0: hapon nag-impeachment court ka. So, and then on other days, meron kang mga hearings. Kaya medyo aminado ako na magiging matrabaho para sa ating mga senador.
1: At panghuling tanong na lang, sir, sorry, medyo bitin po tayo. On Monday, you will be the presiding officer. Pero in the, pwedeng may tumayo, mag-motion na, oh, let us elect another presiding officer. Possible mangyari yun, sir?
0: That is allowed under our rules, Victoria. But under our rules, very strict siya na presiding, ang presiding officer ay Senate President.
1: And,
0: pero under our rules, Lynn, meron rin nakasulat doon na unless a majority will vote otherwise.
1: And will you be amenable to that kung may ibang maging presiding officer?
0: Mahirap pa yung preempt, Victoria. All of these things are ay pinag-uusapan. So, mahirap i-preempt.
1: Alright. Sige, marami po kaming aabangan sa Monday.
2: Yes.
1: Estiman ako.
0: Thank you, Victoria.
1: At sobrang dami niyo pa rin po maasikasuhin. Maraming salamat, sir.
0: Thank you.
1: Thank you, sir. Yan po si Senate President Sherwin Gatchalian, ang presiding officer ng impeachment court.
2: Hi!
1: Hinga tayo. Ang dami natin na pag-usapan from Congressman Chua to Senator Irwin, Professor Coronacion, Attorney Poa, at Senate President Gatchalian. Nako, talagang maghanda po tayo para sa Monday. Hindi lang po yung mga magko-cover at yung mga parties involved,
2: yes,
1: pero syempre yung public din.
2: Yung taong bayan din po. Kailangan tutukan din po natin ito.
1: No. At maraming salamat po sa lahat ng ating panauhin. Muli, ako po si Victoria Tulan.
2: Ako naman po si Christian Yosores sa programang Anong Ganap?
1: Susunod na. Nako, narito na si Ninong Balita Antimano kasama
2: with
1: si
2: Robert Mano.
1: Thank you.
2: Po.
1: Bye.
2: Happy Saturday.
3: Anong Ganap sa DZMM. Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:04.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang issue babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa DZM.

0: Magandang magandang umaga, mga kapamilya. It's Saturday. Aba, Sabado na agad, ano? Ang bilis. Parang kailan lang, nagma-Monday pa lang tayo na umpisa ng trabaho ngayon. Rest day sa karamihan sa ating mga kapamilya. Nakapag-breakfast na ba? Ano inalmusal nyo? July 4, 2026. Dapat by 8:05, oh, nakapag-almusal na kayo, nakapag-breakfast na kayo dahil wala kayong ibang gagawin kundi makinig sa ating talakayan hanggang 9 in the morning. Ako po si Robert Mano at ito ang Balita Antemano, ang inyong kaservisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, Antemano. Ang dami rin nangyari last week, ano? At mas marami tayong hihintay yung mga posibleng mangyari next week. Eh kagaya nga yan, doon sa napag-usapan kanina, dito sa Anong Ganap ni Victoria Walang Katulad at ni Christian Yorsorciosores, yung impeachment. Narinig nyo ha? Si Attorney Michael Poa sa panig ng Vice President, sila po yung sa defense. Ibig sabihin, dedepensa nila ang pangalawang pangulo mula doon sa apat na articles of impeachment. Ready na sila. Handa na sila sa paggulong sa pagsisimula ng impeachment on Monday. Kayo, ready na bang makinig? Ready na ba kayong magbantay? At busisiin, syempre, pati tayo dapat maging judge din tayo base doon sa mga ipipresentang ebidensya at testimonya ng mga testigo. Hindi pwedeng babasa lang tayo sa hindi reliable source and then yun yung paniniwalaan natin. Lalo na po ngayon ha, sa pagsisimula ng impeachment trial ng Vice President. Huwag po! Ay, baka kayo po may mga mensahe ha, reaksyon sa topic na pag-uusapan natin today. Pwede nyo po yung ipadala sa ating Viber number na 0919-278-3000. You know, yung mga pa-shoutout yun na yan. Abay, syempre, babasahin din po natin yan maya-maya po lamang. Samantala, sa oras po natin na 8:08. Tara na! Balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo sa linggong nagdaan. Ang palasyo, may reaksyon sa isinagawang rally noong nakaralinggo. Huwag daw maging daan sa destabilisasyon. At Pangulo Marcos, itinanggi ang akusasyong selective justice.
1: Pang-headline yan!
2: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
3: Sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin.
0: Martes, isinagawa ang biglaang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi dineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections bago umalis papuntang Canada. Itinanggi ng Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo na mapayapang pagkilos. Itinalaga si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretaker habang nasa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Eh kung ano man po yung layunin, ika nga, yung layunin nung isinagawang kilos protesta, eh naway na-achieve po, ano. Kaso, ganun talaga, meron tayong mga maaapektuhan, lalo kung malakihan yung mga kilos protesta, lalo na yung unang araw, eh, nabulaga tayo, eh. Papasok ka lang, eh. Biglang eto na, hinarang na yung EDSA, hinarangan na yung EDSA. Kaya marami po yung nabwisit, marami yung nainis. Samantala, ang DepEd, iginiit na may umiiral na gadget ban sa mga paaralan.
1: Pang-headline yan!
4: Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa ano sa hierarchy ng ano nila internal organization nila. Ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games at paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda.
0: Nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna nang isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang ipagbawal ang gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan isinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ang gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measure sa laro. Naniniwala naman ang ilang eksperto na may Pilipino ng miyembro ng grupong 764 na patuloy ang pag-recruit ng mga menor de edad para gumawa ng karahasan. Naku po sa mga magulang ha. Sa atin po, sa inyo po talaga magsisimula yan eh. Bantayan po ninyo, hindi pwedeng all the time eh nakatutok sa cellphone, sa games, yung inyo po mga anak. At dapat may access din po kayo doon para nakikita ninyo kung ano yung nilalaro, ano yung mga chat na pinag-uusapan. Eh kagaya po nung hearing nung Wednesday sa Senado, bayakalain yung may mga task na ipinapagawa doon sa mga bata. Eh grabe po yung mga task na yun eh. Sinusunod po nila. Eh ngayon po kung hindi ninyo sila naagapan, naku po, malamang sa malamang mahuhulog yung mga bata sa patibong ng mga groomer na yan, ng mga nasa likod ng haras, pangaharas na yan sa mga bata. Tinuturuan po eh, tinuturuan maging masama ano. Samantala, sa Lunes, July 6, formal na po magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Pero, ano nga ba ang aasahan natin sa prosesong ito sa mga susunod na linggo? Narito ang isang special report mula sa ating Radyo Patrol na si Pamela Vasquez at si Radyo Patrol ang inyong lingkod, Robert Mano.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
6: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach. Sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
0: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang impeachable offenses.
7: Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal.
8: Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
6: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhol, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa articles of impeachment. Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang kwestiyonin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
8: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
6: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa 2/3 ng lahat ng mga senador.
7: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno.
8: Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vicepresidente at mananatili siya sa tungkulin.
7: Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
6: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makiniga, manood, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
8: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
6: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao.
10: masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antembano!
0: Nagbabalik po ang Balita Antembano, ang ating pong oras, 8:21 ng umaga.
11: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sa pagkakataon pong ito, makakausap po natin ang isa sa magiging senator dyan sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, ang vice chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po.
12: Robert, magandang umaga at salamat sa Antembano for having me. Morning.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon, Senator. Unang-una po, Senator, kayo po bilang isang Senator Judge, doon sa iba po nating preparation ang sinasabi, all systems go na. Sa inyo po, sa panig po ninyo bilang magiging Senator Judge, handa na po ba ang Senator Panfilo Lacson para dito?
12: Yeah, I think I can speak on behalf of at least yung majority members. Mm-hmm. Ano? Handang-handa kami kasi sa caucus namin kahapon, nag-publish kami doon sa aming clerk of court kay Secretary Bantug at na-resolve namin yung mga ibang issues na dapat i-resolve at para makapaghanda kami at preparado kami para sa Lunes.
0: Opo.
12: Kasi yung iba hindi nag-attend eh. Yun ang problema. Nagtawag ng All Senators Caucus si Senate President Win Gatchelian. Dalawa lamang yung umattend sa minorya. Maski sa majority, kasi may mga reason sila, may mga flu yung iba may mga rong executive check-up, etc., etc. So, na ma-relay ni Senator Legarda at saka Senator Robin sa mga kasama nila sa minority, yung napag-usapan para smooth yung aming proceso sa trial.
0: Opo, opo. Senator Lacson, yung nauna nyo pong nabanggit before na presiding officer, magkakaroon pa rin po ba ng ganong paghalal sa panibagong presiding officer at si Senator Chis Escudero pa rin po ba yun?
12: Meron kaming majority caucus on Monday. 10 o'clock yon ng umaga. Doon namin ipapinalize yung pag-uusap tungkol sa presiding officer.
0: Ayun, opo. And then, doon po sa mga napag-usapan kahapon sa inyo pong pulong, all senators caucus po, Sen, may mga major conflict ba doon na inyong na-resolve? Kasi po, doon sa Facebook page ni Senator Robin Padilla, all praise po sa inyo at nagpapasalamat dahil doon sa pagtanggap nyo doon sa mga recommendations nila ng Senator Legarda.
12: Actually, hindi nila recommendation yun. Sarili namin yun. Sarili kong initiative yung mga issues na dapat i-resolve, na-discuss yun. Ano? Ang isa ko pwedeng i-divert. Anyway, hindi naman ito sensitive, pero wala naman sigurong classified dito. Yung usapin tungkol sa pag-unseal, pag-open noong ITR, yung green box. Isa sa napagkasundo namin, huwag natin kapensa sa sabi nga ni Senator Chis Escudero, kasi siya yung lawyer doon sa grupo.
0: Opo.
12: Pangilinan. Wala kaming business para magtago ng ebidensya o mag-slip ng ebidensya. Yung ebidensya, ipipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa.
0: Opo.
12: Iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Korte kami. Kaya ang isang napagkasundo namin, soli namin yun kasi unang-una, labag sa batas, hindi ang impeachment court o maski anong korte ang mag-unseal noon. Kasi maliwanag sa National Internal Revenue Code, Section 71, na isa lamang ang exception, kailan merong written authority from the President. sa upon recommendation ng BIR at saka ng Department of Finance. Kasi briefing pa yan eh.
0: Opo.
12: At hindi kami pwedeng mag-decide. Yung sinasabi ng prosecution na kami na yung mag-decide pagkawas noon, hindi namin gagawin yun.
0: So ibig...
12: Kasi ma-open kami sa abuse of discretion.
0: Opo, opo.
12: Kasi bukod doon sa National Internal Revenue Code, merong umiiral na mga Supreme Court ruling. Napakatagal na yung una nga eh. Yung isa, 1933 yung decision, pero ito hindi naman nababago. At ito'y na-reinforce pa doon sa subsequent na jurisprudence, I think 2012, na sinasabi doon na talagang isa, although considered na public record siyang ITR, isa lamang o dalawa, sabi natin dalawa. Ang una, yun nga, yung upon written authority sa presidente. At pangalawa, kung may waiver mismo yung respondent. So, huwag sa amin ibagsak yung burden na mag-unseal o magbukas. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-unseal yan. Huwag kami. Huwag impeachment court.
0: So,
12: hindi namin gagawin.
0: Ibig sabihin, Senator Lacson, sa pag-start ng inyong trial sa Lunes, eh, kasama yan doon sa unang mga actionan ninyo na ibabalik ninyo sa kanila, yung costo din yan, at silang bahala mag-desisyon kung paano nila yan gagamitin.
12: Oo, ewan ko kung kahapon, kung sinauli yan. Dahil Sabado ngayon, Biyernes kahapon, I hope sinauli na yan kahapon. Kasi ano yan, hindi naman kasama sa main transmitter ko eh.
0: Opo,
12: para
0: opo.
12: Mang hijabol.
0: Opo.
12: Pero ang tanong ko nga kahapon, bakit natin tinanggap? Eh tama rin, si Senator Chris mismo nagsabi, wala tayong business to safekeep, mag-safekeep ng evidence. Kasi korte tayo. Unless ipresenta yan at i-admit natin bilang korte, magpipresenta dyan, either yung prosecution or yung defense.
0: Mm-hmm. Eh, yan pa naman po yung mainit na pinag-usapan, even nung pre-trial conference, Senator Ping, eh, kung anong mangyayari sa magic box na yun, sa box ng BIR alam na mo, yan.
12: Alam mo, Robert, sa house pa lang, dapat ginawa na nila yun eh. Alam na nila siguro yung batas eh.
0: Mm.
12: Pero bakit nila una-una, yun, sinabit? Eh, simple lang yun eh. Kumuha lang sila ng authority niyan, nasa batas eh. Sumunod lang sa batas, di walang problema.
0: So, yan, malinaw na pagdating dyan sa BIR box na yan, eh, offhand ang impeachment court at bahala ang prosecution at defense kung paano nila gagamitin yan kung gusto na nilang gamitin. Yan, na-resolve na yan, ibig sabihin, Senator Lacson.
12: Yes, nang naayon sa batas.
0: Naayon sa batas.
12: Yun, nang naayon sa batas.
0: Oh. Opo. And then, meron pa rin po ba kayong pinag-uusapan ngayon, Senator Ping, na impeachment manager na tinatawag at ang impeachment court magkakaroon ba ng spokesperson pagdating po sa Monday?
12: Spokesperson, yes. Pinapaubayan na namin sa Senate President yon na siya na yung kumuha, pumili kung sino yung spokesperson.
0: Mm-hmm.
12: Ang pinag-usapan na namin, kailang very close ang coordination ng spokesperson. Of course, preferably lawyer, ano? Makipag-coordinate siya closely doon sa aming clerk of court kasi Karibantog.
0: Mm-hmm. Opo. Senator, dahil na nabigyan na po kayo ng briefing regarding po dito sa magiging trial ninyo, justifiable ba yung mga time frame na hiningi both ng prosecution ng defense para ding ito or medyo tulong ito para sa inyo?
12: I think napag-usapan na yun sa pre-trial conference. Kaya resolved yun kasi nagkasundo naman yung magkabilang parte sa schedule. Ano? May mga konti na lang na masasilimot. Alam mo, minsan may mga magka-crop up during the trial itself na mga panibagong developments. So yun, i-resolve na yun as we go along.
0: Sige po, i-set aside muna natin yung issue ng impeachment, Senator Lacson. Eh, punta muna po tayo doon sa issue pa rin ng flood control, itong recent decision ng ombudsman na gawing state witness, si former Secretary Bonoan. Ano, bagamat may nauna na kayong pasabi dito, pero tama ba itong ginawa ng ombudsman, Senator? Mas marami ba talaga tayong makukuha kung magiging state witness si former Secretary Bonoan?
12: Mas alam ng ombudsman kasi sila yung mas may appreciation sa mga ebidensya at kung ano yung napag-usapan nila ni Secretary Bonoan. Kasi sila naman nag-usap dyan eh, kung ano yung pwede i-balance pa na makakatulong sa prosecution. Ang sa akin lamang, maghahanap maghanap dapat sila o si Bunuan ng mas guilty sa kanya.
0: Mm-hmm.
12: Kasi remember ang mga requirements sa pagiging witness. Remember, iba ito sa situation ni na Roberto Bernardo,
0: opo,
12: Alcantara et al. No? Kasi sila, hindi naman sila naging akusado. Pumasok sila sa Witness Protection Program, may pinirmahan sila doon, nakasunduan, at sila talaga magtetesigo. In the case of Secretary Bunuan, medyo Johnny come lately, ika nga, na hindi nag-apply nung una pa lang, so na-accuse siya, na-issue siya ng warrant of arrest, tutunayan, nakakulong siya at hospital arrest nga siya sa PNP
0: opo,
12: hospital.
0: Opo.
12: So iba yon, wala sa kamay ng ombudsman ang pagdi-discharge sa kanya at para maging state witness. Nasa jurisdiction na yon ng korte ng Sandigan Bayan.
0: Mm-hmm,
12: so
0: mm-hmm.
12: No matter how determined ang ombudsman para gawin siyang state witness, talagang subject yan sa approval ng korte.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
12: I-apply lang nila yan, imo-motion, at kung payagan ng korte, at magkakaroon ng hearing siyempre yan.
0: Opo, opo.
12: So ang tanong nga, sino yung, kasi ulitin ko yung mga qualifications.
0: Mm-hmm.
12: Kailangan indispensable yung kanyang testimonya,
0: mm-hmm,
12: para leading to the conviction. Tapos hindi siya yung most guilty. Tapos
0: mm-hmm,
12: yung of course materiality ng kanyang testimonya,
0: sabihin
12: yun, ano?
0: Opo.
12: Tapos magkukorroborate ng ibang ebidensya o testigo yung kanya. At pinaka-importante, mm-hmm, ano yung credibility niya? Kasi mm-hmm, kung halimbawa masalang siya, ma-cross-examine siya, at lumalabas na very selective o hindi credible, eh baka hindi siya umubra na maging ma-discharge as a state witness. Yun ang pagdadaanan niya. Unlike in the case of Alcantara et al., Bernardo et al.,
0: opo,
12: Antimano, eh sila na talaga yung hindi na sila inakusahan, no?
0: Opo.
12: State witness na sila. Yun ang diferensya.
0: Mm-hmm.
12: So para rin sa kaalaman ng sa ating mga taga-panood, taga-pakinig,
0: opo,
12: yun ang dapat pagdaanan ni Secretary Bunuan.
0: At yung ibabalik na pera, Senator Lacson, doon sa initial investigation ninyo sa Blue Ribbon, mga magkano dapat yung maibalik niya? Di po ba yung ibang witness pinagbabalik, pinagsasauli rin ng pera?
12: Oo. Kasi kung ibabase natin sa testimonya ni Bernardo pa lamang, ano? Sabi niya na, di ba, 2023, 2024, 2025, merong alokasyon para kay Secretary Bunuan na 5 bilyon. So, 15 bilyon yon tatlong taon. At ang sinabi rin ni Bernardo, merong 15% na commission,
0: mm-hmm,
12: o commitment para kay Secretary Bunuan. Pag kinumpute natin yung 15% ng 15 billion, easily that's 2.25 billion.
0: Mm-hmm.
12: Ngayon, sinabi rin ni Bernardo, binabatuan siya o kaya pinapartihan siya ng 25% of the 15%. So pag kinumpute natin yung 25% ng 2.25%, may maiiwan kay Bunuan na 1.687 billion.
0: Mm-hmm.
12: Sinabi rin ni Bernardo na hindi naman solo ni Bunuan yon, pinapartihan pa raw yung si late Undersecretary Cabral.
0: Mm-hmm.
12: So doon na tayo magbe-base. Ang base number natin ngayon, kung 1.687 billion, kung magkano na iparti kay Bunuan, easily, kung ikakalculate natin, kung meron pang ibang mga commitment ng Secretary Bunuan, eh sabihin na natin, ilagay na lang natin at very least 1 billion doon pa lamang.
0: Opo.
12: Eh yung sa iba pa. So kailangan talakayin mabuti yon kasi in fairness to the Republic of the Philippines, to the Filipino people, kung i-discharge mo siya at magiging state witness siya, at siya naman ay laughing his way to the bank, mukhang unfair naman sa atin yon bilang taxpayers, di ba?
0: Mm-hmm,
12: so
0: mm-hmm,
12: while iiwanan natin yung wisdom sa yung decision na ipa-discharge siya.
0: Opo, opo.
12: Eh, teka muna. Parang tingnan din naman natin kung ano yung babalik sa kabanang bayan.
0: Mm-mm. Bukod dito, Senator Ping, doon sa issue nitong kay Bunuan, meron pang issue kahapon ang Sandigan Bayan. Kinasuhan po sa Sandigan Bayan yung isa sa mga kaibigan po ninyo dyan sa Senado, si Senator Rodante Marcoleta. Nakikita po ba ninyo na panggigipit ba ng administrasyon itong nangyayari na ito? Kasi po ang sinasabi nila lahat ng hindi kumakampi sa group ninyo isa-isang nalalagas daw po.
12: Pampanggigipit, pinaghahanapan ng pinagpipilitang hanapan ng ebidensya para ma-indict o kaya makasuhan. Ito naman, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, di ba? Hindi na kami kailangang maghanap. Siya na nagpresenta ng ebidensya. Dahil maliwanag na maliwanag. Kaya nga, alam mo, may nakausap ako ng ibang mga legal experts. Ano? Meron silang tinatawag yung mga abogado, reverse trial.
0: Reverse trial.
12: Tinanong ko, ano ba yung reverse trial? Aba, eh, ano pa bang gagawin ng prosecution? Hintayin na lang na cross-examine at makipag-argue na lang si senator o yung respondent, kung sino man, against himself, no? Dahil siya yung nagpresenta ng ebidensya o national TV, di siya na lang yung mag-argue sa sarili niya kung paano yung i-defend yung sarili niya. Para bang to speed up the process, the trial, hindi na kailangan mag-presenta. Kasi ano pa ba ipipresenta ang ebidensya ng prosecutor? Kung nagpresenta na ng ebidensya, yung mismo

0: overwhelming na ebidensya ito kaysa doon sa tinatawag na extrajudicial confession. Bakit?
1: Mm.
0: Ang extrajudicial confession, pwedeng i-question pa ng depensa na kamuna, walang advice yung lawyer, walang advice ng counsel,
1: Mm-mm.
0: o kaya mali yung advice ng counsel, may depensa pa. Pero itong admission against interest na turingan pang abogado, eh anong advice pa ng counsel ang kailangan mo? Eh, abogado ka.
1: Mm-mm. At sinabi niya yun sa program.
0: No, without, you know, napag-usapan na to nung Thursday na napag-usapan namin sa aming grupo, may mga abogado ron at naging paksa ito eh. Doon ko unang narinig yung reverse trial eh.
1: Mm-hmm.
0: Tinanong ko ano yung reverse trial. Reverse trial, eh siya na yung mag-argue against himself.
1: Opo, parang pag sinabi kasing reverse trial, Senator Lacson, di ba? Usually kapag hearing sa prosecution, ikaw ang maglalatag eh, ng mga ebidensya sa iyo, yung proof of yung burden para ipakita na guilty siya. Pero do sa reverse trial, kapag sinabi Sen. Lacson, tama ba, di ba? Para nakahalop kip-kip lang na ganun yung depensa yung prosecution, tapos pinapanood yung dinedepensahan ng depensa yung sarili niyang akusasyon.
0: Yes. I don't know if it's the proper word, pero para bang ikaw mag-disprove na hindi totoo yung mga pinag-aamin
1: sinabi mo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, alam natin pag-plunder, Senator Lacson, at kung if ever lang naman maglabas ng warat, makulog, hindi ba ito makakaapekto naman sa function ninyo dyan sa Senado? Si Senator Bato, nagtago. Si Senator Jinggoy po ay nakakulong. At ngayon, ito another senator naman yung possible na ma-aresto.
0: Well, whatever the number is or whatever the number of attendees, you know, yung sa mga present during the trial, tutuloy namin yung trial. Kasi ang pinag-uusapan pa lang naman yung threshold o kaya yung kung ilang bilang ng mga senador, pagka magre-render ng decision, di ba? Pero yung trial, tuloy-tuloy yun. Hindi kami pwedeng parang ma-hostage na kulang kami. Halimbawa, 13 lang kami
1: o
0: kung ilan lang kami. Eh, hindi namin tutuloy yung trial. Huwag bang mag-boycott kung sino man yung gusto mag-boycott sa mga kasama namin. Huwag naman sana. No? Dahil ito, constitutional duty. Eh, tutuloy pa rin. Hindi pwedeng mantala yung trial. In fairness din kay VP Sara. Ituloy-tuloy na lamang para kung lalabas ang verdict na acquitted siya, at least maklear na siya, hindi ba?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pero hindi pwedeng i-hostage na ayaw namin mag-attend dyan at papaabala kami. Hindi po pwede. Forthwith niya, di ba?
1: Opo, ibig sabihin, basta may majority ng miyembro ng Senado, tuloy. Kahit na hindi sila umaten, kahit na sabihin nilang hindi, bilang protesta or what, ayaw namin pa rin mag-attend dyan. So kayo, sa panig po ninyo sa majority, tuloy yan.
0: Yes, yun ang usapan namin ngayon. Ibang usapan na yun. Pagka wala pa namang decision, mag-detail.
1: Opo.
0: Itakel yung usapin na yon.
1: No? Oo nga. Doon nga sa decision, Senator Lacson, alam natin matagal-tagal pa, mahaba-haba. Ano? Pero isa din po yun doon sa binabantayan or tinitingnan at inaabangan kasi ang sabi nga, 2/3 ng lahat ng senador. Ganon din po ba ang pananaw ninyo na dapat 16 ang magsasabi na guilty siya para doon sa articles of impeachment? Eh, paano po magiging 16 kung yung physical na presence ng ilang senators ay hindi po kakayanin talaga sa Senado?
0: Ako personally, dapat 16 kasi 24 kami eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi maliwanag naman yung sinabi sa ating saligang batas, of all, 2/3 of all members.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ilan ba yung all members? Ang all members ng Senado, nakakulong man, nagtatago man, suspended man, 24 eh. So maliwanag ang 2/3 ng 24 is 16. So ako, ang sarili ko paniniwala, tatayuan ko yung dapat 16 para makonvict.
1: Ayun.
0: Unless, mag-interpret yung ating Supreme Court. Ng iba base yung circumstances na bumabalot pagdating sa botohan.
1: Opo. Kabig naman ako, Senator, bilang dati kayong namuno ng Philippine National Police at biyasa po kayo dito. Pagdating po doon sa juvenile justice law natin, sa panig po ninyo, marami po kasi nagsasabing ibaba na natin, may nagsasabing kailangan i-revisit na natin, may nagsasabing wag na dapat sa bahay pag-asa, ikulong na yan, may sariling kulungan dapat yung mga minor. Sa panig po ninyo, paano natin dapat i-address itong mga kaliwat ka ng crimes na ang involved po ay mga kabataan?
0: Alam mo, may nabasa akong ruling ng Supreme Court tungkol dyan, ano, na yung burden of proof beyond reasonable doubt nasa prosecution para ipakita

0: nakita na yung nag-commit ng krimen na minor eh merong discernment. So napakabigat yung threshold na yon para ka nagko-convict kasi proof beyond reasonable doubt na ito nag-act with discernment. So sa tingin ko, dahil nga rin sa mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, nabasa ko rin yung nangyayari sa Liverpool, sa England.
1: Opo, opo.
0: Na kung saan yan, dalawang 10-year-old kids. Sipin mo, pinatay nila, dinukot at pinatay isang two years old na bata. Kalunos-lunos yung ginawang pagpataya, no? At ito'y talagang nagkaroon ng outrage sa mahabang panahon. So sa kanila, kung 10 years old, ganun ang gagawin, tapos tayo, pag-uusapan natin ano ba yung dapat na age of discernment. Kasi sa ngayon, di ba, 15 years and below 18 years old, doon pa lang pag-uusapan kung merong discernment. Samantalang yung below 15, pababa, automatic, walang discernment. Pero how about yung 14 years old na tulad dyan, isang 14 years old sa Tacloban, marami pa siyang napatay.
1: Opo.
0: Automatic, walang discernment yun, base sa ating batas.
1: Mm-hmm.
0: Sa England, 10 years old, kung ibabas kung dito nangyari, wag naman sana, automatic na libre. Meron akong isang staff sa Senado, dalawang beses nang inaakyat bahay. Ang lagmakit ng bahay niya, 13 years old,
1: na
0: tinatawanan pa siya.
1: Mm-hmm.
0: At pangatlong huli na yon, kasi yun ang pinapaakyat noong tunay na salarin.
1: Opo.
0: At alam ng bata ang kanyang ginagawa kasi sinasabi niya, hindi naman ako makukulong eh.
1: Correct.
0: Isipin mo, kung laging taga-bitbit ng droga, tapos yung taga-akyat bahay, wala sa age of discernment. Di ba mag-encourage tayo ng crime, ang ginagawa natin, mga bata.
1: Puro bata. So,
0: dapat, hindi ko sasabing pagpipilitan ko na huwag na natin gawing factor yung age. Pero mas maganda i-discuss natin yan with psychiatrist, mga psychologist, para ano ba talaga ang pinakamaganda. Total, sabi ko nga kanina, napakabigat na nung threshold para ma-fulfill yung age of discernment.
1: Opo, opo.
0: Proof beyond reasonable doubt ang kailangan ipatunayan sa korte. So, magandang i-discuss ito, actually, dahil sa mga pangyayari. Meron din sa Pangasinan, di ba, na nang rape ng 6 years old.
1: Meron namang nagsaksakan din, Senator.
0: Pag-uusapan natin, may discernment ba yan? Tapos makakawala. Ano naman yung mga magulang nung mga paslit din na napatay o kaya na-rape?
1: Opo. Tsaka binabanggit din, Senator, doon sa batas natin, parang ang protection daw ay na doon sa minor na suspect. Paano naman daw yung biktima at yung pamilya niya, walang malinaw kung anong tulong yung dapat na ibigay din sa kanila?
0: Correct. Tama yun. Kasi para bang... lagi na lang natin nititingnan yung kapakanan ng salarin, ano? Dahil baka bata pa ito, samantala yung biktima at maraming biktima parang nakakalimutan natin. Pero yung tungkol naman sa bahay pag-asa,
1: kailan
0: talaga ano natin yon, gawin natin parang maayos na maayos, dahil hindi pwedeng makisalamuha yung minor sa kulungan ng mga matatanda.
1: Mm-hmm.
0: At lalong mapapasama yun. Dapat ang main ano dyan is i-rehabilitate mo at i-guide mo kung paano maging productive citizen sa halip na destructive.
1: Opo, opo. And then, Senator Lacson, doon sa paggamit naman ng social media, kasi lumalabas doon sa mga games nila, doon sa mga nilalaro nila, minsan akala natin ordinaryong games pero meron na pala mga command doon sa kanila, may mga task na ibinibigay. Pabor po ba kayo doon sa ban ng social media sa mga bata?
0: Yes, nag-file ako ng bill dyan na kasi na-inspire ako doon sa naipasang batas sa Australia. 16 years old and below, i-regulate na o kaya i-ban na sa paggamit ng social media. Kasi mas maraming masamang influence kaysa sa may napupulot maganda. Lalo pa nga. Kailangan talaga mahigpit yung pag-regulate sa mga minors sa paggamit ng social media. Kasi yan din ang nakaka-influence.
1: Mm-mm. At panghuli na lang, Senator, bago tayo matapos, kumusta po kayo ni Senator Alan Cayetano?
0: Ewan ko sa kanya. Ako cool lang ako, cool.
1: Cool. At parang kung a-attend sila on Monday, first time pa lang ninyo magkikita ulit after nung mga exchanges ninyo, kayo sa tweet, sa statement, siya naman sa pagla-live niya sa Facebook.
0: Oh, galing na rin kami dyan eh, nung araw eh. Kaya nothing is new, hindi na ako nibago.
1: Opo, pero... Kasi,
0: ang importante lang, no, maging, alam mo, kahapon na pag-usapan din namin kasi nandun si Senator Loren.
1: Opo.
0: Parang panawagan na lang namin, bakit hindi lang tayo magtrabaho as one institution? Pwede tayo magdebate, magkainitan, pero at the end of the day, yung Senado as an institution, ang ating, yung kapakanan ng ating tingnan, yun ang bottom line. Hindi yung puro na lang tayo away na ang naapektuhan na yung productivity eh, di ba? Hindi na productive yung Senate kasi nadidiray yung lahat ng dapat gagawin. Huwag na sanang ganon ang maging attitude ng bawat isa sa amin. Merong time na mag-argue, mag-debate, even mag-away, pero ang pinaka-bottom line na dapat namin iniisip, anong magagawa ng Senado para na makompensate yung 25 million a day na total na ginagastos sa mga staff, lahat. Ibalik naman namin yon yung sa pamamagitan ng servisyo, hindi sa pamamagitan ng away.
1: At inaasahan natin sa pag-start ng impeachment, sa pagbabalik po ninyo dyan sa Senate, ng mga kasamahan po ninyo, sana ano, wala nang bangay. Although hindi naman natin yan maiiwasan during the discussion naman ng mga bills and resolutions, di po ba, yeah, mga issues, Senator?
0: Pero pwede naman gawin yun na walang bangayan, wala ambaan, walang, alam mo, maraming pamamaraan ng pag-a-argue, ano? Sabi, di ba sinasabi nga natin? Ano ba, mag-disagree tayo, magbakbakan tayo, bakbakan ng debate, hindi yung bakbakan ng patutsadaan o insultuhan.
1: Opo, opo.
0: O personalan, o.
1: Sige. Senator, panghuli na lang, ano po ang garantiya ng Senator Panfilo Lacson sa pag-upo ninyo sa Senate Impeachment Court bilang isa sa Senator Judge na mag-start po on Monday, Senator?
0: Well, ako, as far as I'm concerned, 1,000% guaranteed na ang titingnan yung ebidensya. Hindi yung kung ano yung political alliance o kaya yung personal biases. Ako, sinisigurado ko yun. Kasi sa usapan niya kahapon, ako ay madin na madin. Sabi ko, mag-stick tayo sa Constitution. 16. Kasi yun ang 2/3 ng 24.
1: Ayan. Senator, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, Robert.
1: Salamat po ah. Happy Saturday, Senator.
0: Yes, happy weekend.
1: Happy weekend po si Senator Panfilo Ping Lacson, isa po sa Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial at Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee. Aba, ang ating pong oras, 8:50 na po ng umaga, gaya nung napag-usapan natin kanina. After natin pakinggan yung mga point of view ni Senator Panfilo Lacson, babasahin ko muna syempre yung mga pa-attendance check nyo bago tayo tuluyang mag-bye-bye for today's antemano. Batiin lang natin at nagpapa-attendance check sa atin Sino ba ito? Teka lang ha. Binubuksan ko lang eh. Julius Bangalando, happy Sabado po. Sir, kape, sabi niya ho. Attendance check, always listening from Camarin, Caloocan. At si Francis Padilla, sabi niya, marhay na aga, Sir Robert, at gising fam. Ano tawag? From Francis Padilla at Mama Edna Padilla, watching from Ginobatan, Albay. Aba, nasa Albay naman pala. Magandang umaga po. Samantala, kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Ilang religious group nagtipon sa Senado para sa panawagan ng katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good morning.
2: Robert, good morning. Nagsimula na ang Jericho Walk for Truth and Justice, isang pilgrimage of conscience na isinagawa sa paligid ng Senado ngayong Sabado. Dinaluhan ito ng nasa higit 100 miyembro ng mga faith-based groups. May mga pari at madre na naririto at karamihan ay nakasuot ng damit na gawa sa sako. Ang kay Father Robert Reyes, clergy for good governance, ito ay simbolo ng pagsisisi, pagdadalamhati at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Nilinaw din ni Danny Agoncillo, acting media relations officer ng Kingdom Keepers, na wala silang kulay na pinapanigan. Ang tanging layunin lang nila ay manawagan na mailabas ang buong katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at bumoto base sa konsensya.
3: Gawin nila ang tama at tapos sila. Pangalawa, yung taong bayan, tayo. Tapos lahat ng participants sa trial, whether you are defense or prosecution, focus on the substance of the case. Huwag na nating itago sa technicality yung mga ebidensya nandyan. Ilitaw na lahat at yung kontra-ebidensya, ilitaw na din.
2: Binigyan din ng faith-based group na kung may mga kaso ay harapin at huwag magtago. Inalmahan din ni Agoncillo ang tila pagsuporta ng Iglesia ni Cristo, INC, kay Senator Rodante Marcoleta at anya ang dapat na suportahan ay ang proseso ng katarungan at katotohanan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BIN.
1: Kelly, hanggang anong oras daw silang mag-i-stay diyan at inaasahan ba na dadagdag pa sila diyan?
2: Robert, sa mga oras na to, hindi na inaasahan na dadagdag. Mm-hmm. Kanina, ang sabi sa atin, ang tensya nila dapat 1,000 sila, pero kukonti lang ang naririto ngayon, nasa 100 plus lang sila. So tapos na yung pagmarsya nila, Robert, papuntang Atang de la Rama at pabalik dito sa may Senado. Ngayon, may maiksing programa lang, mga speech lang. Tapos, ang sabi sa atin ni Father, babasbasan lang at sasabuyan ng asin itong labas ng Senado.
1: Yan, sige. Maraming salamat, Kelly Cordero. Yan po si Kelly Cordero mula dyan sa may Senado.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ituloy natin to ha, si Sarah C. Buabati ng Happy Saturday!
5: Good morning!
1: At syempre maraming salamat po sa mga tumututok sa atin sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 ha, 630 kHz sa inyong AM band! You. Baka alam nyo, hindi ko kayo nararamdaman ha. Ramdam na ramdam po namin kayo. At sa mga nakatutok sa atin via cable, DZMM Teleradio, sa Facebook at sa YouTube. Lumi Basco, magandang umaga. Darwin Cabalan, magandang umaga. At batiin din natin ang good morning si Jaime Labadisos. Good morning po. Nakatutok din pala sila sa atin.
5: Good morning!
1: George, Sir George Calvelo, good morning po ha. Magkape-kape po kayo dyan ha. I-enjoy nyo po yung pagkakape nyo at pag-chill nyo na yan ha. Deserve nyo yan, sabi nga nila. Jerry Diaz, magandang umaga. At good morning din po. Aba naman. Si Mami Rach na Comelec, magandang umaga po. Mami Rach Fortuno, magandang umaga po. Siyempre, magandang umaga rin kay Tito Danny at kay Tita Red Kapal. Good morning po sa inyo.
5: Good morning!
1: Ma'am Fe Santia, magandang umaga. Tita Maria Dulce Orate, lagi po namin kayong ginigreet. Hindi ko alam kung bakit hindi ninyo lagi naririnig.
5: Good morning!
1: Good morning po. At siyempre, sa mga nakatutok sa atin sa YouTube, apakarami. At ang dami rin mga komento, tama po yan. Dapat tayo ay nagbibigay ng ating mga opinion, ng ating mga pananaw sa mga isyu ng bayan base, syempre sa mga facts, di ba? Hindi base lang sa gusto natin o sa paniniwala natin na hindi naman nasusundan ng mga ebidensya, ika nga.
5: Good morning!
1: Magandang umaga po kay Darwin Cabalan, Nelson D. Aba? RC underscore car adventures. Magandang umaga rin po sa inyo ha. Felix Valdez, happy Saturday. Sino to? Jennybel Silvano, sabi niya. Pa-shoutout daw po na taga. Aba, Zamboanga. Magandang umaga po sa inyo ha. Jennybel Silvano. Warbis Duck. Magandang umaga din. Tony Now. Good morning. Joe Marie Medolyar, good morning po sa inyo ha. At maraming salamat din kay Sarah C. ng Los Angeles, California. Tiger Lily, aba! Good morning! Magandang umaga rin po kay Stella Filaro. Aba, dami oh. Celerio Mods, good morning po ha. John C. Alapan, good morning. At kay Gerard Cruz, magandang umaga. At syempre, tutukan po ninyo ang special coverage ng DZMM on Monday sa pagsisimula po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umaga pa lang po yan, syempre, bay magbibigay na tayo ng mga update dyan. Magbibigay na tayo ng mga point of view hinggil po dyan para po siksik, liglig at malaman yung ating mga usapan. At pagdating po ng 1 p.m. ang start ng ating special coverage. Sa Senado po, makakasama natin of course si Radyo Patrol Job Garner, si Radyo Patrol Pamela Vasquez, sila Christian Yusores, sila Zeus Legaspi, sila Steve Ross. At ako po syempre, babantayan po natin yung mga development dyan sa impeachment trial ng Vice President. O paano? Susunod na. Sino nga bang susunod? Ano? Bigyan nyo nga ako ng clue kung sino yung susunod. Nag-start daw sa letter G. Nagtatapos sa A. Ganda! Gusto mo yon? Ako na lang ang nag-stinger. Of course, susunod na ang butihan ng masa kasama ang napaka-ganda! Aba, of course, green na... Ayun! Green na green today. Doris Bigornia!
6: Ganda!
1: Yan o, happy weekend! Bye!
6: Love, love.

0: Pamilya, balita muna sa lalawigan, inilikas sa mga tenant at customer sa isang mall sa Cebu City dahil sa bomb threat. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap na mensahe sa social media ang mall at sinabing nakatanim umano ang bomba sa isa sa mga palikuran sa ikalawang palapag nito. Walang nakitang bomba sa lahat ng palapag ng gusali, kaya agad ding nagbalik sa operasyon ng mall. Nagkasana na investigasyon sa kung sino ang nagpadala ng mensahe. Ito ang ikalawang beses na nakatanggap ng pagbabanta sa lungsod matapos ang shooting threat sa Cebu Eastern College noong Huwebes. Sa ibang balita naman, plano ng Department of Information and Communications Technology na bumuo ng Technical Working Group na tututok sa isyu ng karahasan sa mga kabataan dahil sa online games. Ayon kay DICT spokesperson Undersecretary Leonido Body Pulido III, kasama ng DICT sa grupong bubuoin ang PNP Anti-Cybercrime Group, Department of Education, Cybercrime Investigation Coordinating Center, Department of Social Welfare and Development, Department of Justice at iba pa. Kaugnay nito, viral ngayon ang video ng mag-inang umiiyak dahil sa sinapit ng bata sa paglalaro ng Roblox na diskubre ng nanay na pinaguhubad ng damit pambaba ang bata kapalit ng trophy at pag-level up sa laro. Naikipag-ugnay na ang CICC sa mag-ina habang tinututukan din ng mga otoridad ang posibleng banta ng Nihilistic Violent Extremism o NVE.
1: It's a worldwide problem. We were flagged of this concern by counterparts from the United States, from Australia, from the EU, and sadly it's actually spread to Southeast Asia. We already had signs of NVE the past few months, and many of potential multi-casualty events were actually thwarted by our friends from the ACG. But it's sad that the Tacloban incident got past us. But the Tacloban incident, one of the effects of the Tacloban incident is to generate more awareness.
0: Sa ngayon, nakapagtala ng CICC ng halos 24 na kaso ng NVE kung saan pawang mga menor de edad ang biktima.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Makinig ka na!
3: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan, ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan, at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod, kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa.

0: Mutiá na massa. Massa. Massa.
1: Hello, hello, hello. Sige, wala bang mas malakas pa na palakpakan dyan? Yan. Wala man gising tayo lahat. O kanina pa silang gising. Dahil sa mga programa natin dito sa Teleradyo, ayan, nakuha na nila ang mga balibalita. Anon, si Robert Mano, ni-wrap up niya yung nangyari buong linggo. Na-interview pa si Senator Ping Lacson. So lahat tayo ay nakatutok dito sa napakalaking ganap sa darating na Lunes. Pero tayo dito sa Mutya ng Masa, chillax lang muna. At dahil tayo naman ay pag Sabado, diba? Tayo ay medyo pahinga-pahinga, bawi ng tulog, bawi ng kain. O ano na ba ang mga naalmusal ninyo ngayong araw na ito? Galingan nyo sa pagkain ng napakamaraming tinapay. Kami dito nagtinapay kami, sarap eh. Oh. Tapos may peanut butter kami. Salamat sa iyo, Fred Bandolin. At tayo ay nabiyayaan ng almusal. Sana kayo rin. Sana kayo rin. At pagkatapos mo ng tirapay, kape, relax na tayo. Pakuya-kuya-kuy tayo ngayong araw na to dahil Sabado naman. Dahil ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya na si Doris Bigonia ay naandito po para sa inyo. At ito ang Mutya ng Masa. Mission po namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Akala nyo ha, hindi namin kayo nararamdaman. Talaga hindi namin kayo nararamdaman dahil ramdam na ramdam namin kayo at ang inyong suporta. Kaya ang aming taus puso mula sa kaibuturan ng aming puso ay maraming salamat po mga kapamilya. Kayo po ay kasama namin sa pakikinig dito sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Metro Manila at Mega Manila, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. At live na live po ang aming streaming, kaya i-follow nyo na at i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. O yan, yan ang gusto ko. AC Nagit, galing mong teleprompter. Bata, hanggang sa dulo ha, ganyan tayo. Thank you AC. Bukod pa sa teleprompter, ay mayroon pang ibang na itutulong sa akin si AC. Malang-mana yan sa tatay niya, di ba? Kilala mong tatay niya, si Saldi. Saldi, umayos ka. Mabuti na lang ay mayroon kang maayos na anak. Good morning, Saldi. At welcome po ang inyong mga mensahe dito ha. Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Wala na bang iluluma pa sa tunog na yan? Ulit tayo, number natin ha, Viber tayo, 0919-278-3000. Yan, lahat ng mensahe ninyo, padala nyo na agad. Bilis-bilisan nyo lang. Kasi sa alam nyo, nakikita nyo na nga, naririnig nyo na nga, ang bunga nga ni Doral, yak-yak ng yak-yak. Baka maubos ko ang oras. Kaya mas maigi na, padala nyo agad yung mga katanungan ninyo. Katanungan or reaksyon. Or wala lang, gusto niya lang akong bigyan ng konting chismis, pwede rin yan. O sige ha, ngayong Sabado, marami po tayong handog na servisyo publiko. Mamaya pag-uusapan natin kung ano nga ba itong diabetic. Ano nga, anong prono nito? Rhinopathy? Tama ba ako? Retinopathy. Diyos ko po. At paano ito nakaa-apekto sa ating mga mata? Mamaya meron po tayong doktora na makakausap at siya po magsasabi sa atin kung anong tamang pagbigkas niyan. Kasi sa totoo lang, hindi natin napapansin niyan ng madalas, di ba? Di ba, Paul Bea? Si Paul Bea po andi dito na sidekick nating lahat. Lahat ng mga Mutya ng Masa, sidekick natin itong si Paul Bea dahil siya po ang head ng ating public service unit. Oo, di ba? Paul, ikaw ba narinig mo na yung sabi ko, rhino? Ano ba yun? Diabetic. Hindi ko alam.
2: Retinopathy yun eh.
1: Ano pa?
2: Ngayon ko lang, retinopathy.
1: Retinopathy. Oh,
2: ngayon ko lang na rin narinig na may ganun pala.
1: Oo, oh. Yan ay patungkol sa mata. Kasi yan, that much I know, retina. Oh, diba? Nagpa-opera kasi ako noon eh. Oh, saan na tayo? Sa ating, ang ating mission po ngayong Sabado, silipin natin po ang kwento ng isang good Samaritan na tumutulong sa mga banyagang walang tirahan o mga homeless. Ah, talaga ba? Marami ba niyan?
2: Interesting to.
1: Oo, malalaman po natin sa kanya sa ating panauhin ngayon kung ano itong pagtulong na ginawa niya. At meron palang ganun. Diba? Hindi tayo, kagaya nun sa retinopathy, hindi tayo masyado handa or aware dito sa pagtulong naman, sa pagtutulong sa mga banyaga. Bakit kaya? Eh, bakit kadaldal ng daldal Doray? Eh, di pakinggan na po natin ang kanyang kwento.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Pagtulong sa mga banyagang walang tirahan o yung mga palaboy sa lansangan. Yan ang misyon ni Carrie Lane Abad, 23 anyos at isang mechanical engineering student mula sa Pateros. Ayon kay Carrie, aksidente lamang ang unang pagtulong niya sa isang German national na nagtitinda ng empanada. Ipinost niya ito sa social media upang matulungan ang banyaga, pero ang simpleng post na yon nag-viral at umabot sa 7.5 million views. Para kay Carrie, instrumento lamang siya ng Panginoon sa mga banyagang nangangailangan ng tulong, mula sa pag-aayos ng mga dokumento hanggang sa pagbalik ng mga ito sa kani-kanilang bansa. Kwento ni Carrie, kalimitang dahilan ng mga banyagang kanyang tinutulungan ay iniwan ng mga Pinay na karelasyon. Hanggang kailan nga ba gagawin ni Carrie ang misyon na ito? Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
8: DZMM. Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa.
1: Babalik ko ang mutya ng masa, ha? At syempre ngayong Sabado, wala tayong nais gawin kung hindi mag-relax. Paul, ano bang ginagawang relaxation ng isang Paul Bea?
2: Magandang umaga, mutiha, mga kapamilya, mga kaservisyo, magandang umaga po. Pag weekend, sa bahay lang, kasama yung mag-ina. So, yun yung relax moment natin.
1: Oo.
2: Sa bahay lang.
1: Oo. Eh, dapat maglinis ka rin, tulungan mo si Mrs.
2: Kasama na rin po, pero sa hapon natin ginagawa yun. Sa umaga, medyo relax muna.
1: Talagang family time.
2: Opo.
1: Talagang mahalaga ang oras, yung kalidad ng oras na inilalaan natin sa ating mga pamilya dahil isang linggo tayo nagtrabaho, kumayod ng husto.
2: Oo, sa hapon na kasi tayo umuwi, konti na lang oras sa pamilya, kaya Sabado-Linggo, yun, bahay lang.
1: Ako logto lang eh. Talagang logto, bawi sa tulog. Kaya naano ko yung mga tao na bukod sa meron na silang trabaho, tapos nakakapaggawa pa, may mga advokasya. Medyo saludo ako sa mga ganyan kasi ako hindi ko magawa yan. Kaya dahil dyan, si Paul po ay nag-ikot-ikot sa buong Metro Manila ng mga 30 araw para makausap o makapanayam ang ating panauhin ngayong araw na ito. At talaga naman, ano? Ako, hindi ko maintindihan kung paano ko uumpisahan ang interview sa kanya. Kasi ngayon ko lang narinig na meron palang ganun. Kasi kasama natin ngayon ang isang Carrie Lane Abad na isang estudyante na tumutulong sa mga homeless foreigner o mga banyaga.
2: Kakaiba ito, mutya. Kakaiba. Kasi usually yung mga tumutulong, di ba, sa kapwa natin Pilipino.
1: Tama.
2: Tsaka medyo magastos to.
1: Yun lang.
2: Magastos yung ginagawa niyong pagtulong, mutya.
1: Ayun. Eh, advocacy eh.
2: Alamin natin kung paano.
1: Oo, bakit ka pa nadal-dal-dal-dal? Dahil andi dito po live na live, si Miss Carrie Lane Abad. Good morning sa'yo.
9: Good morning, Carrie.
1: Yan. Carrie, sabi ko nga, hindi namin masyado naririnig na meron palang gano'n na mga tumutulong sa mga foreigners. Bakit? Anong nag-udyok sa'yo na gawin ito?
9: Bali, ang nag-udyok po sa akin na gawin itong advocacy na to is para maging magandang ehemplo or good example sa mga kababayan natin na hindi lahat ng Pilipino o Pilipina ay ganun ang intention sa mga banyaga o dayuhan na dito sa ating bansa.
1: Teka lang, hindi. Paano, meron bang particular na insidente na naawa ka or dapat bigla na lang nag-ano mo sa isipan mo na walang tumutulong sa kanila, kaya ako magtutulong?
9: May dalawang reason din po. Like, yun nga po, na wala din po masyadong nag-help sa kanila, especially when it comes in language barrier tsaka sa culture po natin. Medyo nahihirapan sila din makipag-communicate, especially hindi nila alam din yung kung paano nila i-express yung sarili nila. So, the way of this is parang ako po yung naging way para ma-help sila sa kanilang mga iba't ibang problema o sitwasyon dito sa Pilipinas.
1: Estudyante ka, di ba?
9: Graduating student na po.
1: Oy, congrats.
9: Thank you po.
1: Magulang mo. Pero ano yun, nakita mo na lang siya sa kalsada. Paano yung ang naging eksena nung nagkita kayo?
2: Siguro mo tiyapa kwento natin yung unang-una
1: yun
2: na encounter mo, yung sa empanada. Ano ba? Paano ba nangyari yun? Ano ba nangyari doon? Kasi nakwento niya, nagtitinda daw ng empanada in German National . Doon nagsimula .
1: Okay.
2: Sige, pakwento mo, paano ba nangyari?
9: Bali, naglalakad lang po ako doon sa kahabaan po ng street po doon na kung saan nagtitinda siya sa bangketa sa gitna. Sa San Joaquin po sa Pasig, na kung saan nagtitinda po siya ng empanada sa napakainit na araw na talagang sobrang naawa po ako sa sitwasyon niya at talagang bumili po ako at sinubukan ko din na videohan siya at hindi ko po in-expect na mag-viral or mag-trending yon. At madami na pong tao na nag-comment, na sabi ano na pong update sa kanya, kamusta na siya. Tapos doon na po nagtuloy-tuloy po yung ginagawa ko pong advocacy na maganda pala itong maging way para sa mga tao na ma-inspire sila sa gantong paggawa na pagtulong po sa kapwa.
1: So, dinanong mo siya kung ano yung kanyang kwento, yung kanyang naratibo, bakit siya nagtitinda doon, walang kasama.
9: Yes po, po siyang kasama. Bali, nagtitinda po kasi siya doon kasi po nawalan na din po siya ng pera. Dahil nga, ayun nga po yung most commonly nangyayari po sa ngayon is na ano din po siya ng Pilipina na naging asawa niya po na wala na, separated na po sila.
1: Ay, ganyan. Eh, pero siya, saan siya tumutuloy?
9: Ngayon po may ano na po siya, may maayos na po siyang tinutuluyan po.
2: Nandito pa rin ba siya sa Pilipinas?
9: Andito pa rin po siya sa Pilipinas kasi ayaw niya na pong bumalik sa bansa niya kasi almost 10 years na siya dito. So, mahirap na siyang makapag-adjust daw po kapag punta pa siya ng Germany.
2: Paano yung visa niya bilang foreigner?
1: Pwede paso na yun.
2: Naayos ba?
9: Opo, naayos naman po yung visa niya po. Yung tourist visa.
1: Ah, so pwede pa siyang mag-stay dito?
9: Yes po. Oo. Maayos po yung visa niya. Monthly po yun.
1: Oo. Tinulungan mo rin siya na makakuha ng maayos na tirahan?
9: Opo. Kasi nung unang pagkita ko sa kanya is talagang nakatira po siya sa isang barong-barong lang po. Actually, nagre-rent lang siya doon, 3-5 monthly.
1: Hala.
9: Kaya inalis ko po siya doon para maging komportable din po yung tutuloy niya para wala din siyang iisipin na monthly rent niya. Kaya talagang malaking tulong din po yung nagampanan po namin.
1: Ayun. Pero sa hanggang sa ngayon, nagtitinda pa rin ng empanada?
9: Ngayon po is, hindi na po masyado. Bali, focus lang po siya sa work siya. Hindi po siya work, like parang sa bahay lang po. Pero parang charity work, ganun po, na may salary siya.
1: Oo. Paano siya kumikita?
9: The way of that is like charity work. Tapos, ano na din po kasi siya, nag-stop na din po siya magtinda ng empanada kasi mas okay din po kasi yung work na pinapasok kanya po.
1: Ilan taon na siya?
9: Nasa parang 59 years old na po siya.
1: 59?
9: Yes po.
1: Wala naman mga karamdaman?
9: Wala naman po. Healthy naman siya as of now po.
1: Ano pangalan? Pwede ba natin sabihin?
9: Pangalan niya po, mas kilala po siyang Tatay Empanada pero mas ano po, pangalan po niya is Marcos Trump po.
1: Marcos Trump.
9: Yes po, siya po yung unang foreigner na...
2: Hindi naman ako mag-anak ng presidente.
1: Hindi, Trump yun. Ano to? O di siya ay napadpad dito sa Pilipinas dahil nagkaroon ng asawa.
9: Yes po, may nakilala po siya ditong Pinay na pinakasalan niya po.
1: Ala? Nagkaroon ng anak?
9: Wala po. Bali, kinasal lang po sila, tapos naging okay naman. Tapos mga dalawang taon, ayun, medyo nagkaroon ng problema dahil na-short ng, ano na din, si foreigner. Kaya ayun, parang unti-unti na pong nag-let go sila sa isa't isa dahil nga po sa walang income na si
2: Afam. Hindi na sila nagkikita, nag-uusap
9: na,
2: after ngayon, wala na.
9: Wala na po.
1: May ibang pamilya na yung babae.
9: Ayun lang po, hindi ko sure. Baka may iba na rin po siguro.
1: Oo. Pero yung hindi ba siya lumapit doon sa... May embassy ba tayo?
9: Yes
1: dito?
9: Po. Actually, ako po yung kasama niya nung pumunta kami ng German embassy. Ayun, tinatanong siya kung gusto niyang umuwi pero nasa sa kanya po kasi ayaw niya na din pong umuwi sa kanila.
1: Ganun ba yun?
9: Opo.
1: Akala ko pagka ganyan, i-repatriate ka na. Especially because... kung sabi mo, 10 years na siya dito, overstaying na siya.
9: Opo, overstaying na po. Pero since naayos naman po yung visa niya sa immigration, so okay pa rin naman po siya.
1: Oo. Nung nasa Germany siya, ano ang trabaho?
9: Nasa BPO industry daw po siya.
1: Aba, maganda ang kita noon kung ganun, di ba?
9: Yes po.
1: Ayoko naman mag-judge. Diba? At dahil hindi naman ako judge at lalong hindi ako senator judge. Pero, yan yung mga naririnig natin, Paul at Carrie, yung mga, anong tawag dun sa, mail order bride? Ganun ba yun?
2: Yung mga... Matagal niya nang kilala ba yun? Nakikipag online, relasyon sa online?
9: Sa online muna po. Tapos, since nung naging okay po sila, nagbalak po si Tatay Empanada or yung foreigner po na lumipad po dito sa ating bansa upang magkasama sila at ayun nga po na ikasal sila. Kaya ayun, nandito na siya.
1: Okay. Eh ikaw ba, hindi ka ba naman, siyempre sa kanyang mga advokasya, marami ang maniniwala at sasaludo sa iyo, pero meron ding mga magbabash.
9: Ay,
1: merong mga nega, di ba? Kwento mo kung paano yung naging pagtanggap sa iyo ng mga tao.
9: So, ayun po yung sa mga supporter ko po na talagang na-inspire sila sa ginagawa ko pong pagtulong sa mga ibang layat, mga dayuhan, na sobrang proud sila dahil may ganito palang kapwa Pilipina nila o na tumutulong po sa mga ibang layo. At syempre, hindi po mawawala na may mga tao talagang na kahit na tumutulong ka po, may masasabi pa rin sa inyo na kagaya na lang po ng ba't hindi mo tulungan yung kapwa-kababayan mo, ba't mas nagfo-focus ka sa ibang lahi.
1: Mm-mm.
9: Kaya ayun din po yung mga nare-receive ko din pong mga negative na feedback po nila.
1: So, ano sagot mo doon? Bakit hindi ka nga tumutulong sa kapwa mo? Unahin mo. Alam mo naman tayo, Pilipino muna. Oh, bakit? Anong sagot ni Carrie?
9: Kasi po, mostly po na sinasagot ko po dyan. Kaya ang tinutulungan po namin sa ngayon is yung mga dayuhan o mga foreigner. Kasi po, parang sa kanila po is hindi po nila sariling bansa ito. So, para sa kanila is mahirap po na mabuhay at hindi po masyadong alam yung kalakaran dito. Kumpara po sa nandito na po tayo sa ating bansa. So, alam na po natin yung kalakaran natin at alam natin kung paano mabuhay sa sarili po nating bansa. So, ayun po yung kaibahan po natin sa kanila.
1: Oo. So, ikaw, nagbuo ka na ng grupo ninyo. Dumami ba ang grupo mo?
9: As of now po, ang team po namin is family ko rin po. Family ko lang rin po yung katuwang ko sa ginagawa ko kung ganito.
1: So, akala ko ay nagtaka rin yung pamilya mo o yung magulang mo na ano ba naman pumasok sa kukote nito? Bakit ito ang ginagawa nitong batang ito? Eh, nag-aaral ng tahimik. So, tanggap naman nila yung ganyan at sila din mismo ay kumbaga ina-impluensyan mo.
9: Yes po, supportive naman po sila when it comes ganito pong advocacy na talagang nakasupport sila especially in financial and andyan po sila talaga palagi sa akin.
2: Mutya, naitanong mo na yung ano, diba? Naitanong mo na yung mga positive, may negative. Tanong, gusto ko lang malaman, dumating ba sa punto na merong nagkagusto sa kanya na foreigner?
1: Oo.
2: Diba? Yeah, parang nagtangkang manligaw kasi syempre.
1: Parang hindi malayong mangyayari dahil napakagandang bata.
9: Actually, madami po talaga na ganun nga may nagkakagusto or humahanga. Eh, ayun nga po, medyo ano, wala pa tayong ano dyan kasi nag-aaral pa din pa po ako. Tos, focus muna sa goal.
1: tama, graduate muna, di ba? O, saka na yung mga AFAM. Ano ba yung AFAM? Hindi ko alam.
2: Hindi ko parang, alam yung boom, ano eh.
9: A foreigner in Manila or a foreigner, like, ayun po yung parang...
1: Okay.
2: Naririnig ko lang siya pero hindi ko alam yung ibig sabihin eh.
1: Oo. Pero yung itong pagtulong mo na ito, may kaakibat ba na gastos? Sinabi mo kanina, Paul, magastos ito.
2: Oo, magastos.
1: Magastos ba?
9: Yes po, magastos especially pag pabalik-balik mo sa mga iba't ibang agencies at sa mga iba't ibang datos po ng ahensya. Talagang mahirap po, especially sa mga documents.
2: Saka yung pamasahe, Mutia. May mga napabalik na siya sa mga kanikanilang bansa. Eh. So yung pamasahe, medyo mahal
1: yun. Oo.
9: Yes po. Madami na din po tayong napabalik na mga foreigners sa kanilang bansa, especially yung pinaka, ano po is yung may mga mental health problem. Napabalik na din, na din po natin sila sa kanilang mga bansa.
1: Oo. Ay, ano naman ang balik para kay Carrie sa itong ginagawa mo na ito?
9: Para sa akin po, napaka-fulfilling po sa pakiramdam na nakakatulong po ako. Para sa akin, ayun po yung in return na nararamdaman ko sa sarili ko na fulfilling and grateful po ako na sa gantong edad ko is nakakatulong na po pala ako na kumbaga may ambag na po ako sa lipunan natin.
1: Oo naman. Marami sa atin eh, dadaan na lang sa mundong ibabaw, walang nagawa para sa kapwa. So, yung may mga ganyan, ay talagang kahanga-hanga. Eh, paano ang plano mo ngayon? Magka-graduate ka, hindi ba? So, di ba mayroong mga ganyan, yung mga grupo talaga, international ha, na talagang mga NGO, non-government organization. Meron ka bang plano na sumali sa ganun?
9: Actually, ang dami din na pong nag-i-invite sa akin about sa mga NGOs po. Talagang nagpa-plan din po ako na mag-join sa kanila, like sa mga outreach community, mga ganyan po. Yes po, open din po ako na mag-join po sa kanila para mas lumago at lumaki pa po yung gantong pag-help sa mga kagaya po ng mga dayuhan o banyaga at sa ibang pang mga tao.
1: Sa paggawa mo nitong advocacy na to, ano pangalan niya? Mark?
9: Marco po.
1: Marco. Si Marco ba ang pinakamahirap na kaso na nahawakan mo o meron pang iba?
9: Hindi po. Madali pa po yung kay Marco.
1: Ganyan ba?
9: Opo. Bali, yung pinaka-worst talaga na natulungan ko, na which is successful po, na ayun po, yung isang American citizen siya from US, and then may mental health problem siya na natagpuan ko sa Panglao, Bohol, na talagang war freak po talaga siya, nagwawala, lahat-lahat po ginawa niya, talagang nakakatakot. Ayun po talaga is yung pinakamahirap na pinasok ko po sa rehabilitation for a year, almost a year. 1 year po siyang nasa rehab hanggang sa ongoing na po yung documents niya sa immigration. And then, after all that, worth it naman dahil napauwi ko po siya sa kanyang bansa.
1: Oo. Pagka ganyan din, nagkakaroon ba kayo ng opportunity na magkumustahan naman? Kinukumusta ba ba? Okay ka na ba doon sa iyong karamdaman, yung mga ganyan?
9: Opo, mostly naman kinakamusta ko po sila sa mga pag-uwi po nila. Pero yung ayun po, yung may mental health problem, hindi ko na po siya makamusta. Oo. Kasi hindi ko na siya makakausap ng maayos po.
1: Ay, ganyan ba? Naku, ang hirap nun. And what does it make you feel na, syempre, sakit sa puso nun na makita mo na ganun yung kondisyon niya? Kahit hindi mo siya kamag-anak, yun ang pinaka-interesting sa akin. Kahit hindi niya kamag-anak, may empathy siya doon sa tao na yan.
9: Yes po, talagang yung pag may connection ka na sa tao, like yung nararamdam mo talaga na aawa ka, na gusto mo talaga siyang matulungan, sobra pong sarap po sa pakiramdam and genuine po talaga.
1: Ayun, oh, parang mga special ito mga taon to na kagaya ni Carrie na merong ganyang klaseng pagtingin sa kapwa. Eh tayo nga, Paul, eh, diba, eh, kahit Pilipino, eh pagka hindi natin, kain ka lang.
9: Ay, sige lang po.
2: Bihira kasi yung ganito. Na banyaga yung tinutulungan. Ano?
1: Kaya nga. At saka tayo kasi minsan pagka banyaga, medyo ganyan tayo. Iwas tayo ng konti. Una-una, hindi tayo marunong mag-English. Diba? Pero ito ba yung si Marco? Marunong mag-English?
9: Yes po, marunong pong mag-English siya.
1: Kasi BPO.
9: Opo, yes po.
1: Tama. O sige, sa pagkakataong ito naman, makakausap natin via Zoom si Mayor Gerald Herman ng Municipality ng Pateros para ipaabot ang tulong para kay Carrie. Mayor Gerald Herman, Municipality po ng Pateros. Good morning.
2: Good morning, Mayor. Magandang umaga po.
10: Good and godly morning po sa inyo, Ms. Doris, at sa bumubuo po ng teleradyo, lalo na po doon sa inyong programa na Mutya ng Masa. Pagbati po mula po rito sa pamahalang bayan ng Pateros.
2: Salamat, Mayor.
1: Maraming salamat po at salamat din po sa pagkakataon at kayo ay napilit namin na lumabas ng ganitong araw. Sabado, maagang-maaga pa naman. Pero constituent po ninyo itong aming fini-feature ngayon na maganda po ang advokasya. Narinig nyo naman po, Mayor, ang kanyang backstory. Ano po?
10: Yes po, narinig, napanood ko po no kanina. At sa totoo lang, hindi po ako napilitan, Miss Doris. No? Sa akin po ang karangalan no, na maging parte po o bahagi ng programa nyo ngayong umaga. Lalong-lalo na, no, na nagbibigay po ito ng inspirasyon, magandang balita sa ating mga kababayan at mga kapwa Pilipino no, sa buong mundo. No, yung ginawa po ni Carrie na sa kabila po ng masamang imahe siguro natin no sa ibang mga banyaga, particular kapag pinag-uusapan yung mga Filipina na nanamantala lang ng mga dayuhan para maging asawa, eh kakaiba itong kanyang ginagawa. At sa kabila nga rin po no nung mga masasamang kaganapan na involve ang ating mga kabataan sa karahasan nitong mga nagdaang araw, eh meron tayong kabataan no, isang estudyante na piniling tumulong sa kapwa. At ang mas maganda pa rito, hindi lang po basta kapwa-tao na Pilipino, mas challenging pa ito dahil ang kanyang mga tinutulungan ay mga banyaga.
1: Opo. Kayo po ba, Mayor, ay sa buong pagkakaupo niyo na Mayor, ay may narinig na po kayo na magagandang klaseng advokasya kagaya ng kay Carrie?
10: First time ko po na maka-encounter ng ganyang klaseng advocacy na ang focus po ay tulungan yung mga homeless and stranded foreign nationals. No, kaya po talagang Proud na proud po ako dun sa aking kababayan na si Carrie Abad.
9: Thank you po.
1: Ay nako.
9: Hindi ko in-expect si Mayor nandito.
1: Mayor, kanina pa siya, oh, nakikilig siya. Oh. Sinabi pa lang namin, nag-guest ka namin, tuwang-tuwa po si Carrie. At lahat naman tayo ay tuwang-tuwa dahil meron tayong mayor na nagbibigay din ng panahon para magbigay ng, kumbaga magbigay ng pugay, magbigay ng pagkilala sa paggawa ng mga mabubuting asal. Kagaya nga ng sabi mo, Mayor, no? Sa harap ng mga nababalitaan natin at yung mga pangyayari mismo ng mga karahasan, yung mga fake news na ganyan, ay mayroon pa pong natitirang kari na sa kabutihang palad ay nariyan po. Tao po ninyo, Mayor, sa Pateros. Kaya tama po, siya po ay pride ng Pateros. Ano po?
10: Totoo po, Miss Doris, no? Kaya nga po, naririto talaga ako, nagbigay po talaga ako ng oras at panahon dahil talagang pinagmamalaki po namin ngayon, no, si Carrie. Hindi lang po sa Pateros, hindi lang po sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, no, na meron po tayong kapwa Pilipina, no, na handa pong tumulong sa mga dayuhan dito sa ating bayan. Mahirap po yung sitwasyon ng mga dayuhan na ganyan, no? Ini-imagine ko nga kung halimbawa ako yung na-stranded sa ibang bansa, kung may tutulong ba sa akin. So parang ang hirap nun, pero yung ginawa ni Carrie ay talagang kabayanihan po at sana'y magsilbing inspirasyon po sa bawat Pilipino.
1: Ayan. Naiyak na siya, Mayor. Naiyak na si Carrie.
9: Na-touch naman po ako. Oh. Thank you po.
1: Ayun. Mutiha,
2: bukod sa oras at panahon na binigay ni Mayor, meron po siyang regalo. Eh. Mayor, meron po kayong regalo para kay Carrie, ano?
10: Yes, meron. Actually, napakaliit na regalo.

0: Opo.
1: Malaman ko lang at very much welcome ka rito. Sasalubungan ka namin ng buong puso at mga nakangiti sa ating munisipyo.
2: Ay, ang
0: yes
2: ganda
0: po, thank
2: yan.
0: You po, Mayor. Thank you so much po.
2: Ang galing naman po. So, sa pagkakataong ito, Mayor, dahil sa nakita nyo nga na kabayanihan ni Kari, sa palagay nyo, it's high time na mag-imbita kayo or mag-inspire kayo ng iba pang mga taga-Pateros na gayahin o gawing example yung magandang ginawa po ni Kari.
1: Yes, Ms. Doris, no. So sa lahat po ng aming mga kababayan dito sa Pateros, maging sa mga Pilipino, no, sa buong mundo, sana po ay magsilbing inspirasyon ito pong advokasya ni Kari sa ating pong lahat na sa kabila po ng hirap ng buhay, no, sa kabila ng mga pagsubok at mga paghamon na ating kinakaharap araw-araw, ay sana magkaroon tayo ng puso para tumulong pa rin sa kapwa. Lagi nating iisipin yung paggawa ng kabutihan, no? At yan po ang talagang mas magandang gawin at magsilbi sana tayong inspirasyon sa bawat isa, lalong-lalo na po itong magandang ehemplo na sinimulan po ni Kari.
2: Ayun, panalo. Yes. Mayor, maraming salamat. Kami rin ay proud na kayo ay nakipagtulungan dito sa Mutianang Masa. Sana hindi ito ang ula at huli. Uh-huh. Diba? Pero nakikita ko naman si Mayor parang handang ready tumulong eh. Diba? Kaya maraming salamat po, Mayor. At hindi ko... kagagayahin ko na lang si Kari.
3: Mayor, thank you.
2: Hindi ko in-expect. Ganyan siya, Mayor. Hindi ko in-expect.
0: Thank you so much po.
2: Oo. I-record mo, Kari, pagka nagkita na kayo ni Mayor, tapos palabas ulit natin dito.
0: Sure,
2: di ba? Para makita natin kung ano yung magandang pagkikita nila. Again, Mayor, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo hanggang sa gusto nyo. Mabuhay po. Thank you, Mayor.
3: Mayor, maraming salamat. Ibibigay po namin yung detalye ni Kari.
1: Welcome. Maraming salamat din po sa inyo.
3: Thank you so much, Mayor.
1: See you soon. See you soon.
0: Thank you po, Mayor. See you soon po.
2: Ayan.
1: Congratulations. Mabuhay ka, Kari.
0: Thank you po.
1: Pinagmamalaki ka namin dito sa Pateros.
0: Salamat po.
2: Ang sarap pakinggan. Galing pa sa Mayor.
3: Yan si Mayor Gerald Herman ng Pateros.
2: Ayan.
3: Maraming salamat, Mayor.
2: Ay, ayan, no, meron din siyang padala nga. Ito pala yung panguna. Kasi dapat makita silang mas gusto ni Mayor na makita. Asan na yung tinapay? Kinain mo na ba?
0: Ay, nahihiya po ako kumain.
2: Oh, Gora Bells. At ang haba pa ng pag, ano ko dito, ang kanyang mga, ano tong goodies ba, Paul, ang binigay ni Mayor?
3: May mga delata, may bigas, may... T-shirt natin, galing naman sa atin. Ayan, so medyo makita ninyo. Baka pag nagkita sila ni Mayor, bigyan sila ng balot.
0: Ayan. Favorite ko po yan.
2: Pagka binigyan ka ng balot, padalan mo kami dito.
0: Ay, noted po.
2: Masarap.
3: Mayor!
2: Thank you.
3: Thank you po.
2: Teka, meron pa tayong ibibigay kay Kari.
3: Ito.
2: Yaman din lamang.
3: Susunod natin.
2: Sige. Yaman din lamang na si Mayor ay... ayan.
0: Ayan, Taray.
2: Taray, di ba?
0: Beauty queen na, thank you po. Wow, first time kong makoronahan.
2: Deserve mong makoronahan.
3: Ikaw ang ating mutya ng masa ngayong araw na ito.
2: Ikaw ang mutya. Talagang pagkilala doon sa magandang ginawa mo. Sabi ko, kumagat ka na ng tinapay mo.
0: Ay, sige po, napakasarap.
2: Diba? Lahat ng magagandang pangyayari sa buhay mo ay bunga na rin yan ng magandang pangyayari na binigay mo sa iyong kapwa. Kaya, saludo kami talaga sa iyo, Kari. At sana ay hindi ka tumigil dyan at maka-inspire ka pa, mas dumami pa ang lahi ni Karian, diba? Thank you. Thank you so much.
3: Maraming salamat, Kari.
0: Thank you so much for having me here po. Thank you po.
2: Lagi kang mag-iingat at damihan mo ang pagkain ng balot.
0: Yes
2: thank
0: po.
2: Thank you. Maraming salamat yan po ang ating mutya ng masa for this week. Si Kari. Oh, yan. Ang galing. Sige.
0: Diba?
2: Ayos. Panalo. siya po ay gawin nating ehemplo sa ating buhay. Ay,
3: hindi lang sa mga foreigner. Siyempre sa kapwa din natin Pilipino.
2: Correct. Kaya
3: sana ma-inspire yung mga nakikinig sa atin at nanonood na gumawa rin ng mabuti.
2: Kaya mga foreigners na medyo nakakaroon ng problema.

0: sa kanilang pagstay sa mga sa Pilipinas o hindi lang mga sa Pilipinas kasi gusto ni Karen na ipalaganap ito sa buong mundo at sa buong universe kasi ngayon para siyang Miss Universe. Meron po kayong malalapitan. Huwag po ninyong iisipin na wala kayong pag-asa dahil may mga tao na sadyang inilaan para sa inyo ng Diyos para kayo po ay tulungan. Thank you.
1: Thank you.
0: Salamat. Okay.
2: Thank you so much.
0: Sa pagbabalik po ng mutya ng masa, parang napagod ako na doon. Oo, ano ba? Yan, pag-uusapan po naman natin kung ano itong diabetic retinopathy at paano ito nakakaapekto sa ating mga mata kasama ang isang eksperto kaya po kayo ay manatiling nakatutok o yung mga katropa ko na senior ha, makinig po kayo at manood para malaman ninyo kung ano itong klase ng sakit na to at malaman kung paano natin masusolusyonan ito. Kaya po sa tuloy-tuloy na public service natin dito, dyan lang kayo, kapit lang kayo dahil magbabalik pa rin ang mutya ng masa.
3: Mutya ng masa sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Masang Pilipino ang bida! Kakampi ang mutya ng masa!

0: po ang mutya ng masa, ha? Kung di pa naman kayo na-inspired dun sa ating unang panauhin, ay ewan ko na lang sa inyo, pero nakakataba ng puso, nakakabawi tayo sa lahat ng mga nega na pinagdaanan natin nung isang linggo. Kaya, talaga namang good vibes lang. At naghahatid ng good vibes sa atin ay yung pakikipagtulungan, pakikipagkapwa-tao. Diba? Bakit magsisermo na si Doris? Meron pa po tayo, ha? Yung mga katropa ko ng mga seniors, lalo na ay makinig kayo. Pero hindi rin lang mga seniors, kasi ay malaman na natin sa doktora na guest natin ngayon, kasi ayoko namang magdunung-dunungan. Pag-usapan po natin kung ano po itong diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy. Paano nga ba ito nakaka-apekto sa ating mga mata? At para pag-usapan yan, ay makakausap po natin live na live dito po sa ating studio. At buti, pinaunlakan niya tayo si Doktora Cheryl Arsinue. Arsinue.
1: Yes.
0: Aha, siya po ang basta retina and vitro. Hindi ko ma... siya na lang po magsasabi ko ano yung kanyang specialization na pinasok, dahil siya po ang eksperto dito, ay pagsalitain na po natin. Good morning, Doktora.
1: Good morning po, Miss Doris. Uh-oh. I'm Dr. Cheryl Arsinue po from Asian Eye Institute.
0: Oh.
1: So I'm a retina specialist, uveitis specialist, and also cataract specialist po.
0: Ayun. Yes. Ayun lang. So kung... kung isisimplihan lang natin, ang na-pick up ko, diabetes at saka cataract.
1: Opo. And yung uveitis, pero hindi na natin scope yun today.
0: Oo. So, kasi yun din lang din ang mga medyo kakilala natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi nga tayo masyado aware dito sa retina. Hindi ko nga ma-pronounce, Dok. Ano nga po ba itong sakit na ito?
1: Yung sa diabetic...
0: Retina, ano nga?
1: Ang retina po, it's a part of our eye.
0: Okay.
1: So, ang eye natin, kahit maliit po ito, marami pong parts yan. And bawat part po ng mata may specialization po na specific ophthalmology po yan.
0: Oo.
1: So, yung retina po, yun po yung nasa likod na part ng mata natin. Siya yung parang camera nung mata natin. And
0: oo,
1: yan po yung pinaka natatamaan ng diabetes. Kaya, ang... diabetic retinopathy, ang dapat po na doktor po na titingin sa inyo is a retina specialist.
0: Oo. Eh bakit po nagkaroon ng koneksyon sa diabetes?
1: Well, yung diabetes po kasi, just a quick ano lang po ng diabetes. So, ang diabetes is a condition kung saan hindi napaprocess ng katawan natin yung sugar.
0: Oo.
1: Ng tama. So, either pwedeng hindi tayo nagproproduce ng insulin.
0: Mm-mm.
1: Or pwedeng hindi nagagamit ng katawan natin ng tama yung insulin. So, ang nangyayari, yung sugar po, naiiwan siya sa dugo. Hindi po siya nakakapasok dun sa cells ng katawan natin para gawing energy. So,
0: mm-hmm,
1: yun po yung diabetes.
0: Na pwede rin could lead to, ano sabi ko kanina?
1: Diabetic retinopathy.
0: Ay yung cataract, saan pumapasok?
1: Yes, pwede rin yun. So, yung diabetes, it has a lot of complications. Yung common po na alam ng mga tao, yung sa kidney, natatamaan yun.
0: Mm.
1: Yun po yung diabetic nephropathy na tinatawag. Tapos yung isa pong very serious complication, yung sa eyes. Yun yung diabetic retinopathy. Pero hindi lang po yun yung pwedeng makuha mo from diabetes. First, common po, cataract. Pwede pong diabetic cataract. So, may mga iba po, 30 plus pa lang, nagkaka-cataract na. Normally po kasi ang cataract, it's a senior.
0: Associated sa mga seniors.
1: Po, kasi it's a normal aging po ng katawan natin, yung cataract.
0: Mm-hmm.
1: But if you have diabetes, even if you're just 30s, 40s, pwede na pong mag-develop ng cataract. So that's one common na complication ng diabetes. Another po yung diabetic retinopathy. Pwede rin pong magka-glaucoma, and it's a very severe form of glaucoma. So nakakabulag po talaga yung mga conditions na ito.
0: Nakakatakot naman pala yung sakit na yan. Hindi natin gusto maging alarmist, ano? Kasi meron naman tayong mga specialista kagaya ni doktora na pwede nating puntahan. Kasi, Dok, syempre, pag ganyan, natatakot magpunta sa specialista.
1: Yes.
0: Ano ang masasabi mo sa mga tao na medyo, sa palagay nila, ay may tama na yung mata nila? Anong dapat gawin?
1: Well, yung screening for diabetes or diabetic retinopathy, is, so kung meron pong klase ng mga diabetes, diba? So, meron po yung type 1 na pagbata ka pa may diabetes ka na. Yun, within 5 years from the diagnosis nun ng doktor nyo, kailangan na po ma-check ng mata. Pero yung pinaka-common po is yung type 2 diabetes. Yun po yung common na nakikita natin na dahil po sa, siguro, yung mga kinakain natin, hindi healthy, no? So, yun yung nagde-develop po tayo nun. Yung type 2 diabetes at the time of diagnosis. So, once na na-diagnose ka ng diabetes, kailangan ma-check ka agad ang mata.
0: Parang ano, matik?
1: Opo, dapat. Uh-oh. Whether may symptoms ka, whether malabo mata mo, malinaw mata mo, whether may nararamdaman ka sa paningin mo, kailangan siya ma-check ka agad because ang diabetic retinopathy, pwede pong walang symptoms yan sa simula.
0: Talaga?
1: Pwedeng akala mo perfect vision ka, tapos yung pala may mga changes na po sa retina. Maganda po kasi makatch po ng maaga yung mga changes na nangyayari para po hindi siya lumala and para hindi ka mabulag. Because once you consult na malabong-malabo na, talagang pangit na yung paningin mo, minsan po sobra na po yung damage dun sa loob ng mata and major surgery na po yung kailangan natin para lang po ayusin. And sometimes kung nag-glaucoma ka na, may mga iba po, they're already blind by the time po pagdating nila.
0: Pagka meron po nakita, Doc, yung ano, yung tinatawag yata nila floaters.
1: Yes.
0: Simula na yon.
1: That's one symptom of diabetic retinopathy. Uh-oh. Although it can be caused by normal aging changes, yung floaters can be a serious, parang it could be a serious symptom na po na meron na pong nangyayari sa loob ng mata natin. So pag may floater sa diabetes, pag nakakita ka na ng floaters, yung floaters po, para alam po ng lahat, yun po yung parang mga black na lumulutang, no, pwede siyang circle, lines, parang buhok, or parang cobwebs, yun yung mga nakikita nung patients, no. Yung floaters, pwede pong sign yun na dumugo na po dun sa loob ng mata.
0: Ah.
1: Yes, it could severe, pwedeng severe na po siya na complication.
0: Oo, yun pala yun. So pagka nagpa-diabetes screening na,
1: opo,
0: nagpa-test na, nag-positive na ito na nga, dumudugo na, may floaters ka, ano ang next step po na dapat gawin?
1: Okay, so first, syempre, again, at the time of diagnosis, dapat magpa-check na po ng eyes. Ngayon, depende sa makikita yun ng doctor. Kung mild lang po yung changes, wala po kaming ginagawa doon. We just tell the patient to come back regularly. Usually, every 6 months to 1 year, check up. No?
0: Okay.
1: Pero let's say, sabihin na lang natin, namamaga siya sa loob ng mata mo.
0: Hala.
1: Yun po yung diabetic macular edema. May mga scan po kami or test na ginagawa. Pinipicturan, sinascan yung retina. Depende po sa results nun, ang mga possible treatment, pwede pong laser, pwede pong injection ng gamot sa eyes.
0: Ala?
1: Yes, or kung malala na po talaga, surgery na po.
0: Oh, pero masakit po ba, Doc? May mararamdaman po ba kayong sakit bago kayo sa palagay ninyo ay, di ba ganun tayo? Konting sakit lang yan, hindi ako pupunta sa doktor. Gaano po yung pain na nararamdaman?
1: Wala siyang pain. It's painless, pero blurred.
0: Ayun. Yes. Ako sa totoo lang, Doc, nakakita ako ng ano, diabetic ako eh.
1: Ay, okay po.
0: Diabetic ako. So, una rin.
1: Nagpapacheck po kayo lagi.
0: Nagda-dialysis ako.
1: Yung eyes niyo po dapat pinapacheck.
0: Nagpacheck ako. Yung sabi mo, yung tinusukan ng gamot sa mata.
1: Ay, opo.
0: Yun ang ginawa sa akin bago ako nagkaroon ng... kasi nag-diabetes ako, nag-heart failure ako, yun. Pero yun nga yung sa mata ko. Sa bagay, noon pa naman din, medyo mataas ang garado ng mata ko. Meron yung buong pamilya namin, ganun. So, is it ano, tawag doon, sa mga pamilya, pinasa-pasa, ganyan?
1: Well, yung diabetes kasi, it's may, ano yun, no? If you have family history ng diabetes, mas mataas yung risk na magkaroon ng diabetes.
0: Uh-oh.
1: But, siyempre, kung hindi yung lifestyle po, no, kung siguro laging Coke ng Coke yung iniinom mo, or
0: aruy!
1: Starbucks ka na sobrang sugar nun.
0: Milk tea?
1: Grabe po yung matataas ang sugar po nun. pag mag-rise ka, unli-rise siguro, no? Yung mga ganong type po, then pwedeng tumaas po talaga yung risk mo na magka-diabetes. But yung sa family, yes. Kung may family history po kayo ng diabetes, syempre mas mataas din po yung risk or chance na ma-develop mo yun sa sarili mo.
0: At pwedeng mauwi nga doon sa retina something-something.
1: Yes, diabetic retinopathy, glaucoma, cataract, yun po yung diabetic macular edema. Yun yung apat na pinaka nangyayari.
0: So, anong pinaka-ano nyo, Doc, na sa palagay ninyo ay dapat istrikto na gawin ng mga medyo papunta sa ganitong klaseng sakit?
1: Well, first, syempre, kasi lagi po tinatanong sa akin to, Doc, meron po bang supplements? Meron po ba ako pwede? Tapos lagi ko po sinasabi, kasi di ba po dahil nga sa diabetes mo to. So, feeling ko nakakalimutan nung mga tao minsan na they're looking for a quick solution, no?
0: Correct.
1: Pero actually, yung pinagmula niya, yung diabetes mo. So, you have to really control your sugar, no? Kasama na po pati BP mo, cholesterol mo. You have to go to your endocrinologist po, yung doctor sa diabetes regularly. Uh-oh. Kailangan po, iniinom mo yung gamot na prescribe nila, no? So, yun po yung, syempre, yung first step na dapat yung sugar mo, i-control mo.
0: Mm-hmm.
1: Then, yung sa ophtha, yung sa mata po, kailangan regular din po yung check-up natin. Every 6 months po or every year, yan, dapat po na-check ang retina.
0: So, magastos? Mahal?
1: Medyo. Pagka, yung, kasi ang diabetes, ang daming gamot po.
0: Ay, totoo, totoo.
1: Oo, pag yung sa mata po, kaya yun yung po yung sinasabi ko, the earlier po na makatch, the better. Kasi, pagka wala pa pong masyadong changes, wala naman po kaming ginagawa eh.
0: Ah.
1: Wala pong treatment. Pero as you said po, like kayo, nag-injections na po kayo, nag-laser, surgery. Although yung mga procedures po na yun, yung injection, yung laser, may coverage naman po ang PhilHealth doon.
0: So, okay.
1: may nababawas naman po doon, pati senior discount or kung PWD po kayo, may mga discount naman po siya. Pero syempre, mas mahal po talaga kung nandoon ka na sa severe stage, tapos ang dami mo ng kailangang procedure, di ba po? So, the important thing is, maaga po siyang makatch para po, hindi, you don't have to undergo all these treatments, di ba?
0: Tama, tama. Dito sa Pilipinas po, marami po ba tayong kaso ng ganyan?
1: Marami.
0: Ay, ay, ay.
1: Opo. Actually, if you compare, kunyari sabihin na natin sa US, ganyan, yung mga cases po nila, very mild, kasi nga, siguro mas maaga sila nagpapa-check, no? Yung pag sa atin po, yung mga cases ng diabetic retinopathy, usually mas malala na po talaga. Kasi yung, as you said po, yung patient ayaw magpa-check. Natatakot kasi baka kung anong makita, ganun. So, they usually come
0: tsaka po. Tsaka walang pera.
1: Opo. So, hindi po sila nagpapa-check ng maaga pagdating po nila yung medyo severe na.
0: So, dapat i-encourage natin ang mga ating mga kapamilya na ang daling sabihin, Dok, eh, kasi galing ako dyan eh.
1: Opo.
0: Ang daling sabihin na magpa-check na kayong agad-agad. Pero ako, huwag ninyo susundin. Kaya nga, nagkaganito ako. Na parang, kakayanin ko to. Baka mabigyan ako ng gamot na na maitatama ito. So, wag ganun. Wag po tayo mag-doktor-doktoran. Kasi meron po talaga mga doktor, mga eksperto, para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin. At wag na po nating hintayin na maging delikado yung sitwasyon natin. Dahil tayo rin po, ang mahihirapan, hindi lang po doon sa sakit na mararamdaman natin, kung hindi yung mga bulsa natin, mahihirapan po tayo sa ganyan. Pero kapag ka meron naman po, meron bang mga nagbibigay ng free treatment sa mga kagaya mo, Doc?
1: Meron po sa government hospitals. They can go to any government hospital na may ophthalmology. Pwede rin po sa Asian Eye, meron po kaming para pong charity arm na pwede namin kayo i-refer doon kung let's say you can't really afford the treatment. Meron din po kami. Tapos, ang may additional lang po ako para lang po for information. Yung mga nakikita sa Facebook minsan na mga gamot or herbal, huwag pong maniniwala masyado sa mga miracle drug, no? Kasi baka lalo kayong mapasama. So, better po magpa-check po sa endo po talaga.
0: Uh-oh.
1: Tapos sa ofta po talaga para huwag pong kung ano-ano yung iniinom or...
0: Huwag masyado kayo mag-add to cart. Mag-add to cart na mga kung ano-ano para sa mga mata nyo. At kung delikado yan, ako po, ay kakailanganin ninyo talaga ng eksperto. Sayang, wala na tayong oras. Maganda sana ang pag-usapan ito. Kaya lang, mabuti nalaman natin. Punta po kayo doon sa Asian Eye Institute. Ako, natatakot ako pumunta dyan. Kasi, Asian Eye, magkano yan? Meron daw. Meron palang charity na unit sila doon. Pwede tayong makipag-ugnayan sa kanila. Fred, pupunta ka na sa... Oo nga. Babay na tayo. Dahil dyan, tayo po ay kailangan na magpaalam at lagi nating alalahanin dito po sa Mutya ng Masa. Lagi po tayong may mission. Ano mga hamon yan? Kakayanin natin pong lahat yan. Panalo ang mga kwento ng inspirasyon at pagtulong na ating mahatatanggap. Maraming salamat sa iyo, Doktora. At sa susunod ay mas mahaba-haba na diskusyon tayo, ha? Thank you. Thank you so much. Alright. Susunod na po si Tita Winnie Cordero sa Win Today. Mutya ng Masa. Till next Saturday. Bye-bye.

0: Kapamilya bukas ang depensa sa posibilidad na humarap sa impeachment trial si Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Michael Poa, counsel ng Vice Presidente, na ibabasa nila sa takbo ng paglilitis kung kailangan paharapin ang pangalawang pangulo. Pero nininaw ni Poa na sa ilalim ng konstitusyon, hindi obligadong humarap ang Vice Presidente. Gayunman, papayuhan nila ito kung kailangan na siyang sumipot sa pagdinig.
1: Pa talaga mabigay definitively kung darating siya o hindi. Although very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Ngayon dun sa physical na pag-a-attend niya, whether sa first day or during the course of the trial, palagay ko ito'y bagay na dapat tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial. And
0: tiniyak naman ni Poa na handa na ang depensa sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Balita naman sa lalawigan, muling umapila ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa mga shipping line at sa Maritime Industry Authority o Marina na ibaba na ang pamasahe dahil sa pagbaba ng presyo ng petrolyo. Kinikilala naman nila o GIT ng LGU, kinikilala naman nila ang mga hamong kinaharap ng mga ferry operator, mahihikayat ng makatuwirang bawas pasahe ang mas maraming turistang bumisita sa sikat na destinasyon, lalo't nakasalalay sa turismo ang ekonomiya ng munisipalidad. Sinabi sa DZMM ni Puerto Galera Vice Mayor Rocky Ilaga na nakapagtataka na hindi pa binababa ang pamasahe sa lugar kahit mas maikli ang ruta nito pa Batangas kumpara sa Calapan City. Ayon kay Ilagan, ramdam na ang pagkonti ng mga turista sa Puerto Galera dahil tapos na ang tag-init.
2: Naunawaan natin nung una na kung bakit sila nagtaas ng kanilang mga pamasahe. Eh ngayon, binaba na ng kalahati, bumalik na sa halos na dating presyo yun pa rin ang kanilang, pamasahe. Talagang ito na yung time na humahina na yung aming mga pagdating ng turista. We down to almost 30%, 40% na lang kami ng aming usual tourism arrival.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: at Mindanao. Narito na po ang programa maglalagay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. It's beautiful! Pagkatapos tayong ulanin itong mga nakaraang araw, andyan na ulit si Haring Sunshine! Pero dito naman po sa ating programa, tuloy-tuloy po tayo na pagbibigay ng winning moments para sa inyo mga kapamilya, dahil habang tayo nakaantabay sa iba't ibang kaganapan sa politika, tuloy-tuloy pa rin ang buhay para sa ating lahat. Kaya for now, alam nyo ba, July na. Oo, diba? July 4 ngayon. At nag-uumpisa na ang Nutrition Month. Oh, diba? Naku, napaka-importante po niyan. Dahil nga po, kung kayo nakasubaybay sa ating programang Aksyon ngayon na pinag-uusapan namin ni Doc Dennis doon, ay tungkol sa tamang nutrisyon. Tayo magbibigay ng ating 10 cents worth of contribution to that dito sa ating programa. Kaya tayo magluto ng isang napakasustansyang veggie shioma!
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Katulad nga po ng aking nabanggit, isang, alam niyo medyo ano, parang kutsay ba ito? Hindi ko nakita ang procedure. Pero, vegetable siomay. Paano kaya gagawing kaiga-igaya? Lalo na sa mga bagets na pihikan at ayaw kumain ng vegetables. Kasama natin isang food content creator na ating guest cocinera today, si Abigail Figueroa or si Mommy Abby. Hi, Mommy Abby!
2: Hello po! Good morning, Tita Winnie!
0: Hi,
2: good morning po!
0: Ay po, teka lang sandali. Ano ang inspirasyon at nakagawa ka nitong vegetable siomay na ito, Abby?
2: Actually, nakita ko lang din po siya sa internet. Then, naisip ko nga po na magugustuhan din po lalong-lalo na ng bata. Kasi nga po, yung ibang bata, mahirap po pakainin ng gulay. So, ito po, siomay. Pero ang loob po niya is mga gulay. Wala po siyang karne.
0: May anak ka ba, Abby?
2: Opo, dalawa na po yung aking anak.
0: At ilang taon?
2: Tang 7 years old po, tsaka 5 years old.
0: Naku eh, kumakain. Pihi ka ba? O okay lang na kumain ng gulay? Nasanay na?
2: Opo. Ngayon po, nasasanay na talaga sila kumain po ng gulay. Pero nung ano mga previous years, mahirap po sila pakainin. So ngayon po, natututunan namin na pakainin po ng gulay.
0: Oo, totoo ka. Alam mo, opo, talagang karamihan ng mga bata, ayaw kakain ng gulay. Kaya naalala ko yung panganay ko noong araw, batang-bata. Mommy, you know, di pinapakain namin ng gulay, no? Mommy, you know, I think my throat is alive. What? Opo. Sabi ko ganun. Because when I eat vegetable, it closes. It doesn't want to go down. Sabi ganyan. Okay, sige. Tingnan nga natin.
2: Maraming
0: dahilan, Mami Abby. O siya, sige, magluto na tayo. Ano-ano bang klase ng mga gulay ang meron sa iyong veggie siomay?
2: Bali po, ang mga ingredients po is merong onion, tsaka garlic, and then itlog po, apat na itlog, then salt and pepper, oyster sauce, soy sauce po, tsaka itong carrots at yung toge po na pinaka main ingredients po natin sa ating siomay.
0: May toge ha, parang lumpia.
2: Opo, toge.
0: O siya, sige, gawin na natin yan. Magluto na tayo.
2: First po, titimplahan natin yung itlog ng asin.
0: Ayan.
2: Scramble po muna natin siya.
0: Ah, okay. Magluluto ka ng scrambled egg.
2: Opo. Parang yun po din po yung magiging palaman sa ating siomay.
0: Sige.
2: So, ilalagay po muna natin siya. Ipiprito po natin.
0: Okay, sige. Ayan na. Ipiprito ang itlog na binate na nilagyan ng konting asin.
2: Konting asin. Tinimplahan po.
0: Uh-uh.
2: Nani-scramble lang po natin siya.
0: Uh-uh.
2: dudurog-durugin para hindi na po natin siya i-slice. Ah,
0: bali, ano ba? Ya ang itlog na yan, yan ba ang parang magiging protein natin? Proteina?
2: Yes po. Ah. Ang itlog po is mayaman po talaga sa protein.
0: O, totoo naman
2: yun. Ito po yung magiging protein natin sa ating siomay.
0: Ah, wala ka ng ibang karne na ilalagay?
2: Wala. Opo, wala na po. Ito na pong itlog mismo po.
0: Ayun. Ako, okay. Opo. Very healthy. Ay, pero sa pamilya ninyo, Abby, hindi naman kayo vegan, hindi naman kayo vegetarian?
2: Ay, hindi naman po. Pero tinatry naman po talaga namin kumain ng mga healthy pagkain, lalong-lalo na po sa mga bata. Sinasanay po namin silang kumain talaga ng mga healthy pagkain.
0: Oo, totoo ka. Eh, ano bang sinasabi ng mga anak mo pagka nakakakain ng luto mo?
2: Ano, nasasagapan naman po sila sa mga ano, sa luto po namin. Kasi kung ang ano po talaga namin, kung ano yung nakahain po sa mesa namin, yun po talaga yung pagsasaluhan namin.
0: Yun ang hindi kakainin. Yung, right,
2: opo, yun po talaga ang kakainin. Kung ano po yung ulam namin, yun din po talaga. Kaya kung ano po yung kinakain namin,
0: yun na,
2: din po yung kakain nila.
0: All for one, one for all.
2: Opo.
0: O yan, ako luto ng ating binating itlog.
2: Opo. After po ng itlog, so iseset aside lang po natin siya. Okay. And then magigisa na po tayo ng ating bawang at sibuyas. Po.
0: Okay, magigisa na ng ating bawang. Okay, mga winners.
2: Fantastic.
0: Mga ating mga kuyang ginagawa nitong si Mami Abby na ating food content creator ay veggie siomay. So kanina, nagbati siya ng itlog, niluto niya. Pagkatapos, set aside. Ngayon, nagigisa naman siya ng bawang sibuyas. Ano pa?
2: Tsaka yung carrots po. Yung sa carrots po pala kailangan ano po, manipis na manipis po yung pagkaka-slice niya po para hindi siya mabutas dun sa mismong wrapper po natin.
0: Ayan.
2: Yung carrot.
0: Eto na nga. Ayan. So, bawang, sibuyas, carrots, manipis na manipis.
2: Opo, na-slice. Tapos lulutuin lang din po ng ilang minuto para mabilis din po maluto yung carrot.
0: Ayan. Sa chef term niyan eh, julienne.
2: Opo, julienne na strip.

0: Alam mo, first time ko yan, ha?
1: Taga saan ka ba, Beth?
2: Opo. Taga ano po kami, Naik Cavite po.
0: Naik Cavite. Gagayahin ko na lang. Napakalayo pala. So, Togi, tinanggal mo ba yung ano, balot-balot niyan, Beth?
2: Pa?
0: Yung balot-balot ng Togi?

0: Kampling wrapper or kaya ng ano po, molo wrapper. Pero meron na naman pong ano.
1: Ano? Meron ano?
0: Meron na naman po akong ready dito.
1: Ayan, sige. Pero pakita mo nga sa amin kung paano binalot yan, Abby.
0: Sige po. Palamigin lang po natin ng konti yung ating atagol.
1: Kunwari malamig na.
0: Apo.
1: Yan. So, napakadali lang po, mga nanay, mga tatay. Gisa-gisa. Tapos, timpla-timpla. Ang medyo naiba sa timpla nitong si Abby, naglagay siya ng oyster sauce sa kanyang filling mixture at saka toyo, paminta. Yun na, yun lang. Yun lang talaga. A konting asin para sa inyong panlasa. Tapos, babalutin na niya.
0: Babalutin po ng ano, molo wrapper or dumpling wrapper. Pwedeng-pwede din po.
1: Oh, okay. Ayan.
0: Maglalagay lang po kayo ng konting mixture.
1: Okay, paano? Papakita ni Abby kung paano maglalagay ng magbabalot.
0: Opo. Hindi din naman po kailangan sobrang rami para hindi po tayo mahirapan i-seal yung mismong ano, wrapper. Then babasain lang po natin ng tubig yung bawat gilid.
1: Oo. Tapos?
0: Tapos, isi-seal. Kumbaga, i-coconnect lang natin yung bawat edge.
1: Oo nga. Yan, yun na.
0: Opo, tapos hihilahin natin pataas para mabalot.
1: Yun, tapos i-steam ka mo ng ilang minutes?
0: Opo, 20 to 25 minutes po, i-steam po natin.
1: At ayan na, ang veggie siomay ni Mami.
0: Pwede din po siyang ipang negosyo.
1: Oo nga, at ang tawag dito at ang sausawan niyan, be?
0: Ito pong sausawan is ano, best partner po talaga siya sa toyo at kalamansi.
1: Toyo at kalamansi. Yan
0: na may chili garlic oil.
1: Very good.
0: Ito po yung ating finish product.
1: Yun, ako itatry ko yan, ha, Mami Abby, ha.
0: Siguradong magugustuhan ng inyong anak.
1: Oy, ako sigurado ako. Sa itsura pa lang, talaga namang nakakatakam na. Ay, Mami Abby, invite mo sila sa iyong page para sa iba pang mga recipes.
0: So, follow niyo lang po kami sa aming FB page. Yung account po yun ng asawa ko, Harold Poblete Figueroa, pati po din sa TikTok. And then ako po sa TikTok, Mami Abby. Doon po kami nag-upload ng mga sineshare naming recipe.
1: And very good. Thank you so much, Mami Abby.
0: Thank you po.
1: Alam namin ang alam ninyo po. Hanggang bukas ang veggie siomay. Yan po si Mami
0: Abby.
1: Thank you. Yan po si Mami Abby. Abigail Figueroa, isang food content creator na nagluto sa atin ng kanyang veggie siomay. Napaka-interesting nung recipe ni Mami Abby. Magaya nga yan. Lalo na ngayon at saka sa itsura. Pwedeng-pwedeng nga pambaon ng mga baget sa school. O siya na kumamaya papapatuloy po natin ang ating talakayan tungo sa tamang nutrisyon. Huwag kayong aalis. Babalik po tayo.
2: Win today na tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
1: Back, ang oras po natin 10:24. Ay, kaya nabanggit nga natin sa pag-umpisa ng ating programa na July is Nutrition Month. At kanina, nag-umpisa na tayo magluto ng isang masustansyang pagkain na makakatulong na magpalakas ng katawan dahil ito'y veggie, made of vegetables. Veggie siomay ni Mommy Abby. Ngayon naman, tatanungin ko kayo, napanood nyo na ba itong si Juan Nutrition? Isa-isa itong website na nagbibigay ng nutrition information para sa mga pagkaing Pilipino. Kasama natin via Zoom ang web developer na nito na si Wern Ancheta. Hi Wern! Welcome to Win Today!
7: Good morning po, Tita Winnie.
1: Hi Wern! How are you? Thank you for joining us.
7: Thank you din po sa pag-invite.
1: Tawag dito. Okay. Ikaw ay isang information technology graduate sa La Union province, tama?
7: Yes po.
1: Paano ka naman napunta sa pagiging Juan Nutrition?
7: Ayun po. Talaga pong interested po kasi ako sa about po sa nutrition.
1: Bakit? Saan nang galing ang iyong interes?
7: Nag-gym po kasi ako, Tita Winnie, and yun po, gusto ko pong maging healthy.
1: Bakit may sakit ka ba? Hindi ka ba healthy dati? Meron ka bang experience? Meron ka bang kapamilya na nagkaroon ng sakit dahil hindi sa pagiging hindi healthy? Be?
7: Hindi naman po sa ganun, Tita Winnie. Mahirap po kasi, mahirap pong magkasakit. Ang dami pong sakit po na lumalabas kapag hindi po tama po yung pagkain po natin.
1: Alam mo, totoo ka dyan, Wern. Dahil ang pagkain, nagbibigay ng nutrisyon, nagbibigay ng kalakasan sa ating kalusugan, di ba? Tapos, anong tawag dito? At maigi na naiintindihan din naman ng mga kapamilya natin through your website na One Nutrition ang mga pagkain na talaga namang puno ng mga sustansya. No, Wern?
7: Yes po.
1: Paano nyo ginagawa ang bawat episode? Paano ang research? Meron ka bang team?
7: Actually, Tita Winnie, ako lang po yung...
1: Ikaw lang mag-isa?
7: Gumawa po ng website. Opo.
1: Okay. Being an information technologist, no? Ang galing. Okay. Paano naman yung research, Wern?
7: Ma'am, yung mga... data po sa mga foods po is kinuha ko po sa DOST and FNRI, yung food database po nila. Doon po makikita yung iba't ibang nutrients po sa mga foods po.
1: Okay. Ikaw rin ang nagre-research? Wala kang researcher?
7: Yes po, ma'am.
1: Wow.
7: Pero nagko-consult din po ako sa mga dietitians.
1: Okay. May mga friends ka na dietitian, nutritionist?
7: Yes po, Tita Winnie.
1: Oo, and then, ikwento mo naman sa amin paano mo ginagawa ang isang episode. Nakailang episode ka na ba sa website mo?
7: Ma'am, actually, hindi po siya, isa lang po siyang nutrition app. Hindi
1: nutrition
7: episode.
1: App. Ah, okay. Sige. Ikaw naman kasi tinatanong kita kung paano ginagawa mo. Hindi mo ini-explain. Hinaway daw yung guest. Sige, Warren. Explain mo. Si Juan Nutrition. Ano ba ito?
7: Ma'am, ang Juan Nutrition po ay isang food education app na okay. Kung saan pwede po nila, ang mission po nito ay para madaling maintindihan po ng mga Filipino yung kung ano po yung nasa food po nila, yung mga nutrients gaya ng protein, fat, carbohydrates, tsaka mga vitamins and minerals po.
1: Saan makikita si One Nutrition?
7: Punta lang po sila sa browser nila and i-type lang nila yung app.onenutrition.info.
1: Ulit?
7: app.onenutrition.info po. Isang word po yun.
1: Okay. Nutrition information for everyday food without judgment. Okay. Yeah. Tapos merong tawag dito, sites, no? View nutrients, search for food, create recipes, analyze your diet, collaborate, contribute, and follow us. Ito yon, Warren?
7: Yes po.
1: Okay. And then, ano-ano ang makikita na? Banggit ko na, no? Search for foods, nakalagay. Okay. So, meron kang pagpipilian, vegetables, aquatic foods, meat and poultry, legumes, nuts and seeds. Okay. Ang galing, ang ganda ng design ng iyong app. Tapos, Warren.
7: Hello po.
1: Ano pang makikita dito sa site mo? Anong ibig sabihin ng analyze your diet?
7: Yung analyze your diet po is para po doon po sila mag-enter ng mga foods po na kinain nila sa isang araw.
1: Okay.
7: And then makikita po kung aling nutrients po yung sumusobra or kulang po nila. Or kung yung mga sakto lang.
1: Okay, very good. Para malaman kung yung mas marami nilang kakainin at yung kung ang babawasan.
7: Yes po. Palikita nila kung sumusobra na sila sa sodium, ganun po.
1: Galing ha. Okay, collaborate. Ano itong collaborate?
7: Yan po yung para po sa mga gusto pong maki-join po sa akin kung gusto po nilang tumulong po sa paggawa po ng website.
1: What do you mean? Additional information? Parang ganon?
7: Yes po. Yes.
1: Iba pa yon sa contribute.
7: It's the same.
1: It's the same. Okay. It's the same. Okay. I-try nga natin. Meron ka bang cellphone dyan? Tawag dito, Warren?
7: Yes po.
1: Okay, yung analyze your diet. I-track. Maggawa tayo ng example. Kaya lang tawag dito, pwede na ba akong mag-track kahit breakfast pa lang ang nakakain ko, Warren?
7: Yes po, pwede na po.
1: Pwede na. Sige. So, ikaw muna, meron ka bang dyan? Meron ka bang, nakalogin ka ba?
7: Yes po.
1: Sige. Anong kinain mo kaninang maga?
7: So, isa-search ko po yung egg.
1: Kailangan may account. May egg. Okay.
7: And then, i-click po nila yung ad.
1: I-click nila yung ad. Okay. Tapos, kung kumain kayo ng itlog, search nyo yung egg. Tapos add. Tapos
7: yes
1: pa?
7: Po. Then i-search nila ulit yung sa kanin po, rice.
1: Okay.
7: Yung naka-boiled po.
1: Okay.
7: And then, i-close na po nila yung selection.
1: Ah, okay. And then?
7: Then, makikita na po nila yung breakdown po ng mga nutrients.
1: Na nakain ko kaninang maga?
7: Yes po.
1: Ah, okay. So, paano magiging useful ito sa mga tao, Wern? Hello?
7: Ma'am, para po malaman po nila kung yung diet po nila is sumusobra sa isang particular na nutrient po. Kasi doon po talaga nanggagaling yung mga sakit kapag everyday po sumusobra yung nutrients na nakakain mo, doon po tayo nagkakaroon ng mga sakit.
1: Ah.
7: Kunyari po, kapag lagi po tayong sumusobra sa sodium, ito po yung risk para po, risk po siya sa heart disease po. Magkaka-high blood po.
1: Ah, okay. Very good. Ano pa ang natutunan mo sa research na ginawa mo sa food and FNRI? Sobra sa sodium, sabi mo. Sobra sa sugar, di rin maganda, di ba?
7: Yes po.
1: Okay. At saka ano, maganda pa para sa tingin ko, Wern, yung website mo makakatulong din naman doon sa may mga existing na sakit. Tama, Wern?
7: Hindi ko po nire-recommend po sa mga may existing po na sakit kasi need po talaga kapag may existing na sakit na is magpa-konsulta po sa doktor para mabigyan ng tamang gabay po.
1: Ah, pero hindi. Gabay din naman yan sa yung app mo sa pagkain, di ba? Halimbawa, diabetic, di ba? Matatrack nila kung gaano nakadaming sugar ang kanilang nakoconsume sa buong araw. No, Wern?
7: Yes, yes po.
1: So it is useful. It could be useful para sa mga tao na may iniindan sakit. Katulad na lang ng halimbawa, may sakit sa puso. Di ba may mga pagkaing bawal sa kanila o hindi naman bawal kung sabihin natin pag sumusobra hindi maganda sa kanilang kalagayan. Tapos may mga hypertensive, gagano ng fat ang nakakain, parang ganon, no?
7: Yes po, pwede rin po, actually.
1: Actually, di ba? Oo. Although, and naisip ko rin, Wern, na itong app mo pwede rin namang gamitin ng mga doktor para sa basis ng kanilang clinical diagnosis sa kanilang mga pasyente. Pwede ba yon, Wern?
7: Yes po. Pwede rin po, pero yun nga po, talagang dapat pong ma-check po ng maigi.
1: Oo naman, totoo naman yun. Basis lang yun, sinabi ko, be. Okay, Wern, salamat ha. Salamat sa iyong contribution para sa pagpapalakas ng kalusugan ng ating mga kapamilya. Meron ka bang advice sa kanila?
7: Ang advice ko lang po sa mga Pilipino po is dapat po nilang bantayan po yung mga kinakain nila. Ginawa ko po itong Juan Nutrition para po maging aware po yung mga Filipino sa mga pagkain po na kinakain nila. And magabayan po sila ng tama para hindi po sila magkasakit.
1: Yan, right. Thank you, Wern. Wern, may pamilyado ka na ba?
7: Wala pa po.
1: Ay, single pa lang. Kailan ang kasal? joke lang. O siya, maraming salamat. Buti man nangiti ka. Kasi parang kabadong-kabado ka the whole time.

ano ba yung sumusobra at kulang pa sa ating diet. Very good yan, Vern. So try it, One Nutrition. Ginugel ko lang. Pagkatapos magre-register kayo para makatrack ninyo ang inyong diet. Ay, babalik tayo, ha? Alam nyo ba, hindi lang Nutrition Month ang buwan ng July. Ito rin ay Hepatitis, World Hepatitis Day. Kamakailan? Noong July, sa July 28, eh, di ba? Tama, ang World Hepatitis Day ay sa July 28. Akala ko naman. Pero at very timely, napag-usapan natin ang liver health. Kasama rin naman ang ating kaakibat sa kalusugan. Diyan lamang po kayo. Babalik po tayo, wait a minute.

balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, MXtraordinary.
3: Here para magpalaganap ng magandang kalusugan. At dahil nga sabi ko sa inyo, July 28, birthday yan ng tatay ko, a World Hepatitis Day. Kaya, yun nga, ano, tuwing kailan natin ginugunita ang ating World Hepatitis Day? Yan ang tanong natin. At sinabi ko rin, sagot pag di nyo pa naman natamaan. Text yun na ngayon kasi kung yung unang makakapag-text, makakatanggap ng regalo mula sa MX3. Kasama natin ang wellness and integrative specialist natin, as always, Dr. Edwin Bien. Hi, Doc! Welcome
4: Hello.
3: Back!
4: Hi there!
3: Hi. The red one.
4: Yes, yeah.
3: Hello, hi. Welcome
4: Happy
3: back.
4: Birthday in advance to your dad on July 28th. Which is the answer to the question?
3: July 28th. Welcome back. How is Scotland?
4: Oh, well, I wore a skirt.
3: Hindi ba kayo nahihirapan intindihin ng mga
4: kalahati lang yung naunawaan ko.
3: Kasi kinakain
4: yung mga salita eh.
3: Ayaw, pero nice experience. At kamusta ang ating mga kababayan doon?
4: Ang daming Pilipino sa Scotland. Nice. Datang mga Pilipino doon, usually ay married to an AFAM.
3: Bakit ba?
4: Siyempre.
3: Ando ka na rin lang.
4: No need to work.

0: Nandun na lang.
1: Ang gaganda ng mga anak nila.
0: Oy, dapat lang.
1: Mga blue eyes.
0: At saka ano, o blonde hair. Eh, akamos ng weather.
1: Sabi nila, it's hot. Hot for them.
0: Really?
1: 17 degrees.
0: Hot yun?
1: Hot sa kanila yun. Wala pa naman kaming jacket.
0: Oh my goodness. Para yung, hot ba yun 17 sa kanila? Oo. Kasi nasanay sila na less than zero?
1: Oo, kasi sa kanila, kapag ganyang 17 degrees, aba, mga
0: short shorts,
1: mga nakatirante.
0: Eh, tayo naka-long sleeves.
1: Naka-jacket.
0: Well, anyway, it's liver day.
2: Yes.
0: Sa July 28. Pero bakit kailangan natin magkaroon ng Liver Day, Doc?
1: Well, okay. Warning. Yung ang taas na ng kaso ng HEPA, mga kapampangan, sa Pilipinas. Yun eh, gusto nating magbigay anunsyo na umaabot na ng 17 to 20% ang hepatitis B.
0: B?
1: B. Eh, ang A, mas mataas pa.
0: Okay.
1: Sa Pilipinas. Eh, if we're 100 million Filipino, eh, di nasa mga 15 million Filipinos. Positibo.
0: Bakit
1: sa B.
0: Kaya?
1: Yun nga. May mga nagiging ano tayo, habits na maaaring ma-expose tayo sa pag-transfer ng virus na hepatitis.
0: Okay, hold on. Let's himay-himayin natin lang.
1: Sige.
0: Para saan ang liver? Para lang sa mga, as a refresher.
1: As a refresher, there are more than 100 functions ang atay.
0: No?
1: Bukod sa paggawa ng dugo, paglilinis ng dugo, paggawa ng mga kemikal, mga hormone, etc. Yung liver talaga ay tagasala.
0: Ayan.
1: Walang pinagkaiba sa filter ng aircon natin.
0: Ayan. So, kung ito ay nagmamalfunction...
1: That's correct. Kung tayo ay may pinapasok sa ating katawan
0: na
1: hindi magaganda, eh napupunta rin eventually sa kanya.
0: Okay.
1: At alam nga natin na kapag liver ang tinamaan, eh apektado na yung buong katawan.
0: Buong sistema.
1: Buong sistema.
0: Oh,
1: correct.
0: Wow. Okay, nabanggit natin hepatitis. Usually kasi pagka liver, hepatitis. Hepa, yun yung liver.
1: Liver.
0: Titis, may pamamaga.
1: Pamamaga. At kontrary sa paniniwala ng iba, akala nila ang dahilan lang ng hepatitis ay viruses lamang.
0: Okay.
1: Although maraming viruses, no?
0: Uh-oh.
1: Magsimula sa letter A, nakaabot na sila sa letter E.
0: Okay.
1: Pero mayroon
0: A, B,
1: C, D, E. Oo. Pero meron din tinatawag na chemical hepatitis.
0: Ano yun?
1: Eh, alam po ninyo, pag inom natin ng alak, maaaring maging dahilan ng hepatitis yun.
0: Okay.
1: At anuman na mga pwedeng maka-apekto na chemical sa kanya.
0: Yung mga gamot?
1: Mga gamot can cause hepatitis. Chemical hepatitis as well.
0: Okay. Hmm. So paano ma-strengthen ang ating liver, Doc? Kasi ang sabi mo nga, number one, ang dami yung assignment.
1: Opo.
0: Number two, kailangan ba natin maging conscious sa ating lifestyle?
1: Opo.
0: Oo.
1: Yan ang focus natin for this Saturday. Hepatitis A muna tayo. Punta tayo ng B next Saturday.
0: Okay. A, hepatitis A.
1: Yung sinasabi niyo paano natin iingatan, no? Yung ating tama yung kamukhang guest natin kanina, yung guest niyo po na babantayan mo kung ano man ang ating kinakain dahil ngayon kaya tumataas ang hepatitis A. Alam mo naman sa ano University Belt, uso yung tusok-tusok. Ganyan din ako noon eh. Tusok-tusok.
0: Di tayo exempted dyan, Doc. Sa totoo lang, di ba?
1: At saka pag tinitingnan ko, di ba, may bowl sila. Tinitingnan ko, saan pa kumukuha ng tubig ang mga tapanghugas? Wala.
0: Wala. Meron silang dalang drum.
1: Di saw-saw lahat. Doon saw-saw. Kaya nauso, nilalagay ng plastic, di ba?
0: Correct. Para wala na hugasan.
1: Wala hugasan.
0: Totoo.
1: Pero yung plastic, tinapakpak, tinataktak nila, hinihipan para lumobo.
0: Hindi mo, hinugasan naman yun.
1: Plastic o hugasan, akala ko ba tinatapon yun?
0: Sayang eh.
1: Yun ang dahilan kung bakit tumataas ang hepatitis A.
0: Ay, okay.
1: Yan, yung ating mga pagkain na maaaring na-expose sa mga positibo sa hepatitis A. Pangalawa, bisyo pa ng Pilipino, ang hilig makipag-inuman, walang dalang baso.
0: Ay, yung tagay.
1: Tagay.
0: Oh, yung pass the, ano, oh, the baso.
1: Pass the paper, oh, no? Oo. Oh, oh. Tapos,
0: iinom. Uso pa ba yun ngayon?
1: Aba, sa probinsya, lagi pa rin ganun, umpukan.
0: Talaga? Oo, okay, tagay ta. Okay.
1: At walang exemption, ha? Babae, lalaki. Minsan napunta ako ng Quezon. Mas marami pa yung babae kesa sa lalaki.
0: Isa lang ang baso, isang pichel.
1: Yung plastic. Oo, oh, tagay-tagay.
0: Oh, ikaw tapos, naman.
1: Ikaw naman. Oh, tapos, pag nilagay sa'yo, ang tagal mo uminom, sabi, nilulumot na yan.
0: Okay, so yung mga ganyang gawain ay nakaka-contribute para magkaroon tayo ng hepatitis A. So,
1: that's correct.
0: So basically, you're saying ang hepatitis A ay nasa pagkain.
1: Nasa inumin. Nasa kubyertos, sa mga okay, maruruming gamit na naisusubo
0: okay,
1: natin.
0: Okay.
1: Pero may
0: ingested
1: pagkain din na may hepatitis A.
0: Ah, okay.
1: Hmm. Gaya ng mga hindi properly cooked na oyster.
0: Oh, ah.
1: Gaya ng tahong, yung mga shellfish, ah, pwede rin may dala-dala sila.
0: Huh?
1: Hmm.
0: Meron
1: kaya,
0: ganun?
1: Kaya kailangan niluluto mabuti.
0: Yung ano, yung tahong talaga, pagka, alam ko sa tahong, ay, viral ako diyan sa tahong doon.
1: Bakit?
0: Alam mo
1: bakit?
0: Yan, di ba?
1: Bakit?
0: Pagka ang pag nagluluto ka ng tahong, dapat nakatakip yung talukap.
1: Oh.
0: Pagkatapos pagka bumukay yan, ibig oh, sabihin luto na at saka fresh.
1: Fresh.
0: Huwag na huwag kang kakain ng naka-close na tahong at bubuksan mo.
1: Sayang eh. Sinusundot ko ng tinidor yun.
0: Wag! Masama! Masama yun. Pero oh, ang oyster, at least yun naluluto talaga. Mm. No? Yung oyster, Doc, naka-experience ako niya na binabanlian lang ng bagong kulong tubig
1: oh,
0: tapos isasaw-saw sa suka. Hindi pa ba namatay yung mikrobyo doon?
1: Nasubukan ko na rin yun eh. Maghapon ako sa toiletry.
0: May ganun, Doc.
1: Oo, oh, eh. So,
0: eh, bakit ako, Doc?
1: Oh.
0: Nagka-hepatitis A ako when I was young. Pero galing ako, grade 5 ako noon.
1: Oh.
0: Galing ako noon sa ospital. Na-ospital ako. Pero pagka-uwi ko, nanilaw ako.
1: Yun. Sintomas yun ng hepatitis A.
0: Okay.
1: Paninilaw, paglalagnat,
0: okay,
1: pagsakit ng tiyan,
0: uh-huh,
1: minsan parang kinakabagan. Pero may good news and may bad news pa rin.
0: Bakit? Ano yung, yung good news?
1: The good news, self-limiting ang hepatitis A eh.
0: Ibig sabihin,
1: pwedeng mawala sa sarili mong panlaban.
0: Yun.
1: Siguro mga wala pang isang buwan, nakarecover na yung atay mo eh.
0: Oh.
1: Magaling ang atay eh, na kaya niyang mag-repair ng sarili. Eh.
0: Agad-agad?
1: Sa A.
0: Ay.
1: Sa isang buwan.
0: Sa isang buwan?
1: Minsan naabot ng 3 buwan kung malas ka.
0: Totoo ba daw na may parang scar na pag ang atay pagka meron kang hepa A?
1: Nagkaka-scar. Oo.
0: Nagkaka-scar. At nakikita yun pagka tinitest?
1: Pag siguro MRI, no, matinding laboratorio. Oh, pero sa dugo meron. SGPT at SGOT.
0: Right.
1: Tumataas yun.
0: Ang interesado ako dun sa sinabi mo, Doc, na may kakayanan ang ating liver para malabanan ang hepatitis A. Ah. We're talking about hepatitis A. Ah, yung wala pa tayo dun sa BCDE. So, ibig sabihin, I need to keep my liver healthy. And how do I do that?
1: Ay, very nice. So, unang-una, pagpapahinga sa ating atay sa mga bagay na hindi masustansya, iwasan muna natin.
0: Ah, okay.
1: Ayan, okay. So marami tayong mga kinakain minsan na walang sustansya. Gaya ng nanonood tayo ng pelikula, may mga sinusubo tayo, pahinga muna doon.
0: Ah, okay.
1: Okay. Pangalawa, syempre maganda yung may isusubo naman tayo na bagay sa kanya, nagpapalakas sa kanya.
0: Like?
1: Gaya ng mga mineral, kailangan niya yun eh. Mga bitamina, lalo na ang mga mineral, paborito niya yon,
0: okay,
1: nare-repair yung cellula itself.
0: Wow.
1: With very good minerals.
0: Wow.
1: Maraming minerals. Lahat ng mga metal, calcium, magnesium, iron, etc.
0: Wow.
1: Tapos, may mga prutas na maganda para sa ating atay.
0: Mangosteen!
1: Mangosteen! Dahil nagtataglay siya ng mga mineral na binanggit ko.
0: Okay.
1: Oo. At lalong-lalo na yung balat ng mangosteen na pag-aralan nila sa Canada, nagtataglay ng active ingredient na alpha, beta, at gamma nutrient.
0: Yan.
1: Particular yung beta.
0: Beta?
1: Beta mangosteen.
0: Okay.
1: Meron siyang antimicrobial property.
0: Okay.
1: Dala niya yung fungus, yung virus, yung bacteria, yung parasites.
0: Na-e-expel niya.
1: Na-e-expel o kaya okay, na nu-neutralize niya.
0: Oh.
1: Kasi ang virus, kailangan niya ng DNA na kakapitan.
0: Oo naman.
1: Pero dahil yung liver, meron siyang parang Pac-Man eh. Kinakain niya yun eh. So, hindi nakakagawa na ng ano, kapit
0: yung ano, virus. Yung beta nutrient na sinabi mo, Doc, na-identify niya which cells ang hindi maganda?
1: Yes, yes. Ah. At saka all encompassing, parang across the board. Ah. Basta virus, dala-dala niya yung beta.
0: At hindi na ho kayo kailangan kung bumili ng kilo-kilong mangustin dahil meron tayo MX3.
1: Oo, ang hirap naman pag kilo-kilong mangustin eh, di ba?
0: At saka sabi mo sa balat.
1: Sa balat eh, paano mungunguyain yun, di ba? At saka medyo mas presyo, may presyo yun kumpara sa kapsula na lamang. So meron tayong kapsula ng MX3, yung 500 milligram po. 60 capsules yan sa isang kahon. So, kung inumin nyo ng once a day o twice a day, aba, isang buwan hanggang dalawang buwan yan.
0: Yan.
1: So, ang ganda po noon, doon sa mga may anak na nag-eeskwela, na alam nyo kumakain sa bangketa.
0: Anak, bata, anong edad pwede?
1: Ay, lahat yan eh. Mula elementary hanggang high school hanggang college.
0: Ay, yan. Basta kayang inumin.
1: Basta kayang inumin yung capsule. Maganda yun sa kanyang mga anak. Kayo ng mga nanay ang bumili kasi alam ko eh, hindi naman bibili ang anak nyo niyan.
0: Meron kang tip noon na isama sa inumin?
1: Ay, pagbata. Oo, di syempre, aalis ang bata.
0: Pwede ba yun?
1: Oo okay naman. Ah, okay. Pero hindi lahat ng inumin. Yung mga juices, maganda yun.
0: Mga juice.
1: Or even sa plain water.
0: Huwag yung mainit.
1: Huwag mainit, huwag sa gatas, huwag sa kape.
0: Yung mga nagme-maintenance.
1: Ay, oo. Hmm. Oo, yung mga nagme-maintenance. Pwedeng-pwede. Walang kontra sa anumang iniinom yung gamot. Sa blood pressure, sa blood sugar, etc.
0: At huling paalala ni Doc Edwin para sa ating liver?
1: Ay, alam niyo po, hindi ako nagbibigay lang ng alarma, pero it's a reality, no? Ang ating Department of Health ay nagsasabing tumataas ang kaso ng hepatitis. At kung tatamaan ang inyong mahal sa buhay, sabi nga ni Miss Winnie, pwedeng magkaroon ng scar ang ating atay. So, alagaan natin ang ating atay. And one way is by taking a supplement that will protect the liver. Yung MX3 po, subukan nyo, yung capsule. Available sa leading drugstore.
0: At para sa iba pang mga karagdagang katanungan, saan sila pwedeng mag-text?
1: Direct na lang doon sa MX3 website, www.mx3ph.com.
0: Very good. Maraming salamat, Doc Edwin Bien.
1: Maraming salamat. Greetings doon sa mga taga-Scotland.
0: Ating wellness and integrity specialist. At para naman po sa ating tanong na tuwing kailan pinagdiriwang ang World Liver Day, ang sagot, syempre, July 28. At ang mababahagi na ng regalo mula MX3, si Geraldine Santos. Geraldine, hintayin ng ating tawag para malaman mo kung paano makukuha ang regalo mula sa MX3.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, MXtraordinary.

0: former singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: At bago po tayo magpaalam, narito po muna ang ating inspiration na ibibigay sa atin ni Pastor Joby Soriano. Pastor Joby!
4: Magandang umaga, mga kapamilya. Ako po si Pastor Joby Soriano mula sa Christ Commission Fellowship, CCF. We're here today for our inspiration. Nothing can separate you from God's love. Did you hear that? Nothing can separate you from God's love. God will never ever stop loving you. You will always be loved. Mahal ka ng Diyos. Hindi ito nagbabago. Nothing can break your relationship with God. If you truly understand this truth and you put it in your heart, it will change your life. Nakasulat sa Roma, Chapter 8, verse 38 and 39. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. May mga sandali sa buhay na parang ang bigat-bigat ng lahat. May sakit, may takot, may mga tanong na walang sagot. And in moments like these, people ask, nasaan ang Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? That is why in Romans chapter 8, verse 38 and 39, this is so powerful. Listen, ang sabi ni Pablo, I am convinced. Hindi siya nagdududa. Hindi lang siya umaasa. He is convinced. Kahit ano pa mangyari, buhay man o kamatayan, takot na yon o problema bukas, kahit anong kapangyarihan sa mundo ito, wala, talagang wala. Nothing, absolutely nothing can separate us from God. Pansin niyo ito, hindi sinasabi ng Biblia na walang sakit o luha, pero maliwanag na sinasabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi bumibitaw. Minsan, akala natin tayo ang kumakapit sa Diyos. Pero sa totoo, Siya ang kumakapit sa atin. At ang pag-ibig na ito ay naki Kristo Jesus lamang. Ibig sabihin, hindi ito nakabase sa kabutihan natin, sa lakas ng faith natin, o sa dami nating ginagawa. Nakabase ito sa ginawa ni Jesucristo sa krus. Si Jesus ay pumasok sa ating sirang mundo. He carried our sin, our shame, our pain on the cross. At dahil nabuhay siya muli, may kapatawaran na may pag-asa at may bagong buhay. So today, If you feel weak, if you feel tired, or far from God, you can come to Him just as you are. Lapit ka lang. You don't need perfect words. You only need to be humble and have a humble heart. This is the good news. You are loved, you are forgiven, and you are not alone. And nothing can separate us from the love that is in Jesus Christ alone. I pray that this message has blessed your heart. May you and your family be blessed. I love you guys.
3: Maraming salamat, Pastor Joby Soriano. We love you too ng Christ Commission Fellowship, CCF. And that's it, pansit for me. Next week ulit. Smile. God loves you. Bye.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. A proud member of KBP. Oras po natin, alas 11:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya tiniyak ng Malacanang na patuloy ang paghahanap ng motoridad sa buganting si dating Congressman Zaldico. Ito ay sa kabila ng pag-archive ng Sandigan Mine 7th Division sa kasong Graft Nico, kaugnay na umano'y maanumalyang flood control project. Sa press briefing sa Vancouver, Canada, sinabi ni Panas Press Officer Claire Castro na procedural lang ang utos ng Sandigan Bayan at hindi nangungulagang dismissed o ibinasura na ang kaso. Dagdag ni Castro, bubuhayin muli ang kaso ng dating mababatas sakaling mahuli ito. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court, saad na bigo ang mga otoridad na maaresto wanted na dating kongresista 6 na buwan matapos ilabas a warrant of arrest. Sa ibang balita naman, mahigit 100 milyong piso na ang kabuuang pinsala bunsod ng malawakang fish kills sa Magat Dam sa Isabela at Ifugao. Sinabi sa DZMM ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Breguera na nasa 23 million pesos ang naitanang pinsala sa Isabela, habang 88 million pesos naman sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Breguera, dahil ito sa patuloy na pag-ira ng El Nino, kaya bumababa ang level ng tubig sa dam.
3: I-connecta pa rin natin ito sa nararanasan nating El Nino sa ngayon. Ang nangyari po kasi dahil sa sobrang init, no, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig, mangangahulugan din ito ng pagbagsak na tinatawag natin ng dissolved oxygen level.
4: Yun.
3: No? Sa tubig, ito po yung form of oxygen na hinihinga ng mga isda.
0: At ang mga balita basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita!
5: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke Mano Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: sa magandang mapagpalay Sabado Luzon, Visayas at Mindanao. Pasensya po, lahat tayo nagsimula. Di bale, babawi natin si Ariel Ross. Mamaya mag-extend din tayo ng 7 minutes. It's already 11:07 in the morning. Welcome po sa Wise Consumer. Lahat tayo Wise Consumer, ha? Magandang pong pag-uusapan natin. Nasa Zoom na po natin yung taga Bank of the Philippine Islands. May bago pong programa ang Bank of the Philippine Islands na ikatutuwa po ng mga consumer. Pero syempre hindi rin po mawawala ang studio guest natin na si Jocelyn D. Guzman, ang co-founder po ng Scam Watch Philippines. Kasi habang may mga magandang development para po sa ating mga consumer, aba hindi rin po nagpapahinga ang mga scammer. Kaya kailangan po tayo ay informed lahat paano maiwasan na maloko online.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: At syempre, dahil Wise Consumer po ito, today is a Saturday. Meron na po tayong estimated na galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yung diesel, o tayo mga diesel users, wala tayong magagawa. Tataas po tayo. Ang estimate po na increase sa diesel next week ay 215 hanggang 315 kada litro. 2 piso at 15 sentimo hanggang 3 piso. At 15 sentimo kada litro po. Yung gasolina naman, alanganin po itong gasolina eh. Pwede pong bumaba ng 30 sentimos hanggang pagtaas naman na 30 sentimos. Eh, pag nagbigay po ng range ng Department of Energy, eh siyempre ano pa nga po bang pipiliin ng mga kumpanya ng langis? Hindi yung increase. Ano po? Kaya bantayan po ninyo sa mga gasoline users, eh magpakarga na rin po siguro kayo bago mag-Tuesday, bago pa tumaas. Kung tataas man at ang kerosene, siyempre tataas din po. 240 hanggang 340 kada litro sa susunod na linggo. Okay, so diesel 215 to 315, kerosene increase 240 to 340, at ang gasolina po alanganin either rollback na 30 centimos o increase na 30 centimo.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Idiretso na po natin para mahaba-haba yung usapan natin si Mr. Fitzgerald Chi, ang head po of consumer platforms ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Magandang umaga po sa inyo, sir. Anong palayo po ninyo, sir? Masyado mahaba yung Fitzgerald.
2: Hi, Alvin. You can call me Fitz.
0: Fitz
2: and
0: na lang.
2: Very happy to be here in your program.
0: Akala ko nga, sir, pupunta kayo sa studio. But okay lang po yan. Malinaw naman po yung signal po ninyo sa Zoom. Kasama na rin po natin si, siyempre suki na rin po, semi-suki na sa programa po natin sa DZMM, si Jocelyn D. Guzman. Incidentally, galing din to sa Globe. Galing sa Ayala Company. Oh. At ngayon po ay co-founder ng Scam Watch Philippines. Tama ba ako, Jocelyn? Galing ka sa Ayala?
3: Yes, galing ako sa Globe. So, galing din ako sa BPI last week na nagkaroon sila ng Consumer Protection Summit.
0: So active naman yung BPI sa Consumer Protection.
3: Yes, isa sila sa mga unang sumuporta sa amin nung walang pumapansin sa amin.
0: Very good.
3: So si Miss Cathy Bengson, yung Chief Marketing Officer nila, sila po yung patuloy na sumusuporta sa amin. Kaya yung binigay nilang opportunity sa amin last time for corporate, medyo sana nakatulong naman.
0: Yes.
3: Po sana.
0: And this is a partnership. Ano po? May partnership palagi yung private sector, non-government organization, di ba?
3: Yes.
0: Mga cause-oriented groups and the media.
3: Yung ginawa ko dati kasi, dahil kailangan namin ng pondo to support, so marami tayong inimbita. So maraming sumali. This year, tinanggal ko lahat. Kasi yung iba, gusto lang nila nandun yung logo nila. Pero ang kailangan ko kasi this time, dahil medyo malawak na nga yung scam, gusto natin yung mga empleyado nila maging volunteer.
0: Oh yes, no, may kumbaga participative.
3: Yes, yes.
0: Hindi lang logo. Looking forward na mabisita natin din yung ibang partners nyo dito. But in the meantime, haya natin si Fitz na magbalita, na magsabi ng magandang balita para sa ating mga consumer. Ang daming natuwa, nung inanunsyo po ng BPI ang kanilang bagong programa. Ikaw na magbanggit, Fitz.
2: Yeah, thank you, Alvin. So siguro, I'll start it off by saying na last week, nung July 1, effective na ang permanent na free interbank fund transfer sa BPI. When we talk about interbank bank transfer, kasama na dito ang InstaPay at saka PesoNet. So kapag kailangan mo mag-transfer gamit ng BPI app, Vibe, Banco at Bizco app namin, lahat po to ay free.
0: Okay, magandang balita po 'yan. Ano po, kasi ngayon, dati pala bago 'to nag-take effect, may charge pa po 'yan. Ano po?
2: That's right. Previously, we were charging around 10 pesos. Pero syempre, na-realize din naman namin na kailangan na we want to be able to help encourage people move to digital. Mm. So kaya ginawa namin ay part of our celebration na rin ng 175 years anniversary ng BPI, ginawa na namin permanently free itong mga IBFT.
0: At may fund. Gumaya na rin po. Ano po, ginaya na rin siya ng RCBC. May announcement ata sila yesterday, kahapon. So sana more banks will also follow the lead of the Bank of the Philippine Islands, Sir Fitz.
2: Yes, that's right. Kasi ang tingin naman talaga namin, I think we want to be able to really encourage everyone to move and shift to digital, di ba? And the only way for us to be able to do that, so syempre, we started it in BPI. We're hoping that the rest of the banks would also respond to be able to lower or really make it free as well for most consumers.
0: Alam mo, hindi ko masyado dinaramdaman kasi dati nung nag-move ako ng pera from BPI to GCash, wala naman din talagang charge eh. Kaya yung ibang bangko may charge, ano?
3: Yung
0: BDO, parang may nagpa-plus ng 10 dun sa pag nag-load ako sa GCash.
3: Nagkaroon actually sila ng parang promo na for a while wala or for a while medyo minimal yung sinisingil. Ngayong tapos na yung parang promo na yun,
0: so may charge sa sila.
3: Dati, kaya inunahan na nila ni BPI.
0: Pero maganda ba ito? Kasi in a sense, consumer group din po yung Scam Watch, ano po, aside from an advocacy group because you also deal with consumers. Okay ba itong ginawa ng BPI, Giselle?
3: Hindi. Wine-welcome talaga natin yan kasi ang gusto natin, yung mga tao, patuloy na gumamit ng mga digital payment at digital banking. Para marami pa rin kasi mga unbank. At dahil nga doon sa mga transfer fees, minsan ayaw na nilang gumamit o magpadala gamit yung InstaPay. Pero kung ikukumpara mo nga naman yung kung magkano versus withdrawal, kasi pati sa ATM may bayad eh pag nag-withdraw ka eh. Kung let's say hindi mo bangko,
0: di ba?
3: So yung mga ganyan, wini-welcome natin at the same time, although nga yung sabi sa akin, naku, Giselle, sabi ganun, paano yung mga scammers niyan, di mag-BPI na kasi libre. Yung point naman namin, kahit wala yun, patuloy pa rin yung nangyayari. Kasi ginagawa ng mga scammers, kapag nakatanggap sila, halimbawa sa e-wallet, ipapadala nila yan sa mga 100 accounts. Yeah. Para hindi mo na mahabol.
0: We're going to talk about that. Later, more about that later. Fitz, pahingi naman na example ano para makita natin mga consumer how does it work. So yung example ko kanina from BPI to GCash, wala naman din talagang charge yun. Kahit sino ba na may ganun walang charge o ako lang yun ang walang charge? Kasi parang may nakalagay doon parang preferred something. Oo, may nakalagay na ganun. Yeah. Pero yung ordinarily, before this program, talagang wala namang bayad o may bayad yun?
2: Actually, you're right. Actually, before this, ang mga BPI, tinatawag naming BPI preferred na clients, mga BPI gold at saka BPI private wealth na clients, free na actually talaga yung InstaPay at saka PesoNet para sa kanila. I think the difference here is that this time around, we've actually opened it up to everyone na. Hindi lang sa affluent na mga kliyente.
0: Hindi naman ako affluent.
2: All our clients na. Yan.
0: Yeah. Fitz, hindi naman ako affluent. Taka din nga ako bakit livery, ano po yung...
2: Tinatawag lang namin na affluent, pero ang ibig sabihin niyan, those that are in those specific programs na ng bank.
0: Pero wala na ngayon yan, kasi lahat ngayon libre na. So from BPI to... What about, halimbawa, may pera ako sa BPI, may babayaran akong ang utang ko, pero ang gusto niya ilagay ko sa BDO or Union Bank or RCBC, wala na rin yon, wala na rin fee.
2: Lahat. So sinasabi natin, whether it is e-wallet or other banks, lahat yan ay free. Lagi nga namin nakukuha ang tanong, may catch ba to? Nang lagi namin sagot ay wala.
0: Pero dapat, one way lang yon. Hindi pwedeng baliktad. Mama, from BDO, pupunta ako sa BPI, may bayad na ngayon ako sa BDO.
2: Yes, exactly. Ayun. And that's why on our side, we actually encourage our clients or yung mga consumers na naghahanap ng isang bangko na may free na IBFT to open an account with BPI na kasi lahat to, hindi lang IBFT, pero madami pa rin silang mga service na pwede nilang i-access for free as well.
0: What about Fitz, ang pagbabayad ng bills? Halimbawa, from BPI, babayad ako sa Meralco. Di ba meron silang parang, anong tawag ng Meralco dyan?
2: Convenience fee.
0: Convenience fee. Wala nang ganun.
2: Sa BPI, it's free. So we have more than 3,000 billers already in the app. Major credit card companies, utilities, lahat yan kasama. Lahat yan ay free sa BPI app.
0: Prof, anong epekto sa inyo nun? Marahil isipin ng tao, eh kaya pala ng BPI. Di dapat kaya din ng ibang banko yan. Is that going to mean a loss in revenues for BPI o hindi naman?
2: Admittedly, meron talagang cost to delivering all of these services, di ba? Kasi kailangan mo mag-invest ng technology, like kailangan mong lagyan. Meron din mga variable costs or yung mga costs to be able to provide these types of services. Pero, alam mo, tinignan namin sa BPI eh. At when we weighed it, ang trust talaga namin is more than anything else. We want to really encourage yung digital adoption sa Pilipinas. And sinusuportahan namin yung BSP as they push to make sure that we include more people into the banking system. And isa to sa pinaka mabilis, magandang ways to encourage more people to go into online and digital banking.
0: May inanunsyo rin kayo kahapon. I'm going to ask you this later. Yung ano yung sabi pwede na raw mag-withdraw sa supermarket? Sa inyo ba yun, Fitz?
2: Yes, that's also part of it. So,
0: mamaya. Pag-usapan natin mamaya. Pupunta natin yan. Jocelle, sabi mo kanina, kung may ganitong improvement sa system, yung scammer, mag-i-improve din ngayon siya ng kanyang, ano, ng kanyang scheme.
3: Yeah, po pwede actually. So dapat yan yung babantayan ni BPI. Kasi dati medyo malaki yung operations nila. So kung naalala mo, yung mga malalaking scam hubs na kung saan 300 yung mga nare-raid, 300 yung nahuhuli. Ngayon nasa cells na kasi sila. So 12, mga 7, tapos nasa condo lang. So kung ang ginagawa kasi ng mga scammers, let's say magpapadala yan sa e-wallet, kukuha halimbawa 20,000. Yung 20,000 na yan, ipapadala sa 50 to 100 accounts. So, doon pa lang, hindi mo na siya matitrace. Yun yung challenge sa mga investigator natin, yun din yung nahuli natin. Akala kasi namin, nililipat sa crypto or wini-withdraw agad.
0: Hindi pala ganun.
3: So, dinidistribute yung isang na nakita namin, 25,000, dinistribute sa 100 accounts.
0: Parang liit naman masyado nun pag dinivide mo pa sa 100.
3: Yun nga yung catch kasi maliit, so hindi mo natitingnan, hindi mo nahahabulin. Kasi yung binabantayan ng mga banko ngayon,
0: yung
3: mga malalaking accounts. Kaya may limit ka sa InstaPay na 50,000. So ngayon, kung maramihan to, hindi mo na makikita.
0: Which means ang susi dun ay wag na wag ka talagang pumatol. Kasi oras na pumatol ka at na-capture ka na, it's very difficult to untangle.
3: Oo, talagang kaya yun yung sinasabi natin na kapag nawala na yung money mo, na-scam ka na, 3% na lang yung chance para makuha siya.
0: Mababa nga. Baka wala na ngang
3: wala
0: ng 3%.
3: Although ngayon kasi, yung mga chance, hindi ba? So yun yung isang way na ginagawa ng scammer. Yung medyo nababawi ngayon ng CICC dahil may AFASA law ka na, kaya na nilang i-freeze within 24 hours yata yung account kung saan mo pinadala yung scam money. So, halimbawa, na-scam ka, from BPI, pinadala ko sa Bank A. So, si Bank A na to, kailangan tumawag ka kay BPI para si BPI, tawagan niya si Bank A para i-freeze yung account. So, meron ng mga ganun naman. Pero kaya lang kasi, ang ginagawa nila, dinidistribute niya using e-wallet. So, marami pa rin money muling.
0: Tama, may ganun pa rin. So anong tips ninyo, Fitz, para makaiwas yung mabilis, ano? Very convenient, very beneficial sa mga consumers, pero the scammers are also watching. Ano, nandyan din sila, gagawa din sila ng paraan. Ano ang tips ninyo para hindi naman mauwi o mag-fall sa scammers ang ating mga kababayan?
2: Yeah, actually, tamang tanong yan eh. For us in the bank, I think lagi namin sinasabi na ang cybersecurity kasi is it's really a shared responsibility between the bank as well as the consumers. So for us, we continue to invest in all of these parang tinatawag nilang fraud management system para ma-detect yung mga maliliit na bagay na yan tapos pwedeng i-block bago pa man siya mangyari. But on the other hand, from the consumer side, ang importante sa amin are we always keep giving a few reminders. Number one, lagi namin sinasabi, huwag mong i-share ang OTP, right? I think typically may makukuha, may tatawag, may mag-i-email, ganyan. Pero number one, huwag mong i-share ang OTP. Kahit masabihin yung ng tumatawag or nag-reach out na taga-BPI sila. Number two, we always say that don't click on links, right? Don't click on links. Kapag may link, kahit ano pang sinabi nila, minsan ang mga motos ngayon, sasabihin nila, uy, may mga rewards ka na points na mag-expire. May link, tapos tignan mo dun para hindi daw mag-expire. Yung mga ganun, kapag may link, automatic, huwag ka na mag-click kasi alam mo nang scam yan. And of course, finally, we always want to say na always look at the official channels of the bank. So whether kung yung mga gagamitin mo, wag masyadong tignan yung mga kung saan-saan, dapat sa app, for example, yun yung mga official engagement, official website ng banko. Doon kayo kumuha ng updated na information. So yung tatlo, OTP, huwag mo i-share, huwag ka mag-click ng links, tapos follow and just make sure that you're following the official channels ng banko.
0: Habang nagsasalita ka, Fitz, pinag-uusapan namin ni Josel na kung gaano kabilis, kasi ang aim naman natin is pabilisin natin yung digital transaction, seamless, ano po. Pero pag nagkamali po kayo, hindi siya ganun kabilis ma-reverse. Halimbawa, aksidente, may nagkamali ka, di ba, Josel? Nagkamali, mahirap siyang ibalik kung maibabalik man.
3: Yeah, usually kasi tatlo sila, di ba? So, yung banko mo, yung pinapadala mo ng pera, tapos nandiyan pa yung InstaPay or CompesoNet. Usually, yung nangyayari dyan, kapag na-delay, naiiwan siya sa InstaPay. Meron kayatang 3 banking days bago maibalik. Although, minsan naman mabilis. Hindi ba, kapag nagkano ng transaction, kung may delay. Pero, yun nga, may mga ganun. Pati sa ATM, di ba, kapag walang lumabas na pera, kung kailangan mo na.
0: It takes
3: may X number of banking days ka pa rin bago mo siya makuha. Ganun din siya sa pagpapadala sa digital.
0: Pero wait lang. Halimbawa, nagkamali ako. Nangyari sa akin ito at saka thank you sa BDO kay Honey. Tinulungan ako, Honey Reyes. May pinadala ako sa BDO, mali ang isang number ko, katangahan. Ako may kasalanan, diba? So, nireport ko sa kanya, nabalik naman sa akin after a few hours. Pero paano kung ang pinagdepositan mo, pinaglipatan mo, Josel, ay kinuha niya ang pera at ginastos niya ngayon, thinking na para sa kanya yun, may babalik pa ba yun? O hindi mo siya mapipilit na ibalik?
3: Kung let's say mistake yan, ako dapat banko yung tawagan natin. Usually kasi ang ginagawa namin kapag may nagkamali or ang pinapatawagan namin yung mga banko o e-wallet para ma-reverse. Ngayon pag withdraw, ibang usapan na yun. Hindi ko na alam kung nangyayari. Meron din kasi mga instances na yung mga scammers kakamadali, tinatransfer nila kung kani-kaninong number. Kaya may mga incidente tayo.
0: Nabigla ka na lang may dagdag na pera.
3: Na may 30,000 ka, may 15,000 ka. So, ibig sabihin, gusto na nilang i-dispatch, tapos tatawagan nila yung taong yun. Yung nagkamali po, padala nyo po, pero ibang number yung binibigay.
0: Pwede rin ganun.
3: Mga modus ng mga scammer.
0: I wonder, Fitz, anong patakaran sa BPI? Pag nagkamali ka, at halimbawa winidraw at ginastos ng recipient, paano yun? May babalik pa ba sa akin yun ay nagkamali nga ako?
2: You know, bank to bank talaga yan. Kailangan talagang i-report. Tapos we look at it on a case-to-case basis to the extent na anong kaya namin gawin para matulungan yung client. We will do that. But in the end, I guess it also needs to really work with all parties. Hindi lang yung banko kung saan siya napunta yung pera. But even the account holder na kailangan natin ng makausap din yung account holder na yun para mabalik.
0: Fitz, how do you, paano nyo tinutulungan yung mga kliyente nyo na hindi pa ganun kateki? Sa, like, for instance, sa BPI, di ba marami kayong depositors, ano po, ilang porsyento nyan ang nag-shift na sa digital? O ilang porsyento yung talagang gusto pa rin pumunta ng banko, pumila, gusto nila face-to-face, may nakikita silang, may taong ganun, di ba, Josel? May ganun talaga na kahit ano, gusto niya, hawak niya ang pera, Fitz.
2: Yeah, so we have around mga 9 million out of mga 15 billion of our clients that are already in the digital side. Very understandable yung sinasabing may apprehensions to be able to go into digital. So madami kaming ginagawa, ine-educate namin yung mga client on how they should be able to use the app. For example, itong concern na ni sinasabi na nagkakamali yung pagpapadala ng transfer. Kaya inintroduce namin na pwedeng via QR. Minsan better yun na may pa-generate mo na lang yung QR, gamitin mo yung QR to be able to transfer para wala ng manual encoding na magkakamali. Ginagawa din namin na ini-improve din namin yung experience sa app by introducing yung tinatawag namin na favorites. So yung favorites, kapag one time mo nang ginawa, hindi mo na kailangan pa ulit-ulit pang i-encode. Pwede mo nang i-save para mas mabilis. So little things like this, as we move to digital, we're also making sure that the experience ng client dun sa app ay napakabilis para matulungan din yung mga hindi masyadong tech-savvy at kailangan lang na gusto lang nila na makapag-transfer quickly or makabayad ng bill quickly, tinutulungan namin through that.
0: Ayan, Fitz, maganda yan. Ha? One of these days, imbitahin ka namin ulit. I-focus natin yung topic sa, alam mo yun, pagtuturo sa mga hindi masyadong techie. Kasi yung audience ko, Fitz, marami pang hindi ganyan eh. Ano po? So, Giselle, sabi mo, paano may effort naman yung Scamwas eh? Na sa mga ganyan na, I understand kayo nina Art, eh nag-ano kayo, nagsiseminar kayo sa mga matatanda, teacher.
3: Oo, sunod-sunod. Pero ipo-formalize na namin. Di ba 2023 nung nagsimula kami unang mag-guest dito? Tatlong taon na namin ginagawa. Yung pinopromote namin, ganun pa rin, yung National Anti-Scam Hotline 1326, di ba? Pag pumunta ka sa barangay, pag pumunta ka sa public school, pag pumunta ka sa mga retirees, hindi nila alam kung ano yung 1326.
0: So
3: in other words, sobrang kahit na araw-araw ako nasa news sa iba't ibang mga channel at mga shows, hindi pa rin effective yung campaign. Kaya ngayong Agosto, sa August 19, sisimulan na namin yung tinatawag na Scamwatch Pilipinas on the go. So ang gagawin namin doon, magkakaroon kami ng parang event, papaliwanag ng CICC, PNPACG, mga government, DTI, kung paano hindi ma-scam. Yung summit na to, ang mga bisita mo, hindi mga executive. Okay? Hindi executive, kung hindi puro mga victims at mga tao. And then may mga booth. Sa mga booth na yon nandun din si CICC, si PNP. So yung mga reklamo nila, pwede nilang idulog. At the same time, nagre-recruit tayo ng mga volunteer watcher. So susuyurin na namin yan. Magsisimula kami sa Paranaque ngayong Agosto, sa Angeles City sa September, sa October nasa Cebu kami, tapos November nasa Quezon City. Hinuli namin yung Quezon City kasi malawak, then 12 scams of Christmas, nandiyan next year yung iba pang cities. So tuloy-tuloy ngayon, on ground na talaga kami, pero kailangan na namin ng tulong at nakikipag-partner din kami ngayon sa ASEAN Foundation. Kung saan may module na sila ng anti-scam, i-adapt na lang namin. And then lahat ng paraphernalia, si Art may libro ngayon, paano protektahan ng mga bata. Diba?
0: Author na rin yung lolo natin.
3: Author na rin yung lolo natin. So, pati si NBI sasali na sa amin. So, si NBI sasali na sa amin. Diba? So, medyo ngayon, mabilis yung pagpunta namin. Diretso na. Kasi yung natutunan namin, alam mo kung ano, kahit na paulit-ulit ako dito magsabi ng yung apat na attitude, yung 10 scam, 1326, hindi siya tumatama eh. Ngayon, malalaman ng mga viewers mo, bukas nakalimutan na. Yeah. Pero, nung pumunta kami ng Batangas, may brochure lang kami. Tinuro ko. Hanggang ngayon, volunteer watcher namin yon. Alam niya. Iba pa rin yung face-to-face na papel. Low-tech. So, yung panlaban sa high-tech na scam, low-tech ang gagawin
0: natin. Pero babalik ka dito before, when did you say the launching is? August?
3: August 19.
0: Bago mag-August 19, mag-guess ka muna dito. Yes, kahit nalo ni Art, pilitin mo, kahit taga-South siya, papuntayin natin dito.
3: Pipilitin natin. Sasabihin ko sa kanya,
0: sabi mo, nagtatampo na ako.
3: Art, nagtatampo na.
0: Punta ka dito, Art, sa studio.
3: Dahil author ka na, hindi ka na ma-reach.
0: Never, kaibigan natin yan si Art. Ano po? Fitz, babalikan ka pa namin, magko-commercial lamang po ako. Pag-usapan natin yung binanggit ko po sa kanya kanina na hindi ko mawari pa paano gagawin yun, na pwede na raw mag-withdraw sa mga cashier sa supermarkets. Pwede mag-deposit at pwedeng mag-withdraw. So, ibig sabihin, magiging teller na. Hindi kayo magagalit yung mga cashier. Sabi niya, dagdagan nyo pa kami ng trabaho. I-explain po ni Fitz sa pagbabalik ng Wise Consumer. Wait lang. It's already 11:30.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
12: No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
15: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
16: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
16: Surprise!
8: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
16: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan!
12: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund Solid Kabay!
5: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
0: Magandang umaga na ipag-chikam family. Magandang umaga, Paolo Baldwin ng Vera Catanduanes at Grayson Mateo. Magandang umaga po sa inyo. Isingit muna natin, padani natin si Kelly. Go Kelly!
18: Alvin, kasabay ng pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng Philippine-American Friendship Day, nagkasanang kilos protesta ang mga progresibong grupo sa kabaan ng Calo Avenue westbound sa Maynila. Ayon kay Mong Palatino, Bayan Secretary General, ito ay bilang pakikibaka para sa tunay na kalayaan. Panawagang huwag nang palawakin pa ang U.S. base sa Pilipinas at pagkontrol sa bansa. Anila, pinakalagkad lang ng Estados Unidos sa Pilipinas para maging pambala sa gerang agresyon. Samantala, sa mga oras na ito, nanatili namang maayos ang protesta sa Manila at nakabarikada naman ang puwersa ng PNP para hindi makalapit ang mga rallyista sa US Embassy. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola. Kaya Cordero, DZMM.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
0: Balik po tayo sa ating diskusyon, pero bago natin ituloy, bati muna natin si Chiang Ami. Chiang Ami, getting ready for showtime. Kasama siyempre ang nag-iisang si Ma'am Rosita Kulapo. Wow, Rosits! Alagaan mo ha, pagandahin mo si Chiang Ami dyan sa showtime mamaya. And incidentally, si Art Samaniego Jr. nakamonitor din pala. So Art, hindi ka na kailangan kumbinsin ha. Narinig mo na kasi kukumbinsin ka pa dapat ni Giselle na pumunta rito sa August. Basta August. Sabi ni Giselle Art, St. Luke's Wellness Center, BGC, is watching your program. At ano, anong ginagawa niya dun sa St. Luke's Wellness Center? Talaga nga naman, nagre-relak-relak.
3: Yung edad nga, ano?
0: Art, dahil daw sa edad mo, kaya ka nandyan sa Wellness Center. Ha? But thank you, maraming salamat Art Samaniego. Sherry Antores, natawagan kita later. Balikan natin si Fitz. Excited actually ako. Anong tawag niyo sa programang yun, Fitz? Si Fitzgerald Chipo, ang head of consumer platforms ng Bank of the Philippine Islands. And of course, si Giselle de Guzman is also with here. He is the co-founder of ScamWatch Philippines. Fitz, tell us something more about the program, yung sa supermarket.
2: Yeah, so meron kaming isang special na feature sa app, tinatawag naming pre-stage deposit or partner store deposit at saka withdrawal na feature. Basically, ang ginagawa niya is kahit sa supermarket ng Robinson Supermarket at the marketplace, pwede kayong maka-deposit at saka withdraw gamit ng app. So ang gagawin mo, sa app pa lang, i-prepare mo na sasabihin mo, uy, magde-deposit ako ng 500 pesos. At tapos ang gagawin doon is mag-generate siya ng isang barcode at idadala mo lang yun sa isang counter sa supermarket, isa-scan niya at makikredit yan sa account mo. So isa yan sa mga ginagawa namin. And ngayon, we have more than 7,000 na partner doors. 1,400 of those are actually enabled to have deposit and withdrawal facilities. So napakabilis na. Hindi mo na kailangan na magpunta pa kung saan-saan. Kahit na nag-grocery ka, pwede kayong mag-deposit at withdraw gamit ng BPI app.
0: Fits, linawin natin yung mga partner supermarkets ninyo. Kasi baka may pupuntang supermarket. Pag Sabado kasi, supermarket day yan. Ano po? Hindi po ito lahat ng supermarkets. Robinson supermarkets and marketplace lang.
2: At saka Easy Mart kasama na rin.
0: Easy Mart.
2: So typically, yung mga Robinsons na retail na mga group, madami sa mga stores, yung mga detalye, actually, nakalista naman. But yes, yan yung mga meron namin ngayon. Yung mga Robinson Supermarket, The Marketplace, at saka Robinson's Easy Mart.
0: Pero may kinakausap pa kayong iba kasi marami din. Even convenience store, pwede siguro maging partner dyan.
2: Yes, kasama na rin doon. Even outside of Metro Manila, for example, may partnership din with Prince Retail, yung mga grocery sa Cebu, malaking company sila doon. Pwede din doon. So we have a number of partners that we work with to enable na kahit saan kayo, ang lagi namin sinasabi, may BPI dito.
0: Ayan, very good. Is that good, Giselle?
3: Yeah, actually,
0: okay ba yan?
3: Actually matagal nang nasa DNA ng Ayala yan eh. So nung 10 years ago, more than 10 years ago, ganyan na yung plano ng GCash at BPI kasi may bangko ka eh. So paano ka makakapunta sa mga unbank? Gagamitin mo yung sari-sari store.
0: Yeah.
3: So pinagpatuloy yun ni GCash. Alam ko may cash in cash out ka na sa mga sari-sari store. And then si bangko may ginagawa din sa mga rural areas. At ngayon nga itong si BPI with their partnership with Robinsons, 'di ba, with the Gokongwei Group. So they now have access to

0: So ganun kabilis. Mm-hmm. Eh ngayon bumibilis pa yung e-commerce mo, di ba? Mm-hmm. Parang ang galing nga eh.
1: Pero hindi pa tayo malayo pa tayo sa mala ano fit sa mala Japan or mala Hong Kong na actually wala nang yung mga tao parang wala nang cash, puro card na lahat. Ang tinatap na lang ng tap fits ano.
2: Yeah, actually, kung titignan mo yan, there's still room for us to really improve yung digitalization, yung digital adoption. Kaya going back to what we shared, kaya nga namin ginawang free yung InstaPay at saka PesoNet. Kasi isang step yun na para mas ma-encourage pa yung mga tao na wala na silang iisipin na ay ayoko itong gawin kasi may bayad pa, right? So by doing this, we are taking a step closer to improving further yung parang pag-move natin sa isang cashless na country.
1: What about you, Giselle? Kailan tayo aabot sa ganung punto? Na you don't need to bring cash. As long as may karga ka, may load ka, you can actually roam around. Wala nang cash. Card na lang.
0: Karamihan sa urban areas ngayon, halos cashless na eh.
1: So, alaga, ayun Metro Manila.
0: Basta may signal ka ng telco at meron kang smartphone, medyo cashless ka na. Mm-hmm. So, kaya lang kasi pagdating mo, let's say, may mga maliliit pa rin na MSMEs na ayaw talagang tumanggap. Meron pa nga mga mall dyan na hindi sikat, bayad ng parking, hindi pa rin sila tumatanggal ng QR. Eh yung government natin, di ba, pinupush na yung QR PH.
1: Yeah.
0: So meaning kahit hindi ka naka-e-wallet, yung any bank app mo, pwede mo nang gamitin pambayad diretso.
1: Yeah.
0: So yung problema na lang dito, doon sa mga wala pang signal sa mga ibang rural areas, na hopefully yung ginagawa nila ngayon with the ICT, Globe, Smart, and dito, di ba, may mga sharing network na, hopefully ma-expand pa. Yeah. At the same time, kailangan na rin natin, kasi nasa 90 million lang yung may smartphones mo eh. Nasa 118-20 yung population mo at mas marami pa yung device. Marami pa rin kasi gumagamit na yung 2G phone.
1: Meron pa rin.
0: Kaya kailangan niya, kaya hindi matanggal ni DICT yung 2G kasi marami pa rin nakadikit na OTP yan. Last June 25, binigyan na ng deadline ng BSP yung mga banko na tanggalin na yung OTP.
1: Akala ko bawal OTP. Na yung one-time password.
0: Dapat in-app na. So, may mga nakapag-comply, although syempre, hindi naman kasi lahat ng mga banko may mga budget para mabilis ayusin. Kasi digitalization yan eh. Kung wala sa roadmap mo yan, panibagong budget yan. Kaya lang kasi, for consumer protection, talagang pinipilit na sila ng BSP ngayon.
1: Hindi ko ma-imagine na wala sa roadmap mo yung digitalization kung bangko ka. Di ba that's the way to go?
0: Hindi lang kasi nila alam na tatanggalin yung 2G. Meron silang digitalization in terms of transaction, pero yung mga hindi pa nila nakikita na biglaan. Biglaan kasi ito eh. Suddenly, tatanggalin mo yung 2G. For the longest time, akala mo permanent technology na siya.
1: Fitz, buti na banggit ni Giselle yung one-time password. Ano po? Ibig sabihin, mawawala na rin sa BPI yan. I think may mga features pa dyan sa inyo na may nag-issue pa ng password, di ba? Mawawala na rin yan.
2: Actually, ngayon, majority naman ng mga transactions namin ay tinatawag na, may ginagamit na kaming parang tinatawag na mobile key, yung in-app na authentication.
1: Mm-hmm.
2: So, when you transfer, when you pay bills, majority of that has already moved to all of that. Pero yes, the direction is really to move out of that according to related na rin sa mga requirements na binibigay ng
1: kasi if it's pag may malaking purchase sa credit card, now I can't remember if it's BPI or BDO, may nagre-require na OTP, naalala ko eh, na parang antayin mo na dumating yung OTP, input mo siya before the transaction pushes through. Yan bang mawawala, Giselle?
0: Actually, yung ang mawawala, yung OTP na matatanggap mo sa SMS.
1: Yes, SMS nga.
0: SMS. Nga. So, kailangan, mayroon pa rin naman third party, katulad ng sinasabi niya, na pwede ka na mag-in-app. So, yung in-app na yun, hindi mo na kailangan dumaan sa 2G. Yung madalas kasing technology na ginagamit ng scammer, yung 2G, yan yung ginagamit sa pang-hijack ng mga cell site. Kaya meron kang spoofing scam, nagagaya yung telco, banko, rewards, di ba? So, pag natanggal yan, medyo kahit pa paano, pag nakita mong may link galing sa SMS scam na.
1: Pero kailangan, bago mo matanggal yan, wala nang gumagamit ng gadget na 2G.
0: Yon, kaya hindi pa rin matanggal ng DICT yung 2G, kaya inuna na yung mga bangko.
1: Ilan pa ba ang Pilipino na ang cellphone ay 2G pa?
0: Million pa, siguro mamaygit 20 million pa.
1: Dahil mas mura.
0: At the same time, marami rin kasing ayaw mag-transfer ng technology.

0: Bakit?
1: Takot sila. So marami pa rin. At hindi kasi mura. Tatandaan mo, may bayanihan SIM program si DICT. Ang binibigay lang ni DICT SIM card, hindi device. Kahit na may 5G na si Globe, Smart, and dito, all around, kahit napapasok na yung Starlink para doon sa mga walang signal, kung wala kang smartphone, wala pa rin. Kahit na nagdatingan na yung mga murang smartphone, marami pa rin gumagamit.
0: What happens pag tinanggal mo yung 2G, yung mga cellphones, yung million-million na may cellphones na gano'n, wala na silang matatanggap na...
1: Hindi na andar. Kasi walang 3G yon. Parang ano na yun, paperweight.
0: Oo, pambagat na lang ano. So pwede ba ang programa ng gobyerno palitan lahat 'yon ng smartphone o masyadong mahal naman?
1: Masyadong mahal. Yun yung pinupush natin. Although syempre may mga smartphone drive naman diyan, 'di ba? Kasi mayroon namang mga murang mga devices. Pero syempre at the end of the day, hindi pa rin nila hindi kasama sa programa. SIM lang nga yung binibigay kamukha yung bayanihan SIM program ng DICT na lahat gagawing 5G yung connectivity nila. May free load na yon. Eh kung wala ka namang 5G phone, 'di ba?
0: It won't work. Pero hindi ba pwede na lansagin na lang kung sinong parang ipitin kung sinong nakakakuha ng IMC catcher?
1: Ayun. In fairness naman, yan yung ginagawa ng PNPACG ngayon, ng NBI at ng PAO. Kasi ngayon, meron na silang paraan para... Dati kasi, mahal kasi yung device na panghuli ng IMC catcher. Although, every week dati may nahuhuli sila. Nahuli pa nga yung supplier noong 2024, 17 yung nahuli. Pero ngayon, may mga device na, may mga tumutulong din. Globe, nagbigay ng device para mahuli yung mga, para ma-detect yung mga IMC catcher device.
0: Hindi, dun sa source mismo, dapat bawal ang importation, customs dapat ang kumilos. Hindi ba pwede?
1: Hindi nila na-identify at kung i-identify man parts na.
0: Tapos ina-assemble dito. Oh my goodness. Hindi, kaya ako tinanong Fitz kasi nagkaroon ako ng experience dyan. Tinawagan ko agad si Joey Silvestre. Sabi ko, bakit may nanggaling sa BPI na parang nagtatanong about the points or something. Sabi niya, scam yan. Sabi ko, paano pumasok sa cellphone ko at BPI din na nakalagay? Yun pala, ano pala yun, parang pag nasa vicinity.
1: 1 kilometer, 2 kilometers.
0: May radius siya na makakapasok siya sa'yo. Pag ganyan ang problem.
2: Kaya Alvin, I think on that point, kaya binabalik natin dun sa sinasabi naming mga reminders, di ba? Yung reminders na talagang wag kayo mag-click ng kung ano-anong links kahit na galing man yan or akala mo galing ng BPI or any other parang sender. Wag mag-share ng OTP at saka just follow the official channels. Yun lang talagang yung tatlong lagi namin sinasabi. Kasi while everyone moves towards a world na wala na yung mga OTP via 2G, meron pa rin ganito, so we keep reminding our clients of all of these points.
0: Opo, pero minsan kasi parang may effect sa iyo psychologically na hala, napasok na rin yung BPI. Hindi niya napasok ang BPI. Meron lang siyang equipment na malapit sa area mo. And minsan marami yan, malapit ang kondo ko malapit sa MRT. Feeling ko pinipilit din nila yung matataong lugar, Jusel. I don't know kung tama ba yun, yung maraming tao.
1: Anyan, minsan na sa backpack, naglalakad.
0: Gano'n ba kaliit yung IMC catcher? Parang it's a box?
1: Dati, nilalagay yan sa likod ng kotse, tapos umiikot yung kotse. Yung mga nahuhuli ngayon, nasa backpack, maliit lang. So, yung mga device na yan yung mga dinidisplay ni PNPACG kapag may mga na-rage sila. Pero kaya lang kasi walang tigil . As in...
0: What is the point? So kung makakuha ka, makaloko ka ng 1,000, halimbawa lang, kahit may 100 lang na kumagat, panalo ka na kung ikaw nanloloko.
1: Kasi lahat ng mga scam dito, phishing. Ibig sabihin, may link. So pag kinlik mo yung link na yun na yung ano nila, entry point.
0: Entry point pa lang. Entry pag kinlik point, mo, hindi ka pa maloloko.
1: Hindi ka pa maloloko. Mm-hmm. Pero kapag kaya lang, kasi maraming nabibiktima kasi nananakot sila, di ba? So... kahit na anong educate natin sa TV, sa social media na paulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, kami po sa ScamWatch, yung media mileage namin, bilyon. Hindi po kami effective. Wow. Sinasabi ko sa inyo, hindi po kami effective. Kaya pupunta na po kami sa mga tao at ang kailangan natin, kada isang Pilipino maging volunteer.
0: Yeah. Pero that's a lot of legwork. Talaga ang legwork.
1: Sa whole of society approach po yung gagamitin. Madugo siya, pero kasi ang sinasabi namin dito, parang kaya hinihikayat namin yung DICT, CICC, PNPACG, yung existing anti-scam education at awareness campaign mo, hindi effective. So, halimbawa, yung mga banko sasabihin, huwag mong ibibigay yung OTP mo, don't click your OTP. Pero pag nakausap mo yung scammer, halimbawa, call scam, hindi naman nila sasabihin, bigay mo yung OTP mo . O para mapatunayan kung ikaw si Alvin El Chico, di ba, para matuloy yung transaction natin, papadala kita ng verification code na 4 to 6 digit numbers. Pag pinadala mo yun, yun yung OTP. Mm. Diba? At yung sinasabi ko rin na madalas, lahat ng mga kumpanya, pati yung gobyerno, ang ini-invest nila, cybersecurity, system, pinoprotect nila yung system nila. Wala nang pumapasok. I mean, kahit na araw-araw may nag-a-attempt, matibay na yan. Sinong binibiktima?
0: Yung tayo. Individuals, yeah.
1: Tayo. Eh, ang problema, lahat ng kumpanya, lahat. Okay? May mga efforts, may isang press release, may mga content sa social media nila na don't click the link, share your OTP. Araw-araw.
0: Hindi diba? Naman na-absorb.
1: Pero ang dami nilang content doon. 1.3 seconds lang yung attention span. Yeah. So bakit hindi kayo mag-invest? Million of US dollars yung ini-invest nila sa cybersecurity system nila. Ang sinasabi namin, hindi ba kahit hindi kayo sumali sa amin, mag-invest kayo para protektahan yung mga tao nyo ng ganun ding halaga or yung marketing budget nyo, yeah, i-focus nyo pa yung totoong education na hindi lang siya poster sa branch. Yeah. Nagiging spam na nga yung ano eh, kasi sabi ng BSP Memorandum Circular na kailangan mag-educate kayo para hindi ma-scam yung mga clients nyo. Mm-hmm. So araw-araw nakaka-receive ka, di ba? Kung video man yan,
0: DPI
1: man.
0: Meron
1: yan. Up to the point na nagiging spam na.
0: Tsaka hindi na rin, wala nang absorb. Yes, wala rin na-absorb. Yes, what do you think, Fitz, of the suggestion of Jucel? You think it makes sense?
2: Yeah, I think it makes sense. Kasi talagang, well, we really do need to raise awareness of yung mga ganitong scams. And we really need to be able to approach it as a whole. Hindi pwedeng separate lang, di lang pwedeng yung tech na dun sa likod, maayos yung cybersecurity, pero yung mga non-tech, yung mga ginagawa nilang social engineering na mga items. Yan yung isang part din na kailangan natin i-strengthen kasi kailangan din natin maayos yun.
0: Sige, let's accommodate some questions. We have around 12 minutes left. Sabi ni Randy FD, sa Alvin, ask ko lang po yung BPI guest. Ngayon, for sure, yan, dadami po ang traffic sa digital transfer ngayon sa BPI. How do they make sure that security at timely transfer para naman hindi maging negative ang impact sa free transfer nila? Ah, yung expectation ba dyan, Fitz, ay dadami? Baka mag-clog yung system? O hindi naman? Pag digital, walang clog-clog.
2: Yes. So actually, totoo yan. We did expect na dadami yung gagamit. But with that, we also made sure that we are capacitized, ready to make sure that kahit na dumami yung transaction, makakatuloy pa rin siya. And that's something that we're doing.
0: Sabi ni Louis Basco, patanong naman po, free of salamat po at free of charge na yung bank transfer sa BPI. Pwede po bang mag-apply online kahit hindi na pumunta sa BPI branch? At ano pong minimum amount? Can you open an account digitally? Walang physical, face-to-face?
2: Yes, actually, Alvin, meron kaming bagong ginawang enhancement wherein we've actually improved the way clients can open accounts digitally. So, for clients who are interested to open an account, ang gagawin lang nila, download lang nila yung BPI app. Tapos, they go through the process of account opening. The change that we introduced was, alam mo ba ngayon, selfie na lang. Hindi mo kailangan ng physical ID for those who have national ID records. Gagawin lang nila, indicate lang nila yung pangalan, birth date nila, mag-selfie sila, at ganun kabilis makaka-open na sila ng BPI account. So isa yan sa mga bagong ginawa namin kasi alam din namin na gusto namin na i-enhance yung digital adoption para mas madaming mag-open. Pinadali na rin namin yung site na yun.
0: Okay. Sabi ni Randy FD, good AM Sir Alvin. Happy 175th year anniversary to BPI. Matagal nang free ang transfer basta preferred client ka nila. Sana lang wag mag-offline ang BPI pag-araw ng sweldo like what happened last month. Actually, yun ang dapat kong tanong na nakaligtaan kanina. How do you make sure na online? Kasi importante na online. Kasi pag offline, hindi natin magagamit lahat ng pinag-uusapan natin, Fitz.
2: Oh, nga eh. So that's also something that we're making sure that we enhance our systems to make it more robust and so that kahit na anong volume or yung mga volume na expect namin na darating, kayang-kayang i-handle.
0: Sabi naman kaibigan ko si Rico, Alvin, hindi naman ramdam ang CICC, lalo na sa grassroots education. Bakit CICC? Trabaho ba ng CICC yun o DICT dapat, Jusel?
1: Actually, lahat ng sector ng gobyerno dapat itap natin kasi hindi rin nila kakayanin.
0: Yeah, pero pag nag-pinpoint tayo, DICT o CICC?
1: Pareho. So, DICT yung network nila, CICC kasi kasama sa education yung reporting.
0: Ah, okay. So, dapat CICC.
1: CICC.
0: So, ano suggestion? Hindi pwede tama, mag-partner ang CIC. As a matter of fact, partner nyo naman yung CICC.
1: Natin
0: yung,
1: partner natin yung CICC. Sina
0: Aboy.
1: Pero, so yung grassroots na sinasabi niya, ngayong Agosto pa lang kami talaga susuyo rin. Magsisimula, one city at a time.
0: Oh, can you imagine po, uubusin nila, iisa-isahin nyo po yun. Hanggang kasi 30. Napatunayan po nila na yung pag-ganito, guestings, hindi siya ganun ka-effective. Yung siguro yung talagang interesado lang, pero yung ordinaryo, hindi mo nare-reach eh. Na yun ang target mo actually.
1: Sila, lalo na yung mga matatanda. Kasi ang ayaw natin, alimbawa, na-scam or narinig nila na yung IMSI catcher na bangko ang nakakatanggap, ayaw na nilang gumamit ng digital banking, ayaw na nilang gumamit ng e-wallet. Ayaw natin yun.
0: Tama. Sabi naman ni si Thea. Thea, thank you. Si Thea Alberto nagbigay sa akin ng mga ano. Thank you, maraming salamat sa sinend mo. Sabi ni Lynn Vergara, kailan po ang effectivity niyang free convenience fee na yan? Kasi itong week na ito, nag-transfer po ako to e-wallet. May fee pa rin po eh. Kailan ba nag-start yan, Fitz?
2: July 1. So actually, nung July 1 pa lang, effective na yung free IBFT or transfers via InstaPay at saka PesoNet. And that's for all our clients.
0: Lynn, kasi BPI pa lang pinag-usapan natin. Baka naman ibang bangko yan. Kaya may fee pa po yung ibang bangko except for BPI and yung Gumaya RCBC. Okay. So baka ganun yun. Ano? Si Teresita, Sir Alvin, ask ko lang po, ano po kayang pwede kong gawin kung bumili kami ng electric fan tapos, naku, related sa scam. Ikaw sumagot, Jocelyn. Electric fan tapos after 3 months po hindi na gumagana ngayon nung binalik po sa amin. Ang sabi, 1 month warranty lang daw po. Maari po bang, hindi ko masagot. DTI to, ano?
1: DTI. Kasi hindi yan scam. So defective product. Sa scam kasi, sa online selling, dalawa yan. Kapag na-receive mo yung produkto pero mali, tapos naka-register sila sa DTI, may negosyo, DTI. Pero kapag wala talagang dumating, scam po yan.
0: Okay. Sabi naman ni Tina, wala rin kasing nasasampulan sa mga scammer. Wala kang makita sa news na nakukulong o di kaya na ibabalik ang pera ng mga na-scam. Magkaibang usapin po yun. Ano? Yung pagbabalik ng pera, magkaiba sa pagkakakulong. Pero bakit nga ba walang ganun? Ano? Hindi na...
1: Meron ba yung... every week, di ba? Kapag dati, noong 2024, malalaking scam hubs. Ito yung mga scam hubs. Recently lang, may nahuli Makati. Condo na yung ginagamit. Meron pa nga sa Angeles, parang apartment. So, hindi na sila sa mga malalaking, hindi na sila 3-story buildings. Kasi wala nang pogo, bawal na rin yung scam hubs. So, may mga nahuhuli lagi. Ang problema lang, para mas marami pa po silang mahuli, kailangan nyo pong mag-report sa National Anti-Scam Hotline. Ito po yung 1326. Huwag po kayong mahihiya. Mag-report po tayo kasi kailangan nila dyan yung numero, yung bank account kung saan mo pinadala yung pera mo, yung na-scam sa'yo, yung email address, URL.
0: So, kailangan talaga? Kung magaprosigihin mo?
1: Oo, kailangan. May mga nahuhuli kasi yung mga scammer hindi naman yan individual eh. Yung mga individual, mas madaling mahuli. Eh, yung mga organized crime, kaya po kapag let's say may nag-report kayo, bulto-bulto yung huli nila.
0: Hindi, siguro ang tinutukoy niya, Jocelyn, isang nahuhuli yung mga call center. Pero yung ulo, yung pinaka-financier at pinaka-pinuno, eh hindi, siyempre wala naman siya dun.
1: Yung mga pinuno, karamihan, mga foreign national. So yung recently, hindi na lang sila Chinese. So may mga Malaysian, Koreans. So,
0: bakit sila nandito? Ibig sabihin, vulnerable ang Pilipino kumpara sa mga citizen nila doon. Kaya nandito sila sa Pilipinas.
1: Ito yung tinatawag naming mga cells, mga latak ng mga scam hubs na mga nagpapanggap na pogo dati.
0: Oh my goodness, Jesus Maria Joseph. Sabi ni RB, hindi ba pwedeng naka-float muna for a period of 5 to 10 minutes sa mga online money transfer? Fits sa iyo ito ha. Hindi daw ba pwede na naka-float muna for 5 to 10 minutes sa mga online money transfer after the bank send them a confirmation message, either email or SMS? Parang kumbaga, just in case lang na nagkamali yung user, mahabol man, may limit na 5 to 10 minutes or instantaneously nandun yun sa recipient.
2: Well, right now, yung rules kasi is dapat instant. But that's definitely something that we can consider. Maybe in the future, pwedeng pag-isipan as another way of protecting clients.
0: What do you think, Jocelyn?
1: Yeah, actually...
0: Or may threshold. Pag medyo 50,000 na todo, 5 to 10 minutes. Pero pag 1,000 lang, instant.
1: Pagdating kasi doon, mamadali namang sabihan ng BSP yung mga banko. Ang problema yung pagre-report. So, kaya kailangan, upon discovery, tumawag kayo kagad sa banko nyo. Kasi...
0: Agad-agad.
1: Kasi, di ba, kahit na, pag hindi kayo tumatawag, normal transaction yan.
0: Ang presumption, walang problema.
1: Wala. So, kailangan tumawag ka, sabi mo, na-scam ako, pinadala ko sa account number na to sa ganitong banko. And then, with the AFASA law, yung banko mo, pwede nila, kailangan nilang tawagan yung isang banko para i-freeze yung account na yun for 24 hours.
0: But most of the time, it's already too late.
1: Yun nga lang, kung isang oras lang, 30 minutes lang, lalo na kung 5,000 yan, 20,000 yung nawala sa'yo, na-disperse na yun.
0: Na-disperse na, ano po? Paano pa mag-get in touch fits sa inyo sa BPI pag halimbawa nagkamali o talagang malinaw na scam, how soon can you address the concern of your client?
2: Yeah, immediately, siguro ang advice namin sa client is to contact our contact center. We have 24/7 naman yun to be able to reach out. Or kung meron silang direct na contact sa branch, pwede din nila gawin yun to be able to report all of this. So immediately upon receipt, sa AFASA law naman, mayroong mga requirements as to how soon all of these had to be reported to the counterparty bank. Ginagawa na naman kaagad lahat yun.
0: Okay, feasible natin kasi alas 12 na. Sabi ni Belle, why do banks charge fees when you withdraw from any branch outside of the bank or you open the account? Isn't the bank record centralized? Actually, ibang usapin ito. Ang BPI ba may ganito? Like pag nag-withdraw ka sa branch outside the bank na inopen mo, may bayad ba sa BPI?
2: Sa BPI kasi bank anywhere. So, I guess...
0: Hindi BPI itong tinutukoy niya.
2: Yeah.
0: O baka BDO o kung ano mang banko or whatever, kung ano man yung BDO ba yan? Hindi mga kaibigan natin yung mga taga-BDO, diba? May paliwanag naman yan, may explanation yan kung bakit ganun. Pero tama si Bella, no? Kung nasa centralized yung records ko, bakit ako kailangan magbayad pag nag-withdraw ako sa ibang branch?
1: Sandaan din yan, ha?
0: Sandaan piso ba? Okay. Siguro dahil hindi. Digital din kasi yung record nun . Maybe dapat kasali yun sa advocacy ninyo as consumer group.
1: Well, sa iba na, bibigyan na namin sa iba yun. Hindi kasi scam yun .
0: Hi sa mga friendship natin sa video, mga kaibigan natin ng mga yan. Anyway, Fitz, we come to an end. Tapos na yung show natin, 12:01 na. Ano ang mensahe na lang ng BPI sa ating mga viewers and listeners? Ulitin natin ito, ha, pag meron kayong feature na makakabenepisyo sa mga consumer, feel free to contact us. Wala namang bayad . Pag ang mga guests, importante may public information tayong ma-achieve. Okay? Go, Fitz!
2: Sige, so to everyone here, I guess ang final message lang namin is yes, free na ang IBFT at saka yung sa BPI. Encourage namin kayo to open an account. Napakabilis. Just download the app, download and open. And finally, kung kailangan nyo mag-deposit, mag-cash into it, pwede kahit na sa mga grocery, pwede kayong makapag-deposit kahit na wala sa actual bank na branch.
0: So, subukan ko yan sa, basta Robinsons or Marketplace, ha. Minsan-minsan napupunta ako sa Marketplace . Although medyo premium yung, medyo mahal, pero mga imported na mga items, paminsan-minsan. Subukan ko yan, Fitz, ha, kung gumagana, ha.
2: Sige.
0: Okay, thank you. Extend my regards to Joey, okay? Maraming salamat si Fitz Gerald Chi, ang head po of Consumer Platforms, Bank of the Philippine Islands or BPI. You have the last word, Giselle.
1: Yeah, hindi pa rin nagbabago yung message namin for the last 3 years. Meron po tayong apat na attitude. Pag ginawa nyo po ito, hindi na kayo ma-scam. Magdamot, huwag po tayong mag-share ng personal information, magduda. Kapag yung nakikita nyo online o yung ino-offer sa inyo, too good to be true, mang-snab pag hindi nyo po kakilala kahit saang messaging. Kahit na tinatakot kayo, kahit inooperan kayo ng pera at kinasabing maganda kayo, isnabin na po natin. At yung pinaka-importante, magsumbong po tayo sa 1326, yun po yung National Anti-Scam Hotline natin. Ayun.
0: Elasahan nyo si Giselle and the rest of the gang, pupunta po sa inyong lugar mismo. Magbabayan to bayan, city to city po sila soon. Tama?
1: Yes, magkakaroon po tayo ng announcement. Magsisimula po tayo sa City of Paranaque ngayong Agosto.
0: Maraming salamat si Giselle de Guzman, ang co-founder ng Scam Watch Philippines. Si Alvin Olchico po ito hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Happy Saturday! Ang pinakamagaling po sa amin na si Ariel Rojas is already here. Mag-ingit ka sa scam, ha? Huwag kang magpa-scam, ha? Sa love, pwede raw. Pero sa mga walang gano'n. Buhay na buhay. Thank you. Susunod na po ang Ligtas Dapat kasama si Ariel Rojas. Bye.

Ligtas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:04 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, naniniwala ang ilang political analyst na maayos at mapayapang matatapos ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni UST Department of Political Science Chairperson Dennis Coronacion na makakapaglabas ng hatol ang mga senator judge sa dulo ng paglilitis at hindi ito hahantong sa malaking protesta o gulo. Gayon ni Coronacion, dapat obserbahan ng publiko ang layunin ng impeachment trial kung pananatilihing mekanismo sa pananagutan o gagamitin lang sa paghanda sa 2028. Elections.
4: We are not expecting na magkakaroon ng political upheaval o public protest na grabe yung magnitude to the point na magkakaroon ng kaguluhan. We do expect that this is going to reach its conclusion peacefully. Itong mga political elites na involved na to, no, they're still playing their game at least within the rules.
3: Samantala, tiniyak naman ng kampo ng Vice Presidente na hindi ito magiging cause of delay sa impeachment trial, pero nilinaw sa DZMM ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita at legal counsel ng Vice Presidente, na may mga pagkakataong kailangan nilang magmosyon para protektahan ang kanyang kliyente. Tinutulan din ng depensa ang hirit na House Prosecution Team na isang House Prosecutor at Private Prosecutor ang magtatanong sa testigo sa impeachment trial. Gayon ni Poa, mas nais nilang House Public Prosecutor ang mag-examine para maiwasan ang kalituhan. Nanindigan naman si Poa na sa executive session dapat buksan ang BIR box na naglalaman ng mga dokumento ng Vice Presidente para maiwasang may madamay na individual na wala namang kaugnayan sa impeachment trial.
5: Wala kaming problema. We are not averse na buksan yung box para markahan, subject to the condition that one in an executive session. Bakit? Kasi hindi ba kung naalala nyo nung panahon pa lang ng Committee on Justice, kahit mismo ang BIR Commissioner ang nagsabi na they are bound by the tax code na sinasabi doon. There are disclosure restrictions at magagawa lang to in an executive session.
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: DZMM Balita Ngayon!
7: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Libyo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

0: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalimutan dito Ariel mag-on ng mic. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. It's Saturday, July 4, 2026. Tayo po ay nasa second half na tayo ng 2026. Grabe ang bilis, no? Second sem na kaagad. Ayan po, kumusta po ang weather sa inyong lugar? Mainit ba? Ayan po, ngayong araw ng Sabado, pag-uusapan po natin ang pagdiriwang o pag-observe ng National Disaster Resilience Month ngayon pong buwan ng Hulyo. So noong naisabatas po yung Republic Act 10-121 ay kasama po doon sa kanilang sinabi, no, na every July ipag-observe po yung National Disaster Resilience Month. So ngayon pong araw ng Sabado ay pag-uusapan po natin, no, ang ating mga topics ay related sa disasters, of course, as usual, dahil ligtas dapat ang ating programa. Pero may ibibida sa atin si Dr. Mahar Lagmay, yung kanilang mga science-based disaster prevention technology sa UP NOAA at UPRI. Na talagang life-saving, no? At kung nakikinig po siguro mga LGUs, baka pwede kayong makipag-ugnayan sa kanila para pa rin yung magamit sa inyong mga LGUs o itong mga technologies na ibibida mamaya ni Dr. Lagmay. Mag-update din po tayo sa naging epekto ng malakas na lindol noong isang buwan dyan sa Southern Mindanao. Kumusta na po kaya yung ating mga kababayan at kumusta ang rehabilitation ng mga nabiktima ng magnitude 7.8 na lindol doon po sa Gensan, Davao Occidental at sa Sarangani. And para po sa ating alerto sa El Nino, naku, meron pong fish kill dyan sa Isabela at sa Ifugao. At patuloy din po ang pagbabapa ng tubig sa mga dams natin. So makakausap po natin ang provincial agriculturist ng probinsya ng Isabela. Ayan po, kung meron po kayong mga katanungan o gustong isali sa ating talakayan ngayong hapon, wag na wag po kayong mahihiyang mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. At pwede rin po kayong mag-comment sa ating live stream dahil naka-live stream po tayo sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang at DZMM Teleradio. Ayan, meron tayong viewers. Wait lang, hanapin ko itong, ito marami nang nag-chat sa YouTube. Hello po. Hello kay Terence Marion Santos. Hello kay Vanji Belga, kay Banong X2Y, si Grace Pedregosa. Hello po, magandang hapon. Lunch na raw po. Mauna na po kayo, mamaya pa ako. Si Amazing Spider-Man, si Josh Kyle Edipo. Edip, ayan. Hello po sa inyo. At si Tita Nono Damian, sino pang nandito? Si Tita Maria Dulce Orate, ayan po, hello po sa inyo. Salamat sa inyong pagtutok. At nabanggit na po sa ating comment section, no, yung binabantayang bagyo. Ayan, mag-weather update na po tayo. Sa ngayon po, ang Pilipinas ay nasa tinatawag na monsoon break. Ibig sabihin ay hindi umaabot sa atin ang habagat kasi po yan po ay hinila. Tinangay nung nagdaang bagyong Henry nung naglandfall siya dyan sa may southern China. Kaya mainat po at maalinsangan sa malaking bahagi ngayon ng Pilipinas. Of course, dito sa Metro Manila, medyo makunimli. May chance po yan ng thunderstorm. At yun nga po, meron din po mga posibleng thunderstorm sa ilang pang lugar, lalo po sa northern at central Luzon. Ngayon din po sa may Mimaropa, sa Panay, Negros, Samar, at maging sa Mindanao. So ngayon pong weekend, mainat, maalinsangan, may thunderstorm sa hapon. Parehas din po dyan dito sa atin sa Metro Manila. And posibleng ganun pong weather ang ating aasahan hanggang sa Martes. Mainit, maalinsangan, may thunderstorm sa hapon. Kaya just always be ready with your umbrellas. And sa labas po ng ating bansa, napakalayo pa, no, meron tayong binomonitor na super typhoon. Ito ay may international name na Bavi. Hindi po Bobby. Bavi. Ayan po, ang super bagyo po ay meron na ngayon lakas ng hangin na 205 kilometers per hour. At yung pagbugso ng hangin umaabot ng 250 kilometers per hour. Mahigit 2,900 kilometers ang layo pa ng bagyo mula dito sa Pilipinas. At yan po ay dadaan muna doon sa may Northern Mariana Islands sa Lunes, July 6. Kung meron kayong mga kamag-anak dyan sa Guam, sa Saipan at ibang bahagi pa ng Northern Mariana Islands, ayan po, mananalasa po doon ang super typhoon sa Lunes, July 6. Posible pong pumasok ng PAR ang bagyo sa Miyerkules, July 8. Tatawagin po itong Bagyong Inday. Pagpasok po ng part ito, super typhoon pa ito. So, super Inday. Sa ngayon po ay hindi nakikita ang tatama sa lupa ang bagyo. Ito po ay lalapit sa may Batanes. Sabi ng Pag-asa, pwedeng magtaas doon ng wind signal number 4 kasi medyo malapit. Talagang mahahagupit po yung Batanes. But papunta po ito sa Taiwan. Ang kanyang landfall sa Taiwan ay posibleng Biyernes ng gabi next week or Sabado. Ayan po. So kung wala pong landfall, ano pong aasahan natin? Kung naaalala nyo po yung Super Typhoon Karina noong 2024, yung pumwesto po yung Super Typhoon sa may silangan ng Taiwan, at humila, nagpaulan ng bonggang-bongga yung habagat dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. 3 days po yun, no? So grabe po yung paulan. Ganun din po ang aasahan natin dito sa Super Typhoon Inday pag nasa loob na ng Empire. So mula po Wednesday next week, pagpasok niya po ay hila na po siya agad ng habagat. Magsisimula po yan sa Southern Philippines and then habang papalapit po sa may Taiwan, ay aakit naman po yung paulan. So ang pinakamaulan na nakikita ngayon ay mula Webes hanggang weekend. So yan po, Western Visayas, Mimaropa, Calabar Zone, tayo po sa Metro Manila at Central Luzon. At pagsapit po ng weekend, aakit na rin po yung paulan ng habagat sa Central Luzon at sa Ilocos Region. So yung ating mga pagulan po pwedeng magdulot ng malawakang mga pagbaha at paghuhu ng lupa. So meron pa tayong time, no? Meron pang posibilidad of course na may magbago sa forecast, pero kasi malakas na bagyo ito, no? So pag malalakas ang bagyo, usually ay minimal ang changes sa forecast kasi very stable yung tropical system na yan. So baka yung paghila niya lang sa habagat yung magbabago, but yun, magiging maulan po. Sana makatulong sa pagpapataas ng tubig sa ating mga dams dito sa Luzon, pero yung tayong nasa mga baba po ng mga lowlands, yung ating mga pagbaha and landslides, ayan po ang ating babantayan. Pag nagkataon, no, pwedeng of course may class suspension, work suspension, mahihirapan yung biyahe sa lupa. Ayan, ano pa ba? Syempre mabugso po yung hangin, baka matataas din ang alon sa West Philippine Sea. So baka bawal munang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda. And syempre, yung baha, no? Syempre, kung ang lugar nyo ay talagang bahain, pwedeng magdulot ng banta sa ating kaligtasan. So, makinig po sa ating local disaster officials at laging mag-monitor ng updates sa lagay ng panahon. Kaya tumutok po lagi dito lamang sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30 para sa balitang sigurad kumpirmado ukol sa bagyo. Samantala, narito po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Binatilyo patay matapos matamaan ng kidlat sa Cebu. Nasawi ang 16 taong gulang na binatilyo matapos matamaan ng kidlat sa barangay Daan Dunsod, bayan ng Tuburan. Ayon sa Tuburan Police Station, nasabaybayin ang grade 10 na estudyante kasama ang 14 na taong gulang na kaibigan para mag-picnic ng tamaan ng kidlat. Kagad din nila sa ospital ang dalawa pero dineklarang dead on arrival ang 16 taong gulang habang ligtas ang 14-year-old na kasama nito. Iniimbestigahan na ang insidente. Samantala, nagpaalala po ang pulisya sa mga magulang na mag-monitor palagi sa panahon at iba yung pag-iingat kung pupunta sa tabing dagat. Ayon sa Pag-asa Mactan, nakaranas po ng isolated thunderstorm ang Cebu. Pondo para sa teknolohiya versus bird strike. Hindi po ito rally ng mga ibon, no? Bird strike po tumatama sa mga airplanes. Isusulong po ito sa Senado. Isusulong sa Senado na maglaan ang gobyerno ng pondo para sa teknolohiya para maiwasan ang bird strike na maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga flight. Sabi sa DZMM ni Senate Committee on Public Services Chairperson Rafi Tulfo na umabot na sa 250 ang naitalang insidente ng bird strike ngayong taon pa lamang. Sinita na po ni Dulfo ang kawalan ng aksyon sa rekomendasyong ilipat ang Las Piñas Paranaque Wetland Park na sinasabing 2-3 kilometro lang ang layo sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Una lang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa dati nang iniutos ang pagbabawal sa hazardous activities sa paligid ng paliparan kabilang ang pigeon racing o pagpapalaki ng mga kalapati.
1: Pagdating ng mga budget, yung ating gobyerno, bigyan ng pondo para makabili ng mga teknolohiya o mga gamit na para maiwasan yung pag-sapol ng mga ibon sa mga eroplano. Madalas, ang binibitiyaw nila yung mga ibon by the thousands sa may pandang Senado, malapit sa flight path ng Laiya.
0: Pero paano inilipat yung Las Piñas Paranaque Wetland Park? natural park po yun. But mahigit 100,000,000 piso na ang kabuuang pinsala bunsod ng malawakang fish kill sa Magat Dam sa Isabela at Ifugao. Sabi sa DZMM ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Spokesperson Director Nazario Briguera, nasa 23 million pesos ang naitalang pinsala sa Isabela habang 88 million pesos naman sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Briguera, dahil ito sa patuloy na pag-iral ng El Nino, kaya bumababa ang level ng tubig sa dam.
2: I-connecta pa rin natin ito sa nararanasan nating El Nino sa ngayon. Ang nangyari po kasi dahil sa sobrang init, no, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig, mangangahulugan din ito ng pagbagsak na tinatawag natin ng dissolved oxygen level.
3: Yun.
2: No? Sa tubig, ito po yung form of oxygen na hinihinga ng mga isda.
0: At yun po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Ang oras po natin, 12:19 ng tanghali. Diyan lamang po kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
0: Kapamilya, suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca tuluyan ng sinibak sa serbisyo. Yan ito po ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
11: Ariel, sibak na sa serbisyo si suspended acting office of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nilagdaan ni Ombudsman ni Sis Crispin Boying Rimulya noong Lunes ang utos ng dismissal laban kay Aplasca. Ayon kay Rimulya, nakatakdang ilabas ngayong Linggo ang nasabing desisyon. Matatanda ang isinailalim sa Aplasca sa 6 buwang preventive suspension without pay matapos ang sinasabing pamamaril sa Senado noong May 13. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istreta.
0: At ayan po, magsisimula na ang ating talakayan ukol sa ating theme nga ngayong Sabado, no, ang National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. At isa sa ating pinaka, ano ba, fiercest advocates ng science-based disaster prevention, ang ating suki sa Ligtas Dapat, si Professor Mahar Lagmay. Welcome back sa Ligtas Dapat, Doc Mahar.
3: Hello, good afternoon.
0: Yes, sir. And
3: thank you for inviting.
0: Of course. Our pleasure always, sir. Sir,
3: thank you.
0: Dahil nga ngayon ay National Disaster Resilience Month, sir, baka gusto nyo i-showcase yung mga ginagawang teknolohiya. Alam ko, napaka-busy nyo sa UPRI at sa NOAA Center. Ano na pong mga ginagawa nyo, sir, ngayon para itaguyod ang science-based disaster prevention sa buong Pilipinas? Go ahead, sir.
3: Well, of course, yung mga pinakabago namin, siyempre related to sa mga bagong mga nangyari, no? Katulad nung, for example, galing lang kami sa field work doon sa Sarangani, no? At tinitignan namin yung pinagmulan ng earthquake at kung ano yung mga epekto nito doon sa mga lugar. At base doon sa mga nakita namin, siyempre sumusubok kaming gumawa ng mga policy related na mga documents, no? Para maayos natin or mapaganda natin na kinukuha natin sa mga lessons from actual disasters yung mga gusto nating mangyari para sa Pilipinas. We actually try to investigate what happened there or try to investigate what happened there. Hindi lang ito yung basta pumunta lang, kung hindi nag-fieldwork, inalam ko ano yung mga leksyon, ano yung mga bagong napapag-aralan para maisalin natin doon sa mga policies, mga guidelines sa mga susunod na mga taon, ano? So in the future rather. Yun ang pinaka-importante kasi yun naman talaga ang business namin, ano? Ang business namin dito sa UP Resilience Institute ay pagandahin ang ating Disaster Risk Reduction and Management Program, na hindi lamang nanggagaling sa mga leksyon mula dito sa Pilipinas from actual disasters, kundi ikalap yung mga ano ba yung mga merong kaalaman sa buong mundo na bago at gamitin natin yon para sa ating mga disaster risk reduction efforts and climate change actions.
0: Apo. Doc Mahar,
3: so yun ang pinaka-latest na ginawa namin, yung pag-aaral doon sa Sarangani.
0: Apo. And ito, sir, ay nang ginawa niyo rin before, di ba, sir, noong 2025, noong lindol naman sa may Northern Cebu?
3: Yes, actually, meron. In fact, ang gusto nga sana namin mangyari doon ay halimbawa, kasi ilang beses na tayong nagkaroon ng mga lindol
0: na malalakas,
3: na hindi alam na merong earthquake fault pala doon, no? Na fault. Magbibigay ako ng examples. Yung, for example, yung earthquake sa Bohol noong 2013. Noong earthquake sa Batangas noong 2017. Hindi nakamapa yon. Meron din tayong earthquake doon sa Central Luzon noong 2019. Noong 2019, also later that year, yung makilala Malungon fault, may mga faults doon na hindi na nailagay. At maaari, no? At saka yon nga, yung sinabi mo, yung North Cebu fault, yung North Cebu earthquake na pinagmulan sa isang unidentified or unmapped fault. Ang gusto namin sana mangyari, no? Actually pinag-iisipan namin na mabuti kasi meron sa ibang bansa na ang classification ng faults ay merong suspected, merong probable at saka confirmed. Dito kasi kailangan confirmed muna and it takes a lot of investigations, a lot of work to do that. Paleoseismic trenching, huhukayin mo, alamin mo yung age date. Pero merong mga tinatawag na suspected, no, base doon sa mga ibang ilang ebidensya na alam ng mga geologists o kaya ng mga seismologists. Kumbaga, ini-elevate mo. Kasi dahil masyadong strict yung rules para maging confirmed, hindi naman yun yung hazard. Ang hazard ay yung earthquake fault movement, di ba? So kailangan kahit suspected or probable, may levels ba? Alam na kaagad ng komunidad. So that is one thing that we would like to propose. It is practiced in other countries. Why not here in the Philippines? Apo. Para nare-reflect yung possibility na merong fault doon, although hindi pa confirmed, suspected pa lang or probable, malaman na ng community that they have to prepare for it.
0: para hindi kailang maghintay, sir, ng actual na lindol, no? Bago malaman na, ay, may fault pala.
3: Well, that's one way of saying it. Pero even before the earthquake happens, from that fault na na-identify mo after the fact, no? After the earthquake happened, kung may suspecha ka na naandoon siya, kailangan alam na ng barangay or munisipyo na nandoon siya. Kasi there are ways to suspect the presence of a fault, to find out the presence of the fault in an area. Hindi lang naman ito yung actual confirmation na hinukay mo at nagpa-HD ka. Yun nga. So, we want to propose certain, ano ba to? Certain levels of parang yung pagkasigurado mo doon sa ano, doon sa presence ng active fault na yon, or pwedeng suspected, pwedeng probable, at pwedeng confirmed. So yung confirmed, yun yung highest level na pinagdaanan lahat. Pero ngayon kailangan confirmed bago mo ilagay as active fault. So hindi ngayon nakikita ng munisipyo na meron palang possible fault doon. So that is one thing that we would like to propose na ilagay sa policy natin, para hindi tayo nabubulaga katulad ng mga examples na binigay ko sa iyo noong earthquake noon sa Bohol, sa Cebu, sa Batangas, sa Central Luzon, sa North Cotabato, at maaaring itong huling earthquake na ito.
0: At medyo ano nga sir, no, yung mga sample yung binigay ay medyo nasa densely populated areas. And balik ko lang sir sa pagmamapa, Doc Mahar, kayo po sa UP NOAA, noong NOAA pa siya na wala pa sa UP, no, noong more than a decade ago sir, kayo ay nag-revolutionize nung paggamit ng mapa, nung hazard mapping, at gumawa nga kayo ng mga mapa kada probinsya, no, in terms of leveling ng hazard risk, risk pala para sa iba't ibang hazards. And sir, ang laking tulong nun sa ating mga local government units. Can you talk about paano yung naisip po yun at kung gaano kalaki ang naitulong in terms of pagsasalba ng buhay at sa pagplano ng mga LGUs dahil sa mga mapang inyong nagawa?
3: Okay, so ang tanong ay paano naisip yun or paano nagawa yun?
0: Yes,
3: no? So siguro dalawa. Noong panahon ng 2012, nang may nagsabi na parang inutusan kami na come up with a responsive program for disaster risk reduction.
0: Mm-hmm.
3: Yun yung utos ng Pangulo, si Pinoy, no? Si President Aquino. Come up with a responsive program. Na-relay yun through Secretary Montejo of DOST.
0: Mm-hmm.
3: And you are given 1 month to do it. So,
0: wow.
3: So nag-isip kami. Buti na lang na the decade before or several years before, yun naman ang ginagawa namin talaga na pinag-aaralan namin ang lahat ng mga disasters at saka yung mga lessons. Yung isa sa mga lessons na nakita namin bakit nagkakaroon ng mga disasters katulad nung Ginsa Ugon, disaster nung Undoy, was the lack of high resolution maps.
0: No?
3: The lack of high resolution flood hazard maps, the lack of high resolution landslide hazard maps, at nagbubunga ito mula doon sa pagkawalan natin ng mga high resolution topographic maps.
0: Mm-hmm.
3: So, ang ginawa ay nagpabili ng LIDAR. Malaking investment ito ng gobyerno. Bumili ng LIDAR na complement ito do sa IFSAR na topographic, kumbaga topographic digital data na naglalarawan ng hugis ng kalupaan. Para doon mo patatakbuhin yung mga simulations, paano ba umagos yung baha, no? Paano ba umagos yung tubig? At nagawa natin ito for the entire Philippines. While actually for the landslides, yes, for the storm surges, yes, for the flood hazards, natigil yan. It's about 70 to 75% sinubukan. At itong effort na ito was based on mga pag-aaral, no, na hindi lang basta naman inimbento yun. At ito rin yung ginagamit sa ibang bansa, na we thought na the Filipinos deserved.
0: Yes.
3: So nag-invest ng bilyon ang gobyerno natin para diyan, at yon ang tinawag na NOAA. It is a program composed of 20 sub programs and sub projects. At isa sa mga pinakamalaking accomplishment nito o nagawa nito ay gawa ng flood hazard maps, landslide hazard maps, at saka storm surge hazard maps na high resolution, na yun nga ang sinasabi mo, mas detalyado, barangay level, nakikita mo yung panganib sa barangay, sa baha, sa landslide at kung ano pa, para magamit mo na halimbawa may parating na bagyo na babi, ano ba yung hazard na kasabay nito? Mm-hmm. Baha, di ba? Landslide, di ba? Para alam mo kung yung iyong bahay ay tatamaan ng baha o landslide. At bukod doon, higit sa lahat, no? Which I think is more important, sinasalarawan din ng mga ginawa ng NOAA na hazard maps yung mga lugar na pinakaligtas sa baha. Mm-hmm. Yung mga lugar na pinakaligtas or iwas landslide. Kumbaga, may parating na bagyo, hindi lang na alam mo kung nasaan yung hazard, mas importante, alam mo kung saan ka pupunta.
0: Ayun. And yun po yun ngayon, readily available sa ating lahat. May app po kayo, sir, sa mobile phones. Meron po available sa desktop. Yan po yung ginagamit ngayon ng mga LGUs, di ba, Sir Mahar?
3: Actually, sa UNDP report, ang sabi ng mga LGUs ay around 60% ng LGUs ay gumagamit ng NOAA products, which are the flood hazard maps, and they use it for their planning purposes. Merong mga ilang mga instances na nakikita namin, halimbawa last year or maybe that was in 2024, sa isang araw umaabot ng 2.6 million ang engagements doon sa aming app na tawag ay NOAA, UP NOAA na ang tawag sa kanya, dati Project NOAA ng DOST.
0: Opo. And yun nga, magtagulan naman po ulit, bagyo season po ulit, of course, mga gamit ito. But sir, yun nga, meron tayong El Nino din, no? Meron din po ba kayong malalagay doon? Halimbawa naman para sa ating farmers, ukol naman sa siguro drought. Is that something na naisip nyo rin po, Sir Mahar, that you would potentially add din sa inyong app moving forward or in the near future if kaya po?
3: Yes, actually, galing nga lang ako sa isang field mapping class at may kausap akong groundwater specialist. Mm-hmm. Isa sa mga napag-usapan namin na bakit ba pag dito sa Pilipinas, umuulan ay problema natin yung tubig. Mm-hmm. At kapag tag-init, ay problema din natin yung tubig. Mm-hmm. No? So, parang mahirap isipin na hindi natin na ma-manage ng mabuti. No? So, tinanong ko siya, ano ba ang tingin niya ang pinakamagandang way by which to stop that, no? Stop that kind of reasoning. Kasi hindi logical, di ba, na isang bansa, sobra-sobra ng tubig, pero may panahon
0: kinakapos
3: na utang naman ng tubig. Mm-hmm. Ano bang hindi natin ginagawa? So, sinuggest niya yung aquifer management, aquifer management, na pwede tayong mag-store ng tubig ulan, no? That will seep into the ground, and then i-manage natin yung groundwater natin na mabuti. Mm-mm. Which I think will help alleviate our problems about drought in the future. Apo. Especially kapag mayroong panahon ng El Nino. Mm-mm. Na pinaiigting ang mga epekto dahil sa climate change. Mm-mm. At panahon din ng especially pala panahon ng El Nino.
0: Apo. And Doc Mahar, yung ganitong suggestion po, no, parang matagal nang binibigay sa gobyerno and yet so far we are not seeing any initiative from the national level, kasi ngayon po may mga water impounding facilities na ginagawa sa mga barangay or sa mga bahay-bahay, konti lang naman ang kayang saluhin noon. So kailangan ng malawakang facility that can really collect huge amounts of rainwater na instead na magiging baha ay pwedeng magamit kapag tag-init or tag-tuyot na.
3: Yes, correct. Actually, yung mga yung mga impounding facilities na 'yon na binabanggit mo, meron tayo niyan, no? Pero baka kulang, hindi sapat. Mm-hmm. At yung pinakamalaki talaga yung mga groundwater na sumisipsip, nagsisipsip ng tubig yung lupa tapos pupunta sa groundwater. If we manage that well, yun ang sinasabi nung kausap kong groundwater specialist, mm-hmm, na maaaring mag-resolba or magbigay ng solusyon sa ating problema ng drought.
0: Apo. Sir, kayo po sa UPRI, sa UP NOAA, you have shown that technology can really help sa disaster prevention. Yung AGHA mismo noon, malaki ang tulong. And yet, may challenges pa rin kayo, of course, sa funding and even yung pagbibigay ng gobyerno, no, ng pondo at suporta sa, let's say, sa DOST. Napakita nyo na may gagawin at kayang magligtas ng maraming buhay at kayang magpabago kung paano natin titignan ang disaster risk resilience. baka meron kayong dagdag na mensahe sa Doc Mahar para naman nga mas dumami pa no ang suporta at marami pang inobasyon na pwedeng magawa para talagang medyo mas maging maganda ang ating disaster risk reduction.
3: Totoo na sa tingin ko in my opinion, malaki ang nagagawa ng technology.
0: Mm-hmm.
3: Malaki ang nagagawa ng technology para sa ating disaster risk reduction efforts. In fact, may patunay ako dyan. Tinitingnan ko yung ating datos simula 1986 hanggang mm-hmm. ngayon. Dati ang ating mga namamatay mula sa mga bagyo, no? At saka severe weather hazards from 1986 to 2013 was on the average about 1,250 to mga 1,000

0: property, hindi nagbago. Yung fatalities lang ang nagbago. Mm. Meron kaming paper na sinulat dyan documenting the evidence at tingin ko isang bagay ito na dapat natin pinapatuloy, pinagpapatuloy kasi may ebidensya na nakakatulong ito. At hindi lang yon, ano, ang siyensya, tingin ko, hindi lang pang disaster risk reduction. Pangkalahatan ito. Mm. Kasi kapag ka maganda ang pag-aaral bago tayo mag-invest, nakikita natin kung ano ang desisyon na tama doon sa investment. Itutuloy mo ba o hindi? May basihan ka na scientific, na systematic. Kasi kung hula-hula lang ito, tansya meter, ay wala tayong patutunguan na maganda. So, importante na ginagamit natin ang siyensya as a decision basis for our investments and for all our actions. And it's particularly highly applicable for disaster risk reduction efforts and climate change actions.
1: Very, very well said, Dr. Mahar Lagmay. Sir, thank you all, as always for your time at lahat na sinishare nyo sa amin, sa inyong expertise at sa inyong mga nakikita. At mabuhay po kayo sa UPRI at UP NOAA at patuloy po sana ninyong tulungan ang ating bansa para labanan
0: Ariel,
1: ang...
0: Ariel, yes, sir, go ahead. Ipa-plug. In fact, sa ano nga, ano, yung UPRI at saka yung UP NOAA Center, ay meron akong nakitang 7 bills sa Kongreso at saka 2 bills sa Senado na ang layunin ng mga bills ay elevate into a national level yung UP Resilience Institute and NOAA Center, gawing established at continuously funded para yung science ay palaging nandoon for future generations for all Filipinos.
1: Ayan po, sana po ay ma-enact, sir, no? Both sa, may mean mapumasa yung bill sa Senate at sa Congress para ma-enact at yun nga, mag-benefit ang buong bansa.
0: Yes.
1: Ayan po.
0: Thank you very much, Ariel.
1: Yes, you're welcome always, sir. And happy weekend po. Ingat kayo palagi, Dr. Mahar Lagmay.
0: Thank you.
1: Ayan po si Dr. Lagmay, ang Executive Director ng UP Resilience Institute at UP NOAA Center. Hindi ko nabanggit kanina, no, sana yun nga, sabi niya, di ba, gamitin ang siyensya at mag-investigate muna bago mag-invest, di ba, para hindi nasayang yung bilyong-bilyong piso sa mga naisip lang na flood control projects, di ba? Kung may siyensya, science backing it up, di ba? Hindi masasayang yung investment, makakapagsalba pa ng buhay. Hindi yung magiging dahilan para alam mo yun, makapag-cause or makakaroon ng pagkasawi ng ating mga kababayan dahil nga yun nga, parang nasasayang lang yung bilyong-bilyong piso, hindi naman napag-aralan yung mga ginagawang proyekto. Anyways, mula po sa ginagawang technology-based disaster prevention ng UP NOAA, tayo naman po ay kumuha naman ng update sa naging epekto ng magnitude 7.8 na lindol nitong Hunyo sa Southern Mindanao. Nasa linya po natin telepono si Sir Rombel Catolico, ang pinuno po ng Public Information Office ng General Santos City. Magandang hapon, sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Hello po.
2: Hello, good afternoon, Ariel, and good afternoon sa tagapakinig ng DZMM Radio Patrol.
1: Yes po, mayong hapon, sir.
2: Hello.
1: Apo. Sir, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Gensan? Meron pa po ba tayong mga kababayan na nasa, let's say, evacuation centers? At kumusta po yung rehabilitation efforts? Go ahead, Sir Rombel.
2: Meron pa po tayong mga nasa evacuation center, no, as per Doc Lalin Calon, so our CHO head, presently there are only 14 operational evacuation centers.
1: Mm-hmm.
2: Of course, all affected individuals, both adults and children, have been provided with the following services.
1: Mm-hmm.
2: Kinakandak po ang mga mental health and psychosocial support services.
1: Mm-hmm.
2: And then meron ding nutrition assistance, including the distribution of nutrition commodities and the conduct of nutrition counseling and lecturing.
1: Mm-hmm.
2: And then meron ding water, sanitation, and hygiene wash services, including the provision of jerry cans for water storage. Mm-hmm. Meron ding aqua tubs for water storage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:01 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilyang nagkasundo ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi nabuksan ang silyadong box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records sa pangalawang pangulo at mister ni si Attorney Manasseh Escarpio. Sinabi sa DZMM ni Senator Panfilo Lacson na sa ilalim ng konstitusyon, pwede lang buksan ang BIR box kapag may written authority mula sa Office of the President batay sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance o may waiver ang respondent na nakapangalan sa mga records sa loob nito. Git ni Lacson, hindi tungkulin ng Senate Impeachment Court na itago ang green box at maaari pang ireklamo ng grave abuse of discretion ng Senate Impeachment Court kung gagawin nila ito.
4: Sabi nga ni Senator Chief Escudero, wala kaming business para magtago o mag-safekeep ng ebidensya. Ipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa. Iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Korte kami. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-unseal yan. Huwag kami.
3: Mantala, iginit ni Lacson na dapat suriin ang kredibilidad ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoon na posibleng maging state witness laban sa mga opisyal na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Una na indiniin ni Lacson, dapat din magsauli si Bonoon ng bilyong-bilyong pisong nasayang sa anumalya base sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa labas naman ng bansa, kasal na sina pop queen Taylor Swift at NFL star Travis Kelce sa tinaguriang royal wedding ng Amerika sa Madison Square Garden. Walang bridesmaid at groomsmen on couple. At ang kapatid na lalaki ni Taylor ang kanyang man of honor, habang kapatid din ni Kelce ang kanyang best man. Ang kaibigan ng couple at aktor na si Adam Sandler ang nanguna sa seremonya na dinaluhan ng pamilya ng bride at groom at malalapit nilang kaibigan. Dagsa naman sa labas ng Madison Square Garden ang mga tagahanga ng bagong kasal. At yan na po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
10: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Dr. Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Dr. Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
11: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas. Dapat kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Naghihintay po tayo ng ating next na guest kasi yung tatlong LGUs po na hardest hit ang ating gusto nang kunan ng update ukol sa naging epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao noong June 8, 2026. So almost a month na po. So sabi po ng OCD ay nasa early recovery stage na po ang Southern Mindanao kasunod ng lindol. Higit 25,000 individuals pa ang nasa evacuation centers at nasa 78 po ang latest tally ng mga nasawi dahil sa lindol, habang 31 pa po ang nawawala. At sabi po ng OCD, ang kanilang assessment, 1.3 billion pesos so far ang damage o pinsala sa infrastruktura. So malaking dagok po iyan, of course, sa kabuhayan ng ating mga kababayan doon, bukod po sa actual loss of lives. At syempre, kanina nabanggit ni Sir Rommel Catolico ng GENSA, no, na importante yung mental health assessment at help na ibibigay sa ating mga kababayan na naapektuhan ng malakas na lindol. Kasi syempre, trauma, lalo sa mga bata, di ba? Yung konting galaw lang ng lupa, pwedeng magpabalik ng kanilang eksperyensya nung naranasan nilang grabing pagyanig ng lupa sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8, 2026. Yan po. Nung bata rin ako, parang nakaranas ako ng sa Catanduanes, no? Parang twin, doublet na lindol din. Parang magnitude 6 point something. Ito, parang grade 2 ata ako. Makita mo yung lupa, parang gumaganon. Parang banig na ginaganon. Tapos sumasayaw yung mga poste ng kuryente. Tsaka yung kawad mismo ng kuryente. Pero wala namang masyadong damage. Ayun po. So medyo traumatic nga din yan, no? But yeah, habang naghihintay tayo, ay siguro bumati muna tayo ng happy birthday. Kaso hanapin ko muna ang aking happy birthday inventory. Ayan, maraming salamat sa naghahanap ng happy birthday. Kasi marami ngayon din ang nag-birthday, no? Ang dami-daming cancer babies. Ayan, mga late June at early July birthday celebrants. Ayan, kayang-kaya mo yan, si Ellen ba? Ayun, dahil dyan, babati na tayo ng happy birthday. Ayan, happy birthday. Una-una ko po sa nanay ko pong nasa heaven na, si Julieta Rojas. Happy 63rd birthday, Mom. Tsaka sa aking pamangkin, si Lucia Julian Therese, 4 years old, ka-birthday po na nanay ko. Happy birthday, Tres. Happy birthday kay Dr. Hannah Olfindo. Happy birthday kay Maurice Andreas, hi Maui, at kay Lauren Santa Maria, pati po kay Gabriel Gabe Season, happy 7th birthday. Galing po yan kay Lee at Mrs. Grace Season Lee. Belated happy birthday naman po kina Kuya Bocao Rojas, kay Karen De Guzman Abuel, Sir Nanding Molina, MJ Ople, Dr. Leoncio Amadore, kay Rowena Cos, kay Dr. Rowena Grace Rumbawa Sanchez, kay Jess Fenol, kay Kokoy Legaspi, at kay Christine Enoho. Belated happy birthday. And advance happy birthday bukas kina Hiraya Klein Garcia, kay Carl Saringan, pati rin kina Lou Vertusio, Ishtan, EJ Ables, kay Paul Bea, kay Ate Chichi Rojas, and sa aking kaibigan na Sarah Gomez, advance happy birthday! Ayan po, tama na po muna yung birthday. Ay, mabalik na po tayo sa ating pagkuha ng update doon sa, hindi lang pala doon sa ano, no, sa epekto ng lindol sa Mindanao. Kaya mag-move on na po tayo. Epekto po ng El Nino. Ayan po, baka meron tayong ano dyan, stinger para sa ating alerto sa Super El Nino.
13: Sa El Nino.
0: Ulitin natin.
13: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
0: Ayan po, meron tayong special segment, no, series po ito, Alerto sa El Nino. dahil nga tayo ay nakakaranas ngayon ng El Nino, and bilang preparation sa posibleng mas matindi pang epekto ay of course tayo ay gumagawa ng series na ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan. At ngayon po sa pagsisimula ng El Nino ay ramdam na ang epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. Doon po sa Isabela, nakaranas na po ng massive fish kill doon sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Milyo-milyo na po ang pagkalugi. At ito daw po ay pinaniniwalaang dahil sa oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at pagbaba ng tubig sa Magat Dam. Makakapanayin po natin para bigyan tayo ng update ukol sa lagay ng agrikultura at ng fish kill sa Magat Dam si Ginoong Serio Galamgam, ang provincial agriculturist ng Isabela. Magandang hapon, sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
14: Magandang hapon po sa atin lahat na nagtatangkilik sa ating registration.
0: Apo, and yes sir, thank you for your time. Sir, unang-una, kumusta po ang weather dyan muna sa inyo sa Isabela? Mainit po ba?
14: Mainit. Ako limlim, pero iba yung init, iba yung singaw ng hangin.
0: Mm-mm.
14: Ito ngayon, naasahan niya sana itong bagyo.
0: Mm-mm.
14: Wala naman ulan.
0: Mm-mm.
14: Madaling apektado tayo, hindi lang yung palaisda, pati mga mais, palay, mga high value crops po, apektado talaga.
0: Opo.
14: Dahil itong parating na itong El Nino phenomenon ho natin.
0: Opo. Sir, marami pong malaman. Kailan po naunang na-report sa inyo na may fish kill sa Magat Dam?
14: Last week of June.
0: Mm-hmm.
14: Last week of June po.
0: Opo.
14: Then,
0: So, nung tag-init, sir, noong March, April, May, wala pa pong fish kill noon, sir?
14: Wala pa po. At kasi okay pa yung mataas pa yung level ng tubig natin sa Magat Dam. Alam naman natin walang ulan.
0: Mm-mm.
14: Then pumababa ho talaga yung level ng tubig.
0: Mm-mm.
14: Yun ang isang apekto. Then yung oxygen panahon natin na alam naman natin yung isda, pag tag-init bumaba ang level ng tubig, talaga umaapektuhan ho sila.
0: Opo. Sir, sabi po sa report namin kanina, 23 million na po yung losses dyan sa Isabela dahil sa fish kill.
14: Umabot ho ng almost, ito ho eh, 49,051,000 pesos po.
0: Mm-hmm.
14: Sa dalawa, ito ho sa Ramon, comprise po ito ng Municipality of Cordon and Ramon.
0: Mm-hmm.
14: Yung total ho, fisher pox natin dyan is 221, and affected natin 87,495 square meter.
0: Mm-hmm.
14: Yung fish cages po natin is 1,372 units. Ang estimate cost natin sa dalawa is 453,105 metric tons po, kilograms. 453.11 metric tons po ang losses po natin.
0: Mm-hmm.
14: Yan o, nag-i-estimate of 49,051,000 pesos.
0: Opo.
14: Kung nag-
0: Sir, ano-ano mga isda yung affected? At meron din po bang, may naha-harvest pa ba or talagang tuloy-tuloy po yung pagkamatay?
14: Yung natamano sala yung mga fish cages natin.
0: Mm-hmm.
14: Then meron nung natira, konti-konti talaga inihabol rin ito mamamatay dahil sa lack of oxygen.
0: Mm-hmm.
14: Eh, parang yung nangyari sa mga fisher poxo natin, ibinenta na lang ang baliktaya, ika nga, kahit palugi, basta may bumalik, yun po ang nangyari.
0: Opo. And sir, so far, ngayon, nag-check po tayo ng lagay ng Magat Dam. Nasa 162.94 meters, medyo almost 28 meters, mababa po sa normal high water level ng Magat.
14: Opo.
0: Opo. Bukod po doon sa fish kill, sir, kumusta po yung sa side naman ng agrikultura? Yung mga tanim, yung mga pananim, mga mais, mga palay. Hmm? Kumusta ang irrigation, sir?
14: Sa irrigation kasi natin, mangyayari dito, pag hindi talaga ho nagbigay ng ulan, talaga ho mababawasan ho ang targeted area natin sa rice.
0: Mm-hmm.
14: Sa rice area po. Then yung mais ho talaga, alam naman natin yung mais, hindi irrigated yan.
0: Mm-hmm.
14: Nagde-depend lang ho tayo sa rainfall.
0: Mm-hmm.
14: Talaga ho malaki yung percentage na hindi nataniman.
0: Mm-hmm.
14: Sa katunayan niya ho, sa Martes, magpa-special meeting ho kami with NIA, Department of Agriculture. Kano talaga yung intervention natin sa mga farmer na hindi na makakatanim ng palay at mais.
0: Mm-hmm.
14: Yun o yung tutok ng provincial government, yung paano matulungan talaga yung mga naapektuhan natin, mga mangingisda at saka magsasaka.
0: Opo. Opo. Sir, alam ko po, syempre ongoing pa yung fish kill, no? Balik tayo sa fish kill, Sir Sergio. Inaasan pa po ba, meron ba kayong projection ng additional losses if ever magtuloy-tuloy pa po yung fish kill?
14: Opo, talagang kwan ho yan eh. Pag tuloy-tuloy ho yan, hindi lang mo yung fish cages, Ramon and Cordo Municipality lang po yan.
0: Mm-hmm.
14: Meron tayong mga backyard, mga fish pan owner ho ng mga sa fishery.
0: Mm-hmm.
14: Kaya obligado ho, talagang ina-anticipate ho natin na may susunod po hong fish kill.
0: Mm-hmm.
14: Kasi dahil sobrang init po na nangyayari sa ating panahon,

0: Oh. You know, alam niyo naman yung BFAR sa Department of Fluidio with the collaboration sa local government and NIA, nagtutulungan ho talaga kami kung paano namin maisalba itong mga may pispan pa. Kaya napag-usapan natin sa RMC kung paano kami makapagbibigay ng fuel assistance sa mga fisher folks, kung ano pa ho yung ayuda. Sa amin niya ho talaga, din sa clean up drive namin para matanggal yung mga isla, nagtulong-tulungan ho kami with local government ng Ramon, and the NIA, and the BFAR, and the provincial government para ho malinis ho talaga yon, para mapanatili natin na maganda na malinis ang tubig sa BFAR. Yun po, yung sa tulong ho, sa pumumuno ng ating mahal na governor, si Governor Rodito T. Albano po, talagang pag-uusapan namin next week pag ano pa ho, maibibigay namin na tulong sa mga fisher folks. Yan po, with the municipal mayor na si Apo Mayor Vizcarra po sa Ramon.
1: Apo. And sir, we look forward naman po ngayon doon sa posibleng epekto ng El Nino kapag nag-last quarter na ng taon. Kasi sa projections po ng PAGASA, ito pong mas kaunting ulan mararamdaman sa Pilipinas dahil sa El Nino sa October, November, December. And sa kanilang pinapakita sa Climate Forum, sir, no, mukhang November, December, grabe na yung rainfall reduction. Parang more than 60% na po yung ibabawas ng ulan dyan. So ano pong paghahanda ang ginagawa ng inyong opisina at ng provincial government para matulungan or para mabigyan po ng paunang advice yung ating mga magsasaka dyan sa Isabela para sa mga buwan ng Oktubre hanggang sa pag-abot sa tag-init ng 2027?
0: Sa ngayon, sa katunayan na nga po, nag-usap kami ng mga regional management group namin sa RMC with Department of Agriculture na pinamumunan ni Ma'am Rosemary Aquino na hindi natin hihintayin na aabot pa sa ganun yung El Nino. Sa katunayan, random na ho namin, we coordinate with BSW and Bureau of Soils Water Management na kung pwede magkuha ng rain seeding. Next week ko, ikukuha ng rain seeding para madagdagan yung tubig sa NIA. At the same time, yung lahat ho ng pagsamasamahin ho namin yung mga intervention namin from the national government and the provincial government and local kung paano natin matulungan ho talaga mga farmer through intervention. Mamimigay ho kami, yun hindi ho talaga matataniman na ng palay, pagbibigay kami ng mga seedlings ho na gulay na pangpano talaga, pangtulong sa ikabubuhay, then konting livestock, mga manok, small ruminant po. Yan po ang napag-usapan na ho namin, na-actionan ho namin agad ng Department of Agriculture, yung mga magsasaka natin na maapektuhan ho nito.
1: Opo. And sir, nabanggit nyo sir yung mga livestock eh, no, at ibang hayop, sir. Sa mga nagdaang El Nino, di ko po alam kung kayo na po noon ang provincial agriculturist. Pero sa mga nagdaang El Nino po ba, sir, nahatamaan din po ba? May mga namamatay din po bang mga manok, baka, kalabaw at kambing?
0: Yung sa katunayan ho, yung sa production part ho ng livestock talaga, sobrang init ho talaga, maapektuhan. Pero meron ho tayong mga diskarte, ika nga na ino-orient talaga yung mga farmer talagang kung paano natin mapanatili na buhay yung mga alaga ho nila. Sa production mo talaga, maapekto ang pagdating mo ng El Nino.
1: Okay.
0: Pero ito, pagdating sa rice farmer or corn farmer, meron tayong ginagawa nga na mag-imbak sila yung mga rice straw at saka yung mga corn stover po na pwede ipakain na alternative papagkain ng mga livestock ko natin. Kaya namibigay ho kami ng small ruminant, mga livestock sa mga manok sa mga
1: Apo.
0: At yung mga nasasakupan ho na Isabelino.
1: Opo. Tsaka ano sir, kuminsan no, pag mainit masyado, di ba, yung may sakit na kumakalat, parang nagkakaroon ng sakit yung mga manok, parang may avian flu ba ang tawag doon?
0: Parang kung ano yan, kumbaga para sa tao yan. Kung biglang ulan, biglang init, mayroon yung flu, avian influenza, ganun po. Pero yung provincial government at saka Department of Agriculture, meron naman tayong mga bakuna at saka anti-stress na pinamimigay sa ating mga nasasukupan na Isabelino po.
1: Opo. And sir, matanong ko lang sir, on a regular year na wala pong El Nino or La Nina, sa mga buwan po ng October hanggang let's say March ng susunod na taon, ano po yung mga tinatanim or nag-harvest ba or part ba ng cropping season yun sir, yung mga ganung buwan?
0: Yan ho yun talaga, yung cropping pattern ho natin, at least kailan sa December, January. Yan ho yung pinaka-main crop natin sa rice. Ito

0: topic tayo dyan ng rainfall, talagang mauurungo tayo. Kaya ang gagawin natin, kung hindi makapagtatanim yung farmer, magbibigay tayo ng intervention ng mga high-value crops so na pwede natin itulong sa kanila. Then pagdating sa high-value crops, halimbawa yung mangga, kahit na kuno yan, baka doon tayo babawi sa high-value crops. Kung wala ho naman itong main kwan natin na, alam nyo naman, Isabela is second rice granary ho tayo sa Pilipinas and first tayo sa corn.
1: Mm-hmm.
0: Talaga ho, apektado tayo. Pero yun nga, sabi ko naman, di ho naman na nakukulang ating mahal na Pangulo, kaya po Secretary of Agriculture yung DEO dito sa kanyang provincial government. Nagtutulong-tulungan ho kami.
1: Mm-hmm.
0: Kung ho talaga maitutulong sa ating mga magsasaka.
1: Opo. At para lang bigyan ng context, sir, you know, kasi sa Isabela at Cagayan Valley, sir, no, kapag December hanggang February, maulan sa inyo dahil po sa amihan at shear line,
0: opo,
1: sir.
0: Opo. Mm-hmm. Yeah.
1: Opo. So, dahil nga sa paparating na El Nino, baka sobrang baba ng ulan, so hindi makapagtanim nga ng rice. And sir, syempre, apart from itong nilook forward natin, hindi man nilook forward, pero yung potential po na grabing kabawasan ng ulan, ngayon pong panahon po ng habagat, ay sabi ng PAGASA, normal pa rin po yung dami ng bagyo. And kapag mga July, August, September, sir, tinatamaan kayo ng bagyo, sir, sa Isabela, di ba?
0: Opo.
1: So, medyo, ano sir, no, both extremes nung mga opo panahon ng ating aabangan ngayong El Nino sa inyo.
0: Opo, talagang, ito nga ho, sa katunayan, random namin na ito El Nino, parang hindi nga aabot ng October, November, December.
1: Mm-hmm.
0: Talaga ho, itong mga dam natin, lagana po naman ito, ako sa south, talaga may ulan naman ito, pero dito ako sa amin talaga, talagang madamot ang ulan. Ayan, baka, after Tuesday ho, may special meeting kami, may update ho namin kayo kung ano yung scenario ho talaga ng aming agrikultura ho dito sa fishery program ho dito sa province of Isabela.
1: Opo, we'll look forward to that, sir. At siguro pang huli na lang po, Sir Serio, ano po ang inyong paalala at mensahe at assurance sa ating mga kababayan dyan sa Isabela mula sa inyong opisina, sir?
0: Amin ho, sa pamumuno ng aming mahal na governor, saka vice governor, Boss Kiko, di po, sa amin ho, talagang nakafocus ho kami sa agrikultura kasi yan ang bumubuhay ho sa atin. With the cooperation and panahon ng collaboration with national government sa Department of Agriculture, talagang naglaan ho rin kami ng pundo paano mabigyan ng intervention ang ating mga mamamayan na hindi lang asa sa may palay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakaready ho kami naman na may intervention ho kami sa aming magsasaka kung paano talaga matulungan yung makababaihan, mga magsasaka natin, mga fisher folks, lahat ho sila eh. Meron kami programa ho para sa kanila na nakalaan po. Yun po yung may papangako po ng mahal natin na governor, Sir Apo Rodrigo Albano, na talaga full support po pagdating mo sa agrikultura. Yung pagdating lang po masasabi namin.
1: Ayun po. Maraming sa inyong oras po ngayong hapon, Sir Serio, at sana po ayun nga ay tulong-tulong po tayong lahat para talagang malabanan or yung epekto po ng El Nino ay hindi ganoon kalala. Maraming salamat po.
0: Okay po. Maraming po salamat.
1: Ayan po si Sir Serio Galamgam, ang provincial agriculturist ng lalawigan ng Isabela. So may fish kill na sila ngayon sa Magat Dam. Pwedeng lumala pa kasi pababa pa yung tubig sa Magat Dam. And then wala pa rin ulan sa kanila. So umaasa po ang mga taga-Isabela at taga-Cagayan Valley na sa pagdaan ng Super Typhoon Inday ay magdala na po ng ulan doon sa kanila para naman tumaas ang water level sa Magat Dam at para rin sa mga farmers, lalo sa mga nagtatanim po ng mais na walang irigasyon. Ayun, at posible ngang sobrang maapektuhan sila kapag nagsimula na yung grabing rainfall reduction na higit 60% sa last quarter ng taon hanggang sa pagpasok ng tag-init 2027. So yan po, sana po ay lahat tayo ay naghahanda at of course with the guidance ng ating national government sa ating mga initiatives. At dyan po nagtatapos ang ating Sabado sa Ligtas Dapat. Pero bago tayo magpaalam, marami tayong tao dito ngayon sa DZMM. Mayroon tayong mga student interns mula po sa Batangas State University. Hello po kay Mary Clarice Frogoso, kay Hiro Oberas, at kay John Kenneth Javier mula sa Pamantasan ng Lusod ng Valenzuela. Hello, welcome. Umuwi na kayo. Sabado. At welcome in po sa ating mga bagong empleyado sa DZMM, sina Patrick Supan, Kyle Lumokso, Paulo De Guzman, si Christine Enoho na mag-birthday. Ay, nag-birthday na ata. Birthday niya ba ngayon? Basta may birthday siya. At ang nagbabalik si Carlo Martinez. Ayan po, welcome sa DZMM. Ayan po, alam niyo mga kapamilya, maraming nangyayari ngayon, no? Pero bawal po tayong ma-stress dahil susunod na po ang Maritres. Kasama sina Coach V, Doc Lulu Marquez at DJ Monica. Ayan po, makipagchikahan mamaya. Dahil meron silang special guest na makakasama maya-maya lamang live sa studio. Kita-kits po tayo next Saturday dito pa rin sa ating programang Ligtas Dapat, dahil ang ating kaligtasan ay inaalam at pinaghahandaan. Ito po si Tito Ariel Rojas. Happy weekend. Job, you just always bring your umbrella. Meron po papasok na super typhoon next week. Magpapalakas po ng habagat. Lagi pong tumutok sa DZMM para po sa updates para tayong lahat ligtas dapat. Bye!

0: narinig na inaabangan ng buong bansa. Hatid ng PRTV News. Makisupaybay sa Vice President Sara Duterte. Impeachment July 6 sa mga oras na ito. Sa PRTV Prime Media at FM Regional.
1: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Masdan po ating bayan, anong iyong...
0: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
7: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
8: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila.
9: Cuatro alas!
8: Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
10: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
11: Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
12: Maulang tanghali hapon sa inyong lahat. Ito po ang 4 alas. Sana ligtas kayo sa inyong mga tahanan at hindi giniginaw, syempre. Oh, ako po si Michael Fahati ng inyong Ace of Hearts.
13: Magandang hapon sa lahat ng ating manunood at tagapakinig. Yeah. Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. Shoutout sa dalawang special people today. Ang aking anak na si Andy. Uy! Na hinand-stitch.
12: Hand-stitch, ha?
13: Hand-stitch. Ah. Itong aking suot nung Father's Day. At shoutout, syempre, sa aking barberong si Jacob na taga Razor Works na tinan mo naman, bagong tasa tayo ngayon.
12: Ah, ganda ng itsura.
13: Ace of Diamonds.
14: Mission Impossible. Ronald Llamas po, Ace of Spades. Oh. Pasensya na po, naka-leather jacket tayo. No? Merong may nagbigay sa akin dito eh.
13: Okay, sana all nabibigyan.
14: Nawa. Oh, biking jacket to.
13: Biking, ganda. Kaya lang medyo parang kulang sa lanolin o sa moisturizer yung jacket na yan. Sek, baka naninigas ka dyan.
14: Ganyan ang mga orig. Hindi yung masyadong planchado. Tulad ng mga sanep. Po. Yeah, yeah, yeah. Punas.
13: Sorry, Tito. What's a nepo? I don't know that.
12: Teka. Bakit parang may stand-in? Parang may bahagi na ng Cartoon Network tayong kasama rito.
13: Oo nga naman. Nasaan na nga ba si Guido?
14: Ilang beses beses na itong wala rito, Abe. Ah, ano ba to? Boycott?
13: Where is it?
14: Papamiss na yan? Papamiss?
15: Teka, teka, teka.
13: Ano yan?
15: Hello?
13: Oh, Derek.
16: Ha? Ah, talaga?
13: Pumunta doon dito kanina sa Doc Guido.
15: Nandito siya?
13: Kanina nandito siya.
15: Do we want him?
13: Eh, bakit wala siyang rito ngayon? Ah, okay. O, sige, panoorin doon natin ang video kung bakit wala si Doc Guido. Pero nandito siya kanina.
15: Tignan nga natin. Hello, good afternoon. Hello. Nasa mga ugok na yon. Grabe, binubuli na naman ako. Eh, oras na para sa programa eh. Grabe, dito lang ako. Sarap sana ng buhay ko. Ganda ng girlfriend ko. Bata pa. Hindi naman ganda ako bata, no? Mas bata lang sa akin. Pero sana nag-artista na lang ako. O may marami pa sana akong leading lady. Eh, ito. Ano, nagtitis pa ako para sa inyo. Uwi na lang ako.

0: What that just happened?
1: Parang may ginagaya.
0: Oh.
2: Napakapagit naman ng drama na yun.
1: Tell us how you really feel, Zach.
2: Kaya baka pwedeng gawin na ma-size na.
1: This guy.
0: Saka parang ano eh, yung pinakalas niya, parang nag-lack
2: joke. Parang hindi bagay sa kanya magmura. talagang pilit na pilit yung paggaya eh. No?
1: Kaya tayo natatawag na ubok dito.
0: Siyempre, ginawa ni Guido yan. Dahil hindi na natin mapalampas sa siya talaga ang superstar ng programang ito.
1: Siya na talaga undisputed, diba? Kahit sa comments sa ating average of 12,000 viewers every episode. Talagang siya ang minamahal.
2: Okay. We created our own Frankenstein.
1: And that Frankenstein is now out of control, causing and sowing chaos.
0: Pero hindi po totoo balita na siya ay sumanib na sa Cartoon Network. Diba? Guido, nandiyan ka pa ba sa... Gwapo eh, no?
1: Medyo napatangkad lang ng konti.
2: Nag-overcompensate eh. Ulit-ulit binanggit yung jowa na mas bata sa kanya.
0: Hindi naman daw mas bata. Mas bata lang.
1: A little bit younger.
0: Hindi sobrang bata, sabi niya.
1: Shout out kay Blank. Girlfriend ni Prof. Guido. Nakilala naman namin.
0: Totoo naman. Totoo ba, Zach?
2: Untog din yun.
0: O, nagsimula na nga tayo sa jokes. Mag-jokes na nga tayo. Sige, Zach, ikaw ba muna?
1: Shout out na buhapang kasi,
2: Zach. Ano ba to?
1: Ayun! Sa senior citizen.
2: Si Idol.
1: Sa senior citizen screen.
2: Si Idol. Yeah. Kapag na-aresto si Marcoleta, bawal siya mag-mugshot.
0: Mugshot? Hindi pwede. Bakit?
1: Bakit? Kala ko required yun. Bakit?
2: Pero ang kailangan sa kanya ay...
1: Ano?
2: Pugshot. Saka linawin natin.
1: Ano?
2: Pag mugshot. Bawal ang
0: magsuot ng kung anong hindi pwede sa pakilala. Nakita ko yung kumakalat sa social media kayo nyo.
1: May
2: rules yan eh.
0: May rules. Parang sis, bawal, dapat tinatanggal yung sis.
2: Dapat sinatural mo.
1: Yung mga accessories and accoutrements. Bawal, diba? Hindi pwedeng
0: magsuot. Wala namang tayong nice pay.
1: Wala naman.
2: Wala nga, sinasabi lang natin kung ano yung nakalagay sa bata.
0: Yan.
1: Hindi pwedeng mag-veneers. Hindi pwedeng maglagay ng peking bigote. Bawal.
2: Limawa, yung bigote ko na bawas. Hindi ko pwede i-compensate.
1: Nakita ko nga eh. Nagtitrim ng ano. For the record, nakita ko nagtitrim ng bigote si Sec Llamas kanina. No? Pero talagang leaning on one side eh. yung isa talaga mas maano eh.
2: Kahit anong gawin ko.
1: Napahira ng petroleum jelly yung kanan eh. Pero wala pa rin eh. Okay, ito. Sabi ng aking tukayo.
0: Oh, sino?
1: Na si Alan Peter Queta.
2: Yan.
1: Iharang daw natin ang ating katawan.
0: Uy, katawan talaga.
1: Ang iba ibig sabihin nun.
0: Ano?
1: Hindi na daw siya si Kawatano.
0: Sino na siya?
1: Siya na si Katawano.
2: Kainis? Sino gumawa niya? Sino gumawa niya? Ganun ba si Santi na yan?
1: Oo nga eh. Ano ito, mga level 2 ni Atty. Ed Chico, yung talaga sumasadsad na.
0: Narinig niyo ba yung sinabi ni Robin sa rally ng iglesia? Ang dami niya sinabi doon eh.
1: Ang dami. Ano?
0: Pero lokohin na raw itong ikakaso sa kanya. Lokohan na raw. Ito ikakaso sa kanya sa obstruction of justice dahil hindi raw itinakas si Bato.
1: Hindi tinakas. Anong ginawa niya kung hindi tinakas?
0: Seryoso niyang sinabi ito, hindi to joke. Naglalakad lang daw sila. Kulang na lang daw ay HHWW.
1: HHWW?
0: Pang ano to eh, mga kapanahon na natin.
1: 80s.
2: Holding.
0: Holding hands while walking.
1: Yun.
0: O, kanina to. Ay, may bago pala kami, sorry. Siyempre, wala kami
1: na script dito. Wala si Guido, hindi pwede magbasa yung karton.
0: Ibang atake sa jokes na gagawin natin, mala Saturday Night Live, ha?
1: Nox naman.
0: Diba? Sariwain nga natin at panoorin para hindi kayo nanonood ng mga nakaraang araw, eh, no?
1: Daming ganap.
0: Ang mga huling kaganapan sa Pilipinas, mauna mo nito.
3: Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinag-iabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado!
0: Kahit walang legal background si Robin, naalala niyo ba yun?
1: Yes.
0: Nakalimutan niya man na may nagsabi nito doon sa sinasabi niyang hindi raw kailanman ipinagmalaki.
1: Oh. Sige nga, patingin nga.
4: Without giving meaning to anything.
1: Ay, ay, ay.
4: Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito.
0: Diba? Oh, hindi daw kahit kailan. Kailan.
1: Pero talagang isinasampal niya sa mukha ng kanyang kapwa senador.
0: Baka may difference yung hindi pinagyabang sa sinasampal mo sa mukha.
2: Yan yung kinanto ni Tito Sen, di ba?
1: Yes, kinanto.
2: Nagmamagaling sa rules, hindi pala alam.
1: Akala ko ba magaling kayo sa rules? That's exactly the
2: thing. Hindi yung kinanto ni Justice Carpio eh. Ang sinabi na kakasuhan daw siya ng treason. Ang sabi ni Justice Carpio, kahit yung first year student,

0: Hindi kasi gito.
1: Hindi na ako tayo nagtitiis. Ah, kay Robin. Sarap ang nagtitiis sa atin.
2: He said it. I heard it.
0: I did. We did.
1: Narinig niyo yun, di ba? Yung sabi niya?
0: Eh, panoorin okay. Na natin, sinabi niya.
2: Tignan natin.
3: Ayun. Ang sarap na lang buhay ko. Ang ganda ng asawa ko. Bata yung asawa ko. Pwede naman ako makakista. Ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako. Para sa inyo.
0: Who did it better? Si Robin o si Prof. Guido kanina?
2: Tingin ko si Prof. Guido all the way. Di ba? At least yun, medyo natuwa ako dun kay Prof. Guido. Ito, parang talagang nanunumpat eh. Saan nakakita ng politiko
0: nanunumpat? Sumisingit na naman. Ano ba to? Ano ba to?
2: This guy!
0: Parang virus ito. Hindi natin alam kung ano.
2: Tsaka tinan mo, walang kausap. Tumatawa na mag-isa. Prof?
0: Prof, ano siya ka ba?
2: Prof, you're right there, buddy.
0: Can you hear us?
2: Prof.
4: Nagtitiis ako!
2: Nagtitiis ako!
1: Actually, bagay sila ni Robin. Pareho silang walang self-awareness. Ganyo.
0: Tinawag tayo ugok eh.
2: Prof, you're literally on air. Does he know it? Prof, do you know?
1: May difference ba?
4: Yeah.
0: Ano, sige.
4: Mahangin dito. I'm on air. Papaalam na ako kasi magsisimula yung programa. And soon.
2: Asa ka ba, Prof? Explain mo.
1: Sabi mo, Prof, may air ka?
2: You're full of hot air.
4: Airhead.
0: Airhead.
4: Nasa universidad.
2: Explain mo sa ating mga manunod kung nasa ka. Nasa ka ba?
4: Mamaya si... Nasa graduation ng College of Science.
2: Congratulations sa lahat ng mga nag-graduate. At balita ko, ang inyong commencement speaker daw dyan. Ay, nawala na. Ayun, no? Typical Guido. Kausap ko, nawala na lang bigla.
0: Binabaray, sarili.
2: Nothing changes, man.
1: Pero sana kayo ay improvement of the species.
0: Yes.
1: Hindi katulad nito si Robin. Nagtitiis.
0: Pinagtitiisan tayo.
2: Correct.
0: Pinagtitiisan pala tayo.
2: Pero nabalitaan nyo raw. Ito, may hirit na naman. Nabalitaan nyo daw, nabalitaan nyo ba na isa lang daw ang tunay na President Marcos na tunay na tatay niya. Nabalitaan nyo ba yan?
0: Sinabi niya. Ito sa rally.
2: Sige natin.
5: At tulad ng sigaw ng tatay ko, nang tunay at iisang Pangulong Marcos noon, dekadikadang nakalipas, we are one Philippines.
2: Yun, nagamit na natik lahat ng checkmarks eh. No? Inupakan yung kapatid, tapos nag-ponder pa dun sa crowd. Yes, we are one Philippines. Wow, charot o trulalu.
0: Dapat isama natin siya sa charot o trulalu.
2: Iisa lang ba ang tunay na President Marcos?
0: Yun na yun.
1: Bago o pagkatapos malusaw no rally?
2: Ang kausap niya doon, tingin ko naka-drone shot eh, di ba? Buti na lang. Grabe.
1: Kung ganyan ang mga speaker mo, talaga mauubos yung mga tao roon.
2: Ang sabi nga daw ni marami nag-observe na mas marami pa raw ang buhok sa bigote ni Ronald Llamas kesa sa taong dumalo sa rally.
1: Nakita mo si Alan na gano'n eh.
2: Alan Peter. Ganon. Pero sa tapat na
1: nilagay ko sa ulo ko.
0: Para. Yeah.
1: Tawag ko sa kanya, loser.
2: Kino-op pa talaga yung mga laban eh, di ba?
0: Sige.
1: Hari! Nanawagan na lumabas at sumama ang taong bayan sa rally.
0: Ano sabi ng taong bayan?
1: Nanawagan naman ang lahat na umuwi ka muna, Hari. Naghanda ako ng humbap.
2: Yay! So wala na tong shots. Wala na.
0: Sige, ikaw na.
2: Okay. Sabi nung isang kagawad at pare.
0: Pare niya.
2: At pare niyang si Leviste. Hindi sila uuwi hanggang hindi bumababa si BBM.
0: Hindi pa rin siya ba sila umuwi?
2: Nanindigan sila na work from home sila.
1: Yan ang problema pag nagsasalita ng tapos.
2: Rally from home.
1: Oo, huwag kang magsalita ng tapos.
2: Eh, nakita niyo ba si Apple the Apple look-alike?
6: Yun nga yun eh. Si Kagawad.

0: meron siyang video na kumakalat din. Pinapagalitan niya yung LTO.
1: LTO, oo. Oh. Imbisigan na ng QC City Council.
2: Nga pa pala yung ugok na yun.
1: Medyo, Apple di Apple ka lang, naka white shades eh, di ba?
2: Hindi ka pa nakaharap yun.
3: Hindi pa.
1: Di ba?
0: Tatayo. Yun yung kasama ni, ano, katabi ni Mike nung nandun sa parang Blue Ribbon nila.
1: Yes, Big Body yun.
3: Big Body.
0: Ano sinasabi mo? Imbisigan ng QC?
1: Imbisigan ng QC.
0: Kasi nananawagan yung, ano eh, bakit daw ganun? Isa kang official, isa ka pa sa nangangunan
2: na official yun?
1: Yes.
0: Kagawad.
1: Kagawad. Councilor. So, nag-release na ang QC City Council ng official statement na iimbestigahan nila. Hindi nila palalagpasin.
2: Kala ko nga, googlepihin yung LTO eh.
1: For a while, I got scared.
2: Threatening, di ba?
1: Correct.
0: Dinuduro-duro
1: eh. At kumakawa lang ng trabaho. At ilang beses niyang tinuro yung body cam niya. Parang pinapakita niya, uy, nakabody cam tayo. Pero hindi, patuloy pa rin. Parang walang pakialam.
2: Diba?
1: Grabe.
2: Yan yung problema sa mga ganyang klase, mga walang kwentang mga local officials eh. Dapat dyan, makatapat ng tatabla sa kanya.
0: Huwag ka maglalakad sa labas, baka makakarap mo ito, ha?
1: Delegado. Ano lang naman ako.
0: Sabi ni Sal Panelo,
3: yan, naglalamer na lang daw si BBM sa Canada at hindi nagtatrabaho. Walang kwentang opisyal, pero ang sumagot sa kanya, alam niyo kung sino?
1: Sino?
3: Si BP Sara.
1: Bakit?
3: Tinamaan ata eh. Kasi ang sabi ni BP Sara,
0: Hoy Panelo! Toronto ka! Nada!
1: Yo! Saan sulat ng joke na to? Pero yung delivery na... hindi na naayos yung delivery, pero siya sumulat.
0: Inihintay ko mag-ano kayo, mag-react kayo. Check!
2: Sabi ni Rob, ito na naman.
1: Yeah.
2: Karamihan ng mga abogado ay... Abogago?
1: Sabi nga niya.
0: Anong sagot? Ano
2: sagot? Ano sagot? Mga abogado?
1: Ano?
2: Aba, gago.
0: Ganda na delivery na lang.
1: Okay, yun ang maganda
0: na delivery.
1: That's how you do it.
0: Sorry. Lutang pa sa juju mo eh.
1: Ayun, sabi ni Panelo, mga TANGA daw ang mga nasa administrasyon.
3: Narinig ko yun, sinabi niyo.
2: Tanga?
1: Ano naman ang sagot ng administrasyon sa kanya?
0: Ano?
1: T-U-K-O daw siya!
2: Toko!
1: Yan, so ito, MTRCB. Kami bumabati sa inyo ng good afternoon.
0: Binabasa lang kasi niya.
1: Mahal na mahal po natin ang MTRCB.
3: Yung sinasabi mong mga letters, binabasa lang.
1: Yun.
3: Kasi para sa mga ano natin.
1: Talaga multi-award yun tayo.
2: Toko! Si Alan, nanawagan sa lahat ng relihiyon
0: na
2: sumama sa rally.
1: Yun.
2: At nag-loser sign pa siya.
1: Eh, laban
0: sa inyo, Seko.
2: Sabi niya, lahat daw tayo ay lumaban. Kasi, we are one.
1: Ano naman
2: yung sagot?
1: Ano?
2: Tao sa panawagan niya?
1: Ano?
2: Ewan ko sa'yo.
1: We ewan. Ang ganda na sana nung unang delivery. Nag-law of averages tayo.
2: Hindi, nawala ako sa toko.
1: Ringtone ko yung dati.
0: Tukto! Dahil maraming nagre-reklamo sa inyo sa napakahabang plug namin. Yan.
1: Oh, yan. We change things up habang wala si Doc Guido.
0: Yan. Hinintay pa rin ka mawala si Doc Guido. Mapapanood pa rin kami ng 4 Alas sa Signal Channel 31. Para we change therapy. Ito pa rin binabagin natin. Nationwide at ibang beam channels, kita naman tayo sa screen. Pero sa ngayon, curious ba kayo sa ginagawa namin off-cam? May ganyan eh, di ba?
1: What? Meron kaming ganyan?
0: Meron.
2: Kaya panoorin na muna natin ang mga behind the scenes footage
0: yan
2: ng 4 Alas.
0: Ayan. Siyempre, para natin ginagawa.
4: Easy. Okay naman, tumitigas sa motong. Sige, ito na. Ako dyan, ako si Alam. Bro, start ng program natin. Bakit ito na? Nagpapamake.
5: Kailangan na tayo mag-start ng show. Nanghihintay yung ating mga babayan. Sabi, ang mga viewers. Sabi mo nga, di ba tapos yung session ko?
6: Wait lang, di ba tapos session?
5: Wait, di ba tapos yung session ko?
6: And dalawang beses nga, kano'ng sinabi?
5: Basta, mag-uulitin muna kayo.
0: Stop it! We've only got 9 minutes.
5: Correct. Tapos, hahawakan mo ako.
6: Hahawakan mo si Ana. Ito ka na.
5: Andito. Pag hinawakan niya si Ana, play ka na ng music. Pag nag-die down ng music, si Raymond, tingnan mo, nakatingin ka lang sa kanya, Raymond, bigla. Gaganon ka.
6: Si Raymond
5: gagawa na dito. Kanong bawa ka, si Raymond parang natataka na. Pag mo.
7: Alam na alam ah.
5: Pag marami na ang titip mo, hahawakan mo siya. Tara na! Ayan!
7: Bakit na may makeup ka ba? Nag-aantay na ang viewers. Teka lang, wait lang. Hindi pa tapos session ko eh. Makeup session.
5: No. Okay lang.
8: No, the viewers are waiting, sir. Sir, the viewers are waiting. It's time.
7: No, it's not yet time. My makeup session is still not finished.
8: No, it's already 1:30 and we need this makeup artist out of the premises now.
7: No, it can wait. They can wait.
8: No, sir.
7: No, my makeup session is not yet finished.
8: Sabihin mo na yung line mo, brother. If you want, we can walk him out.
7: Ako ba yung magsasabi? If you want, we can walk him out.
5: Dito sa kalahabot.
7: Oo, go. Ito man ang video yan. Ito yan. Huwag mo nang hawak. Bitaw, tandaan lang. Ang hati ka ba? Ang hati ka ba?
0: And that, guys, is how it started. How we created the monster, which is Doc Guido.
2: Ngayon ko lang napansin, kita na rin pala yung bumbo na ni Aalan.
0: Gumagante.
2: Mahabol sa akin.
1: Nakikuba dyan. Hindi pa ako svelte. Look at that. The guns, baby, the guns.
0: Are you taking anything for the fitness, Anna, something?
1: No, of course, I'm doing it through hard work, natural exercise, and proper diet.
0: Yeah.
1: Yan yun.
0: No, proper diet talaga. Lechon, palabok, yes. And everything.
1: Exactly, I'm a save my life.
2: Pero tumaas yung self-esteem ko nung nakita ko yung bumbo na.
1: Ayaw talaga iwan. Tinitiis ko na eh. Hindi gumagana ang PR dito.
0: He latched on to it. Like a shark.
1: My Jedi mind tricks do not work.
0: Siyempre, pero sa Cartoon Network na sinasabi natin, nakaupo ang isa sa bigati nating host.
1: Diba? Oo nga. Actually, nami-miss. Nababasa ko sa comments. Nami-miss nila.
0: Dahil, lagi.
1: Asa na yung bigati ninyong co-host. Pero huwag kayong mag-alala. Yeah. Mga Alaskador at Alaskadora. We promise you, bilang mga 4 alas, 3 alas ngayon, mas bigatin. Hamak na mas bigatin ang aming guest mamaya. Kaya abangan ninyo, hindi kayo madi-disappoint.
0: Yan. Sana dumating, syempre. Sana abang natin.
2: Diba?
1: Sana dumating. Pag hindi siya dumating, ipapa.
0: Tulpo natin siya! Sige, patulpo natin pag di dumating yan.
1: Ayun.
0: Yan ang inyong abangan sa aming pagbabalik. Magbabalik pa ang 4 alas!
1: Yun. Yan, asan na yung bubunan doon?

0: sa serbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
4: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Easy ka naman
4: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
4: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
4: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
4: sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
0: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. What?

0: Parang ako huli ah. Hindi na kaget over si Brother Alan dahil sa kanyang bombunan na napansin ni Secretary Liamas.
1: Jacob, tingnan mo pa. Susunod na gupit mo.
0: Pero what about the hair? What about tisin?
1: What about the hair? Di ba? What about
2: tisin? Ito pang eh. Selective bumbunang yan eh. Oh, walang ganyan.
1: Alam ninyo, saka kapupak sa akin. Yan mismo ang aking Herman cut. Kaya pakinggan natin ang what about the bumbunan at selective hair.
0: Ikaw nag-inom sa sarili mo.
3: Herman cut! Yan.
4: Walang putol. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
3: Ayan na ba?
1: Ayun, mga alaskadora at alaskadora. Alam mo, malamang, I'll go biblical today. No? Whoa, malamang marami naman sa atin ang pamilyar sa kwento sa Biblia tungkol kay Adan at Eva. Oh. Alam niyo ba kung sino landscaper ng Garden of Eden?
0: Sino?
1: Si Ronald Llamas.
2: Sino ulupong?
1: Nasa Garden of Eden sila. Binigyan ng Diyos ng isang paraiso, pero may isang tuntunin lang. Huwag kakainin yung prutas mula sa bukod tanging puno. One rule.
0: Tama.
1: Ayun,
2: para saan pa yung bunga?
1: Para saan pa yung bunga? Ayun, kinain ni Adan.
0: Kinain, oo.
1: At nung tinanong siya ng Diyos, nahuli, kung bakit niya ginawa yon, ang sagot niya, hindi ako yon. Kasalanan ni Eva. At nung tinanong ng Diyos si Eva, ano yung sagot niya? Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan nung ulupong. Ang malas na lang nung ahas kasi wala na siyang may turong iba. Siguro kung may gagamba o sa lagubang doon, sila rin nasisi down the line, di ba? So mula pa nung sinaunang panahon, mukhang nakatahi na sa DNA natin ang pagpasa ng paninisi tuwing may kamalian. Sa PR practice po, sa practice ko, ang tawag namin dito ay passing the buck. O what about Tissim?
0: What about Tissim?
1: What about him? What about him?
0: What about you? What about me?
2: Lahati ng trabaho ng PR yan.
1: Yes! Pero luma at bulok na style na yan. Halimbawa, may alegasyon laban sa isang opisyal. Imbis na sagutin ang tanong, ang sagot niya eh, bakit siya ganito? Bakit hindi ninyo imbestigahan si ganon? Sandali. Hindi ba magkaibang usapan yun? Kung may ebidensya laban sa iyo, sagutin mo ang ebidensya. Kung may ebidensya rin laban sa iba, imbestigahan din sila. Hindi kailangang mamili. Parang estudyanteng na huling nandadaya sa exam. Kahit sabihin niya na si Pedro din nandaya, hindi naman mabubura yung ginawa niya. Huling-huli pa rin siya. Kaya nga ang hustisya ay hindi subtraction. Addition ito. Yan. Kung 10 ang lumabag sa batas, di imbestigahan ang 10. Pero ang kasalanan ng iba ay hindi resibo ng sarili mong pagiging inosente. Hindi porket sumigaw ka ng selective justice, hindi selective hair, ha? At nakapag-rally sa EDSA, absuelto ka na sa kasalanan o kamali ang ginawa mo. At yan ang pinakamapanganib sa whataboutism. Hindi nito sinasagot ang akusasyon. Pinapalitan lang nito ang usapan mula sa may ginawa ka ba? Nagiging, bakit siya? Di ba siya rin? At habang lahat ng tao ay abala sa pagtuturo ng daliri sa ibang tao, ano nangyari?
0: Walang
1: napanagot. Kung bawat imbestigasyon ay matatapos sa, bakit siya? At bawat sagot ay, bakit sila?
0: Yan.
1: Iikot-ikot lang tayo hanggang sa wala nang malagot. Remember mga alaskador at alaskadora, ang kabaligtaran ng selective justice ay hindi selective immunity. Kundi, universal accountability. Kung may sala, may matibay na akusasyon, may credible na witness, take note, at may aktual na kaso o sworn statement, panagutin lahat, humarap lahat. Dahil kung ang panawagan mo para sa pananagutan ay upang protektahan lang ang kakampi mo at mapunta ang spotlight sa iba, hindi na ito call for accountability.
0: Ano yun?
1: Fans club na lang yan. And that is my Herman cut.
0: Okay.
2: Galing ha. Parang may say so.
1: Were you inspired?
2: Simula ka kasi sa kay Adan tsaka kay Eva.
1: Nandun ka, diba? Na-observahan mo. Pero alam mo, magandang dovetail dito. dun sa sinabi ko about, you know, selective justice and passing the buck, kasi a lot of people think na kapag may may mag-gather kang karamihan tao, pwede kang manggulo, eh maaaring maabsuelto ka na. At tingin ko yan ang i-discuss ngayon ng ating Ace of Hearts, Michael Fatin, sa kanyang Upo at Patola. Pasok!
5: Sige, Upo at Patola!
4: Usapang pananaw at opinyon, ating upuan at patulan, sa Upo at Patola! Sa Upo at Patola!
5: Ayan, oh, magpapaliwanag ba tayo, kasi ang tinatanong nila lagi, saan ka ba dapat nagpapaliwanag? Sa korte o sa kalye?
1: Nako.
5: Diba?
1: Oo.
5: Kasi iba po ang pagsagot sa kaso at iba ang pagsagot kung tinatanong ka.
1: Correct.
5: Ano ba ang pinaglalaban mo? Yan, oh. Diba? Dahil kapag sinasampahan ka ng kaso, ang dapat na depensa dito ay papatunayan mo na hindi ito totoo sa korte.
1: Sa korte.
5: Ito ay kwestiyon ng paglabag sa batas, kaya ang depensa ay batay rin sa batas.
1: Yun.
5: Kung wala kang nilabag, di ba? O meron.
1: Yun. Tanong yun. That's simple.
5: Hindi depensa ang mga adikain mo.
1: Correct.
5: Halimbawa, ang akusasyon ay nagnakaw ka ba? Hindi depensa sasabihin mo na nilalabanan ko ang korupsyon kaya ako nagnakaw. Hindi ganoon, no?
1: False equivalency.
5: Hindi depensa sa pandarambong ang pagdadabog.
1: Correct. Yan.
5: Hindi ito tinatanggap o pinapakinggan, at hindi ito depensa sa korte. Ama. Depensa ito sa kalye.
1: Ama.
5: Kung kaharap mo ang mga taga-suporta mo,
1: yun,
5: kinukumbinsi mo sila na mabuti kang tao na may pinaglalaban. Walang mali doon.
1: Wala.
5: Baka nga mabuti kang tao.
1: Oo. Oh.
5: Diba? Pero iniiwasan mo ang paliwanag na dapat nilang malaman.
1: Correct.
5: Huwag mo ipagkait sa kanila ang diretsyong sagot sa kanilang mga katanungan.
1: Correct.
5: Dahil karapatan din nila na malaman ang katotohanan. Responsibilidad mo na tanggalin ang pag-aalinlangan na may ginagawa kang mali. Kung may nilabag kang batas na dapat pagdusahan, huwag pagdusahin ang iyong mga taga-suporta.
1: Yun.
5: Huwag sila ang pagpaliwanagin mo at pagdepensa para sa iyong maaring pagkakamali. Humarap ka sa kanila. Humarap ka rin sa korte.
1: Sa korte.
5: Huwag umiwas sa kanilang likuran. Kung wala kang kasalanan, hindi nalalayo ang depensa sa korte at sa lansangan. Dahil sa korte man o sa lansangan, iisa lang ang katanggap-tanggap na paliwanag.
1: Ano yun?
5: Ang katotohanan.
1: Correct.
5: Yun po ang Upo at Patola.
1: Very
5: naku,
1: well,
5: nag-iinit na ang ating, ano rito?
1: Medyo
5: ang ating set. Oo, oh, ano ba? Medyo, ano ba? Nagtatakbuhan kayo lahat.
1: Nagtatakbuhan, medyo...
5: Huwag kayong ganyan, ipapatulpo namin kayo.
1: Na-excite eh. Para na-excite, may dumating na bigatin.
5: Yan,
1: tunay na bigatin.
5: Naku naman talaga. Papasokin na natin.
1: Nagbuka tayong gusgusit.
5: Pinakabigatin sa lahat. Yan. Zach, ikaw mga mag-intro.
6: Oh. Yes, yes, yes, bossy.
2: Hello. Hello. Yes. Alam mo, bata pa ako, idol ko.
5: Nako po.
2: MJ, matanda na ako.
1: Parang baliktad, Zek.
2: Yung aking Bardagulan segment dito, malino naman sa inyo. Saan kong ginaya yun?
1: Walang pinapatawa.
2: Diba?
1: Take no prisoners. Correct.
2: Hindi na natin kinakailangan pa ng mahabang introduction.
1: Correct.
2: Ating bisita ngayon.
1: Buong Pilipinas naman, kilala ang kanyang adikain. At alam mo, he has become a champion for the downtrodden. Yung mga kapag hindi gumagana ang mga sistema, kapag ang public service natin ay medyo mabagal, talagang mabilis tumugon ang ating panauhin ngayon. So it is our pleasure and privilege to welcome to our show today ang ating idol, Senator Rafi Tulfo. Palakpakan natin!
7: Salamat po. Very glad to be here.
1: Yes. Hi, the pleasure is ours, Sen. So we're gearing up for exciting times po. Kamusta naman? How are you feeling? What is your disposition now?
2: Nakakatulog pa ba kayo?
5: Yeah.
7: Oo naman. Huh? You may nakakatulog sa mga bashes o nakakatulog parating ng impeachment? Both, nakakatulog naman ako.
1: Okay. Actually, sa lahat ng sagot sa bashers, pinakanatuwa ho ako, Sen, sa sagot ninyo na you actually wish them well. You actually said, ang mga troll, okay yan, at least may hanap buhay, di ba? Binigyan sila ng hanap buhay.
7: Totoo, wala akong sama na loob sa mga bosses kasi naghahanap buhay lang sila.
2: Correct. Mm-hmm.
7: Kasi kung hindi nila gagawin yun, wala sila may papakain sa kanilang pamilya.
1: Yo, actually.
5: Iniisip mo pa yung kapakanan talaga nila.
1: Sa kanila nakita lang ganun. Yan ang literal na throw a stone.
2: Pero Senator, paano nyo na ibabalanse yung full-time kayo na senador, na very active, at the same time, full-time din kayo sa media.
7: Well, actually,
2: hindi naman kayo nabawasan eh.
7: That is correct. Hindi naman ako actually full-time sa media, only twice a week or sometimes once a week in a time management lamang. Sometimes, tumatawag lang ako sa telepono, tinatawag ko yung mga staff ko, at kapag merong time, oras, pupunta ako mismo sa studio sa TV5. Yeah.
2: Pero siyempre, marami rin naghahanap sa inyo. Marami kayong mga interviews, no? Marami rin mga nangangailangan.
1: Kagaya natin. Yung, 3 weeks natin inaabangan si
2: Mr. Rappi. Finally, Sabado.
7: How can I refuse you? Lakas-lakas mo sa akin.
1: Yeah. Yeah. You do not say no to your elders.
7: I cannot say no. Say no, of course.
2: Yeah. Siguro yung isang tanong namin sa inyo na siguro yung iba alam na pero karamihan ay hindi pa ganun alam. Paano kayo nag-desisyon?
5: Yan.
2: No, from dun sa inyong programa na napaka-popular, ay papasok kayo sa politika. Ano yung naging transition? Ano yung nagiging impetus nyo?
1: Catalyst.
2: Tumalong kayo.
5: Yan, yan.
7: That is correct. Thank you for that question. Frustration on Dailan. Kasi when I have this, nung nasa broadcast industry ako, mayroon ako yung programa nga, yung Wanted sa Radyo, Rafi Tulfin Action. Napapansin ko, marami sa mga taong gobyerno na tamad at mabagal umaksyon. At kapag tinatawagan ko, hindi sumasagot.
1: Totoo naman.
7: Binabagsakan pa ako ng telepono.
1: Grabe.
7: So, sabi ng mga followers ko, well, it's about time, Sir Rafi, but hindi ka nalang...
5: Ikaw na.
7: Pumunta sa Senado. Nang sa gayon, hindi ka na pwedeng bagsak-baks ng telepono at lahat sila action kapag sinabi mo.
1: Sabi ko, ano
7: naman, why not? So, yun ang nag-joke sa akin. Kasi pinush ako ng mga tao na para mas mabilis mong masolve yung mga problema namin nilapit sa iyo. So why not go to the Senate? Tama nga naman, dahil pag sa Senate ako, pinatawag ko sa sila, hindi sila pwedeng tumanggi. In aid of legislation, we'll investigate. At marami ako nasusolve na problema nung nasa Senado na ako. Kasi lahat ng mga problems galing sa radyo ay nilapit sa akin, dinadala ko karamihan sa Senate para mag-imbestiga and then para magawa ng batas.
2: Pero ano naman, paano nyo i-assess itong karanasan nyo sa politika? Itong karanasan nyo bilang senador, no? Yung hindi pa kayo nakaka-full term, di ba?
7: Hindi pa.
2: Oo, halos sa lampas kalahati pa lang. Anong pakiramdam nyo? Anong mga aral?
1: How has it been so far?
7: Masaya na mahirap. Masaya dahil marami akong nasusolve ng mga problema, marami akong nagagawa, maraming natutuwa naman sa mga nagagawa ko. And mahirap kasi mataas ang expectations na maraming tao na if you don't meet their expectations, then ang kalalagyan mo, titira-tirahin ka.
1: Especially for an icon like you, Sen, di ba? Na talagang gusto, well, unfortunately, you set the bar high. Di ba? Ora-orade, di ba? They expect na kapag tumugon sila, kapag humingi sila ng tulong sa'yo,
5: orada rin.
1: Orada rin. So, I suppose that you are a victim of your own high bar that you set.
7: Kasi dati, nung ako ay broadcaster, full-time broadcaster, wala ako masyadong mga bashers. Napakunti. Bilang na bilang ko. Ngayon, nung pumasok sa politika, kahit na gagawa ko ng napakabuti, masama pa rin ako. Pag gumawa ako ng hindi tama sa mata nila, sobrang sama akong tao.
5: May bit-bit ka na rin. Ako tatanungin na kita dyan kasi sabi mo nga broadcaster. Yung expectation mo ba, Idol? Siyempre, pumasok ka sa time ng Senado sa panahon na pinaka parang malaking pagsubok. Nagkaroon ng flood control, nagkaroon ng impeachment. Ito, marami kang mga kasamahan din na may hinaharap na kaso. Ito ba yung expectation mo, sir, nung pumasok ka ng unang-una? Dahil, di ba parang, ako, papasok ko sa Senado, I'll make a difference. Pero biglang ganun yung...
1: Dami pa
5: may ganun pala mga problema. So, paano mo inaano yan? How do you cope with it?
7: Yun nga eh. Tama ka nga dyan. Nagulat ako na ganito pala sa Senado. Ganito pala yung mga kasamahan ko, na mga kahalubilo ko, na medyo... every now and then, hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan. So, kailangan lang timbangin mo and then you do your best na para makisama. I think very important, kahit saan ka naman field, is yung pakikisama. So, nagagawa ko naman yun, na itatawid ko naman yun, na pakisamaan lahat. Kahit na sino sa kanila, kaya kong pakisamaan.
5: Pero may hangganan. Kasi, sabi, pag nanisa, binabanatan ka, syempre, tulpo ko eh. Ang hirap ata nagpipigil ka.
1: Nature versus.
5: Kasi marami ako narinig na, si ganito, parang, tapos nakikita kayo mukha ba, parang, ano ba ito, nagpipigil pa to? O parang, gusto nang sumabag at magsalita. Ano yan, Seth?
7: Kasi sometimes, you have to speak the language that the people na kaharap mo, they understand.
1: Absolutely.
7: So kung bordagulan ang pinag-uusapan, dapat marunong ka rin mag-bordagulan.
1: Magaling tayo dyan.
7: Kasi kung binabato ka ng hollow blocks, hindi mo nang pwedeng batuhin ng tinapay.
1: Tinapay?
7: Hollow blocks din.
1: Hollow blocks din. Para soundtrack ng semento yan.
2: Exactly. Pwede isama yung garapon.
7: Pwede rin, garapon.
1: Pero, Sen, let me be the one to at least now that I have a chance to tell you now. Yung mga bashers mo, don't worry, 64 to 67% of that, hindi po totoong tao yun.
7: Oh, thank you.
1: Hindi po totoong tao yun. Ano po yan? Okay. Mga makina po yan. I'll be the one to tell you that.
7: Oh, thank you very much. Oh.
2: Coming from a PR. Kahit ganyan siya, paniwalaan niyo yung kalahati.
1: Kalahati lang. So, yung mga bashers po na yan, ano yan? AI po yan. Mga trolls po yan talaga. Pero may kumikita pa rin.
7: Yes.
1: So, kahit pa paano.
7: Pero mga tao na behind it. And then,
1: yes, kahit pa paano, di ba? It's an orchestrated move against you. But why do you think, is it because of the issues that you stand on, Sen? Kaya ka medyo nakakaramdam ng konting pushback mula dito sa mga trolls, AI or otherwise?
7: Hindi lang siguro issue na sinusuportahan ko. I think nagsimulang lahat nung mag-conduct sila ng survey
5: yun.
7: Ayun. At tinapat ako kay BP Sara.
1: Ayun.
7: At medyo yun dikit yung numero ko.
1: Sabi nga nila, pabunga ang puno.
2: Binabato.
7: Doon nag-umpisa. Binabanatan ako left and right. Sabi ko, saan ang galing to? Pati mga kaibigan ko dati, DDS.
5: Yan.
7: Kaaway na ako. So, lahat ng mga ginagawa ko, mali na.
1: Albeit the fact, Sen, that you had gone on record how many times in every interview, vehemently denying.
5: At nakikiusap ka na nga sa survey companies, huwag niyo na ako isama!
7: Thank you. I've done that. Sabi ko, huwag na kasi ayaw, hindi naman talaga ako tatakbo. Hindi, totoo yan. Wala talagang bala kasi sinabi ko naman sa'yo, di ba, Ronald, na hindi ako sugarol.
1: Yes.
7: Bakit ako susugal? Tatakbo for higher office na hindi ako sure 50-50. But in fact, pag ako'y re-election is Senate, mas malaki ang chances ko.
1: That's
7: mas
1: refreshing, Sen. Di ba? At least that's a practical, pragmatic reason.
2: Pero nakakatakot kasi kayo, Senator. Bakit? Dahil tumakbo kayo, wala kayong partido.
5: Yan. Isa.
2: Tumakbo kayo, wala kayong makinari.
5: Ito eh.
2: Di ba?
7: Walang pera.
2: Walang nag-endorse sa inyo. Wala kayong masyadong resources. Di ba? Pero, nag-number 2 kayo.
1: The brand carried it.
2: Number 3, di ba? Sa unang yung pagtakbo, ha? Unang pagtakbo sa isang nationwide position sa Senado. So, ibig sabihin, para dun sa mga may mga malalaking ambisyon, ang tingin sa inyo,
1: threat talaga.
2: Threat talaga. Whether magsabi kayo na wala kayong ambisyon, no? Or, ganun ang magiging tingin sa inyo. At alam niyo naman yon.
7: Yun ang unfortunate na para sa sitwasyon ko na nababasya ko because of that. Sinasabi ko naman ulit, for the end time, wala po akong balak tumakbo.
1: And I believe you, Sen. And I believe you.
5: Ako sa ito, wala kang balak tumakbo. Pero siyempre, alam mo naman sitwasyon sa Pilipinas, parang gusto na natin sumuko lahat, di ba? Paminsan-minsan.
1: Correct.
5: Pero siyempre, pag merong isang tao dyan na iniisip natin na ito, bagay eh, parang ganun. Bigyan mo nga kami ng konti. Pagbibigyan na kita, hindi ka tatakbo, sige. Pero ano bang pangarap mo para sa bansa? Ano ba yung pangarap ng isang Rafi Tulfo na pag ito ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon bilang senador, kung ayaw mo talaga tumakbo, pero anong pangarap mo sa Pilipinas kung sakasakaling bubulong ang mga pangulo kung hindi man ikaw yun?
7: Kung sinong tao endorso ko? Wala ko endorso, pero of course maraming qualified. Maraming qualified
5: dyan. Kung ikaw ang pangulo at ikaw ang mag-advise sa kanya, ano ba ang pangarap mo para sa Pilipinas?
2: Anong gusto mong gawin para sa bansa?
5: Yan.
7: Of course, siyempre, mawala na muna yung corruption unang-una kasi. Problema, dyan tayo gumugubog ngayon. Tapos pangalawa, unified na siguro yung mga tao. Huwag na sana mag-away-away, makamove on tayo, magtrabaho, kaysa naman nagbabangayan tayo.
1: Drama, puro drama.
7: Wala tayo nagagawa. Diba? And then, ayusin naman siguro natin yung problema sa agrikultura, sa edukasyon, sa ekonomiya, trabaho, etc. etc. Those things dapat doon tayo mag-concentrate. Huwag na muna sa bangayan.
2: Ano nung una kang unang taon mo, unang mga buwan bilang senador, ang binanata mo kaagad ay land use. Baka hindi alam
5: ng mga tao,
2: yung ibig sabihin ng land use, paprotektahan natin yung ating mga sakahan. Napakaraming nagko-convert, labag sa batas.
1: Yes.
2: At ang linaw-linaw, yung una mong binanata nun,
1: yun, sila.
7: pero may tutuloy ko, may tatawid
2: ko. Yung pinakamalaking real estate company sa Pilipinas, no?
7: Yeah.
2: Kaya nga, napansin kayo ng mga tao, ba? ilang buwan pa lang, isang natortulpo. Tinumbok agad yung usapin ng land use at yung naglalabag dito sa ating land use.
1: Windmill agad ang tinira.
2: Na walang nangangahas na bumanat. Dahil sila yung panahon na yun, ang pinakamayaman na pamilya sa buong bansa. Pwede ko ba silang banggitin natin?
7: Easy. Pero mas maganda sabi ni Herman, huwag daw eh.
1: Easy.
5: Kasi kung sa itcha-challenge mo, babagitin din ang sigurado.
2: Ano yun? Matagal nyo na bang pinag-iisipan yun? O nun lang? Nung naging senator lang kayo?
7: Ah, hindi. Matagal na yun. Kasi maraming pupunta sa akin.
5: Yun, sa programa mo.
7: Kasi sa programa ko, yung mga farmers na nadidislocate sila dahil yung kanilang mga sakahan na binibili sa pilitan, na convert sa subdivision, sa mall, etc. So, kawawa naman sila. So, naipag-isipan ko na when I become a senator, yun ang unang-una kong maging agenda para maisatupad na yung batas na yan. Dekada-dekada na yun. Hindi maisatuparan. Pero this time, I promise you, as long as hindi lang ako tanggalin sa... Kasi akong bagong ano ngayon eh. Elected na chair ng Committee on Environment.
1: Correct.
7: Maitatawid ko na yan. Huwag lang ako tanggalin. Hanggang sa end ng term ko, sa 2028, maitatawid ka.
2: Nakakatawa kasi dati, yung sumasalanta dyan sa ating agrikultura through massive land conversion, sila pa yung head ng environment.
5: Yun nga, ironic. Parang kanta ni Alanis Morissette, panahon natin.
2: Ngayon lang yata nila nabitawan yan. No? Kaya most welcome na kayo ngayon yung head niyan at kayo nagtutulak ng
7: National
2: Land Use Act. No?
1: And it makes, at the heart and core of it, it's the food supply of the country. So, di ba? I mean, the agricultural land is really the food supply. So, it makes perfect sense to have a caretaker.
2: Baka hindi natin alam, isa yan sa major cause of flooding.
1: Yes.
2: Siyempre, nandun ang corruption, nandun ang mga ghost projects, etc. Pero yung kalahati niyan ay yung usapin ng land use. Di ba? Imbis na inaayos natin yung ating mga irrigation, yung ating mga sakahan, no? Tinatayuan natin ang mga subdivision na bumabara sa mga water basin.
7: Exactly.
2: No? Sa mga watershed na kakasira. Kaya baka hindi alam ng ating mga kababayan, isa yan sa major cause of flooding.
1: Correct. Yes. Mm. So this committee is almost perfect for you, Sen.
7: Yes.
1: In terms of your advocacy, in terms of yung pinaglalaban niyo po.
7: I believe so. Kasi pinasa ko yung National Land Use Act Bill ko nung 19 Congress. Ngayon, magpapasa ulit ako ng bago, pero this time, arangkada na ito for sure. Wala na pwede humana.
1: Wala na.
5: Sen, tumbukin natin. Sige, para asahan na natin mamayan, ano yung aasahan namin sa batas mo na yan at yung pamumuno mo bilang chairman ng sa agreement?
7: Like I said, yan, sisiguraduhin ko na maitatawid ko yan. Magiging batas yan. Kasi, long overdue na yan. Almost 30 years, tatlong dekada na yan eh.
1: Grabe.
7: Talagang pinupush. Palagi nakakalusot sa Congress, sa lower house. Pag akit sa Senate, naipit, natitinda.
1: For some reason.
7: Natutulog.
1: Natitinda.
7: Eh, syempre, depende sa chairman yan eh.
2: Yes.
7: Kung sino yung Senate chair.
2: At isa yan sa dahilan kung bakit laging bagsak ang ating agrikultura. At binabatak niya pababa yung ating overall growth target.
1: Productivity,
2: Dahil laging agriculture ang bagsak eh.
1: Correct.
2: No? At isang dahilan dyan ay dahil dyan sa kawalan ng isang Land Use Act.
1: Long overdue. Decades overdue.
5: Sen, meron ako itatanong sa'yo. Kasi itong, syempre, nasanay yung ating mga kababayan na kahit hindi, yung mga maliliit at ano natin dahil sumuputa sa programa niya, gusto nilang malaman. Ikaw ba ay nagpapadala sa pressure? May pressure ba sa Senado? Nagpapadala ka ba sa pressure? At nakatulong ba na hindi ka talaga politiko? Ibig sabihin, hindi ka talaga dikit o may mga kaalyado. Di ba? Nanalo ka nga ng 3 na walang kaano eh. May pressure ba? At paano mo hinahandle yung pressure na ito? At kailangan bang ihingi na rin natin ng tulong sa taong bayan na huwag tayo magpadala sa mga ganyang klaseng pressure?
7: Thank you, Michael. Thank you for that question. Una sa lahat, wala naman akong nakikitang nagpe-pressure sa akin, at least sa akin, sa part ko. And then pangalawa, independent naman ako.
1: Right.
7: So nobody will dare not to
5: That's the word.
7: Pressure.
1: That's the word.
7: Kasi mapapahiya lang sila.
5: Yun eh.
7: I have an independent mind. Kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Kung sa paniniwala ko, sa prinsipyo ko, yun yung susundin ko.
1: Tama naman.
7: So wala akong nakikitang pagpe-pressure. Maski sa ibang senador, I don't know with them. I cannot speak for them. But I can speak for myself na guaranteed na wala nagpe-pressure sa akin para ito ang gawin, huwag mo gawin ito at yan ang gawin mo. etc.
5: So, madali kang lapitan ng mamamayan, pero ang hirap kang lapitan ng politiko. Parang gano'n ang nangyayari, no?
7: Eh, gano'n na nga.
1: Parang gano'n na nga. Eh, ang problema, ang, but do you see the irony of this, Sen? It's a self-perpetuating cycle. Kasi habang naririnig ng taong bayan, ang mga magaganda mong sagot sa mga tanong, mas lalo silang nai-inspire na iboto ka. Na hindi ka naman tatakbo.
7: Mas lalo maraming magbabasa ngayon.
5: Hindi yun.
1: It's a self-perpetuating cycle.
2: Yung isang katangian nyo kasi, Senator, yung mga tulpo ay hindi lang isang brand.
5: Mm-hmm.
2: Isa kayong pamilya.
5: Mm.
2: Diba?
1: It's a crusade almost.
2: Oo. Paano nyo pinabalansi yan? No? Lahat kayo ay very prominent eh. Mula doon sa panganay, no, hanggang sa iba nyong mga kapatid, no? Paano yung balancing dito sa ginagawa nyo? Na nasa sentro kayo. Nasa sentro kayo ng mga pangyayari sa ating lipunan. No? Not only as a brand, kundi as a family.
7: That is correct. I would like to think so. Pero hindi naman talaga masyado dahil, well, ilang kami magkakapatid, apat kami, may kanya-kanya kaming style at may mga kapatid ako na medyo salungat sa mga paniniwala namin. Hindi maiwasan yan eh. So titimbangin natin yan. So ako, gagawin ko lang yung kung ano yung alam ko na tama, kung ano yung kinagisnan kong nagawa kong nakatulong sa nakarami, tama. Gagawin ko yun, regardless kung may kapatid daw, kamag-anak, sabi, hoy, mali ka, hoy, sobra ka, wala akong pinakikinggan yan. Pero, this one thing I could say, majority ng mga kapatid ko nasa media, nagkakasundo kami. Pero meron talaga hindi kami kasundo.
1: Okay.
2: So meron kayong kaunting clearing house.
5: Yes.
2: Na pinag-uusapan niyo yung mga differences, pagkakapareho.
1: Yeah. Family diba? GC.
7: Nangyari naman yan sa lahat ng pamilya.
5: Meron naman talaga.
7: Lalo pag marami kayo, dumarating yung time na magkakaroon konting misunderstanding.
1: Yeah. And all type A personalities, di ba?
5: Oo, lahat alpha male.
1: All alphas eh, di ba? It happens in any family, I can imagine. But in fact, your family dynamic is madalas pong pag-usapan. You value discipline in the family, your parents raised you to be almost, well, ang tawag nila, di ba? Almost like a boot camp. Parang,
5: parang military talaga. Oh.
1: Can you tell us more about this then? And what was it like growing up under such a disciplined environment? Yeah,
7: military man talaga yung father.
1: Yun, exactly.
7: At nakakatikim ako ng palo noon. Halos lahat kami.
1: Lahat mo tayo.
7: Palo, eh, ngayon, hindi na pwede yun. Makakasun ka ng child abuse. Pero ako, I don't, hindi ko ginagawa yung disiplina ng pamamalo sa mga anak ko. Siguro pwede yung pakiusapan na maayos para sumunod. Pero tama ka, while growing up, it was really different and very hard for me. Pero nakatulong yon, discipline.
1: Yes, absolutely.
7: Word is discipline. Ititigan ako ng papa ko, alam ko nang gagawin.
1: Tingin.
5: Inerasyon natin ganyan eh.
7: Pag may sinabi yung papa ko, kahit na ayaw ko, dapat gagawin. Pag sinabi ng papa ko, puti, puti. Pag sinabi ko, pula, pula. Hindi ka pwede mo sabihin, hindi papa. Gusto ko.
1: Wala katiran.
7: So, ganun yun sa amin dati. At going back, sabi ko, ginawa yung ng papa ko, para sa kabutihan
1: namin. Ama naman. Ama naman.
5: May narinig ako, Senator, ganun din daw. Disiplinado din daw sila yun, ang pinalalaki.
2: Pero, Senator, growing up, hanggang sa kasalukuyan, no? Anong kwan? Sino ang inyong role model? Sino yung kinabibiliban nyo?
5: Yan.
2: No, hindi lamang siguro sa politika, pero as a leader, no, as an icon, no? Sinong modelo nyo?
5: Sinong closest to your ideals? Yan.
7: Marami naman, wag natin magbanggit, baka may magselos yung
5: pero dahil pinag-usapan natin ang mga tulfo, gusto na ba nating malaman pa more mga personal ni Senator Rafi Tulfo?
1: Oh, gusto ko.
5: Yan, isa lang na natin si Senator Rafi Tulfo sa ating Ratatat!
8: Hot shot ng tanong, tapatan at tarang!
9: Tahan! Tara na, mga atat!
8: Simulan na natin ang Ratatat!
1: Tulfo family.
5: Ito po ang ratsyadang tanong. Tanong na tapatan, syempre. Pero una natin ay Pilipinas.
7: Kinakambahan ako niya.
5: Hindi, matalino. Actually, mas magugustuhan ng taong bayan ang mga isasagot mo rito. Pipili ka. Ang pagpipili, usually dapat dalawa lang. Pero ang pagpipili mo rito, sino man sa pamilyang tulpo. Una na ako magtatanong.
1: Go. Okay.
5: Pili na, sino ang mas kinatatakutan ng magkakapatid na tulpo? Si daddy o si mommy?
7: Ay, yung mami.
1: Mami! Pareho pala tayo.
7: Kasi yung mami, pwede diktang si daddy. Yeah! Pag sinabi si daddy, stop. Huwag mo nang paluin niya. Hindi na papasok. Yeah! Pag sinabi niya, paluin niya, papaluin niya.
5: Mami, tama si mami.
2: Zach! Tanong ko, hindi to tungkol kay Alan, ha? Sino pinakalapitin ng chicks?
7: Sino sa amin?
5: Sino sa inyo? Sa matul po?
7: Baka si Mon.
1: Shout out dito mo.
2: Oy, guess ako niyan sa Lunes.
1: Zen Robbie, sino ang pinaka matigas?
5: Yan.
1: In whatever way you will interpret it.
7: Si Mon pa rin siguro. Give it to him. Nakatanda siya.
5: Pulutan. Maganda to. Sino sa inyo mga tulfo ang pinaka galante?
7: Simon pa rin siguro.
1: I respectfully disagree, sir.
7: Well, kung galante in terms of tumulong sa kapwa,
5: yeah.
7: Siguro mahirap magbuhat ng bangko.
5: Yeah, yeah, yeah.
7: Bahala na kayo ba?
2: Sino ang pinaka tikoy? Pinaka kunipot.
5: Kunipot, yan.
7: Wag ko na sabihin. Magalat yun. Mamaya, babalikan kayo.
5: Mas kuya ba? Hindi, mas nakatanda o mas nakabata? Ganun na lang. Doon na lang.
7: Definitely, hindi nakabata. Mas nakatanda.
5: Yeah! Okay.
7: Si Erwin, hindi.
5: Hindi
7: tiko si Erwin.
5: Hindi tiko si Erwin.
1: San Rafi, in a family known to love the masses, sino sa inyo ang pinakapusong mamon? Yeah. Pinakamalambot ang puso?
5: May bababang luha. Mga ganyan.
7: I think, Mon, Erwin, and I.
1: I would think so, di ba? Oo, talagang...
5: May empathy talaga kayo.
1: Yes. Empathy is the word.
7: At talagang nandun yung sincerity na hindi pakitang tao.
1: Kita naman. Ramdam naman.
5: Okay, ako na. Sino ang pinaka matatakutin tulad ng halimbawa multo, aso, o mga insekto, yung mga ganyan. Di ba, pag tumatanda tayo, lumalaki tayo, may mga ganyan eh. Sige.
7: Meron isang kapatid. hindi si Mon, hindi si Erwin, hindi ako ha.
5: Okay, may isang kapatid.
1: Baka si ate. Baka si ate.
7: Mare, basta isa. siyam kami. Isa doon.
2: Pero habang lumalaki kayo, sino yung madalas papatawag sa principal's office?
7: Habang tumatagal. I mean, nung...
5: Bata! Habang tatanda.
2: Yung pinakasutil.
1: Yeah,
2: pinaka...
1: Sa eskwela.
2: Palaway, no?
7: Si Mon dati.
5: Parang Monzo ito.
7: Ako rin pamisa-misa noon.
5: Pamisa-misa meron.
7: Dahil makulit.
5: Yan. Ganyan. Meron naman pala.
7: Sa high school pa.
5: Okay.
1: Sen Rafi, sino naman ang pinaka-nasasabitan ng mga medal at awards?
5: Sino ang studios sa inyo?
1: Sino ang pinaka-studios? Academically, ano...
7: Mga kapatid ko yun. Ate ko siguro.
5: Yes. Usually, ate talaga. No?
1: Ate ang...
7: Kasi masipag yung mga babae.
1: Yeah. Mag-aaral.
7: Kasi yung mga lalaki, kadalasan, alam mo naman, bulakbol. Diba, isa lang yung notebook, lagay sa bulsa.
1: Isa lang ang pencil, inumuya pa.
2: Parehas pala tayo, row 4.
7: Section 4.
5: Pero, street smart. Ito mga street smart. Pumunta tayo sa charot at turalalo. Baka hindi mo pa nabanggit sa tatanang buhay mo. Ang charot, hindi totoo.
7: Yeah. Okay.
5: Ang true lalu, totoo. Okay, yan ha. Charot o true lalu ang isasagot. Muna na ako. Okay. Nakaramdam ka na ba ng frustration sa pagpasok mo sa politika? Charot o true lalu?
7: True lalu.
5: Yan! Nabanggit mo kanina yan.
2: Minsan, tumatayo ba ang balahibo mo sa mga inaasal ng mga kapwa mo sa
7: true lalu.
1: Huwag na tayo magbanggit.
7: Huwag.
1: Hindi lang tumatay yung
7: balik tayo eh.
1: Baka gusto magtaob ng mesa pinsan.
7: Sispire na tayo.
5: Sispire.
2: Nakita ko, init-init na ulo niyo eh. Noong nakaraang buwan eh.
7: Sispire tayo, sispire.
1: Sen Rafi, charot o true lalu, kaya pa ba isalba ang imahe ng Senado?
7: Of course.
1: Yes, there is always hope.
7: There's always hope.
1: Do the work. Do the work.
5: Ako, ikinagulat mo ba ang pagiging number 3? Ayan, sa Senado, nung nagdaang eleksyon.
1: Charot o true lalu?
7: Sino number 3? Me?
5: Ikaw.
2: Ikaw, nung tumakbo ka. Tumakbo ka.
1: Nagulat ka ba?
7: True lalu. Nagulat ako. Kasi I wasn't expecting na number 3 ako.
1: Wow.
7: Kasi sabi nga ninyo, wala, independent ako, sa resources, sa partido.
5: Mm-hmm.
7: And then, pag ako'y ng kampanya, by myself, pupunta sa mga palengke. Mm-hmm. And number 3 pa rin ako. So sobrang tuwa ko at parang hindi ako
2: makapagawa. Hindi ko pa in-endorse ng mga voting blocks.
7: Walang naging.
1: Wala. Ito na.
5: Yan.
1: Charot o true lalu?
5: Yan.
1: May posibilidad ba na ikaw naman ang magiging number two
5: yan,
1: o ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa sa 2028?
5: Charot! Charot! Agad-agad!
2: Bilis, ang bilis!
5: Ang bilis, ha?
1: Hindi mo natatapos.
5: Charot, ha? Charot!
1: Okay.
5: Sek!
2: Okay. Ikaw walang pagbabago.
5: Ayan.
2: At para sa bayan, kung hihilingin ang taong bayan, willing ka bang magsakripisyo at tawaging Pangulong Raffy
5: Tuyo?
1: Charot!
5: Charot!
1: Charot
5: pa rin!
1: Charot, charot.
5: Sobrang pasado to sa ating Ratata! Maraming ganyan.
2: Pero Sen, panghuli. Siguro, pag ang tingin kasi sa'yo, very active sa broadcast, very active sa politika, paano ka nagpapahinga?
5: Yeah.
2: Ano ngayon downtime? No, na relax ka. No? Paano mo ginagamit yung downtime na oras mo?
7: Nanonood ng Netflix. Then, kasama ko yung wife ko, nagdi-dinner kami, nanonood ng sine, nagkakwentuhan.
2: Ano ba mga paborito mo mga pelikula? O mga
7: yung may mga, hindi mga series ha, yung nag-e-end.
5: Oo, parang ako ko eh. May
1: mini-series.
7: Ayaw
1: mo.
7: Ayaw ko yung
2: haba yun eh.
5: Kailangan may katapusan, may resolusyon.
7: Yun lang. And then, once in a while, babasa ko ng dyaryo, binabasa ko yung column mo.
5: Yeah.
7: Philippine Star.
5: Yeah.
2: May natutunan na mayam na ba kayo?
7: Marami.
1: Sen, we beg your to please raise your standards.
5: Raise the bar.
1: Huwag kinuhumbasahin yung quality. Your taste. Pero alam mo, apart from that, Sen, ikaw ay nagiging rin, lumalabas sa social media readings that you are also a staunch enemy of fake news. You hate fake news. You hate everything that is fake, manufactured. Kami naman po dito sa 4 Alas, meron kaming panata sa katotohanan. That we ask our distinguished guests to sign. So baka po, pwede tayong pumirma.
2: Bago namin kayo pakawalan.
7: Yes.
1: Sa katotohanan.
5: Ikaw ba ay namamanata?
7: Namamanata.
5: Yeah.
7: Sobra po sa panata.
2: Are you a religious person?
7: I am. I am. I'd like to think so.
1: Both religious and spiritual. Yes.
5: Sige, magsalita ka lang konting tungkol sa katotohanan. Anong katotohanan para sa'yo?
7: Ang katotohanan para sa akin ay dapat sinasabi natin kung ano yung nasa puso natin at walang pakundangang pagsisinungaling. Kailangan para sa bayan ang gagawin natin
5: sa
7: ang ating buhay. Okay. Thank you.
5: Historic po ito. Pumipirma si Senator Raffy Tulfo sa ating panata sa katotohanan board. Yan.
2: Sabi mo na itong panato.
5: Ba't tinabi ko si Prof. Gito?
1: Raffy
5: Tulfo. Yan.
7: Okay, thank you.
2: Salamat, salamat.
1: Thank you. Salamat sa ating very special guest.
5: Thank you. Dahil busy siya.
1: The iconic Senator.
5: Good luck. The idol.
2: Good luck next week.
5: Yeah.
2: Next week. Good luck.
5: Good luck sa 2028.
2: Good luck. Very much nice.
1: Thank you, thank you. Charot.
5: Magbabalik pa po ang 4 Alas.

0: sa dami ng nangyayari sa bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Otona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
3: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Masdan po ang ating bayan, anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Otona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media.

0: balik-tabi. Sino may mga text mo dyan, brother? Ano ba yan?
1: Yung nga eh.
0: Oh, ha? Sino naka-text mo?
1: Wala, yung mga fans natin.
0: Oh, may fans tayo?
1: Oo, marami, marami.
2: ikaw ang Gido kayo, babasahin mo yung mga comments.
1: Oo nga. Bumabati si Nanda. Wala.
0: Nagustuhan niyo ba yung aming kaninang guest kanina? Siyempre, siyempre nagkaroon kayo ng mas deeper.
1: Intimate
0: knowledge.
1: Tungkol sa isang public figure na nakikita lang natin, di ba? Parang hindi natin alam yung dimensions at depth ng tao. At least nakilala natin siya dito sa Cuatro Alas.
0: Pero siyempre, hindi namin baka naman nagbumaba ang inyong alta presyon. Patataasin natin yan.
1: O, yan talaga.
0: Dahil isusunod na namin ang pinakababorit ninyong segment, ang Bartagulan with Secretary Liabas.
1: Iyo, no?
3: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
4: Bawal ang takot, dapat todo prangka.
0: Alam ko, Sek, nang gigigil ka kanina pa eh. O, sige, yan.
2: Sa Lunes,
0: yan.
2: Pagsisimula ang isang historic na impeachment. Hindi ito isang ordinaryong impeachment. Dahil nangyayari ito sa gitna ng napakaraming krisis ng ating bansa.
0: Correct.
2: Unprecedented corruption, no? Unprecedented impunity, lalo na nung nakaraang gobyerno na using state violence, mahigit 35,000 ang pinatay sa ating mga kababayan
0: extrajudicially.
2: Unprecedented invasion ng isang superpower.
0: Okay, makalimot.
2: First time since World War II.
1: Grabe.
2: No? At ang nakakaasar pa dyan, marami silang mga kakampi na mga politiko natin, mga leader. Mga senador. At mismo yung ikalawang pinakamataas na opisyales ng ating bansa.
0: Yako. Cannot be named.
2: Wala nang Manchurian candidate ngayon. Lahat ay nakalantad na.
1: Correct.
2: Nakalantad ang kataksilan. Unprecedented treason.
0: Yan. Yun.
2: Betrayal.
0: Yan.
2: At siyempre, itong unprecedented din na economic crisis.
1: Tama.
2: Tumaas daw tayo bilang...
0: sabi nga, no?
2: High, upper middle class income country.
1: Sabi ng World Bank.
2: And yet, last quarter, 2.7 ang ating growth rate. No? From dating original target na 7%. No? Ang inflation ay almost 8%. Mula dun sa 2% last year. No? Ang halaga ng piso ay 70 centavos. At patuloy na bumababa. Dun sa original na presyo niya sa kumpara sa dolyar. Ang investor confidence ay record low.
1: Hey.
2: Alos nawawala. At ang

0: A week ago, sinagot ng akusado na vice presidente itong mga charges sa kanya.
1: Yun, correct. Sinagot.
0: Itong
1: natin yan, eh.
0: Sinagot. Apat na articles of impeachment.
1: Sinagot. Sinagot.
0: Una.
1: Yun.
0: Yung unang article na grave threat.
1: Yan. Yung sagot.
0: Laban sa presidente. Laban sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Anong sabi niya?
1: Ano daw?
0: Freedom of expression. Freedom of expression. Pagkatapos niyang sabihin na gigilitan niya ng leeg ang presidente at hahawakan niya yung ulo, itatapon niya.
1: Atensya
0: na po sa mga bata.
1: Oo nga. No? Pero sinabi
0: yun. Oo, pero sinabi niya po yun. Pagkatapos niyang sabihin na ipa-assassinate niya. Ang presidente at ang asawa nito.
1: No joke.
0: No? At sabi niya, bilang sagot dito a year ago, hindi naman daw niya sinabi yon. Kahit buong mundo, narinig pa niya sinabi. No? At pagkatapos niyang sabihin at ng kanyang kapatid na ipapamasaker niya ang first family. Katulad na nangyari sa mga Romano sa Russia at the turn of the 19th century or 20th century. No? Ah, yan ba ay
2: freedom of expression?
0: No? Kayo na ang humusga. Ikalawa! Sa kaso o article of impeachment na bribery.
1: Yan. Ano sagot?
0: Hindi naman daw diretsong nakita na siya ang gumawa ng bribery. Mga tauhan lang niya. Eh di wow. Yung mga tauhan niya.
1: Namigay ng envelope.
0: Namigay ng envelope. Nang wala siyang kaalam-alam.
1: Sana all.
0: Eh kung ako naman ay nasa posisyon niya, mas gugustuhin ko na may kinalaman dito kesa masabing tanga. Masabing walang kamuang-muang. Masabing bobo. Diba? Na alam naman natin, hindi.
1: Diba?
0: Gagawin ba ito ng kanyang mga underlings? Ikaw ay isang Duterte? Hindi matatakot
1: sa iyo.
0: No? Pagkatapos niyong kasuhan ng crimes against humanity? Hay nako. No? Kayo na rin po ang humusga.
1: Yan.
0: No? Doon sa kanyang sagot.
1: Yan.
0: Ikatlo.
1: Yan. Sinagot lahat.
0: Yung confidential fund.
1: Yan. Uy, si Mary Grace.
0: Hindi naman daw. Hindi naman daw. Credible.
1: Yan.
0: Ang witness na si Madriaga.
1: Correct.
0: In relation dito sa ginamit daw niya ang 120 million. Not in 11 days.
1: Oo, sabi.
0: Kung hindi, one day. No? Ang hirap nun. No? Ang hirap nun. Ideal ikaw ay isang PR. Kayang kumasto ng 120 million in one day. No? Or ikaw ay isang kawatan.
1: Ano kayang napipili?
2: I do not feel alluded to.
0: Napatunayan na sa Justice Committee.
1: Na?
0: Ng Kongreso na sabi mo hindi mo kilala ito. Sabi mo hindi mo pa na-meet. Tapos ngayon sinasabi mo na-meet mo na, kilala mo na, pero hindi credible. Ano ba talaga, ate?
1: Para impeachment ito.
0: Pero hindi mo kayang i-deny ay yung notice of disallowance ng COA. Na mismo ang COA pinapasoli yung mahigit 70 million. No? Ng budget mo, ng ginastos mo, no, dito sa 120 million. Dahil hindi mo ma-justify ng malinaw. At pinapatawag bilang testigo si Piatos. Anong sabi ng iyong mga followers? O diba?
1: Totoo pa lang
0: may Piatos. Mga ugok.
1: No?
0: Kaya pinapatawag para patunayan na non-existent si Piatos, no? Ipapaputol ni Michael Pahati ng kanyang mga daliri kung mapaproduce nyo si Piatos, si Nova, si Tempura, no? Kung mapapatunayan nyo, no? Na kahit si Chippy,

0: ay mapoproduce nyo.
1: Yan.
0: Ipapaputol.
2: Ni no.
0: Ni Ala. Yeah. Ang kanyang daliri.
3: Yeah.
0: Sa kanyang paa.
3: Yan! Yeah. Oh. Parang yakusa tayo nito.
0: Oh. Oh. At panghuli.
3: Yan! Yeah. Huli na!
0: Bakit daw dito sa undeclared wealth, sinama yung bank accounts ni Mads Carpio, yung kanyang asawa.
1: Yan, yan.
0: Ano ba kayo?
1: Yan.
0: Asawa lang yan. Bakit pinasama? Hay nako. Government official ka, hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng conjugal. Conjugal.
3: Yan!
0: No? Kami, naging government official kami. Ang immediate family mo, kasama sa iyong sal-en. Ano ka ba? Isang kuweba ka ba nakatira? No? Hindi ko sinasabi kung ano man ang relasyon mo sa iyong asawa. Wala tayong naisipahiwati.
1: Wala naman, wala naman.
0: Pero habang kayo ay mag-asawa, kasama yan sa iyong report card. Kasama yan sa conjugal property.
1: Yun.
0: Diba? Kaya mo bang ipaliwanag yung bilyon-bilyon? Na nasa bank account mo at iyong asawa, 80 million lamang ang iyong nireport. Hindi ba kasama dyan yung ibang bank accounts na bubuksan sa Senado as an impeachment court? Hindi ba kasama dyan yung iyong green box? No? Yung mga tax record mo sa BIR?
2: Yeah,
0: hindi ko maintindihan ba tayo yung pubuksan? Hindi ko maintindihan for the life of me. Diba? Hindi pa kasama dyan yung iyong mga real estate
1: properties.
0: No? Hindi pa kasama dyan ang iyong mga sasakyan na pwedeng kunin sa LTO. Hindi pa kasama dyan ang iyong mga others. Paintings. Alahas.
2: Jewelry, heart.
0: No?
1: Mga guns pa daw eh.
0: Mga barrel, etc. Yan ang others.
2: Tama.
0: So, ano kaya ang sasagutin mo pagharap mo sa Senado as an impeachment court? Kung dadalo ka. Kung dadalo ka. Kung gagawin mo yung pinagmamalaki mo dati pa na
1: Bloodbath.
0: Marami pa. Pero diyan na muna tayo magtatapos dahil hindi naman tayo impeachment court. Pinapaliwanag lang natin yung mga sagot ng ating Vice Presidente na akusado.
2: Yun.
1: Sa Lunes pa kasi mangyayari yan.
2: Correct. Sec Ronald Llamas spitting out facts.
1: Yan.
2: Yan. At nasabi ko na ang salitang facts. Tingin ko alam na natin ang mangyayari. Sunod. Nandito na tayo ngayon sa ating fact sheet.
1: Fact sheet!
4: Fact sheet. Para sa bayan lagi. Cuatro alas.
1: Siyempre, bago ito. Asan na si Doc Gito, ba't naman bigla nawala doon?
0: Uy, sumisilip.
1: Uy!
0: Sumisilip-silip.
1: Wakamole.
0: Ito na tawag dyan? FOMO.
1: Missing out. Sa ating fact sheet, syempre. Ano ba ang mga dapat na nating ekisan?
2: Ekisan.
1: Sa mga kandidato at politiko. Una sa fact sheet, kapag may nagtatago, may kaso, arestado, at nakulong na, ekis! Fact sheet kayo!
2: Kapag may pangakong pinako at umaatras sa mga batas para maging batas,
4: ekis! Fact sheet kayo!
0: Para mahina akong sa drawa. Kapag ayaw humarap, sumagot, at umiiwas sa mga tanong ng taong bayan,
4: ekis!
1: Fact sheet kayo! Tagal bumurot ito. Taas mo ba?
2: Yun.
1: Yan.
2: Kapag ayaw magtrabaho, Facebook Live ng Facebook Live na lang.
1: Kaya
2: sa ibang bansa, mag-speech lang sa kalye.
4: Ekis! Fact sheet kayo!
2: Bagal sa draw.
1: Kapag ayaw magdeklara, magpakita at maging tapat sa salin at sose,
4: ekis! Fact sheet kayo!
0: Taswa. Hapon, ha?
1: Yan, yan, yan.
0: Kapag ayaw tumindig ng ano? Ayaw tumindig sa West Philippine Sea.
4: Atin ito! Edis! Fuck shit kayo!
1: Yun, nakasabay na.
2: Okay,
1: na. The quickest draw in the Philippines. Ilan na ang ating live viewers? 10,000 plus. Yan po, diba?
2: Hindi nga,
1: 10,000 plus.
0: Huwag niyo pong kalimutan.
1: Yan, yan.
0: Ngayon ay Hulyo.
1: Yan.
0: Next week ay ikasampung anibersaryo ng ating historic victory sa UNCLOS.
2: Naalala ko yan.
0: July 12.
1: July 12. Pero hindi mo nakalimutan, naalala, no?
2: Naalala ko. Eh, tayo magbabalik tanaw din ata. Naalala mo.
1: Kasi ito yung pinakamatinding nangyari ng linggo. Balikan natin ang mga nakaraan sa naalala mo kaya.
2: Ito magiging...

0: napakarami kong kaibigan.
1: Okay.
0: Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon.
1: Mm-mm.
0: Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo.
1: Okay.
0: Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Tanggapin mo ang halagang ito. Marami sila.
1: Mm-hmm.
0: Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin.
1: Sino po yun?
0: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution,
1: mm-hmm,
0: mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit?
1: Mm-hmm.
0: Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ka ako? Di,
1: mm-hmm,
0: eh, contribution to eh.
1: Uh-huh.
0: Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan.
1: Mm-hmm.
0: Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba?
1: Loan.
0: Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob.
2: Naalala ko yan.
3: Naalala niyo ba?
2: Sek, anong naalala mo pag nakikita mo to tapos nagkakaroon tayo ng mga rally na ipinagtatanggol ang
3: lalaknit na yan?
4: Impunity.
3: Hindi, hindi subdued.
4: Alam mo, you can get away with anything. Pag amin ang korupsyon, pag amin ng paglabag sa batas,
3: yan.
4: Pag amin
3: yan.
4: Na ikaw ay sobrang dumi.
3: Yan.
4: Dahil ang tingin mo, tatanggapin ka pa rin ng tao.
3: Yan.
4: At tatanggapin ka pa rin ng iyong mga kasama sa iyong simbahan.
3: Yan.
4: Pero nakita natin,
3: yan. Yan.
4: Hindi ganun karami ang tumanggap sa iyo.
3: Yan.
2: Yun. Aerial shot. Ng aerial
4: dahil,
2: shot.
4: Katulad ko,
3: mm-hmm,
4: ikaw ay isa ring asshole.
2: Sinabi ko na yun sa programa.
4: At wala rin magpaparali sa akin.
3: Ako, nais ko lang ipahiwati na kapag nagpatawag ng isang rally
2: yan
3: para kay Secretary Ronald Llamas,
2: yan.
3: Ako ang unang-unang dadalo.
2: Talaga?
3: At magiging speaker pa ako.
2: Nako?
3: Sa rally na yan.
2: Dahil, ano ipaglalaban mo sa mga paninindigan ni Secretary Llamas?
3: Ipaglalaban ko na hindi siya asshole.
2: Oo, siyempre
3: yun
2: naman.
3: Ipaglalaban
4: ko. Kala ko, ipaglalaban mo na makulong ako.
3: Pero, tandang-tanda ko yan. Nung siya mismo ang umamin.
2: Yan, yan.
3: Si Senator Marcoleta mismo kumamin.
2: Uy, may pangalawa pa, Oh. Ano to?
3: Sumasayaw.
2: Yan.
3: Anak.
2: Ang kanyang anak.
3: Naalala ko rin yan.
2: Ang sabi nga ng kanyang anak ay injustice ang nangyayari. Selective yun. Justice daw.
3: Nakitaan niyo ba?
2: Yan.
3: Naalala niyo ba?
2: Yan.
3: Namunti ka na ang kanyang buhok.
2: Yan.
3: Muntik sumabit ang kanyang buhok. Yun,
2: oh. Yun. Yan.
3: Galing talaga.
2: Yan.
3: Pero in fairness,
2: yan.
3: The guys got the move.
2: Pero yan
4: mo. Bilib na bilib ako sa kakapalan ng kanyang mukha. Kakapal ang mukha ko, pero hindi kanya. I know my limit.
2: Yeah. Siyempre. Ako gusto ko sinabi, ang takeaway ko sa sinabi ni Secretary Llamas kanina.
3: Ano?
2: Yung impunity.
3: Oo.
2: Diba parang tinatanggalan na ba tayo ng ating pag-iisip ng logic? Parang alam naman natin kung anong tama at totoo.
3: Correct.
2: Alam natin ang mali sa kasalanan. Parang gano'n.
3: Correct.
2: Pag-ganito pa rin sa salita natin.
4: Dahil hindi tayo psychopath.
2: Yun eh. Diba?
4: Psychopath kasi hindi alam ang kaibahan ng tama at mali.
2: Yan.
3: Well, siguro mahalaga rin ipaalala sa bilang qualifier at dovetail dun sa sinabi ni Sec.
2: Mm-mm.
3: You can get away with it. You can get away with things.
2: Mm-mm.
3: But you can't get away with it all the time.
2: Yeah.
4: And fool the people.
3: Yes.
2: Fool the people.
3: Not all.
2: Fool
3: the
2: me
3: time.
2: Once. Shame on me. I shame on you.
3: Shame on you.
2: Shame on you. Fool me twice.
3: Shame on me. Prof Gidon, ang lakas mo makahawa. Kahit wala ka dito, nahahawa si Michael Fatin.
2: Pero yan, yung tandaan nyo mga kababayan, ha? Kasi, syempre, lahat tayo may karapatan, pero lahat din tayo may responsibilidad.
3: Tama.
2: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
3: Tapos na pala?
2: Yung
3: sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Imayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
2: Dito lamang sa 4!

0: Ang pagdinig na inaabangan ng buong bansa. Hatid ng PRTV News. Makisupaybay sa Vice President Sara Duterte. Impeachment July 6 sa mga oras na ito. Sa PRTV Prime Media at FM Regional.
1: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Masdan po ang ating bayan, anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
7: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
9: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
10: Seryoso, sincero, at yung buong...
0: Dino De Leon.
11: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang naman. Bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media. At sabayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istren at FM Radio Regionals.
14: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
14: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
14: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media Channel 5. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
1: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: afternoon, good evening, wherever you are on over the world. Isa na naman pong hapon ang ating pagsasamahan, ang ating pong drenching. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Jing Casaneda po. Thank you po sa pagtutok. Thank you sa ating mga YouTube subscribers. Siyempre, hindi lamang sa Jing Casaneda YouTube channel, kung hindi pati na rin po sa DZMM Teleradio at sa DZMM Radio sa Istrenta YouTube channel subscribers. Thank you rin po sa ating pong mga suki dito sa ating mga ka-trending. At syempre ngayon po ha, babati muna tayo sa ating pong followers sa ating social media accounts. Jing Casaneda po on Facebook, on Twitter, on TikTok. At syempre, paano naman yan? Di naman mawawala ang atin pong YouTube. Maraming salamat po ha sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa. At syempre, sa atin pong Facebook para po sa ating mga announcements. Isang napaka-importante pong announcement ang ating AI training. Libre po ito, AI training and content creation. At papakita natin ha, yung ating, may hinada po yung team na plug para po makita po ninyo ang detalye ng atin pong libreng AI training and content creation, courtesy pa rin syempre ng Trending at atin pong mga advocacy partners.
1: Gusto mong matuto ng AI at content creation? Trending Creators Academy ang para sa'yo. Libreng training sa AI at content creation. Tuklasin ang mga makabagong AI tools na nagpapadali sa paggawa ng content at ideas. May intro to generative AI, image generation at storytelling. Madali lang, step by step. At ang maganda, libre! Kumuha ng certificate kapag natapos. Tara na! Bisitahin ang aming Facebook page at simulan ng iyong journey bilang Next Gen Trending Creator.
0: Ayan, so tutok po ha sa atin pong page. Ito po ay ang ating ambag, ika nga, no, sa serbisyo publiko. Lalo na po ngayon, napakarami pong mga AI tools na pwedeng gamitin. Hindi lamang po actually sa content creation, kung hindi sa iba't iba pong mga larangan. Pero dahil tayo po sa industriya ng media ay committed to, ika nga, using AI for good. At tayo po ay nagbibigay ng libreng training kung ano nga po bang ating AI tools na magagamit for content creation, but higit sa lahat para po makatulong sa pagpapakalat ng ating, ika nga, advocacy for facts, for truth. At ang atin pong mga subscribers sa atin pong ABS-CBN TFC, pakita naman natin yung ating art card para po masubaybayan ninyo sa inyo pong mga time zones. Diba? Iba't iba yung mga time zone. Sa Amerika, sa UAE, sa Middle East, sa Canada, syempre po sa Guam at sa Saudi Arabia, sa Madrid. So thank you po sa pagtutok, hindi lamang po sa Trending at sa DZMM, kung hindi pati po sa akin pong social media accounts. Ayan. Dahil matagal po tayong nag-anchor sa Balitang Middle East. So si Henry Umaga Diaz kasama natin dyan. Kaya yung ating pong mga mahal na OFW, talagang seriously, very, very close to my heart. So thank you po sa lahat ng inyong suporta. Ayan, palakpakan naman natin ang ating mga kababayan, ating mga OFW kapamilyas. And bukod po doon, ngayon pong araw na ito, trending issues po tayo. Ang isa po sa ating pong tatalakayin ay ang mga benefits ng PhilHealth. Marami pong lately nagte-trending ang PhilHealth, no, dahil sa kanilang mga programang yakap, gamot, etc. Pero marami pa pong ibang mga programa ang PhilHealth na dapat po nating malaman, 'di ba? Sayang naman, nandiyan na yung mga benefits, hindi lang alam ng publiko na may ganyan po tayong mga benefits na magagamit. So, ang atin pong pag-uusapan ay PhilHealth at syempre po ang impeachment ni Vice President Sara na magsisimula po sa Lunes. So, for now, mag-commercial break muna po tayo. Sa ating pagbabalik, tutok lamang po dito pa rin sa Trending.
1: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: TTZMM Numero uno sa aksyon.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemix for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix.
7: Mmm, smells good.
8: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy!
10: Everest Refrigerators.
7: Love,
10: ano ever best food mo in the world?
8: Of course, yung ginawa natin together.
10: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
13: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.

0: hear them, they want to hear themselves.
1: Okay, oh, yan. Sa pagbabalik po natin, medyo good news naman tayo. Lagi tayong ganun ha. Meron po tayong mga not so good news, pero importante po, we always bring you good vibes and of course public service. Sa pagbabalik pa rin ng Trending!
2: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Delivery! Maria Jose?
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
7: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
6: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
8: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
9: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
10: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
11: No processing fee at fast approval pa.
12: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kabon.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
15: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
16: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang oras, 3:45 na po ng hapon.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Nagbabalik pa rin po ang Trending. Tulad ng nabanggit natin kanina, good vibes po tayo. Naku, alam nyo naman yung kalusugan. Ay, naku, napakalapit po sa puso ko, no? Because of salamat, Doc, at lahat po ng ating mga public service reports, TV Patrol noon. Ngayon po, isang malaking karangalan ang bisita po natin. Alam nyo ba, pag nagpapa-newborn screening, mamaya papadefine natin kay Doc, ano nga bang newborn screening? Kasi may ibang hindi pa rin alam kung ano po yun. Pero, dahil po sa kanya, ang mga sakit po ng babies. Pag tinignan mo si baby, yung cute-cute, diba? Chubby-chubby chicks. Yung pala may sakit. Hindi natin alam kung ano yung sakit na yun. Nalalaman na lang pag may sintomas na, pag matanda na. Ngayon po, malalaman po yan through newborn screening. At ito po ay dahil sa doktor na ito. So, papakilala ko po ang atin pong bisita ngayon. Board member na po siya ng PhilHealth, si Dr. Carmencita Padilla. Hi, Doc!
18: Gandang hapon sa'yo, Jim.
1: Doc, thank you, ha. Naku, palakpakan natin si Doc. Ayan, palakpakan si Doc. Pong anak ko, yung panganay ko at yung pangatlo, sila po ay may G6PD. Naku, medyo complicated, no? Hindi naman po delikado yung sakit na yon, kaya lang meron pong mga gamot at pagkain hindi sila pwedeng kainin. So, kung imagine nyo kung di namin alam yun, eh, ang epekto po nun, magkaka-anemia po sila. So, thank you, Doc. Doc, para po sa kapakanan ng mga nakikinig. Mm-hmm. Ito pong newborn

0: newborn screening, ano po ang kanyang kayang ba-detect? Paano po ginagawa ang newborn screening?
1: Ang newborn screening, kumukuha ka ng ilang patak mula sa sakong ng isang baby. At pag tinest ito, ay malalaman natin kung merong isang kondisyon na pwede natin gamutin kaagad. So ngayon, 29 conditions na ang kasama.
0: So ongoing pa rin pala yung research, Doc, kung anong mga...
1: Actually, hindi na siya research, it's a service. Ang coverage natin ngayon sa buong bansa, 98% of babies born are already having screening.
0: May batas, Doc, diba, na required?
1: 2004. Okay. Newborn Screening of Act of 2004.
0: At libre po ito?
1: Covered to ng PhilHealth.
0: At importante po yun, Doc, kasi may mga certain conditions na pag maaga natin nalaman, ano po ba yung mga conditions na yun?
1: Ay, lahat ng tinetest natin may effect sa baby pag hindi kagad naagapan. Yung iba, within the week namamatay. Kailangan mo lang naman bigyan ng gamot o palitan ng gatas. Mm-hmm. Yung iba naman, by the second week, they start losing IQ points. Magiging retarded sila. So, kaya ang ating slogan, save your baby from mental retardation and death.
0: Okay, so biro nyo nga naman, ano, patak lang ng dugo, yes, mula sa sakong. Malaki na po ang magagawa para masiguro na ligtas yung atin pong mga, yes, anak. So yung si Doc po ay dati po siyang pediatrician. Well, hanggang ngayon, Doc, practicing pediatrician, yes, ka pa, yes, Doc. Yes. Are you still with the UP Manila?
1: Retired na ako. Yes, but I'm still part of the faculty.
0: Okay, kasi naalala ko noon, in those capacities, basta pinuntahan ko kayo sa UP Manila noon. Naalala ko, again, napaghalata po edad namin ni Doc. Pero ang dapat po nating malaman ay kayo po ay... nabigyan ng Order of National Scientist, tama po,
1: yes,
0: ba?
1: Yes.
0: Ayan, by our President Bongbong Marcos Jr. dahil nga po dito po sa kanya pong kontribusyon, no, as a clinical geneticist. Di ba, ma'am? Para po sa atin, at ito po ay kontribusyon natin sa buong mundo, no, ambag po natin. Pero ang gusto ko rin itanong po sa inyo, Doc, ay marami po kasing lumalapit sa amin na mga sanggol, pinanganak na may butas ang puso. Uh-huh. Noon pong mga unang panahon, dahil wala pang PhilHealth benefit, ito po yung talagang halos ipanglimos ng mga nanay, yes, sa mga senador, di ba, at mga congressman. Humihingi sila ng GL, guarantee letter. Pero ngayon po ang good news ay isa po ito sa sakop na ng PhilHealth. Tama, ma'am?
1: Tama ito. Meron tayong Z package para sa dalawang sakit. Yung VSD, may butas sa puso at saka yung tetralogy of Fallot. Pero dadalawa lang po sa madaming sakit ng puso. Ang talagang ilalatag namin sa PhilHealth at saka sa DOH, meron din tinatawag na screening for critical congenital heart disease. Para siyang newborn screening pero sa puso. Abangan nyo yan, parating yan within this year.
0: For newborn?
1: Yes.
0: Oh, okay. Mm-hmm. So, paano ginagawa yun?
1: May test na gagawin pagkapanganak at pwede mo malaman kung sino ang magiging malala sa loob ng ilang araw at kailangan silang matulungan din. Mm-hmm. So, marami pa tayong pwedeng gawin at nandiyan ang PhilHealth para tingnan kung paano pa palalaguin ang mga benefits natin para sa mga bata.
0: Ma'am, dahil pediatrician kayo, so yun yung naging advocacy ninyo, no, pagdating sa mga benefits na pwedeng makuha sa PhilHealth. May iba pa ba tayong mga pediatric cases, diseases na pwedeng matugunan ng PhilHealth?
1: Alam mo, bilang pediatrician, ako'y natutuwa. Dahil nung ako'y nagsimula ng aking practice, ay wala naman itong mga benefits na ito. Pero ngayon, meron na tayong package sa developmental disabilities, yung pag-consult at saka yung rehab kasama na yon. Meron tayong package para sa puso, visual disturbances, may package din. Sa hearing, may package. Sa dialysis, meron tayong package for pediatric dialysis. At meron din tayong package para sa acute lymphoblastic leukemia. At isang madalas kong makuhang tanong ay, may package ba ang mga premature? Meron din. So, ang goal naman ng PhilHealth ay dagdagan pa talaga ang packages for all ages. Kadalasan lang kasi ang naririnig nating pang matanda.
0: Yes.
1: At siguro dapat marinig ng mga nakikinig na meron din tayong packages para sa bata.
0: Okay. Pero may ano rin yun, ma'am, no? Tulad ng sa matanda, meron din siyang number of, may limit din, syempre, no?
1: Ang siguro dapat maintindihan ng nakikinig sa at nanonood sa atin ay pinag-aaralan kung ano dapat ang kumpletong package. Ang sa package na yon, kasama na yung procedure, yung laboratory test, at yun ang magiging numero na gagamitin ng PhilHealth.
0: Okay.
1: Meron kasing tinatawag na clinical guidelines na sinusunod.
0: Okay, kasi ma'am, may mga nagtatanong po dito no, sa atin pong YouTube channel. So, thank you ha sa mga subscribers natin. Maraming questions, pero ang... ayan, meron ditong... tama ang newborn screening, sabi ni Aldrin, A8M para malaman yung mga abnormalities, etc. Meron ding tanong dito, ma'am, meron ba kayong nutrition program para daw, dahil kulang daw sa go, glow, and grow ang hapagkainan. Meron ba tayong nutrition program for PhilHealth? May benefits ba, ma'am, or...
1: Palagay ko pang DOH yan. Kasi dapat natin maintindihan yung population-based service at saka individual. So pag ang programa ay pangkalahatan, ang nag-aasikaso niyan ay Department of Health.
0: Okay. And then may tanong dito, ma'am, tungkol sa... kasi nabanggit ninyo yung sa pediatric kidney disease. Yes. Ano po daw ang package for them?
1: Dialysis. Meron tayong for continuous ambulatory dialysis at meron din tayo para sa... So, ang kailangan nilang malaman kung may sakit sila sa kidney, yung doktor nila naman alam ko anong package, anong coverage. So, malaking tulong to dahil malaki na rin ang halaga.
0: Okay. And then, ano daw ma'am ang mga developmental disease?
1: Yan naman. Kapag ang doktor, ang pediatrician, nakita na may delay ang bata, pwede na siyang ma-refer sa isang specialista para ma-assess. More than 3,000 ang halaga nun eh. Pagkatapos, pagkailangan ng rehab sessions, meron na rin set. A set is equivalent to about 5,000 tens, parang 10 sessions at may number of sets yon. So, dati kasi yun, out-of-pocket pa yun ng mga pasyente.
0: Nga,
1: pero
0: ma'am.
1: Ngayon, meron na. Okay. So, there is, you know, we're helping the children and the families.
0: Okay. So, nung buti nga ma'am, binanggit nyo yan kasi yun nga pong isang natulungan namin, yun na nga, dekada na wala pa yung PhilHealth benefit para sa mga butas yung puso. So, natulungan namin sa bantay bata. Pero, dahil late siya naoperahan. So, nagkaroon siya ng delay sa speech delay. Although, ano naman, mentally, wala namang problema. But, he had to undergo nga rehab. So, mula dun sa bulsa nung parents, hindi naman ho isang session lang yun, no? So, ang bigat.
1: Yes.
0: So, ngayon, pwede na palang asahan ng PhilHealth for that.
1: Meron.
0: Okay. So, ano to? Speech?
1: Speech, OT, PT, pati yung assessment, kasama rin.
0: Okay. Ma'am, familiar ba kayo kung may mental health package din daw ang PhilHealth? I guess ngayon kasi yan ang
1: meron naman. Meron din siyang mental health package at matutulungan sila. Meron na tayo kasing mga contracted facilities na pwedeng mapuntahan. Kailangan lang talaga ma-examine, magawa ng diagnosis, at ma-refer properly.
0: Okay. Pati yakap centers, doc, meron itong...
1: Baka yung mental... Ang pag sinabi natin kasing may package, meron talagang mga facilities sa hospital na binigyan ng accreditation to do those things.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tandaan natin, ang yakap ay isa primary care package.
0: Mm-hmm.
1: Pag mental health, medyo mas marami ka ng problema. So, pwede nilang makita sa website yan. Meron tayong facilities for each of the packages na aprubahan ng PhilHealth.
0: Okay. Pagdating naman, ma'am, sa leukemia, ano daw ang sakop ng PhilHealth benefit for leukemia?
1: About 500,000 ang binibigay ngayon eh. So, anywhere from diagnostic, the bone marrow, the professional fees, the blood transfusion. Maganda yung package niya. And actually, nadagdagan na nga ito eh. So, ang kagandahan siguro dapat rin malaman ng ating audience, pag may package, binireview yan. And then with time, nadadagdagan.
0: Oo nga ma'am, kasi kung minsan napansin ko rin, no, kasi syempre sa media, marami po minsan yung mga, alam niyo naman, lana sa social media, mga nakikisawsaw. Sa kanila, pag may issue, para lang makahirit, magbibigay ng hirit. Minsan naman, yung kanilang hirit, ages ago pa. Diba na, yung package po ng PhilHealth, sabi nga ni ma'am, work in progress. So, parating nire-review. So, wag na po tayong Kasi nung minsan mamay na interview ko, so nung tinanong ko, oh, so kailan ba yan? 10 years ago. Aba, iba na yung 10 years ago sa ngayon, di ba, ma'am?
1: Very progressive ang ating management ngayon. And ako'y natutuwa as a physician kung paano karami na ang natutulungan ng PhilHealth.
0: Okay. Ma'am, bilang ngayon kayo po ay nasa PhilHealth as a board member, meron ba kayong wish list na noon bilang leading pediatrician, no, na siyempre, group decision yan and may resources na kailangan tignan. Pero may wishlist ka pa ba, ma'am, na gusto mong sana mapagtuunan to ng pansin?
1: Alam po ng PhilHealth ang wishlist ko. Mahaba po. Pero wag na lang sila ma-influence. Pero siguro ang kailangan lang malaman ng audience ay lahat yan tinitingnan mula sa bagong panganak hanggang sa matanda. That's the goal of PhilHealth. So, kanya-kanyang advocacy. So, may sarili akong advocacy at alam ng taga PhilHealth ko ni mga hinahabol ko pa para sa mga bata.
0: Anong ginagawa niyo, ma'am, para sila?
1: Kailangan natin ng data. Siguro this is a time to appeal to the health professions. Kasi umaasa tayo sa datos eh. Kung may data tayo na magpapakita na mahalaga siya sa karamihan ng matanda o bata, eh tumulong tayo sa PhilHealth.
0: Tama. I agree, ma'am. Oo nga. No? Kasi yung data-driven na tayo ngayon eh. Tsaka para mas may armas ka, ma'am, no, pag nakipag-argue ka at nakipag-debate kung bakit mo gustong dito pumunta yung pondo.
1: Yes.
0: Okay, ma'am, ayan, may saan daw pwede makipag-ugnayan sa PhilHealth concerns? Sa Facebook yata, very active.
1: Very active po. Meron tong chat and call actually pag pumunta kayo sa benefits. Kung meron kayong particular na kondisyon, dapat yung kausapin ng inyong doktor. At meron tayong yakap program. Kasi kung kayo ay meron na kayong provider, pwede niyong i-discuss ano pa ba ang pwede kong makuha sa PhilHealth.
0: Okay.
1: Kasi napakadami ngayon yung binibigay talaga ng PhilHealth. As I said, as an ordinary physician, I'm very happy.
0: Okay. Ma'am, may pahabol dito. Pero this is technical. I don't know kung... Kasi dahil newborn screening, yung parents, kung hindi daw PhilHealth member, pwede ba daw yung bata pa rin ay mag-undergo ng newborn screening? Oo, di ba? Dahil batas...
1: Lahat po tayo ay membro. No? Pagkapanganak lang po ng bata, di ba, i-update ang membership at kasi may birth certificate siya. Pero pagkapanganak po, ginagawa na ang newborn screening kasi ginagawa ito after 24 hours. So which means, hindi pa nyo na-file ang birth certificate, nagawa na po ang test.
0: Ayun. Okay, so, pero ma'am, yung mga, syempre, yung mga hirap sa buhay, pag hindi sila pero automatic sila
1: po,
0: dapat member. Correct.
1: For the year 2025, 1.2 million ang pinanganak. 98% po doon ay nagawa natin ng newborn screening.
0: Ayun. Okay. Nako. So maraming salamat po, ha. Oh, good news po natin yan. And again, ma'am, thank you for finding the time kasi yun po yung mga impormasyon na hindi, di ba, lumulubog sa lahat ng ng issue sa Senate, issue sa politika. Eh, pero buhay po to ng ating mga anak, ng ating mga babies, ng ating pamilya. Kaya kailangan po nating tutukan. So we will have PhilHealth po regularly. So last time si Doc Edwin po ang naging bisita natin. Ngayon po, tutok sa mga bata. So thank you, ma'am. And of course, personal thank you for the newborn screening na na-enjoy po ng mga anak ko. Hindi ko nga alam yun, ma'am, noon eh. So how, that was 22 years ago.
1: Oh my God.
0: So, hindi ko alam na may ganyan pala. So, thank you po sa inyo. And again, marami pong salamat sa mga tumutok sa atin. Kanina po si Attorney Mon Esguera bilang bisita. Of course, si Prof. Edmond Tayaw. And ngayon, si Dr. Carmencita Padilla. So, salamat po sa inyong tiwala, ma'am, at sa ating mga bisita. At syempre, higit sa lahat sa atin pong mga nakatutok sa Trending, DZMM, TFC, and of course, sa ating pong social media. Huwag po kayong bibitiw dito pa rin sa DZMM Teleradio. Bye!
2: I-trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

delikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po si Ateng Aimee Estareja and this is your Safe Space.

0: Ang DZMM Radyo Patrol sa strength ay napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa AM band at sabayan napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Ang gawin nyo lang po ay i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok at Instagram. Sali po kayo sa ating pong kwentuhan ngayong July 4, 2026. Nang hapon, kayo ba ay may problema sa inyong mga pamilya? O di kaya naman ay sa inyong mga love life? Kaya naman kailangan ng gabay o kaya naman ay kailangan ninyo ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay dahil minsan, nakakalito talagang magdesisyon. Pag-usapan po nating lahat yan, dito lamang po yan sa Safe Space. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or pwede po kayo sa amin tumawag sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673 kung gusto po naman ninyo kaming makausap on the air. Hindi po madali kung minsan talaga ang magdesisyon sa buhay, lalo na po kung sa pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Pero of course, hindi totoong nag-iisa tayo. Lagi tayong may pwede makasama, lalo na kung kayo po'y nakatutok dito po sa DZMM. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon, kaya meron po tayong isang oras para magkausap at magkakwentuhan kung ano man po ang inyong mga pinagdaraanan sa buhay. At ngayong hapon, ang atin pong pag-uusapan sa atin pong self-love ay mental health po ng ating mga pamilya. Paano ba malalaman kung may pinagdaraanan ang isang miyembro ng pamilya? Yan po ay tatalakayin natin dito sa self-care. Self-love pala, nalilito pa rin ako. Ayan, ako sinuwerte po tayo sa ating episode ngayong hapon dahil meron tayong makakasama talaga dito sa loob mismo ng studio. Pag-usapan natin yung mental health ng bawat pamilya. Lalo ngayon, ang daming ganap sa mundo, ang daming ganap sa buhay. Para bang yung buhay ngayon ay napaka-komplikado as compared noon. Sasabihin nila, ayan na, nagsasabi na siya ng kumpara noon. Pero iba talaga po ngayon, napakaraming elemento, no? Ang daming, yung dynamics kasi ng buhay sa mundo ngayon, iba na. Kaya may mga tao na nagkakaroon talaga ng problema pagdating sa kanilang mental health. At importante po, no, na tapag-usapan natin ang mental health ng buong pamilya, hindi lamang ng isa, di ba? Ng isang anak o ng isang nanay. Kundi syempre, ang tatay, marami din siyang iniisip, di ba? Lalo na sa mga anak naman, kung babae o lalaki, magkaibang approach, of course. So ito yun, napapansin nyo ba na tahimik o nagbabago yung kilos ng inyong mahal sa buhay? Diba? Maari nga bang ito ay senyales na ng problema sa kanyang mental health? Paano nga ba natin malalaman kung may pinagdaraanan na pala ang kamiyembro natin ng ating pamilya? Paano nga ba nakakatulong yung pagkakaroon ng open communication sa ating tahanan? At ako may tanong eh, bakit ba kung minsan o madalas marami sa pamilya napakahirap ma-achieve ng tinatawag nating open communication? Diba? Yan po ang ating pag-uusapan sa self-love. At ngayong hapon nga po, siguro hindi natin patagalin, ano, nandito na siya sa studio, live na live, di ba? Si Dr. Mary Mee Siena, isa po siyang clinical psychologist at guidance counselor and licensed teacher. Uy, ang ganda. Kasi teacher pa talaga si doktora, no? Mamaya sasabihin ko kung bakit. So, magandang hapon po muna, doktora.
1: Hello. Magandang hapon po. Magandang hapon nating Irene.
0: Welcome po sa Safe Space at salamat sa oras na binigay mo sa amin. Ano? Pumunta ka pa talaga dito sa studio. Oo. Naku, na ang topic natin ay mental health ng pamilya, di ba, doktora? Kanina, sabi ko nga, nasabi ko na ang ganda kasi ang ikaw ay isang lisensyadong guro.
1: Yes.
0: Kasi diba sa inyo, mas nakikita sa school yung mga pagbabago sa paaralan ng isang bata, yung kanyang kilos. But of course, hindi lang tungkol sa bata ang ating pag-uusapan. Kaya lang nakakasentro tayo ngayon sa kabataan because of the many issues tungkol sa kabataan. So doktora, sa mga nakikinig at nanonood pong kapamilya natin ngayon, ano po ba pagka sinabing mental health at bakit kailangan natin ito itong malaman at talagang maunawaan.
1: Yan, no. Pag sinabi nating mental health, hindi lang ito yung simpleng quote-unquote, wala tayong problema sa pag-iisip, no? Kailangan nating makita yung kabuuang aspeto ng isang tao. So, in Filipino, ang mental health ay kalusugang pangkaisipan. Pero hindi lang yun sa kaisipan, syempre, no? Nakikita rin yun sa positibong damdamin, yung sa pang-araw-araw, may mga problemang kinakaharap, pero nakakapag-bounce back pa rin, nadadala, no, ng tama yung mga stress na nararanasan. Mahalaga siya, syempre, ang ating katawan ay connected sa ating isipan, eh, 'di ba?
0: Yes,
1: para hindi tayo makapag-function ng maayos kung meron tayong dinadala sa isip or sa damdamin.
0: Kapag kasi mental health, hindi lang naman po utak 'yun,
1: correct,
0: kundi pati emosyon kasama. 'Yun nga, sabi mo nga kabuuan, 'di ba? So paano natin po malalaman, kasi ikaw bilang guro, 'di ba? From day one darating yung bata. Nakikita niyo na 'yan, eh. Tapos habang tumatagal, nakikita niyo bawat pagbabago na madalas, hindi lalo na kung teenager, hindi niya dinadala sa bahay yung pagbabago na yon. So ha, paano namin malalaman kung yung isa nating na isa naming kapamilya ay may pinagdaraan ng mental or emotional problem?
1: Gusto nating i-capitalize yung aspeto ng pamilya, 'di ba? Pag sinabi kasi yung pamilya, ano, eh, nandiyan yung closeness somehow sa isa't isa, lumaki kayo nang magkakasama, nakatira kayo sa iisang bubong. So kapag may mga maliliit na pagbabago, mas madali kasi siyang nakikita, 'di ba? So importante na makita natin yung changes doon sa baseline, parang ganyan na yung anak mo magiliw sa bahay, 'di ba? All of a sudden mapapansin mo na, oh, nagkukulong na sa kwarto,
0: tahimik bigla,
1: di masyadong nakikipag-usap, 'di ba? Or yung nanay mo or tatay mo na pag-uwi ng bahay, masaya, babatiin kayo, 'di ba? Tapos all of a sudden biglang napapadalas na nagiging maikliin yung pasensya,
0: nagiging mainit yung ulo,
1: irritable. So yung mga ganong klaseng pagbabago na na-o-observe natin, importante yon na na nakikita agad. Kasi pwedeng signs na yon, eh, ng isang concern.
0: Na may pinagdaraanan,
1: siya.
0: Oo. Ay, yung iba naman, parang tahimik, tapos biglang sasaya, natawa ng tawa.
1: Yes.
0: Diba? So sabi nga nila, yung mga misan, yung mga tao na may mas sobrang lungkot sa loob, dinadaanan niya sa pagtawa.
1: Yes, yan din yung isa, no? Yung tendency natin to mask, syempre, kasi alam natin na mapapansin yun, eh, ng ibang tao. At ayaw natin, syempre, pamilya, ayaw nating maapektuhan din sila dun kung malalaman nila na meron tayong dinadala. Typical talaga yun sa family.
0: So, at ito hindi lamang sa Pilipino.
1: Yes.
0: O, parang sa tao in general.
1: Yes, yes.
0: Okay. So, paano po, kasi diba, kunyari, nalaman na, napansin mo na may parang may mali, 'di ba? Yun nga, open communication ang daling sabihin. Pero pag lumapit ka like sa isang bata o kahit sa asawa mo, 'di ba, na may problema ba? Lagi ang sagot, ang bilis.
1: Okay lang.
0: Hindi, okay lang ako. Pagka sinabing okay lang ako. Kasi ako pag kami kausap, sinabi, "O, kumusta ka na?" Pag sinabi niya, "Okay lang ako." Ay, hindi ka okay. Kasi may lang.
1: Yeah.
0: Kasi kapag ka, 'di ba, tama ba, doktora? Kapag ka okay yung tao, I'm okay.
1: Specific din sa language, eh, no?
0: Yes,
1: na ginamit din talaga or dun sa mga salita. Actually, kasi parang pag sa pamilya, as counselor, palaging sinasabi, feeling ko depende din sa edad. Eh.
0: Okay.
1: Children would easily, you know, verbalize kung anong nararamdaman nila, tinanong, or kaya kapag may problema, punta agad, nanay, tay, ganito yung nangyari sa akin. Pero patanda ng patanda, no, nandoon yung aspeto, lalo na sa teenagers, na dapat kaya ko na tong dalin mag-isa. Ganon din sa magulang, di ba? Dapat kaya ko tong dalin mag-isa. Sa akin na lang. Ayoko kasing malaman nila na may pinagdadaanan ako. Baka yung bigat ko, maipasa ko sa
0: parang
1: kanila.
0: Parang nakakaroon siya ng sense of responsibility. Parang ganon?
1: Parang kasi sa atin, dahil close-knit or collective kasi yung culture natin, alam natin na kapag merong mali or pagbabago sa akin, mararamdaman yun ng kasama ko, eh. Meron tayong, sa Filipino psychology, tagong ugnayan kasi siya.
0: Okay.
1: Kahit hindi ka nagsasalita,
0: uh-huh,
1: malalaman nung kasama mo.
0: Parang invisible thread?
1: Yes.
0: Okay.
1: Oo, malalaman nung kasama mo na may pinagdadaanan ka.
0: Okay.
1: So, ganun din sa aspeto ng pamilya. no, na parang andoon yung tagong ugnayan. So ramdam ko eh, kahit hindi, lalo na pag sa magulang, di ba? Ramdam ko eh, kahit hindi mo sabihin sa akin. Sa mag-asawa, ramdam ko eh, kahit hindi mo sabihin sa akin.
0: Okay.
1: Pero palagi naming sinasabi, lalo na sa teenagers, for example, hindi yan talaga, tama po kayo, hindi talaga yan readily mag-open up. Mm-hmm. Kailangan ng strategy ng magulang para mag-connect sa kanila. Ayaw ng teenagers ng confrontation.
0: Ah, okay.
1: Ayaw nila niyan. No? Parang mm-hmm. feeling nila natithreaten ako kung biglang, bakit parang nag-iimbestiga ang nanay ko or ang tatay ko ganyan.
0: Uh-huh, okay.
1: So, pag teenager, ang tamang approach would be the conversation is on the side. Halimbawa, hahatid mo siya papunta sa school. Yeah. Ganyan. Mm-hmm. Tapos, drive, kanyari, ganyan. Tapos, sabihin mo lang yung typical na observation para hindi siya confrontational na, anak, bakit ganito?
0: Huwag diretso yung tanong.
1: Yes. Mm-hmm. So, parang, uy, anak, alam, pangkahapon, ano, hindi ka masyado nakipag-usap sa amin. Ganyan. No, so, observation lang talaga. Tapos, anong impact ng observation nun sa'yo?
0: Okay.
1: Nag-aalala ko. Kasi hindi ka naman usually ganyan.
0: Okay.
1: So, nag-aalala ako. Ibig sabihin, nagko-communicate ako ng care
0: okay.
1: sa'yo. At gusto kong i-establish na kapag nag-open up ka sa akin, ligtas ka.
0: Mm-hmm.
1: Safe space mo ako.
0: Okay. So, parang sa akin ka makipag-usap.
1: Yes.
0: Pero without telling the person na diretso na mag-open up ka sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Ito ba the same approach para sa asawa, di ba?
1: Yes.
0: Pwede
1: yes,
0: din. Lalo na kung din. Lalaki yung parang, kasi syempre yung lalaki meron siyang ego na, di ba, mas ano kesa sa babae.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tayo, parang tayo, paano ba? Tayo ay allowed magpakita ng emosyon, no ba?
1: Mas komportable.
0: Yes, o sa lalaki parang medyo hindi sila komportable na magpakita ng emosyon at kahinaan. Oo, pero paano po 'yun, 'di ba? Siyempre sinabi mo na parang kahapon hindi ka masyado nagsasalita. Do you have to parang observe her reaction o kunyari ayaw pa rin, 'di ba? Ayaw pa rin niya talaga magsalita, be it asawa o kapatid o ano.
1: Mm-mm.
0: So hayaan lang siya. Give him or her time.
1: Yes, sobrang importante
0: uh-huh.
1: nung space na yon. Kasi pagdating sa ganitong klaseng usapin, hindi naman yeah. to readily kaya kong mapaunawa sa'yo kung anong nararamdaman ko. Or baka nga ako, hindi ko rin naiintindihan kung anong nangyayari sa akin.
0: Uh-huh.
1: So, importante na bigyan natin sila ng espasyo. At the same time, nandoon sa kanila yung assurance na anytime, ha, na gusto mong pag-usapan natin to. Puntahan mo lang ako, makikinig ako sa'yo.
0: May mga magulang, ano, anak ko, alam mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo, natural lang yan kasi teenager ka. Does it help yung ganung dialogue ng isang magulang?
1: Iba kasi yung mga kabataan ngayon, mm-hmm. 'di ba? May term sila na gaslighting,
0: yeah,
1: invalidation,
0: yes.
1: ganyan. Pero sa ating mga magulang kasi, it's our way of saying things, 'di ba? Wala naman tayong minimin na negative. Kung mabibitawan natin yung mga ganong klaseng salita,
0: yeah.
1: at makikita natin yung reaction na parang hindi nakatulong or hindi niya tinanggap.
0: Kanya, biglang tumalikod sa labas ng sasakyan, di ba?
1: Baka pwedeng bigla tayong kumabig na, ay, hindi, ang gusto ko lang talagang sabihin sa'yo. Yun palagi, yung expression ng care at saka ng love. Ganyan.
0: Okay.
1: At yung assurance na anytime, basta gusto mong pag-usapan yung bagay na yan,
0: okay.
1: pwede mo ko lapitan.
0: Okay. Kung ang magulang naman, doktora, yung may problema, di ba? Paano nakakatulong yung anak? Yung bang anak, kailangan din siyang parang may iba kay mommy o kay daddy. May problema ba sila? Kailangan ba magtanong yung bata? Anong dapat gawin?
1: Medyo challenging yun. Especially kung hindi. Kung yung authority ng parents ay talagang established.
0: Hindi lahat ng pamilya open sa
1: correct.
0: Ganun, di ba?
1: Oo. Pero kailangan ding maintindihan ng mga anak no, na tao din. Yung mga magulang nila may yeah. pinagdadaanan, may problema, ganyan. No? So, importante yung pag-communicate din ng care. Kung hindi man directly or na-verbalize,
0: yeah.
1: pwedeng napagawa ng gawaing bahay ng hindi na inuutusan para mas maging magaan yung burden or bibigyan siya ng tubig pagaling sa bahay,
0: yeah,
1: ganyan,
0: oh, oh.
1: diba? Or kung kaya naman i-verbalize mismo ng anak, pwede naman yun. Pansinin na, oh, ma, pa, kamusta? Kasi napansin ko, pag-uwi mo ng trabaho, ganito yung mukha mo or ganito yung itsura.
0: At saka 'di ba pagka ang magulang sabihin. May problema pagpasok ng bata sa bahay, ramdam niya, iba yung okay. iba yung ambiance,
1: iba yung vibe.
0: Yung vibe ng bahay, 'di ba? At saka mm-hmm. naalala ko, pagka no nagagalit ang nanay o ang tatay, tapos meron silang something, hindi natin alam kung ano. Totoo yung sinabi mo, yung bata, parang hindi ka maglinis tayo kung magkakapatid kayo, mm-hmm. 'di ba? Tayo na o nagbubulungan, yeah. nagsisenyasan din. Mm-hmm. So pagka ganun, it is better na parang tumulong ka na lang quietly.
1: Yes.
0: Oo, kasi
1: communicate yung care.
0: Diba? O yakapin mo na lang yes, si mother or si father.
1: Din.
0: Ayan.
1: Sobrang importante.
0: Oo, so ganun pala yun. Kasi di ba hindi natin totoo yung sinabi mo, doktora, hindi maiiwasan. Siyempre, pamilya. Mm-hmm. So, kung ano yung, sabi nga, kung ano yung masakit sa isa, masakit para sa lahat. Mm-hmm. Especially sa Filipino family na ano tayo eh, very close tayo, mm-hmm. 'di ba? Ang orientation natin pag pamilya, 'yun. Mm-hmm. 'Yun yung ating kakampi habang buhay. Okay. So ano po yung ano? Kasi nabanggit ko kanina, hindi lahat ng pamilya may open communication. Pero ano po yung epekto pag hindi nag-uusap or sabi natin, may pagtatago ng problema sa mental mm-hmm. health ng buong mm-hmm. pamilya. Kung may isang miyembro na 'yun nga, may isang miyembro na laging mainit ang ulo, meron pala siyang problema pero hindi niya sinasabi.
1: Mm-mm. Ano siya eh, parang gusto kong gamitin yung metaphor na para siyang basura na nasa ilalim ng kama. Na kapag pinatagal mo, mabubulok siya, tapos ano yung tawag dito, mangangamoy,
0: yes,
1: yung
0: so,
1: parang ganyan,
0: sisingaw.
1: No? Sisingaw,
0: uh-huh.
1: no? So ganun din, kapag pinalipas yung mga ganitong klaseng bagay na sana pinag-usapan, yeah. no, sana na-communicate sa isa't isa, no? Darating yung time, syempre, na mas lalayo yung connection, mas parang okay. malala na, sana dati pa lang nagawa na natin ng paraan.
0: Para nagkakaroon ng wall.
1: Yes.
0: At tumataas yung wall na yon habang tumatagal din yung pananahimik.
1: Yes, correct.
0: Okay. Mm-hmm. So, pero ang hirap pagka ganun kasi hindi mo naman pwedeng, kung ako yung anak, hindi mo pwedeng igiit. Diba? Kung sa mag-asawa naman, hindi din talaga ganun kadali. Mm-hmm. So, sa mga nagsisimula ng pamilya, no? Kasi ito siguro yung pinag-uusapan natin, established na family na. Kunyari, sa mga nagsisimula ng pamilya, maliliit pa yung bata, mm-hmm. diba? Mm-hmm. So, paano ba mag-establish ng open communication, doktora? Pwede ba yung kapag ka malalaki na, tapos pipilitin mo yung mga bata, o pipilitin mo yung mister mo o misis mo na magsalita? Or should it begin yung pag-establish nun habang kayo ay siguro kayo mag-asawa pa lang mm-hmm. and then here comes the kids, di ba?
1: Mm-hmm. Ideally talaga habang mga bata pa, no? Siyempre sabi nga, start young, di ba?
0: Yeah.
1: Parang habang bata pa, doon na na-establish na mm-hmm. pinapahalagahan yung communication sa loob ng pamilya, mm-hmm. establish yung mga values, no? Mm-hmm. At nai-integrate yun sa loob ng tahanan. Pero kasi ang realidad din sa parenting, hindi naman kasi ito bagay na matututunan, di ba? Parang,
0: wala sa libro.
1: Wala sa libro. Parang, so pagtanda ng mga anak mo, dun, pwedeng doon mo ma-realize yeah. na ala, may gap pala sa ganito.
0: Parang sabay kayong natututunan.
1: Correct.
0: Ang sabi nga, no, minabasa ko, naalala ko, doktora, no, sorry to cut you, parang actually yung hindi yung magulang, ay hindi yung bata ang natututo sa magulang, kundi yung magulang ang natututo sa bata.
1: Mm-hmm.
0: So paano natin itatawid yun, doktora? Sabi mo nga, hindi yan natututunan sa libro.
1: Yes. Mm-hmm. Importante, syempre, yung role ng mga parents talaga. Sa loob okay. ng bahay, kasi kung meron mang mag-i-initiate ng pagbabago dyan at mm-hmm. gagawin, establish at i-maintain yun, parents talaga. Kasi tayo yung authority figure doon sa mm-hmm. sa loob ng tahanan. Pero kung ma-realize natin, halimbawa along the way na lumalayo na yung loob ko sa anak ko, tapos hindi ko nga pala kasi na-establish yung communication growing up, pwede naman kasi gumawa ng mga mechanisms para mag-reorganize
0: okay.
1: sa family.
0: Oo, so it's never too late.
1: Yes, correct.
0: Ika nga, no? So mm-hmm. depende, oo nga, no? Parang depende, ganun naman talaga sa buhay eh, nag-a-adjust tayo mm-hmm. here and there, di ba? Tapos sabi nga nila, reset as often as you want. As long as wag
1: yes.
0: kang susuko.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay. Eh ito, doktora, no, ha? Kunyari, di nag-establish ka, pero wala. Nagkaroon ng parang sa side ito ng bata, no? Parang instead na mag-open up, nagkaroon ng parang breakdown talaga ng communication. So, paano po ang tama maging approach? Sabi mo nga kanina, maaari magagalitin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, misan hindi mo hindi ka naman tao, ay hindi ka naman santo, di ba? Papatol at papatol ka kung minsan. At doon nagsisimula yung talagang gulo sa buong pamilya. Mm-hmm. So, paano? Dapat ba may isa munang, okay, paano ba, atras muna ko o lalabas muna ako ng bahay kung mag-asawa sa case ng mag-asawa. Parang, anong payo mo sa kanila pagdating dun?
1: Yeah, importante talaga yung sense of awareness eh. Na parang ano ba yung naging impact nito sa akin bilang magulang. Halimbawa, sinigawan ako ng anak ko dahil nagalit siya, dahil pakiramdam niya hindi ko siya naiintindihan.
0: Or ang kulit ko bilang magulang.
1: Or kulit-kulit ko, ganyan, no? So parang importante rin as parents, no, na step back, wait lang, parang hindi naman tayo palagi yung may espasyo lang sa loob ng bahay at palaging may pwedeng i-assert.
0: At diba? Hindi tayo, hindi, ako yung magulang.
1: Correct. Hindi ganon. Kasi diba, gusto natin na yung anak natin ay meron siyang kakayahan na i-express din yung sarili niya. At kung palagi nating ipututuon or ipopoint out sa kanila yung punto natin, hindi nila madedevelop yung ganong klaseng skill, no? So, importante po talaga kung, sige na, nagkasigawan na, ganyan, tama po kayo na, sige, mayan na tayo mag-usap. Kapag kalmado na tayo parehos, lalabas muna ako or sige, dyan ka muna sa kwarto mo. Basta gusto ko, pag-usapan natin ito mamaya. Ayokong, depende talaga sa values ng parents eh. Ayokong matulog nang hindi natin ito pinag-usapan ngayong araw.
0: Oo, kaya lang, di ba, minsan yung parent galing siya sa pamilya, yung pinanggalingan niya eh. Yan sabi mo, values, so depende. Mm-hmm. So parang, ano tawag doon, nagiging cycle siya, di ba? Paulit-ulit na cycle. Mm-hmm. So anyway, ang ganda ng usapan, doktora, no? Pero mamaya pagbalik natin, ito yung paano maiiwasan yung paghuhusga o yung stigma kapag may isang miyembro ng pamilya yun dumaraan sa mental health challenges. Mm-hmm. Kasi eto na-observe ko tayo na parang, hindi, huwag niyo siyang kulitin kasi baka ano, does it help yung ganung approach na huwag niyo siyang kulitin, hayaan niyo lang siya sa space niya. Tapos naririnig yun ng tao na parang may special treatment sa kanya kasi parang meron ngang pinagdaraanan ng mental health problem o concern. Mm-hmm. So does it help na iparinig sa kanya yon o iparamdam na special ka kasi may something sa'yo o parang treat them as normal. So yan po, pagbabalik po natin, sasagutin po yan ng ating kasama dito ngayon, si Doktora Mary Me Siena. Diyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang Safe Space.
2: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM.
0: Ang oras 4:26 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado sigurado, DZMM.
9: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space. Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa Self-Love. Self-Love.
0: Okay, 4:29 po ng hapon, ano, bago natin puntahan ang atin pong makakausap ngayon sa Himpapawid. Himpapawid, ayan. Si alias Apple, nasa linya na siya, no? Ito muna, doktora, so yung tanong kanina, paano yun? Anong dapat gawin?
1: Sobrang importante kasi talaga yung aspect ng communication sa loob ng bahay, no? May mga pagkakataon na iba rin kasi yung pagtingin ng magulang sa mental health.
0: Yes.
1: Kaya may stigma.
0: Tapos parang depende sa depende sa generation.
1: Sa generation. Yes, correct. Kasi ang mga kabataan ngayon, talaga mas bukas sa usapin ng mental health. Eh sa mas mga sa older generation, hindi ganun eh. Diba? Iba yung parang nag-iinarte ka lang.
0: Yes,
1: diba? Yung, ano ba yan? Wag mong pansinin or
0: lilipas siya.
1: Lilipas din 'yan, 'di ba? So importante talaga yung education din, no? Parang bilang mga magulang, aralin din natin kung ano yung nangyayari sa mga kabataan, sa anak nila, paano yun nakakaapekto sa mga anak nila, at kung hindi man at least sa aspect na cognitive, emotion, empathy.
0: Empathy.
1: Talaga.
0: At parang sa older generation, parang yun yung kulang.
1: Mm.
0: Empathy. Kasi nga sa pamilya, parang masyadong ako yung magulang, ikaw yung anak.
1: Mm.
0: So may
1: sumunod
0: role.
1: Ka lang sa
0: akin. May role talaga. Unlike ngayon, nakikita mo yung pamilya, they bond, di ba?
1: Yes.
0: Iisa sila ng ginagawa. Pag nag-TikTok si anak, nag-TikTok na rin si mommy at daddy, di ba? Ganon. So parang ibang-iba. Yung sabi ko nga kanina sa simula ng interview, magkaiba kasi yung, paano ba, dynamics ng pagiging magulang at pagiging anak sa ngayon. So last ito message, last na tanong sa topic natin, doktora. So ano po yung mensahe mo sa mga pamilyang hirap na mag-open tungkol sa kanila mga nararamdaman?
1: Mag-umpisa kahit saan, no, kung ano man yung nakikita ng mga magulang na kulang sa loob ng pamilya, pwedeng i-reorganize yun eh. Pwedeng ayusin yun, pwedeng i-improve yun. Ganun din sa mga anak, no? Parang kapag ang magulang nag-umpisa na mangumusta, ganyan, no? Sana instead of giving very limited words, okay lang ako, or mararamdaman nila na ayaw mo kong kausapin. Siyempre, sa magulang, parang
0: masakit.
1: Masakit yun eh, di ba? Nandoon din yung takot sa mga magulang eh, na baka kapag mas hinalukay ko pa to, mas maging mabigat din para sa akin, no? So, importante talaga yung i-establish yung communication, empathy, at saka pag-aralan din, no? Mas maging, dami ng information naman eh, sa internet, sa social media, no? Pag-aralan din kung ano yung meron para mas lalo nating makita kung ano bang mundo yung meron yung mga anak natin, at the same time ano ding mundo at kahingian sa responsibility ba meron yung mga parents, yung
0: yes,
1: mga magulang.
0: So ayan, no, kailangan wag tayo matapos sa kumusta ka at okay lang ako. Dig deeper.
1: Correct.
0: Ika nga, di ba? Okay, so yan po, no, sa mga magulang at anak, ano, ayan, importante mag-usap tayo. Minsan ayaw natin makipag-usap pero kailangan nating tawirin yon, di ba, para sa mental health ng bawat isa sa pamilya. At the end of the day, ang pamilya talaga yung kakampi natin, di ba, doktora? At ngayon, ayan, nasa linya na po ang ating kaibigan na si alias Apple para sa ating story ngayong hapon.
9: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
10: My Story.
0: Konting background lamang po, no, bago ko tawagin si Apple. 48 years old po siya, na taga Maynila. Ayan, nabiyuda siya sa edad na 66, 28 years silang nagsama bilang mag-asawa. Nasa bakasyon sila nung atakihin sa puso ang kanyang asawa. Palagi niyang kasama yung asawa niya sa araw-araw, of course, 28 years, no? Kaya hirap siya talagang harapin ang buhay na wala ito. Ngayon may mga tanong siya, doktora, meron siya mga pinagdaraanan, pero hayaan natin si Apple na yung magkwento sa atin. Magandang hapon sa iyo, Apple, and welcome sa Safe Space. Ito si Ating Aimee at kasama ko ngayon si Dr. Mary Mee Shen. Hello?
11: Good afternoon po. Good afternoon po, Doc.
0: Ayan. Opo. So, kumusta ka naman ngayon, Apple?
11: Ito po, still in the process of ano po yung grieving, parang hindi po makamove on, hindi ko po although magpo 40 days na po siyang wala, pero parang ano po, hirap na hirap po akong i-accept.
0: Opo, pagka sinabi mong hirap na hirap kang i-accept, paano mo ito parang alam mo yun, paano mo ito nagagawa, na ano ba yung mga ginagawa mo para masabing hirap na hirap ka ma-accept? Ito ba yung sabi mo kasi dito araw-araw kayo magkasama, syempre may mga nakasanayan sila, doktora. Apo?
11: Yes po. In the sense na ating ano po kasi syempre po parang araw-araw po kaming magkasama. From start pa lang ng umaga, inahanap-hanap ko pa rin po siya. Parang hindi ko po, yung pagkadansan po ako titingin sa bawat tulok ng house namin, nakikita ko po siya. Tapos naiiyak po ako palagi. Naiiyak ako, nawawala po ako sa focus. Parang pag nagpe-pray ako, parang nagpa-palpitate po ako, nagkakaroon ako ng mga palpitations at saka po parang nagpa-panic po ako na naaalala ko po siya palagi.
0: Okay, so kahit saan ka?
11: Para hindi po ako makamove. Oh. Parang kung kahit may gagawin ako, parang nawawalan po ako ng gana kasi every time kasi ang relationship po namin is yung talagang palagi po kami magkasama nung husband ko, na kahit saan ako magpunta, siya yung sasama sa akin. Kahit maghahatid lang sa bata o magsusundo sa anak namin or mga errands, ganun po. So parang lagi ko po siyang naaalala.
0: Okay. So, Apple, ilan ang anak na naiwan sa'yo?
11: Isa po. Isa 11 years old. 11. Nung nawala po sa, that was our daughter's birthday pa po.
0: Okay.
11: Kaya nagbabakasyon ho kami nung inatake po siya.
0: Okay. So ulitin ko lang para kay doktora. So doktora, yun nga, pumanaw last month yung kanyang asawa. 11 years old yung anak nila. Nasa bakasyon sila, birthday nung anak nung pumanaw, no? Pero yun nga, so for 28 years, nagkaroon siya ng routine. Diba? Meron sila maraming bagay na lagi silang magkasama, activities together. At ngayon, sabi nga niya kanina, no, hindi, wherever siya tumingin sa bahay, ang nakikita niya yung
1: asawa.
0: Yes, so hindi siya makamove on. Nagpa-palpitate siya. Pag nagdadasal siya, naiiyak siya. So it's a grieving is a process, doktora.
1: Yes.
0: And ito daw magko 40 days.
1: Mm-mm.
0: So ano ba ang pwede mong sabihin kay Apple?
11: Mm-hmm.
0: Kasi hirap na hirap siya. Apple? Ito si doktora, pwede mo siyang tanungin.
1: Hello, Apple. Thank you, no, sa pag-enter nitong conversation, sa pagpayag na pag-usapan itong mga bagay na to. Hindi siya madali, no? Pakiramdam ko, Apple, wala rin akong eksaktong salita to comfort you, no? Pero sana makatulong yung conversation natin na to.
0: So, Apple, meron ka bang itatanong?
11: Yeah, kasi feeling ko po, doktora, parang nasa parang denial stage.
0: Mm-mm.
11: Ako, parang may tampo. Parang, minsan, parang nagtatampo ko. Sabi ko, parang pag ina-ask ko si Lord na bakit, parang ganun na kasi nga po, hindi ko matanggap na bakit biglang sudden, all of a sudden, nagdi-dinner lang kami, all of a sudden, wala na agad yung husband ko. Normal lang ba itong nararamdaman ko, doktora? Feeling ko, ano ba yung pwede kong gawin para... Kasi ayoko din naman itong ganitong feeling kasi alam ko yung strength nung... Kumbaga yung strength nung bata sa akin din naman sa huhugot. Pero hirap na hirap. Ako mismo, hirap na hirap din.
0: Mm-hmm.
11: Parang yun po, yung
0: Okay.
11: Hindi ko alam kung paano malalagpasan yung ganitong stage.
0: Yeah.
11: Or malalagpasan.
0: Or malalagpasan
11: ko ba? Oo, malalagpasan ko ba?
0: Mm-hmm. Doktora?
1: Yeah. Alam mo, Apple, andoon talaga. Proseso talaga eh. Yung grieving, no? Proseso talaga siya. At bahagi nung proseso na yun, syempre yung denial. Alam mo yun, yung hindi pagtanggap doon sa nangyari. Kasi in reality, sino ba ang gustong tanggapin, no? Yung bagay na yun, no? Kahit na naiintindihan natin yung konsepto ng death, diba? Hindi yun madaling tanggapin sa isip, sa damdamin, no? So kung tatanungin mo, na normal po ba na dinedenay ko, na nangyari yun, no? Oo, may bahagi siya. Yun. Bahagi yun ng proseso. May tampo, no? Parang siguro, kung pumasok sa isip mo, bakit mo ko iniwan? Bakit bigla kang nawala? No? So, lahat ng naiisip mo, nararamdaman mo, bahagi yun, no? Ng proseso. Doon naman sa tanong na, malalampasan ko ba ito? No? Ang hirap kasing magsabi dahil, isang buwan pa lang, talagang mabigat, no? At habang tumatagal, hindi rin naman natin masasabi na pag tumagal ba, gagaan ba siya eventually, no? Hindi, kasi you really have to own your healing, 'di ba? Sa'yo kasi 'yon eh, no? May sarili kang timeline. Depende 'yon syempre sa kung gaano kalalim yung pinagsamahan ninyong mag-asawa. At sa kwento mo, talagang malalim 'yon. So posible yun, pero hindi siya magiging madali na kinabukasan pagising ko, okay na ako. Diba? Pero gusto kong humugot, Apple, dun sa sinabi mo na ako yung kinukuhanan din ng lakas eh.
0: Nung bata.
1: Nung anak ko eh. Mm-hmm. Diba? No, wala yung tatay niya. So, wala na siyang ibang pagkukuhanan ng lakas. Ako na lang. Diba? So, kadalasan kapag may ganun tayong isip, lalo na magulang, isipin mo na dapat everyday makikita ng anak ko na malakas ako. Dapat everyday makikita niya na okay lang ako, which sometimes may help, pero most of the time may not help. Diba? Okay. Na parang tao rin tayo, tao ka rin, no? Kakailanganin at one point ng anak mo na makita na ito ay isang bahagi ng buhay na malungkot talaga para sa ating dalawa. Kung kinakailangan nating umiyak ng magkasama, umiyak tayo ng magkasama dahil tayo yung magpapatatag eh, sa isa't isa. At yung pag-iyak, no, para sa iba, weakness yun. Pero katatagan yun eh. Kasi kayong dalawa yung naghuhugutan. Kumbaga, yeah, ng lakas. At mararamdaman ninyo when you do this together, no, na anchor tayo ng isa't isa. Parehas tayong kumakapit sa isa't isa.
0: Okay, parang let them grieve na magkasama.
1: Correct.
0: Together. Let us grieve together, wag separately.
1: Mm-mm.
0: Okay.
1: Importante yun.
0: Mm-hmm. So, Apple?
11: Yes po.
0: Oo, so yun. Narinig mo yung sabi ni Doktora?
11: Yes po. Oh. Yes po.
0: Papagkaba?

0: yung daddy niya. Plus, naiiyak ako kasi naawa rin po ako dun sa bata.
1: Mm-hmm. That is healthy.
2: Yes.
1: Diba? Yung definitely. Iiyak sila pareho magkasama.
2: Mm-hmm. Kasi parang kinocommunicate mo rin doon sa anak mo na ito ay isang bagay na mas magpapalalim sa kung anong connection yung meron tayo. Gusto nating i-emphasize kasi na merong nawala siguro no physically yung tatay, 'di ba? Pero ano yung naiwan sa atin at ano yung hindi nawala? Yeah. And perhaps yun yung love, yun yung connection, no?
1: Okay. Apple, meron ka pang itatanong kay doktora?
0: Yung pong sa anak ko, ano po kaya yung paano kasi ang worry ko yung magiging effect po sa kanya nung paagang pagkawala ng father niya. Ano po kaya yung pwedeng kong magawa para sa kanya na para hindi siya ganun maapektuhan?
2: Kasama dun sa process ng grieving, syempre, yung pag-remember nung death, pero pag-celebrate din nung life, diba? Na parang nawala si father, no? Physically. Pero ano yung memories na naiwan sa ating dalawa? At gusto ko na yung memory na yon dala-dala natin habang buhay. Parang ganyan, no? So, importante rin, syempre, maramdaman, no, nung anak mo na protective factor kanya. Siguro iniisip kasi natin, no, negative yung impact ng loss, ganyan. Yeah. Oo naman, risk factor yon. Uh-uh. Pero palaging may protective factor. At sa ngayon, syempre, Apple, sa inyo, ikaw din yun, di ba? Plus, syempre, importante, i-observe mo din yung behavior, no, nung anak mo, para mas lalo mong maintindihan ano yung naging impact nito sa kanya. Mahirap kasi mag-assume na magiging problematic siya pag pagtanda niya or something because of this experience, di ba? Mahirap i-assume yun, pero pwedeng mangyari yun. Pero hindi yun mangyayari kung nandiyan ka talaga para sa kanya at nandiyan kayo, no, para sa isa't isa. Ganun siya. So, gusto kong i-emphasize yung remember yung death, no, part, yun ang memory. Pero i-celebrate natin yung life. Yung parang hindi lang itong death yung memory na may iwan sa atin ng father mo. Parang,
1: marami naman silang
2: dami,
1: ano.
2: For sure. Na shared na memories. At yun yung panghawakan din ninyong dalawa as you journey together doon sa process ng grieving.
1: Okay. So, Apple, no? Ang ganda nung sinabi ni Doktora, Apple, na mas tingnan mo yung mga magagandang memories ninyo together instead of emphasizing dun sa loss. Oo. So, sa oo, Apple?
0: Opo. Minsan kasi pag naaalala namin yung, to be honest, pag naaalala namin yung good memories, lalo kong naiiyak, lalo kong...
2: Mas lalong namimiss nung naglulong.
1: Oo, parang natural yun, Apple. Yun nga, grieving takes time. So, yun, tanong niya kasi, di ba, paano niya malalampasan yung denial stage? Actually, may ano kasi yun, di ba,
2: doctor? May stages.
1: May stages ang grief, di ba?
2: Correct.
1: At yung denial stage is nasa parang first...
2: Stage one.
1: Stage one ka pa lang. I don't know, kung doktora, tama ba? Kung ilang, hindi ko alam kung ilang stages yun.
2: Ang una, kung doon tayo sa theory na yun, no, ang start ay denial, sunod ay anger, tapos bargaining. Yung anger, parang galit, di ba? Yan na, bakit mo ko iniwan? Naiinis ako.
1: Actually, minsan nasasabi
2: ako
1: na niya yun.
2: Oo,
1: so,
2: diba?
1: Papunta na siya sa second stage. Okay.
2: Tapos bargaining, yung next, na parang sana hindi nangyari, o sana hindi na lang kami nagbakasyon.
1: Parang may regrets.
2: Sana ako na lang yung kinuha. Yung mga ganun, no? Yeah, bargaining, no? O gagawin kong lahat, mabuhay lang siya ulit. Yan, bargaining. Tapos depression, ito yung lowest point talaga na hindi ko makakain, hindi ko makatulog, hindi mo na na-enjoy yung mga bagay sa sobrang bigat ng pakiramdam. Tapos yung pinaka-positibo na yun yung last stage, yung
1: yes, acceptance.
2: No? Pero dun sa stage na yan din, Apple, hindi kasi siya linear. So may mga pagkakataon na magbabounce back ka. Yung parang feeling mo na sa acceptance ka.
1: Minsan
2: na.
1: Akala mo okay ka,
2: yes,
1: na.
2: Yes, diba? Tapos biglang bumabalik ka naman sa bargaining. Ganun. So may ganung aspeto. But at the end of the day, again, katulad nung sinabi ko, yung healing kasi, you have to own it eh. Yung journey talaga na yan, ikaw talaga, at yung anak mo yung dadaan dyan. No? Unique yan sa bawat

0: bawat tao, no? So, tingnan mo kung paano mo gustong pagdaanan yung journey na yon at ano yung mga kailangan mo para ma-survive mo yung journey na yon. Kasi personalized siya.
1: Ayan na po. Personalized ang approach. Mm-hmm. Walang pagkakapare-pareho. Okay. So, isang tanong mo, Apple, dito na nakita ko, yung mga advanced questions niya, di ba? Paano niya matatanggap yung nangyari? So, paano siya makakapunta dun sa acceptance stage, doktora?
0: Nabanggit
1: mo kanina yung stages.
0: No? Hindi siya overnight. Sinabi ko rin na hindi siya linear. Yung parang, hindi siya diretsong direction, di ba? Na okay na, nasa bargaining na ako. Dalawang stage na lang, siguro marami. Hindi din siya kasi ganun, no? Pwede ka talagang mag-bounce back. Ang importante, no, ay sa proseso na to, hanggang sa makarating ka doon sa acceptance, nandoon yung proper coping, inaalagaan mo yung sarili mo in the same manner na kung paano mo inaalagaan yung anak mo. Kung makikita mo din, Apple, na wait lang, parang hindi na healthy yung nangyayari. Halimbawa, yung sinabi niya na nararamdaman ko na sa katawan ko eh. Diba? Nagpapalpitate, ganyan. Yeah. Oh, kung sa tingin mo, ito yung mga bagay na kailangan kong may makausap na mental health professional, bakit hindi? No, may mga mental health professional na ito yung expertise nila, no? Hindi lang para sa'yo, para din sa anak mo. Pwedeng individual kayo, pwede ding magkasama kayo na iproseso, no, itong karanasan na to. Basta maging aware ka lang doon sa meron na ba tong negative na impact sa akin? At ano yung masasabi kong red flag? Halimbawa, hindi ka na talaga kumakain. Hindi ka na talaga natutulog. Diba? Parang kailangan yung mga bagay na yun ay may immediate na action tayo. At palagi mo lang din iisipin, Apple, na sorry ha, to put you, ayokong ibigay sa'yo yung burden, pero kung paano mo pagdadaanan yung process ng grieving, yun din yung imo-model mo kasi sa anak
1: bata.
0: Mo. Mm-mm. So, kailangan talagang gawin ninyo ito ng magkasama successfully. So, maging aware lang doon sa paano ko ba ito dinadala? Diba? At meron bang maling nangyayari sa kung paano ko ito dinadala? So, i-approach natin yung mga red flags na yun or yung risk factors.
1: Okay. So, Apple, kasi ngayon, hindi natin alam kung paano silang mag-ina, di ba? Do they go out madalas? Mm-hmm. O sabay ba kayong kumakain? Pero magbe-break lang ako sandali. Pagbalik, Apple, no, tanungin mo kay doktora yung natitira mo pang tanong bago matapos yung program. Okay? So, dyan ka lang sa linya, Apple, ha? Huwag kang bibitaw. Babalik pa ulit kami ni doktora. Okay?
2: Thank you. Opo. Iba naman to.
1: Okay, 4:50 po ng hapon. Diyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang Safe Space.
3: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil
9: Ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space. Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
11: My Story.
1: Okay, 4:53 po ng hapon. Nasa linya pa rin natin, Doktora, si Apple. Apple, hello? Apple? Ayan, oo. So, Apple, since kakapusin tayo ng oras, ano yung last question mo kay Doktora this afternoon? Go ahead.
2: Ano bang pwede kong gawin para maging matatag pa ako? Para sa anak ko na naiwan.
0: Katulad siguro, Apple, nung sinabi ko sa'yo kanina na personalized kasi yung healing, no? Mahirap magdikta na gawin mo to, gawin mo yan, diba? Yes, tapos di ko naman sigurado kung magwo-work yun para sa'yo. So parang balikan mo yung mga pagkakataon na may mabigat na nangyari. Paano ko ba yun dinala? Diba? Kumain ba ako ng pagkain na gusto ko, no? Indulgence, ganyan, no? So, hanapin mo kung ano yung bagay na magwo-work sa'yo. Kung gusto mong marinig, ano yung mga pwedeng gawin, no? Communicate, makipag-usap, no, sa tao na pinagkakatiwalaan mo. Importante kasi na nalalabas natin, lalo na yung mga mabibigat na emosyon. Pag-iyak would always be helpful. Importante yan. Huwag mo yan i-deprive sa sarili mo. Kung bigla mo na lang tutulo yung luha, that's fine. No, basta ang importante, nalalabas mo yung mga ganitong klaseng emotions. Kasi emotions are meant to be expressed. Yeah. Tapos, yung typical na routine ninyo ng anak mo, lumalabas ba kayo every weekend? Saan kayo nagpupunta? No? Ano yung mga bonding moments ninyo? So, ituloy mo yung mga ganong klaseng bagay na nakakatulong sa'yo, nakakatulong din sa kanya. Basta very basic, Apple, huwag mong kakalimutang alagaan yung sarili, pagtulog, pagkain, pakikipag-usap, no, yung connection, at yun, darating yung time, hindi mo din natin, di natin mamamalaya, no, na unti-unti pumupunta na tayo, hindi man dun sa full acceptance, pero nadadala na natin yung sarili natin ng mas magaan.
1: Yes, oo. Ako, gusto ko idugtong, Doktora. Apple, oo, don't you try to forget him.
0: Yes.
1: Okay, huwag mo siyang kakalimutan. Kasi ang tao, pag may nawawala sa, na mahal sa buhay, hindi naman talaga sila makakalimutan.
0: Mm-hmm.
1: Pero magkakaroon tayo ng bagong buhay without them. Masasanay tayo. At huwag ka mag-alala. Ako, coming from an experience, no, huwag ka mag-alala kasi isang araw, ngingiti ka ulit. So, di ba, Doktora, valid yung kanyang emosyon, yung pagkiyak niya. So, huwag mong i-deny yun sa sarili mo. Yung pain, andun talaga yon, pero time heals all wounds. Totoo yon. Okay? Apple?
2: Salamat.
1: Oo. So, Apple, yun lang, no? Lagi siguro kayong mag-bond ng anak mo ngayon. Kayong dalawa yung paghugutan ng lakas.
0: Yes.
1: Okay? So, salamat, Apple, sa iyong tiwala, sa pagtawag, oo, sa ating programa. And we wish you the best. Oo, pray more and pray hard pa, okay?
0: Thank you, Apple.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Yan po si Apple ng Maynila. Ayan, na ang hirap talaga, doktora, kapag tayo ay nawawalan ng mahal sa buhay. Oo, pero yun talaga. At yun ang dapat ma-realize. At yun ang dapat nating mapaghandaan in a way, di ba? Tapos sa case ni Apple, doktora, importante na at least, diba, well, looking at the bright side of it, diba? At least alam na matututunan nilang mag-ina, lalo na nung bata, medyo maaga nga lang, na hindi itong buhay pansamantala talaga. So anyway, Doktora, any last message po para sa ating mga kapamilyang nakatuto?
0: Ayan, siguro po bilang mga Pilipino, alam na natin, no, kung ano yung importansya ng pamilya. So palagi nating, katulad ng istorya ni Apple, no, palagi nating panghugutan ng lakas ang isa't isa, dahil at the end of the day, pamilya at pamilya talaga yung unang tatakbuhan natin, ano't ano man yung mangyari.
1: Naku, ang ganda, doktora, ng iyong sinabi, no? Talaga, pamilya pa rin at the end of the day. Oo, yan ang ating gang, di ba? Original gang natin, yes, sa mundo.
0: Oo, dyan, hindi kanyan isusuka talagang kahit anong gawin mo, anong mangyari, hindi ka nila i-judge, no? Or kung ano man yung mga alitan, kumbaga, babalik, yes, at babalik pa rin at mare-resolve talaga yan kasi meron tayong ugnayan sa isa't isa eh.
1: Tama, ayan. So anyway, tapos na po ang ating safe space for this afternoon. Susunod po sa amin ang pasado serbisyo, kasama naman si Michael Delizo. Maraming maraming salamat, doktora, sa oras, at sana sa bumalik ka ulit dito, ha?
0: Sure. Thank you din po.
1: Sana may mga natutunan po tayo sa ating episode this afternoon. Babalik po ako mamayang gabi. Ayan, nasa saan ba ako? Sa Stargazer, di ba? Oo. Okay, tapos syempre sa Private Talks po ng alas 12 ng hating gabi. Sa Feel Kita, 8:30 ng gabi, and then Private Talks po sa ng 12 midnight. So anyway, salamat po mga kapamilya. Ingat po tayong lahat. Tandaan natin, ha, huwag tayong magsasawa magmahal. Lagi tayong magkakaisa. Sana huwag tayong baliwalain ang ating mga problema sa buhay. Open up and share your experience because this is your safe space.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon. Alamin ang inyong...
12: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 12 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
13: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga.
10: Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
14: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.
0: Ngayon po ay July 4, 2026, Sabado. Kumusta po mga kapamilya, mga kaserbisyo? Kumusta ang inyong weekend so far? Enjoy nyo ng weekend dahil sa susunod na linggo ay eto na nga. Ang dami na namang ganap sa susunod na linggo, no? Parang hindi pa tayo nakakahinga this past week. Unahin na natin, no? Sa susunod na linggo po ay may inaasahan tayong bagyo. Meron pong binabantayang bagyo na nasa labas ng FAR, Philippine Area of Responsibility, pero kung posible daw na pumasok sa araw ng Miyerkules. Ito po yung bagyong Bavi at tatawaging Inday sa susunod na linggo. Sabay na sabay, ano? Dahil sa susunod na linggo din po ay magsisimula na po ang impeachment trial sa Senado kay Vice President Sara Duterte. Back to bagyo, ang bagyo po ay huling namataan sa Eastern Visayas. Yan po sa labas pa po ng PAR. At ito po ay kumikilos papalapit sa Hilagang Luzon. Posible pong maapektuhan ng darating na bagyo ang Hilagang Luzon at ang Gitnang Luzon, Northern and Central Luzon. Next week din po, July 7, may inaasahan tayong taas presyo sa diesel. 2 pesos and 15 centavos per liter po. Ang posibleng taas hanggang 3 pesos and 15 centavos po. 2 pesos hanggang 3 pesos. Yung posibleng price increase sa diesel per liter po yan. Sa gasoline naman po, posible po ang pagtaas din po ng 30 sentimo per liter. At sa kerosene po ay 2 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos per liter po ang posibleng price increase. Kaya po, kung may chance po, tayo ay magpagasolina na ngayong weekend hanggang sa Lunes po. July 7 po ang effectivity nitong galaw presyo sa mga produktong petrolyo. Nabanggit ko na nga po yung paparating na bagyong Inday. Inaasahan po yan papasok sa ating PAR this coming Wednesday. Alamin po natin ang lagay ng panahon ngayong weekend. Kasama natin sa ating linya ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster Dan Villamil. Hi Sir Dan!
3: Po, magandang hapon po sa ating mga takasabaybay sa teleradyo. Inasan pa rin natin over the weekend, magpapatuloy itong generally maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa na dulot ng easterlies. May chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Itong magandang panahon or generally fair weather ay magpapatuloy hanggang sa Martes dahil patuloy nga yung pag-monitor po natin dito sa bagyo sa labas ng ating PAR. Isa itong super typhoon na may international name na Bavi. Huling namataan kaninang alas 3 ng hapon sa layong 2,845 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Inasahan natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday na kung saan posible na rin tayo magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa northern and eastern portions ng Northern Luzon. Habang papalapit itong bagyo towards extreme Northern Luzon area ay makakaranas muli tayo ng pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat. For Metro Manila and the most of the country, asahan po natin ang maulang panahon starting Wednesday at magpapatuloy yan towards the end of the week. So itong habagat magpapaulan dito sa area ng Palawan at western section ng Visayas by Wednesday and Thursday. And Friday onwards, for Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, asahan na po natin itong maulang panahon na dulot ng habagat na posibleng hatakin itong palapit na bagyong Bavi. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil ko ulit.
0: Ay Sir Dan, few questions lang. Gaano kalakas po itong inaasahan nating bagyong Inday?
3: Sa ngayon po yung intensity niya o yung sustained winds na malapit sa gitna 205 kilometers per hour pagbuksa na umaabot na ng 250 kilometers per hour. So, possible po, no, habang binabagtas ito ang malaking area ng karagatan, either mapanatili nito yung itong kanyang intensity or mas lalakas pa sa mga sunod na araw.
0: Oo. Pero kahit wala pa yung bagyong Inday, eh meron pa rin umiiral na habagat season. So, asahan pa rin po natin yung panakanakang pag-ulan. Ano ho, Sir Dan?
3: Well, sa ngayon po, hindi umaabot yung habagat sa atin. No? Yung weather system na umiiral sa atin ay easterly. So, ngayong araw hanggang Martes, malaking bahagi na ating bansa, mainit na panahon ang ating inaasahan. Okay. Saka pa lang po natin nakikitaan ng senyales, yung pagbabalik ng habagat ay by Wednesday pa po habang papalapit itong bagyo patungo dito sa extreme northern Luzon area. Kasi hahatakin po ng bagyo yung habagat.
0: Alright. Sige. Thank you, Sir Dan. Ha? Salamat po sa update.
3: Thank you po and good afternoon.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
0: In the afternoon, ang DZMM Radio Patrol 630 ay napakinggan po dito sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng TFC, The Filipino Channel at iOne. Sumali po kayo sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para po sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. At mga kapamilya, kami po ay napanonood din sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Kung may mga comments po kayo at katanungan sa ating pagsang pag-uusapan ngayon, ay i-post nyo na po dyan, maya-maya po ay babasahin namin. At pwede din po, babatiin din po namin kayo, syempre asahan natin yan at may mga attendance check tayo. Speaking of batian, ngayon din po kasi ay season of graduation, di ba po, sa ibang eskwelahan, sa mga college po. Binabati ko lamang po ng congratulations! Congratulations po sa ating mga new graduates na nag-OJT din po dito sa amin sa ABS-CBN. Si Steffi Joseph, mula po siya sa St. Louis University sa Baguio po yan. Si Rohan Ruiz, from SLU din po, St. Louis University, at si Vince Villanueva, abag-graduate po ito ng cum laude. At si Jovan Pasqua, cum laude din po. At syempre, makakalimutan ko ba naman si Alicia Gatok. Siya po ay magna cum laude. Siya po ay naging intern namin dito sa ABS-CBN po at sa aking mini-show na Hometown, Philippine Hometown Story dyan po sa Cavite. Kasama din po si Tanya Sunga na taga Emilio Aguinaldo College, EYAC. Siya rin po ay graduate at naging intern din po namin. Kasama rin po siya sa mga tumulong sa aming hometown na show dyan po sa Cavite. Congratulations, thank you so much. Sabi dito, bigyan ko daw sila ng, ano ba to, motivational, inspirational message. Alam nyo po, yung mga... Siguro, siyempre, tumanggap sila ng diploma. Pero po, yung diploma po kasi hindi yan yung pinaka-importanteng matatanggap nyo ngayong graduation. Naalala ko nung elementary ako, nasa public school, hindi kami binigyan ng diploma noon eh. Kumbaga, ceremonial, binigyan kami ng blank paper. Pero, naisip ko, mahalaga tong blank paper na to kasi ito yung simbolo ng kumbaga ay bagong pahina. So, bukod po sa diploma, tumatanggap po tayo ng isang blank paper kung saan po isusulat natin kung ano po yung mga bagong gagawin natin, kung ano yung mga plano. So, sa blank paper na ito isusulat natin ang bagong yugto po ng ating buhay. So, pwede siyang maging exciting, pwedeng heartbreaking, pwedeng it won't make sense until years later. Pero sa blank paper po na ito ay ito po yung magsisilbing istorya natin. So keep writing, keep believing, keep becoming, and keep learning. Maraming salamat po sa mga estudyante ito and congratulations again.
2: Delizo. Para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
0: Sa darating na linggo po, July 6, ito na nga. Magsisimula na po yung inaabangan nating impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon po, lilitisin po sa Senado ang pangalawang pangulo ng bansa kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain ng Kamara. Sa July 6 po yan, Lunes po, gugulong na po yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim po ng 1987 Constitution, binibigyan ng kapangyarihan ng Kongreso napatalsikin ang ilang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan sa pamamagitan ng proseso po ng tinatawag nating impeachment para po mapanagot sa paglabag sa saligang batas o mabigat na krimen. May dalawang yugto po ang impeachment. Una po yung pag-initiate o pagsisimula na nasa kapangyarihan po ng mababang kapulungan ng Kongreso. At ang ikalawa naman po, ito po yung mangyayari sa Lunes, magsisimula sa Lunes, sa Senado po, natatayo bilang impeachment court. Nitong Mayo po, ay nakumpleto na yung unang yugto nang pinaburan po ng 257 kongresista ang pag-impeach kay Duterte. Lampas po yung bilang na yan sa hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara na requirement po ng Konstitusyon para mapagtibay ang Articles of Impeachment. Sa ikalawang yugto naman po ng impeachment process, hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makuha ng conviction sa alinman sa articles. Nitong May 18 po, nag-convene ang Senado bilang impeachment court at nanumpang tutupad sa tungkulin na isagawa ang impeachment trial ng bise ng walang pagkiling. Sa paglilitis po, tatanungin ang opisyal kung guilty o not guilty siya sa mga inaakusa sa Articles of Impeachment. Pwedeng siya po mismo ang sumagot o magpadala ng abogado para ihatid ang kanyang tugon. Kung tumanggi po siyang gawin ang alinman dito, ituturing itong sagot na not guilty at itutuloy pa rin po ang paglilitis. Dahil ang House of Representatives ang naghain po sa Senado ng reklamong impeachment laban kay Duterte, mga miyembro po nito ang tumatayong prosecutors o yung taga-usig. Pwede silang tulungan ng mga pribadong abogado na tumatayo naman bilang private prosecutors. Pero pangasiwaan pa rin sila ng House prosecutors. Dedepensahan naman po si Duterte ng mga pinili niyang abogado. Sa Articles of Impeachment po, inaakusahan ang bise ng paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption, other high crimes at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Apat po ang batayan nito, yung umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at di pagdedeklara ng SALN ng lahat ng mga ari-arian at bahagi sa negosyo. Ganon din po yung umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualde. Ang hiling po sa articles ay patalsikin sa pwesto si Duterte at huwag nang payagan pang muling humawak ng posisyon sa gobyerno. Kaugnay po nito, makausap natin para bigyan tayo ng konteksto. Si Attorney Paolo Tamase, siya po ay Assistant Dean and Assistant Professor sa University of the Philippines College of Law. Good afternoon po, Attorney Tamase. Welcome to the program.
4: Good afternoon, Michael, at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo. Attorney, thank you po for joining us. Una po, Attorney, ay ano po ba yung aasahan natin sa pagsisimula by July 6 po, sa Lunes po, nitong impeachment sa Senado ho?
4: So at this point, no, medyo nakakita na tayo ng iba't ibang proseso dito sa paglilitis. Nagkaroon na nung panunumpa ng mga senador a few weeks ago. Recently, nag-conduct na ng pre-trial itong proseso na wala sa Senate rules na ba't ginawa para simplehan mm-hmm. yung procedure sa Senado. Yung dapat sana natin makita sa Lunes ay yung paglilitis na mismo. At mm-hmm. yung paglilitis ay yung magsisimula yan dun sa opening statements ng okay. dalawang panig, no, yung opening statement ng prosecution, yung opening statement ng defense, kung saan ilalatag nila yung naratibo ng kaso. Mm-hmm. At matapos naman noon ay magpapapresenta na ng ebidensya or kinagawa yun sa pagtawag ng mga testigo. Mm-hmm. So yung uunahin yung mga testigo ng prosecution, no, mabibigay ng pagkakataon na magtanong yung prosecution witnesses, tanongin yung prosecution witnesses, magkakaroon naman ng pagkakataon yung mga abogado ng depensa mm-hmm. na busisiin, butasin, no, yung testimonya nitong mga witness ng prosecution. Hindi natin ito nakita sa House of Representatives, so baka bago tong proseso, at least for yung mga viewers natin sa impeachment. Mm-hmm. Pero ini-expect din kasi natin na may iba pang procedural issues yata na nabibinbin sa Senado. baka i-resolve din yon sa unang araw bago magsimula itong pagpipresenta ng mga testigo.
0: Mm-hmm. Attorney, meron po bang time frame na sinusundan po sa impeachment process? Nung maalala po natin, meron kasi nagkaroon na ng impeachment na natapos na nahatulan po yung kay dating Supreme Court Justice Corona. Ngayon po kay VP Sara, meron po bang time frame na sinusunod na ganto lang dapat katagal ang discussion dito sa isang article of impeachment at gantong panahon dapat tayo makapaglatag ng conviction?
4: So tatlong mabilis na punto, no? Una, sa saligang batas natin at sa rules ng Senado, hindi nagbibigay ng time frame kung gaano katagal yung impeachment. So walang rule na nagsasabi na ganito katagal lamang siya. Ang pinakamahalaga lang doon ay yung actual na length ng impeachment trial, kung ilang araw yung mga gagastusin para dito. Madaming factors na involved, gaano ka preparado yung prosecution natin, handa ba sila maglatag ng ebidensya, gaano ka busisi yung cross-examination ng depensa, gaano din ka busisi yung clarificatory questions ng mga senador or senator judges natin. So walang fixed time frame, pero maraming factors na pwede mag-apekto doon sa tagal ng trial. Pangalawa, base doon sa mga submission nila sa pre-trial, umingi ng 62 days yata yung prosecution na magpakita ng kanilang testimonya at 30 days naman yung depensa para sa kanilang sarili nilang testigo. So in-expect natin medyo matagal to, bukang tatawid to until next year or early next year. Pangatlong punto na lang din, yung kay Chief Justice Corona, tumagal yun ng 5 buwan.
0: No? Okay.
4: Kasama na yung recess o bakasyon ng Kongreso doon. Pero kailangan alalahanin na yung sa impeachment trial ni Chief Justice Corona, abridged na actually yun kasi may mga grounds for impeachment na hindi na itinuloy. Kasi bukang kumapit yung kaso doon sa certain grounds for impeachment lamang or articles of impeachment. So hindi pa natin nakikita yun. Currently, 4 yung articles of impeachment na pinresenta. Less yan kaysa nung kay Chief Justice Corona. Pero hindi din, pero yung level or yung busisi kasi ng ebidensya ngayon medyo mas matindi kumpara doon sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. So madami pong factors. Actually, magkakasense tayo kung gaano siya patagal. Bapay dito sa unang linggo at kung gaano kabilis yung presentation ng mga testigo.
0: So 4 po yung articles of impeachment. Paano ho ba ito? Kada latag ng articles of impeachment, magbobotohan na o kailangan tapusin po muna lahat bago sabay-sabay na pagbotohan?
4: Sa Senate rules po, sa dulo ang botohan. So magpapresenta muna ng testigo lahat, no, on all articles of impeachment yung magkabilang panig. Tapos pagdating po sa dulo, doon na sila magde-desisyon. Yung kung nagkaroon na po ng conviction doon sa unang article, normally, batay po sa proseso ng Senado, tigil na po. Tsaka lang pupunta doon sa second round na botohan. So sunod-sunod siya na boto. Pero kung hindi naman nagkaroon ng conviction, then pupunta doon sa second round. But importante po dito na sa dulo po. Sa dulo po yung botohan, hindi po per article ang botohan.
0: Okay. Kung maalala po natin, ay si dating Pangulong Estrada ay nilitis din po sa Senado. Pero hindi na po nagkaroon ng botohan dahil po siya ay nag-resign. So mas na tama ho ba, mas napaiksi ang proseso kay dating Pangulong Estrada? Dito ho, halimbawa po mag-resign si VP Sara, ano po yung magiging epekto nun, attorney?
4: So yung kay, tama ho, no, no, kay President Erap, I think 20 days, 20 trial days yung impeachment niya or thereabouts. Kay Chief Justice Corona, 44 naman po. Yung kay President Erap, natigil po yung trial niya kasi nagbitaw na po siya mula sa pwesto. Yung current na consensus ng mga akademiko dito, batay na rin sa mga views na na-express since last year ay hindi po titigil necessarily yung trial dahil nagbitiw po si Vice President Duterte. Kung magbitiw man po siya. So, dalawa pong paliwanag dyan. No? Una, pag tinignan po natin yung teksto kasi ng saligang batas, mayroong ang resulta ng impeachment na kung ma-convict po ay hindi lamang pagtanggal sa pwesto o removal, kundi pati yung pagka-disqualifika in the future. So hindi na po siya pwede humawak ng kahit anong pwesto in the future in case ma-convict po siya.
0: Opo.
4: So dahil lang po nagbitaw siya mula sa pwesto, yung pananaw po ng mga akademiko ay mahalaga din po yung disqualification aspect ng impeachment. So dapat magpatuloy po yung trial. Yung pangalawa po importante yung punto, nangyari din kasi po ito sa Estados Unidos kung saan hango natin itong provision na pinag-uusapan natin. No? So sa Estados Unidos, noong umalis na si President Trump noong 2021, no? Enero 2021, mayroon pong pending na impeachment sa kanya, yung ikalawang impeachment niya para doon sa nangyari sa Capitol riots noong January 6. Mm-hmm. So ang ginawa po ng Senado doon, no, nagpatuloy po sila sa trial kahit mayroon pong motion effectively na or boto na i-dismiss yung kaso. Mm-hmm. Nag-decision po yung Senado na ipagpatuloy po yung paglilitis. Mm-hmm. So indication po yun na kung saan po natin kinuha yung provision na yun, mm-hmm, sa Estados Unidos, yung pananaw po nila ay importante po yung disqualification na aspeto. Mm-hmm. So ang consensus po at least ngayon ay pwede po magpatuloy yung trial. Apo. Kahit magbitiw pa po yung pangalawang pangulo kasi otherwise, madali po takasan yung consequence ng impeachment.
0: Oo. For context lang, attorney, dahil nga yung kay Estrada noon, nagbitiw siya at hindi siya nahalataga ng conviction kasi nga hindi natapos yung impeachment proceedings. Kaya po, nakabalik siya sa pwesto, tumakbo uli siya. Ngayon po, option po kasi ni VP Sara na kung feeling niya ay siya ay mako-convict, unahan niya na, mag-resign siya para meron pa siyang chance makabalik sa pwesto. Dahil kung siya ay na-convict, andun yung disqualification niya sa public office, hindi na uli siya makakabalik kung siya ay mako-convict. Now, sinasabi nyo, kapag nag-resign, halimbawa si VP Sara, magkakaroon pa ng motion kung itutuloy pa ba natin itong impeachment o i-suspend na o tama na, hanggang dito na lang tayo. So, hindi siya mahatulan if ever. Attorney, no?
4: Well, kung magde-decision po yung Senado natin kagaya noong kay Pangulong Era. Pero dalawang bagay po kasi. Una, kung ganun po yung sistema, no, kung pwede takasan ng impeachable officer yung hakol sa kanya, mm-hmm, sa pamamagitan lamang ng pagbibitiyo, parang binibigyan natin ng premyo yung strategiya, mm-hmm, imbis na yung pananagutan. Yung proseso po kasi na ito ay para sa pananagutan at para sa katotohanan. Yung po yung konteksto ng impeachment sa ating kasaysayan. So, kung dahil lalabas na yung critical na ebidensya, mm-hmm, magre-resign. Halimbawa, yes, parang binigyan natin ng premyo yung pagiging strategic, mm-hmm, instead of yung managot yung isang public officer. Mm-hmm. Eh, mahalaga po ang pananagutan sa ating saligang batas. May sariling, mm-hmm, artikulo po yan.
0: That's right.
4: But pangalawa, na nangyari, no, natanong kasi namin to kina Sir President Drilon noong na nasa Senado noong panahon ni President Erap. At tinanong namin, bakit po noong panahon ni Erap may pagkakataon naman kayo na ipagpatuloy yung trial dahil may disqualification, bakit nag-desisyon kayo na hindi na magpatuloy? Mm-hmm. So yung sa kanila po, dahil nagkaroon ng EDSA 2, no, at malawakan po yung popular, mm-hmm, na inisyatibo, medyo hati po yung bansa natin, yung pananaw po nila noon ay mas makabubuti para sa bayan na mag-move on na lang. No? Mm-hmm. Itigil na yung trial, nagpalit naman na ng Pangulo, mag-move on na lang. Mm-hmm. So, yun yung isang highlight nitong impeachment. No? Hindi kasi siya purely legal na proseso. Mm-hmm. Political talaga siya na proseso. Malaki yung political na aspeto niya. Mm-hmm. So, nasa wisdom, nasa karunungan ng mga senator judges natin, kung sa palagay nila, mas mahalaga yung mga konsiderasyon na iyon kaysa dun sa pagpapatuloy anong, mm-hmm, proseso hanggang malaman yung buong katotohanan ukol sa mga allegations laban sa isang impeachable officer.
0: Opo. Nabanggit niyo po yung political aspect po nitong impeachment. Paano ho ba natin may iwasan na maging political exercise lamang ang impeachment? Sa ngayon ho kasi nakikita natin sa mga senator judges natin yung kanilang inclinations eh.
4: So, magandang tanong yan, no? And I think dapat magsimula tayo dun sa premise na hindi po masama ang politika per se. Mm-hmm. Ayaw natin na namumulitika masyado yung mga pinuno natin, yung mga politiko. Pero yung politics mismo, no? Yung tanong po kasi na mabuti po ba o hindi, tanong po yan ng politika, hindi po siya tanong ng batas. Mm-hmm. So, in fact, magtinignan niyo yung boto noong impeachment ni Chief Justice Corona, yung pagpapaliwanag ng mga senator judges na hindi abogado, maganda eh. Parang lagi pumapasok dun sa moral ba yung boto na ito, mm-hmm, moral ba na magpatuloy sa pwesto si dating Chief Justice Corona. Yun po yung tipo ng politics, mm-hmm, na hinahanap natin, yung politics na para sa mabuti, no? And I think ang iniiwasan natin ay yung politika na magbumukhang bias yung isang, mm-hmm, senator judge. So, hindi natin napipigilan na dahil may kaalyado sila, yes, ay mayroon silang parang natural or parang bias, mm-hmm, para sa ibang opisyal. Pero kung titingnan natin yung past impeachments, nagkaroon talaga ng pagkakataon yung mga senator judges na umangat mula doon, mm-hmm, at tignan nila kung ano yung mas mabuti para, uh-huh, sa bayan. Yun po yung ini-expect natin. So, sa impeachment, unang-una, nanumpa na po sila, no? Ng fairness, mm-hmm, kamakailan, a few weeks ago, meron po silang tungkulin ng political neutrality, mm-hmm, na tinatawag sa rules ng Senado, ibig sabihin po nun, hindi po napipigilan yung pagiging politiko ng isang senator. Hindi naman po siya nagiging huwes na parang sa korte, no, na bawal magkaroon ng bahid ng politika. Mm-hmm. Pero ang hinihingi lamang po ay maging patas. Mm-hmm. So ano po ibig sabihin nun? Kung may ebidensya po, pakinggan, no? Or tignan. Baka hindi po sila dapat naglo-lawyer or nag-aabogado para sa magkabilang panig. And I think pinakamahalaga at this point, hindi po sila nagbibigay ng statement sa media as much as possible na may bias na doon sa judgment. Kung information lamang po ng publiko, hindi naman po natin mapipigilan yon. But at this point, importante po kasi yung tiwala doon sa Senado natin upang despite itong napaka divisive na proseso na ito, ay lumabas yung katotohanan or lumabas yung pananagutan. So malaki yung nakaatas na tungkulin sa ating mga senator judges na maging politically neutral.
0: Opo. Halimbawa po eh, nabanggit natin kung magkakaroon halimbawa sila ng actuations na parang nag-aabogado sila or dinidepensahan po nila yung nasasakdal, meron po bang pwede ho bang maghain ng motion para matanggal yung senator judge?
4: So yung paghahain po ng motion na yun, no, parang kamukha po niyan ng inhibition na tinatawag natin sa normal na korte. Pag tinignan niyo po yung rules ng Senado, wala pong ganoon.
0: Okay. No?
4: Wala pong provision
0: voluntary
4: for it.
0: Voluntary siya.
4: Opo, hindi po natin ine-expect na mga senator judges natin ay parang mga huwes talaga sa korte. Kasi yung pagiging huwes, pinagsasanay po yan. Kung paano maging neutral, paano wala talagang bias. Hindi naman po dumaan sa ganoong pagsasanay or training yung mga senator judges natin. So kinikilala natin na politiko pa rin po sila at the end of the day.
0: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin po nun, no, kung mayroon mang obvious na bias yung isang senator judge, dalawa po yung possible na control or the response. Una po, no, hindi po siguro motion for inhibition, pero potentially violation po ng political neutrality nila yan at sinumpaan po yun. So may ethical aspect yan. Baka magkaroon po ng ethics complaint. Nakaakibat nito paglabag po yun ng panunumpa nila bilang senator judge.
0: Mm-hmm.
4: But pangalawa, at yung disenyo po talaga ng impeachment bilang political na proseso ay, yung check po roon ay nasa balota. So kung hindi po kaya gampanan ng isang senator judge yung pagiging patas, unbiased, yung parusa po sa kanya ay hindi na sa legal na proseso, potentially hindi nga po magsasucceed yung isang ethics complaint, yung tunay po na parusa sa kanya ay yung hindi na pagtiwala ng mamamayan or pagkatalo niya sa halalan. So alam ko na tunog idealistic yun, pero pag tinignan nyo yung experience natin sa impeachment, nangyari na yun before. So nung impeachment ni President Erap, yung sinabi mo, Michael, na hindi natapos ni impeachment, nagkaroon ng senatorial election 2 months, 3 months after matapos yung trial, at madami doon sa mga senador na na-perceive as biased for President Erap, hindi nanalo. So may ganun na dynamic na nangyayari sa publiko kasi political nga itong impeachment at itong kaso na ito.
0: Opo. Ano ho ang mangyayari kapag nasampan sila ng ethics complaint? Anong po ang maaring resulta nun?
4: Well, pag nagkaroon ng ethics complaint, depende sa rules ng Senado yon, may penalties po within sa Senado. No? Ang Senado po natin sa sariling batas, meron po siyang kakayahan at kapangyarihan na i-disciplina yung sarili niyang mga miyembro for unruly behavior. Yung unruly behavior na yun, malawak po yung saklaw nun. So nakita natin sa House of Representatives, for example, yung pagmamiyaw-miyaw ni Congressman Kiko Barzaga, ikinadulot po yun ng pagtanggal niya sa pwesto.
0: Okay.
4: Ganun po kalawak yung understanding natin sa saklaw, yung kapangyarihan ng Senado over its own members. So depende din po yan, no, kung gaano po ka-egregious or gaano ba kasama yung pag-bias. Kung 1 or 2 statements, baka mahirap po gumawa ng kaso. Pero kung clearly po nag-aabogado na po para for one side, no, baka potentially magkaroon po ng ethics issue or dumaan siya dun sa ethics complaint procedures ng ating Senado.
0: Opo. Attorney, 16 votes po ang kailangan para po ma-impeach si VP Sara. Ngayon, nung nakaraan, nagkakaroon ng mga arguments, ng mga debates, sa ano ba talaga yung number? Kasi may mga senador na hindi kaya maka-attend as senator judge. Attorney?
4: Mahalaga po yung tanong na yun, no? Kasi yung sa ligang batas po natin, ang provision lamang ay parang no conviction unless mayroong 2/3 of all the members of the Senate. Yung po yung mahalaga na phrase, yung all the members of the Senate.
0: Okay, 2/3 so, all dun, the members of the Senate, hindi sinabing 16.
4: Opo, una hindi po sinabi 16.
0: Okay.
4: Kaya, pero yung mahalaga po dyan ay may dalawa po kasing current na view or interpretation dito. Una, yung tinatawag ko na conventional view. Yung established ay pag sinabi ng saligang batas na all the members, ibig sabihin nun yung 24. kung 24 yung senador, mm-hmm. Whether nakakulong or hindi, mm-hmm. senador pa rin kasi sila. Or in the case of Senator Bato, kahit natatago siya ngayon, senator pa rin siya. So, kung titignan mo lang yung plain reading ng saligang batas, 24 yun. No? Mm-hmm. Unless, for example, may pumanaw, no? Unfortunately, halimbawa, magiging mababawasan ng isa, yun po yung only time na bababa to 23. Yun po yung isang pananaw.
5: No? Okay.
4: Yun po yung parang conventional, traditional na understanding itong provision na ito. Ngunit, kinikilala din natin na may mga scholar, constitutionalists lately, na nagbibigay ng statements na, you know, parang impractical yung ganun na requirement, lalo na dito sa sitwasyon na napakarami, no? But medyo mga ilan-ilan yung senators na potentially pwedeng makasuhan
5: okay.
4: or makulong, mm. and therefore hindi mag-participate. Mm. So, kung hindi natin bababaan yung numero na iyon, magiging constitutionally impossible mm. yung iba pang bagay mm-hmm. na trabaho din ng Senado na nagagawa lamang nila kung bumoboto sila nung 2/3 of all the members. So, kabilang dun yung pagpapasa ng mga treaties or yung mga kasunduan kasama yung ibang bansa. Kabilang dyan yung pagpapasa ng mga amnestia. Kabilang din yung pagpapalit ng saligang batas. Yung provisions na yun, mawawalan sila ng saysay kung hindi tayo papayag na mag-iba yung denominator effectively base doon sa mga senator na pwede mag-participate. So, sa kasalukuyan, batay lamang dito sa objective na pagbabasa ko ng sitwasyon, mukhang malakas pa rin yung view nung conventional na view, na yung traditional na understanding natin na 16 talaga yung kailangan sa kasalukuyan. Ngunit kinikilala din natin na gaya nung Senate Presidency, minsan nag-iiba yung pag-uunawa natin sa saliling batas batay dun sa practical na sitwasyon. So, posible yan na mag-iba, depende dun sa circumstances sa mga susunod na linggo.
5: Oo. Pero sino sasagot? Kailangan ba Supreme Court, attorney?
4: So, hindi po ako fan, no, na nung Supreme Court kailangan sumagot dyan. Yung pag-interpret po kasi sa saligang batas, una pong nakaatas yan doon sa sangay ng pamahalaan na inuutusan ng saligang batas natin. So, yung impeachment po, nakaatas talaga yan sa ating Senado, sila po yung una magde-decision niyan. So, pwede po sila magkaroon ng resolution na dine-define kung ano yung all the members para sa konteksto ng impeachment. Pwede din po magkaroon ng consensus mula sa Senado. Pero, ang ine-expect po ng karamihan, no, kabilang na po yung ibang senator, ay kung magiging question nga, kung hindi 16 yung numero na hinahanap ng Senado, mukhang kailangan umakyat o marahil umakyat sa Korte Suprema yun upang mapayapa lang yung pag-resolve noong issue na iyon. And yet, I think ang pinakamahalaga at this point ay on the part of the prosecution, tapagan nila yung pagpapresenta ng ebidensya, kailangan malinaw talaga. And sa mamamayan naman, bantayan, no, yung proseso. Kung mayroon nga ba mga senators na hindi patas yung pagtingin dito, and therefore baka constitutionally impossible yung 16. Of course, importante din sa mamamayan na pakinggan yung depensa ni Senate, ni Vice President Duterte. Kasi kung mahina yung ebidensya ng prosecution, at malakas yung depensa ni Vice President, tapos pinipilit ng Senado na babaan yung numero, potentially, di ba, red flag yun? Parang nagpapakita yun na hindi nyo makuha yung conviction na vote, so pinapababaan ninyo. So, pwedeng two sides siya, no? Paraming pwedeng dynamics pa na makita natin in the next few weeks.
5: Alright. Attorney, maganda yung usapan natin. Marami pa kaming katanungan, pero magka-commercial lamang kami, Attorney Paola. Magbabalik po ang pasado. Magbabalik po ang pasado servisyo. Ang oras po natin ay 5:37.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Michael Delizo.
1: Michael Delizo.
2: Para sa Pasado Servisyo sa DDCMM.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
12: No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund, solid kabon!
16: Ang lamig!
17: Dika, yakapin kita.
18: Sarap ng feeling.
19: Everest Air Conditioner.
20: Han, ano ever best place mo in the world?
17: Siyempre, right here with you.
21: Aww.
19: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: DZMM. Numero uno sa aksyon.
7: Delivery! Maria Jose?
13: Akin yan? Ang laki ng box!
16: Surprise!
13: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
16: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
18: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
21: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
22: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
23: No processing fee at fast approval pa.
24: Kaya,
25: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
26: Pag-ibig Fund Solid Kabang!
27: Branching sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
28: Balitang kumpirmado sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
29: Perico Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
30: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
32: Delivery! Maria Jose?
13: Akin yan? Ang laki ng box!
16: Surprise!
13: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
16: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
18: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
21: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
22: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
23: No processing fee at fast approval pa.
24: Kaya,
25: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
26: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
28: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang oras ay 5:40 p.m.
33: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
34: Si Michael Delizo,
35: Michael Delizo
34: para sa Pasado Serbisyo sa DZMM!
5: We're back! Michael Delizo po, Pasado Serbisyo. Ang mga halal po sa pamahalaan ay mga empleyado po ng taong bayan. Tulad po ng mga normal, ng mga ordinaryong empleyado, ay maaari po tayong matanggal ng ating mga employers. At ngayon po, ang mga halal po sa pamahalaan ay pwede pong matanggal. Ang mga opisyal po ng pamahalaan ay pwede matanggal. At ang isa sa mga proseso dito ay itong impeachment. Pinag-uusapan po natin itong darating na impeachment process dyan po sa Senado kay VP Vice President Sara Duterte. Kasama namin si Assistant Dean and Assistant Professor sa UP College of Law, Attorney Paolo Tamase. Attorney, welcome back.
4: Magandang hapon ulit.
5: Opo. Attorney, pag-usapan natin yung dalawang possible scenarios. Yung guilty na verdict at yung acquittal po. Ano po yung susunod na maaring mangyari? Halimbawa po, kapag guilty po si Duterte, ano yung maaring maging epekto nito? At kapag acquit naman po siya, ano yung possible na legal implications?
4: So kung guilty, si Vice President Duterte bumoto yung Senado ng guilty, meron tayong gabay mula doon sa impeachment ni Chief Justice Corona. Maglalabas ng utos yung Senado natin, batay lamang doon sa boto. Patapos po nun, no, constitutionally, mababakante yung pwesto ng Vice President. Wala pong appeal sa impeachment, tulad din po motion for reconsideration batay sa rules ng Senado, or not in order po yung tawag sa motion na iyon. So ang mangyayari po, bakante na po yung

0: po ng majority vote of all the members of the Senate mm-hmm. and majority vote of all of the members of the House mm-hmm. Upang mag-decision sila na ipas na ituloy no yung para i-confirm mm-hmm. yung bagong vice presidente.
1: Okay.
0: Kung acquit naman ho, mm-hmm. then tapos na ho yung kaso laban okay. kay Vice President Duterte. Ibig sabihin po noon, mapapatuloy lamang siya sa pwesto at sa mm-hmm. kanyang panunungkulan. Wala pong prohibition sa pagdadala ng bagong kaso ng impeachment okay. in the future. Hindi po to parang criminal case na hindi na po pwedeng buksan ulit yung issue okay. nito. But realistically, mahirap po na buksan ulit itong issue nito kasi nagkaroon na po ng desisyon ng Senado mm-hmm, mm-hmm. at baka wala na pong political appetite.
1: And then we just move on.
0: Ating mamamayan. And then we move on, ho, no? Mm-hmm. Siya napapatuloy lamang po siya sa kanyang pwesto.
1: Alright. With that, Attorney Paolo, maraming salamat po sa mga explanations and for generously answering our questions.
0: Maraming salamat din po. Magandang hapon.
1: Alright. Yan po si Attorney Paolo Tamase. Siya po ay Assistant Dean at Assistant Professor sa University of the Philippines College of Law. Alam niyo po, marami pa po akong katanungan. Marami pa po akong gustong linawin at gustong hinging paliwanag. Pero bitin na po sa oras at ito'y kinakaway-kawayan na po ako dahil ang susunod po na programa ay... Papakilala muna ako. Ako po si Michael Delizo. Maraming salamat po. May sasabihin ako ni Yanig po.

0: Kapapasok lang po na balita, mga kapamilya, niyanig ng 4.6 na lindol ang Balut Island dyan po sa Davao Occidental. Antabayanan po natin ang iba pang detalye sa balitang yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Ako po si Michael Delizo. Hanggang susunod na Sabado po, ang susunod na programa ngayon ay TV Patrol Weekend. Paalam po, bye-bye!
1: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
2: Mabagang balita. Mga senador na tatayong judge handang-handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes.
3: Kailangan linisin ang Senado. Ang dumi ng bibig nyo, ang dumi ng isip nyo.
2: Religious group nag-prayer walk at pinasbasan ang paligid ng Senado. Sa pool sa CCTV, mag-asawang sakay ng motor, patay matapos salpukin ng van sa Aklan. Pickup, sumalpok sa motor sa Capiz. Dalawa ang sugatan. Magtiyuhing suspect sa pananalisi at pagnanakaw sa mga nakaparadang sasakyan sa Maynila, Kalaboso. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa mga negosyante sa Canada. Pagbisita niya sa Filipino community, sinalubong ng protesta. Pinay tennis star Alex Ayala, ibinahagi ang kanyang unforgettable royal encounter sa Wimbledon. At exclusive.
4: Yes! I love it so much. I'll take it.
2: Olivia Rodrigo, ikinatuwa ang bansag na pambansang pinsan.
5: Magandang hapon, kapamilya. Simulan natin ang balitaan sa paggulong ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marculeta. Wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Marculeta, pero maghapong naging mahigpit ang seguridad doon. At live mula Quezon City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, posible bang maglabas pa ng warrant kahit weekend ngayon?
6: Then hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ngang inilalabas na warrant of arrest ang 3rd Division ng Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marculeta na nahaharap sa non-bailable na kasong plunder. Kahapon lang kasi isinampa ang kaso at nataon naman na weekend ngayon. Kaya naman sabi ng mga senador at mga abogado ay hanggat walang warrant of arrest ay dapat payagang makalahok Senator Marculeta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes.
7: Hinigpitan

0: pa ang seguridad sa paligid ng Sandigan Bayan nitong Sabado ng umaga. Inilatag ng mga takuhan ng MMDA ang mga plastic at metal barrier, maging ang mga railing. Maghapong nakapwesto ang mga pulis. Nabantay sarado ang paligid ng gusali. Kasunod ito ng pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating kongresista Mike Defensor, at dalawang negosyante na sina Joseph Varias Espiritu at Aristotle Viray. Nag-ugat ang kaso sa mismong pag-amin ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay mababatas sa kamera. Hindi ito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Campaign Finance Reports. Pero depensa ni Marcoleta, pribado itong donasyon at hindi pondo ng pamahalaan ng ginamit. Matatanda ang noong inanunsyo ng Ombudsman ang nakaambang pagsasampa ng kaso, nagsagawa ng malaking surprise rally sa EDSA People Power Monument ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo noong June 30. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian na tatayo ring presiding officer, status quo muna si Marcoleta sa impeachment trial.
1: For now, no? Dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, so aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng Sandigan.
2: Meron kayong intercept?
0: Pero paano kung ilabas ang arrest warrant sa Lunes?
1: Ang status ngayon ay si Senator Marcoleta ay merong opportunity na magbigay ng kanyang defense at magpaliwanag sa korte. Papakinggan ng Sandigan kung ano ang kanyang depensa at dito gagawa ng desisyon. We cannot preempt korte ito eh. We cannot preempt kung ano yung kanyang gagawin o ano yung kanyang magiging desisyon.
0: Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, hindi natalakay ang issue ni Marcoleta sa nakaraang caucus.
3: Then he's still a senator kung may warrant, he has the right to appear before the trial. Hindi naman po pwedeng hindi. Unless kung may nakalagay na suspension like Senator Jinggoy, na suspended siya, so he cannot. But si Senator Marcoleta, hanggat walang suspension order, I guess he can still attend.
0: Tingin naman ni Attorney Dino De Leon na isa sa mga nagsampa ng disqualification case laban kay Marcoleta sa COMELEC noong isang taon, dapat otomatikong masuspinde bilang senador si Marcoleta. Oras na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya, hindi rin aniya dapat ito ikabit sa impeachment.
4: The timing, I think, is only right because it's pretty recent. It's pretty recent. In fact, buti nga na i-file na. Ngayon, may connection ba ito sa impeachment or wala? No? Sa akin, regardless and non-issue, balik tayo sa ebidensya. Di ba? Lagi naman kasi nga sasabihin na naman, kung political lang yan and all, no? Whether political or not, let's take a look at the evidence.
0: Dagdag niya, dapat i-hold na ng Senado ang budget ng opisina at ang sahod ng staff ng mga mambabatas na nahaharap sa kasong plunder.
4: His office should be closed down. Yun sa akin palagay, his office should be closed down. The office, I'm a taxpayer, no? Di ba? Lahat tayo dito taxpayers. Bakit tayo nagbabayad para doon sa supposedly hindi na-function opisina? Bakit? Ayon sa batas na dineside natin in our sovereign capacity. It doesn't make sense, no? So dapat hindi kasama sa bilang at dapat sarahan yung opisina habang suspended.
0: Tiniyak naman ng Malacanang na hindi sila makikialam sa kaso ni Marcoleta.
5: Tumalakas po ang ebidensya ni Senator Marcoleta. Kaya niya po itong panindigan. Walang pag-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pag-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang pangulo ay dinagalang po ang desisyon ng korte.
0: Hindi na nagbigay pa ng bagong pahayag ang kampo ni Marcoleta kaugnay ng posibleng paglalabas ng warrant. Pero dati na niyang sinabi na ang kaso laban sa kanya ay para hadlangan ang kanyang paglahok sa impeachment trial.
6: Then hanggang sa ngayon ay mahigpit ang seguridad dito sa paligid ng Sandigan Bayan at may mga pulis pa rin dito. Wala nang opisina sa ngayon pero may mga nakapatay pa rin ng mga miyembro ng media kung posible pa nga pang maglabas sila ng arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta. Zed.
7: So Jervis, may nakausap ba tayo na mga tao mula sa Sandigan Bayan kung posible nga kahit weekend at walang trabaho?
6: Zen, nag-reach out tayo doon sa ilang mga miyembro ng 3rd Division pero hindi sila sumasagot. Ang tangi ang mga nanito ay ngang mga polis na nagbabantay ang bilang security. So wala pa tayong nakakusap mismo sa loob. So talagang binabantay lang natin kung posible. Pero mismo ang kampo ni Senator Marcoleta o ang mga tao dito ay hindi pa talaga tiyak kung kailan lalabas sa kaswala.
7: Okay, siguro mas mabuti na lang antabayanan ang iyong update. Maraming salamat, Jervis Manahan.

0: Umaatikabong talakayan ang inaasahan sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsumiti na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigo sa unang bugso ng paglilitis. Pero dadalo kaya si VP Sara Duterte? Nagbabalik, Jervis Manahan.
1: Dalawang araw bago magsimula ang impeachment trial, nagsagawa ng simbolikong pagbabasbas ang clergy for good governance sa paligid ng Senado. Gumamit sila ng holy water, insenso at asin para iwaksi ang anilay masasamang espiritu. Kasabay nito, isinagawa rin ang prayer walk para sa senator judges sa impeachment.
2: Ang Senado, dumumi na eh. Kailangan linisin ang Senado. Ang dumi ng bibig nyo, ang dumi ng isip nyo, ang dumi ng puso nyo. Nananawagan kami sa mga senador ng dalawang kampo, yung mayoriya at minoriya. Huwag kayo pong padala sa sulsol at pressure ng tao. Ang Panginoong Diyos po, pakinggan nyo.
1: Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng Senado para sa nakatakdang simula ng paglilitis sa Lunes.
3: Pinaplansya pa until now, no, yung walkthrough, but definitely mag-open tayo, magbibigay tayo ng opening statement.
1: Ayon sa House Prosecutor na si Manila Representative Joel Chua, bukod sa opening statements, posibleng maging mainit ang talakayan sa unang araw na paglilitis kaugnay ng apat nilang mosyon. Kasama rito ang mosyong gumamit ng wikang Filipino at Ingles para mas maunawaan ng publiko ang pinag-uusapan. Ang pagbibigay ng abiso sa magkabilang partido tatlong araw bago isalang ang isang testigo, ang payagan ang House at Private Prosecutors na mag-examine ng testigo, at ang pagbubukas ng BIR box.
4: Naasahan po natin na magiging maigting ang bakbakan po ang in terms of sa mga pending motions namin.
1: Sa isang manifestation, nagsumite na ang prosecution ng listahan ng mga testigo sa unang linggo ng paglilitis. Kasama rito ang dalawang opisyal ng NBI at isang opisyal mula sa Kamara. Kaugnay ito ng Article 4 o ang grave threats laban sa Pangulo. Ayon kay Gatchalian, hindi pa issue sa ngayon ang conviction threshold para mag-convict. Mainit na usapin kung dapat bang 16 pa rin ang kailangang boto na itinakda ng saligang batas para ma-convict ng bise. Gayong suspendido si Senator Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa.
3: Sa ngayon, hindi pa yung issue no, sa amin dito sa impeachment court dahil wala namang naglalabas na issue yan. Lumalabas lang to sa mga media na pag-uusapan lang ng iba't ibang abogado, iba't ibang legal luminaries. So opinion lang ang lumalabas for now. But formally, in the impeachment court, hindi pa ho issue yan.
1: Right. Nilinaw din ang prosecution na hindi naman sila nagbibilang ng posibleng boto.
5: We don't engage in vote counting. No? Ang focus lang ho namin dito, siguro do hinuho namin, makakapag-presenta ho kami ng airtight case, no, backed ho by overwhelming evidence para sa pagtapos ho ng paglilitis na to, ano man ho yung maging interpretasyon dito sa two-thirds threshold na to, ay we will able to secure it ho.
1: Hindi pa rin sinabi ng depensa kung sisipot sa paglilitis si Duterte.
6: Very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Tingnan na lang po natin. Wala nang recent instructions kasi I think she's very confident that the team that she formed knows what they're doing.
1: Gayunman, tiniyak ng impeachment court na magpakita o hindi ang bise, tuloy ang paglilitis. Maligpit ang seguridad maging dito sa labas ng Senado, lalo't marami nakatutok sa isasagawang impeachment trial. Bubuksan ang Senado sa publiko para doon sa mga gustong manood ng paglilitis. Pero kailangan nakaregister muna sa kanilang sistema bago pumunta rito. Iginagalang naman ng palasyo ang mandato ng Senado na litisin ang vice-presidente na na-impeach ng Kamara.
7: Dito mapapakita ano ang kakayanan ng vice-presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Yan lang po ay karapatan na isang respondent, na isang defendant, maski na ng isang akusado, na harapin personal ang kanyang mga testigo or mga testigo laban sa kanya.
1: Sisimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alas 2 ng hapon sa Lunes. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
8: Sinibak na sa serbisyo si dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Sa isang panayam, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinirmahan niya ang dismissal order ni Aplasca nitong Lunes, June 29. Pero hindi muna inilahad ang dahilan ng pagsibak sa kanya. Bago ito, nabigyan ng 6 na buwang suspension order si Aplasca habang gumugulong ang investigasyon sa shooting incident sa Senado noong Mayo. Una nang inamin ni Aplasca na nagpaputok siya ng warning shot matapos mamataan ang NBI agent na nasa loob na umano ng Senado. Bagay na itinanggi ng NBI. Ingat po sa pagparada sa inyong sasakyan. Arestado ang magtiyuhin sa pananalisi at pagnanakaw sa mga nakaparadang sasakyan sa Maynila. Sa investigasyon, labas-masok na sa kulungan ang mas nakababatang suspect. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: Pasimpleng dumaan at nagmasid ang lalaking ito sa nakaparadang SUV sa kahabaan ng V-Mapa Street sa Santa Mesa, Maynila, hapunong 23 ng Hunyo. Nang malingat ang driver at may-ari ng sasakyan, agad na binuksan ng lalaki ang driver's seat. Sabay karipas ng takbo, dala ang bag ng biktima na naglalaman ng 100,000 cash at IDs. Hindi na nakita sa CCTV, pero ayon sa pulisya, mabilis tumakas ang lalaki sakay ng motorsiklong minamaneho ng isa pang kasabwat. Sa imbestigasyon, napag-alamang sila rin ang riding in tandem na nanalisi sa isang pick-up na nakaparada sa May Ramon Magsaysay Street sa Sampaloc, Maynila, 2 araw bago ang insidente. Nakuha rin ng mga sospek ang bag ng biktima na naglalaman ng 30,000 pesos.
10: Titignan nila yung nakaparadang sasakyan. Pag nakita nila, nalingat yung bumaba, yun, sasalasihan na nila yung...
11: So, tiyempo ang iyon?
10: Tiyempo, magaling sila yung pagdating sa pagtiyempo.
9: Sa follow-up operation, magkasunod na natimbog sa Pasig City ang 2 suspect na napag-alamang magtiyuhin.
12: Ba't yung masok sa Maynila?
13: Ha? Napag-usapan lang muna.
12: Napag-usapan nyo lang?
13: Napadaan lang po.
12: Napadaan lang kayo? Hindi ba kayo nanonood ng Facebook o hindi nyo ba napapanood na may gobyerno na sa Maynila? Talaga sumubok lang kayo, no? O titira kayo, nakadelay siya kayo ng 30 o 50, 100. Pero sa paghahabol ng Manila Police District, ay lumiliit ang mundo ninyo.
9: Sa investigasyon, notorious na sa pananalisi ang 20-anyos na sospek na nagsimula pang masangkot sa nakawan nung siya'y 15-anyos pa lang.
14: Mayroon po siyang 7 theft cases na na-file sa Pasig City at mayroon po isa sa Pangasinan. Ngayon, gaya po nung nabanggit natin nung una, sir, na unang lapag po nila ngayon dito sa Maynila.
10: Normally, magagawa yan, itineturn over sa barangay, yung barangay itineturn over sa magulang. So, it's just a cycle. Lalabas din yung bata pagkalabas niya, titira ulit. Kaya ito, makikita natin from 15, 20 siya, tumitira pa din. Dahil hindi nga, walang accountability. Diba? Siguro better tignan natin talaga yung pagbababa ng age of criminal responsibility kasi 15 may muwang na talaga yung tao dyan.
9: Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News, inamin ang magtiyuhin ang ginawang krimen. Pero nagastos na nila ang perang ninakaw at itinapon na rin nila ang mga gamit ng biktima.
15: Nananalisa. Bakit? Ano lang po, sa hirap ng buhay. Nakakukulong rin po kasi ako eh.
16: Ilang beses ka nakulong?
15: Ito. Dahil sa tropa lang din mo, natuto na ako mag-quiz ka atin ganito.
17: Hindi naman po ako kasi tinder na chewin eh. Ayun, nagpasama lang po siya sa akin. Siguro ito, pag-aanoan namin, pag-ubulay-bulayan namin yung mga kasalanan namin, pagsisiyan yung mga bawat kasalanan namin nagawa sa kapwa namin.
9: Nakapiit ang magtiyuhin sa Manila Police District at maharap sa kasong pagnanakaw. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Timbog ang isang lalaking wanted sa pamamaril at pamamaslang sa isang negosyante sa Navotas. Nagpapatrol, Liza Aquino.
18: Matapos sa mahigit isang taong paghahanap, natunto ng mga tauhan ng Navotas City Police ang lalaking ito habang nakatambay sa isang parke sa barangay NBBN Piyernes ng umaga. Nasa most wanted list nila ang akusado na may warrant of arrest para sa kasong murder. Nahuli sa CCTV ang lantaran niyang pamamaril sa isa pang lalaki sa Barangay Bagumbayan North noong November 2024. Ahente at seller ng mga kalakalang biktima na nakunan sa CCTV na nakatayo sa isang kalsada sa nasabing lugar. Nakasuot ng green na long sleeves ang gunman habang inaalok niya ng panindang isda ang biktima bago siya umalis. Kasunod nito, umupo sa katapat na karinderya ang biktima at nag-cellphone. Doon na bumalik ang gunman at malapitang binaril ang biktima. Nahagip din sa video na inalis ng lalaki ang suot na berdeng arm sleeves na nakasabit na lang sa kanyang balikat bago nagmadaling umalis sa lugar. Ayon sa pulisya, mahigit isang taong nagtago sa probinsya ang akusado at kababalik lamang sa Navotas kamakailan.
11: Medyo nag-relax na siya siguro kasi more than a year na, hindi niya ini-expect na minumonitor namin siya. Kasi may mga asset din kami na nakaabang. Luckily, yun na nga, may tip agad sa amin na bumalik itong ating subject.
18: Dati na rin umanong nakulong ang akusado dahil sa kasong robbery. Tinitingnan ngayon ng mga otoridad ang anggulong droga at hired killer sa krimen. Liza Aquino, ABS-CBN News.
0: Peste ang turing ng iba sa water lily. Pero ang isang lolapreneur mula Laguna naging madiskarte at ginawang magagandang handicrafts ang water lily na ngayon ay kumikitang kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Kilalanin natin siya sa May Puhunan, Kaya Mo!
16: Gano'ng kadami ba ang water lily sa lugar ninyo at anong perwisyo ba ang dulot nito noon?
19: Sa buong Los Baños alone, ma'am, siguro mayroong mga 10 hectares na water lily. Ngayon, iyon ay sinabing peste, kaaway, ano po, lalo na ng mga mangingisda kasi hindi sila makadaan pagka nakaharang ang water lily. Aside from pagbabaha, ano po.
16: Paano kayo naging interesado dito? Ano po ba ang trabaho niyo noon?
19: Nung araw po, kami po ay nag-e-export ng rattan furniture. Pagkatapos po noon, nagkaroon ng lag ban between 2008 and 2009. It so happened, nagkaroon ng bagyong Ondoy. So, naglipa na ang water lily. Tinawagan kami ng aming municipal councilor na subukan daw namin ang water lily or water hyacinth na i-incorporate sa rattan furniture. So, nag-try kami. Tinrain kami, nakita namin yung strength niya, no? Tinrain kami paano ang handicraft paggawa, benta-benta. Pagkatapos po later on, nadagdagan up till now.
16: Ano na po ang sales ninyo ngayon?
19: Umabot kami ng 2 million.
16: A year?
19: Isang taon.
16: Wow!
20: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo ng hapon.
0: Officially married, nag-ay do na sina global singing star Taylor Swift at NFL star Travis Kelce sa isang bonggang kasalan sa New York City. Ginanap ang itinuturing na royal wedding sa Madison Square Garden kung saan nakita pa ang anunsyong Just TNT Married. Marami rin ang nasorpresa lalo't may news blackout umano sa wedding details ng power couple. Maging ang mga imbitadong panauhin ay pumirma umano ng non-disclosure agreements. Ayon pa sa publicist ni Taylor, ang kapatid na lalaki ni Taylor ang tumayong man of honor, habang ang kapatid naman ni Travis ang best man. Susunod, Pangulong Marcos sinalubong ng ilang nagpoprotesta sa pagbisita niya sa Filipino community sa Vancouver, Canada. At Dustin Yu at Bianca De Vera pinakilig ang fans sa pagbenta ng tickets para sa kanilang fan meet sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
21: TV Patrol sa DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
22: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
23: TZMM, numero uno sa aksyon!
24: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
25: Tuloy lang sa activities on the go.
24: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
26: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
24: Let's go!
25: Make your move, baby.
26: Arthrisin, get going!
27: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
29: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service.
23: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
30: Nagpahayag ang ilang Canadian companies na palalawakin ang kanilang pamumuhunan sa Pilipinas matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante sa pagpapatuloy ng kanyang official visit. Samantala, nagprotesta ang ilang individual sa pagbisita ng Pangulo sa isang pagtitipon ng Filipino community sa Vancouver. Live mula sa Vancouver, Canada, nagpapatrol si Harleen Delgado. Harleen, ano-ano ang mga naging lakad ng Pangulo ngayong araw?
31: Adrian, ilang kinatawan ng Canadian companies mula sa mga sektor ng mining at digital industry ang nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes dito sa Canada at naglahad nga ng kanilang kagustuhan o plano na mas palawakin ang kanilang investments at operasyon sa Pilipinas.
32: Sa pagpapatuloy ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, BC sa Canada, ilang roundtable discussions ang kanyang dinaluhan kasama ang executives ng ilang Canadian companies sa mga industriya ng mining, critical minerals at energy, kung saan ipinagmalaki niya ang pagiging bukas at handa ng Pilipinas sa mas maraming pamumuhunan sa bansa. Inihayag ng dalawang mining companies na B2 Gold Corp at Filminera Resources Corporation na maglalaan sila ng $14 million para sa solar plant expansion sa Masbate Gold Project at kasalukuyang exploration programs. Inaasahang magdalagak din ng $1.9 billion ang mining company na Ocean Gold para pahabain ang operational life ng Didipio Gold Copper Mine sa Nueva Vizcaya hanggang 2037. Nais anila ng bansa na bigyang prioridad ang mga sektor na may malaking potensyal gaya ng pagmimina, partikular ang nickel extraction at export ng raw ore. Hinikayat din nila ang Canadian businesses na mamuhunan sa bansa bilang isang eco-friendly at responsableng lugar sa mineral processing. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga kumpanya sa Information Technology Business Process Management Sector kung saan napag-usapan ang $10.3 billion na business expansion program ng kumpanyang NQX para paigtingin ang high-tech customer experience at software engineering operations nito sa bansa. Sinaksihan din ni Marcos Jr. ang pagpirma sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Business Council of Canada para sa mas pinaigting na kolaborasyon sa pribadong sektor.
1: Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawa ang pamumuhay ng ating mga kababayan at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya.
32: Kinilala ng Pangulo ang hindi matatawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada at pagpapaganda sa reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo.
1: Our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities, not out of necessity due to lack of opportunities back home. Yan po ang ating hangarin.
32: Dumalo naman sa isang pagtitipon ng mga miyembro ng Filipino community sa Canada sina Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete. Pero bago nito, binulabog ng protesta ng ilang individual ang labas ng venue at tinuligsa ang Pangulo. Kinuwento rin ni Palace Press Officer Claire Castro ang umano'y paninigaw sa kanya ng ilang individual habang nasa Vancouver.
3: May lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos.
31: Adrian, ngayong Sabado ng umaga dito sa Canada ay nakatakdang humarap si Pangulong Marcos Jr. sa mga miyembro ng media para sa isang press conference bago tumulak pabalik dyan sa Pilipinas. Adrian.
30: Maraming salamat, Harlene Delgado.
0: Hinihikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga lokal na pamahalaan na ipagdiwang ang West Philippine Sea Victory Day para sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa July 12. Pinagtibay nito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan naman ang ilang grupo sa Administrasyong Marcos na huwag lubos na dumepende sa Estados Unidos sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa. Nagpapatrol, Alison Ko.
4: Habang nananatili ang mga barko ng China sa West Philippine Sea, nakiisa ang Armed Forces of the Philippines sa lungsod ng Cebu at sa bayan ng Labrador, Pangasinan sa pagdeklara sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa isyu ng West Philippine Sea, ang pagdiriwang ng West Philippine Sea Victory Day ay pagkilala sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling, pagpapatibay sa mga karapatan ng bansa sa dagat na sakop nito, at pagbibigay pugay sa maritime frontliners na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at jurisdiksyon sa dagat ng Pilipinas. Noong 2016, naglabas ng desisyon ang Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS na binasura ang 9-line claim ng Beijing at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ nito sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, hinimok ni Trinidad ang iba pang mga lokal na pamahalaan sa makabayang hakbang na ito para maipakita ang pagkakaisa na pangalagaan ng soberanya at maritime heritage ng bansa. Nauna nang kinilala ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang desisyon ng Cebu City na ipagdiwang ang July 12. Dagdag ni Chodoro, ang 2016 Arbitral Award ay isang tagumpay na dapat ipagmalaki, ipagtanggol at patuloy na ipatupad ng Pilipinas. Nanawagan din ang National Maritime Council sa kabataan na pag-aralan at patuloy na pahalagahan ang makasaysayang desisyong ito.
5: Mahahabaan ito, parang marathon ito. So even in our lifetime, we may not even see the resolution of it. But our youth, the generations following us will be the ones to inherit this. Kaya dapat maunawaan ng ating kabataan kung anong kahalagaan ng West Philippine Sea.
4: Samantala, sa pagdiriwang ng Philippine-US Friendship Day ngayong Sabado, nanawagan sa administrasyon ang ilang nagpoprotestang progresibong grupo na huwag magpagamit o labis na umasa sa Estados Unidos sa gitna ng tumitinding tensyon ng bansa sa China.
6: Gagamitin ito sa binabalak at inagahandaan nilang gera laban sa China para mula sa Pilipinas, mula sa Northern Luzon, tatargetin ng China. Meron tayong agawan na nangaagaw ang China sa ating kalagatan, pero nagyara pa tayo sa mamamayan ng China? Papayag pa tayo na ang lupain natin ay gamitin doon sara ng US para sa kanilang gera?
4: Kasabay ng mga panawagang ito, patuloy na ginigiit ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea sa harap ng ilegal na pananatili ng mga barko ng China sa lugar. Allison Ko, ABS-CBN News.
30: Kapit na mga motorista, narito na ang busina sa petrolyo. Ahan po ang magkahalong dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, July 7. 2.15 hanggang 3.15 kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. Asahan din ang dagdag na 2 pesos at 40 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Maaari namang tumaas o bumaba ang presyo ng gasolina ng 30 centimos kada litro. Kabilang sa pangunahing dahilan ng paggalaw ng presyo ng petrolyo, ang geopolitical tension sa Middle East, matatag na demand at limitadong pag-e-export mula China.
0: May pakilig ang Dust B at Tandem sa fans. Personal na nagbenta sina Dustin Yu at Bianca De Vera ng tickets para sa kanilang Kilig Celebration. Samantala, wish granted sa Aces dahil may pa-mall tour na ang BGYO. Alamin kung kailan at saan-saan pupunta ang alas ng P-pop sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
7: Higit 1.5 million streams and counting. Sa Spotify ang EP ng Aces of P-pop BGYO na on demand. Kaya para ipagdiwang ang tagumpay, dadalhin ng BGYO ang kanilang on-demand mall show malapit sa fans. Kaya save the date, Aces! Mapapanood ang BGYO sa Telebastagan, Pampanga sa July 11, sa Noveliches sa July 12, at sa Santo Tomas, Batangas sa July 26.
8: Hindi namin kinakalimutan na mag-interact sa kanila. Meron kami mga games para in a way connected pa rin kami sa kanila.
9: Expect nyo na iba-iba na mga surprises.
7: Hirit ng BGYO! Nakikinig sila sa Aces, kaya abangan kung ang mga hinihiling nyo ang susunod nilang ihahataw sa mall tour.
9: Sa group chats namin, pinag-uusapan namin lahat.
7: Ilalabas ang official music video ng BGYO para sa kantang Sinta sa July 9. Maghanda na rin ang looms para sa susunod na pasabog ng beanie, ang set sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magtatanghal sila sa August 14 sa Osaka at August 16 sa Tokyo. Aabangan din sa Tokyo ang Kings of P-pop na SB19 sa August 15. Streaming naman sa Star Music YouTube channel ang lyric video ng awit ni Honey Love Johnson na Goodbye For Now. Ayon sa songwriter na si Perry Escanio, layo nilang maging graduation anthem ito.
10: Maganda na rin siguro kung new generation na rin ang pwede nating kantahin during graduation day. Kasi parang wala na tayong bagong grad song eh. So I think this is the right time siguro na we have a new song, fresh.
11: VIP treatment naman ang fans ni Dustin Yu at Bianca De Vera na sumugod sa ticket booth dahil ang tandem mismo ang nagbenta ng tickets para sa kanilang fan meet na Dust Bia Love Actually. Gaganapin ang Kilig Fest celebration sa New Frontier Theater sa August 8. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
30: Condominium unit na donasyon ng National Housing Authority natanggap na ng pamilya ni Rene Paterbonia. At Pinay tennis star Alex Ayala nakaharap ang Princess of Wales sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
15: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
16: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
12: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta.
17: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
12: DZMM, numero uno sa aksyon.
29: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Harap sa impeachment trial para talakayin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang depensa at mga taga-usig. Kilalanin ang 11 House Prosecutors at 15 Private Prosecutors. Nagpapatrol Agatha Gregorio.
1: Sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula Lunes, 11 mambabatas ang bumubuo at nasa 15 pribadong abogado ang uusig kay Vice President Sara Duterte base sa 4 na articles of impeachment. Inilatag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang pangunahing papel ng mga taga-usig at ng depensa sa paglilitis.
2: Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang prosecution ang may burden to establish the basis for the charges. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. Sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense.
1: 7 sa House Prosecutors ay District Representatives, kabilang na si Representative Jervie Luistro ng Batangas 2nd District. Si Luistro ang Lead Prosecutor at Chairperson ng House Committee on Justice na huminay at duminig sa mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara. Hindi bago ang impeachment trial para kay Dinagat Islands Representative Kakabag-aw. Isa siya sa taga-usig sa paglilitis ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Isa rin siya sa 3 House Prosecutors na taga Mindanao. Ikalawa si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na nag-iisang House Prosecutor na nag-abstain ng pagbotohan ng articles of impeachment bago ipinadala sa Senado. Inamin ni Flores na may kinalaman ito sa mga constituent niya.
3: That played a factor of my decision on abstaining. But it wasn't because of the articles of impeachment. I could not, in good conscience, you know, vote against the articles of impeachment because I was present all along when the Committee on Justice heard the evidence presented. It cannot be denied that there are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President.
1: Ikatlong mambabatas mula Mindanao, si Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan. Isa siya sa 257 mambabatas na bumoto para i-impeach o formal na kasuhan ng bise noong Mayo. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua naman ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa 19th Congress. Pinag-usapan sa pagdinig ng komite ang alegasyon ng maling paggasta sa pondo ni Duterte. Kasama rin sa mga taga-usig ng Kamara sina San Juan Representative Isabel Zamora at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Bahagi rin sa House Prosecutors ang 4 na kinatawan mula sa party list groups. Kasama rito si ML Representative Laila De Lima na nag-endorso ng mga impeachment complaint laban sa bise.
4: It's an improved version actually, if I must say, that it's an improved version noong mismo na mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, as signed and endorsed by more than 1/3 of the members of the House.
1: Kilalang human rights lawyer mula sa grupong Free Legal Assistance Group o FLAG, si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Naging arbitrator din siya ng International Center for Settlement of Investment Disputes. Kasama rin uusig kay Duterte sina One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Ang bawat article of impeachment o paratang laban sa bise ay may mga nakatalagang taga-usig. Para sa umunoy misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, ang lead prosecutor ay si Chua. Lead prosecutor naman para sa umunoy unexplained wealth and undeclared assets si Redon. Second lead prosecutor si Jokno. Para sa Article 3 na umunoy bribery sa Department of Education, pangunahing taga-usig si Flores at second lead naman si Gutierrez. Lead prosecutor si Defensor habang second lead si De Lima sa pang-apat na article kaugnay ng sinasabing grave threats. Sa kabuuang 15 private prosecutors, sa ngayon 11 ay mula sa 3 prominenteng law offices, 4 mula sa Peca Bar Law, 5 ang nasa Kapunan and Castillo Law Offices at 2 ay galing Chan Robles and Associates.
5: We volunteered because we want to help out in the process of accountability ordained in the Constitution.
1: May ilan naman nagsilbi noon sa gobyerno, gaya ni Attorney Marforth Fua at Attorney Lorna Kapunan na mga dating Assistant Presidential Legal Counsel. Naging tagapagsalita naman ng Korte Suprema si Attorney Theodore T. habang dating Court Attorney si Attorney Sonia Benemerito Castillo. Naging abogado naman ng Yumaong Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral si Attorney May de Vinagracia, kaugnay ng mga alegasyong sangkot si Cabral sa flood control corruption. Isa naman sa mga abogado sa inihaing impeachment complaints noong 2024 at 2026 si Attorney Amando Ligutan. Posibleng mag-anunsyo pa ng dagdag na prosecutor matapos ipakilala ng House Prosecution Panel ang pangalawang batch ng private prosecutors. Apat naman na tagapagsalita ng prosecution panel, sina Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, Kabataan Partyless Representative Rene Co, dating Surigao del Norte Representative at Impeachment Advisor Ace Barbers, at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
6: Natanggap na ng pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterponia ang condominium unit na donasyon mula sa National Housing Authority. Ibinigay sa pamilya ang susi para sa condo unit sa Bangkal, Davao City. Para sa pamilya Baterponia, katuparan ito ng pangarap ng nasawing basketbolista. Nakatanggap din ang pamilya ng appliances at muebles mula naman sa ilang pribadong individual. Sa kabila nito, patuloy na nagluluksa ang pamilya at sinabing hindi na magkokomento habang patuloy ang investigasyon. Naunang bumisita at nag-alay ng bulaklak ang pamilya Baterponia sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nalunod ang dalawang basketbolista. Samantala, siniguro ng Ateneo de Manila University na pinag-aaralang mapatatag pa ang mga polisiya at institutional safeguards para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Umuusad na ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga dapat managot sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterponia at Divine Adili. Tatlong kaso laban sa dati at kasalukuyang miyembro ng coaching team ng Ateneo de Manila University ang pinagtutuunan ng pansin ng pulisya. Yan ang ating pag-usapan sa Alamin ang Batas.
7: Mag-iisang buwan na mula ng bawian ng buhay ang student-athletes na sina Rene Baterponia at Divine Adili. Matapos malunod sa gitna ng aktibidad ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act of 2018, ang inirekomendang kaso laban sa nag-resign na head coach na si Tab Baldwin at iba pang individual.
8: Investigate!
7: Pero pagdidiin ni Atty. Mel Santa Maria, dating dean at kasalukuyang profesor sa Far Eastern University Institute of Law, masalimuot ang anti-hazing law. Ayon sa batas, ang depinisyon ng hazing ay pagkilos na nagre-resulta ng pisikal at psychological na paghihirap sa isang neophyte o aplikante sa pamamagitan ng initiation rite sa isang fraternity, sorority o organisasyon.
8: At nagbigay pa ng halimbawa, paddling, beating, whipping, forced consumption of food, forced calisthenics, exposure to the weather, at other brutal acts. Yan ang mga katagang ginamit ng batas natin. So, malinaw na may hangganan ang application ng hazing.
7: Pero makalipas ang isang araw, dinadagdag ng CIDG sa kanilang rekomendasyon ang mga kasong homicide at reckless imprudence resulting in multiple homicide.
8: Ano ibig sabihin ng reckless imprudence? Isang voluntary act na wala namang malisya, na kung nagkaroon ng malisya, pwedeng sabihing homicide. Para bang hindi mo sinasadya, wala kang malisya, pero may namatay.
7: Sa mga kinukonsiderang kaso ng CIDG, ang anti-hazing law ang may pinakamahabang parusang pagkakakulong, reklusyon perpetua, na maaring umabot ng hanggang 40 taon at danyos na 3 milyong piso.
6: Sa tatlo, anti-hazing law, homicide, negligence, ano ba ang pinakaangkop na kasong maaring isampa laban sa mga dati at kasalukuyang miyembro ng coaching team ng Ateneo?
7: Para kay Santa Maria, reckless imprudence ang dapat aprubahang kaso ng DOJ kung talagang may ebidensya laban kina Baldwin.
8: Kung sakali man ang talagang pinakamalapit na dyan, criminal negligence or yung mga reckless imprudence resulting to homicide, yun ang talagang pinakamalapit dyan. Walang intent na magpatay.
7: Gate ni Santa Maria, hindi dapat hazing dahil espesyal itong batas at particular ito sa mga grupo tulad ng mga fraternity.
8: Absurd talaga. Ang daming kakausap ko nga pa. Ito pala yung anak ko. Kasi baka ma-haze. Bakit sa anak mo? Pinasali ko sa balay, pinapatalon eh. Tumalo ko nga kung hanggang gano'ng kataas ang talon mo. Hazing yan, padre!
7: Iginit din ni Santa Maria na kung umabot sa korte ang kaso, hindi dapat gamiting depensa ng mga akusado ang waiver na pinipirmahan ng mga biktima.
8: Kasi kung ikaw ay isang teacher at nagpapirma ka, nasa excursion natin, hindi kita pangangalagaan, ikaw bata ka, hindi tama yun!
6: Nasa DOJ ngayon ang bola kung makakasuhan nga sina Baldwin at kung ano-anong kaso sa tatlo ang isasampa, hazing, homicide o negligence o lahat ng mga ito. Sa huli, ang punto pa rin ng pamilya ng mga biktima may mapanagot para hindi na maulit o maiwasan ang trahedya. Kaya kapamilya, masalimuot man, ugaliin nating alamin ang batas.
0: Susunod, pambansang pinsan Olivia Rodrigo may mensahe sa Pinoy fans. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
10: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
9: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
10: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon.
11: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. DZMM Numero 1 sa aksyon. TV Patrol sa DZMM at DZMM Tele Radio.

0: Dalawa ang patay at dalawa rin ang sugatan sa magkahiwalay na disgrasya sa kalsada sa Aklan at Capiz. Yan at iba pang insidente sa lansangan sa pagpatrol ni Jesse Cruzat.
1: Paliko na ang motorsiklong ito, sakay ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng kasunod na van sa Diversion Road sa Tangalan, Aklan, Miyerkules ng umaga. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang mga nakamotor. Isinugod sa ospital ang mag-asawa pero idineklarang dead on arrival dahil sa tindi ng mga tinamong sugat sa katawan. Sa Mianay, Sigma, Capiz naman, sapul din sa CCTV ang pagbangga ng isang pickup truck sa isang palikong motorsiklo. Huminto ang pickup para paunahin ang isang sasakyan pero nang paliko na ang isa pang motorsiklo, biglang umabante ang pickup at diretsong sumalpok sa mga biktima.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:49 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Alerto sa lindol.
0: Mga kapamilya, ni Yanig nag-magnitude 4.6 na lindol ang Balut Island sa Davao Occidental kaninang bago mag-alas 5 ng hapon. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks na dulot ng lindol. Pero ayon sa FIVOX, ito ay aftershock ng 7.8 na magnitude na lindol na naganap sa Sarangani, Davao Occidental noong Hunyo 8. Para sa iba pang balitang kumpirmado sigurado, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
2: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating immune system at yung kinalaman ng ating mga kinakain, yung mga pinapasok natin sa ating katawan, Ate Nems.
0: At maging yung mga habits natin, yung mga bisyo, tama no, mga pagkain, ano, na
2: lahat,
0: pwede,
2: oh, yes, na pumapasok sa katawan.
0: Kayo po ba ay mahilig sa mga processed na mga pagkain na kailangan talaga itong iwasan kasi paulit-ulit syempre, naman itong pinaalala ng mga eksperto natin, eh, di ba?
2: At alamin din natin mamaya kung ano ba ang maganda nating idagdag, lalo pagdating sa mga bitamina para mas masiguro natin ang magandang kalusugan. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ngayon ay nasa ika-apat na araw na tayo sa buwan ng Hulyo 2026. How are you? How's your health? Sana po ay okay lang kayo. Sana ay ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga makasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli sa inyo lahat. Magandang gabi sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, mga kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello sa inyo. Maraming salamat as always. At syempre pa ito na, kumpleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tenems. Good evening.
0: Good evening din sa iyo, Master James. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa ating pong palatuntunang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Hi, Tenems.
0: Hello, Master James.
2: Happy Saturday sa iyo.
0: Alam mo, ang mga pagkain na kinakain natin, hindi lahat yan healthy. Akala mo, kapag magana ka, ay magiging maayos yung kalusugan mo, di ba? So, hindi naman pala lahat talaga ay pwede nating ipasok sa ating katawan.
2: Tsaka sanay tayo na kain ka lang ng kain pag ikaw ay bata, di ba? Sige lang, kain ka lang para malusog. Pag nasa bandang 40 na kayo, medyo doon yung marirealize na parang hindi uubra yung kain. Subukan ka lang ng kain.
0: At saka tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga gatherings, sa mga ganyan. Pagka syempre may mga celebration, merong pagkain, di ba? So, syempre, lalo na pagka ganyan nga na binanggit mo, 40 years old, nagsisimula na tayo, dapat na nag-slow down sa ating pong mga pagkain. Dapat maging choosy ka na.
2: Ang hirap din kasi, kung yung nakasanayan mo ng iyong kabataan, hindi mo unti-unting i-adjust. Tapos tumuntung ang 40, tapos tumuntung ang 50, tapos nag-senior citizen ka na. Diba? Tapos nandun pa rin yung mga old habits na yun, na eating habits, baka hindi maganda for our health. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. At syempre mamaya kung may tanong kayo tungkol sa Gen C Vitamin C, sasagutin din po namin yan. May mga eksperto kaming kapiling tonight. Kaya sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
0: Kaya naman po ay magpadala kayo ng inyong mga text message sa ating pong Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133.
2: Pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. In the meantime, diretso na tayo sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
3: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update.

0: ultra-processed foods posibleng makaapekto sa focus ayon sa bagong pag-aaral.
1: Mga doktor, pinapaalalahanan ng publiko na huwag pabayaan ang bitamina sa pagkain.
0: Mga eksperto nananawagan ng mas mahigpit na kontrol sa alak at sigarilyo.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Maaaring makaapekto sa focus at bilis ng pag-iisip ang madalas na pagkain ng ultra-processed foods gaya ng soft drinks, packaged chips, instant food, at ready-made meals. Bata ito sa pag-aaral ng mga researcher ng Monash University kasama ang University of Sao Paulo at Deakin University. Natuklasan sa research na kapag mataas ang konsumo ng mga nabanggit na uri ng pagkain, mas napapaikli ang attention span at mas mabagal ang mental processing. Nakita rin sa pag-aaral na kapag mataas ang konsumo sa mga ito, mas tumataas din ang ilang dementia risk factors gaya ng obesity at high blood pressure. Nagpaalala ang mga eksperto na hindi lamang sustansya ang dapat tingnan sa pagkain, kundi maging kung gaano ito kaproseso.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Nagpaalala ang isang nutrition expert na mahalaga ang sapat na vitamin C upang mapanatiling normal ang paggana ng immune system. Ayon kay IPB University Faculty in Medicine and Nutrition Professor Hardin Sia, ang vitamin C ay tumutulong sa paggawa ng antibodies, nagpapalakas ng immune cells at nagpapanatiling malusog sa balat at iba pang body tissues na nagsisilbing unang depensa ng katawan laban sa impeksyon. Pinapaalalahanan din ng mga nutrition expert na mas mainam pa rin ang balansing pagkain na may sapat na prutas, gulay at iba pang pagkaing mayaman sa mahalagang bitamina at mineral, kasabay ng pag-inom ng vitamin C supplements upang mapanatiling malakas ang resistensya ng katawan.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Dr. Donabel Tubera Panes ng Baguio City Health Services Office para mas mahigpit na ipatupad ng mga polisiya laban sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ayon kay Panes, ang dalawang bisyong ito ay pangunahing risk factors sa mga non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, stroke, diabetes at cancer. Dagdag pa ng doktor na ang pagtigil sa paninigarilyo at pag-iwas sa labis na pag-inom ng alak ay makatutulong para mapanatiling malusog ang katawan at mabawasan ang panganib ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM. Kagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: Kasama na nga po natin sa pagkakataong ito ang ating eksperto at kaagapay for tonight. Walang iba kundi si Doktora Jennifer Faye Manalo. Hi Doc Faye, hello and welcome.
3: Pinagpalang gabi po muli sa ating lahat, Master James and Ate Nems, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong gabi.
0: Magandang gabi din po. Doc Faye, ang fresh, no? Kala mo, bagong graduate naman lang sa med school.
1: Alam mo, kanina, nung umpisa, speaking of fresh,
0: yes.
1: Ang isa sa naaalala ko na paalala sa amin, kapag kumakain ka ng pagkain, pipiliin mo daw yung fresh. Food.
0: Ay, ang
1: naalala ko tuloy.
0: Ang galing naman na ngayong na-associate mo.
1: Naalala ko tuloy yung aking kaklase sa UP, a long time ago. Sabi namin sa kanya, ganda ng kutis nito. May kinalaman kaya dahil siya taga Baguio. Kasi malamig dyan sa lugar ninyo.
0: Nga,
1: sabi niya, maganda yung sagot niya. Kasi doon na yung kuha na ng gulay. Fresh vegetables.
0: Tara
1: fresh
0: na sa Baguio.
1: Para na.
0: Malamig, ano?
1: Pero, yan, isa, alam natin yan. Parang common knowledge yan. Mm-hmm. Common knowledge na kapag fresh ang kinakain mo, natural yung kinakain mo, malusog.
0: Mm-hmm.
1: Common knowledge din, palagay ko, na kapag mga bisyo ay hindi maganda sa ating kalusugan. Pero dito na sa eksperto na natin mismo tanungin, gaano ba nakakasama, Doc, ang mga bisyo, ang alcoholic drinks, Isama na natin dyan ang nikotina kasi pinapasok din naman na sa ating katawan. Ano ang effect niya sa ating immune system, Doc?
3: Ayan, nabanggit po natin last Saturday ang stress.
1: Okay, yes.
3: So ngayon, ang lahat ng mga pinapasok po natin sa ating katawan, lalo na sa ating gut or bituka, nagbibigay po yan ng stress or inflammation sa ating katawan. Lalo na po yung tinatawag na mga toxins na dulot po ng mga alcoholic drinks, mga soft drinks, at yung nabanggit po kanina na ultra-processed foods.
1: Yung mga yan ay hindi maganda. Opo. Hindi naman siguro paminsan-minsan. Kasi minsan pag umattend ka ng party, meron namang sineserve na alcoholic beverage, hindi ka naman magkakasakit ka agad. Doc, I presume.
3: Ang mahalaga po dito, Master James, yung paulit-ulit.
1: Okay.
3: Na pag-take po natin ang mga bagay na ito, ito po yung nagiging chronic stress sa katawan po natin.
0: So, ito na yung mga nagpapahina, Doc, ng immune system natin.
1: Hindi magandang laging ganun ang ginagawa mo. Hindi pwedeng araw-arawin yung birthday party.
0: Ay, syempre, diba? Isa lang sa isang taon.
1: Alam ko. Pero di ba, minsan ganun ang dahilan. Kaya laging may mga parang inuman session. Or minsan, nadadahilan pa ang hanap buhay o trabaho na kailangan daw nilang gisingin yung sarili nila or tulugin yung sarili nila na ginagamit yung ganitong klase. Okay,
0: tsaka wala silang choice minsan, di ba? Kasi nasa trabaho sila, yun lang yung available, di ba, Doc, na pagkain. So, paano?
1: Anyway, alam natin na yan ay hindi maganda. Sabi ni Doc kanina, nakaka-apekto yan sa ating immune system, sa ating kabuuang kalusugan. So, mas malaki ang possibility na magkasakit ka kung ganyan lagi ang iyong lifestyle.
3: Opo. Master James, isipin natin yung ating gut. Yung ating bituka, ang ating digestive tract, ito ay tinatawag na second brain ng katawan natin. Kaya kung ano man yung pinapasok natin sa katawan natin, na-absorb yan ng gut. At yun yung nire-release niya sa buong katawan natin. Kaya pag unhealthy po yung kinakain natin, nabanggit po kanina, nagkakaroon ng mga mental illnesses tulad ng dementia, depression, at iba pa pong mga sakit.
1: Okay, so isang tabi natin, lahat yan, yun sa gilid na gilid. Huwag yung munang gawin yan. O, lalo na kasi, para kung gusto nyo maging healthy, diba? Healthy ang kabuang kalusugan natin. Kailangan ay wala dun sa mga bisyo. Okay, dun tayo sa mga common ngayon, Ate Nems. Mga common na sinasabi nilang posibleng hindi mo na mamalayan ay kinakain mo pala, nakakasama pala sa ating immune system. Doktora, meron ba mga ganyang klase ng pagkain?
3: Opo. Di ba po yung ating bituka, tinuturing ito na second brain ng katawan natin. Kaya po meron din po itong tinatawag na mga immunity cells.
1: Almost major amount or
3: bahagi ng ating immune cells nasa bituka. Opo. Kaya po, kapag kulang po tayo sa bitamina, sa nutrition, itong immune cells po natin, bumababa po yung level. Kaya nagiging masakitin po tayo, humihina ang resistensya. Kaya mahalaga po na masustansya po yung ating mga kinakain.
1: So pipiliin natin na maigi atin, Ems, mga kinakain. Yung mga paborito mo.
0: Ayaw, asukal. Mga matatamis pala.
1: Alam nyo, meron ako, kwento to ha, atin lang. Meron akong kilala.
0: Huwag mo ipagsasabi.
1: Without naming names, meron akong kilala nag-survive sa industriya ng BPO. Alam nyo doon kung anong kinakain lang sa entire shift? Chocolate at soft drinks. Yun ang parang pampagising niya every day, day in, day out.
0: Anong nangyayari sa kanya?
1: Hindi ko pa alam. Pero, hindi ko sabihin, yung ganong klase ng, masasabi mong lifestyle na consistent for them sa nung time na yun, kasi kailangan daw gisingin yung sarili. Mukhang hindi maganda sa in the long run. Hindi dun sa time na yun, pero parang naiipon yan, kagaya na sinasabi niyo, Doc.
3: Opo. Sa akin po, based sa mga naging pasyente ko po, meron din po ako mga nakausap na interview na panggabi po na mga BPO workers.
1: Yes.
3: Alam niyo po, sa mga kababaihan, nagulat po ako kasi napakarami po nila na merong tinatawag na PCOS or PMOS na ngayon.
1: Ano nga yan, Doc?
3: PCOS po.
1: Okay. Yung problema na yan.
3: Polycystic ovarian syndrome.
1: So yung problema na yan is for sa females lang yan.
3: Opo, okay. Karamihan po sa kanila, 'di ba? Tinatanong po natin kung regular po yung kanilang mga menses or regla. Alam niyo po, dahil sa pagkain po nila ng mga comfort food na tinatawag, yung mga chocolate, tapos iba pang mga convenient food, minsan napakarami pong mga fats or cholesterol, yung pong pumapasok sa katawan nila. At ito pong cholesterol na to, ito yung precursor or pinagmumulan ng mga hormones ng mga babae. Kaya po nadidisturb po yung kanilang metabolic health dahil po sa pagkain itong mga ultra-processed na mga pagkain po.
1: Alam niyo yung isa pang sabi nila, Ate Nems, para daw gisingin yung sarili, naghahanap ng crunchy food. Ito, natural na to. Ah. Natural
0: na
1: to.
0: Chips ba yan? Mga chips, binabanggit mo?
1: Nuts, salty. Alam mo yun, yung mga parang
0: bakit
1: pampa...
0: Bakit parang patama lahat yan sa
1: akin? Favorite na mo. Mga paborito. Pero yung mga ganun daw, Doc, alam natin siguro paunti-unting kain ay okay lang. Pero kapag araw-araw mo nang ginagawa yan for long periods of time, months and even years, yun na, sabi niyo po, Doc, ay masama sa immune system. Anong nangyayari, Doc? Ano yung mga sakit? Sabi niyo kanina, nabanggit niyo yung PCOS, pero ano yung mga common illnesses na nangyayari pag bumagsak talaga ang iyong resistensya dahil sa kapabayaan sa pagkain?
3: Opo, kasama po sa PCOS yung tinatawag po natin na diabetes.
1: Okay.
3: Kaya po yung mga may PCOS po, sila rin po yung prone or madalas na nagkakaroon ng mga insulin resistance. Nagkakaroon po sila ng hypertension or pagtaas po ng kanilang blood pressure. At iba-iba pa pong mga metabolic na mga sakit.
1: So, Doc, anong dapat mga kainin natin? Ayan, para mamaya yung iba mga question natin kay doktora natin na i-address. Pero ngayon, Doc, before the break, ano ang mga dapat na kainin? Saan tayo dapat mag-concentrate para mabawi natin yung ating magandang kalusugan?
3: Ayan, bukod po sa mga natural na pagkain, meron po tayong dalawang pwede na kainin para mabawi po yung kalusugan ng ating gut. Una po dito yung tinatawag na probiotic. Ito po yung mga good bacteria na nakukuha po natin sa pagkain ng mga yogurt at iba pa pong probiotic drinks. Pero ang hindi po alam ng karamihan, yung tinatawag po na prebiotic. Ito po ay fiber-rich po ng mga pagkain.
0: Yung mga fruits,
3: vegetables. Alam niyo po, ang nakakatuwa nga po dito, napakadaling makain or makuha nitong mga pagkain na ito na mayaman sa prebiotic. Ito po ay banana. Yung pong tinatawag natin na orange, yan si Charmaine.
0: Opo.
3: Kaya po nakakatuwa nga po na kapag kumain po tayo ng orange or yung tinatawag po natin ngayon na Charmaine, alam niyo po, hindi lang fiber yung nakukuha natin. Meron din po itong mga vitamins and minerals at lalo na po yung vitamin C na nakakatulong po para ma-boost po yung ating immune system sa paulit-ulit na pagkain ng mga process ng mga fast foods.
1: At mahalaga ang vitamin C. Mamaya itatanong natin kay Ms. Wang yung tungkol sa laman ng Gen C vitamin C. Pero Doc, importante ang vitamin C for the body. At NM, sana?
0: Oo nga eh. Pero Doc, paano yan magiging balance? Kasi di ba mayroong fruits, vegetables, tapos yung binabanggit yung probiotics. So, paano naman yung meat, ganyan?
3: Actually po, pwede naman po tayong kumain ng mga karne, mga seafood, pero maganda na limitahan po natin.
0: Konti lang.
3: Opo, meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy na siya po yung nagbibigay kung paano yung amount ng mga go, glow, and grow foods po sa ating katawan.
1: Doc Faye, babalikan namin kayo maya-maya lamang ng kaunti. Oh yes, kaya nga ngayon, Ate Nems, ay diretso muna tayo sa ating mga mahalagang paalala. Ito ang listahan ng mga konsultasyon, free medical consultation kasama po mga partner doctors sa Piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches nationwide.
0: Abangan po ninyo ang mga doctor natin. Sa July 6 ay nasa Mercury Drugstore Davao Agdao. Sa July 7, Mercury Drugstore Manila Santa Cruz Ronquillo, Mercury Drugstore San Juan Agora, Mercury Drugstore Quezon City V Luna, Mercury Drugstore Cebu Labangon. At sa July 8, meron po tayong at least 5 na locations: Mercury Drugstore Rizal Manila East, Mercury Drugstore Parañaque Jaca Plaza, Mercury Drugstore Pulilan Poblacion, Mercury Drugstore Quezon City Nova Square, at sa Rose Pharmacy Cebu Tisa Labangon.
1: At ito pa, dagdag na good news para sa mga online buyers natin, may special 15% discount po sa ngayon. Ang Gen C Vitamin C Plain at yung Gen C Plus, may zinc sa Shopee, Lazada at TikTok. Kaya diretso na po yung discount dyan. Punta na lang po kayo dun sa mga online platforms na yan.
0: At may mga tipid pack din po tayo sa ating pong mga paboritong natural products mula po sa Herbs and Nature and Trevenod. Available nga po ito sa mga tipid pack. 9 capsules plus 1 ng mga produkto. My Marvel Tahibo Capsule Liver Aid Silimarin Optin at R3C.
1: At 5 capsules plus 1 naman sa Liver Aid Pro. Bago ito ah. 5 capsules plus 1 sa Liver Aid Pro. Mga tipid pack po ng Herbs and Nature at Trevenod ay available sa lahat ng mga leading drugstores natin nationwide.
0: Mabibili rin po ang mga produkto na nabanggit sa official store, Lazada at TikTok shops. I-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation.
1: At syempre, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share ang official social media pages gaya ng Kaagapay sa Kalusugan, Gen C, Vitamin C at iba pa mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod para updated tayo sa health tips, promos at mga bagong balita.
0: Para naman po sa inyong mga katanungan, pagbati komento, mga kwentong pangkalusugan, lahat po na yan ay pwede niyong ipadala sa ating Kaagapay o Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133. Ulitin ko po 0969-610-8133.
1: Magbe-break lang po kami sandali. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
4: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro!
7: Isa Calzado po. Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
8: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Camille Pratsyambaw po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan.
11: Mommy, wala na ko ubo.
10: Good. And what did Mommy give you?
11: Plemix for kids.
10: Para sa ubo ng mga anak ko? Plemix for kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemix for kids.
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy birthday, Jenny!
14: And the winner is... Renny!
15: Mukhang malala na yan ha. Para manalo laban sa plema,
16: dun tayo sa natural.
15: Yung may hagod ng ginhawa.
17: Plemix 40 Serum, made from 100% lagundi leaves. May mucolytic at bronchodilating effects.
18: Kaya, tunaw ang plema,
19: tigil ang ubo,
18: at maluwag ang paghinga.
20: Kainan na!
21: Woohoo!
13: Basta Lagundi, alam na!
16: Mabibili ang Plemex 40 Syrup 60ml at 120ml sa mga leading drugstore nationwide. Vitex Negondo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo!
19: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630. Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
1: And sa pagkakataong ito, Ate Nems, kasama na natin dito sa studio, pharmacist po siya and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevinod, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng! Hello! Good evening!
20: Good evening, Master James! Good evening, Ate Nems! Good evening, Doc! At sa lahat po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, magandang gabi po.
0: Magandang gabi, Miss Weng! Thank you, ah! Lagi mo kami sinasamahan dito.
1: Siyempre!
0: Hindi namin kayang i-explain ang lahat ng ito ng mga nalalaman mo.
1: Pero alam mo, iiba ako ngayon kasi ganda nung usapan kanina with Dr. Fika. So nga lang, medyo bitin eh. Tatanong ko kay Miss Weng tuloy, pagkain pa rin, may kinalaman. Kung halimbawang umiinom ka na ng Gen C Vitamin C para lang ma-maximize mo yung intake nito, alam mo, yung effectiveness ng ganitong klase ng mga product, meron ka ba mga produkto o meron ka ba mga pagkain o inumin na iiwasan muna para lang talagang healthy, alam mo yon, healthy na healthy yung pagpasok sa inyo ng vitamin C?
20: Okay, kala ko yung interaction
1: ganito, in short, may kontra ba? May mga pagkain bang kontra sa vitamin C?
20: Sa vitamin C, wala naman. Actually, anuhin ni Doc Faye mamaya na actually wala namang kontra pagdating sa vitamin C kasi for immunity naman ito eh. Hindi naman siya gamot.
1: Okay.
20: Unlike paggamot kasi yun ng maraming drug-drug interaction na tinatawag. Okay. So, mas maganda nga sana na samahan ng healthy lifestyle. Pag sinabi kasing healthy lifestyle, andyan yung magandang pagkain, healthy na pagkain, exercise, and then tulog.
0: So, pero bago natin makalimutan, ano, kasi nabanggit mo, meron yung drug-drug interaction. So, paano yung mga nagtitake ng mga gamot na regularly, yung mga maintenance medicine. Oo, paano yan?
20: Okay, vitamin C ha, ito meron tayong precaution lang. Mm-hmm. Kasi nakalagay naman doon sa ating tawag dito sa ating box na pagka meron kang sakit pagdating sa iyong kidney, mm-hmm. ayan, mm-hmm. kailangan alam ng doktor mo. Siyempre, or kung gusto mong mag-take ng any kind ng vitamins, hindi lang vitamin C, kailangan mong magsabi sa doktor mo, lalo na kung meron kang kidney problem or nagda-dialysis ka.
1: Mm-hmm. Sa mga common, Dok, halimbawa, pang-hypertension, lusartan, amlodipin, yung mga ganong klase ng
20: alam.
1: Or pang-sugar, pang-cholesterol.
20: Diabetes, cholesterol, walang problema. Okay. Ang iwinu-worry ko lang pagka merong hypertension.
1: Mm-hmm.
20: Kasi minsan kasi yung mga doktor nila, pag kasi sodium ascorbate nga
1: Okay.
20: Minsan nag-aagree si doktor. Minsan sinasabi nila, okay, mas piliin mo yung plain vitamin C kaysa sodium ascorbate.
1: Okay?
20: So may mga ganon. Pero yung sa atin kasi, so far, wala pa naman, since ang ating kinagamit is hindi acidic na, non-acidic form of vitamin C, which is sodium ascorbate.
0: Mm-hmm.
20: So wala pa naman bumabalik sa atin so far na sa Gen C natin, ha, saka sa Gen C Plus na nagkaroon sila ng drug interaction doon sa paggamit nila ng Gen C saka nung kanilang gamot sa hypertension.
1: Oh, actually, marami ka tayong mga kilalang ganyan. Positive pa nga ang feedback. May itatanong lang ako, Ate Nems, kasi sa pagkain ulit, hindi ko mabitawan. Paano pag mga street food, halimbawa, ako favorite ko yung mga ganyan, yung mga pag may nakadaanan akong fishball, yung mga ganyang klase, isaw, yung mga ganyan, okay pa rin kumain ng ganon. Even if you are taking Gen C vitamin C regularly.
20: Pwede naman tayong kumain pero in moderation. Pero kung kasi
1: 20 pesos, mga ganyan.
20: Kung aaraw-arawin mo kasi, Master James, 'di ba? Kasama na 'yun sa ultra processed food. So hindi na maganda talaga.
1: Pero chips, yan.
0: Pero Miss Weng, yung mga vitamins naman, halimbawa, ano yung mga parehong vitamins na po pwedeng isabay sa vitamin C na mas nagiging mas effective.
20: Okay. Yung vitamin C, kaya nga natin sinamahan ng with zinc. Kasi yung ating vitamin C is vitamin. While yung zinc natin is trace minerals. So, kailangan siya essential sa katawan natin para ma-boost lalo yung immunity natin. Yung vitamin C is for immune system and then yung zinc naman is for immune function.
0: Okay. Oo. Pero Ms. Weng, ang zinc ba ay meron bang reaction sa sikmura ng isang individual kung meron siyang problema sa tiyan niya? Kasi 'di ba ang yung plain ng Gen C vitamin C ay okay siya para sa nakararami na hindi nagkakaroon ng reaction. Pero paano yung merong plus, yung plus
20: Z? Kasi yung sabi nga natin, yung ating Gen C is non-acidic form. Mm-hmm. So yung zinc naman, wala naman siya magiging problema. Actually, maganda nga siya sa ano natin sa stomach natin pagka dinagdagan mo siya ng zinc. Okay? Mm-hmm. And then, ang kagandahan din ha, pagka may zinc yung ating vitamin C, kasama siya yung sa wound healing. Yan, maganda, magbilis ang wound healing.
0: Para and sa then, mga may diabetes.
20: May diabetes or wound healing hindi lang sa katawan, even yung sa mga arteries. Ayan, isa 'di ba, mabilis ka mag-bleed, mabilis ka magpasa. Ayan, dahil sa yung arteries mo mahina.
1: Tsaka yung mga nauuso ngayon, Ate Nems, and Miss Weng, yung mga trangkaso, halimbawa yung hawaan ng mga viral upper respiratory na mga illnesses. Ang Gen C vitamin C ang isa sa ano?
20: Plus zinc na ngayon ang ating ipinapayo kasi yung hawahan, hindi mo maiiwasan yan. So, mas kailangan ng zinc na kapartner ang ating Gen C plain, which is yung vitamin C, gagawin na natin ngayong vitamin C plus zinc na or Gen C plus zinc para kahit papaano mas matibay yung protection sa katawan.
1: Magandang point ito kasi pag puyat nga daw lagi, pag puyat ang tendency mo kasi low energy ka hanap ka ngayon ng pagkain. So overeating naman ngayon edi di ba lalong nakakasama siguro dahil sumusobra naman.
20: Mas lalong nakakasama kasi overeating at the same time hindi healthy yung mga kinakain.
1: True,
20: mo.
1: True, totoo yan.
20: And then, puyat ka na nga. Pag puyat ka, nasisira na yung mga healthy cells mo.
1: Mm-hmm.
20: Yan ang ginagawa. Ang kagandahan naman, kung magtitake ka ng Gen C plain or yung Gen C plus zinc, is natutulungan yung ating cells.
0: Mm-hmm.
20: Na, kasi antioxidant nga yung ating Gen C.
0: Mm-hmm.
20: So, pagka nasisira yung cells natin, tinutulungan naman ng Gen C because of antioxidant property ng ating Gen C and Gen C plus zinc.
0: Paano naman yung mga individual, Ms. Weng, na ang pamumuhay ay healthy. Halimbawa, sapat naman yung tulog na nakukuha niya, kumakain siya ng mga healthy, maayos yung diet niya, wala siyang bisyo, laging nag-exercise. So, sasabihin niya na hindi ko na kailangan yan, yung mga vitamins na yan.
20: Yes, yes.
0: Pwede bang tanggapin yon ng mga eksperto katulad
20: nyo? Of course, hindi naman sapat yung nakukuha. Kaya nga tayo may recommended daily allowance or RDA na tinatawag sa lahat ng vitamins and minerals na kailangang itanggapin ng katawan natin every day. So hindi po sapat yung pagkain lang ng masustansya or pag-exercise or healthy lifestyle, hindi po yan sapat. Kaya kailangan din mag-supplement ka ng vitamins and minerals, lalo na yung ating mapataas yung immune system natin, lalo na yung pag-inom ng ating Gen C or Gen C plus zinc. Tandaan natin, ha, pagka na-compromise yung ating immunity, lalo na kasi kahit healthy, kapag no-compromise ang immunity mo, ang kasunod niyan, pagkakaroon na ng sakit.
1: Lalo na kung ikaw ang inaasahan sa pamilya.
20: Yes.
1: Ang hirap nun. May sakit ka. Minsan may mga kilala ko na masama na ang pakiramdam, pero tuloy pa rin sa kung ano yung ginagawa nila, kasi no choice kayo. Kailangan mo pa rin kumilos, kailangan mo pa rin magtrabaho.
20: Yes. Saka hindi normal ang taong hindi nagkakasakit. Sabi nga, once a year dapat kang magkasakit para malaman ng katawan mo na lumalaban ng immune system.
1: O nga daw, nagre-react. Parang yung diba? Ano nga daw, di ba? Yung fever daw, yung reaction of the body. Parang magandang may
20: magandang
1: sign.
20: Yes, magandang sign.
0: Na kasi kapag ka merong ka infection, merong kulani.
1: Yes. Oh, yan. Mga sinyales ng katawan na may masamang nangyayari. At least ma-address mo, di ba? At yun naman ang mahalaga. Kapag may hindi maayos na pakiramdam, meron kang hakbang na gagawin.
0: Oo, pero ano, isa lang, Miss Weng, direct, gaano karami ang dapat na inumin ng isang individual na Gen C vitamin C or Gen C plus, siya man ay healthy or hindi healthy ang living?
20: Okay. Gen C plain. Yung ating Gen C plain, once a day kung gusto mo lang i-boost ng immune system mo. Mm-hmm. Kung hindi ka nagkakasakit. Okay? But kung paulit-ulit yung sakit mo at hindi ka gumagaling, yung Gen C plus zinc, 1 to 2 times a day. And then, depende pa rin sa payo ng doktor mo, kasi meron tinatawag tayong vitamin C deficiency and vitamin zinc deficiency.
1: Okay, sige. Yung ibang mga questions naman, napalagay ko kayo rin, baka meron din kayong mga tanong, mamaya ay babasahin namin para both kay Doc Faye at saka kay Miss Weng. Kaya dyan lang kayo. In the meantime, tapusin lang namin ni Ate Nems itong listahan ng ating free medical consultation sa ating mga piling butika, Ate Nems.
0: Puntahan niyo po sila sa Mercury Drugstore Manila Nolasco sa July 9 yan. Meron din po sa Mercury Drugstore Antipolo Rickland, Mercury Drugstore Las Piñas Filam, Mercury Drugstore Laguna Binyan Highway, Mercury Drugstore Quezon City Vasra, at sa Rose Pharmacy Cebu at Tabunok Highway. Sa July 10, merong 4 na lokasyon: Mercury Drugstore Cavite Imus Robinson, Mercury Drugstore Mekawayan Emma Town, Mercury Drugstore Cebu Basak Fatima, at sa Mercury Drugstore Batangas Kumintang Ilaya.
1: Huwag niyo rin kalimutan, ang mga produkto po ng Herbs and Nature at ng Trevenod ay available sa lahat ng mga butika na nakatipid pack. Meron po mga products na naka 10 plus 3, kagaya ng Gen C Vitamin C at saka yung Gen C Plus Zinc natin. 10 capsules plus 5 naman sa Plemex Lagundi. Tapos gusto ko lang ulitin yung kanina. Ano ito? 10 plus 5 ba yung Liver Aid Pro? Galing nun. Ganda nun. Para sa Liver Aid Pro. At maliban sa mga butika, syempre Ate Nems, mabibili rin ng mga produktong ito online sa Shopee, Lazada at TikTok.
0: I-search nyo lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform. At ito rin yung sign na hinihintay nyo po. 15% automatic discount na ang Gen C Vitamin C Plain at yung Plus Zinc ngayon, ha, sa Shopee, Lazada at TikTok Shop. So wala na hong code yan. Diretso lang po yan.
1: At para naman sa inyong mga tanong, pagbate, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan ay pwede nyong ipadala dito sa ating mga numero. Ito ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: Ipadala po ninyo sa 0969-610-813.
1: Magbabalik po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
13: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
21: For liver health, level up na! Liveraid Pro, Silimarin na Multivitamins Pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: May Silimarin, may multivitamins pa.
24: Yan ang Liveraid Pro.
23: Tulong sa pangangalaga ng atay.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
25: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
26: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
28: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
29: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Proteksyon at tulong sa atay?
24: Liveraid Pro.
23: May Silimarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
30: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
31: May hika naman si Junior.
30: Nausog?
31: Ipatawas natin.
32: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
28: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
26: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
28: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
19: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Greetings muna tayo, Tinems. Baka meron kang babatiin dyan.
0: Yung mga listeners mo natin, nagpapabati sabi dito, pa-shoutout daw kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan ng Barangay Katmon, Malabon City po, mula kay Lirio Cabalan.
1: Happy Sabado din sa'yo, Julius Bangalando and Ma'am Beth Kamaing ng Marikina. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe. Mm-hmm. Farm Girl. Ay, sige, mamaya, yung question para kay Farm Girl. Wait lang. Sige. Good evening from Akuin Family from Bloomblee. Sige, Tinems.
0: Okay, syempre yung mga babatiin natin, yung mga nag-celebrate ng kanila pong mga birthday, no? July na po. And enjoy nyo po yung inyo pong mga birthday at pagpalain po kayo.
1: Happy 4th of July. Yan sa inyo lahat. And, yes. And of course, baka may babatiin, Doktora. Go ahead po, sige po.
2: Nabati ko po yung aming church family. Sakto po na 16th church anniversary po namin ngayon. Wow. Nanonood po sila sa big screen namin. Hello! At happy birthday. Happy birthday din po sa pamangkin namin, si Ziri Saligumba.
1: Sorry, Dok. Ano yung pangalan ng church? Hindi yata natin.
2: Greater Heights Christian Worship
1: Greater
2: Center.
1: Greater Heights Christian. Hello po. Happy anniversary po sa inyo.
2: Opo. At nagpapabati din po yung aking mga kaibigan po sa New World Diagnostics, IMD. At sa aming mami at dadi, Ninong, Ninang, at mama, po. Papa.
0: And syempre si Engineer.
2: Yes. Engineer. At aking Engineer Lloyd.
1: Ayan, opo. Hello. And Miss Weng?
20: Mga anak ko, of course.
1: Mga anak!
20: Office mate, Mercury, and regalia.
1: Ayan. Hello po sa inyong lahat. Q&A. Questions. Yeah. Kulang na yung oras natin, pero kailangan natin basahin ang mga ito. At Tinems, meron akong isang message dito para kay Miss Weng siguro ito. Anyway, may rheumatoid arthritis daw kasi siya. Pero umiinom siya ng gamot na sa palagay niya nakakapagpahina ng immune system. Okay pa rin bang uminom ng Gen C vitamin C sa ganung klase ng sitwasyon, Miss Weng?
20: O, pwede naman po. Actually, mas maganda nga na may Gen C with zinc na po, ha. Kasi, di ba may rheumatoid arthritis siya. Actually, yung ating Gen C plus zinc is nakakapag ano po siya ng ating collagen.
1: Okay. So yan ang pwedeng unahin na nainumin ni Ma'am Estela Cordova. Yan, yung Gen C plus zinc po ang mas maganda, ma'am.
0: Mm-hmm. Hindi ko sigurong banggitin ang pangalan. May chronic anxiety disorder po ako at halos araw-araw kulang sa tulog. Totoo po bang pwedeng makaapekto sa immune system yung matagal na pagkakaroon po ng anxiety, Doc?
1: No?
0: Paano makatutulong ang Gen C vitamin C?
2: Opo, nabanggit ko kanina na ang ating brain at ating gut ay magkarugtong. Kaya po, once na kumain tayo ng healthy, yung pong brain function din natin nagiging healthy at nakakaiwas tayo sa mga mental illnesses, ang katulad ng anxiety, depression. At ito pong sinasabi po natin na vitamin C plus zinc, nakakapag-produce po ito ng mga immune cells, nakakapagpataas ng immune cells, nakakalaban po sa mga ganong mga stress at negative feelings po natin or mood.
1: Si Sir Rogelio ay dating heavy smoker. Kakahinto lang daw niya ngayong taon. Congratulations sa inyo, sir. Congrats talaga. Seryoso. Sabi niya, habang nagre-recover mula sa matagal na paninigarilyo, Doc, may role ba ang Gen C vitamin C sa ganitong sitwasyon?
2: Opo. Nabanggit ni Ma'am Weng kanina na nakakatulong po ang vitamin C plus zinc sa collagen synthesis. At ito po, yung lining po ng kanyang lungs or yung kanyang baga, natutulungan po yun through wound healing po.
1: Okay, kasi may ganyang property, sabi niyo Ms. Wang kanina, di ba? Mm-hmm. Nakatulong ang Gen C plus zinc para mabilis na maghilom mga wounds natin, sugat sa katawan.
0: Okay, bigyang daan lang natin itong message po ni Sir Felix Lakian. Maraming salamat po sa kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Dahil sa programa, nalaman ko ang Gen C vitamin C habang nagpapagaling ako mula sa pulmonary tuberculosis o TB. Kasabay ng payo ng doktor at tamang gamutan, naging bahagi na rin ito ng araw-araw kong pangangalaga sa kalusugan.
1: Wow. Thank you po, sir.
3: Thank you, sir.
1: Oh, napapalakpak ang mga tao rito. Si Felix Lakian yan, ano? Ganun din si Ma'am Elsa. Sa YouTube, pinadala ni Ma'am Elsa Tabarte ito. Sabi niya, regular po akong nanonood sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mm-hmm. May type 2 diabetes po ako dati. Mabagal gumaling ang maliliit na sugat kaya sinubukan ko yung Gen-C Vitamin C bilang bahagi ng aking daily health routine. Salamat po. Mas naging masinop ako sa pag-aalaga ng aking kalusugan. So, yung ginagamit na daw ni Ma'am ngayon. Thank you very much po, Ma'am Elsa Tabarte. And may oras po ba tayo? Last two questions siguro, Atenems.
0: Okay. Tinatanong dito ni Sir Edwin, meron tayong, ang magiging topic natin ulit next week ay about sa Liver Aid Pro, ano po. Pero ang tanong niya, Sir Edwin Larisca, may fatty liver po ako at aminado ako, mahilig ako sa alak dati. Ayan, nililinaw niya dati. Ngayong nagbabago na ang lifestyle ko, may maitutulong po ba ang Gen-C Vitamin C bilang antioxidant support kasabay po ng Liver Aid Pro o para lang talaga ito sa immunity?
20: Okay. Actually, hindi lang ito para sa immunity ha. Kasi di ba antioxidant nga. Tandaan natin ang ating silymarin, which is nasa Liver Aid Pro, is antioxidant din siya. So, mas maganda ang effect dahil magkakaroon ng synergistic effect ang Gen-C and then yung ating Liver Aid Pro para sa kanyang liver.
1: Mm-hmm. And si last na to, si Farm Girl 768. Pag menopausal ba, okay din ba yung ganitong mga vitamins, doktora? Sa menopausal stage, hindi ko alam kung ito ay pre or kasalukuyan nangyayari, pero okay bang mag-take ng Gen-C Vitamin C?
2: Yes po, Master James, kasi katulad ng sinabi ni Ma'am Weng kanina, it aids in collagen synthesis. Nagkakaroon po kasi ang mga premenopausal at menopausal na mga babae ng dry skin, panunuyot. Yes. Kaya po maganda po na umiinom sila ng vitamin C plus zinc para magkaroon sila ng healthy glowing skin.
0: Kaya pala kapag ganyan nagdo-dry pag menopausal, nangangati rin yung balat.
2: Okay. Yes po.
0: So before, during, after, okay inumin ang Gen-C Vitamin C.
2: Yes, Atenems.
1: Sa bagay, menopause man o hindi, di ba? Maganda talaga yung ganitong klase ng
2: sa lahat
1: vitamins
2: po sa atin.
1: Mm-hmm. Oh, sorry, pero pag ganung pagkakataon, Gen-C plain or Gen-C na may zinc? Ano ang mas magandang inumin?
20: Of course, with zinc.
1: Yung with zinc na. Diretso na sa with zinc. Nagpapasalamat tayo ng marami kay Miss Weng. Thank you, Miss Weng.
20: Thank you.
1: At maraming salamat
0: kay Doctora.
1: Doc Faye, thank you.
2: Thank you so much.
1: I'm sure makakasama natin ulit very soon si Doc sa mga susunod nating mga episodes. Pero maraming salamat kay Doctora Faye Manalo. And thank you very much din kay Doctora Patricia Dalisay.
2: Yes,
1: thank you kasi
2: po.
1: Nakasama din natin ng mga nakaraan para dito sa ating usapan tungkol sa vitamin C, especially dito sa Gen-C Vitamin C. Next episode yata ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Liver Aid Silymarin. Makakasama natin si Dr. Abdul Kunting. So thank you na din, Dr. Abdul Kunting, in advance. And for now, ito na. Kasi meron tayong mga final na mga paalala. Again, thank you very much po, Doktora.
2: Thank you po. God bless po.
1: Thank you. Okay, sige Atenems, ang ating mga additional na mga paalala dito sa Kaagapay sa Kalusugan, please.
0: Opo, tuloy-tuloy pa rin hanggang 9 PM ang ating pong automatic discount of 15% para sa Gen-C Vitamin C Plain at Gen-C Vitamin C Plus Zinc ngayon sa Shopee, Lazada at TikTok.
1: So, extended yan hanggang 9 PM. Habol na kayo. At huwag nyo rin kalimutan yung mga produkto ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod. Meron niyang mga tipid pack sa mga butika. So, punta lang kayo sa mga leading drugstores. At available din siya sa Shopee, Lazada, sa TikTok. So, online meron din. Kaya, kung meron kayong mga tanong, diretso nyo na, isend nyo po dito sa amin sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: Isend po ninyo sa 0969-610-813-3
1: Magbabalik pa rin po kami in a little bit dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid

0: sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide.
7: Isa Calzado po. Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
8: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrosin. Arthrosin citizen yan!
5: For active adults, Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
12: Enjoy life kahit may edad na. Arthrosin.
5: Arthrosin. Get going.
8: Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: TTZMM. Numero uno sa aksyon.
14: Ang galing, pang matagalan.
15: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
18: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Alright, ay gusto ko lang pasalamatan sina Sir Louis Basco. Thank you very much. Hello din po sa inyo, Sir. At saka si Donald Figueroa Bagisa. Ingat daw tayo sa bagyo.
7: Ay, gusto ko rin batiin yung asawa ko. Pastor Mike.
19: Pastor Mike, hello. And papasalamat tayo muli.
7: Solid.
19: Kina Miss Weng, thank you. And Doktora Faye, maraming salamat sa mga kasama ko natin dito sa ating himpilan. Kina Sir CJ at sa buong team. Kina Direk Sedi, Sir Arnold. At maraming salamat sa iyo, Ate Nems.
7: Ay, salamat din. And of course, gusto nating laging binabati si Ma'am Carol at ang kanyang team, ang management po ng Herbs and Nature and Trevenot Corporation. And maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat po ng mga tumutok sa atin pong palatuntunan ngayong gabing ito. Lagi po naming ipinaalala na mag-ingat po kayo, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone! Ako po si Ate Nems Turla.
19: Thank you very-

0: very much, Ate Nams. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan, dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
1: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 51 minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maikat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang may sana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM. Hindi nagsisinungaling. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
2: Si Marinel Raimundo, 13 anyos na dalagita at panganay na anak ng mag-asawang Noela at Dolores Raimundo. Sa murang edad, puno pa sana ng mga pangarap ang kanyang kinabukasan. Ngunit dahil sa isang taong nakilala lamang sa pamamagitan ng text message, bigla na lamang natuldukan ang mga plano para sa kanya ng kanyang pamilya. June 5, 2004, bandang alas 3 ng hapon, nagpaalam si Marinel sa kanyang ina na si Dolores na pupunta lamang ito sa bahay ng kaibigan. Dahil malapit lamang naman ang bahay na pupuntahan ng anak, pinayagan ito ng mag-asawang Raimundo at pinayuhang umuwi kaagad. Sanay naman daw ang mag-asawa na ginagabi ng uwi si Marinel galing sa bahay ng kaibigan. Ngunit nung araw na iyon, lumipas na ang oras ay wala pa rin Marinel na umuwi. Kaya naman, nagpasya na silang tawagan ng kaibigan na sinabing pupunta ng anak. Pero ayon sa kaibigan ay hindi natuloy ang plano nila. Hinanap na rin nila sa mga kakilala at kaklase si Marinel. Pero bigo ang mag-asawang matunto na ang anak. 5 araw ang lumipas. June 10, 2004, nakatanggap ng isang text message si Dolores mula sa numero ni Marinel. Ang sabi sa text, nahihirapan na si Marinel at gusto na niyang umuwi. Isang eman ang kanyang binanggit na nagpapahirap at nagkukulong sa kanya. Sa isa pang text na natanggap ng mag-asawa, sinabi na pauuwi na si Marinel, huwag lang siyang isumbong sa pulis. Dahil dito, nagtiwala ang mag-asawa na tutuparin ni Eman ang sinabi nito. June 12, 2004, muling nakatanggap ng text ang mag-asawang Raimundo mula sa numero ni Marinel. Nakasaad sa text na nasa Mabalacat, Pampanga na siya at hindi na uuwi sa kanila dahil may trabaho na siya roon. Naghinala naman si Dolores na hindi si Marinel ang kanyang kausap dahil sa estilo ng pag-text nito. Kaya agad na pumunta si Noel sa isang kaibigan para pakiusapan na i-text ang number ni Marinel at magpanggaba na naghahanap ng kausap. Agad namang kumagat sa padibong na ito ang may hawak ng numero ni Marinel at tumawag gamit ang landline. Dahil nakuha nila ang loob nito, nagpakilala ito bilang si Michael Masongsong, nakatira sa Cubao, Quezon City. Ang numero ng landline, pamilya sa pamilya Raimundo dahil nakita nila ito sa mga gamit ni Marinel na madalas niyang kausap at may pangalang Eugene. Dito na lumapit ang pamilya Raimundo sa ABS-CBN para humingi ng tulong upang mabawi ang kanilang anak. Agad ding inilapit ng ABS-CBN ang kaso ni Marinel sa Police Station 7 ng Quezon City Police District. Si Michael Masongsong itinuring bilang pangunang suspect sa pagkawala ni Marinel Raimundo. June 23, 2004, nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad. Dahil nagkaroon na ng komunikasyon ang kaibigan ng pamilya Raimundo sa suspect, ginamit na itong paraan para mahuli si Michael Masongsong. Nagkaroon ng kasunduan na magkikita sila sa Aurora Boulevard, Corner EDSA, ng alas 6:30 ng gabi. Isang asset naman ang ginamit ng mga otoridad para magpanggap na ka-textmate ng suspect, at ilang sandali lamang ay dumating na si Michael. Matapos makumpirma ng asset ang pagkakakilanlan nito, humudyat ito sa mga pulis para dakpin ang suspect. Matapos madakip, dinala ito agad sa Cubao Police Station para sa investigasyon. Itinanggi naman niya na kasama niya si Marinella at depensa ng suspect, matagal na silang walang komunikasyon ng dalagika. Pero nang ipakita ng mga otoridad ang picture ng dalaga, nagbago ang ihip ng hangin at kumunta ito. Ayon kay Michael Masongsong, June 11, 2004, nasa kwarto siya kasama si Marinella. Pauuwi na sana niya si Marinella nang mabasa niya ang isang text message. Dahil sa galit at selos, ikinulong niya si Marinella sa loob ng isang cabinet at inilaka. Nagmamakaawa raw ang dalaga na palabasin na siya, pero makalipas ang ilang oras ay huminto na rin ito. Binuksan niya ang cabinet at doon nakita niyang namumuti na si Marinella. Kumuha siya ng masking tape, inilagay sa mga gilid ng cabinet at inisprayan ng pabango para hindi mangamoy. June 12, 2004, bandang alas 8 ng gabi, ibinaba niya ang cabinet mula sa kanyang kwarto at dinala ito sa isang creek malapit sa kanilang bahay. Doon, inihulog niya ang cabinet na may katawan ni Marinella. Samantala, June 13, 2004, isang bangkay naman ng babaeng walang pagkakakilanlan ang natagpuan sa isang creek sa San Juan, Maynila. Agad itong nirespondihan ng Eastern Police District sa kanilang investigasyon. Walang saplot ang babae at hindi na matukoy ang edad nito dahil bloated na ang bangkay. Sa autopsy report, nakita ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng babae. May pamamaga rin sa ari nito at may laceration sa hamen. Lumalabas ng mga pagkalunod ang ikinamatay ng dalaga, kaya't sinasabing buhay pa ito bago pa man itapon sa creek. Pinuntahan ito ng pamilya Raimundo sa punerarya at doon nakumpirma nga si Marinel nga ang bangkay. Napag-alamang ding si Eman, Eugene at Michael ay iisang tao lamang. June 29, 2004, sinampahan ng kasang murder si Michael Masongsong sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 219. Hindi matanggap na mag-asawang Raimundo ang sinapit ng kanilang panganay na anak, si Marinel Raimundo, isang dalagang punusanan ng mga pangarap para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang taong nakilala lamang sa text message ang siya palang magwawakas sa kanyang mga pangarap at sa kanyang buhay. Mula sa sentro ng imbestigasyon, ako si Gasa Belgas para sa Soko sa DZNN.
3: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, logika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkartas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gasa Belgas.
0: At ako naman si Jesse Cruzat. walang takas ang may sala at hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan nyo kami ngayong gabi kasama ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito ang
4: Soho sa DZMM!
0: Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. At sa aking partner, ang nag-iisang Gas sa Belgas, magandang gabi sa iyo.
5: Good evening. Ito naman talaga, talakay na naman ito.
0: Correct, no? Sabado na naman.
5: Sabado ulit.
0: Alam naman ho natin na pag Sabado, buksan ho ang inyong mga radyo. I-tune in na sa DZMM Teleradyo dahil panibagong kaso na naman po
5: sa isang
0: ating tatalakayin.
5: Issue ng ating pagkalutas.
0: Correct, oo.
5: Ng krimen.
0: At itong kasong ito ay medyo personal sa ating tandem na si Sir Gas Abelgas dahil siya lang ho naman ang nakapagpaamin sa suspect. Ayun, mamaya pag-uusapan natin yan na tandem. Ano? Kung paano mo na paamin. Siya mismo, mga kapamilya, si Sir Gas mismo, nag-iisang Gas sa Belgas.
5: Hindi naman. Magkataon lang yan. No?
0: Nakapagpaamin. Mm-hmm. Oo.
5: Pero ano, kung baka gustong sumali na ating mga
0: susa,
5: no? No? Sa ating talakayan, no? Magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671, 5672, at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo, YouTube, at Facebook. Kaya like at subscribe na.
0: Subscribe na. Ayan, at syempre po ang DZMM Teleradyo, DZMM Radyo Patrol sa East 30 ay napakinggan po sa Metro at Mega Manila. Sa 630 kHz sa AM band, kung kayo ay naipit ng traffic, kung kayo ay nagbabantay sa tindahan, pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan at sabayang mapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWan. Kaya naman hindi lang ho ito pang-Pilipinas, so, kundi pati na rin sa mga ating avid listener. Yep. Sa ibang bansa tulad ng mga kaibigan ni Sir Gas Tandem, no? May mga marami kang nagtatanong, nag-aabang.
5: Yep, marami nga siyempre, mga nagte-text din yan. Oo. Yan ang halos pinaka-uso, pinaka-maraming nagiging resulta ng minsan mga anomalya.
0: Correct.
5: Isa yan yung krimen sa ating tatalakayin.
0: Oo, oo. Diba? Kaya maya-maya tandem may makakausap din natin ang ina ng biktima sa kasong ito. Mm-hmm. Si Marinel Raimundo. Ito tandem may 2004 pa itong kaso.
5: Mm-hmm. Textmate
0: dahil hindi pa uso na ng ang Facebook, ang
5: di parang masyado.
0: 2004
5: di
0: meron ng meron na bang
5: meron na
0: ang wala pang Facebook tandem eh.
5: Ang nasimulan ko kasi mga communication diyan yung beeper. Tatawag ka lang sa
0: anong landline. Tawag tandem?
5: Beeper
0: pala.
5: Tapos yung hindi ka walang
0: video call noon,
5: no? Syempre. Basta hahanap ka pa ng landline.
0: Oo.
5: Para tumawag.
0: Telebabad lang, no?
5: Mm-hmm.
0: Tawagan.
5: Pero iba na ngayon, iba. Halimbawa,
0: video call
5: kahit sa ibang bansa tatawagan.
0: Pwede na.
5: Kaya nga ang bilis ng komunikasyon, mga magkaroon ng relasyon, kaibigan, hindi mo malaman kung sino nagiging
0: tama
5: means
0: mo.
5: Ng
0: dahil dati
5: na,
0: para makajowa ka ng ika nga afam ng ibang lahi, di ba? Kailangan reto-reto muna, tapos nagpapadalahan ng sulat. Ngayon, isang click na lang, meron ng mga dating app.
5: Communication,
0: diba?
5: Ang bilis eh.
0: Mabilis na ho, mga kapamilya. Itong biktima, 13 years old, at mahilig pong makipag-text.
5: Yan ang uso ngayon.
0: Uso,
5: no?
0: Uso dati. Ngayon, wala na masyadong nagte-text eh.
5: Wala na rin.
0: Messenger,
5: yung
0: Viber. Oo.
5: Iba-ibang makipag-usap pa sa AI.
0: Malungkot ka, wala kang kausap, di ba? May AI. Pero tanungin natin ng ating magiging panauhin sa gabing ito kung ano na nga bang update sa kaso dahil ang kanyang ang suspect ko dito sa nangyaring pagpaslang kay Marinel Raimundo ay yung kanyang textmate.
5: Mm-hmm.
0: Parang ang paala, pupunta sa kaklase, tandem, ano? Gagawa ata ng
5: group activity, group output. Nagkasarilinan at ng kanilang nag-meet bilang textmate, kaibigan.
0: Oh.
5: At so, yung resulta sa pagiging personal na ano nila, meeting, ay doon.
0: Doon humantong.
5: Humantong sa, ano, sa isang hindi magandang pangyayari.
0: Correct. At maya-maya, tandem, kasama ang ating mga taga-subaybay, ay hihimayin ho natin ang kasong ito. Tayo ay magbalik tanaw at kung ano pa yung mga bagay na pwede at maaari nating matutunan sa insidenteng ito, kung saan nga po ay nasawi at natagpuan ang katawan ng isang 13-anyos na dalagita dyan sa may malapit sa may San Juan Creek. Ano? Magbabalik ho ang Soko sa DZMM.
1: Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ang husay!
10: So easy to use. Everest washing machine.
11: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww.
12: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Mga kapamilya, sa 40 ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.
0: Hoy, nagbabalik po ang Soko sa DZMM sa oras na alas 8:10 ng gabi ngayong Saturday, tandem July ano na pala ngayon, July 4 ang unang Sabado ng buwan ng Hulyo. Goodbye June, goodbye June tayo.
5: Mm-hmm.
0: Medyo maraming nangyari, naging at some point naging masalimuot din ang June dahil sa mga pangyayari sa politika, sa pamahalaan at iba't ibang krimen na naganap sa ating bansa, Tandem.
5: Talagang ano, no? Hindi maiwasan eh. Nagkakataon na talaga. Mm. At saka doon sa, lalo ngayon, moderno ang ano, komunikasyon ngayon. Marami talaga. Yang ano, through mga text message.
0: Oh. At yung mga bata, Tandem, yung mga estudyante nga, di ba? Yung mga video game.
5: Kaya nga ang ano ngayon, yung sa ano nga, education ngayon, sa mga halos sa, ano, sa ginagawa ay sa ano na lang, bahay, hindi na personal. Oh, iba, mga, iba yung personal talaga eh. Oh, yung experience mga, na.
0: Kung may
5: na,
0: work from home, work meron from ding home. Study from home. Study Tandem, from home. Online class, kumbaga. At going back dito sa ating kaso, mga kapamilya, eh, konting konteksto lang ho sa mga kabubukas lang ng radyo, ang atin pong kasong tinatalakay ngayong gabi ay itong kaso ng isang 13 anyos na dalagita na si Marinel Raymundo na nagpaalam po na aalis para... I think pumunta sa kaklase kung di ako nagkakamali, Tandem, ano, pero matagal na nawala sa kanilang bahay hanggang sa napag-alaman po na ang pinuntahan pala nito ay yung kanyang textmate. June 2004 case ito.
5: Yun ang usual na ginagawa
0: ko sa paalam, Tandem,
5: sa kaklase niya. Oh. Yun ang ano, naging paraan.
0: Oh.
5: At regular naman nagpapaalam.
0: Tiwala na rin siguro yung kanyang mga magulang.
5: O kaya pinayagan siya. Hindi naman kalayuan sa ano, sa duwan nila.
0: At yun nga po, unfortunately mga kapamilya ay kumbaga June 13 po nakita itong June 5 nawala, June 13 nakita yung bangkay.
5: Pero nung mga ilang araw yata na hindi bumalik no nang nagpaalam na pupunta sa kaklase niya, ay talaga nagtataka na at nakakuha sila ng text message dito mismo kay Marinel na nandoon din sa
0: pinapahirapan
5: ng Pampanga.
0: Oo.
5: Tapos pinapahirapan.
0: Oo.
5: Ayun.
0: Doon nagtaka yung mga magulang.
5: At yung mga susunod na text, nagtataka sila kung yun nga si Marinel. Yung mga text message kasi
0: iba yung paraan ng pag-text.
5: Iba yung paraan ng pag-text.
0: Correct. Mm-hmm. At kaugnay niyang Tandem, may makakausap natin ngayon. Nasa kabilang linya po, ang ina ni Marinel Raymundo, sige ng Dolores Raymundo. Magandang gabi po, Ma'am Dolores. Welcome po sa Soko sa DZMM. Kasama niyo po si Jesse at Gasa Welgas. Magandang gabi po, Ma'am.
14: Magandang gabi din po.
5: Magandang gabi po.
0: Opo, good evening po, Ma'am. Siguro ibibigay natin na Sir Gas, dahil kayo yung
5: natin
0: unang nag-cover nitong kasong ito.
5: Ma'am Dolores, kailan po nagkaroon na po ng decision ito, no?
0: Ano pong update?
5: Hindi po nagkaroon.
14: Nagkaroon na po ng decision noong March 2017. Natuto na po si Michael Masungsong ng reclusio perpetua.
5: Diyan po sa ano? Sa dito po sa Quezon City?
14: Opo. Ngayon po, nasa Bilibid na po siya dito sa Muntinlupa.
5: Oo, sayang, no? Tandem, no? Nakakuha sana tayo update ko anong kundi baka nilipat ng ano, ng institution.
0: Pero kung reclusion perpetua ito, most probably talagang sa Bilibid ito, Tandem, no? Sa maximum. Anyway, magandang gabi ho, Ma'am Dolores, si Jesse ito, ano ho, at kumbaga sa pagbabaliktanaw ko sa kaso at sa sinapit ng inyong anak na si Manel, no? Kumusta ho kayo? Kumusta ho ang inyong pamilya ngayon, Ma'am?
14: Magandang gabi din po, Sir Jesse. Sa ngayon po, ayos naman po kami ng mga anak ko. Dahil byuda na rin naman po ako, wala na rin po yung tatay ni Manel. Na namatay na rin po noong 2017 after din po nung nailabas na yung naibaba na yung hatol kay Michael Masungsong.
0: Pero naabutan niya, Ma'am, no? Tama po.
14: Naabutan naman po, naabutan.
0: Oo. Sama ho nakapag kumbaga ano ito, no? Kumbaga relief.
14: Opo, opo.
0: Bagay,
14: opo. Opo.
0: Go ahead, Ma'am.
14: Sa ngayon po, medyo ano na nga po ako eh, kumbaga na kung baga sa ano, naka-move on naman na po ako doon sa nangyari, doon sa anak ko. So, medyo malungkot lang po ako pag may mga lumalabas na nababalitaan ko na may mga nagiging katulad ng
0: biktima
14: kaso ng anak ko.
0: Kumbaga, nagfa-flashback ho sa inyo yung nangyari.
14: Opo, opo. Oo.
0: So, kung noong 2004 ho, ay 13 years old si Manel.
14: Opo.
0: Ngayon ay ilan taon na? Plus 9, kumbaga 2004.
14: Supposed to be 36 na po siya, August. Magta 36 na po.
0: Siguro may sarili na rin pamilya.
14: Opo, opo.
0: Anong pangarap ni Manel, ma'am?
14: Ano po, maging newscaster.
0: Newscaster?
14: Mm-hmm. Opo.
5: Journalist po, no?
0: Journalist
14: ba? Opo, opo. Gusto niyang kumuha ng journalism nung kung magka-college sana siya.
0: Sayang.
14: At gusto niyang maging newscaster.
0: Nako, sayang.
5: Ano po to? Bakit po kaya Ma'am Dolores, ibang may inspirasyon ba siya? Madalas ba siyang talagang mahilig sa ano? Nakikinig sa mga newscaster? Okay.
14: Mahilig po siyang manood na ng mga balita eh. Tapos gusto daw niya yung mga paraan ng pagsasalta ng mga nag-newscast noon. So parang nagkaroon siya ng idea na siguro maganda yung ganung trabaho. Kaya yun ang gusto niyang mangyari sana sa kanya.
5: Lalo po ngayon na ang ano, sa modernization ng komunikasyon eh, mga yan, text message ang komunikasyon kadalasan. At yun opo, parang opo. Sinamantala nung taong isang nung
0: suspect,
5: tao sa kanya.
0: Oo, nung akusado. Ma'am, ano ho ang balikan lang ho natin ng konti ano ma'am para magaling din ho sa inyo. Ano ho talaga yung nangyari nung June 5 nung nagpaalam si Marinel? Saan ho pupunta daw?
14: Ano po kasi yung araw na yun eh. Mag-i-enroll po sila ng June 7.
0: Okay.
14: Or June 6 yata, ganun. May enrollment na po sana sila noon dahil incoming second year na po sila noon. Kaso nagpaalam po siya at nagsabi siya na pupunta doon nga sa kaibigan niya, best friend niya nung time na yun, na mag-uusap tungkol sa kung paano yung magiging enrollment nila, kung paano sila pupunta doon sa eskwelahan o nung oras, ganyan. Ipiprepare sana nila yung mga gagamitin nilang papel or dokumento. Eh, nung hapon naman na po yun. Eh, ako naman po, sanay naman ako na dahil malapit lang naman yung bahay nung kaklase. Pinayagan ko naman po yun.
0: Lagay at na yung loob naman, niyo,
14: no? Oho, at sinabi ko naman na umuwi naman po siya kaagad. Eh, yun nga po, inabot na ng gabi, hindi pa po siya umuwi.
0: Mm-hmm.
14: So, naalarma naman na po kami noon at kung ano, nasaan na siya, tinitext po namin o tinatawagan. Wala naman pong sumasagot. Hindi nagre-reply. So, yun, nag-ano na po yung tatay niya nung panahon na yun, na lumapit na po sa mga kapitbahay, kung may nakakita, sa mga kaibigan.
0: Hmm.
14: At tapos, nagparangay na din, kung nagpa-blatter na, kung may nakakita, wala naman daw pong nakakita sa kanya.
5: Hmm. Yun nga po, nagdududa na rin si Canwell po na, ano, na ibang tao.
14: Opo.
5: Dahil may yung nag-text sa inyo parang hindi si Manel.
14: Tapos yun nga po, may nag-text sa amin ng June 10 at nagsasabing nahihirapan na nga siya. Yung anak ko pa rin po yun.
0: Okay.
14: Tapos nagte-text po ako sa kanya, sumasagot naman siya, nasabi nga niya gusto na niyang umuwi.
0: Mm-hmm.
14: Tapos sabi namin, papapulis namin kung sino man yung kumuha sa kanya. Kasi nakapambahay lang siya nung araw na yun, nung umalis siya sa bahay.
0: Mm-hmm.
14: So wala naman po siyang dalang pera o ano. So paano correct. Po siya makakarating kung saan man po yung lugar na napuntahan niya.
0: Uh-huh.
14: Tapos nagulat na lang kami na sinabi nasa Cubao, bandang Cubao daw po yun. Yung kinaroroonan niya nung mga panahon na yun.
0: Mm-hmm.
14: Tapos sabi po namin, umuwi na siya. Kung hindi, papapulis nga namin yung kung sino yung kumuha sa kanya na sabi, Eman.
0: Mm-hmm.
14: Yun po, sabi naman ng Eman, pauuwi na raw po. Oh. Yun nga po, hindi nga po nakauwi dahil may nag-text doon sa anak ko. Sabihin na po natin yung anak ko nung mga panahon na yun, dahil malaking bulas po yung anak ko, maganda din naman po siya, may mga nagkakagusto. Siguro may nag-text po doon sa kanya nung araw na yun, nabasa po nung kumuha sa kanya, ang suspect nung time na yun.
0: Nagselos.
14: Siguro nagselos siya, kaya yun may hindi yung siya magandang nagawa na doon sa anak ko na dapat uuwi nga nung araw na yun.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, bigyan lang natin ng konting background or context yung ating mga tagapakinig. Saan kayo nakatira, ma'am?
14: Sa Muntinlupa,
0: Muntinlupa
14: po.
0: Muntinlupa. Okay. At yung sinasabi ni Manel, may lugar siyang sinabi kung saan siya dinala, kung saan siya naroroon that time?
14: Ang sabi na po niya, nasa bandang, ano pa nga po yata, ano ba yung text, Project 7? Project 7 yung text niya.
0: QC, parang QC ma'am.
14: Opo, okay, QC.
0: So, after ho noon, wala kayong idea ma'am kung sino yung posibleng kumuha or pinuntahan niya dahil wala bang boyfriend?
14: Alam ko pong may boyfriend po siya nung time na yon.
0: May boyfriend siya.
14: Opo, pero hindi po yung kumuha sa kanya. Kasi yung kumuha sa kanya, 28 years old na po nung time na yon, na 15 years din po ang gap.
0: Sino po yung itong suspect, ma'am? Anong relasyon nito kay Manel?
14: Ano po siya? Balika textmate nga po. Kasi ang kwento po sa akin ng anak ko, yung anak ko kasi nagte-text dun sa mayroong palabas noon sa TV na bumabati siya. Okay. Magte-text siya, sasabihin pa niya nga, Mami, manood ka tingnan mo magte-text ako, lalabas dyan, nagigreet siya. Ganyan. Tapos, lumalabas po doon sa TV na yon yung pangalan nung nag-text at pati number. Doon daw po nakuha nung lalaki yung number niya. Simula po noon, tinetext na siya. Tapos nung sabi ng anak ko, pero iniiwasan na raw po niya yon. Kasi nalaman din po niya na palagi pong tumatawag. Tapos sabi nga po niya, Mami, pag tumawag po yan, huwag niyo pong sasagutin. Gumaganon nga siya.
0: Okay.
14: Kasi nga, iniiwasan nga raw, na raw naman niya yon, yung tao na yon. So hindi po, umaga, hindi po namin naisip na yun naman yung taong kukuha sa kanya dito sa Muntinlupa para dalhin siya kung saan yung saan man yung lugar ngayon na pinagdahan sa kanya.
0: Pero ma'am, di ba ang paalam sa inyo ni Manel ay pupunta doon sa kaibigan?
14: Nakapunta
0: siya sa
14: hindi
0: klase.
14: Na daw po siya nakarating.
0: Paano po? Paanong paraan? Kinuha siya? Sinakay sa sasakyan? Paano?
14: Opo. Ganun malamang sir. Kasi yung kaklase na sinasabi ko, nagtanong po kami, hindi na raw po nakarating sa kanya. Pero may parang napag-anuhan kami yung anak ko na napagtanungan na may nakakita na nasa may bandang Mercury Drug dito naman sa may bayanan. Sa may dito sa may malapit sa sa school nila yung yung lugar na dapat magkikita o pupunta doon sa bahay ng kaklase.
5: Yun nga po nangyari no. Kaso nga nagduda naman kayo yung sa text naman nung
14: Opo. Yun naman po bandang June 12 na po yun ng alas 2 ng madaling araw. May nag-text nga po na Mami, hindi na ako uwi. May trabaho na ako dito ako sa Mabalacat, Pampanga. At sabi ko, yun nga, bakit siya magtatrabaho mag-i-enroll pa nga siya, mag-aaral pa siya. Pero yung sagot nga nung nagte-text na sa akin, hindi na katulad nung text nung anak ko. Hindi na yung style niya ng pagte-text. Kasi ang style ng anak ko yung mami niya, M-A-M-I lang. Hindi yung M-O-M-M-Y. Yung ibang mami.
0: Kumbaga, something's fishy na para sa inyo. Hindi to si Manel. Hindi ganito mag-text si Manel.
14: Opo. Tsaka may mga salita doon na parang hindi na nga siya ang nag-text.
0: Ang kausap niyo. Kasi bilang ina ma'am, yung mother instinct, di ba? Yung kilala mo yung kausap mo. So that time pa lang meron ka ng pagdududa, ma'am Dolores.
14: Opo. At saka yun nga, hindi naman ako nakakatulog na dahil iniisip ko nga kung nasaan na siya nung mga oras na yun. At panay yung text namin or tawag, tumatawag kami dun sa number, tinatapat sa TV yung sumasagot. So wala kaming nakakausap.
0: Ano pong naririnig nyo nun, ma'am? Tunog lang ng television.
14: Siguro nasa tapat ng speaker, ganun, opo.
0: Okay.
5: Yun, kaya nang ganun po tayo, no? Punta tayo sa pulisya, no?
14: Sir, opo.
5: Opo, kaya yun natin, nag-set up tayo na para ma-meet yung isang text, mag-text din.
0: Nung textmate din. Para may pinahin na isang textmate din.
5: Saan po tayo nagpunta noon? Sa aming kubaw, no?
14: Apo, kubaw na po yun.
5: Tapos, yun niya, isang policewoman na nag-ano din, na, kunwari itong katex, si Mimi, siya na gano'n din istilo ng ano, ginagawa kay Manen.
14: Apo, oo.
5: Paano po nahuli naman eksakto, no? Doon sa ano?
14: Yung bali yung ka-textmate po na parang kaibigan ng asawa ko noon, siya po yung nagte-text doon kay Eman, Eugene o Michael. Tapos kumagat naman po doon sa pain yung lalaki, tapos nakikipag-textmate na po siya doon sa naging pain namin. Tapos hanggang sa umabot na nga na gusto na makipag-eyeball o makipagkita. Tapos yun po, ayun, doon na po nagkasana nga ng entrapment. Tapos, eh syempre, yung nakaka-text naman po nung Michael, eh hindi naman po yung kasing edad nung anak ko. Syempre, hindi naman po pwede siya. So, as yung bali asset po nung station 7.
5: 7, okay. Yung,
14: opo, yun yung naging kasama doon sa entrapment.
5: Okay. Nahuli din ito si ano, si Apo. Michael Masusong.
0: Ang dami niyang pangalang ano, ma'am, no? Bakit kaya ang dami niyang pangalang ginamit? Yung unang pakilala niya sa inyo, ano po?
14: Eman daw po, Eman.
0: Oo.
14: Tapos kasi nga po, sabi ng anak ko noon, hindi niya gustong kausapin. So nagpapalit siguro ng pangalan.
5: At yung nahuli ko, yung itong nakilala nila, nahuli sa may isang setup na ano, dinala nila sa presinto, di ba po, tinatanggi pa niya na
14: hindi siya.
5: At pinakausap po sa amin, no? Paano pong nandun, nangyari po yung pag-amin niya?
14: Kasi nga po, hindi nga siya umaamin at tinatanong siya kung kilala niya si Manil. Sabi nga po niya, hindi niya alam kung nasaan. Tapos kayo po yata yung, kayo yung kumausap sa kanya nung mga panahon na yun para meron siyang makausap po yata na mas makakapalagayang loob, kumbaga. Kaya sa inyo po siya umamin.
5: Yun, umamin po at talagang
0: pero that time tinuko tandem
5: niya na yung saan dinala yung cabinet.
0: Di ba parang sa polis, kahit pinipilit Ma'am Dolores and Sir Gus, parang wala siyang sinasabi, ano?
14: Pero nung
0: nakausap ni Sir Gus, anong sabi sa inyo ni Raymond Masongsong, Sir Gus?
5: Ako naman. Hindi, ano nga talaga, interesado na ako talaga matuntun kung paano at bakit. Yun niya, umano pa ako na awang-awa ako sa kanya, gusto ko siyang tulungan
0: yung
5: suspect na nahuli. Girlfriend niya to, hindi natin alam, sabi ko, kung ano nangyari.
0: Kumbaga nakuha mo yung loob.
5: Kinuha ko yung loob niya. At yun, pinakita ko pa yung retrato, bigla siyang umamin.
0: Grabe, no?
5: Yun, kaya naging ano niya. At tinuro niya kung saan niya dinala, kung paano dinala doon.
0: Grabe yung breakthrough doon sa kaso tandem, creek, no?
5: Sa and, may ano na, boundary ng Cubao at San Juan.
0: Ayun. Ano lang, no? Grabe lang yung breakthrough ng kaso dahil from ayaw niyang umamin, wala siyang sasabihin, nung nakausap mo tandem, no? Sir Gus, sa kanya inisplok lahat ng nalalaman niya. At siya mismo yung nagtapo ng cabinet, ma'am. Nung nakarating ko sa inyo itong masamang balitang ito, Ma'am Dolores, syempre at first parang ano kayo, no? In denial kayo, ano?
14: Opo.
0: Ayun yung maniwala kasi walang pagkakakilala nyo nakitang babae. Oh, go ahead, ma'am.
14: Kasi nga po, nung panahon po na naghahanap nga po sila, mabuti na lang po, may yung nasa San Juan, between nga San Juan at Mandaluyong, merong blatter ba? Tawag doon na nag-report sa police station na nagsabi may bangkay nga daw na nakuha doon. Tapos ang sabi babae. So hindi ko naman sabi, tapos tinanong na lang po nila ako kung ano po yung magiging palatandaan ko kung sakaling yun yung anak ko. So sinabi ko naman po yung tungkol sa ngipin ng bata, kung makikita pa yun nun, okay lang po, pero hindi na po nila magalaw yung katawan gawa nga ng bloated na babad, hindi na po nila pwedeng galawin. So sa ngipin na lang po sila umano na meron po dun yung sugi ng ngipin ng anak ko. Pero dinadasal po namin noong panahon niya na sana hindi nga po sana siya. Pero nung time na yun, So, pumunta na rin po kami nung gabing yun para siguraduhin kung yung nga po yung anak ko. Doon sa may Kalentong, sa may Mandaluyong, sila po yung nakakuha ng bangkay ng anak ko. Doon po dinala ng mga pulis.
5: At positibo niya naman na
14: identify na po. Opo. Yung asawa ko na lang po ang pumasok doon sa may morgue at ano nga po, positive na anak ko nga po yung nandun sa loob.
0: Ano ang...
14: Hindi na po ako sumama kasi parang sa sasakyan pa lang po nangihina na ako eh.
0: May so yung asawa na ko na lang po. Parang kahit in denial kayo,
14: opo.
0: Somehow at some point may kutob na kayo na
14: baka siya na po yun.
0: Siya na po yun. Siya na yun.
14: Opo. Kaya nung nakita nung asawa ko, sinabi sa akin na siya nga yung anak namin, yun po, hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Kasi, yun nga, panganay kong anak, tapos ganun pa yung nangyari sa kanya. Sabi nga namin, buti sana kung namatay sa sakit, naalagaan namin, pero yung biglaan, hindi na namin nakita.
0: Tsaka,
14: umalis buhay, makukuha at makikita namin, bangkay na.
5: Oo nga.
14: So, yun. Kahit naman po sinong ina, hindi kayang tanggapin yung ganong sitwasyon. Pasensya na.
0: Pasensya na po. Oo, pasensya na rin ho, ma'am. Ano? Dahil, alam nyo ho, ito yung nababalikan natin itong kasong ito. Para kahit pa paano yung magsilbing awareness din po sa ibang mga magulang na... Kumbaga, tutukan yung kanilang mga anak kahit pa paano. Ito. Ano? Sa
5: lalo pa ngayon, ang bilis ng komunikasyon.
0: Komunikasyon. Ma'am, Ma'am Dolores, sa tingin nyo ba, knowing na sabi nyo nga, 2017, ay na-desisyon na ng korte itong kasong to at guilty, reclusion perpetua ang parusa. Sa tingin nyo ba, ma'am, nakamit nyo na ang hustisya?
14: Sa anak ko, noong una po hindi pa eh, parang hindi po rin po namin matanggap na ganun lang po yung sinapit na decision. Parang ang gusto pa nga, kung meron lang po sana nga masihigit pa doon sa decision na yun, sana yun na lang po. Pero alam naman po natin na hindi na po uso o wala na po sa atin ngayon yung silya elektrika o kung lethal injection. So yung ganun na lang po. Okay na rin naman po sa amin, ang ano lang namin, sana hindi na nga lang talaga siya makalabas at doon na niya talaga pagdusahan kung ano man yung nagawa niyang kasalanan. Pero hindi pa rin po kami, ako hindi ko pa rin po napapatawad siya kasi buhay po kasi ng anak ko yung nawala eh.
5: Opo.
14: At saka yung pangarap po ng anak ko para sa amin o para sa sarili niya, wala na po. Kahit anong mangyari, wala na. Yung hindi naman na po matutumbasan nung kung ano man po yung kung may pera o ano, wala naman po eh. Buhay po ng anak ko yun eh.
5: At least po talaga nagkaroon tayo ng resulta ng katarungan at nalaman po natin talaga kung sino ang may sala.
14: Opo, opo. Yun na lang din nga po ang pasalamat ko na nakita o nahuli yung may kasalanan. Pero yung mapatawad po siguro siya, hindi pa po ako handa mapatawad siya.
0: At kahit sino man po ang tanongin ay hindi rin po kayo masisisi kung bakit ganon ang nararamdaman nyo dahil kayo po ay isang ina na nawalan at patuloy na nangungulila.
14: Opo, opo.
0: Bago namin kayo pakawalan, ma'am, ano? Ano po ang, kumbaga doon sa inyong paglaban para makamit ang hustisya, ano po ang pinakamahirap na parte o bahagi na inyong napagdaanan?
14: Yung nakita o na-confirm po na yung bangkay na po talaga ng anak ko yun, yung iniisip ko lang po kung paano yung sinapit niya doon sa kamay nung kumuha sa kanya, yung na naging sanhi ng pagkamatay niya, yun po yung pinakamabigat sa akin. Kasi hanggang ngayon po, pag napag-uusapan po yung tungkol sa kanya, iniisip ko po yung naging sitwasyon niya ng mga panahon na yun. Yun po yung naging parang pinakamabigat po para sa akin.
0: Tsaka isipin, kumbaga na-imagine niyo rin yung pinagdaanan niya, ma'am, ano? Kung gaano ka-brutal yung ginawa sa kanya.
14: Opo. yung hearing ng ilang taon, wala po yan eh. Na mula rito hanggang Quezon City, kung pumupunta, tapos na napopostpone, nag-iiba ng araw. Wala po yun eh. Pero yun pong paano nakamit din yung katarungan para sa anak ko, isa rin po yun na isa rin pong hindi ko rin po makakalimutan na kahit matagal, nakuha ko rin po o nakamit din namin yung katarungan para sa anak ko.
5: Yun nga, talaga. At the end talaga ang nangyari dito. Nagkaroon talaga ng resulta at ng katarungan doon sa nangyari. Nandoon na, nakita natin kung ano talaga at sino ang responsable.
14: Apo.
0: Apo. Ma'am, ano, siguro huling mensahe na lang din po, ano po ang nais niyong sabihin sa mga kabataang, alam niyo na, madaling nagtitiwala sa mga tao na nakikilala lamang sa text, social media, lalo na ho ngayon na isang pindot na lang ho maaari na magpadala ng mensahe o video sa kung kanino man. Ano po ang mensahe niyo, ma'am, bilang isang inang nawalan at nangungulila?
14: Siguro po makinig pa rin po sila sa mga magulang nila. Gabayan pa rin po ng mga magulang yung mga anak nila tungkol dyan sa mga cellphone nila, sa pakikipag-usap o pakikipagkaibigan. At yung mga kabataan na sana wag naman sila basta-basta nagtitiwala doon sa mga taong bago lang nila kakilala. Yun po.
0: Alright. At maraming salamat po, Ma'am Dolores Raimundos.
14: Marami din pong salamat, Sir Jesser Gas. Marami pong salamat.
0: Thank you po. At sa pagbahagi po ng inyong karanasan at pagbabalik-tanong natin sa kasong ito ni Manel at na naway magsilbi itong aral sa iba pang kabataan sa panahon ngayon at sa hinaharap. Marami pong salamat, Ma'am Dolores Raimundo. At yan po mga kapamilya, nakausap natin ang ina ng biktimang si Marinel Raimundo. Medyo nakakalungkot itong kasong to, Tandel, talaga, dahil 13 years old, dalagita, di ba?
5: Ang tanging ano lang natin, may resulta.
0: May resulta.
5: Hindi naging ano.
0: At tama si ma'am, no? Hindi man niya mapatawad ngayon, ang mahalaga ay nakamit nila ang hustisya. At nakakulong po ngayon itong si Raymond Masungsong. Oo, na personally I commend my partner si Sir Gus Abelgas. Talagang alam niyo sir bilang police beat reporter ngayon sa ABS-CBN, isa ho kayo sa tinitingala ko at kumbaga kayo yung ano standard. Ito si Sir Gus, dahil si Sir Gus ho, ulitin ko ho, sa mga late na nakinig ay siya ho yung nakapagpaamin dito sa suspect sa pagpaslang kay Marinel Raimundo.
5: At yung kung paano niya natuklasan namin kung paano ginawa.
0: Kung paano niya ginawa.
5: At saan.
0: Saan tinapon, ano yung detalye. So, kumbaga sabi nga niyan, tandem, sabi na matatanda, marami ka pang kakaining asin. Tama, asin ba tandem? Parang pangit naman yung asin. Anyway, OT-OT tayo ngayon, overtime, pero bago tayong paalam tayo, baka may gusto kong batiin, go ahead.
5: Ano pa lang, itong meron tayong aatila na second Asia-Pacific Top Notch Men and Women Achievers Award 2026 sa Sela Pad Hotel, alas 6 ng hapon sa Pasay City to.
0: Ayun.
5: Mga media na awardee. Yung mga nakasama natin talaga dyan.
0: Panalo. At hindi muna natin i-spoil kung ano magaganap. Abangan na lang natin. Pero congratulate na kita ng advance tandem.
5: At saka yun, pinapanood din ng mga kaibigan ko, yung laging suki natin nakikinig.
0: Ayun,
5: yung pamilya ni na Ruben at Elisa Dagli sa Mono Rizal. Yung family ng amat ina ni Ruby Dagli. Yan.
0: Happy tuning in po sa inyo.
5: Of course, salamat din kay Forensic Group Acting Director Colonel Pierce Paul Carpio.
0: Ayun.
5: Laging siyempre kasama sa
0: yes,
5: natin.
0: Yes, ng PNP Forensic Group.
5: Investigation sa isang kaso.
0: Maraming salamat po. At siyempre, bago tayo magpaalam, Tante, may ito, batiin ko lang. Nagpapabati po ang Aeronautical Academy of the Philippines. Baras ka na aman dyan sa Camarines Sur. At ang ating tropa at sa Bicol ang tawag namin sa kumpare ay Padihon.
5: Oh, Padihon.
0: Padihon. Ang sakuyang Padihon. Oo. Si Pading Mark Mendoza, maray na banggi po sa imo, Padi. At syempre, sa aking baby Neo at baby Vaughn.
5: Wow, baby Neo, alaga talaga.
0: Syempre, dante, alam mo naman, ikaw ang idol kailangan, ko pagdating sa pagmamahal sa pamilya. Susunod na po ang Feel Kita kasama si ating Amy. Maraming salamat mga kapamilya hanggang sa susunod pong Sabado. Sa panibago na namang kasong ating tatalakayin mulit-muli po. Kami po ang inyong nakasama. Ako si Jesse Cruza.
5: At ako naman si Gasa Bergas.
0: Ito ang Soko sa DZMM.
15: Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, alas 8.42 ng gabi.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko! Feel kita! Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Tingin niya na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ng

ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

para sa atin pong thought for the day, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever by Mahatma Gandhi. Mabuhay na parang bawat araw ay mahalaga. Huwag ipagpaliban ang paggawa ng mabuti, pagpapakita ng pagmamahal, at pagtupad sa iyong mga pangarap. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, kaya sulitin ang bawat pagkakataon. Huwag tumigil sa pag-aaral. Hindi lamang sa eskwelahan natututo ang isang tao. Marami rin tayong natututunan sa ating mga karanasan, sa mga taong nakakasama natin, at maging sa ating mga pagkakamali. Habang may pagkakataon, patuloy tayong matuto at maging mas mabuting tao. Kapag natutunan nating pahalagahan ang bawat araw at patuloy na matuto, mas magiging maganda ang ating buhay. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang ating buhay, kundi kung paano natin ito ginamit. Mabuhay ng may saya, gumawa ng mabuti, at huwag tumigil sa pagkatuto. Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Sa pangalan po ni Tita Stargazer, ito po ang inyong ating Amy Estareja. Sasamahan kayo hanggang alas 10 ng gabi dito po sa programang Feel Kita. Sabayan po tayo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istrentas o 630 sa inyong mga talapihitan sa AM Band at syempre sa DZMM Teleradio. Pwede nyo rin po kaming mapanood sa The Filipino Channel at sa I Want. Kayo po ay mag-subscribe na at i-like na rin ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, ayan, Facebook, TikTok at Instagram. Sama-sama po tayo ngayong gabi ha, magkwentuhan po tayo, syempre, pero ang ganda nito nga sinasabi dun sa ating thought for the day, ano, bago natin tawagin ang ating pong kaibigan na nandito sa studio mismo. Ayan, diba, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Sinabi po yan ni Mahatma Gandhi, diba, paano nga bang gagawin mo kung malalaman mo na bukas ay mawawala ka na? Diba, ano yung gagawin mo sa iyong last day on earth? Abay, napakaganda. Alam mo, dapat daw, para maging mabuting tao talaga tayo, yun ang lagi natin dapat iniisip. Na itong ngayon ang baka maaaring pwede nating huling araw sa mundo. Kasi kaya tayo nakakagawa kung minsan ng mali, diba? Yung sinasabi natin na, you only live once. Naku, YOLO daw, YOLO. Ayan, pero actually, you only die once. Diba? Pag namatay tayo, hindi na tayo pwedeng bumalik sa mundo. Kaya kailangan lagi ang bawat araw ay puspusin po natin ang pagmamahalan ng kabutihan. Hindi na rin mahalaga naman kung ibabalik pa sa atin yung ating kabutihan. Kasi, di ba, mga kapamilya at kaserbisyo, kung ano yung ibinigay natin, maaring hindi ito bumalik sa atin, pero ito ang magde-define kung sino talaga tayo. At yun ang mahalaga, dahil kung ano yung ginagawa natin, yun ang maiiwang alaala sa atin, natin, sa ating mga mahal.

0: sa buhay balang araw. Anyway, ngayong gabi, dahil sigurado ko excited na kayo na malaman kung sinong ating guest, ano, magkakaroon tayo ngayon ng tarot reading. At nandito sa studio, sinamahan ako ni Ginoong JP Rodrigo. Isa po siyang tarot card reader. Magandang gabi, JP, and welcome sa field kita.
1: Good evening, Eileen.
0: I'm me.
1: At saka sa lahat ng mga regular viewers ni Tita Star sa kanang show, magandang gabi ulit.
0: Yes, alam ko lagi ka na dito. Ako naman ang taong bahay. Ayan, pag wala si Tita Star.
1: Kaya nga exciting eh. Kasi panibagong host yung kasama ko ngayon.
0: Wow.
1: So, yeah.
0: Ang ganda ng kulay niya, no? Ay, orange? Yellow-orange, ayan.
1: Yeah, oo. Kasi meron akong kaibigan na, I think she's into fashion design.
0: Okay.
1: Dalawa sila. So, minsan, maano rin ako sa mapustura. So, tinatanong ko sila, ano kanyang kulay ang bagay sa balat ko?
0: Ah, okay. Yes, kasi kaya ako pinansin, mga kapamilya, ang liwanag, di ba, sa camera. Ang ganda. Ang sayang tingnan. Para bang umaga pa lang, JP?
1: Nox, thank you naman. Salamat naman.
0: Yes. So anyway, yung mga gusto po magtanong, di ba? Ano ba ang kailangan lang nilang ibigay para makapagtanong sila sa'yo sa yung tarot reading, JP?
1: Kahit anong tanong na related sa career, sa love, especially yan, love, maraming gusto niyan. At saka kung health, pero syempre hindi ako doktor, ano? So, paalala pa rin na pag, lalo na kapag ang katanungan ay may relation sa health, parating pa rin kayo sumangguni pa sa doktor.
0: Yes, so sa doktor.
1: Saka wag lang specific na pangalan ng kung ano, hindi ko kayang ano yan. Pag nalimawa, nawawala or naghanap ko ng pangalan ng ganito, hindi ano ang tarot card.
0: Kasi hindi naman siya panghuhula. Tama?
1: May kasamang panghuhula siya, pero ang parati kong nire-remind sa mga tao, hindi parating nakatatak sa bato yung mangyayari.
0: Correcto.
1: Merong konting prediction siya, pero hindi siya, depende pa rin yan sa kung ano yung magiging decision mo. Parang ang binibigay ko lang, may option ka o meron kang pipiliin. Yun lang naman ang
0: guide lang.
1: Yes, yun ang importante doon.
0: Yes, so kailangan lang nilang ibigay ang totoo bang pangalan o kahit hindi, or edad? Ano ba dapat?
1: Kahit pangalan lang nila, at saka yun akong birthday kung gusto nila, pero kahit pangalan lang nila.
0: Kahit pangalan, no? Pwede ba sila magtanong sa pangalan ng kanilang kamag-anak? Kasi minsan yung nanay, gusto malaman yun sa anak. Pwede ba yun?
1: Hindi ko ini-encourage yan kasi parang ang tawag namin dyan, third-party reading. Especially, hindi natin alam kung yung pinapabasa ba nila is okay ba sa kanila, kasi importante pa rin yung consent.
0: Right.
1: Yung consent nung babasahan. Pero
0: yes,
1: kung halimbawa naman, magtatanong sila ng ibang tao pero may kinalaman sa kanila, pwede pa rin naman yan.
0: Pwede.
1: Kasi kumbaga parang involved pa rin kasi sila sa tinatanong nila. Pero yung kung halimbawa ano yung ginagawa ni ganito, hindi ko ini-encourage yan. Kasi kahit din naman din kami mga readers, may mga ethics din kami na dapat sinusunod.
0: Oo, kasi syempre parang invasion din yun sa privacy
1: exactly,
0: nila.
1: Exactly, parang ng
0: ng
1: privacy, pinanghihimasukan natin ng hindi. Kahit sabihin na nating asawa mo pa yan or kapatid mo yan
0: or anak.
1: Kung hindi talaga walang kinalaman sa kanila, parang gusto mo lang malaman kung ano yung ginagawa ni ganito, pero wala namang connection o kinalaman sa'yo.
0: Hindi pa rin ini-encourage
1: yan.
0: Ayan ha, mga kapamilya, kaya ako tinanong para alam na nila kung ano yung gagawin, JP. So ipadala po ang inyong mga tanong sa 0919-278-3000 or itawag nyo po sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. At syempre si JP dito, ang ating pong kaibigan. Ayan, meron siyang daladalang mga cards. Ang ganda ng tela na nasa ibabaw ng iyong mesa.
1: Galing to sa kaibigan ko, actually si Mia. Shoutout pala kay Mia, no? Kasi galing to sa Thailand.
0: Yes,
1: so naisip
0: okay
1: niya, magka-batch kami na nag-aral nito ng tarot deck. So, tapos nung napunta siya dun sa trip ng Thailand, naisip niya na ibigay sa akin to. So medyo may sentimental value sa akin yung silk.
0: Wow, oo. At hello, hello sa mga kaibigan nating nakatutok ngayon. Si Doc Happy, Aya Iturralde, nakatutok siya ngayon sa atin. Salamat, salamat po. At syempre kay Febby, ayan, happy birthday sa'yo. Anyway, eto na, simulan na natin. Baka mamaya meron na ang makakapusin tayo sa oras. Sa dami na naman ang inyong mga tanong. Pwede kayo magtanong daw tungkol sa inyong mga love life na numero uno yan eh, no?
1: Lalo na kasi mga Pilipino talaga, very sentimental.
0: Oo, very sentimental.
1: Very, very, ano talaga, very romantic ang mga Pilipino. Kaya nga, di ba, mabenta talaga ang mga shows na romantic talaga.
0: Tukol sa
1: ang,
0: love.
1: Tukol sa love talaga.
0: Lalo na yung mga walang ano, no? Yung mga walang love life, nagtatanong talaga.
1: Kasi, ako naman, hindi na ako nagulat din dyan. Kasi, syempre, ang pagmamahal, parang yun na nagbibigay ng fuel sa atin, ng
0: yes.
1: inspiration.
0: Oo, oo. At saka, oo, kung wala kang ano, minsan yung iba, interesadong malaman ko, meron ba nakatakda para sa akin? Yung mga ganun tanong ba, pwede? Magagabayan ba sila doon?
1: Oo, pwede naman yung ano na yun. Pero ako, naniniwala naman ako talaga. Na? Halos lahat naman talaga tayo, may nakatakda talaga sa atin.
0: Merong nakalaan.
1: Merong naman nakalaan niyan. Depende lang talaga yun sa timing nung tao.
0: Tsaka sa decision mo. Kasi,
1: yan,
0: di ba, yung iba, dumating
1: yan.
0: Na, kaso pinakawalan mo.
1: O, baka mamaya, hindi talaga yun ang focus ng, ano nila, focus na kanilang energy o focus
0: nung
1: na kanilang,
0: na
1: ano, panahon na yun. So,
0: lumagpas.
1: Pagka kanya-kanyang ano, oo.
0: Oo, ayan. O, meron dito itong mga mabibilis, oh, JP, nakapagpadala ka agad. Oo, gusto mong simulan na natin.
1: Sige, oo.
0: Sige, eto, meron tayong few minutes bago tayo mag-break, ano. Si Anne, sabi ni Anne, no, good evening daw, pa general reading daw niya, sa siya. Ang birthday daw niya ay June 8.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Okay, happy belated birthday, so, for kay Anne.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ang kay Anne, nakikita ko no, may bagong opportunity sa'yo na darating. Especially when it comes to finances, no. Pwedeng nanggaling ka kasi sa isang sitwasyon na parang pakiramdam mo, parang ano ka, parang nakakulong ka or masyadong limitado yung mga choices na nakalaan para sa'yo. Pero mukha namang merong panibagong opportunity, saka panibagong mentor na parang gagabay sa'yo.
0: Okay, so may panibagong tao magtuturo at gagabay sa iyo. An. Si Kay Morales, sabi niya career reading din daw ang gusto niya.
1: Hi Kay, sige yata isa sa mga regular listeners yata to ni ano ni.
0: O sige, Star. Pagkatapos mong sagutin 'yan, may tanong ako tungkol diyan sabi mga regular listener
1: Oo.
0: Or viewer. Okay.
1: Uy, yeah, panibagong it's a a new hopeful start, you know, for
0: wow.
1: you. Something that would give you inspiration mm-hmm. sa career mo. Kung ano man yung mga nararamdaman mo parang mga struggles or parang kailangan mong mag patunayan sa ibang tao, parang mawawala siya. Parang hindi ka mapapressure na parang i-ano mo yung sarili mo, ibenta mo yung sarili mo. So it's more of an inspiration or a time for, you know, inspiring moment for you. So,
0: wow.
1: good luck.
0: Wow, positive.
1: Okay. Yes.
0: So, ito, okay. Sabi mo, di ba, regular listener or viewer si Kay. Pwede ba yun? Gano'ng kadalas dapat? O gano'ng katagal yung pagitan? Kunyari, nagpa-taro reading ngayon si Kay. And then, pwede ba ito? Tuwing may maiisip ang isang tao, magpapa-taro reading?
1: Hindi. Magandang tanong yan, actually, no? Ako, hindi ko rin ini-encourage na parang weekly kang nagpapa-read kasi
0: yeah.
1: parang sa akin kasi especially kapag extensive yung reading no or parang mm-hmm. very personal yung reading no binibigyan mo yung sarili mo yung ng oras para una ma-absorb mo muna yung reading, pangalawa makapag-decide ka at saka parang hayaan mo na mag unfold yung mga bagay-bagay
0: yeah.
1: Mag-manifest yung mga reading, so usually mabilis na yung mga 3 months eh.
0: Ah.
1: Sa totoo lang. Tapos yung inaano ko nga, hayaan mo munang mag-manifest yung mga bagay-bagay at least mga 6 months.
0: Mm-hmm.
1: O yung iba nga, para nagmamanifest pa yan after 1 year, after 2 years. Actually nga, depende talaga yan sa circumstances ng tao. Depende sa mga gagawin yung mga desisyon.
0: Mm-hmm.
1: Depende yan sa gagawin niya o yung mga susunod na mga steps na gagawin niya.
0: Oh, okay.
1: Kaya hindi ako nag-encourage talaga na parang
0: mayat-mayang reading.
1: Oo. Tsaka yung minsan may mga sakit din yung mga ibang mga ano. This is not, you know, to put down yung mga nagpapabasa. Yung iniikutan yung mga read, ano ba, kay tarot reader A, pupunta ka kay card reader B, pupunta ka kay card reader C, ganun. Parang yung para ba nagra-round robin sila ng pabasa.
0: Tinitingnan nila siguro kung pareho-pareho yung sasabihin.
1: Oo. Ganun. Kasi yung iba na ano nila na halos similar yung ano, syempre iba-iba yung timpla ng mga readings, no, kada ano, syempre halimbawa ako, iba magiging timpla ng atake ko sa mga reading. Yung kaibigan kong tarot reader, iba rin ang magiging timpla ng readings.
0: Tsaka hindi yan talaga 100% kasi wala ngang mali, wala rin tama.
1: Kumbaga parang iba yung nasasalat mo, iba rin yung masasalat nitong reader na ito.
0: Ayan, oh,
1: kaya akin, hayaan mo munang mag ano, kumbaga parang i-unfold mo yung mga readings nagkaroon ka ng reading. Hayaan mo munang mag-manifest.
0: Oo. Hayaan mo muna yung buhay gumalaw.
1: Gumalaw din. Saka yun din, ini-encourage ko din talaga yung mga nagpapabasa na gumalaw rin sila. Di ba parang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
0: Tama.
1: Ganun yung sabi nila. Parang hayaan mo din na, kumbaga parang ikaw, kumilos ka din.
0: Oo.
1: Kasi hindi mo rin din nahayaan na parang, para kasi wantamad na parang mabagsak
0: exactly
1: na lang yung
0: yun yung nasa isip ko ngayon. Parang alam nga naman, parang pag sinabi na ganito ni Tarot Reader 1, di ba, na darating ang magandang trabaho sa iyo tapos wala ka nang gagawin, hihintayin mo na lang. Eh, di ba dapat hinahanap
1: kumilos
0: din natin ang oportunidad.
1: Oo. Kumbaga pa, kaya magandang ano talaga na parang guide lang talaga siya.
0: Yes.
1: Kasi minsan nasa punto din tayo na parang, yun nga, no, parang ginawanan natin pero parang hindi natin nakikita yung liwanag ba sa tunnel.
0: Tama.
1: So parang minsan ito, parang binibigyan ka rin din ng encouragement sa mga ganitong reading na ano ka lang, sige lang, kumilos ka lang kasi makakarating ka din doon sa ano mo, sa gusto mong tahakin.
0: Yes. Okay. Ganda na sinabi ni JP. Hindi natin pwedeng iasa talaga sa kahit anong pagbasa, di ba? At the end of the day, nasa kamay natin ang lahat, nasa pagdedesisyon natin ang lahat. Okay, so pagbabalik namin ni JP, itutuloy natin ang pagbasa. Andiyan sila Rosalinda, sila Mark, sila Joanne at iba pa. So magpadala lamang po kayo ng inyong tanong sa 0919-278-3000 at pagkatapos ng maiksing break, ayan, tuloy-tuloy na po tayo. So dyan lamang kayo dahil nagsisimula pa lamang po ang Feel Kita.
2: Ang pinagkakatiwalaang crime investigation program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat. Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 4 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer.
3: Feel ko!
4: Feel ko!
3: Hugot mo!
4: Hugot mo!
3: Hugot is real sa Hugot Feels.
4: Hugot Feels.
0: Sa ating po Hugot Feels, orasan, panahon. Ang pag-ibig ay parang orasan. Bawat segundo, mahalaga. Bawat sandali ay may alaalang nabubuo. Kaya huwag sayangin ang panahong mayroon ka sa mga taong mahal mo. Ang pag-ibig ay parang panahon. Hindi mo ito mapipigil o mapapabilis. Darating ito sa tamang oras at minsan aalis din kapag hindi na ito nakatakdang manatili. At sa pagitan ng orasan at panahon, natututunan natin na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa haba ng pinagsamahan, kundi sa halaga ng mga alaalang naiwan.
2: Feel kita sa DZMM.
0: Okay, we're back po. Kasama ko pa rin si JP Rodrigo, ang atin pong tarot reading, tarot reader ngayong gabi po ng July 4. Ganda nun ano, hindi ko alam kung matutuwa ako dun o malulungkot ako dun sa tungkol sa pag-ibig.
5: I think it's really more of the quality. Yun ang sinasabi niya na more than the time. Of course, you know, we would want yung mga mahal natin sa buhay na makasama natin talaga sila matagal. Pero hindi naman natin hawak talaga ang
0: panahon.
5: Oras at panahon eh. Kaya... Mm-hmm. Siguro nare-relate ko rin siya doon sa una mong sinabi about yung learning, no? Yeah. Yung parang ang buhay, kailangan isipin mo na parang ito na yung huli mong oras at saka huli mong panahon, no? Kasi parang hindi mo alam kung buhay ka pa bukas.
0: Tama. We are not parang, guaranteed of tomorrow.
5: Oo. Kaya ganun din yung kung naikukonekta ko din doon sa tukol doon sa orasan ano, saka sa pag-ibig na hindi talaga natin kasi hawak eh. So, maganda talaga na parang gawin mo na yung parang bawat oras na meron ka.
0: Yung ngayon.
5: May kalidad, no? Yung sa relasyon, sa ginagawa mo. Parang i-enjoy mo siya habang buhay ka at habang kaya mo.
0: Tama. Kasi nga, walang, hindi natin sure, baka bukas wala tayo, di ba? We're not even guaranteed nung mamaya. Di ba sa umaga sasabihin mo, oy, aalis na ako, mamaya na lang tayo mag-usap. Di ba? How sure are you na mamaya makaka-uwi ka? Di ba? Pagka ganun po ang thinking natin, siguro, palagi ko mas matahimik ang buong mundo at magiging mas mapagmahal ang mga tao.
5: Sana, oo.
0: Di ba? Kaya nga daw present.
5: Yes.
0: Kasi present, it's a gift. Today is a gift.
5: The present and presence.
0: Yes,
5: the presence
0: present
5: is
0: and
5: being,
0: presence.
5: Being present in the present.
0: Yes. Kasi pwedeng nandyan ka pero wala ka. Mm-hmm. Oo. Tapos yun nga, lahat tayo, di ba, aalis sa mundo. Di, lahat daw yan may nakatakdang oras. Pero hindi mo nga lang alam kung kailan yung araw. Ayan. Okay. Tuloy na tayo si Rosalinda Lura. Naghihintay sa'yo. JP.
5: Hi, hello, Rosalinda.
0: November 11, 1966. General reading ang kanyang nais.
5: Ano lang, kailangan balanse yung pag-handle mo ng mga bagay, no? Sa kalusugan, sa pera, saka sa lahat halos ng aspeto ng buhay mo, kailangan importante na ma-handle mo siya sa paraan na parang balanse lahat. Hindi yung nasusobrahan ka sa isang aspeto.
0: Mm-hmm. Eto, si Mark naman, sabi niya sa'yo, good evening daw, general reading po. Salamat. Okay.
5: Thank you, Mark. Si Mark naman. Ano lang, nasa panahon ka na parang kailangan nag-aano ka, imbis na kikilos ka o nagdidesisyon ka ng bago, para bang i-ano mo muna yung energy mo muna, enerhiya mo muna, sa i-focus mo siya muna sa pag pagre-reserve instead na sa na palabas, especially pagdating sa usaping financial, pati na rin din sa kalusugan. So kailangan nakaano lang muna, naka reserve
0: energy. Oo, kumbaga wag muna siyang kikilos.
5: Wag ka muna ng kikilos, parang, or wag ka muna mag-aano ng mga decision na parang very drastic.
0: Yeah. Okay, so Mark, narinig mo ha? Ito si Giovanni. Giovanni Opeda. Ang kanyang tanong actually is tungkol sa kanyang kalusugan.
5: Okay. So again, paalala ko ha, hindi ako doktor, so parating humingi kayo ng payo sa doktor. Dito ano, ang sinasabi sa iyo yung reminder of mga healthy habits, no, kapag meron kang kailangan pagdesisyonan related to your health, whether it's magsisimula ka ng exercise, diet regimen, talagang kailangan may paninindigan, kailangan panindigan mo.
0: Naku, yun ang mahirap.
5: Kailangan panindigan mo siya, wag yung parang nagpapatumpi ka, parang sige, magsisimula kang magsimula ng diet mo or kung ano mang exercise regimen mo, pero parang pinapagbukas
0: Tinatamad. Oh,
5: kailangan ano yan, kahit na paunti-unti, pero yung kailangan magawa mo yung o may masimulan ka.
0: Kasi alam mo tungkol dyan, JP, talagang yung ano, commitment din yan sa sarili mo. So kailangan ng disiplina. Ayan, at willingness to sacrifice yung pagtulog na walang oras, 'di ba? Tapos yung mga gimmick, 'di ba? Mga
5: saka
0: vices.
5: Ano din yan, siguro makakatulong din na parang para masimulan mo, lalo na when it comes to health, yung talagang kakayanin depende talaga sa present circumstances ng buhay mo. Kasi katulad niyan, kung gustuhin mo talagang, alam mo, magsisimula ka talaga ng very extensive talaga na gym routine, pero ang oras ng pasok mo, halimbawa, alanganin or ako sobrang
0: imposible
5: busy ka.
0: Naman.
5: So parang minsan ianuhin mo din para maging para magawa mo rin, makayanan mo din, is yung kakayanin talaga ng circumstances ng buhay mo.
0: Tama, kasama na dyan po yung budget.
5: Oo, yun din pa, isa din. Kasi baka mamaya masyado kang
0: gigil na gigil.
5: Pero yung budget mo, hindi siya kaya.
0: Yes, isisingit mo yung gym, ang mahal din mag-gym.
5: Oo, halimbawa. So mag-ano ka, depende din sa budget mo, saka depende din sa present circumstances ng buhay mo.
0: Ayan. Okay. Si Victoria Superar, ang kanyang tanong naman, JP, ay tungkol sa love and marriage. Ang birthday daw niya ay November 4, 1983.
5: May certain aspects sa relationships mo na kailangan talagang mawala or kailangan siyang mag-end, pero parang hindi mo nakikita or siguro hindi mo tinitingnan yung mga signs eh.
0: Okay.
5: So siguro para magkaroon din ng parang kalinwanagan pagdating sa relationship, sa romance. Halimbawa, kung naghahanap ka, siguro parang anong ginagawa mo para mas maging available ka siguro sa ibang tao, sa mga ibang gusto rin makipag-date. Baka mamaya may hindi ka tinitingnan ng aspeto or may hindi ka ginagawa. So kailangan para mawala yung ano mo, para matapos man yung kung ano man yung parang present circumstances pagdating sa pag-ibig, tingnan mo baka may kailangan kang bitawan o may kailangan kang i-let go na hindi mo ginagawa o hindi mo pinagtutuunan.
0: Baka nasa denial stage siya.
5: Pwede rin ganun.
0: Diba? Oo. Ayan, siguro Victoria, ayan, silipin mo yung mga circumstances around your love and marriage. Baka sakali may makita kang dapat, inandun na pala yung solusyon.
5: Or halimbawa, kung ano ka naman, kung gusto mo naman magkaroon ng parang pagbabago, married ka or nasa isang relationship ka, pero kumbaga parang hindi mo tinitingnan kung ano yung mga dapat mong gawin para mabago yung circumstances. Kung halimbawa, hindi kayo nagkakaroon ng kulang ng ano, kumbaga kulang sa fire.
0: Ayan. Yung kulang relasyon. Sa init.
5: Kulang sa init. Mm-hmm. O halimbawa, baka, ano bang, baka may mga hindi ka tinitingnan o hindi mo ginagawa.
0: Ayan. Okay. Next natin si Christian. Sabi niya, ano po daw ang kailangan kong gawin to help myself financially?
5: I see. Mm-hmm. Ganda tanong yan na. Yung sa'yo, baka hindi mo nakikita kasi baka kulang ka sa networking halimbawa. Baka kasi may mga opportunity sa'yo pagdating sa pera, pagdating sa finances, pero hindi mo nagagamit talaga yung network.
0: Okay.
5: Tapos din, bigla lang din dumating to sa akin, baka mag-ingat ka rin sa mga pinagkakatiwalaan mo, yung sa mga kaibigan mo, kasi baka mamaya sila yung nakakadrain ng financial resources mo, hindi mo pa napapansin.
0: Okay, baka nasasamantala ka na, hindi mo pa alam, di ba? Kasi lalo na pag masyado tayong ano dun sa tao, malapit, di ba?
5: At saka mga Pilipino pa naman tayo, parang talagang pagdating sa mga kaibigan o sa mga mahal, talagang mapag-ano talaga tayo, mapagbigay.
0: Yes, okay Christian. Si Myra naman ang isunod natin, JP. Sabi niya, good PM, December 26, 1969 ang birthday niya. Mm-hmm. And what's in store for me this 2026? Thank you. Uy, kalagitnaan ng ano, Myra.
5: Mm-hmm. Ano to, walang sobrang parang, kumbaga parang walang pagbabagong malaki na inaasahan ngayong susunod na mga 6 months, no? So, ang advice lang sa'yo, hayaan mo lang muna yung mga circumstances sa buhay mo na parang mag-unfold. Kasi okay, yung mga matatapos, may mga aspeto ka ng mga buhay mo na parang nasa end chapter na siya at saka parang pagsisimula ka na ulit sa panibago.
0: Oh.
5: Pero kumbaga parang sa ngayon, parang walang masyadong parang malaki o masyadong, you know, in grande na pangyayari na aasahan mo dito sa second half na to ng taon.
0: Okay.
5: Sa susunod
0: so may magsasarang pinto dahil pero, tapos na, pero may magbubukas.
5: Mm.
0: Okay, si Ron naman. Career po, nag-apply ako, gusto ko.
5: Wait, ito ba si Ron? Lumitas, nakakilala ko.
0: I don't know. Sabi niya,
5: baka
0: nag-apply daw siya na gusto, kasi gusto daw niya lumipat ng work. October 29, 1980. Oh, salamat daw. Salamat po.
5: Baka siya nga yan, Ron. Hello, Ron. Kung ikaw nga to, ha? Yeah, I think baka mukhang magandang potential to kasi mukhang naka, ano talaga, naka, hindi siya yung, kumbaga parang, buong-buo talaga yung isip niya talaga na lumipat eh.
0: Ah, so decidido na siya.
5: Para talagang hindi na siya yung parang minsan yung iba kasi
0: pa,
5: parang hindi pa sila ano talaga, oo.
0: Oo, ito decidido na siya lumipat.
5: Oo.
0: Okay.
5: Ayun lang, huwag kang maging emotional sa, kumbaga parang be, use your mind more than your heart when it comes to mga susunod na mga bagay na mag-unfold. So,
0: wow.
5: Sige lang, i-push niya yan. Pero kumbaga parang also keep also his options din open to others. Yun ang ano. Saka don't wag mong hayaan na parang mas nananaig yung emotions mo pag nagde-decide ka.
0: Oh, be more practical.
5: Exactly.
0: Okay. Si Ramil naman, ang tanong niya dalawa, love life and career.
5: Wow. Uh-huh. Sige, sa love life muna tayo, ha,
0: yes,
5: Ramil.
0: Para mapangiti naman si Ramil.
5: Oy, ingat sa mga manloloko.
0: Ay, naku. sabi ko pa naman para yeah, mapangiti siya.
5: O, ingat lang sa mga manloloko. Yun lang naman yun. At least, di ba? Parang hindi din siya mabudol. Kasi kahit naman sa usaping puso, na marami rin nabubudol din sa atin.
0: Oo, oo, para huwag ka mag-gaslight, Ramil.
5: Para, yun naman.
0: O mag-ghost.
5: Sa career, kailangan maging open siya sa learning, no? Kasi baka may mga bagong opportunities din na mag-open sa kanya kapag hinayaan niya yung sarili niya na mag-level up din pagdating sa mga skills.
0: Okay.
5: So, mga short-term na mga short courses, mm-hmm, or kung may mga trainings na lalo na ngayon, maraming mga online courses na pwede kang kunin na sa tingin mo magpapalago lalo dun sa career mo.
0: Yan. Oo. Uy, maraming open, may mga free courses ngayon, even the University of the Philippines. Ha? Short oo, courses no, ito, 6 months.
5: Ano ba siya? Sa Open University?
0: Yes, Open no, University. Free po ito. So, pwede ninyong i-avail. Mga Pilipinong gusto pa mag-aral. Mm-hmm. Diba? Okay. Si LM, sabi niya, good evening, Sir JP. Time na po ba for me to extend help to this special person? Will my finances still be okay when I do this? Thanks po. So, meron siyang gustong tulungan.
5: Wag. Kasi parang ang mangyayari niyan, parang ikaw yung madidrain.
0: Uh-huh.
5: Ikaw yung mauupo sa financially speaking. So, parang ikaw, titignan mo, kung gusto mong i-extend pa yung tulong dito sa tao na to, titignan mo din kung ikaw rin nasusustain mo din sa sarili mo.
0: Uh-huh.
5: Kasi minsan, alam mo yun, parang gusto talaga nating tumulong, no? Pero tayo, parang hindi natin pala tayo din mismo para nahihirapan. So, kailangan balanse. Pag nagtutulong ka, tingnan mo din na parang hindi ka rin nalalagay sa alanganin.
0: Sa kulturang Pilipino kasi, oo, ganun, di ba? Pag when we help. Parang ganun.
5: Oo.
0: Kahit walang matira sa atin.
5: Pero wag naman din ganun. Parang hindi rin healthy yung ganun na parang... Yes. Tinutulungan po pero ikaw mismo na didrain ka sa
0: kailangan
5: sarili.
0: Unahin mo pa rin yung sarili mo.
5: Kasi hindi naman selfishness,
0: yes,
5: yan eh.
0: So, actually, ano po yan? Responsibilidad mo sa sarili mo. Protektahan yung sarili mo.
5: Mm-hmm.
0: At unahin ang sarili mo.
5: Mm-hmm.
0: Okay, LM, si Leonidas Quinto Jr. Sabi niya magpapakare-reading po. Salamat po. Ang birthday niya ay July 20, 1966. Pinanganak siya ng 12:30 a.m. May oras
5: wow,
0: pa.
5: Wow, may oras. Maganda gawing reading astrology.
0: Yes, actually buong-buo pati pangalan niya.
5: Oh, okay, Leonida naman magiging maganda yung niya career. Hindi ito yung parang siguro man kung nakakaramdam siya na parang nasa low end siya ng career niya sa nakaraan. Ito parang nagkakaroon ng mas magandang outcome.
0: Ah, okay. Ayan.
5: Good luck, ha?
0: Okay, Leonida, si Line P. Sabi niya, good evening po, October 10, 1973. Pareading po sa workplace ko po if they recognize my performance. At ano daw ang dapat kong i-improve po? Thank you po.
5: Kasi parang medyo isolated yung ano niya. Isolated na parang kumbaga hindi nakikita yung achievement niya. Siguro
0: okay,
5: kasi baka ano din yan eh. Kumbaga sa workplace parang kailangan din positioning din.
0: Baka
5: yung marunong kang umano din. Hindi naman siguro.
0: Well,
5: dito alam kung magandang pakinggan ito kasi minsan may politika din talaga ang workplace.
0: Yes, totoo naman.
5: Kitanggapin natin yan kasi bila ako nagtatrabaho din ako, no.
0: Sa lahat, may politika.
5: May politika yan. So parang minsan kailangan mo rin ding pumusisyon kung sino yung tao talaga na nagbibigay minsan ng mga final decisions.
0: Yeah. Oh,
5: Sino yung parang nagde-decide na parang, ito, i-promote ito sa ganito. So, baka kailangan mo ng visibility.
0: Ayan.
5: Saka, mag-ano ka din, ang advice sa ano mo din is, huwag ka lang masyadong maging, kumbaga parang ma-pride or parang ma-ano ka sa sarili mo para magiging achievements.
0: Baka ayaw niyang naghihintay siya na ma-recognize. Sometimes we have to assert ourselves.
5: Exactly.
0: Diba?
5: Na parang i-position yung tawag na positioning. Yung kailangan i-ano mo yung sarili mo doon sa mga key person sa tingin mo sa opisina. Yung nagbibigay ng decision kung sino pa ang mapopromote, sino yung kumbaga sino yung nagbibigay ng para mga key decisions.
0: Yeah. Kaya ako mahal na mahal ko yung EP natin eh. Boss Gerson! At saka kay hello po, magandang gabi kay Boss Frank at kay Ma'am Mara. At syempre kay Ma'am Pao Atienza. Hindi, ibig sabihin, kidding aside, totoo yun, kailangan, sometimes hindi naman, huwag tayong maging mayabang na ibabrag natin. O, hindi rin gusto ng tao yun, di ba? Hindi rin gusto yun.
5: Marunong ka rin lumaro din minsan sa politika ng workplace mo.
0: At makisama ka. Ayan.
5: Lalo na importante din sa mga Pilipino din yung ganun, yung pakikisama.
0: Totoo.
5: Kasamang ano yan.
0: Okay. At ito lang, make sure wala kang aapakan. Okay. Mm-hmm. Si Elisa Huerto, general reading, ang birthday naman niya ay August 12.
5: Malapit na. Malapit-lapit na.
0: More than a month.
5: Magkakaroon ka ng parang mga bagong mga reconnections, especially dun sa mga tao mo sa nakaraan. Mga childhood connections mo, expect that you would reconnect more. Maybe reunions or kung ano man yung parang mga tao sa mga nakaraan mo.
0: Wow. Ano kaya? Ano? Bakit kaya gusto?
5: Baka siguro may mga
0: love life?
5: pwede din yan. Or pwede rin may mga tao na alam mo yung parang minsan nakikita mo yung sarili mo na parang nakikipag-reconnect ka sa mga college batchmates mo. Minsan nagre-reunion kayo sa mga kaibigan yung na hindi nakikita matagal. So,
0: well, that's fun.
5: Yep.
0: Okay, si Grace. Sabi niya, good evening po. General reading po for Grace. Salamat po. Si Grace. Ang ganda ng pangalan.
5: Kay Grace, importante, especially with finances, parang ito yung time na mag-i-consolidate mo yung mga finances mo at saka mag-impok ka.
0: Mag-impok? Naku, uy, yun na huwag natin kakalimutan. Si Mirna naman ng Quezon City. Good evening po, Mrs. Star. Ay, si ating Amy po muna ito. Ma'am Mirna, financial reading po. Salamat ng marami.
5: Ang pangalan nung
0: Mirna.
5: Kung may mga pinaplado kang mga siguro financial opportunities na gusto mong i-pursue or kung may mga i-invest ka, now is the time to do so. Pero gawin mo siya in a very, yung kailangan matalinong paraan, yung para pag-aralan mo yung tatahakin mo kung mag-i-invest ka man into a certain investment or kung may mga business partnerships ka na iniisip. So pag-aralan mo siya at ito na yung panahon para i-pursue mo.
0: Ayan.
5: Ituloy.
0: Okay. Next natin na JPC JJM. Good evening JJM. Po. Good PM. Pwede po bang pa-read sa love? Gusto ko po makita yung isang tao na matagal ko nang hindi nakikita at nakakausap. Basta na lang nawala ang communication ko.
5: Naku, sorry ha, JJM. Pero baka hindi...
0: Ito yung sinabi mo kanina.
5: Oo, na hindi... Kasi parang ang nangyari kasi medyo hindi niya inaasahan, wala talaga to sa control ni JJM. Parang hindi niya ito talagang control. Kumbaga parang siguro baka masakit pa nga ito sa kanya kasi bigla na lang nawala. No?
0: Oo. Na-ghost si JJM?
5: Oo. Ito na lang. Pagtuunan niya yun ng pansin dun sa mga bagay, sa mga panahon na makakapagbigay sa kanya ng parang stimulate niya yung sarili niya sa mga ibang mga bagay. Kasi baka may mga iba pang dumating eh. Siguro sa ngayon mahirap na asahan yung taong inaasahan niya. Kasi wala, hindi niya control yung mga bagay na yun. May mga nangyari na parang hindi niya talaga hawak.
0: Uh-huh.
5: Kaya siguro... masakit sa kanya, mukhang masakit sa kanya, kaya siguro maganda na parang ituon niya muna yung attention niya doon sa mga bagay na mas magbibigay sa kanya ng fulfillment.
0: Okay, so JJM siguro acceptance, ano?
5: Isa yan.
0: Oo, acceptance yan, and letting go.
5: I-grieve niya yan, kung halimbawa kailangan niyang iiyak yan or
0: iiyak niya.
5: Pero siguro maganda sa ngayon na parang huwag niya na muna asahan para hindi na siya
0: maging burden sa kanya.
5: Mm-mm.
0: So anyway, kapag ka talagang kayo-kayo, Diba? Yun, sabi nga ni Sir JP dito, hindi mo na kontrolado and malay mo yung pagbalik kung sakali, huwag mo nang hintayin.
6: Oo.
0: Okay, yan mo ng panahon ng ano, maging ano natin, judge, kumbaga. Okay, so last tayo bago tayo mag-gap, si Liz, Beth, and Ed. So dalawa sila. Oo, okay. Sabi niya, good morning, Ms. Amy, Ma'am Star, Ms. Amy, and Sir JP. Read po, general reading, October 25, 1958, and January 9, 1958. So, siguro mag-asawa.
5: Mukhang magandang ano, nakikita ko isang magandang, ano siya, future or parang isang magandang kumbaga parang situation ang nag-aabang para sa kanila. So everything is very kumbaga parang it's very sunny, very positive. Yun yung para sa kanilang mag-asawa.
0: Wow.
5: So I think baka ano to.
0: Baka kasi retirement age or retired age na tong mga to, tong dalawa.
5: So ibig sabihin enjoy nila. Kaidaran nila yung ano ko, yung tatay ko.
0: Oh, diba?
5: Enjoy nila yung ano, enjoy na nila yung kumbaga parang yung kung ano meron sa sila ngayon. Kasi they really deserve it.
0: Wow! Ayan, Lisbeth and Ed, nakakatuwa naman. Ang ganda ng reading sa inyong dalawa. So kung sino man kayo po, mag-enjoy na kayo sa inyong buhay. At mukhang masaya silang dalawa. Okay! So 9:30 po ng gabi. Di ba po kami tapos dito? Ayan, may 30 minutes na pong nalalabi sa ating programa. Magpadala lamang po kayo ng inyong mga tanong. I-accommodate namin yan ni Sir JP hanggat kaya. 0919-278-3000. Pansamantala, ito muna po ang ilang mga paalaala.
7: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. Feel kita.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Utilize the power of positivity. Feel kita.
0: Okay, we're back. 9:34 po ng gabi. Kasama pa rin po ng inyong ating IME, si Sir JP Rodrigo, ang ating tarot card reader na guest dito sa studio ngayon. Ay, naku, ang dami dito mga nagtatanong. Sana ma-accommodate namin kayo. But please, oh, magpadala pa rin po kayo sa 0919-278-3000. Next na natin, si Leonides Mamaril. Sabi niya, magandang gabi po from Taytay Rizal. General reading po, ang birthplace, birthday niya is December 9, 1976. Mm-hmm. Thank you daw.
5: Okay, Leonides, kung may mga binabalak ka, no, maybe hindi ito yung panahon para pupursigihin mo kasi baka mamaya may mga hindi ka nakikita or may mga biglang mangyayari na parang alam mo yon, pwede makapagbago ng isip mo. Mm-hmm. So ano muna, mag-lie low ka muna.
0: Hinay-hinay lang muna.
5: Ituloy kung ano man yung mga binabalak mo.
0: Okay, so now is not the time.
5: Mm-hmm.
0: Okay, Sue Vergara, sabi ni Sue, ang general reading daw request niya, ang birthday naman niya ay September 12, 1973.
5: Okay.
0: Sue, ang ganda ng name.
5: Okay, kay Sue naman, kailangan ano, no, ito yung time na pagtuunan mo ng panahon yung sarili mo, no, kasi baka mamaya kulang ka sa self-care. So, importante pa rin na alagaan mo yung sarili mo sa ngayon. Huwag mo munang, kumbaga parang, baka masyado ka nakatuon sa ibang tao na hindi mo na alagaan o hindi mo napapabayaan mo yung sarili mo.
0: Oh, okay. Next natin. Salamat, Sue. Si Daryl Eclarinal, ang birthday naman niya ay July 3, 1990 at ang kanyang tanong ay para sa kanyang career.
5: Okay. Kay Daryl, no, movement sa career mo, no, pero kailangan planuhin mo mabuti.
0: Oh.
5: 'Yun ang ano.
0: Okay. So wag padalos-dalos.
5: Oo, pero push mo yan kung ano man yan.
0: Oh, okay. Si Jeffrey Alfaro Lubang, sabi naman niya, ang birthday daw niya ay July 13, 1969. What is my career and love reading? Thanks, Stargazer and JP.
5: Career muna, no? For career, mukhang maganda siya. It's very sunny. At saka, ang nakikita ko dito, something to do sa give and take pagdating sa work.
0: Okay.
5: So, balance. Yun din ang inaano. Sa love naman, gamitin ng ano, no? Gamitin din ng balance ng pag-ano ng puso. Uh-huh. Ay, ng utak at saka sa puso. Huwag parating puro puso lang.
0: O, Jeffrey, ayan. Tandaan natin ha, kaya daw nasa ibabaw yung utak.
5: Oo. Uh-huh. Kailangan balance. Huwag yung huwag nananaig yung isa.
0: Aha. Okay. So, ang next, ito, yung pangalan niya, Lupulence. Lupulence. Yes. Sabi niya, good evening po, DZMM Phil Kita. Mr. JP, of course, and Ms. Aimee, reading po finances. Ang birthday niya, September 6, 1959. Thank you po.
5: Kung may mga ipapursue ka financial speaking, whether, you know, investing maybe in a new venture or in a new business, now is the time to do so. Pero pag-aralan mo siya, ha, mabuti.
0: Siyempre, di ba, no, JP, no, importante talaga na bawat hakbang naman natin, pinag-aaralan natin.
5: Oo.
0: Huwag tayong sugod ng sugod
5: kasi,
0: lang.
5: Kasi, importante pa din na, ano, no, yung parte ng kumpiyansa mo din yan is alam mo kung ano yung ginagalawan mo.
0: Oo.
5: Mm-hmm. Mahirap yung sugod ka lang ng sugod, tapos adami mong nasasayang.
0: Tama, oo. Okay, next natin, ako si Sarah. Okay, ng birthday niya, March 14, 2003, kung kailan daw siya makaka-move on sa love life. Sino tong si Sarah? Ayan.
5: Bigyan mo yung sarili mo ng at least mga 3 months or mga at least you know 3 months to ano. Kasi three ano months. To eh. Parang nagdagaano din ito eh. Sige lang, hayaan mo yung sarili mo na kumbaga parang kung ano man yung nararamdaman mo, parang hayaan mo yung sarili mo na maramdaman. Diba, kung gusto mong mag-grieve, sige lang mag-grieve ka.
0: Okay.
5: Huwag ka lang masyado mapapadala na sa emosyon mo na parang sobrang nalulugmok ka na sa
0: lungkot.
5: Sa lungkot. Balansehin mo din yan. Baka kung kailangan mo ng kausap, kung may mga kaibigan ka na madadamay, kaya nga may mga kaibigan ka. So, lapitan po sila.
0: Okay. So, kung kailan ka makakamove on, at least daw 3 buwan, Sarah. Okay.
5: Bigyan mo yung sarili mo ng 3 months para, kumbaga, parang yun din yung ano mo, timeline mo sa sarili mo na makapagsimula kang muli.
0: Okay. Huwag mo mamadaliin, ha? Mm. So, okay. Next natin si Cha. Ang birthday naman ni Cha ay November 4, 1999. Ang tanong niya ay tungkol din sa love life. Mga bata pa to, ah.
5: Naku, baka biglang dumating sa kanya.
0: Hala?
5: Pero biglaan.
0: Okay.
5: So, ready mo lang yung sarili mo. Basta parati kang pag umano ka, pag lalabas ka, ano, parang kailangan nakaayos ka parati. Hindi mo alam, di ba?
0: Oo, baka mamaya paglabas
5: mo. Kahit nasa tindahan ka lang sa kanto pupunta, kailangan parang ano ka na, posturang-postura ka.
0: Ah, okay.
5: Pero basta, kidding aside, may darating na bago.
0: Mm-hmm. May darating bigla. Daw na bago. Bigla.
5: Bigla. Hindi mo inaasahan.
0: Oo, tsa, kailangan lagi ka maganda ngayon, ha?
5: Mm.
0: Okay, si Paolo, ang birthday niya, January 28, 2003, career and finances.
5: Okay, career in finances. So hindi ito yung panahon para kung halimbawa gusto mong magsimula ng panibagong career o mag-i-invest ka sa panibago mong finances. So huwag ka padalos-dalos, ha. I-save mo muna lahat ng mga resources na meron ka. At bago ka muna lumipat, kung nag-iisip kang lumipat ng panibagong opisina o magsisimula ka ng panibagong career, kumbaga parang huwag mong bitawan muna kung ano yung meron ka.
0: Uh-huh.
5: Kasi hindi mong sigurado sa ngayon. Sa ngayon.
0: Okay. Next natin si Joyce. Ang birthday naman niya ay February 5, 1999. Career din ang kanyang tanong.
5: Okay, kay Joyce, baka nakakaramdam ka ng ano, no? Parang pakiramdam mo may mga kumukontra sa'yo, no? Or baka may mga against sa kung ano mga pinaplano mo pagdating sa opisina or ano, kung ano man yun. Parang you stand guard at saka parang you kailangan manindigan ka pagdating sa workplace. Kung ano man, kung feeling po tama ka at feeling mo nasa rason ka o nasa lugar ka, panindigan mo.
0: Okay. Kasi yung iba, no, pagka-career, napansin ko, no, parang iisa yung tanong nila. Gusto nilang, parang tipong gusto nilang lumipat.
5: Oo.
0: Hindi sila masaya. Well, sabi nga, hindi ka magtatanong kung masaya ka. Diba?
5: Yung iba naman, ang iniisip kasi din nila, ito rin naman based on my experience din, kung paano sila mapopromote.
0: Ah.
5: Yun din ang ano din nila.
0: Uh-oh.
5: Eh ako...
0: Career growth.
5: Oo, ganun. Uh-oh. Ako din kasi dahil ako din may regular din akong trabaho. No? So, naiintindihan ko rin yung ganung mga predicament din ng mga nagtatanong sa career.
0: Mm-hmm.
5: Pero saka yung iba kasi, minsan pag talagang sobrang hindi nila matiis, gusto na nilang bitawan. So siguro iniisip nung iba or nagtatanong sila kung, halimbawa, kung bibitaw ba sila ngayon, meron silang malilipatan.
0: Oo, at hindi madali.
5: Ngayon, lalo na ngayon, ha, hindi madali ngayong maghanap din ngayon ng trabaho. Kaya maganda din talaga na parang pinaplano. Kaya dito ako na-appreciate din yung mga ganitong reading.
0: Uh-oh.
5: Kasi minsan nabibigyan ka din ng guidance din na parang, panahon na ba para lumipat ka o baka wag muna, mag-antay ka muna ng ilang
0: panahon.
5: Or ilang buwan, ganun. Mm-hmm. Palipasin mo muna.
0: Sometimes, alam naman nila yung sagot eh. But they just have to hear
5: confirm.
0: It. Yes, or hear it from someone.
5: Sa aba.
0: Yes.
5: Sa na iba sa kanila.
0: Yes. Okay. Next natin si Hannah. July 23, 2001. Ang kanyang birthday. General reading ang request niya.
5: Hmm. Kay ano naman kay Hannah, no, kailangan importante, no, makinig ka or may guidance Kasi baka mamaya may nagbibigay naman sa iyo na parang alam mo naman na may mabuti silang intention pero baka mamaya hindi mo pinakikinggan.
0: Ah.
5: So maging open ka sa kung ano man parang mga guidance na ibibigay sa iyo. Kasi baka mamaya may ano pala doon, nandoon na yung sagot minsan doon sa mga problema or sa katanungan mo pero binabaliwala mo.
0: Oh, hindi niya binibigyan ng atensyon.
5: Oh, so bigyan mo ng atensyon or bigyan mo ng ano, parang pakinggan mo kung ano yung parang mga abiso na pwedeng i-offer sa'yo.
0: Ayan, mas maging open-minded ka daw. Yun. Si Tess naman, sabi niya, good PM po, malapit ko na kayang makuha ang hinihintay kong pension, April 2, 1953, ang kanyang birthday. So, finances?
5: 1953, so ano na siya, ano, nasa senior,
0: mahigit 60 na. Yes, pero bakit wala pa siyang pension?
5: Merong hindi siguro nagkaroon ng maayos yata dito sa kanyang ano, yata sa kanyang pension, ano, so kailangan na niyang humingi siguro ng tulong sa mga otoridad kasi may nagpumipigil siguguro dun sa pension niya.
0: Oo.
5: So kailangan na niyang humingi ng tulong siguro.
0: Yes,
5: yun kasi ang nakikita ko dito, parang mayroong may mga bagay o may mga tao na pumipigil.
0: Oo, kasi nga 'di ba, parang at 1953 siya, so mahigit 60 na. So parang nakakapagtaka na wala pa yung kanya
5: yung pension. So mukhang medyo na ano yata, mukhang mukhang nabara o parang may nagano yata siguro.
0: Nag-hold o baka hindi naman sinasadya, pero siguro better test kung mag-consult ka na sa mga
5: tumulong ka na, manghingi ka na ng tulong.
0: Oo. Okay, next natin si March Maestre. Sabi niya, ang birthday daw niya ay March 2, 1996. Ang tanong naman niya ay love life.

0: Yeah. Nandiyan na, umalis siya.
1: Yun ang sinasabi.
0: Ayan, Marge, masyado ka yatang malikot. Okay, next natin si Racy Lizondra, June 19, 1984. Ang tanong niya ay tungkol sa finance. Okay?
1: Okay, kay Gracie, kailangan ko lang confirm to. Wag mo nang maging conservative pagdating sa finances kasi baka mamaya hindi mo alam, you might be taken advantage of, or baka hindi ito yung tamang panahon para mag-ano ka, parang palaguin mo yung mga finances mo. It's better na conserve.
0: Okay. So conserve parang muna. I-keep niya lang muna.
1: Oo, wag ka munang mag-ano muna sa finances mo, or parang wag ka muna manggigil, or you know,
0: okay,
1: simula ka ng investment.
0: So, hindi ito yung tamang time.
1: Oo.
0: Okay. Hindi. So, Racy, narinig mo, ah, wag muna. Diyan ka, stay put lang.
1: I-ano ka lang muna, conserve mo yung mga finances.
0: Okay. 47 po ng gabi. Babalik pa po kami ni Sir JP. Diyan lamang kayo. Ay, baka may mga gustong gumabol. 0919-2783-1000. Hindi ba po tapos ang Feel Kita?
2: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. Feel Kita.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
4: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radyo Patrol sa Istreta, una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
0: Okay, 10 minutes or 9 minutes before 10 o'clock. Sa pangalan pa rin po ni Tita Stargazer, ito po ang inyong ating IME, humahalilipan samantala. Okay, meron tayo ditong last few, Sir JP. Oo, ayan, si Rodel, June 15, 1982. Ang tanong niya ay career.
1: Rodel.

0: Yes.
1: Huwag ka munang, baka nag-iisip ka mong lumipat, no, mag-change career. So, hindi ito muna yung tamang opportunity for you. Standby ka muna. Standby lang.
0: Huwag muna. Wala munang gagalaw.
1: Oo.
0: Okay. Si Don, September 23, year 2000, siya pinanganak. Ang tanong niya ay health.
1: Alagaan mo yung mental health mo, ha, kasi ito yung nakaka-affect din sa physical health mo.
0: Mental health?
1: Mm-mm. Okay. Kasi kung lalo na kung nakakaramdam ka ng medyo low ka or pinanghihinaan ka ng loob.
0: Yeah.
1: Mag-open up ka. Reach out ka sa mga kaibigan mo or kung kailangan mo ng health professional, kung ano, huwag kang manghinayang kasi marami na tayong avenue for mga mental health experts, no? Yung mga pwede mong lapitan with regards to mental health.
0: Okay. Next natin si Noriel, December 30, 1999. Future plans?
1: Uy, maganda. Very, kung ano man yung mga pinaplano mo or binabalak mo, magiging maganda or magiging positive yung outcome.
0: Alam mo, napansin ko ha, sa 1.5 hours natin, parang ngayon ka lang umiti talaga. Nung nakita mo yung cards, uy, ang ganda.
1: Kasi ganda, ang ano talaga eh.
0: Ang liwanag, kumbaga. Okay. No. Okay, Noriel, ang swerte mo ha.
1: Oo.
0: Okay, next natin si Sarita Arcega. General reading po, January 18, 1959. Thank you po.
1: Ito yung panahon mo na ano, hanap na ng pagpaplano.
0: Mm-hmm.
1: So kung meron ka mang iniisip o binabalak, so planuhin mo siya mabuti. Ito yung panahon na to na okay, kailangan magplano ka.
0: Mm-hmm. Sarita ha, plan ahead.
1: Mm-hmm.
0: Okay, si Marilu De Guzman, good evening po, DZMM Phil Kita, Mr. JP of course, and Ms. Amy. Reading po finances, September 6, 1959, ang birthday din niya. Thank you po.
1: Okay, always exercise ano, no, yung parang prudence, fairness.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating sa pera, pagdating sa finances, lalo na sa pag-handle neto. Para, kumbaga, ano yung sinasabi nilang kung ano man yung hinain, yung itinanim mo, yun din ang babalik sa'yo. No?
0: Okay.
1: So, parati mong tandaan yan. At saka parang titingnan mo kasi baka mamaya, may mga anggulo ko sa pera mo na parang ito lang yung tinitingnan mo pero hindi mo pa tinitingnan. Baka may mga ibang options ka na hindi mo nakikita.
0: So parang dapat mas mag-explore pa siya.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Pero totoo yun, no? Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Or yun yung, kung ano yung isinuksok mo, yun din yung huhugutin mo. Oo. E kung wala tayong sinusuksok, patay. Uy, mahalaga yon, mag-save talaga tayo. Lalo na, kahit, sabi nga kahit gaano kaliit yung kinikita mo, kailangan may something, however small the amount is, may something ka na itatabi para sa future mo.
1: Tama.
0: Okay, ito si Evelyn naman, March 5, 1951. May bagong inopen na hotel. Ano po ang masasabi niyo po sa venture ko? Ah, okay, so meron siyang...
1: business
0: venture. Aha.
1: Ano lang yan, it's a slow growth.
0: Mm-mm.
1: Pero conventional yung magiging ano niya. So, kumbaga ang ano niya, ang atake niya is kung ano man yung tried and tested.
0: Okay.
1: Sa mga business, especially with hotels. So, doon siya mag-stick.
0: Okay.
1: Yun ang anuhin niya, yun ang panghawakan niya.
0: So, ito inopen na yung hotel.
1: Okay, good luck. Saan man yung hotel na yan, puntahan natin.
0: Oo, pumasok na siya sa isang business venture, no?
1: And good luck, yun ang sabi ko sa kanya.
0: Okay. So, yan po yung ating mga nagpadala na senders, no, ng kanilang mga tanong. Kasi 4 minutes na lang before we go, no? Pero ito, no, nabanggit mo kasi, JP, na yun nga, yung business venture kasi yung kay Evelyn, no? Ang ganda ng note, ng end note natin.
1: Mm.
0: Pero the rest of the year, base sa mga sa tarot reading, is it really good to invest on something sa natitirang panahon ng 2026?
1: Well, ako hindi ko maano kasi sa tarot, iba ang approach.
0: Or individual.
1: Yan, eh. Pero sa astrological speaking, let's go sa astrology, no?
0: Yeah.
1: Medyo challenging talaga tong panahon natin. Mm-hmm. Kaya minsan makikita mo din, nagre-reflect din siya sa mga nangyayari din no, sa world affairs, no? Mm-hmm. Kita naman natin na parang ngayon, iniinda pa natin yung impact ng
0: Middle East crisis,
1: no? Tapos, kagagaling lang natin doon sa yung sa Ukraine,
0: yeah.
1: Tapos sumabog yung sa Iran, so mm-hmm. medyo challenging talaga tong times na to. So ang masasabi ko lang sa ngayon, ang sa feedback ko rin sa mga fellow na mga practitioners din sa okay. mga nag Chinese astrology at saka sa ano,
0: mm-hmm.
1: it's gonna be a gig economy.
0: Okay.
1: So, kung halimbawa, isipin mo kung ano yung mga talent or yung mga galing mo na parang pwede mong pagkakitaan. Kumbaga, don't lay your eggs in one basket.
0: Okay.
1: Yan ang sinasabi niya. Kumbaga, parang kung ano yung pwede mong mapagkakitaan,
0: mm-mm.
1: pwede mong i-ano yan. Pero definitely sa ngayon, parang ano siya, hindi pa rin siya parang very optimistic.
0: Kaya kasi napansin ko yan, dami nating sinagot tungkol sa finances. Karamihan na naging sagot ng Baraha ay wag muna.
1: Parang conservative din muna. Tapos ngayon din, kung astrology din gagamit, kasi Mercury retrograde ngayon. No? So parang yun yung parang panahon na kumbaga nagkakaroon tayo ng mga miscommunication.
0: Okay.
1: For the next 3 weeks, mga ganyan yung ano. So, hindi, ito yung panahon na ano ka muna. Review.
0: Ayan.
1: Mag-review ka muna.
0: Manahimik ka muna. Mag-reflect ka muna.
1: Sa kami mga bagay din, halimbawa, kung gusto nyo mag-ano ng mga gadgets, no, yung bibili na, ito tip lang to ha, yung mga bibili ng mga cellphone o panibagong ano, maganda, maigi muna na palipasin nyo muna tong retrograde, Mercury retrograde season. Kalimutan ko hanggang kailan siya, pero it's usually mga 2 to 3 weeks yan.
0: Aha, okay.
1: Bago ko pumili.
0: Aha.
1: Makasirain eh. Madaling masira.
0: Opo. Ayan, may last, may pahabol si Pat Joe Cat. General reading daw May 10, 1985.
1: Okay. Pat Joe Cat. Siguro kung ano man yung inaasam-asam mo ngayon, baka hindi pa ito yung panahon na para makuha mo siya. So,
0: okay.
1: Kumbaga parang wag ka lang panghinaan ng loob.
0: Mm.
1: Kasi maybe hindi lang ito yung panahon para makuha mo siya.
0: Okay. Again, sabi nga niya sa akin kanina off-air, patience. Ayan. Alam mo, the key to life really is one keys, di ba? One of the keys na dapat nating meron tayo lagi, patience, no? Iwas gulo, iwas disgrasya.
1: At saka lalo na kasi hindi, mahirap ang panahon ngayon. Kumbaga parang ang dami nating mga iniindang krisis.
0: Yeah.
1: Kaya importante kung hanggang kaya nating kumbaga parang magbigay at kaya nating kumbaga parang intindihin yung mga bagay, mas less ang ano, less obstacle.
0: Yeah, oo. Kumbaga, wag natin gawing komplikado na kasi yung buhay, no,
1: oo.
0: JP? Wag na natin gawing mas komplikado.
1: Oo. Kung kaya mong i-ano na, kung kaya mong palipasin ang mga bagay, i-ano mo na lang. Kasi ang pagsisisi parating nasa huli yan.
0: Yes, tama. Mm-hmm. Okay, with that, no, salamat, JP.
1: Salamat din at hindi ko nagsasawa na...
0: Of course, hindi talaga.
1: Saka nakakatuwa every time na nag-guest ako dito. Kasi kwento ko rin naman to kay Tita Star na I used to be an employee also of EBS. Nagtatrabaho din ako dyan sa ELJ.
0: So kapamilya parang, ka rin pala talaga.
1: It used to be more than 7 years.
0: Wow.
1: At saka na dito yung mga kaibigan ko na nasa... Ewan ko kung nasa 6th floor pa rin sila.
0: Yeah, okay.
1: Sa shoutout ko pala sa ano cataloging department ng ano ng Big Deeper, sa metadata cataloging department.
0: Wow.
1: If you're tuning in, hello. At saka din sa Culinaris family, si Kim Culinaris is one of our editor here. I think baka na-promote na siya.
0: Yeah,
1: so, hi sa family niya, especially kay Guwako, kay Guam, at saka sa parents niya.
0: Okay, so thank you JP. Thank Ikaw you. Pala'y taga Big Dipper, ha?
1: Yeah.
0: So again, salamat po din kay Tita Stargazer. Ako'y pinahintulutan niyang pumalit dito sa kanyang programang Feel Kita. Babalik po ang inyong ating IMI mamaya, alas 12 po ng hating gabi, kasama naman si Doc Lulu Marquez para sa programang Private Talks. Susunod na po sa amin, si K-Pop's Playlist, kasama naman si Pops Eric G. Eric Galang. Maraming salamat ka, pamilya. Bye!
2: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. Feel kita. Utilize the power of positivity. Feel kita.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minutos makalipas sa alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do the conga. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: cover band LRB with Reminiscing. Before that, we had Carole King with It's Too Late, and starting off that set. And starting off the program, a duet from that Neil Sedaka original, a song called Laughter in the Rain. 16 minutes after 10 o'clock in the PM, tamang oras sa buong Pilipinas, mga kapamilya. It's another Saturday evening. Hindi ka ba masaya? Basta ako nagpapasalamat tuwing weekend. Dahil nakakasama ko kayo Sabado at Linggo. At isa pang ipinagpapasalamat ko talaga ay hindi ako nasasaktuhan ng special coverage. Ay nako. It has been a very, very, ano ba magandang adjective na gamitin para sa katatapos lamang na ilang mga araw this past week? Wild. Yon siguro, no? Wild. Pero sabi nga, di ba, may kasabihan tayo, all's well that ends well. May mga dumaan na mga oras ng tensyon. May mga dumaan na panahon ng di kasiguruhan. May mga nangamba? Siguro. Pero ika nga eh, everything went back to quote-unquote normal. And that's what's important, di ba? Oh, importante kasi at least dumating ulit tayo sa Sabado at Linggo. At least nandito tayo at magsa-sound trip na naman sa ating programang K-Pop's Playlist. Pops Eric, gala nga inyong kasama mga kapamilya. Hanggang alas 12 ng madaling araw tayo mag-enjoy sa mga nagagandahang tugtugin at awitin. And aside from that, sabi nga nung huling kanta nating narinig, Reminiscing. Walking through the park and reminiscing. Reminiscing, ibig sabihin meron kang inaalalang mga magagandang alaala, di ba? Kaya yan ang pag-usapan natin ngayon, kapamilya. Ang tanong natin para sa gabing ito, anong madalas mong binabalik-balikan na mga alaala? Abay, syempre, kailangan tayong maganda. Hindi mo naman siguro babalik-balikan yung mga alaalang hindi ganong kagandahan, di ba? Yung mga alaalang ngit pa. 0919-278-3000. Padala mong iyong kasagutan sa simpleng tanong na yan. Ano ang madalas mong binabalik-balikan ng mga alaala? Ako, isa sa mga madalas kong binabalik-balikan ng mga alaala nung aking kahit hindi yung masyadong kabataan. Ako, binabalik-balikan ko yung alaala ng ako'y nanunood ng telebisyon. Ako'y nanonood ng mga paborito kong palabas tuwing Sabado nung umaga. Na kung tawagin natin ay Saturday Fan Machine. Elementary days, o sa Channel 9 yun eh. Biruin nyo dati. Doon ka lang makakapanood ng mga gusto mong mapanood na, well, in that case, yung mga cartoon shows, cartoon programs na gusto kong panoorin. Naka-bunch up yan every Saturday morning. Sa Saturday Fun Machine. Nandun yung Super Friends. Meanwhile, at the Hall of Justice. Diba? Super Friends, sino pa ba mga kabilang dun sa Saturday Fun Machine? In the great Space Coaster, kung di ako nagkakamali. At marami pang iba na hindi ko na rin maalala yung pamagat ng mga pamagat. Hindi ko na maalala yung title ng mga palabas na cartoons. Yun yung mga tumatak sa akin yan, yung Super Friends. Kung saan nandun si Superman, si Aquaman, si Wonder Woman, si Wonder Twins, si Batman, nandun din, Batman and Robin. Yan, Super Friends. Cartoons yun. Ano pa ba mga madalas kong balik-balikan ng mga alaala? Siguro yung mga panahong ako'y, ito, very recent, binabalik-balikan ko yung mga alaala. Nung mga panahon na napakalakas kong mag-bike. Yung ako'y humaling na humaling sa pagbabike. Kasi naalala ko rin yung ano eh, yung pakiramdam. Nung ako po eh, madalas talagang mag-urban ride. Madalas po ako nung mag-solo ride mag-isa eh. Yung mga panahon na yun, ramdam ko eh. Ako'y bukod siyempre sa napakaganda na naidulot sa aking pangangatawan, sa aking kalusugan, yung happy hormones ko nun talagang nasa mataas na level. So yun, madalas kong binabalik-balikan yung mga alaala ng mga panahon na yun. At siyempre, isa pa na madalas kong balik-balikan ng mga alaala na ang tagal na namin hindi ginagawa sa family. Kasi dumaan yung mga panahon siguro from around 2013 hanggang maybe around 2017 or 2018. Halos taon-taon kami ng aking may bahay at ang aming mga anak. Halos taon-taon, we drive up to the summer capital. Drive up to Baguio. Tapos yun nga, parang 2018 yata yung huli. So that's 8 years ago. Binabalik-balikan ko rin yung mga alaala ng mga panahon na yun. Malay nyo, diba? Anong tawag doon? Law of attraction. Kaiisip mo, kaiisip doon sa mga ganong alaala. Eh baka mangyari din ulit, diba? Okay, ikaw naman kapamilya, bilis. 0919-278-3000. I'll be waiting for your answers. At kung meron kang pa-shoutout dyan, meron kang gustong batiin sa iyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kahit kaaway, batiin mo na. Isama mo na dyan sa sagot mo, ha? Hintayin ko yung mga suki natin, ha? Yung mga always present nating mga tagapakinig at tagapanood. Dito sa ating palatuntunan. Sa oras nating 10:24, sandaling-sandali lamang, pagbalik po ng ating palatuntunan, may papapakinggan natin. Trio Classico. Back-to-back-to-back classic oldies. And it will be featuring classic oldies from the year 1967. Siguro lahat kami dito, lahat ng mga nasa production, ako, sa tele, wala pang pinapanganak noong 1967. Ako, I came 9 years after 1967. Yan po ang aking pagpasok sa mundong ibabaw. So, pakinggan natin yan, classic oldies from the year 1967. Sa pagbabalik ng K-Paps Playlist, kasama po ninyo ang inyong lingkod, Paps Eric G.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo. hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Musikang himig ng nakaraan.

0: classical.
1: Real classical.
0: Back to back to back. Classic oldies.
1: Classic oldies.
2: Mahalagang paalala, mga kapamilya, lalo sa mga kaparehas kong mga ama ng tahanan, mga husbands. Kung aawitin po natin sa Bidjoke yung Release Me ni Engelbert Humperdinck, siguraduhin natin nasa malayo si Mrs. Baka po lumipad ang tsinelas at tayo tamaan sa mukha. Habang kinakanta natin yung Please Release Me. Diba? Yung Green Green Grass of Home na lang ni Tom Jones ang kantahin natin. Kaya narinig na ninyo ha, mga kapamilya. Classic oldies from the year 1967. Sir with Love, Green Green Grass of Home, and Release Me. Uy, nakita ko lamang o dumaan sa aking feed. Live nga pala ngayon. It's actually ongoing. So say a little prayer for our kababayan Alex Ayala. Oo, diba? Anong pang ilang set na ba? Second set. And the first set went to... Naipanalo ba niya? O si Swiatek? Anong pangalan ng kalaban niya? Ah, first set went to Alex. Oo, ayan, Iga Swiatek. So world number 3 kung di ako nagkakamali, diba? So ayan ha, 1-0. So, let's say a little prayer for Alex Ayala. At defending champ ng Wimbledon si Iga. Wow. So it would mean a lot if Alex would get faster. Ito na ba yung finals sa women's singles? Hindi pa, no? Round 3 pa lang ito eh. Exciting. Eh kanina sa TikTok naman nakita ko yung posing-posing ni Alex. Kaganda. Dun sa may Eiffel Tower ba yun? Ngayon naman daw sa second set ay lamang pa naman ang ating pambatong si Alex Ayala sa score na 4-2. Papaalala lamang sa mga kapamilya natin, ang isang set po ng tennis ay unahan makapunta sa 6. Kapag kayo po ay masyadong malapit, minsan ay umaabot na 7. Oo. So 7-6 ang first set na score. Iga Swiatek really testing the abilities and diskarte of our Alex Ayala. Pagdasal po natin ha. Her victory would actually mean a victory for the country itself. And that's what we need right now as a nation. Isang victory. Ay! 5-2 na raw sa second set. So one game to go and she also has the second set. At pag nakuha niya yon, game. Match na pala. Match. Oo. So ayan. 3 more points. Kasi sa tennis, ang unang point mo dyan, 15 kagad eh. 15. Tapos 30. Tapos 40. Tapos yun na. Sa'yo na yung game. Parang ano na ito ha, 5-2, no? So 7-6, 5-2, just waiting for one more. Ayun kayo mag-alala, tumutok lamang dito, tiyahatid namin sa inyo ang magiging resulta nito. As soon as matapos, pero kung biglang mag-rally si Swiatek, tapos umabot pa tayo ng mga deciding sets, malamang wala na ako dito noon, kasi matagal yan. So kaila Tita Doc yun mamaya. Pero kapag dininig nga ng Panginoon ang ating panalangin ngayon para kay Alex, eh malamang hindi pa ako mag second hour ng programa eh, tapos yan. Diba? So one more game to go. One more point sa second set. Ano ito sinasabi ni Don? Abi, sumpa kapag ka nanonood si Hannah. Eh mukhang ayos naman ngayon ah. Mukhang ayos naman ang scorean ngayon, di ba? Mukhang, pero wag mo munang panoorin, Hana. Teka lang. Nagkakambak ang kalaban. Pag nanonood si Hana. Parang ako pala yan eh. Kaya dumating yung panahon dati na ayokong manood ng mga laban ng LA Lakers. Kasi ang laki ng lamang nila, tapos manonood na ako, no? Tapos matatalo. Kaya talagang tinigil na kumunod. Ayun, nagpapanalo sila. Ano yan, doon kulang na lang i-message ni Alex si Hannah na huwag munang manood. Kasi pag di siya nanonood, hindi nakaka-score yung kalaban ni Alex. Ano ba naman? Kaya ayan na. Malakas din ang aking pakiramdam. Malakas ang aking kutob. Kasi 5-2 na oh, sa second set. Diba? Naka-break ba sila ngayon? Was the ano yun? The game, was it a break point? 30-15 pero lamang si Iga. Sige, mag-ano pa yan? Magpa-pineapple juice. Juice. Sabi nga na nung ano, nung ampa, juice. Orange beer for me, please. Alam niyo, pangarap ko rin yan eh. Pangarap ko rin makapanood ng live ng tennis match. Kasi nga, tsaka yung lilipad ka. Lilipad ka sa isang international tournament, di ba? Kagaya niyan, yung Wimbledon, French Open, mga ganyan. Mga 30 all na, oh. Ayun ang sinasabi natin. Ayun, sinasabi ko, ayun, pangarap ko yan, mapuntahan niya. Isa lalo, yung Wimbledon. Kasi parang pagka nanood ka ng Wimbledon, parang alta sociedad ka eh. Di ba, hindi ka pipitsugin. Kaya yung dun nga sa French Open. Minsan, kasi kahit sa close open, dun na lang ako manunood. I would like to experience that, you know, before I 30-40, lamang si Igan. So yeah, but still, the second set has Alex leading 5-2. Diba? Yung nga sinasabi ko, nasa bucket list ko yan. I want to take that off my bucket list. Siguro bago ako maging too weak to travel, gusto ko makapanood ng isang yan, tennis match. Preferably sa Wimbledon. O kaya ano yung anong open yung clay court? Kung saan talaga naghari ng napakatagal si Rafael Nadal? Doon. Tapos gusto ko rin ayan, ako, deuce. Hala. Exciting ito. Gusto ko rin siyempre makapanood live din ng isang NBA game. Live, ha? Doon mismo sa arena, siyempre. Kahit regular season, kahit masabihin nating mga minor teams. Diba, yung mga kasi may mga big franchises and small franchises sa NBA, diba? So yun yung gusto ko sana. Mga mangyari sa aking buhay, sa aking pagtanda. O, aking pagtanda. Tanda na nga ako ngayon eh. Sana ipagkaloob din sa akin ni Lord yung mga pagkakataon na ganyan.

Advantage Ayala. One more and she moves on to the next round of match point na. Match point. And ito yung sinasabi natin, momentum eh. Momentum yan, momentum ang magdadala. At talaga namang hindi naman maikakaila ang kapasidad at kagalingan ng isang Alex Ayala. So it's another deuce. Magbasa muna tayo ng comments sa ating katanungan for tonight. Anong madalas mong binabalik-balik ang mga alaala? Unahin natin, siyempre, Buenamano. Mr. Buenamano himself, brother Jerry Carpio.

0: Pero okay to, Bro Jerry, ha? Ganda, magandang alaala nga yan at dapat balik-balikan. Sabi ni Rod Alibunao, good PM Paps Eric, ako pong madalas kong binabalik-balikan ay yung kabataan ko po. Na wala po akong inaalala kung ano pong kakainin ko, kung anong susuot ko, kung anong gagawin ko maghapon. Sa labas, kasama ang mga kababata ko po, those were the days. Paps Eric, pwede po bang mag-request ng awit na Season Sindasan? Yeah, tingnan natin, maya-maya. Madali namang hanapin yan. Season Sindasan, most probably ng Westlife ang mahahanap ko dito. Meron niyang original version from the 50s or 60s, pero wala pa kami niyan. So, yung Westlife ang tutugtugin natin. Sige, singit ko mamaya para sa'yo, Roda, ha? Tita Lina Ho's in the house, sabi ng Tita Lina. K-Pops playlist, gandang Sabado night sa nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric G. Sagot ko sa tanong, madalas kong maalala nung nasa abroad pa ang asawa ko, masaganang buhay. Masaya kami tuwing siya'y dumarating galing abroad. May pasalubong akong alahas. Kain kami ng mga anak ko sa umpin. Wow, sarap. Akala ko wala nang wakas. Nangingiti na lang ako sa tuwing naalala ko mga time na yon. At least, tita, di ba pinayagan ni Lord na madaanan mo yon, mangyari, maranasan ang mga ganong kasayang mga kaganapan sa iyong buhay. You are still so blessed. Ayan. Salamat si Paps Eric sa magandang old song. See you again tomorrow. Good night and God bless. Good night then, tita. Sige, sa oras nating 10:48, babalik tayo with more music. Ito po ang programang K-Paps Playlist. Kasama si Paps Eric G.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras sa buong kabuluan. 5 minutes after 11 p.m.
1: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop.

0: One of my personal favorite OPM songs of all time is Odette Quezada from 1984, a song called Friend of Mine. Ang lungkot na masaya. At maraming ano pa rin yan, ha? Maraming nakaka-relate dyan. Mataas ang kamay ng mga laging na-friendzone. Hirap yan, di ba? Nung high school ako, puro ganyan ang drama ng Pops Eric niyo. Laging friend zone. Kaya siguro dati pa lang alam ko na tong kanta na to. Narinig din po natin this 1982 classic from Stephen Bishop. It Might Be You. Isa naman po ito sa mga pinaka most requested songs of all time. Lalo dito sa Pilipinas. Yang It Might Be You. Naalala ko dati nung ginamit yan sa ano eh. Ano ito? Si Peachy tsaka si Wax. TGIS. Yun. Di ba si Peachy si konsehala na ngayon? Tama ako, no? Si Miss Angelo De Leon, I think is, yeah. She's an incumbent counselor. Pasig nga ba? Oo, tama. May mga panahon ni Wax at ni Peachy. Wax, ano yan? Bobby Andrews, di ba? So, taas din ang kamay ng mga nahumaling dati sa TGIS. And of course, we started off our second hour sa programa with Lanny Hall's 1981 hit, I Don't Want You to Go. Ang sisente ng mga kanta natin ngayon, no? Di ba, Jane? Bakit kaya? Nakaka-relate ka? Oo. Dahil ba yan sa iyong napakagandang rainbow headband? Ah, di ba? Kahit July na, no? Pride pa rin. Pinag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapamilya, ang ating katanungan for tonight. Anong madalas mong binabalik-balik ang mga alaala? Eh kasi nga, di ba, medyo masarap din naman mag-reminisce eh. O, may entry din daw si Jane. Oo, sige, type mo lang dyan. Masarap mag-reminisce, masarap na meron tayong binabalik-balikan ng mga alaala sa ating buhay. Minsan pati nga yung mga bad experiences natin. Masarap balikan, lalo na kung nakahanap ka na ng paraan kung paano ma-overcome yung feeling na naidulot ng bad experience na yan. You get what I mean? Diba, babalikan mo na lang tapos tatawa na mo. Sarap yung ganun. Pero syempre, mas masarap balik-balikan yung mga good memories natin. Ako recently, medyo madalas kong binabalik-balikan yung mga memories nung elementary pa ako tapos kasama ko lagi ang nanay ko. Meron akong isang very, very vivid memory sa sa Cubao. Doon sa may likod ng Aurora Tower. Kasi doon may mga steps doon dati papunta doon sa isang... ang kanto kasi niyan dati, diba? New Frontier Theater yan eh. Yung kanto niyan, isang sikat na pizza parlor. Nagsisimula sa letter S. Alam niyo na yan. May banda-banda doon dati. Tapos, meron doon mga bago ka makarating doon sa kalsada. May mga baitang yan eh. So kapag ka na doon kami ng mami ko... Kasi sa harap ng Aurora Tower, yung nasakayan ng jeep papunta Marikina eh. So kapag ka naglalakad kami dun sa likod ng Aurora Tower, yun din, kung saan din nag-uopisina ang tatay ko nun. So dun ako sa mga baitang nakatungtong. Tapos yung mami ko sa baba. Eh, siyempre, gusto mong magpatangkad, di ba? So may isang araw nun, siguro pag grade 6 na yata ako nun. Grade 5 or grade 6, di ko na masyado matandaan. Pero nung nandun na ako sa bait na nga naglalakad, sabi ng mami ko sa akin, "Oh anak, hindi mo na kailangan na tumungtong dyan kasi parang mas matangkad ka na sa akin, ha." Tapos niyakap niya ako. Hanggang ngayon na alalang-alala ko pa yung ano, yung pakiramdam. Na-miss ko na naman nanay ko. Oh, ito na yung tinipe ni Jane. Sige, sige. Ito ang mga alaalang kanyang binabalikan. Yung mga overnight sa mga barkada nung student ako. Wow. Talaga nga naman. Kasi paps, di naman ako palalabas dati. Bahay school lang talaga. Kaya kapag napapayagan ako ni mama na mag-overnight, iba yung happiness talaga. Ngayon, binabalik-balikan ko na rin yung hindi ako pinapayagan ni mama na lumabas ang gabi. At hinahanap-hanap. Kasi ngayon, ni isang text, wala na. Tapos maaabutan ko na lang na tulog sila pag uwi ko. Na-miss pagalitan. Gusto mo ako na lang, pagalitan ka lang. Ayan. Hindi, alam mo, buti-buti nare-realize mo yung mga ganyan ngayon eh, no, Jane? Kasi, totoo naman yan, ako din. Nung college ako, isa sa mga gusto kong gawin nun is mag-project overnight. Kasi hindi lang project ginagawa nyo, no? San damakmak na kwentuhan yun. Diba? Tapos, minsan, kung ano-anong kalokohan pa. Alam na natin yun, lahat naman mga college student dumaan sa mga ganong kalokohan eh. Diba, minsan, mapapabili ka ng alak dun sa kanto. Habang nagpa-project kayo, sumashot ng konti. Yung iba, hindi konti. Diba? Pero, lahat yan dinaanan at nalampasan. Pero darating yung panahon kasi, mamimiss mo talaga. Tapos, magtataka ka, parang wala nang pakialam yung mga magulang ko sa akin. Hindi na ako inaanap, ha. Na ibig sabihin lang nun, your parents have their full trust in you already. Kaya naman kami nang ito para sa yung isang anak ko kasi gagraduate lang yung panganay ko. Para sa aming punto de vista, kaya kami nangungulit lagi, kaya namin tinatanong, "Oh, nasaan ka na? Nakasakay ka na ba? Or uuwi ka ba ngayong gabi? Nasaan ka? Kanino ka makikitulog? Kanino ka magstay?" The reason we ask that is syempre we take into consideration ang safety niyo is primary para sa amin. Oh, di ba? Oh, yan din pinag-uusapan nyo ni Ateng. Di ba, Ateng? Tama naman ako eh. Ang safety ng ating mga anak, ang primary nasa utak ng mga magulang lagi. Di ba? Walang ano, walang matinong magulang ang magsasabing, "Sige, bayaan mo dyan yung anak mo. Makaka-uwi naman yan eh." Siguro pagdating sa tamang edad. Pagdating, kasi yung iba nga nagtatrabaho na sinusundot hatid pa ng magulang eh. Hindi dahil sa walang tiwala, may tiwala kami sa inyo mismo. Pero sa ating mundong ginagalawan, mahirap magtiwala, di ba? But sometimes, we have to learn on how to let our, you know, yung mga inakay natin, eh, kailangan talagang lumipad yan. At lilipad yan, saka anumang pilit nating pigilin, lilipad at lilipad yan. So the sooner we accept that it's gonna happen soon, the better, di ba? Ganda nung ano, buti na lang nilahad mo yung sagot mo, Jane, no? Naalala ko ulit yung pagkaama ko.
1: Grabe na talaga. To.
0: O, sige, HB na pa, napa-comment din eh,
2: oh. Eh, diba? Ang sakit!
0: Yung mga nakikinig, kung may mga bata pa kayong nakikinig sa ating programa, huwag kayong, ano, huwag kayong aabuti ng yamot. Huwag kayong aabuti ng bugnot sa inyong mga parents na makukulit.
1: Si magburo si Mangot.
0: Di ba? Ganun, magburo si Mangot. Si Mama naman, text ng text, no? Alam lang, nagpa-project lang naman kami dito, eh. Pagdating ng panahon na kayo na yung magkakaroon ng mga anak na nagpa-project ng overnight, maiintindihan nyo rin yung sitwasyon.

0: kahapon, tinanong mong nanay mo kung di ka na niya mahal. Kasi di ka hinahanap, tumawa lang. Tata, kung ako rin tinanong mo, tatay mo ako, anak kita, pa, mahal mo pa ba ako? Tatawanan din kita. Hindi, pero we're not invalidating your feelings. Diba? Yan ay minsan, there are lessons that you can learn from your parents, from your teachers, from your professors, from your classmates. But the most important lessons ay yung itinuturo sa inyo ng life itself. Diba? At doon naman kami, nakatukod lang kami sa likuran nyo. Ako rin, siguro, I'll be very honest and admit, there were times during my late college years, kasi nung ako'y papatapos na ng kolehiyo, nagtatrabaho na rin ako nun eh. So imagine niyo yung yabang ko sa sarili ko nun. Na nag-aaral pa ako, nagtatrabaho ko at the same time. And there were times that I would disrespect my mother really, just by answering back ng pabalang pag tinatanong niya kung kumusta na ako, pauwi ka na ba? Ikaw ba yan, no? Ma, di ba alam mo may trabaho pa ako? And up to this day, I regret ever doing that. Napunta tayo sa parenting, ha? Hindi, ito yung isang topic na hindi ko talaga atras ang pag-usapan kahit kailan. For me to be able din, siguro to help out, you know, yung mga young couples, bagong parents, yung naghahanap pa ng tamang diskarte. Minsan kasi hindi naman kailangan formal yung pagtuturo mo ng mga ganyang klaseng mga pamamaraan. And then anyway, I could help by revealing talaga, you know, sa paglalahad ng mga experiences ko myself as a father. Hindi ko pagdadamot yan. That's one thing I won't gatekeep. Kasi balik tayo sa mga karanasan at mga alaala na inyong ipinadala sa ating Televiber hotline. Ito na, magbasa tayo ng mga pinadala nyo, ha. Sabi ni Maricel ng San Pablo, Laguna, Pops Eric, madalas kong balikan yung mga panahong kompleto pa kaming pamilya sa hapag. Simpleng salo-salo pero sobrang saya. Shout out sa mga kapatid ko. Oo naman, ako rin. Sabi ko nga, parang kailan ba yun? Kahapon yata, I was talking to my wife. Sabi ko kapag ako yung nagpupunta dun sa aming bahay, yung ancestral house naming mga galang, dyan sa Marikina. Sabi ko parang may kulang na, no? Dati kasi, syempre, dun ako lumaki sa bahay na yun. Parang punong-puno ng saya, although hindi kami laging magkakasama nun, laging may kulang. Pero masaya, may feeling ng saya. Sabi ko, bakit ngayon parang ang empty? Because literally, konti na lang empty na yung bahay. At sabi ko nga, lahat nagsilakihan, lahat umidad. So masarap balikan talaga yung mga panahong kompleto kayong kumakain. Sa amin kasi no, round table eh. Yung may Lazy Susan sa gitna, yung mga, ako pinaiikot ko na mabilis lagi. Lagi na papagalita. Kasi natutumba yung bote na suka. Ayun, mga masarap balik-balikan din. Salamat sa iyo, Maricel, ha? Sabi naman ni June ng Kamanatuan City sa Nueva Ecija, lagi kong naaalala yung first sweldo ko. Doon ko binilhan na regalo si nanay. Hindi man kalakihan, pero ramdam ko yung saya niya. Ay, oo naman, unang sweldo. Ako, ano bang ginawa ko? Tama, binigay ko rin sa aking nanay yung aking unang sahod. Huwag niyo akong tatawanan, pero ang inabot kong sweldo, yun ay tinatawag namin nun na training fee. Kasi nung ako'y naging trainee DJ sa FM, ang allowance ko noon ay 100 pesos a day. So imagine niyo yun, 100 pesos a day. So 1-5 quincenas, may buwis pa. So yung una kong tanggap ng pang-quincenas nung, binigay ko lahat kay mami. Pero hindi ko na matandaan kung tinanggap ba niya. Parang sinuli niya sa akin. Malamang napang-inom yun. Ayun, naalala ko, first sweldo, sana pala lahanin, no? Sabi naman ni Eileen ng Dasmariñas, Cavite, Paps Eric, yung college days talaga, walang pera pero laging may tawanan. Shout out sa Section B. Sana magkita-kita ulit tayo. Ang mga kaklase ni Eileen sa Section B. Kung ano man yung B. Kita-kits yan. Huwag ka mag-alala, July na eh. Ang bilis ng panahon, konti na lang, December na, reunion na naman ito. 11:32 ang oras natin. Napasarap ang kwentuhan ha. Asya, sige, sandaling-sandali lang. Allow me to pause for this break and then magbabalik tayo with the music sweep once again. At alam ko inyong maiibigan yung inyong mga susunod na maririnig yung mga tugtugin at awitin. Lahat ng yan dito po sa ating programang K-Paps Playlist. Kasama si Paps Eric G.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Musikang himig ng nakaraan.

1995 music from Stevie B. Ayan, yung B, nakalimutan ko na kung anong ibig sabihin. B, bubuli. Oh, very chapusin. Dream About You, 11:48 on the clock right now. Before that, narinig na natin DeBarge with Who's Holding Donna Now. At syempre yung Diana Ross classic, It's My Turn. Yan ay nagbabalik din sa akin ng maraming alaala, yung awiting It's My Turn. Alam niyo kung bakit? Ito, naalala ko dyan, amoy ng sabong panlaba. At amoy ng sinampay. Bakit kanyo? Kasi yung It's My Turn, yan yung theme song nung Connie Reyes on camera nung araw eh. Sabado ng hapon yun. Sabado sa amin ay araw ng laba. So pag narinig ko na, I can't cover up my fears in the name of love. Ay naalala ko na, ayan. Amoy ng labada. Tapos yung ano naman, yung Lovingly Yours Helen. Tuwing Linggo yun. Ang naalala ko naman pagka narinig ko yung naalala ko yung amoy ng sunog na ano, yung ano to? Dahon ng saging. Yung pinagpapatungo ng plancha. Linggo kasi yung Lovingly Yours Helen. Araw naman ng plancha sa bahay. So yun yung mga naalala ko dati. Kapag naririnig ko yung mga kanta na associated with those TV shows, bumabalik sa akin yung alaala ng laba, plancha. Linggo yun. So talagang pinaplancha nun ng nanay ko, uniform. Para sa aming magkakapatid na papasok na bukasan.

those were the days. Sabi ni Liza ng Lucena City sa Quezon Province, madalas kong balikan yung mga panahong buhay pa ang tatay ko. Tuwing Linggo, gigising kami ng maaga para magsimba tapos kakain sa paborito naming karinderya. Nung bata ko, akala ko normal lang yun. Ngayon ko lang na-realize na ang pinakamagagandang alaala pala nasa mga simpleng sandali lang. Shoutout sa nanay ko. Love you po. Yan. Very good ka dyan, Liza, ha? Tama ang iyong realization. The best memories. Kadalasan yung mga simpleng pag-i-enjoy lang natin kasama ang ating mga magulang. Sabi naman ni Jerome ng Tanza sa Cavite, Paps, hindi ko makalimutan yung college days namin. Wala kaming budget pero kumpleto ang barkada. Minsan isang pansit kanton, lima kami naghahati-hati. Ngayon may kanya-kanya na kaming buhay at trabaho pero kapag nagkikita kami, parang wala pa ring nagbago. Shoutout sa Engineering Batch 2018. Anong klaseng engineering ba ito, Jerome? Hindi kasi marami yan eh. May electrical, merong electronics and communication, merong civil, merong computer engineering, merong industrial engineering. Basta, yung Engineering Batch 2018 daw, sabi ni Jerome Lantanza. Eh, kita-kita na kayo ulit. Panahon na, di ba? Maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala na kanilang mga kasagutan, ha? Well, may mga magsasabi sa atin na minsan kailangan natin mag-move on from the memories, the good, both the good and the bad. Yes, agree naman ako dun. You do not have to dwell in the past, di ba? Pero, ito, minsan kailangan din nating alalahanin yung mga alaala na yan for us to be reminded of the lessons na natutunan natin dahil doon sa mga nangyaring yun sa ating nakaraan. Diba kasi if we don't go back and remember what taught us lessons, very important lessons,

moving forward, we were very prone to make the same mistakes again. Diba? Hindi lamang sa ating personal na buhay. But sometimes, hindi pala sometimes, most of the time, pwede rin nating ihalintulad yan sa nangyayari sa ating bayan. If we don't look back and remember the lessons we all learned, deliks. Diba, baka masadlak na naman. 7 minutes na lamang, alas 12 na po ng hating gabi. At dito na tayo magpaalam, oh. I'll be playing you back-to-back songs for my final music sweep. At antabayanan po ang susunod na palatuntunan, ang Private Talks. Siyempre kasama ang ating Tita Doc Lulu Marquez, and ating Amy Estareja. Bukas naman tayo po yung magkakasama-samang muli, ganap na alas 8 ng gabi hanggang alas 10 para sa Sunday edition ng K-Paps Playlist. O siya, ito, iwanan ko na sa inyo itong mga awitin ito. Pag 90s naman tayo, late 90s, early 2000s, tama ba ako? Mga ganyang panahon ito. Oo, itong 1997 hit from Tony Braxton. Unbreak My Heart. Ito po ang K-Paps Playlist sa DZMM. Babay na muna si Paps Eric.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at Wellness Specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio.

0: Hi! Hello, hello, hello po. Narito na po kami ang programang magpapaliwanag sa inyo sa mga sensitibong paksa gamit ang siyensya. Mga pag-uusap at tungkol sa intimate moments na mag-partner o mag-asawa na dapat po nating nauunawaan. Ito ang programa na magbubukas ng inyong mga isipan sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init ng inyong mga relasyon. Halina, let's open your mind behind closed doors. Dito po yan sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: Partner. Yes. Importante ito. Kami pa mga kasama po ninyo every Sunday, no? Hating gabi po yan. Actually, Sabado ng 12 midnight hanggang alas 4 ng madaling araw ng Linggo. Talaga naman, no? Ang kaservisyo at kapamilya po ninyo na magbibigay ng kaalaman sa mga topics na sensitive po yan. It's all about your sexual relationship and sexual wellness. Ako po si Doc Lulu Marquez. At syempre, ito si...
0: ang inyong nag-iisa. Mm-hmm. At ang Amy Estareja, narito na po ang inyong paboritong Private Talks.
2: Yes!
1: Private Talks.
3: Private Talks.
1: Sa DZMM.
0: Patuloy po ninyo kami napapakinggan sa DZMM Radio sa Istrenta at sa bayang napapanood siyempre sa DZMM Teleradio. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook channel. Available din po kami sa free-to-air digital TV sa Channel 31 PRTV Prime Media.
2: At syempre, may Sky Cable dyan sa Channel 26 po yan. At doon sa mga nakikinig lamang yung Outside the Philippines partner, magda-download sila ng ito yung sinasabi na makikinig lang, hindi manunood.
0: Yes, okay? Oo.
2: Yeah, so it's punta kayo sa... saan pupunta, partner?
0: Radio app. Diba? Ihanapin niya lang yung DZMM.
2: Yes. No? I-download lang yan at makakapakinig na po kayo niyan. No? Dapat lang, partner, makinig sila.
0: Oo, dahil ang dami po ninyong matututunan. Dahil sa oras po ng Private Talks, talagang, ano, iba-iba kasi yung idea natin ng intimacy, diba, partner? Mm-mm. At dito, kailangan malinawan nila ano ba talaga pag sinabing intimacy.
2: Mm-mm. Mm-mm. Kasi iniisip ng iba, partner, no? Pag sinabi daw sexual intimacy, sex na daw yun. And we always talk about intimacy, marami pong klase yan, hindi ba, partner?
0: Tama, oo. At pag sinabi private time, hindi naman ibig sabihin ng private time, lagi kayo nagtatalik, di ba? Pwede nakikwentuhan lang kayo, hindi yan imposible. Correct. Pero doon sa kwentuhan na yon, meron certain intimacy between the two individuals na sinasabi natin mag-partner.
2: Yeah, so that's diba? Sexual intimacy. Mm-hmm. Kasi may sinasabi naman na kung pareho kayo ng, pareho kayo ng pipikal ball, so recreational intimacy yun.
0: Yeah. Yes.
2: So, pareho naman kayo ng pinapractice na religion, so ibang klase intimacy naman yun, di ba, partner?
0: Yes. So, as long as meron kayong intimate moments na dalawa, kasi alam po ninyo, itong mga gantong bagay, hindi naman ito bastos, di ba? Kasi nakakatulong pa nga ito para yung inyong relationship ay maging healthy. Mm. Kanina dun sa feel kita, partner, nag-pinchit ako kay Tita Stargazer, di ba? Yeah. Napag-usapan namin ito nung aking partner kanina, nakasama, yung tarot reader. Nasabi nga, sabi ko nga sa kanya, actually, yung intimacy can really save a relationship. Kapag walang intimacy, wala na, di ba, partner?
2: Tama, no?
0: Yun yung sinasabi na, ba't parang hindi ko na siya mahal? Pero actually, hindi lang kayo intimate sa isa't isa.
2: Yes. And of course, importante yung madalas namin sinasabi ni Amy, yung communication and connection and your creativity with each other.
0: Yes. Kaya naman, ito na po ang programang Private Talk sa Rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan mga sensitibong paksa po tungkol sa sekswalidad at pagsasama ng mag-asawa ang amin po tinatalakay. Mm-hmm. Kaya bawal na bawal po ito sa mga bata. Pero pwedeng-pwede naman sa Isip Bata! At speaking of Isip Bata, may mga nakikinig ngayon ng mga Isip Bata.
2: Uy, meron, no?
0: Tiyos lang. Oh. Pero meron talaga. Hello, hello, hello and happy listening sa ating kaibigan si Gab Gon. Ayan, hindi ko na binuo yung pangalan niya. Yes, Gabgon, hello, nakatutok ka. Sana may maitulong kami sa'yo. At sana ay makatulong ito sakaling ikaw ay mag-aasawa na.
2: Ganun?
0: Diba?
2: May ganun paramdam?
0: Eh well, diba? Nakikinig siya eh. Baka meron, diba?
2: Text ka ah.
0: Ayan, mag-text ka ha. Tawag ka sa amin. Ayan, sa 892-44101 locals 567-1567-2-5673 at sa iba pang nais kaming makausap. Baka meron kayong ilalapit kay Tita Doc Lulu Marquez. Ayan po yung mga numero na yan. Diba, Tita Doc?
2: Naman. Maganda topics yun.
0: Yes, pero hey, hello na rin ako kasi kanina pa tong hapon nakatutok from America. I think nasa California siya eh. Nagtanong siya talaga specifically anong oras itong show natin.
2: Yes.
0: Kasi madaling araw yata doon sa kanila.
2: Sige.
0: Si Mr. Butch Kurameng. Ayan, hello po sa ating mga Filipinos dyan sa California. Specifically kay Butch Kurameng at sa kanyang family.
2: Saan siya sa California?
0: Yes, I don't know. I think sa San Diego.
2: Mm.
0: Ayan, hello po sa Filipino community dyan. Salamat po sa pagtutok sa amin dito sa DZMM, lalo-lalo na sa Private Talks.
2: Naman, no?
0: Mm-hmm.
2: At may nakikinig sa atin sa Australia, pero via the radio app naman sa DZMM. So, okay na rin po yun.
0: Oh, yes. Ito si Ma'am Lina ho. Nag-happy midnight to my favorite tandem, Tita Doc Lulu and ating Amy Estareja, listening to Private Talks. Pa-request daw siya ng song na Morning Girl by...
2: Morning Girl. And,
0: yes. So, Morning Girl by the Letterman. Hanapin mo na lang, pow. Oo, ayan. Salamat po from Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Salamat, Tita Lina. Uy, lagi na siya nakatutok sa atin, Tita Doc.
2: Oo. Ito, diba? Kailangan i-document mo to. May guest tayo dito, di ba? Nasa likod lamang.
0: Ah, yes. Oo nga.
2: I-record mo to, ha? Babatiin ko lang. Nag-attend, before ako pumunta dito, partner, nag-attend ako ng birthday party.
0: Yes.
2: Oo, birthday ni Myra Bolisay.
0: Uh-huh.
2: Happy birthday, Myra. It's forever 80 years old siya.
0: Yes.
2: Forever 80, ha?
0: Oh, forever 80.
2: Oo. Uh-huh. So, maganda, partner, kasi it's not just a birthday party na kainan.
0: Uh-huh.
2: Ginawa niya sa isang ballroom place, eh.
0: Ah, kaya pala nag-ballroom ka?
2: Ikaw
0: talaga, sa halip na magpahinga ka, nagbo-ballroom ka?
2: Nag-ballroom ako. Hindi ako makahindi.
0: Ayun.
2: Oo, eh. Pero okay naman, nag-enjoy naman, partner.
0: Oh, well, ako babati na rin ako. Happy birthday sa aking friend, si Febby.
2: Uy!
0: Yes, oo. Nag-birthday siya.
2: Wow.
0: Oo. Parang pangatlong araw na kami nagsiselebrate.
2: Wow, talaga. Happy birthday, Febby.
0: Happy birthday sa'yo. Ayan. So, anyway, ano ang ating question of the night, Tita Luke?
2: Ay, ito na, no? Sagutin niyo
0: class, ito, listen.
2: Class question talaga. Question of the night. Ano ang paborito ninyong posisyon?
0: Ayan.
2: Sa pagtatalik. Saan pa kaya?
0: Sa baka mamaya, sa pagkain. Mm. Pwede sa opisina. Anong posisyon ang gusto mo?
2: Hindi po yun.
0: Ano pong paborito ninyong posisyon sa pagtatalik?
2: Ayan.
0: I-share po ninyo ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Siyempre, medyo may konting paliwanag. Hane? Ayan.
2: Explain lang kung bakit mo
0: tinanga natin. O bakit paborito ninyo? Huwag kayong mahiya. Tayo-tayo lang yan.
2: Oo.
0: Walang masyadong nakikinig dito sa atin. Oo, naririnig lang tayo all over the world. Kaya huwag kayo mag-alala. Abam.
2: Pwede naman i-alias na lang yung pangalan nila, partner, di ba?
0: Tama. Mm-hmm. Oo, ayan. Sumagot si Sir Butch. Sabi niya, ma'am, I'm watching po sa inyo live. Hello, Butch! Ayan, he's from California.
2: Mm-hmm.
0: Nakatutok talaga siya sa atin. At nagpapasalamat din si Ma'am Lina ho. Okay, so ano pa ang ating hinihintay? Simula pa lamang po ito hanggang 4 a.m. tayo, partner.
2: Sabihin natin
0: may mga topics, di ba?
2: Sige. Meron tayong di natapos last Sunday. It's about the genitals, no? Atypical or ambiguous genitalia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kung ano ito,
2: ano ba yan? Abnormal
0: parang
2: ba yan?
0: Ambiguous genitalia? Ano yun? May ambiguous na genitalia?
2: Ganun?
0: Alamin natin kung ano yan, ha? Sama-sama tayo matututo, di ba, Tita Doc?
2: Mm-hmm. Ano yung pangalawa naman, yung posisyon, no, sa pagtatalik, bakit sumisikat yung 69?
0: Okay. What is Riba 69?
2: Ah, ah.
0: And what makes it, ano ba, more exciting?
2: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Ano pa? Ba't kayo natatawa? Bawal dito ang may Malaysia.
2: Okay?
0: Wala tayo ditong Malaysia, ha? Usapang ano lang to. Wala lang, parang ganon.
2: Yeah, you know, reality check lang po eh. Kasi it happens, okay? You like that position. It's okay. Pero part na ito yung magandang topic na isa.
0: Ano?
2: Yung tinatawag na gender assignment surgery. For example, lalaki ka, gusto mo maging girl. Transgender ka.
0: Okay.
2: Gusto mo maging transgender woman. And ano ba yun ibig sabihin noon?
0: Yes. Oh, ato yung mga risks, 'di ba? And then ano ba ang buhay talaga ng isang nagpapalit ng ano ng kasarian? Actually, yung kasarian ba declared by court na ikaw ay nagpapalit, 'di ba? Oo. So 'yan pag-usapan natin. And that is a parang malaking industry 'yan sa Thailand, 'di ba?
2: Right,
0: Tita
2: Do. Yes, yes. Oo. Tsaka sa ibang country dito, medyo
0: hindi pa yata dito. Oo. Although nagsisimula. Okay.
2: So yung una would be from kung lalaki ka, gusto mo maging girl, gusto mo magpa-surgery, sex reassignment surgery, pwede naman po yun. Yung isa naman dyan na continuation ng topic na yan, kung ikaw ay babae, gusto mo maging lalaki, pwede ka din naman magpa-reassign ng new gender.
0: Pwede rin. Okay. Yeah. So, ano pa, Tita Doc?
2: So, yun.
0: Yun ang ating mga topics hanggang 4 a.m. O, syempre, meron kaming sexual facts and myths na nakakatuwa talaga. Diba? Okay. So, it's 12:15 po na nagmamadaling araw. Nagsisimula pa lamang po kami, kaya dyan lamang kayo dahil babalik pa po ang Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks. Your song request.
4: Song request
1: on Private Talks.
4: Private Talks.

0: Private Talks. Call me Aimee.
1: Aimee.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
2: Okay, we're back 12:26 po sa ating orasan. Nagmamadaling araw, syempre, di ba, Tita Doc?
3: Uy, sandali lang.
2: Bakit?
3: Anniversary na natin, di ba?
2: Ay, happy anniversary, Tita Doc.
3: Happy anniversary, my love.
2: Yes, 3 years na po ang Private Talks, di ba?
3: Grabe.
2: Piruhin mo yun, parang kailan lang nagkakilala tayo.
3: Tama.
2: Ngayon 3 taon na.
3: Anong pakiramdam?
2: Well, hindi ako, honestly, hindi ako makapaniwalang 3 years na siya.
3: Masaya ako.
2: Oo, sobrang saya. Kasi you would have thought natatagal yung program, di ba? Everything was experimental nung sinimulan to, di ba? Salamat po sa management ng DZMM, sa Media Servicio Production Corp, di ba? Sa pagbibigay sa amin ng tiwala at pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod through this program.
3: Tama.
2: Di ba?
3: No? Kasi yung tiwala nila, iba talaga, no? Nakakataba ng puso, partner.
2: Yes. Diba, no? Lalo na 4 oras yung binigay sa atin, Tita Do. Di ba?
3: Pag kinakwento ko nga sa friends ko, kaya mo magsalita ng 4 oras? Hindi, may break time naman yun. At meron akong ka-partner.
2: Oo, di ba? Pero 4 hours, still 4 hours, Tita Doc, di ba? Pero sulit naman.
3: Yes.
2: Siyempre, salamat din sa lahat ng nakatuwang natin sa program, di ba?
3: Oo.
2: Sa management, salamat kay Ma'am Mara, Boss Franco Reyes, di ba? Sino pa ba? Si Ab E. Doon, ang ating pong pinakamamalat, napakagwapong executive producer. Ang ating mga, ngayon, ang ating at present, ano, yung ating mga DJs, ating mga PAs, production assistants, production associates, si Jane andyan, si Paolo, ang ating bago. Mm-hmm. Siyempre, ang ating nakasama, si Zach, nandyan.
3: Uy, nandito.
2: Yes. Si Jerbo, nandyan.
3: Oh my God.
2: Si Gabgon, nagsabi nandyan na lang. Nag-PA din daw siya dati sa atin.
3: Oo nga.
2: Siyempre, sa likod ng tubbing, di ba? Uy, sino nandyan? Si Jason yata yung nandyan.
3: Oo.
2: I don't know kung sino pa, di ba? At dati may mga nakasama tayo. Si Don Gise, nakasama
3: si
2: din
3: Don
2: natin yan.
3: Yes, namiss ko si Kulot.
2: Si Kulot na ngayon. Si Charles pala yun. Ay, kasama ni Charles, si Jason. Si Ma'am Jo, na minsan siya, yung nakaupo.
3: Sobra.
2: Sino pa ba? I think si Ken dati, nakasama din natin. Sino pa? Si Moira.
3: Moira.
2: Yeah, si Siri Moira, nandyan dati. Sino pa ba? Si Jello. Si Jello, yes.
3: Meron bang Mark?
2: Yes, si Mark, yes. And siyempre si Sweetie Sweet. Actually, kay Sweetie Sweet nagsimula yung ating mga DJ.
3: Grabe.
2: Ayan, nauubo tuloy ako. Yan, syempre salamat din sa ating live audience. Napakarami po nila. Nandito kami sa Araneta ngayon. Banggitin mo naman yung pangalan niya, Tita Doc.
3: Of course, no. Syempre, sino ba nandito? Nasa tabi ko. Ayan, no.
2: May nakikita ka ba? Wala ko nakikita.
3: Oo nga, nakita mo yung buhok niya.
2: May tao ba?
3: Meron.
2: Wala, ba't hindi ko nakikita?
3: Hindi ko nakikita. Ako na nakakita. Si, ano yan, si Rustom.
2: Rustom. Ang gwapong si Rustom. Di ba? Yay! Ayan. So, di ba? Ang dami po. Actually, ang programa pong Private Talks ay talagang pinag-iisipan. 1 week in the making, bawat topic, di ba, Tita Doc?
3: Very important po yung topics namin.
2: Nire-research po talaga ito. Hindi po ito basta na lang ibinibigay sa atin at talagang sasabihin at pagkikwentuhan lang namin.
3: Hindi siya kwentong barbero, hindi siya kwentong kutsero.
2: Yes, oo.
3: Lahat yan based on science. No? Kung may anatomy ka, may physiology yan. No?
2: Tama. So, dito, hindi po talaga, wala ritong fake na information sa amin. Of course, this is DZMM.
3: Yes.
2: Diba? Okay. So, 12:30 na po na nagmamadaling araw. Simulan natin na partner, pero ulitin natin yung question of the night.
3: Sige, yung question of the night na kailangan mag-text kayo kaagad, ha? Ano ang paborito ninyong position?
2: Sex position.
3: Yes.
2: Yes.
3: At bakit?
2: Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin sa...
3: Pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
2: Ayan. Okay. So, simulan na natin, Tita Doc.
3: Ayan na.
2: Sa unang topic natin, a typical or ambiguous genitalia. Ano ba ito, Tita Doc? At bakit kailangan namin itong malaman?
3: Oo. Para bang may ganun, kasi partner, may mga bata na ipinapanganak, hindi kita kaagad yung penis or vagina.
2: Huh? Kaya kapag pinanganak, wa siya, ganun.
3: Wa, o parang wa ba, ganyan.
2: Parang ano, parang pusa. Kasi ang pusa, hindi mo malaman kung babae o lalaki pag pinanganak.
3: Ganun ba?
2: Yes, until some few weeks bago mo makikita, okay, this is girl or this is boy, parang ganun.
3: Pati ba yung itlog ng pusa, hindi ba dapat nakikita yun?
2: Hindi siya agad. Actually, hindi. Habang lumalaki yung kitten, doon mo makikita na meron pala siya. Kaya doon mo lang malalaman na, okay, lalaki siya.
3: Pusa, yun. Pero pag puppy, alam ka agad, pag puppy, tama ba?
2: I don't know. O, pero yung cat, kasi alam mo naman, cat queen.
3: Oo nga. Ako naman, chihuahua queen.
2: Ayun. So, sa aso nakikita agad. Okay. Yes. So, sa tao, may mga cases pala na ganun, na hindi nakikita agad.
3: Typical or ambiguous genitalia.
2: Kaya pala ambiguous, ibig sabihin malabo.
3: Tama.
2: Okay.
3: So, yung reasons niyan, pwedeng, syempre genetics, no? Chromosomal aberration.
2: Okay.
3: Or pwedeng hormonal problem. Hindi ba? So, ang tanong dito, is it common? Mm-hmm. Hindi siya common, pero kailangan natin ikwento kasi pwedeng mangyari, malumabas yung baby mo. Ano ito, babae ba ito, lalaki?
2: Baka sabihin niyo, alien yung anak niyo. Actually, hindi siya alien. Lang, meron lang aberration na nangyari, di ba?
3: Yes.
2: Pero tao pa rin siya.
3: Tama. Mm-hmm. Okay, so hindi kagad nakikita yung kanyang external genitalia. Okay, kung lalaki o babae yan. And importante na, alam mo kasi partner, may tinatawag na disorder of sex. No? Pag sinasabing DSD, disorder of sex development.
2: Okay.
3: Di ba? Like, for example, nagka-baby boy ka, baby girl ka, kita na ka agad, di ba, partner mo, pa-ultrasound ka.
2: Oh, pero paano yung tita, doktor? So, kunyari, isinilang yung bata na hindi mga makita. So, paano yun, yung area na yun, ng genitalia?
3: Hindi kita.
2: Sarado yun, kumbaga?
3: Yes.
2: Wale?
3: Parang isa-isa yun natin mamaya yung types. Kasi may mga nakikita na sobrang laki yung clitoris. Nakala nila penis.
2: Ayun pala, clitoris.
3: Oo.
2: Okay.
3: Okay? Mm-hmm. So, tapos walang vaginal canal.
2: Mm-hmm.
3: So, parang malabo. Ano yun? Kaya nga ambiguous.
2: Okay.
3: Mm-hmm. So, ito po, no, importante po, hindi po siya diagnosis, pero yung physical sign, nakikita ng doktor, no, pagkapanganak, nakikita nung OB, o kaya yung pediatrician, kasi syempre partner, pag nanganak ka, dyan yung OB, di ba? Tapos yung kapartner nila, yung pedia nandyan din.
2: Yeah.
3: So yung pedia, makikita niya kaagad na, naku, ambiguous genitalia
2: kasi
3: ito.
2: Kasi si OB ang nagde-declare kung ano yung naging anak. Diba? Kung babae o lalaki, yes.
3: Yes.
2: Uh-huh.
3: Tapos siguro kung...
2: yung pedia pala, sorry.
3: Yung pedia. Although kung wala pa yung pediatrician at the time na nanganak siya,
2: pwede yung OBGYN.
3: Yes.
2: Okay.
3: Pag nalabuan si OB, tatawagin ka agad yung pediatrician. Paano na? Diba?
2: Okay.
3: Ang hirap naman ganun. So, this is actually a disorder or differences in the development of your sex. Hindi ba? Partner, paano kung nagkaroon ng ganyang anak? Paano na?
2: Kaya nga, di ba? Parang pagkapanganak pa lang, magulo na. Di ba? Parang, even yung tadhana, di makapag-decide agad kung lalaki siya o babae.
3: Nga,
2: pero yun nga, it's an aberration. So, wala tayong, hindi natin kontrolado.
3: Right.
2: Mm-hmm.
3: So, yung pag ganyan, yung sinasabi nga ni Aimee na pag malabo, baka magkaroon ng stigma.
2: Yes. At saka, pwede ba maka-apekto yun sa kanyang sexual preference balang araw?
3: Actually, yes and no.
2: Okay.
3: Diba? Ganun yun. Diba hindi niya alam na, ano ka ba, babae ka ba, lalaki ka? And then later on, malalaman din pag lumalaki yung bata, then makikita niya kung babae ba kumilos o lalaki.
2: Kasi may case na dalawa yung ari, diba?
3: Oo.
2: May ganun. What do you call that? Hermaphrodite? Parang...
3: Yep. For kasi yun yung babae na malaki yung kanyang may penis.
2: So dalawa. Pero ang maging ibabaw sa kanya kung ano yung mas malaki.
3: Yes.
2: Kumbaga. Kasi parang yun yung ano. Kaya minsan, para siyang sabi natin tomboy, di ba? Yun yung ano. Minsan naman para siyang ano. Kasi depende kung ano yung mas parang nanging ibabaw sa kanya.
3: Yeah. May mga babae naman na dalawa ang vaginal canal.
2: Yeah.
3: Di ba? Tapos dalawa din yung matres.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? So, ang hirap talaga no, na kailangan pag-usapan natin na may mga ganyang problema.
2: Yeah, para pag na-encounter nila, Tita Doc, hindi sila magulat. Tapos hindi nila, yun, tama ka, baka magkaroon ng stigma sa bata na parang ituring na abnormal. Actually, hindi siya, well, it's out of normal, kaya tinatawag na abnormal. Mm-mm. But yung the child itself, hindi siya abnormal na tao.
3: Tama. It's just a physical sign.
2: Yes.
3: Hindi ibig sabihin na, hindi ganun.
2: No, wala. Hindi dapat ganun ang pagtrato.
3: Right.
2: Okay.
3: So, kaya lang ito partner sa mga ganyan mga problema, no? Yung pag meron problems sa ganyan, mm-mm, pwede siyang maging infertile. So, hindi siya magkakababy.
2: Yun lang. Diba? So, isa yun sa mga setbacks.
3: Kaya nga. Okay. So, kailangan maintindihan po yan ng mga magulang. Hindi yung magsisisihan kayo mag-asawa. Kasi ikaw, ganyan. Di ba may mga parents na ganun, partner?
2: Oo. Siguro, lahi mo yan. Wala sa lahi ko yan. Malay mo naman. How would you know? Hindi mo naman kilala yung kanununuan ng lahi mo.
3: O, tama.
2: Diba? Pero pag yan lumabas, definitely, nasa genes, Tita Doc.
3: Mm-mm. So, okay. Genetics po yan. Chromosomal aberration po siya.
2: Mm-hmm.
3: So, bagitin namin ni Amy ngayon mga types of DSD, okay, mm-hmm, differences in sex development with ambiguous genitalia. So, medyo scientific pero we have to discuss it. Yung una, partner, no, di ba sabi natin, partner, pag X, may mga X and Y chromosomes, di ba?
2: No?
3: And then, yung pag meron ganito ha, 46XX. Okay, ibig sabihin dito, yung typical female chromosome pattern niya, double X, exposed to mataas ang levels ng male hormones before birth.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yung external genitalia niya, masculine. Hindi ba? Naintindihan? Okay. So, babae, pero ang kanyang ari, parang sa lalaki. Okay. So, ang tawag po dito, yung pinaka-common cause niyan is congenital adrenal hyperplasia, okay? And genetic condition niyan, ibig sabihin, it affects the hormone production.
2: Okay.
3: Partner, no? Mm. Ito na, ang possible features niyan, no, ay pwedeng nag-fuse yung labia.
2: Okay. Or nag-fuse means nagdikit.
3: Yeah.
2: Okay.
3: Pero malaki yung clitoris.
2: Ah, parang sarado yung labia, pero may clitoris na nakalabas. So, it looks like a penis.
3: Right.
2: Okay.
3: Okay. Tapos yung internal female reproductive organs niya, present. Mm-hmm. Ang labo, di ba?
2: Kaya nga. So, nakakalito talaga pag nakita mo.
3: Oo.
2: Parang mapapakamot ka talaga sa ulo na, ano to? Di ba? Siguro even doctors, Tita Doc, bihirang-bihira sila makakita ng ganito.
3: Mm-hmm. Eh, may ovaryo din yan, may matres yan, hindi ba?
2: So, pagka ganun, Tita Doc, isa-subject agad yung bata sa thorough examination para malaman.
3: Yes.
2: Like yan, tulad niya, meron palang ovaries and uterus.
3: Mm-hmm.
2: Okay, to confirm.
3: Tama.
2: Okay,
3: that's one type. May tinatawag naman na may mga individual na may XY chromosome. Okay, ibig sabihin, ang tao na yan, yung batang yan, may typical male chromosome, which is XY.
2: Okay.
3: Kasi pag lalaki, XY ang chromosome, di ba?
2: Uh-huh.
3: Pero incomplete ang kanyang male sexual development before birth. Lalaki nga, pero incomplete. Walang ari, partner.
2: Okay.
3: Okay? So, this can actually happen. Yung katawan po, hindi po nagpo-produce ng enough testosterone. So, wala kang testosterone. Mm-hmm. And cannot respond to testosterone. Okay?
2: Okay.
3: So, maliit yung penis.
2: So, ito ba yung, Tito Doc, anong difference ito dun sa, anong tawag dun? Yung
3: micropenis?
2: Yeah, micropenis. Mm,
3: yes.
2: Oh, this is even smaller to micropenis.
3: Almost similar.
2: Okay.
3: So, yung micropenis kasi, it's again, genetics, let's say, chromosomal aberration pa din.
2: Mm-hmm.
3: So, may micropenis siya.
2: Okay.
3: Tapos yung kanyang balls, hindi bumaba. Undescended.
2: Nasaan?
3: Nasaan? Nakawala.
2: Nalito ako. So, nasa taas.
3: Mm-mm,
2: so, nakadikit siya dun sa dapat, nakalaylay siya.
3: Hindi siya bumaba.
2: No.
3: Undescended testis siya, di ba?
2: Okay.
3: Tapos kaya yung genitals niya, parang itsurang...
2: Sa babae.
3: Correct.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ba, no? So, may mixed male and female characteristics po yan.
2: Okay.
3: Okay? So, very important na yung causes niya is gonads, androgen insensitivity syndrome, tapos may testosterone synthesis defects. Oh, sige. So, relax na po kayo. Baka nalilito po kayo sa mga scientific terms, ha? Sinasabi lang namin ni Amy dito na it can happen.
2: Yeah, oo. Okay? Kaya nga, inaano ko, Tita Doc, dinidescribe ko para ma-imagine nila kung ano ito.
3: Yeah. Mm-hmm. So, yung sinasabi ni partner kanina na huwag magsisisihan kayong mag-asawa kung meron kayong anak na ganyan na.
2: Yeah, oo. Mm. Sabi nga, yun sa area na yun, nagkaroon ng parang mali ang tadhana.
3: Tama.
2: Diba?
3: Yes.
2: Pero, hindi ibig sabihin, yung tao na yun ay lalaki na abnormal. And excuse me for the word na abnormal, ha? Kasi it's out of normal, mm-hmm. kaya ang tawag po talaga ay abnormal.
3: Yes.
2: Oo, walang masamang ano yun, okay? mm-hmm. Baka kasi ang dating is, hindi, ikaw yung nagsasabing abnormal, diba? Kasi it's, hindi siya normal, kaya mm-hmm. abnormal po talaga ang tawag.
3: Tama.
2: Oo.
3: Okay.
2: Okay?
3: So, again, pag may mga problema sa mga chromosome, di ba?
2: Alam mo,
3: dito kami ni Aimee, madalas namin pinag-uusapan yung paano gumawa ng baby boy, baby girl, di ba?
2: Yes, oo.
3: XY, ganyan. Mm-hmm, mm-hmm. Pero this time, yung sinasabi nga ni Aimee na abnormality, nandun pa rin sa X at saka sa Y.
2: Yes.
3: Pwede maging double X, may isang Y, di ba? Mm-hmm. So, pag sinabi nating sex chromosome na merong disorders of sex development, meron po yung may Turner syndrome, pagitin lang namin yung iba-ibang syndrome, may Turner syndrome, may Klinefelter syndrome, at meron din mixed gonadal dysgenesis.
2: Saan galing ba kay Tina Turner yung syndrome na yun? Bakit Turner?
3: Eh, di ba, no?
2: Baka yung doctor na naka-discover
3: tama,
2: niyan. Might be. Usually, sa kanila, sinusunod ang pangalan ng
3: correct.
2: Isang condition.
3: Yes.
2: Okay.
3: So, may mga individuals na iba-iba po ang degrees of reproductive and sexual development. Okay, iba-iba po yan.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, ito pa. Pag-usapan din natin, partner, no, yung may mga sex chromosome po na hindi nagkukos ng atypical or ambiguous genitalia. So, it's not always like that.
2: Okay.
3: Okay? So, pero it affects during puberty, okay, and fertility and hormone production.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, ganito na lang, partner. Alam mo, may mga bata na pag ganyan, and nagsisisi yung parents na may ganun sila, anong gagawin nila? Eh, di ba? Ano na?
2: Wala, acceptance, di ba, Tita Doc?
3: Yes.
2: Mm-mm.
3: So anyway, bagitin pa natin partner, meron to ha, ovotesticular
2: na DSD.
3: DSD.
2: Mm-hmm.
3: Okay, it's a different kind of abnormality.
2: Ah, okay, eto na.
3: Yes, yung sinasabi mo kanina na.
2: Hermaphrodite.
3: Yes.
2: Oo, ito yung true hermaphrodism.
3: Mm-hmm.
2: Okay.
3: Yung individual po, meron ovarian and testicular tissue.
2: Kasi I have a friend before, yung kapatid niya is a hermaphrodite.
3: Okay.
2: Babae siya, pero kilos lalaki. Pero because meron siyang ovary and uterus and everything, pero mas pagdating sa ari, mas malaki yung sa lalaki.
3: Uh-uh.
2: So, kaya nasabi ko yun kanina. And then we have, of course, I think Elma Muros, yung dati nating di ba, ganun din.
3: Yes. Uh-huh. Okay, so, kumusta na kaya siya? No? Matagal na yun, ha?
2: Ayoko mag-talk, pero parang may iba kong, okay. Hindi ko lang sure.
3: Yeah, pero sikat siya talaga noon. No?
2: Of course, napakagaling dun.
3: Aside from her, meron pa isa, I forgot the name. Okay, so parang kine-question na she's also a runner.
2: Mm-hmm.
3: And hindi malaman kung saan siya ilalagay. Sa pagtakbo ba ng kalalakihan o ng kababaihan.
2: Yeah, kasi si Elma, babae ang ano niya sa sarili niya. Even yung sister nung ano ko, kaya nga sister, I call her sister, kasi sa kanya babae ako. Pero nagiging issue talaga kung babae siya o lalaki.
3: Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Mm-hmm. Ayan. So, ito nga binagit ni Aimee kanina, yung external genitalia may appear male, female, or ambiguous, depende po sa amount and function ng mga reproductive tissues na present doon.
2: Ayun.
3: Okay? So, importante po yun. E po, partner, pag-usapan natin yung signs and symptoms ng mga ambiguous na yan.
2: Sige nga.
3: Mm. Okay? So, at birth, ano siya? Ang pinaka-obvious sign niya, appearance of the genitalia, pero it does not fit a typical male or female.
2: Yeah.
3: Naguluhan na yung sa ospital.
2: Mm-hmm.
3: Nung lumabas.
2: Kasi katulad niyan, may enlarged clitoris.
3: Yes.
2: So parang, ano to?
3: Tsaka, hindi ba pag nagpapa-ultrasound partner, mm-hmm. tapos pag may nakita, parang may nakalawit.
2: Yun na yun. Sinasabi nila, male.
3: Yes.
2: Oh, yung pala paglabas ng baby, hindi.
3: Hindi. Paano na? Hindi ba? Bubulagain ka na lang.
2: Tapos binili mo lahat ng damit. Blue. Eh, paglabas, pink pala. Diba?
3: Okay, so pwedeng enlarge yung clitoris.
2: Yeah.
3: O kaya sobrang liit-liit po ng penis.
2: Mm. Makikita na pala yun pagkabata pa lang, pagpanganak pa lang, kung
3: yes.
2: may abnormality
3: correct.
2: Sa penis size.
3: Correct.
2: Okay.
3: Okay, tapos yung labia, no, nag-fused yung binagay mo, kaya nagdikit.
2: So pagka ganun, Tita Doc, di ba may fused labia, so ano yun, i-operate para maghiwalay or will time, alam mo yun?
3: Pabayaan na muna, no? Kailangan ma-confirm muna yung diagnosis.
2: So pag na-confirm, baka pwede siya maghiwalay ng kusa. Yeah. Pag hindi, doon papasok yung surgery siguro.
3: Yes,
2: okay.
3: Importante yung mga laboratory workup.
2: Yeah,
3: okay? Tapos yung minsan yung labasan ng ihi, nasa ibang lugar. So hypospadias po ang tawag doon. Okay? Tapos ito part yung sinasabi mo kanina, hindi bumaba ang testis.
2: Yes. So nandun nakadikit sa halip na nakalaylay. Kasi kailangan yung nakalaylay talaga.
3: Tama.
2: Oo.
3: Okay? Mga kuya, dapat nakalaylay yan. Especially pag, di ba pag sinabi natin, pag giniginaw ang lalaki, ang test, yung balls sila ay
2: umaakyat.
3: Kasi gininaw.
2: Kasi gininaw. At saka alam ko talaga isang sign, isa yun sa tinitingnan pagka to know kung may sakit yung lalaki. Lalo na kung bata, di ba? Or hindi. Pero bakit ba yun nakalaylay? Kasi imagine, paano kayo maglalakad kung hindi? Hali. Paano? Di ba? Pagka nakastuck lang yun doon, ng ganun, paano?
3: Tama.
2: So it was really designed na nakaganun. So huwag nyo ipitin.
3: Tsaka yung temperature ng testicles is lower than the body temperature.
2: Yes, kasi kung mainit po yun,
3: ay, maluluto si
2: itlog. Tama yun, di ba?
3: Maluluto yung mga sperm.
2: Yes, yung mga sperm na nasa loob ng itlog.
3: Yeah.
2: Di ba? Yung mga itlog sa loob ng itlog, yun yung maluluto.
3: Tanong pala kita, partner. Pagdating sa itlog, yung totoong itlog ng manok.
2: Okay.
3: Tutan, napag-usapan natin yung itlog eh.
2: Oh yes, okay? Ano?
3: Ako muna sasagot ha. Ang paborito kong luto ng itlog ay, alam nitong guest natin eh, ay soft boiled.
2: Ikaw? Okay, hard boiled.
3: You like hard boiled?
2: Yes, or sunny side up.
3: Oh.
2: Pero gusto ko talaga,
3: ano?
2: Luto talaga yung, ano niya, yellow.
3: Okay.
2: Yeah, ayoko ng, ano yun, ng malasado.
3: Bakit? Tarap kaya?
2: I don't like the taste and the texture. I want it well done.
3: Oh.

0: mild or very pronounced. Huh?
1: Yes. Mm.
0: Ayan. Eh, yung symptoms naman, later in life, naku, infertile yan batang yan.
1: Kawawa. No? Yun lang talaga. Kasi alam naman natin na part yun ng reproductive organ. So kung may problema doon sa nakikita ng mata, definitely may problema sa nasa loob.
0: Tama. Diba? So delayed ang kanyang pubertal age.
1: Yeah.
0: Okay? So ganun talaga eh, no? Tapos hindi ka mag-mens, hindi nag-mens yung bata.
1: Yeah.
0: Yung pubertal girl.
1: Aha.
0: Wala menstruation.
1: Yes.
0: Tapos ano pa, partner?
1: Unexpected breast development.
0: Aha.
1: So kung ikaw ay mukhang lalaki, pero may boobs ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mm. So talagang actually pati boses, Tita Duke.
0: Mm-mm.
1: Boses lalaki. Like yun nga, si Elma Muros, boses lalaki siya.
0: Mm-hmm.
1: Yung sister nung friend ko, boses lalaki din yung bata.
0: Ah.
1: Oo. Pero babae siya.
0: Pero babae.
1: Oo, babae siya.
0: Uh-huh. Ayan na. Tapos, ayan. Excessive body hair growth.
1: Yeah. Yun yung babae ka pero parang lalaki yung binti mo kasi ang dami balahibo.
0: Oh, tama.
1: Tama, no? Diba?
0: Meron kang makapal na patilya.
1: Patilya, yes.
0: Patilya.
1: Posible meron kang bigote.
0: Oo.
1: Mm-mm.
0: Usa pa ba yung word na patilya?
1: Oo naman, Tita Doc.
0: Ano yung English ng patilya?
1: That I do not know, Tita Doc.
0: Sideburns.
1: Ha? Huh?
0: Sideburns.
1: Sideburns.
0: Sideburns.
1: Sideburns.
0: Oo.
1: Talaga? How do you spell it?
0: O, tanong mo si Tom Jones. Meron siyang patilya.
1: Sideburns.
0: Si, tanongin talaga si Tom Jones, ha?
1: O, okay.
0: Diba? Ano tawag doon? Oy.
1: Talaga? Sideburns? I'll look for it.
0: Sige, mamaya. Tanongin mo mamaya
1: talaga?
0: Si Zach.
1: Uh-oh. Sideburns.
0: Si Paolo.
1: Arte. Oh my God.
0: Sunog yung gilid.
1: Kaya nga eh, patilya. Mm. Dati may patilya ako, niloloko ko, talagang pinatanggal ko.
0: Meron ba?
1: O kasi dati, pinatanggal ko, Tita Doc.
0: Uh-oh.
1: Hanggang hindi na siya tumubo. Kasi niloloko nila ako eh. Bakit may patilya kapag nagpapagupit daw ako? Asar na asar ako. Diba? Kasi
0: okay,
1: babae
0: naman
1: ka.
0: Yun.
1: Hindi o, babae ka tas may patilya. Kita mo, ikaw wala.
0: Ikaw, meron ka ba?
1: Wala din. Ako may, actually may tendency, ayan, makikita mo dito, may ganun pa rin siya. So, tendency ko, pinatatanggal ko.
0: Wag! Buhok yan, isayang!
1: Uy! May patilya, lababae patilya.
0: Hindi nga.
1: Bagay natatakpan naman na.
0: Naman,
1: yes.
0: Okay.
1: So, okay. Napunta kami sa patilya.
0: Punta naman ang kalina, itlog yan, patilya.
1: Okay.
0: So, unusual po yung hormone levels, no? So, ganun talaga, eh, no? And, ito pa, partner, ano? Yung may mga DSD, no, disorders of sexual development can live for years naman without realizing na may variation sila in sexual development.
1: Pero maganda kung i-inform mo na yun habang lumalaki siya.
0: Dapat. So, at saka yung parents naman eh, no? They have to...
1: Kasi parang pag hindi mo yun in-explain sa bata, di ba? Parang denial yun sa katotohanan.
0: Yeah. At yung bata, eh, magtataka na lang ano nangyari sa akin, no?
1: Siyempre, kunyari, dumating siya sa age na na-in love siya, gusto niya makipag-relationship, and then makikita niya yung sarili niya, I'm different, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, mga ganon. So, yun dapat pinagpapasyahan na ng magulang early on.
0: Yes.
1: Uh-oh.
0: Important po yun.
1: Uh-huh.
0: So yun, again, we said kanina, it's because of genetics, okay? Uh-huh. Genetic causes po yan, no, inherited genetic mutations. So nagkaroon ng mutations, okay? So it affects the hormone production, hormone receptors, pati yung development ng reproductive organs. Okay?
1: Okay.
0: So mahirap maintindihin, pero madali na maintindihin yun pag sinabi natin na ang laki ng clitoris, ang liit ng penis. Hindi ba?
1: Yes.
0: Oh, may micropenis. So, walang kantsawan.
1: Pero ito nga eh, siguro sabi nila, so bakit kailangan namin malaman yung mga ganyang information?
0: Mm-mm.
1: Well, wala naman po masama kung meron kayong additional na knowledge na matututunan from the program.
0: Dapat.
1: Diba? O kung if it doesn't hurt you, so okay lang, diba? Yeah. At least meron kang additional knowledge.
0: Yeah.
1: Oh,
0: like sinabi mo kanina, may kaibigan ka.
1: Yeah.
0: Hindi ba senior sa'yo?
1: Yes. O, diba, nung time na yun, diba, okay. So, pag naka-encounter ka ng ganun, hindi pangit yung tingin mo.
0: Mm-mm.
1: Kasi naiintindihan mo yung sitwasyon niya.
0: Yes. Mm-mm. Very important. And ilan taon, tanuin kita, partner, ano? Sinabi sa'yo, ilan taon yung kapatid niya?
1: Siguro mga nasa 10 years old yung bata nung time na yon. Bata pa. Pero mainit ang ulo nung bata kasi naiinis siya before. Kaya niya yun. Kasi pinag-aaralan siya ng mga doctor sa PGH noong time na yun. Okay. Kasi noong time na yun, parang, ayun nga, sabi mo nga, bihirang mangyari kasi itong ganito.
0: Tama.
1: Like, diba, paano ba nag-react, diba, ang mga sports officials nung nalaman nila yung kay Elma Brunos? Because, they were not knowledgeable on that matter.
0: Right.
1: Pero kung sila ay knowledgeable nung time na yon, it could have been a different, 'di ba, thing. Hindi ganun ang trato dun sa ating atleta.
0: Tama.
1: 'Di ba?

0: Pero ngayon, kaya kami nandito, we explain. Yes. It can happen.
1: Okay? Sabi nga, di ba, Tita Doc? Yes. Ligtas ang may alam.
0: Tama.
1: Lamang ang may alam.
0: Woohoo! Mm-hmm. Okay, so, yung mga genes na yan help direct how the reproductive system forms during fetal development. Example po, may mga pagbabago po sa genes that can alter the process of the development of the sexual organs.
1: Okay. Hindi
0: ba, no? Okay, bagitin lang namin, merong congenital adrenal hyperplasia. Okay? So, it's all about the adrenals. Mm-hmm. Meron din androgen insensitivity syndrome. So, may mga syndrome, okay? And gonadal dysgenesis. Yan po sinasabi ng mga abnormality.
1: Yeah.
0: Partner, yung hormones naman. So, may genetics, tapos may hormones.
1: Yeah.
0: Okay? So, kasi madalas kami ni Amy, pinag-uusapan namin yung happy hormones.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba, no? Pero may mga hormones naman na pasaway.
1: Yes. Mm-mm. So, kabaligtaran.
0: Tama.
1: Mm-hmm. Okay. Eh, well, dapat daw may balance ang life. Kung may masaya, may malungkot.
0: Sad hormones.
1: Yeah.
0: Okay. Stress hormones.
1: Stress hormones.
0: Parte, tanongin kita.
1: Mm.
0: Gusto mo yung cortisol level mo mataas?
1: Dapat hindi.
0: Dapat hindi.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi pag mataas yun, di mamamanas ka na. Mm. And then maraming achy-achy sa katawan mo.
0: Maraming ano?
1: Achy.
0: Ache. Achy, diba? Breaky
1: achy,
0: heart.
1: Achy, diba? Kaya kailangan dapat yun. Kaya nga, kinokontrol yung level nun eh.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Anong paborito mong hormone? Dali.
1: Dopamine?
0: Yeah, you like that. Oh, yeah, but not so much of that, no?
1: Yeah, oo. Oh, oh. Yeah.
0: Ano pa?
1: Lahat. Except cortisol.
0: Gusto mo yung bonding hormone?
1: Oo.
0: Love hormone?
1: Yeah, of course. Kaya lang wala pang...
0: Inante ko sasabihin yun na, eh.
1: Kaya nga ayoko sumagot eh. Alam ko, it's a trap.
0: It's a trap.
1: Ayan.
0: Ay, okay.
1: So, sa may gano'n, ang lalim din. May parang panghihinayang o panglungkot. Ano ba?
0: Gusto lang itang ano eh, ulihin.
1: Kaya nga, ni, alam ko kaya, it's a trap. Tama ako.
0: Sige.
1: Namula daw ako.
0: Ano nangyari? Namula daw ako.
1: Nag-blush daw.
0: Nag-blush ka? Hindi naman kita binash, di ba? Nag-blush
1: hindi
0: ka?
1: Hindi naman.
0: Ayan. So, yung hormones, again, can cause, pwede din yan problema sa mga development ng fetus, ha?
1: Oo.
0: Okay, so, depende po yan kung heavily on hormone production and hormone responsiveness. Okay, so, kung ang fetus po, sobra po, or kulang ang testosterone, kulang ang estrogen or other hormones, magkakaroon ng genital development problema sa genitals. Okay?
1: So, oh.
0: Hindi siya typical. Magiging atypical.
1: Yes. Well, di ba, Tita Doc, no, alam naman natin to. Ang babae, kapag, di ba, nagkakaroon nga, lumiliit nga, di ba? Yung pinaliwanag natin dito noon. Kunyari sa vaginal area, liliit yung clitoris mo, liliit. Pagka nawawala na yung estrogen or testosterone.
0: Yes.
1: So, kailangan natin yun.
0: Yeah.
1: Not too much, but not too little.
0: Alam mo, na-discuss natin minsan, partner, no?
1: Uh-huh.
0: Yung ari ng lalaki, kung well-endowed, kung malaki.
1: Yeah.
0: Okay? So, hindi po yung sukat ng paa or what? Sukat ng tenga. Ano pa?
1: Yeah, oo.
0: Ano
1: hindi
0: yung
1: ko alam kung ano pa sinusukat nila dun.
0: Yung, diba, ang laki ng paa mo, di malaki ari mo.
1: May mga joke. Parang sinasabi nila 8 divided by 2 plus something, ganyan.
0: May computation?
1: May computation yun. Pero, well, joke yun noon, di ba? Pag nag-aaral pa or mga early years sa work, di ba? Nagkakabiruan, ganyan.
0: Yeah.
1: Oo, so yun, alam ko may formula. So,
0: okay.
1: Tinginan sa pa, parang tatanungin nila yung guy, anong size ng shoes mo? Like, sasabihin, I'm in size 8. Oo, tas tawanan. Kasi divided by 2 plus something. Plus 3, I guess.
0: Ganyan.
1: Oo, ganun. Okay. Pero hindi, di ba, Tita Doc?
0: Naman. So, minsan naging topic natin, no, na yung second and fourth digit. Ayan.
1: Kaya nga gumano na ako. Sa daliri po nakikita.
0: Especially for men. Okay.
1: For men. Yeah.
0: Yeah. Kung second and fourth digit, kung mataas yung ano? Ano na? Fourth digit.
1: Kasi
0: sa second?
1: Yes. So,
0: extra mataas siya.
1: Yes.
0: Okay. Yung ratio niya mataas. Mas, kuya, hello. O, tignan niyo yung mga kamay ninyo, ha? At ikaw ay, yun na nga, maswerte daw at ikaw ay...
1: Mula nung tinuro mo yan dito, pag pinatataas ko yung kamay nila, ayaw nila eh.
0: Ayaw na. Pinataas ko yan si Zach at saka si Jerbo.
1: Yeah, ayaw na nila. Pagka nagtaas ng kamay, mga nakaganon.
0: So alam mo partner, na-touch lang ng konti yan kasi may nagtanong bakit ganun. So sa Japan po siya inaral at naipakita doon sa study na yung mommy ay rich in testosterone habang nasa loob pa yung fetus.
1: Yung fetus, kaya ganun. Okay. Yeah. So wag na hahaba yung usap. Anyway,
0: yeah.
1: Mhm. Tita Doc.
0: Okay. So alam mo yung tinatawag na yung mommy at environmental influences, bagitin lang natin partner ha.
1: Uh-huh.
0: Pero rare case po 'yan, yung maternal hormone exposure o kaya may mga iniinom na gamot o may mga tumor producing hormones or other prenatal influences pwede magkaroon ng problema sa development ng fetus.
1: Ayun. No?
0: So,
1: okay.
0: Ingat din sa mga kababaihan.
1: Kaya
0: diba?
1: Nga, hindi ka pwedeng uminom basta-basta ng gamot kapag ka ikaw ay pregnant.
0: Yes.
1: Diba? You should consult your doctor.
0: Alam mo, partner, may mga ibang buntis kasi. Pupunta na lang ng OBGYN nila.
1: Tapos pag malaki na yung chan.
0: Oh, mali.
1: Or first trimester is very important.
0: Yes.
1: Kunyari, hindi mo natuklasan agad. During the first month or second month na ikaw ay buntis at may nainom kang gamot, you should declare it sa doktor mo.
0: Correct.
1: Diba, Tita Doc? Kahit na paraseta mo lang yan.
0: Tama.
1: Kasi baka maharm yung fetus na nasa loob.
0: Correct. Diba? Tama.
1: Okay.
0: Sige. Ano sa ba?
1: Yan. Ako sakto, Tita Doc. Magagap po kami at magpapatugtog ni Tita Doc. Pero syempre, tapos pa lang yung isang oras. May tatlong oras pa tayo, Tita Doc.
0: Dami pa.
1: Pero bago tayo magap, ano muna ang ating tanong tonight, Tita Docs?
0: Ang importante is, gusto naming malaman kung ano yung paborito ninyong sexual position at bakit. Sige, share lang po ha.
1: Yes, ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Okay, so dyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang
2: Private Talks. Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kasapi ni kapisanan po yan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay eksakto na po ang 1:01 ng madaling araw ng Linggo.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Relaxing music and private talks.

0: Lulu Marquez. Talk Lulu Marquez on Private Talks. Call me Aimee.
1: Aimee
0: on Private Talks. Private Talks.
2: Ayan, so pinag-usapan natin kanina ay syempre atypical or ambiguous genitalia. So mga hello, mga ngayon lang nagbukas ng radyo o TV ha, nagtanong sila kaagad, ano yung ambiguous? Dito yung tipong malabo, hindi mo alam kung lalaki ba o babae anak mo. Kasi nga, pwedeng sobra pong laki ng clitoris o sobra pong liit ng penis. Okay, this is all about, you know, chromosomal aberrations. Very important po yun ang malaman natin, o may hormonal problem. Or pwedeng sa from the mother ay meron din mga problema sa ina. Okay, hindi ba partner? Mm-mm. At magpapatuloy pa rin namin ni Aimee kung ano yan, mga paano ba din na-diagnose kung meron atypical or ambiguous genitalia. So pwede naman po, di ba partner? Okay? So yung mga doktor po ang magda-diagnose niya, hindi yun kung saan-saan lang dinadala. Baka dalhin sa ano, naipit ba yan, partner?
3: Sagot kasi, naipit ako.
2: Saan naipit?
3: Sakit, hindi, dumulas dito, to something went wrong.
2: So, naman.
3: Mm. Anyway, ayan.
2: So, para malaman kung meron, you know, this problem with the genitals, kung malabo ba yung genitals na anak mo, doktor po ang mag-evaluate. Ha? Hindi po yung manghuhula.
3: Yes, oo, hindi pwede manghula. Kahit na, sometimes, no, obvious na. Mm. Pero kahit obvious na, hindi pwede hangga't hindi doktor ang nagsasalita.
2: Tama.
3: 'Di ba? Parang ano din 'yan, may aksidente, 'di ba? Nakita mo wala nang buhay. Mm. Pero hindi mo pwedeng sabihin wala na siyang buhay hangga't hindi doktor ang nagdedeklara. Lalo na kung buhay na ganyan yung nakataya, 'di ba? So hindi tayo pwedeng magmarunong o manguna, ika nga.
2: So importante unang-una meron physical examination.
3: Yes, so okay?
2: And of course may tinatawag na karyotype test. Ting, di malalaman kung meron chromosomal aberration, partner.
3: Ano? Karyotype?
2: Karyotype.
3: Okay.
2: Gusto mong
3: karyoka lang alam ko.
2: Yung pagkain ba yun?
3: Pagkain pa rin.
2: Masarap ba yun?
3: Oh, yes. Oo, masarap yan.
2: Paano ba yun?
3: Kakanin siya ng Pilipinas. Oo, di ba parang bilog siya, parang buchi.
2: Ah.
3: And then may malagkit siya. And then puro matamis yung paligid.
2: Lutuan mo ako?
3: Ay, hindi ako mahirap yung lutuin, Tita Dok. Bili na lang tayo dyan sa Quezon City Hall.
2: Meron? Oo,
3: yes, actually the best yung dyan sa City Hall na karyoka. Oo. So, pag may nakita ka kahit saan sa paligid ng City Hall, iisa lang ang source niyan, yung canteen.
2: Aha.
3: At masarap talaga. Best siya.
2: Ay, gusto ko.
3: Mm-hmm.
2: Yung sinabi
3: punta
2: mo,
3: ka ng maaga bukas, Rustom, ha?
2: Saan? Sa City Hall.
3: Sa City Hall.
2: Yung sinabi mo kasing karaoke, iba naman pumasok sa utak ko. Karaoke.
3: Ah, karaoke. Okay.
2: Sige.
3: Pwede.
2: Karyotype testing lang, ano? Tapos kailangan din i-test yung level of hormones.
3: Aha.
2: And syempre part na kailangan mag-ultrasound para malaman kung ano yung nasa loob, no? Yung internal organs.
3: Oo, hindi kasi makikita po yung ovary kung meron man yon.
2: Yes.
3: Tapos sa lalaki naman kung ano pa man yung nasa loob ng lalaki.
2: Tama.
3: Diba? Kasi nga hindi mo siya basta hindi mo siya pwede i-confirm through dun sa labas lang.
2: Hindi nga.
3: Mm-mm.
2: And of course, importante yung genes, no? Genetic testing is important.
3: Naku, mamahal na mga test na to.
2: Kaya nga.
3: Di ba, Tita Do?
2: Oo. Sana meron mag-sponsor sa mga ganyan, ano? Maybe siguro sa mga government hospitals, pwede naman.
3: Hindi ko alam kung meron. Palagay ko wala kasi nga rare ito na nangyayari, di ba? So, I don't think napupondohan. Pero dapat meron. For purposes of siguro medical, ano, di ba? Medical research, di ba?
2: Pwede.
3: Oo.
2: So, kailangan ma-evaluate po yung internal reproductive organs. Okay, so, importante, pediatrician po, ay kasama po dyan, multidisciplinary po na evaluation. So, pedia is important. Mga endocrinologist po ay importante din.
3: So, kasi nga tungkol sa ari.
2: Yeah.
3: Diba? At yung mga reproductive organ.
2: Yes.
3: Uh-huh.
2: And geneticist, very important. Urologist, and syempre gynecologist. And sama na natin yung psychologist.
3: Yes. Oo, kasi, di ba, kung yung dalawa eh, dalawang kailangan ng psychology talaga. Yeah. Tulong na psychologist yung parents mismo. Muna, 'di ba? And then yung bata, 'di ba? So kasi yung parents para alam nila paano i-handle.
2: Yeah. Na. Okay? Okay. So importante po 'yon. So ang tanong partner, may gamutan ba 'yan? Okay? Paano mo ma-manage?
3: Yes. Kung sige. Yan, nandun na sa sitwasyon na yun.
2: Maho nga. No? Kung nandun, accept it. At the same time, no, kailangan may hormone therapy. Mm-hmm. May iba po kasi magbe-benefit po from hormone treatments para mas suporta yung pag-grow ng bata.
3: Yes.
2: So,
3: uh-oh.
2: Healthy growth, puberty, and sexual development.
3: Mm-hmm.
2: Okay? So, depende po yan. May sinasabi pong iba't ibang klaseng hormone therapy. Na very important yung eto na partner, cortisol replacement for congenital adrenal hyperplasia.
3: Okay, ano ba yung congenital adrenal hyperplasia?
2: So yung adrenal glands mo nag-overwork siya. Okay, very important po, it produces such hormones, pero pag sobra-sobra yung hormones, hyperplasia po ang tawag doon.
3: Oo, talagang ano, no, Tita Do, kahit anong bagay, pati sa hormones nga natin, pag sumobra, hindi pa rin dapat, mali pa rin ang epekto sa katawan. Like, di ba, ang testosterone, pag sumobrang dami sa babae, nagkakabigote tayo.
2: Tama.
3: Di ba? Oo, nagiging mukha tayong lalaki. Oo, di ba? So, may mga ganun talaga.
2: Yeah. And for those pala, sige, pagdating sa mga parang may bigote yung girl, now, they go to their, what, dermatologist?
3: Dermatologist, para mawala.
2: Yeah.
3: Oo, kasi huwag mong bubunutin yung liliit.
2: Hindi.
3: Yun yung sinasabi nila, parang bigoteng pusa. Oo, kasi maliliit lang siya. Pero kasi, lalo na kung maputi yung babae, kitang-kita, titito.
2: Yeah. Pati huwag din aahitin po yan, no? So, you can just go to your dermatologist.
3: Yes, tama.
2: Okay? So, pwede ka din mag-supplement ng testosterone kung kulang o kaya estrogen replacement therapy.
3: Kung kulang. Pero ito po, guided by doctor, lalo ng estrogen, di ba, Tita Doc? Hindi basta-basta ang replacement therapy, eh.
2: Yeah.
3: ERT.
2: Yes. Baka magkaroon ka ng cancer.
3: Yes. So, kung may history ng cancer, hindi po ito ipinapayo.
2: Tama.
3: Oo.
2: Okay? So, may nagtanong partner, how about daw surgical management?
3: Mm-hmm. Okay. Ayan, oo. Kanina, nabanggit na natin, Tita Doc.
2: Eh, may mga ibang sitwasyon kasi, surgery, pwede i-consider po yan para ma-address yung functional concern. Okay? Especially kung kailangan niyang umihi.
3: Yeah.
2: Eh, di ba? Importante po yun. Reproductive organs po, dapat malaman. O kaya, future sexual function.
3: Ayan, oo. Kailangan.
2: Tama. Ba't nagtitinikling itong si
3: Kaya Jane? Nga nagulat ako, papasok siya, mag-aabot siya ng sagot, tapos bigla rin siyang tumalikod.
2: Tinikling. Okay. Tapos meron din modern medical practice para ma-emphasize on careful evaluation before irreversible procedures are performed.
3: Ibig sabihin po ng irreversible, walang bawi yun. Diba?
2: Kailangan i-evaluate. Ah,
3: tama.
2: Very important. Mm-hmm. So, may tinatawag dito, may mga experts po, nag-a-advocate sila ng dinidelay nila yung non-essential cosmetic surgeries.
3: Okay.
2: Pwede i-delay yan until individuals are old enough, no, to participate in decision making whenever possible.
3: Ah, so pwedeng hintayin yung edad ng bata, no?
2: Yeah.
3: O at least yung may kakayahan na siya maunawaan yung kanyang sitwasyon.
2: Yeah, yung tinatanong mo kanina, di ba? Gagawin ba kaagad o
3: yes, kasi baka mamaya desisyon na nila tapos pag lumaki yung bata, baligtad dun sa katotohanan niya. Di ba kunyari ginawa mo siyang full babae, di ba?
2: Eh
3: nung lumaki siya, oops. Hindi pala siya full babae emotionally, 'di ba? Oo. Paano 'yun? So kailangan malaman na muna kung ano yung preference niya.
2: Yes.
3: Uh-huh.
2: So diyan papasok yung psychology partner. Okay? Psychological and emotional support. Okay, so counseling is important, mental health support para yung kanyang syempre identity problem, no? Identity concerns pati yung body image po nung bata. And syempre partner, na-stress kaya yung pamilya, tama ba?
3: Oo naman, may stress ka talaga kung may ganung ano. Again, mas madali kasing sabihin, hindi, tanggapin mo, di ba? Pero pagka sa ganung sitwasyon ka, iba pa rin talaga yung sitwasyon. So, mabigat pa rin yun. Lalo na, kanina, binanggit mo yung mga test na gagawin, Tita Doc. Eh, kahit hindi ko alam kung magkano, alam kong mahal. Kasi yes, diba, sure. Oh, sobra. Mm. Oh, tapos yung mga klase ng doctors like geneticists, diba, bibihira yan sa atin. So, magkano ang babayad mo dyan para makuha mo siya sa team?
2: Tama.
3: Diba? Kaya nga, yun nga yung sister ng friend ko, pinag-aaralan siya sa PGH. Yun lang ha. Who would want na maging subject ka ng isang research, diba? Yeah. Siyempre, ayaw mo yun. But because of lack of money, pumayag yung pamilya.
2: Yeah.
3: Oh, diba?
2: Tsaka yung information na ilalabas doon, marami matututo.
3: Yes, diba? Oo. But of course, very uncomfortable yun. Not just for the family, lalo na dun sa taong involved, di ba? Kasi imagine growing up na pinag-aaralan ka ng mga doktor.
2: Yeah.
3: Oo. Hindi po yun easy.
2: Naman.
3: Mm-hmm.
2: So, meron social challenges din po yan at meron din relationship concerns.
3: Of course. Oo.
2: Okay? Okay. Sinasabi namin ni Amy kanina, baka yung mag-asawa ay mag-away dahil nagsisisihan nga na bakit ganyan ang anak natin.
3: Oo.
2: Diba?
3: Wala pong may gusto nun. Oo. Kasi minsan nga, wala nga rin sa genes. Pwedeng ikaw yung unang case noon sa family. Ay, sabi mo nga, Tita Dok, diba, ano magagawa mo kung aberration talaga ang nangyari?
2: Tama.
3: Oo. Diba? Okay.
2: So, emotional well-being is just as important as physical treatment.
3: Parang ang mas malalim yung emotional eh, Tita Dok, kesa dun sa physical.
2: Tama.
3: Diba?
2: Okay.
3: Mm-hmm.
2: So, long-term po yung medical follow-up, eh, syempre naman, no? Long-term yung hindi yung one-time, big-time lang, tapos aayusin nyo na, hindi, ganun yun.
3: Uh-huh.
2: Okay, so ongoing medical monitoring throughout your life.
3: Oo, panghabang buhay talaga.
2: Tama. Okay? So, yung team po, magmamonitor po yan kasi multidisciplinary action po ang gagawin dun sa bata. Ha?
3: Yeah,
2: so, kailangan yung hormone levels, minomonitor, yung growth and development, and syempre yung paglaki ng bata sa age of puberty, ha? Fertility potential, baka magiging infertile yan forever.
3: Yeah.
2: Tapos yung bone health niya and of course yung sexual health.
3: Oh, yung sexual health, 'di ba? Talaga all throughout kasi ng buhay niya, concern yun eh. Mm-hmm. Lalo na nabanggit mo yung relationship, Tita Dok. Okay, once na in love yan, problema yan.
2: Mm-hmm.
3: 'Di ba? At hindi mo pwedeng pigilan yun.
2: Tama.
3: 'Di ba? Mm-hmm. Okay.
2: So kailangan mag-regular follow-up ha para ma-ensure yung best possible quality of life. Okay?
3: Yes.
2: So, bagitin natin, partner. May mga comments ito, pero bagitin na natin muna ito.
3: Sige, tapusin muna natin dito, Dok, no? Para at least, tapos mag-ano tayo, basa tayo ng comments sila doon sa ating tanong.
2: Yeah. Yung una, partner, meron mga haka-haka o misconceptions about ambiguous genitalia.
3: Yeah.
2: Kung kapareho ba daw yan as being transgender. Ay, hindi.
3: Hindi.
2: Oo.
3: Iba yun. Magkaiba. Kasi yung transgender, wala namang abnormality sa iyong... ari.
2: Oo, wala nga.
3: Meron diba? Kang abnormality siguro sa chromosomes mo. Diba? Medyo mas babae ka pero mas marami yung chromosomes na panlalaki.
2: Mm.
3: Diba? Yun ang sinasabi, ah. Genetics din daw yun.
2: Pwede.
3: So may mali din dun.
2: Pero,
3: at hindi, kaya yun nga yung Tita Dok eh, hindi kasalanan ng isang tao kung yun yung, kung pinanganak siyang ganun.
2: Mm.
3: Diba? Hindi po niya yung pinili, kundi pinanganak siyang ganun.
2: Yeah.
3: Diba? That we should understand.
2: Right.
3: Uh-oh.
2: No? Kasi pinag-aaral ngayon dahil sinasabi nga nila bakit dumadami ang bakla, dumadami ang tomboy, ganyan.
3: Mm-hmm.
2: Pero ngayon, accepted na yung community eh.
3: Siguro, Tita Dok, hindi sila dumami.
2: Mm.
3: Kaya lang mas naging open ngayon. Diba?
2: Okay, acceptance din natin.
3: Yes, oo. Oh. Tapos, hindi mo pwedeng sabihin na yung anak mong bakla, ipipilitin mong maging tunay na lalaki.
2: Mm-hmm.
3: Hindi mo po pwedeng gawin yun. Kasi, wala. Yun siya talaga eh. Yun na siya. Acceptance lang.
2: Yes.
3: Diba? Siguro, instead of parang pushing her or him na maging gusto mong straight, 'di ba?
2: Yeah.
3: Ituruan mo na lang siya paano maging mabuting tao.
2: Oo, tama.
3: 'Di ba?
2: Suporta kailangan.
3: Yes, whatever your gender is, turo mo na lang kung paano siya maging mabuting tao.
2: Right.
3: Mm-hmm.
2: So yung pagsinabi mo kasi ambiguous genitalia, so DSD 'yan, 'di ba? Disorder of sex differences. So it refers to biological variations sa sex development.
3: Mm-hmm.
2: So biology 'yan. Ah, kasi nga at nga part 'di ba, chromosome, hormones, gonads, anatomy, no?
3: Yeah.
2: Gender identity, on the other hand, yung sinasabi na transgender, refers to a person's internal sense of being male or female.
3: Mm-hmm.
2: Or both. Okay? So, iba po yun. Gender identity po yun.
3: Yes.
2: Okay? May ibang individual part na sinasabi dito na meron DSD. May later identify as transgender. Okay? Yung two concepts na yan are distinct and should not be confused. Yeah. Magkaiba po yun, ha? Nabanggit mm-hmm. na ni Amy kanina, magkaiba po yan.
3: Mm-hmm.
2: Alam mo, partner, kanina sa Maritres, we have a guest na transgender woman.
3: Okay.
2: Mm-hmm. Okay naman din yun. Maganda yung aming topic. At mm-hmm. siya talaga ay nagpa-sex reassignment
3: actually,
2: surgery.
3: Actually, hindi mo na nga sila makilala, ma-identify agad unless mm-hmm. they tell you yes. na I'm a transgender. Diba?
2: Itong guest natin, ito sa gilid ko, nakikita mo na ba siya? Hindi pa.
3: Hindi nga eh. Hindi kanina ba? Mo pa sinasabi meron tayong bisita pero wala ko nakikita.
2: May kapatid yan na transgender eh. nagpa-SRS then sex, in the surgery, nagpa-reassign siya ng sex.
3: Okay.
2: Anyway, partner, may nagtanong dito. Yung mga individual daw na may DSD, no, na may, yes. may ambiguous genitalia, can live healthy and fulfilling lives? Mm-hmm. Yes or no?
3: Yes, of course. Mm. Tao pa rin sila na if you're going to teach him or her how to be a productive person, magiging productive sila sa buhay. Mm-hmm. Diba?
2: Tama.
3: O aanhin mo yung normal kung di naman din, diba? So, wala po kasi yung pagiging produktibo ng tao. Wala naman yun sa ating kasarian.
2: Yes. Mm-hmm. So they can have successful careers.
3: Yes.
2: Meaningful relationship. Healthy sexual lives, hindi ba? And strong family connection. Kasi baka ma-confuse yung bata at the age of puberty, baka lumayas, humiwalay sa magulang.
3: Yeah, oo. Diba? Kaya nga mahalaga, early on, ipapaliwanag mo sa kanya.
2: Alalayan po ninyo, ha? Bumigyan mm-hmm. kayong anak. Okay? So, importante, timely po ang medical care. Tapos, tama po yung diagnosis. Baka mali-mali naman, no? Hindi ka nagpapa-check up, di ba? Tapos, supportado po ng pamilya and access siya sa appropriate health care na facilities, mm-hmm. di ba?
3: At the end of it all, di ba? Nasa suporta ng magulang, pagtanggap ng magulang, and then suporta ng magulang.
2: Right.
3: Yes. So, sa mag-asawa. Yun ang pinakamahalaga na dapat yung pamilya ang makaka-accept sa bata para yeah. paglaki niya, magiging isang maayos siyang individual.
2: Yeah. Mm-hmm. So, para matapos sa itong topic na to, no, it's very sensitive topic, pero gusto lang namin sabihin po sa inyo na ang mga individual po na may ganitong problema, they deserve compassionate, evidence-based care
3: mm-hmm.
2: para marespeto po ang kanilang physical health, ang kanilang emotional well-being, pati yung personal dignity nila. Okay? So, kailangan ma-understand po yung conditions na yan para matanggal yung confusion, partner. Yeah,
3: yung stigma.
2: Yung stigma. Matanggal, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Dapat meron tayong empathy.
3: Yes. So, mm-hmm. mental health nila is important.
2: Yes.
3: Di ba? Kasi, just to know na iba ka kaysa mm-hmm. sa karamihan, mm-hmm. di ba? Masyadong malaking pressure yun para dun sa bata.
2: Correct.
3: Di ba?
2: Yeah.
3: Okay.
2: Yes.
3: 1:39 po na nagmamadaling araw. Bago natin basahin, Tita Doc, yung sagot sa tanong na ano ang paborito mong, pinakagusto mo na sex position.
2: Uh-huh.
3: Ayan, ipadala po sa 0919-278-3000. But before we read your answers, sa tanong na yan, nasa line 5, Tita Doc, meron tayong caller.
2: Wow.
3: Yes, from Kidapawan City.
2: Oy.
3: Cotabato. Mm. Tama?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Kidapawan City, Cotabato. Tama ba?
2: Tama.
3: Nasa line 5 po, si Ma'am Sonia. Ma'am Sonia, magandang nagmamadaling araw po and welcome sa Private Talks. Amy and Tita Doc po.
2: Good morning. Hi.
3: Hello.
2: Ano mapangalan niya, partner?
3: Oo. Oo, hello, Sonia.
2: Sonia.
3: Parang wala siya.
2: Nawala.
3: Nawala yata siya. Pwedeng tawagan siya. Ulit. Sige, tawagan natin ulit si Sonia. Paki-dial na lang ulit. Oo. Layo Kidapawan. Dati kasi Kidapawan, North Cotabato. Basta Cotabato. Ayan.
2: North. Di ba North yun?
3: North Cotabato. North. Yes, pero kasi ngayon wala ng North and South. Di ba? Cotabato na lang. Oo, pinag-isa. Okay. So, basa muna tayo ng sagot. Si Rica ng Antipolo City. Sabi niya, hi, Doc Lulu at Ms. Amy. Ay.
2: Ano daw?
3: Pati haya. Ang paborito kong position sa kama. Pero dapat malamig ang kwarto at malambot ang unan para kumpleto ang pahinga.
2: Okay.
3: Kapag hindi ganun ang set up, pabalik-balik lang ako sa higaan. Shoutout sa mga ka-opisina ko at sa boyfriend kong araw-araw ding nakikinig sa inyo. Wow! Ingat po kayong lahat. Salamat, Rica! At salamat sa boyfriend mo na hindi mo naman pinangalanan.
2: Ayaw niya. Si Rica ng Antipolo po yon.
3: Yes.
2: So pumunta tayo ng Muntinlupa City, si Benjo. Sabi ni Benjo, Doc Lulu at Miss Amy, ang paborito kong posisyon sa kama, basta ang posisyon na walang tampuhan pagkatapos Anong posisyon yun? Ah.
3: Magkaharap? Ito naman si Benjo, pinag-isip pa kami.
2: Oo nga, ay, anong posisyon yun?
3: Anong posisyon ng walang tampuhan pagkatapos?
2: Sige, mamaya.
3: Ambot?
2: Mag-text ka ulit, Benjo. Ah, so, nagpapashout out siya sa misis. Sa misis niyang pinakamaganda sa Muntinlupa. I love you daw.
3: Uy, paano na paglabas ng Muntinlupa, Benjo? Mm. Iba na yung pinakamaganda sa kanya.
2: Ah.
3: Ala? Hello? Sabi ni Benjo, ba't ba ako nakasagot-sagot? Si Bong naman ng Kabanatuan City. Magandang araw po, Doc Lulut, Miss Amy. Ako naman nakatagilid habang nakapatong ang isang paa sa unan. Ang paborito kong position sa kama. Mm. Medyo kakaiba yun talaga ang nakasanayan ko mula pa noong bata. Mm. Okay, maraming salamat po sa inyo. Napakasayang programa. Shout out sa buong Nueva Ecija at sa lahat ng farmers na nakikinig. Mm. Salamat po sa inyo mga magsasaka nating kapamilya. Kung wala po kayo, magugutom po kaming mga kapwa Pilipino ninyo.
2: Oo nga.
3: Diba?
2: Pero kawawa ang farmer's partner pag umuulan.
3: Yes, oo. Pero meron na kasi ngayon mga makabagong knowledge na, Tita Doc, na kapag tag-ulan, eto muna itatanim ninyo. Oo. Pagka naman tag-init, eto naman itatanim ninyo.
2: Okay.
3: So, hindi na katulad dati na hihintayin mo yung susunod na season bago ka magtatanim.
2: Sige, kanta ka muna, partner.
3: Ayan na naman tayo,
2: yung
3: Tita Doc.
2: Yung magtanim ay hindi biro. Magtanim ay di biro.
3: Maghapong na kayo ko. Di naman makatayo. Di naman makaupo. Tama ba? Yun lang alam ko. Pero alam ko siyang tugtugin sa ano, sa Rondalia.
2: Really? You know? Oh, wow.
3: Oh, when I was young, I listened to the radio. Bigla na iba. So anyway, ayan, Tita Doc talaga.
2: Talaga naman ano, farmers kasi. Ah? So, o si Karen ng Puerto Princesa, Palawan.
3: Okay.
2: Ah? Sabi ni Karen, hello Doc, Lulu at Miss Amy. Ang paborito kong position sa kama ay nakatagilid. Huh? Nakatagilid partner yung spooning?
3: Spooning? Pero dito sa unan, siya nakadantay sa unan.
2: Oh.
3: Parang ganito din to.
2: Ah, ganun? Nakatagilid din daw si Karen na mahigpit na yakap sa unan. Feeling ko kasi mas mabilis ako makatulog at mas gumagaan ang pakiramdam ko pag gising.
3: Tama.
2: Salamat sa good vibes na hatid ninyo araw-araw. Shoutout sa buong pamilya ko sa Palawan at sa lahat ng inyong loyal listeners at more power daw po.
3: Salamat, Karen. Okay, si Joey naman ng Pasay City. Doc Lulut, Ma'am Amy o Ms. Amy, ang paborito kong position sa kama ay... Eto, basta katabi ko ang mahal ko. Panalo na ako. Ayan, shoutout sa misis ko na lagi number one sa puso ko. More power sa programa ninyo. Salamat, Joey. Ay. Talaga naman, ang sweet.
2: Katabi lang?
3: Katabi niya, oo.
2: Sinagot ba niya yung tanong?
3: Basta daw kahit anong posisyon, basta katabi niya.
2: Ganyan.
3: Yung mahal niyang misis niya.
2: Sige.
3: Diba?
2: Si Mina ng Cebu City. Sabi ni Mina, hi Doc Lulu at Miss Amy. Ang importante sa akin... komportable at masaya kaming dalawa. Oh, good. So shout out sa asawa ko at sa lahat ng lovers na laging may respeto at pagmamahalan. No? Mina.
3: Eto may sumagot din dito. Siya daw ang gusto niya.
2: Ano daw?
3: Ay, asa na, happy anniversary to. Ayan. nawala eh.
2: Baka pati haya din.
3: Sandali. Hindi. Ayan. Doggy. Oo. Okay. Sabi niya, because it allows for deeper penetration, spooning if I want to touch her.
2: Okay.
3: Oo naman, di ba? Magkakaiba kasi yun eh. Mm. Oo, yan yung mga sex positions, di ba? Okay, tapos si Ma'am Lina ho, may message siya ulit. Sabi niya, ayan, happy anniversary Private Talks, remembering nung nakita ko kayo sa Market Tagig.
2: Oh.
3: Ayun yung first ano natin.
2: Yeah, we were there. Oh,
3: yeah, oh. First event. Oo. Mm-hmm. June 30, anniversary ng radyo sa Estrenta. Ipinakilala nyo ang inyong new program, Private Talks. Kilala ko kayo, pero nahiya daw siya lumapit sa atin. Sayang, hindi tayo nakapag-selfie. Ma'am Lina,
2: darating siya sa July 18?
3: I'm not sure. Wait, nga. Yeah, Ma'am Lina, darating ka ba sa July 18 yan sa Caloocan, di ba? Kasi she's coming from Bulacan. Baka pwede. Malapit sa kanya.
2: Ganun
3: I hope pangkarating ka po, Ma'am Lina ho.
2: Sige.
3: Okay, so ayan ang ating mga sagot. Uy, sagot pa kayo. Ano ang inyong paboritong posisyon sa kama? Ipadala po ang inyong mga sagot sa
2: 0919 3,000.
3: Ayan. Mm. O yun nandun sa ano kanina, yung tumawag, yung nawala siya sa linya, hindi na siya makontak.
2: Ala.
3: Baka nawala ng signal. Kasi
2: si Sonia?
3: Taga Kidapawan siya. Sonia, if you're listening, no?
2: Tawag.
3: Ayan, tawag ka ulit sa amin. Okay. So, yung mga gusto rin tumawag at kumonsulta, 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
2: Yes.
3: At sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang Summer of 69. 69.
2: Tagalogin mo nga yan, partner.
3: Anim na po't siyam.
2: Anim na po't siyam.
3: Pagka, ano, diba, 69.
2: Hmm.
3: Sabi lang, Espanyol. Oh, 69.
2: Okay.
3: Oo, ayan.
2: Sa Bisaya.
3: Sa Bisaya? Ano, hindi ko alam.
2: Tanungin natin yung ating bisita.
3: Ano ba ang, ano, pareho din, diba?
2: Sa Bisaya?
3: Pareho lang? Pag Bisaya ng 69? Ano, pareho din? Ah, ganun din. Hindi na nila yata iniiba yung lengguwahe okay. Pagka numero, Tita Dok.
2: Pero mas maganda kasi 69.
3: Yes.
2: English na lang?
3: Oo, tama. Uh-oh. Si Tita Dok, no, pagka siya yung nagsabi, kasi ako 69, period. So, hindi, siya yung 69. Oh. Wow.
2: Dapat may hangin yan, partner.
3: Ayan, may nasa linya po. Wait lang daw. Sige, wait lang kami.
2: Wait,
3: wait lang daw tayo. Pero anyway, ayan, habang

0: ay doktor, hindi po siya manghuhula. Okay? So, hindi niya malalaman kung ano ang inyong tamang cure sa inyo o tulong na pwede niyang ibigay kung hindi niya naman alam kung ano yung problema ninyo.
1: Oo naman. Father, diba? Balikan ko lang yung sagot ni Rica.
0: Yes.
1: Yung patihaya sa English, yun ay what? Yun ang missionary.
0: Ah, missionary.
1: Tama, diba?
0: Oo. Pero ito yata siya sleeping position yung sinabi niya.
1: Ah.
0: Yes, pero sa sex position, that's missionary.
1: Yes.
0: Yes. Okay.
1: Mm.
0: So, ayan, meron na tayong caller ulit, Tita Doc, nasa linya from Pampanga.
1: Pampanga
0: naman.
1: Nandyan
0: si Tess. Yes, oo. Magandang nagmamadaling araw sa iyo, Tess, ng Pampanga. Welcome sa Private Talks.
2: Hello. Hello. Good morning, ating Amy, Tita Doc.
1: Ay, good morning.
0: Hello. Parang buhay na buhay ka.
1: Ilan taon ka na ba?
2: Ay, senior na po ako, Tita Doc. 53.
0: Wow, pero ang sound mo, ano ha? Parang ano, 20 plus. Totoo, Tess.
2: Alam po?
0: Para kang 20 plus sa boses mo.
2: Ay, thank you po, ating Amy, Tita Doc. Happy second anniversary po sa inyo.
0: Ay, salamat.
2: Siguro lang yun po akong listener. Hindi lang po ako makapag-text kasi po, blind po ako eh. Pero matagal niyo na po akong listener.
1: Tumawag na rin siya ta noon.
0: Yes.
2: Tumawag na po akong minsan. Nadalang lang po akong tumawag. Kaya, gusto ko po tumawag. Kaya lang minsan ano po, busy yung mga ano, hindi po. Yung busy po sila.
0: Okay.
2: Nga po ngayon, nasagot yung sahang ko. Gusto ko talagang bumati sa inyo para sabihin na ang dami-dami ko natututuhan sa inyo. Pati yung tiyan ko, sumasakit din sa katatawa sa iyo, ating Aimee.
0: Salamat po, Magdes.
1: Sa palagi kang gising?
0: Oo nga.
1: Ha?
2: Ano po, gising po ako tapos pag ano, nakakatulog.
1: Nakatulog.
0: Ah, okay lang yun. Kasi naman 4 hours yung program eh. Pero the fact na tumawag pa siya. Oo, naku, salamat.
2: Opo, opo. Opo, lagi naman po ako talaga nakikinig sa inyo, Tita Doc, noompa.
1: Very good.
2: Alam mo, Tita Doc, noompa, listener mo na ako kahit nasa kabilang station ka pa, Tita Doc. Tita Doc Lulu Marquez.
1: Very good.
0: Galing po talaga, Ma'am Tess.
2: Ating Aimee.
0: Ano po?
2: Pero Tita Doc, sasamantalay ko na po sa aning pagkakataon, pwede po bang kumonsulta sa inyo?
1: Sige po.
0: Go, go, go, Tess.
2: Dito, tanong ko lang po sana, kasi po yung anak ko, na ultrasound po siya, meron po siyang cyst sa ovary na 4 cm. Tanong ko lang po, kasi hindi po ako mapanata, gaano po makalaki yung 4 cm?
1: Okay. Ganito yan, ano? Kailan mo pa napansin yung tumutubo na yan? Ha? Malaki-laki na rin yung 4 cm, eh. Mm-mm. Yes.
2: Po? Kailan? Hindi po kasi po, hindi po talaga siya nagpapatiyaka kahit na pag po kasi meron siyang menstruation, sumasakit po yung tagilidan niya, tinitiis lang niya.
1: Mm-mm.
2: Kaya lang po siya, lately lang po siya na-confine kasi po talagang kailangan na niyang salinan ng blood.
1: Oh, okay. Alright, so...
2: Kasi po bumaba po yung ano niya, blood niya, naging 55 na lang.
1: Alright, okay. Ilan taon ito ang bata? Ilan taon?
2: 45 po, Doc.
1: 45
0: years old.
1: At single? Single pa?
2: Po?
1: Single pa
2: po?
1: Siya? Single?
0: Single pa
2: married
0: siya?
2: Married na po. Meron po dalawang anak. Kaya lang
0: okay
2: po. Masyado akong nag-worried para sa kanya. Yun lang po, tanong ko lang po kung gaano kalaki yung 4 cm.
1: Okay.
2: Pero sabi naman po ng OB niya, makukuha naman daw po sa gamot.
1: Hindi, ganito. Yang 4 cm na yan, well, it's not that really big pa. Kaya lang, pag hindi po yan mamamanage ng maayos, pababayaan lamang, lalaki pa yan eh.
0: At mabilis ang paglaki, di ba, Tita?
1: Uy, tama.
0: Mm-mm.
1: Okay? So, kung may sinabi sa yung gamot, ano yung gamot? Mabanggit
2: pills
1: mo ba?
2: Pills lang daw po.
1: Pills, okay, pills. Nakainom ba ng pills?
2: Sabi po ng OB niya, mag-i-start lang siya pag nag-immense na siya, pero meron po siyang iniinom before breakfast para din daw po yun sa blood, pero hindi po kami magkasama. Tita Doc, ating Aimee, nag-iisa lang ako dito sa bahay.
1: Nag-iisa?
0: Solo ka?
1: Asan si husband?
2: Opo, kasi may mga pamilya na po yung mga anak ko eh.
0: Okay. So si hubby nasaan?
1: Hmm.
2: Po?
0: Si hubby, si husband, nasaan?
2: Mm-mm. Ay, kinuha na po siya.
0: Ah, kinuha. Oh,

0: Okay, siya.
1: Okay, naman. Oo. Mm. Okay, so at least iba.
2: Nauna na po siya sa akin, Tita Doc.
0: It's okay.
1: Ayan. Oo, huwag okay kang makipagunahan. Okay lang yun.
0: Ilang years ka na ba ang byuda?
2: Mm. Ah, matagal na po. Ang bali, nawala po siya, 1989.
1: Ah, ang tagal na. Oo, sanay na siya.
2: Ang bali, ang bunso ko po na 8 months old pa lamang po.
1: So, mag-isa mong pinalaki na yung kids, kumbaga.
2: Yes po.
1: Wow, congratulations sa'yo, yeah. Tessa.
0: Yung okay. Anak mo, kung akong tatanungin mo, ha, if apa? Yung follow-up, check-up doon sa kanyang doktor, kailangan mong gawin.
2: Kasi kahapon po yun.
0: Ah, okay.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Mabuti naman.
2: Ang sabi lang po, continuous lang daw po yung medicine niya. Yeah. For 6 months po yung gamutan niya.
1: Mm. Natutunaw ba yung Tita Doc kapag sa gamutan?
0: Hindi eh. Madalas hindi.
1: Okay, so ito, tinatry na kontrolin.
0: Yeah.
1: Okay.
0: And una pa kasi, anemic yung anak
1: niya. Yes.
0: So, yun ang minamanage actually nung doktor.
1: Nung gamot, okay.
0: Okay, so kahit na sinabi 6 months yan nagtitake, kahit 6 months na nagtitake yan, hindi ka mag-aantay na 6 months para bumalik sa doktor. Okay?
1: Mm-hmm.
0: So tuloy-tuloy po yung check-up. Ha? Para malamang kung lumalaki po yung tumutubo sa kanya.
1: Yes, kasi ang danger nun, baka ngayon hindi lumalaki, biglang lumaki.
0: Mm-hmm.
1: O hindi ka naman pinakakabates ha, ang amin lang eh, ang kay Doc lang eh, kailangan tuloy-tuloy ang check-up.
0: Yeah. Mm-hmm. Kasi pag sabi mo kasi yung cyst, sabi niya cyst, di ba?
1: Yeah.
0: So pwede kasi yung cyst na yan, pwedeng may tubig sa loob.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng mawala yung water, pero nandun pa rin yung capsule.
1: So, kailangan maalis yun.
0: Oh, correct. Hindi ba? Hindi naman yan parang magic na matunaw lang ba?
1: Oh.
0: Okay? So, kailangan naka-follow up yun, ha? Kasi pwedeng lumaki po yun.
1: Ha? Lalo na yung age kasi na yan, eh. Oo, 45. Mm-mm. Going to perimenopausal stage.
0: Mm-mm.
1: Okay. Oo, so, prone talaga ang babae sa ganyan kapag ka nagkakaedad test.
0: Okay. Eh, ikaw naman.
1: Oh, ikaw. About you, kumusta ka, Tess?
2: Awa ng Diyos, wala naman po akong maintenance.
1: Ba?
2: Kita Doc, ating Amy. Mm-hmm. Pero ano po ba ang cause nun? Bakit po nagkakaroon ng cyst sa ovary?
0: Ano yun?
1: Ano daw ang cause ng cyst sa ovary?
0: Ay, maraming causes yan. Una, unknown.
1: Yes, oh, actually unknown.
0: Unknown siya. Pangalawa, isa baka sa not family,
1: yeah.
0: No, na genetics.
1: Yeah, pwedeng, pwede.
0: Ang nanay mo, lolo mo, kanununuan mo, may mga ganyan, may mga tumor-tumor, no? Pwedeng benign,
1: mm-hmm.
0: Hindi naman malignant, pwedeng namamana po yan. Okay? Pangatlo is, ano yung lifestyle ng anak niya?
1: Yeah, totoo. Hindi
0: ba?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pwede rin, ang alam ko, isang ano dyan is STD.
0: Mm-mm.
1: Pwede. Kunyari, may nakatalik na hindi dapat, may daladalang microbio. Oh, is it virus o bacteria?
0: Yeah, bacteria virus. Or virus.
1: Oh, yeah, noon,
0: yes.
1: Na nagko-cause noon.
0: Mm-hmm.
1: Pero generally, unknown siya talaga.
0: Okay.
1: Yun, Tess. Oo. Pero ngayon, kailangan talaga alagaan niya yung kanyang dugo.
0: Mm-mm.
1: Oo, kasi magiging problema yon. In case lang, kailangan niya ng surgery, kailangan nakahanda yung kanyang dugo. Kailangan maayos yung kanyang platelets, di ba, Tita Doc?
0: Yeah, yung kanyang mga hemoglobin.
1: Yeah, hemoglobin. Mm-mm. Oo. Okay, Tess. May question.
2: Mm. Maraming salamat po sa information, Tita Doc, ha?
0: Mm-hmm.
2: Basta po lagi po akong nandito lang, Tita Doc, hindi man po ako makatawag, lalo hindi ako makakapag-text.
1: Wow.
2: Andito lang po ako para sa inyo, ating Amy, Tita Doc.
0: Thank
2: happy
0: you.
2: Happy second anniversary po.
1: Opo, salamat, Tess. So yeah, salamat. And ingat ka dyan
2: opo,
1: sa Pampanga, mag-isa ka pala.
2: Salamat po. Kayo
1: okay.
2: Rin po.
0: Take care.
1: Bye-bye.
2: God bless po, bye-bye.
0: Cute naman niya.
1: Nakakatuwa si Tess ng Pampanga. Buhay na buhay ang kanyang boses, no? At 1:58 na nagmamadaling araw.
0: Bilis ha.
1: Bilis, di ba? Mm-hmm. Pero ayun na, totoo yun, yung mga babae, dapat lagi tayo nagpapacheck up para ma-avoid yung mga ganun, Tita Doc, no?
0: Tama, no? Mm-hmm. Pap smear is important.
1: Yes, ayan na naman tayo sa pap smear. Mananakot na naman si Tita Doc.
0: So, pap smear ka ba?
1: July ang, alam ko, July ang schedule namin
0: July
1: dito.
0: July na.
1: Oh, lapi. Anyway, ayan, mag-break muna kami
0: sige.
1: Ulit ni Tita Doc at we have some music again for you guys. At dyan lang kayo ha, relax lang kayo dahil hindi pa po kami tapos. Kalahatian pa lang ang
0: Private Talks.
3: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Ganap na alas 2 ng nagmamadaling araw.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Private Talks. Relaxing music and private talks.

0: Call me Amy.
1: Amy
0: on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
3: And we're back to 17 na nagmamadaling araw. Ito pa rin po ang inyong ating Amy, syempre kasama si
4: Tita Doc Lulu dito sa Private Talks.
3: Yes, ah. So hanggang 4 o'clock pa tayo ha. Marami pa tayong lessons na pag-aaralan tonight. Uy, wait lang sa mga sagot ha. Ooh. Yung sagot ninyo sa tanong na ano yung inyong best position sa bed. Mm. Okay, ayan.
4: Mag-text po sa 0919-278-3000. Now na.
3: Sagot na kayo, ha? Mm. Maya-maya, lalabas din yan. Kasi ayaw lang daw mag-print. Hala, pati ba naman printer? Naglolo ko.
4: Ganun?
3: Oo, diba? Kanina ito.
4: Himas-himasin mo lang yan. Ano? Ayan, sino ba yan? No, nandiyan? Si Jane.
3: Si Jane. At siya nandiyan sila, Jerbo. Si Jack. Sino pa ba? Si Paolo. Nandiyan. So, ayan. So, maya-maya, magbabasa na din namin ang inyong mga sagot. Sayang, ano? Gaganda ng mga sagot pa naman. Okay, so ngayon, ito na muna. Pero bago natin simulan, sasabihin ko muna po, ang programang Private Talks ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang mga topics po namin ay patungkol sa sexualidad at pagsasama ng mag-asawa. Kaya bawal po ito sa mga bata.
4: Pero?
3: Pwedeng-pwede sa
4: Isip Bata!
3: Ayan. Mm. Kasi yung amin topic, Summer of 69. Baka sabihin niyo bastos, di ba?
4: Is that a movie?
3: Na song.
4: It's a song?
3: Yeah, actually, it's a song, pero hindi ko alam kung may movie.
4: Ah. No,
3: pero,
4: pwede request?
3: Yeah, pwede, mamaya.
4: Sige.
5: Request Paolo, Summer of 69.
3: Hindi ko alam kung si Bryan Adams yun. Summer of 69. Yun, yun. Oh, yeah.
4: Sige, tuloy mo, tuloy. Kaya.
3: Yun lang alam ko. Yan. Okay. So, ano ba yung 69? This is one popular position, di ba? At marami ginagawa rin itong joke. Mm. Diba, Tita Doc?
4: Bakit ba siya popular?
3: So ano ba ang katotohanan sa 69 position?
4: Mm-mm.
3: Tita Doc?
4: Alam mo, pag 69 kasi, parang acrobatic ka niyan, partner eh. Parang acrobatic ba?
3: Okay.
4: Okay, so it's all about doing oral sex, okay, with each other. Pero pag na-imagine niyo po yung number na 6 at 9, baligtaran po yan.
3: Yan, okay. Oo.
4: Baligtaran siya at nagbibigay ng oral simulation sa bawat isa at consenting adults. Hindi mo pwedeng bilitin.
3: Oo. Mm. Consenting. Ibig sabihin, pareho kayong payag gawin yon.
4: Mm-mm. Kasi may ibang mga babae, they don't like it.
3: Yeah, oo. Of course, nakaka-shock, di ba? Lalo na kung first time o hindi pa ganun ka. Kumbaga, nagsisimula pa lang kayong dalawang mag-asawa.
4: Yeah.
3: Oo, usually, ang lalaki ang nag-i-initiate.
4: Naman, no? Mamaya, bagitin natin yung...
3: Ano kaya mangyayari pag babae nag-initiate, no?
4: Ay, di tuwa ni lalaki.
3: Buti ko matuwa, ay kumagulat. Bakit alam mo yan?
4: Alam mo, partner, kasi yung 69 na yan, ano? Eh di, baligtaran po yan. Okay? Huwag po kayong mainis sa amin, ano? Kasi talaga pong ginagawa din yan ng couples, ha? Okay, pwedeng yung babae ang nasa taas at nakabaligtad, or pwede yung lalaki ang nasa taas at siya'y nakabaligtad.
3: Okay, basta magkabaligtaran.
4: Oo.
3: Oh, okay.
4: All right. Now, so ihigit pa 'yan sa pangalan at novelty, okay? Mahalaga pong maintindihan kung bakit gustong-gusto ng mga couples ito. Okay? Bakit ang iba naman ay hindi comfortable? Bakit nga ba?
3: Mm-hmm.
4: Ano bang may benefits ba 'yan sa intimacy? Paligid mo, partner.
3: Kaya nga, 'di ba? Well, siguro sa yes, oo, I think yes.
4: Naman.
3: Kasi doon para makikita mo yung vulnerability ninyong dalawa,
4: yeah,
3: which is syempre kailangan para ma-fulfill ang intimacy, meron kayong certain level of vulnerability pareho. At dito ipinapakita noong position yung openness ng sa idea ng bawat isa, the acceptance sa kanilang mga katawan,
4: right,
3: 'di ba, Tita Doc?
4: At saka si Ate, trusted talaga niya yung actionness mo, kuya.
3: Yes, ha? So full trust and confidence.
4: Alam mo kasi, partner, may ibang mga lalaki na sobrang masuba. Yung bang...
3: Masuba?
4: Yung bang wild? Wild the wild, no?
3: Masuba. Okay. Wait. Para may mali doon, Tita Doc.
4: Ano? Chuba?
3: Hindi, kasi ano, masuba. Kasi yung suba, masusuba kita. Yung sa utang, hindi kita babayaran.
4: Kaya nga. Oo. Ito ba yung parang bigla na so rugged, so passionate, no?
3: Mm-mm.
4: Na walang...
3: Yun nalang siguro wild.
4: Wild. Passionate.
3: Oo.
4: E, ibang lalaki ganun, edi parang naman natataranta na yung babae.
3: Oo.
4: Tapos ayaw niya na. Ayaw niya na.
3: Baka nasasaktan.
4: O tama.
3: Oo.
4: No? So, pag ano, pag nasasaktan naman kuya, abay, tigil-tigilin mo muna. Hindi naman ganun yun.
3: Yes.
4: There's a right way to do it.
3: Alam mo, partner, nasa dulo ng dila ko yung gusto mo sabihin.
4: It's all about utang ba yan,
3: yes,
4: suba?
3: Yes, oo. Oh, ito, manunuba ito eh. Ganun, oo, oh, diba? Susubain ka, ibig sabihin, tatakbuhan ka sa utang.
4: Sige.
3: Siguro yung sinabi, sunggab. Sunggab ng sunggab, diba? Uh-huh. Baka yun yung ibig mo sabihin.
4: Pwede.
3: Oo. Oh, okay. Yung mga lalaki kasi susunggaban agad si Mrs. Eh, nasa shock naman si Mrs. Diba?
4: And the way to do that, no? Kasi, ganito, pag ayaw ng babae na makipag-69 sa'yo, kuya. No? Ikaw muna, you do it, you do the oral sex first sa
3: simulan mo.
4: Wife.
3: Mm-mm.
4: And then, bumaliktad ka. Ayun.
3: Ayan. Oo, wag mong i-shock, di ba? Wag mong gulatin.
4: Partner, may problema minsan eh.
3: Ano?
4: Pag malaki yung chan ni kuya, mabigat. Mabibigatan si ate.
3: Okay.
4: Got it?
3: Hindi, iba yung nasa isip ko.
4: Hindi.
3: Kala ko nakaharang yung chan niya.
4: Iti nga.
3: Eh, paano kung pareho sila pala na malaki yung chan?
4: Ayun lang. Ano?
3: Ano naman nangyari?
4: Eh, di ba? So, well, mga kapamilya, at kinikwento lang po namin na, no?
3: It should be a sexy, actually, it should be a sensual sex position, Tita Dok, eh. Nangyari, comedy. Pero, which we, I think, baka katulong para magtawanan sila at maging masaya rin ang gabi.
4: Tama.
3: Diba? Oo. Yun naman, eh.
4: Kasi
3: alam
4: baka,
3: mo,
4: hindi na makahinga si ate, eh. Kasi, ayun, ang bigat, eh, diba?
3: Eh, ganti-ganti lang daw, lumaki din yung siya ni ate. Diba?
4: Okay, diba? Kasi, gusto nila, eh. Diba? Ang gagawin natin.
3: Oo. Alam mo, maganda to kasi not for anything else. Pero, alam, una, variety. Nakakapagbigay siya ng variety sa kanilang dalawa, di ba? Sa activity nila.
4: Mm-mm.
3: Tapos, yun nga, somehow, parang sabihin mo nang, alam mo yun, parang mas sensual siya compare naman sa iba.
4: Okay.
3: Di ba?
4: Sige.
3: Eh, meron ba?
4: So, napunta sa laki ng tiyan.
3: Eh, well, okay. Kaya nga sinasabi natin, dapat ano eh, di ba? Huwag tawag natin hayaan lumaki yung tiyan natin, ha?
4: So, importante po, yeah, you communicate with each other, and then, respeto is importante, no? And of course, sana ay hindi magkadabali-bali ang mga buto ninyo.
3: Oh.
4: Okay, safe and ligtas ka.
3: Mm-hmm.
4: At gustong-gusto ninyong pareho yung gagawin yung 69, ah.
3: Kailangan, so, wag walang masasaktan.
4: Mm-mm.
3: Kasi pag may nasaktan, susunod ayaw na niyan.
4: Ayaw na.
3: Mm-mm.
4: Paliitin mo na yung tiyan mo, kuya. So, bakit tinawag na 69? Bakit nga ba? So, tinawag itong 69 dahil kapag magkasalungat ang posisyon.
3: Magkabaligtad. Yes.
4: Ang dalawang tao habang sabay sila nagbibigay at tumatanggap ng oral stimulation.
3: Yes.
4: Naman, partner, kasi may ibang lalaki, pag nag-oral stimulation, parang kinakagat.
3: Nagigigil.
4: Mm-mm. Ito na naman word na to ba? Sabi mo mali. Nginangab-ngab. Bali ba yun? Ano, Tagalog word ba yung ngab-ngab?
3: Opo. Pero yung ginangab-ngab, like you're eating corn. That's ngab-ngabs.
4: That's it. Okay. Right. Yeah. Some men are so wild doing ngab-ngab, di ba?
3: Pag ginawa mong corn yun, anong mangyayari? Hindi daw yung corn. Mani.
4: Diba? Ano sinabi mo? May sinabi ka eh. Huwag mo na ulitin. So, anyway. Nagtatawa lang po kami dito kasi it has to be that way. Alam nga naman mag-serious.
3: Yeah.
4: We can get through you.
3: Actually, that action itself, hindi yun meant para maging seryoso kayo. As in, hindi naman sinasabi na. No? Pero ibig sabihin, it yun nga, it gives variety and fun.
4: Yeah.
3: Diba? So kung masyado kayong parang, alam mo yun, dalawang seryosong individual na ginagawa yun, ano na yun? Mm. Tita Doc, hindi na siya magiging fun. Yun yung sinasabi mo siguro na parang masyadong nagigigil, masyadong focused na ano na.
4: Yeah.
3: Wala na yung sa Tagalog na word, wala na yung landi nung activity.
4: At alam mo, partner,
3: oh, diba?
4: Pag nag-69, ha, it can delay ejaculation of the man.
3: Pa talaga?
4: At
3: okay.
4: Can, parang pauunahin niya yung babae.
3: Okay.
4: Kung marunong siyang mag-oral sex.
3: Kung marunong. So may tamang paraan.
4: Mm-mm.
3: Diba?
4: Mm-hmm.
3: And it should be a gentle way of parang, yun nga, ipaparamdam mo sa partner mo na she's wanted.
4: Yeah.
3: Oo. Kaya yun yung sinabi ko kanina, Tita Doc, na dapat may open, may degree ng openness sa kanila pareho.
4: Mm-mm. Tama. Pero part na yan, ganito. Ay di nag-69. And then, ang purpose ng lalaki is to simulate more yung wife niya.
3: Okay.
4: Okay? And when he does that, then he's actually simulating the clitoris as well as the G-spot.
3: Yeah.
4: Okay, then pwede mag-orgasm. True orgasm si ate.
3: Mm-hmm.
4: Ito naman si kuya, may erectile dysfunction. Nakabalikta, di ba? Siyempre, ini-expect naman ni wife na nakatayo si Manoy, yung kanyang penis. Mm-hmm. Paano naman kung hindi? Hindi ba?
3: Oo, siguro kung alam ni lalaki at alam naman ni babae na meron siyang erectile dysfunction, then I don't think dapat yung 69.
4: Mm-mm.
3: Kasi parang malalagay din sa nakakahiyang posisyon yung lalaki dahil ayaw magtumayo.
4: Mm-mm.
3: Si babae naman, magiging disappointment sa kanya. Feeling niya, mali ba yung ginagawa ko? Bakit palang wala siyang reaction?
4: Yes. So two things can happen.
3: Mm-hmm.
4: No? Kung hindi pa nakatayo ang ari ng lalaki, it can trigger erection by doing oral sex sa kanya. Okay?
3: Mm-mm.
4: Then may mga lalaki naman na wala talaga diabetic hindi talaga tatayo yan, kuya.
3: Eh, pero siguro alam na nila mag-asawa yun.
4: Yes.
3: Na diabetic.
4: Right. So, yung purpose ni husband is for the wife to have a true orgasm.
3: May problema lang, Tita Doc. Kasi most of men, I think, diba?
4: Yes.
3: They want 69 for them, for their own, alam mo yun.
4: Yep.
3: Diba? Na, gusto niya dahil sa kanya.
4: Mm-mm.
3: Oo, hindi dahil gusto nung babae.
4: Mm-mm.
3: Doon magkakaroon ng dapat mag-usap sila at magkaroon sila ng, paano ba, pagkakaisa na they both want it.
4: Right.
3: Oo.
4: Okay, so case-to-case basis, then some men still have malambot pa rin ang penis mo, kuya, pero napa-orgasm mo naman si ate,
3: okay,
4: well, that's
3: na.
4: Fine. Yeah.
3: Kasi lalo na kung alam naman ni lalaki na may problema siya.
4: Yeah.
3: Ang mahalaga, masatisfy mo. Kasi yun po yung pagtatalik . Dapat ang aim ninyo pareho is masatisfy yung partner ninyo. Hindi yung sarili mo. Yeah. Kasi yung sarili mo, isasatisfy ng partner mo. And then vice versa. Diba?
4: Yes.
3: Yun.
4: Naman, okay? So, ano yung konsepto daw ng 69 position?
3: Mm-hmm.
4: Okay, so yung konsepto niyan is mutuality. Mutuality. Ang lalim ng word na yung partner,
3: mutuality.
4: Ano?
3: Mutuality.
4: Sa halip na isa lamang ang nagbibigay na oral stimulation, parehong partner ang sabay na nagbibigay at tumatanggap nito. Okay, so partner, dapat pareho nilang gusto, hindi ba?
3: Yes. At doon sa word na sabay, so dapat pareho sila ng, paano ba? Tempo? Timing? Thank you. Oo, timing ano, Tita Doc?
4: Yeah.
3: Oo, hindi, right, hindi sila parehong, yung isa nagmamadali, yung isa nagiging mabagal.
4: Correct.
3: Kumbaga, in-sync yung galaw nila. Wow. Okay.
4: Yes. So, very important po yan, no? Sa ilang couples po nagbibigay ito ng pakiramdam na pagiging pantay, sinasabi nga ni Amy, at pagbabahagi ng intimacy.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So may mga tao din naman nahihirapan. Nahihirapan saan? Mag-focus. Dahil sabay nilang iniisip ang pagbibigay at pagtanggap ng stimulation. So ganun, partner.
3: Yes, yun yung nangyayari. Yung mostly sa men.
4: Yeah.
3: Diba? Oo. Kaya nga kailangan mag-usap talaga. At saka pareho kayo huwag magmadali. You take your time, both of you.
4: Yes.
3: Mm-hmm.
4: Dahan-dahan para ano?
3: Pareho kayong dalawa na mag-enjoy dun sa moment, di ba, Tita Doc? Lalo na kung ang hirap mapapayag nung asawa mo. Mm. And then that night, pumayag siya. Mm? Oo, wag ka magmadali lalo na. Kasi baka hindi na siya umulit na pumayag kapag ka meron siyang hindi nagustuhan. Kasi di ba, Tita Doc, kahit pagtatalik, may way na mararamdaman nung partner mo na nandun yung respeto. Oo, na hindi ka, alam mo yon, na parang nababastos ka,
4: nagagamit
3: ka lang. Oo, hindi. May way po yon para maramdaman ng partner mo na okay lang, yeah, kasi nire-respeto pa rin kita kahit na may mga ganito tayong activity.
4: Mm. But some men do it so roughly.
3: Mm-hmm.
4: No? Pag rough yun, well, ganun yun eh, pero may ibang mga babae gusto rough.
3: Gusto o walang choice?
4: Yung iba gusto, yung iba ayaw.
3: Okay. So, depende. So, kung ako yung lalaki, titingnan ko ano yung i-observe ko, o siguro better, tanungin mo na lang yung partner mo. Diba? Do you want this? Oh, this is how you want it? Parang ganyan, yeah, tanungin
4: so, parang
3: mo siya.
4: So, parang ano siya, BDSM sex,
3: yes,
4: diba?
3: Yes, oo. Tsaka diba, pwede habang nagtatali kayo at habang ginagawa nyo, pwede naman kayo nag-uusap eh. Diba? Sabi mo nga noon, Tita Doc, natatandaan ko, you communicate even while doing it. Ayan.
4: Ayan na. Okay. Bakit daw ito nagugustuhan ng ilang couples? Bakit nga daw? Bakit? Sa maraming couples, ang naaakit sa 69 dahil nagbibigay dito ng pakiramdam ng, ayan na nga, yung sabay na connection. Di ba? So, para sa kanila, nagiging mas exciting daw ang intimacy dahil pareho silang active na kalahok sa parehong oras. Yun na yun.
3: So, kung pareho kayo nakatuon dun, kaya kailangan nandun yung, paano ba, yung presence mo, not just physically, kundi emotionally.
4: Yeah. Okay? Sa novelty ba yan? It is a novelty. Nakakaiba po yung posisyon na yan. Maaring magdagdag ng excitement sa isang long-term relationship sa partner. Ha? Pag sinabi mong long-term relationship, ito yung matagal na mag-asawa na couples.
3: Okay.
4: So, they actually experiment on that. Pero younger married couples, parang bihira paggawin yun kaagad.
3: Kasi siguro medyo mahiya pa.
4: Oo.
3: Hindi pa sila ganun ka-intimate with each other.
4: Right.
3: Oo, may wall pa eh.
4: Diba? Mabilisan mo na siya.
3: Yeah, isa pa yun, no? Lalo sa parte ng lalaki. Kasi andun pa sobrang excited, Tito.
4: Oo,
3: nga.
4: Tama. Okay? So, it's in a long-term relationship. So, at hindi ito automatic na enjoy. Okay? Meron din tinatawag na sexual preference. Lubhang personal po yan at nagkakaiba-iba po yan sa iba't ibang individual.
3: Tama.
4: So, partner, ano daw yung benefits? May benefits ba yan?
3: May benefits ba to?
4: Ano kaya benefits yan?
3: Well, syempre, yung mutual pleasure. Diba?
4: Yes.
3: Pareho kayong, ano ba yun? Pareho kayo eh. Pareho ninyong nasusubukan kung ano ba talaga. Diba? Yung gusto ninyo pareho. Yun ang kagandahan dito sa 69. Tapos, yun nga, kasi parang, actually, meron silang sinasabi dito, gawin mo to sa akin, gagawin ko to sa'yo. O, kayo na wala mag-English. Okay? Oo. Actually, yung 69 is meron siyang katulad yata, 88. Tama ba?
4: Yes.
3: Oo, parang ganun din, Tita Doc. Okay.
4: Good you mentioned that. Okay, 69 or 88. So, sinasabi nga dito, maaaring itong palakasin ang pakiramdam ng reciprocity.
3: Yes.
4: O pagbibigay ng pagtanggap sa relasyon.
3: Yun.
4: That's nice, di ba?
3: Tama.
4: So, partner, maaari rin ito magbigay ng pagkakataon para sa, again, paulit-ulit, open communication tungkol sa sexual preferences at kung saan ka komportable.
3: Tama.
4: Partner, paano kung hindi comfortable, wag pilitin, di ba?
3: Oo, kasi kapag the more mo pinipilit, eh baka lalo kayo magkagulong dalawa. Di ba? Alam naman natin na hindi siya, well, kasi nga pag pinilit mo, lilitaw, hindi mo ko ginagalang. Diba?
4: Baka magsipaan kayo, ha?
3: Magsipaan.
4: Sipaan talaga. Mahalaga din po na tandaan ninyo ang oral sex ay maaari ding magdala ng danger ng STD. Okay? So, hindi nyo po basta ginagawa yan kung kani-kanino, yung casual sex, partner.
3: Yes. Walang casual sex sa ganun, Tita Doc. Delikado.
4: Yes. You don't do that. Ha? Mag-ingat. Kasi karamihan, parang, alam mo na partner, yung mga younger generation, pag nakatoma na, nakainom na,
3: nawawala na ng boundaries.
4: They do anything they like.
3: Yes, oo. Okay, so Tita Doc, no, putulin kita dito sa sa mga benefits, no? Kasi meron tayong caller. Yes, oo. So, galing sa Pasig City. Nasa line 5 po si Richard. Magandang nagmamadaling araw sa iyo, Richard ng Pasig. Welcome sa Private Talks. Ating Amy and Doc Lulu here.
4: Hi, Richard.
3: Hello.
1: Magandang umaga.
3: Yes.
1: Magandang umaga.
3: Good morning. Good morning.
1: Magandang program niyo.
3: Ay, salamat po.
1: Happy third anniversary.
4: Apo.
3: Ano po? Sorry?
1: Happy third anniversary.
4: Ay, Richard, okay. Thank you.
3: Salamat, Richard. Salamat sa pagbati. Talagang tumawag pa siya. So, nakagamit ka ba ng cellphone o landline?
1: Ano, 30 years na ako nakikinig kay Doktora.
4: Okay.
3: Ay, ang bata nito, 30.
4: Anong pa dati pa? Oh, okay, very good, uh-huh. Richard.
3: Mm-hmm. Oh, nasa cellphone ka ba, Richard?
1: Ano po?
3: Cellphone ba yung gamit mo?
1: Cellphone,
3: oh. Okay, kasi medyo, yung audio parang medyo ngongo, parang ganun. Kaya medyo nahihirapan ka.
1: Medyo, ano ba?
4: Ayan na.
3: Ayan, hello?
4: Sa cellphone ba?
3: Sa cellphone siya. Ay, naputol yata. Hello?
1: Hello, yes.
3: Ayan, okay. So, nandyan pa. So, Richard, bakit ka napatawag? Salamat sa pagbati mo, by the way, ha? Mm. Salamat. Salamat sa laging pagtutok.
4: Yes.
1: Parang gusto ko na mag-comment doon sa 69, ano?
3: Ayan.
1: Sige. Kasi ang 69, tama yung sabi niyo na kailangan, gusto nilang pareho.
3: Hmm.
1: Okay. Pero ang sistema sa ganyan, para magkasundo sila, una, pag-usapan nila, tapos ang pwedeng itagawa, gagawin ng lalaki muna na sabi mo doon sa partner na ikaw muna, pakiramdaman mo muna o pag nakakaramdam din pa ng enjoyment sa ginagawa na, saka na kayo pwede mag-69. Kasi, usap, bigla kayo magkasambay na walang alam yung babae. Medyo mahirap sa kasi enjoyment na hinahanap nun. At gusto yung dalawa yun eh. Dapat hindi silitan.
3: Yes,
1: ang comment ko.
3: Mm-hmm.
4: Tama. Tama naman po. Mm-mm. Huwag pipilitin. Kasi, sige po.
1: Oo, kasi pwede yung pagawa mo, sige, ikaw muna mag-lollipop ka muna.
3: Yes.
1: Yun, okay, yun. Tapos, yung naman yung girl, so, gagawin ko, hindi tayo, tupagahin, biligwatin tayo. Okay. So, pag enjoy na kayo pareho sa gagawin nyo, saka nyo pagsamayin.
3: Mm-hmm.
1: Kasi hindi pwedeng gagawin isa na hindi alam ng isa o hindi po nang gagawin. Importante, malinis pareho.
4: Tama.
3: Yes. Yun ang mahalaga.
1: Malinis. At, hindi pwedeng mayroong ibang amoy na mga nakaka-turn off.
4: Yes. Correct. Yeah.
1: Okay.
4: Tama
1: yun
4: po.
1: Yun ang comment ko sa Dr. Kertalakay Jokoy. Ang sagot ko sa sa tanong niya, sa position, yung natural lang.
3: What's natural lang?
1: Natural lang.
3: Yung ano?
4: Missionary
3: position.
4: Mm-hmm.
3: Man on top.
1: Yun lang kasi, yun namang ginagawa kasi yung iba-ibang position. Parang, pampasarap na lang yun. Parang, exhibition ba?
4: Exhibition.
3: Exhibition.
1: Parang exhibition na lang. Pero yung natural na position, yun ang talagang, ano sa inyong dalawa yun eh. Hindi pwedeng gusto rin isa, ganito, ganyan. Kaya ako, kung ano na lang yung natural, ano, yun na lang.
3: Mm-hmm.
1: Yes. Yung natural.
3: Tama.
1: Okay.
4: Tama yun, Richard.
1: Thank you sa inyong dalawa at happy anniversary ulit.
3: Salamat, Richard.
4: Salamat.
3: Salamat sa laging pagtutok. Ha, ingat ka lagi.
4: Thank you sa comments.
1: Okay.
3: Bye.
1: Thank you,
4: Richard.
3: Mm-hmm. Yan po si Richard ng Pasig City. Ayan, salamat po sa inyong mga pagbati sa aming third anniversary ni Tita Doc Lulu Marquez.
4: Mm-hmm.
3: Okay, so tama naman siya, no? Para sa kanya, missionary. Kasi nga, yung iba, parang ano na lang yun.
4: Alam mo, partner, no? Yung iba na nagtatry ng mga na novelty type of position, nakikita nila sa porn yun, eh.
3: Diba? Ah, ganun.
4: Oo.
3: So, sa porn lang talaga siya nakikita.
4: Kadalasan.
3: Kaya pala lalaki ang nag-i-initiate.
4: Mm-mm.
3: Kasi napapanood ni lalaki sa porn. Ayun pala yun. Sabagay, pero pangit kasi talaga pag babae naman yung nag-i-initiate. Diba? Although, hindi natin inaalis yung possibility na yun.
4: Usap sila.
3: Pwede yun, di ba? Mm-hmm. Malay mo, di ba? Baka sabi nga natin, minsan nag-a-add ng spice yun na yung babae ang nag-i-initiate ng certain different things, di ba?
4: Yes. Especially kung ang babae, no? Ay fertile,
3: Yeah.
4: No? Yung time na siya ay nag-ovulate, ah, medyo naglalaro utak niyan, partner.
3: Tama. Mm. Oo, diba? At yun, dapat samantalahin ni lalaki. Okay.
4: Mm-mm.
3: So, basa muna tayo, Tita Doc, bago natin ituloy yung mga sagot. Baka inaantay nila.
4: Sige.
3: Ano ang iyong gustong position sa kama? Ayan, sabi ni Rico ng Marikina City, Doc Lulut, Miss Amy, basta ang paborito kong position sa kamay, ay sa kama, ay, yung pareho kaming komportable at masaya. Shout out sa misis kong lagi nakikinig sa inyo, more power sa programa. Salamat, Rico.
4: Yes, punta tayo ng Tarlac City, partner. Si Sheila, sabi niya, good morning daw, Doc Lulu at Miss Amy. Ang importante sa akin, may lambing, may respeto, at may tawanan bago matulog. Okay. Sa asawa ko at sa buong pamilya namin, mahal ko kayo.
3: Wow. Ang Sheila. Sweet naman ni Sheila Bells. Ayan. Si Dennis naman ng Lucena City, Doc Lulut, mas Miss Amy, hindi na lang ako sasagot ng diretso. Baka mapagalitan ako pag uwi. Saan kaya siya naroon? Shoutout sa mahal ko at sa lahat ng truck drivers na nakikinig ngayon. Happy third anniversary din, Private Talks. 3 taon na pala ako nakikinig sa inyo kada madaling araw.
4: Wow,
3: Dennis ng Lucena City. Salamat, salamat po. Hoy, ingat kayo sa inyong biyahe lagi, ha?
4: Oo nga. Ito mga truck drivers na to.
3: Hindi naalala ba? Ko noon, meron tayong listeners.
4: Yeah, tumatawag sila, di ba?
3: Yes, oo.
4: Hindi kaya ito yun?
3: Hindi, iba. Parang north side yun eh. So, ito yung nasa south siya eh, sa Lucena. Naku, salamat, salamat. Naku, maganda nga nakasama nyo kami sa biyahe para hindi kayo antukin.
4: magigising talaga kayo.
3: Tama.
4: Thank you, Dennis. Si Maricel naman ito ng Butuan City. Sabi ni Maricel, hello Doc Lulu at Miss Amy. Ang sagot ko dyan, secret na lang namin ni Mister. Ayun. Ang importante, masaya ang relationship. Secret.
3: Tama. Secret. Si Arvin naman ng Calamba City, Laguna. Good day, Doc Lulut, mas Miss Amy. Basta ang paborito kong position sa kama ay yung walang away pagkatapos. Shout out sa misis ko at sa buong barkada namin. Natutuwa ko doon sa walang away pagkatapos. Oo.
4: May away ba?
3: Well, siguro pagka hindi na satisfy si misis. Oo, di ba?
4: Tama. Pag hindi umabot sa rurok ng sarap.
3: Yan.
4: Si Cherry naman ang Dagupan City. Hi Doc Lulu at Miss Amy, kahit ano pa ang usapan ng mahalaga, may pagmamahalan at respeto. Sige, shoutout sa fiancé ko at sa buong pangkasinan talaga, Cherry.
3: Wow! Uy, salamat, salamat po sa inyong panonood.
4: Partner,
3: ay, pakikinig, yes.
4: Anong masarap sa pangkasinan?
3: Ano, tupig. Tapos, di ba, vegetables.
4: Oh.
3: Yeah. Ako dun ko nabibili, Tita Doc, yung white na corn. Na medyo malagkit, yes.
4: Na pwedeng gawing ginataang mais, tama
3: yes,
4: ba?
3: Yes, oo, ginataang mais. Pwede rin naman yung yellow, pwede din naman yung corn na yun. Basta corn, pwede naman. Kaya lang kasi masarap yung variety nila doon. Yun yung kulay puti, tapos merong ilang pirasong kulay itim o iba yung kulay or purple. Oo, laging ganun yung mais ng Pangasinan eh.
4: Uti, tapos may itim-itim, parang ipin, may bulok.
3: Hindi siya bulok, pero siya may bulok. Ilang piraso lang, sa usually sa buong katawan ng corn, meron lang ilang piraso.
4: Okay.
3: Yes, at masarap talaga yung ano na yon, yung mais nila.
4: Kilala ko siya.
3: Yeah.
4: Pangalan niya si ano?
3: Yung natatouch naman ako, nag-work sila.
4: Oo nga. For free yan.
3: For free na, diba? Talaga naman. Ganun nila tayo kamahal, lalo naman. Na third year anniversary natin. Pero ngayon, ayan, may isa pa nagmamahal sa atin. Tumawag naman siya from Quezon City. Ayan, nandyan sa Line 5, si Edwin. Magandang nagmamadaling araw sa iyo, Edwin.
4: Hello, Edwin.
2: Magandang mapagpalang madaling araw po sa inyong dalawa.
4: Wow.
3: Yes, good morning.
4: Hi. Yes. Edwin.
3: Hello?
2: Yung dalawa po.
3: Ayan. O, napuputol-putol kasi yung line mo, Edwin. Medyo tumalikod ka sa kapitbahay. Ayan.
2: Okay na po.
3: Yan. Hello? Okay na. Oo. So, Edwin, saan ka ba sa bandang Quezon City?
2: Ito po. Banlat, Tandansora po.
3: Banlat, Tandansora. Oo, medyo malayo din. Sa banda-bandang unahan.
4: Ay, tama.
3: Oo. Mm. So, Edwin, kumusta naman? Anong dahilan kaya napatawag ka?
2: Katanong lang po ako sa about sa aking girlfriend.
4: Girlfriend?
3: Girlfriend. Okay. What about your girlfriend?
2: Ito po yan, Dok. Natural po sa edad eh, 69 na po ay nagwe-wet pa.
3: Ano po? Natural ba sa edad na?
4: 69?
2: Opo, na nagwe-wet pa siya.
3: Ah, okay. 69 pero nagwe-wet pa.
4: Sige, ito na ito. Okay. So, pag age 69, so this is already a senior senior woman. Tama. Mm-hmm. Okay? Yung, pag sabi mo kasi yung senior na at the age of 69, almost 70, okay? Mm-hmm. Pag wala na po estrogen, so ang tendency po yan ay pwedeng nagda-dry. Okay? Pero, there are some women still capable of being wet, pero temporary lang po yun. Sa umpisa lang po siya nag-wet. Alright? So, hindi siya...
2: Pero, excuse me po. Mm. Pero, ano po, natural, natural po sa kanya.
4: Mm-mm.
3: Natural pa daw sa kanya.
4: Natural pa. What do you mean na natural lubrication? Sige nga.
2: About na talaga yung repair siya natutuyo. Tita Dok.
4: Okay. So, are you sure wala siyang ginagamit na lubricant?
2: Wala po, Tita Dok. Wala po daw.
4: Wala po daw. Wala po daw. Okay. So, ganito yan, part. Ganito yan ang pangalan ulit.
3: Edwin.
4: Edwin. Okay. May mga babae that they will not admit na sila ay dry. They can actually, you know, be lubricated without you knowing it. Okay? Secretly, pupunta yan ng CR at may ilalagay na lubricant. You wouldn't know kasi normally po, ang babae ay medyo nagda-dry na siya at the age of 69 or 70. But there are some women daw na lubricated pa din.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Pero come to think of it, yung natural course po ng pagwala ng estrogen can dry up the vaginal canal. Mm-hmm. Hindi na siya nagpapawis. Tapos yung

0: Alright. Pero yun sa akin lang, ay, well, wow, congratulations.
1: 69,
0: why
1: yes,
0: not, diba, so, no? Then maybe, okay. Pero kung sinasabi mo na na walang tulong sa isang, you know, lubricants can actually help,
1: mm-hmm.
0: and she will still squirt or ejaculate pag na-hit mo yung G-spot.
1: Yeah, okay. Pwede bang may iniinom siya para malubricate?
0: Oo,
1: marami na kasing pwedeng gawin ngayon, 'di ba, Tita
0: yeah.
1: Dok?
0: Mhm. Herbal supplements?
1: Yeah, mm-hmm. pwede pwede makatulong. O pag naka HRT.
0: Pwede rin.
1: Okay.
0: Kaya lang minsan pag nag HRT, it takes time.
1: Uh-huh.
0: Ano na?
1: Ano po?
2: Kasi po nag-catholic po kami, pero hindi naman po totally sa natural, sa ano po, sa cellphone.
0: Saan?
1: Sa cellphone. So video call.
0: Ah, okay.
1: Nasaan ba siya? Bakit?
0: Mm.
1: Magkahiwalay kayo?
2: Kasi Cavite po siya, then dito po ako Cavite City. Yeah. Then hindi naman po ako makakapunta sa kanila. So ano po, ako blind po ako.
1: Hindi niya malalaman, Tita Dok. Okay. Mm-hmm. So anyway, so whatever it is, ano, mm-hmm. for whatever reason, o kung totoo man 'yun o hindi, 'di ba? Mm-hmm. Well, at least it nakakatulong sa kanilang dalawa, Tita Dok. Yun ang importante.
0: Wala naman problema noon. Actually, mm-hmm. yung sinasabi mo sa amin, masaya 'yun eh. No, kung mm-hmm. actually nalulubricate siya, even medyo may edad na, fine, congratulations,
1: yeah.
0: that's good.
1: Mm-hmm.
0: Masaya kami at ganun yun. Kung gumagamit naman siya ng artificial lubricant, masaya din, masaya ka, masaya rin kami doon.
1: Yes.
0: Sa nangyayari, di ba?
1: Oo, tama. Ang mahalaga kasi, kung ano man kayong dalawa, tanggap ninyo. Mm. Di ba, Edwin?
0: Yeah.
2: Opo.
1: Yes. Oo. So, yun. So, anyway, meron ka pang gustong i-share sa amin, Edwin? Like, ano ba yung, ano, yung sagot sa tanong namin sa question of the night?
0: Oo nga.
2: Ang sagot ko po dyan sa inyo, sa tanong nyo po, Tita Dok, yun sa natural lang pong position.
1: Natural na position. So, yun nga.
0: Missionary
1: position. Mm. Parang mga lalaki, missionary position ang lumilitaw na gusto nila, no? So, anyway. So, salamat, Edwin, ha, sa pagtawag sa amin.
2: Third anniversary po ba?
1: Opo, yes. Third anniversary.
2: Third anniversary po sa inyong dalawa. Okay. Inyong program.
1: Salamat.
0: Thank you.
1: Salamat, Edwin, ha. Pakikipagpuyatan.
2: Ito sa buong programa ng DCMN Teleradio.
0: Apo.
1: Mm-hmm. Okay, salamat.
2: Binabati ko po sa Tites ng Pampanga. Tites. Sa kanya.
0: Oh, okay.
1: Yung caller kanina.
0: Mm.
1: Oo. Okay. Sige, thank you, Edwin.
0: Thank you, Edwin.
2: Lahat ng nakikinig.
1: Sige.
0: Yes.
1: Ingat ka dyan, ha. Ingat ka sa Quezon City, sa Banlat. Okay?
0: Ayun.
1: Okay, ayan, 3:52 na, nagmamadaling araw. Actually, magti-3:53 na.
0: Mm.
1: Ayan, 7 minutes to go para sa ating final hour. So ngayon, magbasa tayo, Tita Dok.
0: Sige, ng komento.
1: Yes, si Nico ng Malolos, Bulacan. Sabi niya, Dok Lulu at Miss Amy, ang sagot ko dyan ay, pang-asawa lang ang nakakaalam. Shoutout sa pinakamamahal kong Mrs. Love you palagi.
0: Secret yun, sabi
1: Secret.
0: Ni Nico.
1: Oo.
0: Punta tayo ng Lipa City. Partner, Lipa City. Gusto mo dyan?
1: Batangas.
0: Oo.
1: May kilala ka bang taga Batangas?
0: Di ba may pumupunta din si ano?
1: Yan. Nagkaisa ng ano.
0: Si Maylene na lang.
1: Yes, si Maylene ang nasa Lipa City, Batangas.
0: Naman, sabi ni Maylene, good morning, Doc Lulu at Miss Amy. Ang importante sa amin, lagi kaming sweet at masaya.
1: Tama.
0: Good. Shoutout sa asawa ko at sa lahat ng listeners po ninyo. Thank you, Maylene.
1: Si Jerome naman ng Imus, Cavite, Doc Lulu at Miss Amy, baka hindi kayanin ang radyo, sagot ko. Kaya smile na lang. Shout out sa buong pamilya ko at sa mga katrabaho kong nakikinig. Aba, nakikinig sila. Jerome, saan ka nagtatrabaho? Hindi mo naman inilagay para nabati natin kayo sa inyong kumpanya. Oo, yung mga nakikinig po sa kumpanya na habang nagtatrabaho, pwede naman ninyo ilagay para mabati namin kayo dyan.
0: Oo.
1: Diba? Mga panggabi pala itong mga to.
0: Oh, text ka ulit, Jerome, ha?
1: Yes. Aha.
0: Si Grace naman ng Iligan City. Malayo-layo to, partner.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, Doc Lulu and Miss Amy, ang sikreto ng masayang relasyon, hindi lang

0: Bing, kundi respeto rin.
1: Tama. Okay.
0: Shout out sa fiancé ko and more power. Thank you, Grace.
1: At ngayon naman punta tayo sa Tuguegarao City. Naroon po si Paolo na nag-good morning sa atin. Kapag ganyan tanong, napapangiti na lang ako. Shout out sa girlfriend ko at sana wag niya akong i-text pagkatapos nito. Bakit? Wala ka naman sinabi ah. Diba? Pero tsaka dami naman Paolo. Pwede mong i-deny na ikaw.
0: Oo. So, ganun.
1: Alam ba niya masyado yung, alam mo yung kabisado ba niya yung pagte-text mo, diba? Bagay, ganun talaga eh, no, yung iba. Yeah. Alam nila kapag yung tao, parang kilala ko itong nagte-text na ito eh. Mm. Diba? May ganun. Anyway, so bago tayo, may 5 minutes pa tayo, Tita Doc. So kanina nabanggit natin yung mga posibleng benepisyo, bakit hindi nagugustuhan ng iba.
0: Sige.
1: Eto, kailangan ba ng flexibility at physical comfort kapag you're doing the 69 thing?
0: Siyempre, kailangan comfortable, hindi ba? At meron flexibility, very important.
1: Yeah.
0: Depende kung sino nasa taas. At yung timbang.
1: Oo, kasi kawawa naman kung madaganan yung isa.
0: Mahirap, hindi ka makakahinga. Okay? So, importante po yun na, siyempre, you got to be physically fit. No? Take care of your health. Di ba, partner?
1: Yes.
0: Pwedeng gumamit ng unan or support po yan. No, support na pagpili ng komportabling ayos at maaring makatulong yon kung malaki ang chan. Ang mahalaga dito, huwag pilitin ang anumang posisyon ang dudulot ng pananakit or discomfort.
1: Oo, baka mamaya pareho kayo hindi makatayo. Tapos ang nakakahiya doon, ano nangyari sa inyong dalawa? Ang pangit ng sagot, di ba?
0: Naging bluish na yung color.
1: Kaya nga, di ba? Mamaya hindi na kumikibo yung nando sa ilalim. Yung pala, hindi na siya makahinga.
0: Buhay ka pa.
1: Tapos tama yung color. Ang importante, malinis kayo pareho, ha?
0: Oo,
1: mamaya, hindi ka nga mabigat. Mabaho naman.
0: Dapat walang mabahong amoy, te.
1: Tama. If you're if you're gonna do it, then be prepared.
0: Yes.
1: Diba? Make sure malinis ka.
0: Tapos meron pa isa nagbanggit nun partner na na-aching daw pag nag-oral sex. Kasi mahaba daw yung pubic hair. So mag-trim-trim din.
1: Kaya po nauso yung mga pambabae o panlalaking razor down there.
0: Yeah.
1: Kasi meron na talaga. Pero yun, tip, di ba? Huwag kayong gagamit yung ginagamit nyo sa mukha, yun ang gagamitin nyo. Kasi iba yung shape, Tita Doc.
0: Yes.
1: Kasi baka mamaya magkamali ka, magkasugat ka pa. Di ba? Tapos meron kasi yung parang meron din sila nilalagay na para hindi nga makasugat.
0: Okay.
1: Okay. Ay, ang tanong, Tita Doc, pang bata lang daw ba yung 6'9"?
0: Alam mo ito, walang age limit ito kahit matanda na yung couple or younger married couples.
1: Nasa consenting adults.
0: Tama. Mm-hmm. Pero nabanggit natin kanina, no? Parang ginagawa ito ng mas older couples. Okay? They know to do it better.
1: Kasi nga pag bata, yabang lang yan pero nahihiya pa.
0: Yan yung sinasabi ko, ngab-ngab ng ngab-ngab.
1: Tama.
0: Relax lang, kuya. Huwag namang ganun.
1: Relax si a movie.
0: Wala na mangyari. Relax si a movie na lang.
1: Yun, di ba? Kaya mas gusto nga ito ng older couples.
0: Pero may nabanggit na study dito, partner. Ang younger couples daw ay maaring mas mahilig mag-explore ng iba't ibang position. Okay? Pero hindi ibig sabihin na nag-i-enjoy kayong pareho.
1: Yes,
0: parang gusto nyo lang itry.
1: Itatry, tapos susunod hindi na. Just para alam nyo lang. Minsan kasi ganun naman po talaga kapag kayo yung mag-partner sa bed, kailangan alam ninyo yung mga things na, alam mo, kasi kung puro yun na lang, missionary, so ano mangyayari? Tapos sasabihin ninyo, it becomes boring, di ba? So, dapat nag-e-explore kayo. Kasi total, it's between the two of you only. Wala naman, di ba? Wala nakakaalam. Secret ninyo yan sa loob ng bedroom.
0: Yes. Mm-mm. And yun mga younger couples, younger men, iwas po sa casual sex.
1: Okay?
0: For some men, kasi kahit hindi nila masyadong kilala, nag-oral sex ba, partner?
1: Tama. Oo. Tandaan po natin na, okay, so naka-condom ka sa baba. Pero yung bibig mo, walang condom. And this is a lot more dirty, di ba?
0: Yeah.
1: Kesa dun sa organ mo.
0: Yes.
1: Mas marumi po yung bibig ng tao.
0: Right.
1: Kaya nga, kailangan, di ba, lagi tayo nagbabrush, lagi tayo naglilinis, at the same time, hindi ka nakikipag-casual sex.
0: Yeah. Kasi baka pag in-oral sex mo yung girl na hindi mo naman kilala.
1: Yeah.
0: Tapos kung sino-sino pa, baka magkaroon ka ng HPV partner. Herpes, yeah. Herpes virus.
1: Herpes virus, oo. Hindi po ito singaw lang na ordinaryo.
0: Mm-mm.
1: Ito yung, para malaman nyo ha, ito yung klase ng parang singaw, pero actually inuuka niya yung laman mo. Diba? Kaya niyang butasin yung pisngi mo. Mm-mm. Ganun. Tapos may, yung crank, ang tawag doon, yung paligid may mga puti. Yun ang indication na siya ay HPV.
0: Yes. Or pwede magkaroon ka ng chancre nga. Yeah. Sa syphilis naman yun.
1: Yun. Tapos, ano mangyayari sa'yo?
0: Mm-mm.
1: Di ba masakit?
0: Right.
1: Tapos akala mo nawala. Yung pala, natulog lang.
0: Nandyan yan sa iyong pangangatawan.
1: Correct. Ano pa, Tita Doc?
0: Naman.
1: Ano daw ang papel kasi ng komunikasyon sa sexual satisfaction?
0: Importante po yan, no? Kahit na ano sexual activity, kabilang yung 69 ha, or 88. Okay? Nagiging positive na karanasan po yan kapag may malinaw na communication.
1: Yes. Usapan. Oo. Ang tawag po kasi kapag ka nag-uusap kayong dalawa, nandun na din yung trust and confidence inyo. Respeto sa bawat isa.
0: And the boundaries, dapat alam nyo po yun, ha?
1: Yes, oo. Oh.
0: And syempre, yung sinabi kanina ni Richard, yung hygiene.
1: Yes, importante. Hygiene is important. Pagiging hygienic is respect.
0: Yes. Mamahihiya ka naman, te, kung may amoy yan, tapos pa-oral sex ka.
1: Kaya nga ni.
0: Uy, teka muna, ito mga lalaki, akala ninyo, walang ano yan, walang amoy yan.
1: Meron din.
0: Maghugas ka, kuya.
1: Oh, well, kasi anything na natatakpan, di ba, at pinapawisan, natutuyuan ng pawis, tapos nababasa, ganyan, nagkakaroon talaga yan ng ibang amoy. So, kailangan regular nating nililinis ang ating katawan. Di ba? Lalo na yung private area.
0: Ligo mo na, ligo, ha?
1: At the end of the day, Tita Doc, one size fits all, wala nun. Diba?
0: Wala yun. Diba? To, sabi nila, kahit sino, kaya yan. Eh, hindi po ganun yun. Diba? Yeah. Okay. Ano ibig sabihin ng one size fits all? Ano ibig sabihin ng partner?
1: Well, diba? Kapag ka kasi sinabi mo one size fits all, parang ito na yun. Ito, parang dikahon na siya. Tapos, ayan, lahat. Iyan na yon. Para kang, paano ba sasabihin? Parang may formula ka, tapos parang ito yung para sa lahat. Hindi ganun.
0: Hindi siya ganun.
1: Hindi ganun.
0: Correct. Sige. So, actually, maraming ang, nabanggit nga kanina partner na, no, yung si Richard ba yun? Yung isa lang missionary position, okay na po yun. Wala na iba. Siya ba nagsabi na?
1: Oo, wag na daw yung paiba-iba pa.
0: Yeah. So, well, nabanggit lang namin na pwedeng mag-iba-iba for, you know, experimentation.
1: For variety. Oo, for variety lang.
0: Yeah, nag-explore lang.
1: Yes, oo. Yeah. Parang yung fun hindi nawawala.
0: Tama. And 69 is okay po yan. Okay? So, wala pong posisyon na pinakamahusay para sa lahat. Ang 69 po ay isa lang sa maraming option. So, ang tunay na sukatan ng isang magandang sexual relationship ay hindi kung gaano karaming posisyon ang masusubukan mo. Kasi ibang lalaki partner, parang naaliw lang, lahat na ng klaseng posisyon, ginawa na.
1: Yeah, oo.
0: Kawawa naman yung girl.
1: Kaya nga. Pero kung nagkasundo naman kayong maglaro, ika nga, go, di ba?
0: It's a game.
1: Para pagtanda ninyo, may pagkikwentuhan kayo. Naalala mo ba, nung tayo ginawa natin ito? Di ba? Ako yung isinampan mo doon sa lamesa.
0: Agoy. Saan mesa yan? Sa kusina.
1: Alay. Ngayon nga kaya gawin natin.
0: Ano? Malaglag yan. Mabalian tayo ng buto.
1: Oo, di ba?
0: Okay. So, tunay na sukatan daw, partner, yung malusog. Malusog kayong pareho at kasiyasiyang sexual relationship.
1: Tama.
0: Ay hindi kung anong mang posisyon ang gagawin ninyo. Tama ba, partner?
1: Tama. Correct. At sa salitang malusog, hindi ibig sabihin na malusog ay mataba.
0: Malaki ang tiyan. Mahirap po mag 69.
1: Oo, itandaan natin ha. Yung tiyan natin pag lumalaki, ibig sabihin hindi tayo healthy. Yung gut natin hindi healthy. Di ba? Kaya, ayan, bantayan po natin as we age. Okay.
0: Alright.
1: So, ang bilis ng oras, 3:03, magpapakilala lamang kami ng himpilan at pagpapatugtog sa pagbabalik. Ayan, Tita Doc, patutugtugin natin ang Summer of 69. So, I was right, Bryan Adams.
0: Okay,
1: so dyan lamang po kayo dahil babalik pa kami sa aming final hour. Dito po yan sa
0: Private Talks.
2: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:05 na po ng madaling araw ng Linggo.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Private Talks. Relaxing music and Private Talks.

0: Me, I'm me on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Okay, 3:18 na nagmamadaling araw. Ayan, paghabol tayo ng mga sagot. Tita Doc, sana meron pa mga sumagot doon sa ating question of the night.
3: Oh, okay, kailangan yung sagutin na ito ngayon na, ha?
2: Mm-hmm.
3: Ano yung pinakapaborito ninyong position pagdating sa pagtatalik at bakit? Okay, yes. Mahiya. Okay, okay na po mahiya. Yung sharing lang tayo, ha?
2: Oo, tayo-tayo lang naman nagkakarinigan dito, diba? Nakakarating lang tayo sa Amerika. Oh, ito may dito may message.
3: Ay, sabi.
2: 'Di ba? Sabi ni Alan, ayan, happy anniversary sa atin daw and good night. Sabay tulog.
3: Oh my God. Good night na.
2: Yes, oh, salamat po. Ayan, lagi rin niya nakatutok sa atin, 'di ba?
3: Yes. Ano pangalan niya, partner?
2: Alan.
3: Si Alan.
2: Alan, yes. Hindi ito Alan Peter Cayetano. Alan P rin siya, pero Alan Potensiano.
3: Si Berna, hindi tayo.
2: Yes,
3: si Berna
2: tulog ng mahimbing ngayon. Hindi niya alam na anniversary natin, Tita Doc.
3: Kasi sipot siya sa 18 eh.
2: Ah, sa 18? Oo. Ako hindi ako sure kung makakarating kasi nga may program tayo. Yes, so anyway, balita ko. Magiging masaya po talaga yan. Saan yung lugar yun, Tita Doc?
3: Sa Caloocan Sports Complex.
2: Ayun, Caloocan Sports Complex. Mm-hmm. So, nandun po ang lahat ng, most of the anchors nandoon, pero dapat lahat nandoon, plus reporters, yung mga napapakinggan at napapanood po ninyo dito sa DZMM, sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Yes.
2: Ang celebration natin ay apat na po tayo. Kasi 40 years anniversary po actually ng DZMM.
3: Tagal na,
2: diba?
3: No?
2: Tagal na, diba? Mm-hmm. Talaga naman, biro mo, 40 decades ng pangunguna, 'di ba, sa sa larangan po ng media, 'di ba, DZMM. So anyway, ngayon tapos na tayo dun sa atin pong mga ibang topics. Ngayon switch naman tayo sa isa pa, 'di ba? Oo. So gender assignment surgery, male to female type.
3: Ayan.
2: So from lalaki magpapakababae.
3: Lalaki. So, itong surgery na to ay ginagawa to sa mga transgender, okay? Kung gusto mong maging babae, then ang tawag doon, partner, ay SRS. Yun ang tawag noon, okay? Sexual Reassignment Surgery. But now it's called Gender Assignment Surgery na siya.
2: Okay?
3: Pumasok na yung word na gender. Alright. So, this is all about kung transgender ka. Hindi ba sa community ng ating mga kaibigan?
2: Okay? Yes.
3: Mga LGBTQIA?
2: Plus.
3: Plus.
2: Naging ano na nga yan eh. Naging algebra. Eh kasi nagsimula sa LGBTQ. LGBT lang. Tapos naging LGBTQ.
3: QIA.
2: Tapos naging IA. Tapos ba huli nagkaroon ng plus?
3: Ang dami na.
2: O, di ba?
3: Itong bisita natin, saan ba to? Saan ano siya?
2: LGBTQIA+. Kasi ano yun eh, parang may types pala kasi talaga yun. Oo. Hindi ko alam kung nasa plus ka eh. Parang minus kaya. Sa minus pala siya.
3: Okay. Uh-huh. Pero masayang kasama si Rostom talaga.
2: Oh yes. Mm-hmm. Oo, so, diba?
3: Nabait yan.
2: Sabi nga niya kanina,
3: pa.
2: Okay na. Parang sinasabi niya, umalis na kayo. Ang gulo-gulo niyo. Joke lang.
3: Okay, so anyway, yung tinatawag na gender assigning or surgery. Assignment surgery,
2: yeah.
3: Kilala yan as SRS nga. Okay? At sa kasalukuyan ay mas madalas itong tawagin gender affirming surgery or gender confirmation surgery. At kaya natin ginawang topic ito, partner, kasi doon sa Maritres kahapon, ang guest namin is a transgender woman.
2: Ah, yes. So,
3: So siya po ay dating kongresista sa House of Representatives for 9 years. And then, tinanong namin sa kanya kung paano siya nag-transition, di ba? Kung talaga bang siya ay nagpa-opera. Ang sabi niya, oo, kasi yun ang gusto niya. And okay. Well-supported by the parents.
2: Okay.
3: And ang maganda dito, partner, hindi naman dito pinagawa sa Pilipinas, pero pinagawa niya sa New York.
2: New York.
3: Mm-mm.
2: Okay.
3: Which is good. And for others, mas sumisikat pa rin sa Thailand, di ba?
2: Thailand, yes. Oo, marami na sa Thailand actually.
3: Yeah.
2: Oo, lalo dun, hindi mo na nga makilala kung sino yung talagang female.
3: Yes.
2: Kasi nga, yung mga trans doon talagang perfect yung kanilang pagkakagawa.
3: Yeah.
2: Oo, so
3: flawless,
2: hirap,
3: no?
2: Yes, flawless. So ang hirap mo na ma-distinguish.
3: Yes. Mm-hmm. So, ayun siya, no? Ito po ay isang serye ng mga medical na pamamaraan na maaring piliin ng ilang transgender individuals, hindi po lahat, no? Para maipakita ang kanilang gender identity sa kanilang physical na katawan. So, partner, ganito pala itong mga transgender. We're talking about male to female, partner, ah?
2: Yes.
3: Okay, ito sila, it will undergo a process, no? Hindi lang, it's a multidisciplinary action,
2: yes,
3: from
2: so
3: different doctors. Sama na din yung kay mga psychologists, syempre.
2: Mm-hmm.
3: At katulad nung guest namin sa Maritres, binalikan niya yung eskwela kung saan siya nag-high school,
2: yeah,
3: nag-elementary at nag-high school.
2: Mm-hmm.
3: At syempre, lalaki siya doon, di ba?
2: Yes, oo.
3: Mm-mm. Ang tawag sa kanya doon ay si Jerry.
2: Jerry.
3: Nagpakilala siya, I'm now Geraldine.
2: Okay, yes, oo.
3: Natuwa naman yung mga ano doon, yung nasa school niya.
2: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin, partner, may mga iba na ayaw magpo-opera.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Alam mo bakit?
2: Bakit?
3: Una is that the fear, pwedeng fear, right?
2: Mm-hmm.
3: Pangalawa, expensive.
2: Ay, oo. Lalo na kung sa New York gagawin.
3: Yeah.
2: Diba?
3: Very expensive.
2: Oo, yes.
3: Tapos yung healing, matagal.
2: Takes time.
3: Yeah.
2: Years, actually.
3: Yes. Kung tutuusin, partner, pag gumawa ng vaginal canal,
2: isa
3: sa mga lalaking ito, pag nag-heal yun, pwede magsara. Hindi ba?
2: May maintenance yun eh.
3: Yes.
2: Diba? Oo.
3: So they put dilators, yes, para hindi siya magsara.
2: Mm-hmm.
3: Mm, ayun lang. And meron pa, partner, pagitin lang natin, ano? Siguro doon sa mga gustong meron naman pera, na handa silang magpaganyan, mm-hmm, no? Merong psychotherapy.
2: Yeah.
3: Kung handa naman, importante na wala na itong balikan.
2: Wala nang balikan. Oh, yeah, yeah. It's a road, no turning back road ito eh.
3: Yes.
2: Oo, na once nag-decision ka, pumasok ka doon, yun na yun. Sabi nga, sa laro ng mga bata, di ba, topo-topo, barega, walang bawlaan. Oo, kaya kailangan when you decide,
3: yes,
2: you decide finally.
3: Yes. Mm-mm. Okay, with the support from the family and friends.
2: Yes.
3: And pagkatapos mo magpagawa yan, since okay na okay sa'yo, then you seek for the gender identity by you know, hindi ka na male, lalagay mo na female.
2: At I think ikukuha ito ng ano, court papers,
3: yes,
2: diba, Tita Doc?
3: Meron.
2: Kasi papalitan lahat ng ano mo.
3: Correct. From name to yun na nga,
2: yes,
3: kung female ka na.
2: Oo. Oh. So mm-hmm, kailangan talaga to ng ano, ng court legalities, kumbaga.
3: Yes. Yeah.
2: Mm-hmm.
3: And actually, tinanong ko yan kay Geraldine kanina.
2: Mm-mm.
3: Ginawa naman din niya. Okay? So, yung binanggit mo, partner, na talagang totoo po, napaka-expensive po niyan. And hindi po lahat kaya yung presyo, sa totoo lang.
2: Okay? Yung iba kasi, Tita Dok, sa ayos lang sila nagpapakababae.
3: Mm-mm.
2: Pero hindi pa sila nagpapapalit talaga ng kasarian.
3: Yes.
2: Mm-mm.
3: For others, they would put, you know, the breast.
2: Yeah.
3: Kaya pa yun.
2: Oo, pwede pa yun. Mas madali yun.
3: Yes.
2: Oo. Tapos meron silang iniinom, I don't know kung ano, may ininom silang pills para mawala yung balat nila.
3: Mm-mm.
2: Tapos yung mga shape ng legs nila napapalitan.
3: Yes.
2: So yun, nakakaya. Pero yung mismong kasarian, hindi pa nila napapalitan.
3: Hindi nga.
2: Oo, mahirap kasi talaga.
3: Talaga.
2: Oo.
3: Diba? So, ito ay, itong topic na to is minsan misinformed yung iba.
2: Mm-mm.
3: Okay? So, iba-iba yung pananaw nila. So, kailangan ito ay based on science, based on the medicine, at binanggit nga ni Amy, kailangan meron itong legalities. Hindi lang kayo basta nagpapagawa niyan. Okay? So, may proseso po siya. So, ang tanong, partner, ano ang gender affirming surgery ba talaga? Ano ba talaga yan? Nag-papa-opera ba talaga? Or wala lang? Or meron nga, partner, kwento ko lang ano, merong nag-try na makipagtalik sa isang nagpagawa na ng ari niya as a woman. Nakilala ko naman yung grupong yan.
2: Yeah.
3: Sabi niya, ang hirap nga daw kasi parang natatakot siya kasi baka masaktan yung kanyang
2: partner.
3: Na nagpa-exchange.
2: Yes, oo. At saka, di ba, alam ko lang, may nakapagkwento, yes. I mean. So, yeah. From being lalaki nga, so naging babae siya. But when you do sex, di ba, and then nagkaroon ng ejaculation si lalaki sa loob, kailangan nililinis pala yun. Because they don't have ovaries naman na mag-expel nun, di ba,
3: right.
2: Out of the body.
3: Yes.
2: Wala.
3: Yes.
2: Oo. So, walang natural process for that. So, they have to clean it on a regular basis.
3: Right. Pwede mag-douche. Pwede.
2: Yes. So, kung sexually active yung tao.
3: Right. And nabanggit nga nung lalaki na nagtalik sila, ang pakiramdam daw ay mababaw lang, hindi ganun kalalim. Tapos sobrang sikip, ang hirap.
2: Kasi nga ginawa lang naman yun, di ba? Hindi siya natural. Kasi yung natural, muscle yun.
3: Yes.
2: So, lumalaki yun, nag-stretch yun, and then malambot yung wall nun. Mm-hmm. And then yung lalim doon, minsan depende.
3: Lumalalim siya talaga.
2: Yes. So, yun yung mga natural reflexes nung vagina,
3: yes.
2: Sa loob.
3: Yeah. So, it's not really easy. Okay? Mm-hmm. So, para-paraan lang po yan. Di ba? So, ito pong genital anatomy na to ng isang transgender woman ay mas tumugma sa kanyang gender identity kasi gusto niya maging babae, and then why not pagawa siya ng ari ng babae. Kung what naman daw, partner, no, kasi we don't have so much time, ano, what happens kung ang babae naman gusto maging lalaki?
2: Yes.
3: Diba?
2: Oo.
3: So, is that possible?
2: Yes. Oh, actually, mas open, diba? Yan. Sa idea na yan, I think mas maraming hindi, ngayon unti-unti nagiging open kasi nga may mga celebrities tayong kilala na nagpa-switch din from being a female, nag-male sila.
3: Mm-mm. Yes. And one is nagpatanggal sila ng breast.
2: Yes.
3: Tama?
2: Oo.
3: Okay. Mm-mm. Pero ito, partner, pag sinabi mo yung sexualidad gagawin ng panlalaki, mas mahirap. Mas mahirap kasi, di ba?
2: Mas mahirap maging lalaki yung babae, kumbaga.
3: Mas mahirap.
2: Okay.
3: Kunyari, itong guest natin dito, hindi mo nakikita, ay gusto niya maging lalaki, mahihirapan siya.
2: Mahirap?
3: Kasi, the other way around, yung naunang pinag-usapan natin, tinatanggal, inaayos lamang,
2: yeah.
3: No?
2: Mm-hmm.
3: And, pero pag sa lalaki, naglalagay ng implant, meron kang dapat ilagay na ari,
2: yeah.
3: No? Kukuha pa ng iba-iba sa ibang part ng katawan mo para magkaroon ka ng ari,
2: so
3: ng
2: ano
3: penis.
2: So ano yun? Oh yeah, yung penis na yun is made of what?
3: Yeah, pwedeng from the skin graft, okay?
2: Okay.
3: Yung iba naman, they get it from the intestine. So depende. So mahirap siyang gawin. You need a very good surgeon to do that.
2: Wow. Okay.
3: Hindi lang one time, big time. Kasi dun sa yung babae, yung lalaki gusto maging babae, maybe it's about 6 to 8 hours lang.
2: Okay.
3: Pero in the other way around, hindi kulang yun eh. Dapat operahan ka pa ulit. 3 surgeries pa yan.
2: Wow.
3: So, mas mahirap.
2: So, series of surgeries.
3: Yeah. Mas mahirap siya.
2: Mm-hmm.
3: Okay?
2: Imagine so, that, no?
3: Yung tanggal boobs lang, pwede na.
2: You know, right? Yeah. May mga celebrities nga na nagpatanggal.
3: Right.
2: Actually, may nagpapalit na ng recently lang, di ba?
3: Mm.
2: Yung anak ni Lea Salonga.
3: Okay.
2: Yes. So yun. So, nag-decision. So, nagpa-reassignment din siya.
3: Mm.
2: Diba? Gender reassignment. And then, yung huling ginawa actually is yung boobs. Pinaalis na.
3: Yeah.
2: Oo. And then, yung isa si Charisse Pempenco.
3: Yes.
2: Diba?
3: Nagpatanggalin ng
2: yes.
3: boobs.
2: Yes. I don't know si Ice. Is Gera. Si Gera.
3: Mm-mm.
2: I don't know kung nagpa-gender reassignment na siya.
3: Tanungin natin yung ating invisible guest.
2: Ayan. Sumasagot ba yan? Okay. Well, siya. Kasi may community sila, sigurado.
3: Oo.
2: Diba? Do you have community? O meron din o wala? Yung parang meron din kayong grupo o GC o ano?
1: Wala.
2: Ah, hindi siya na.
1: Ayaw mo na yung magtatanggal.
3: Tama.
1: Idagdag.
2: Ilagay na kaya natin sa mikropono to. Ayan. Ayaw niya. Okay. Ayaw niya.
3: Secret. Hindi mo nga nakikita, di ba?
1: Hindi naman ako din. Kasi naman sa ganito. Ayaw ko lang magpabawas, dagdag.
2: Ayaw niya ng bawas, dagdag. Actually, sige. So physically, contento na siya. Oo. Well, depending nga kasi sa tao. Doon sa decision niya. Kung ano yung gusto niya para sa sarili niya.
3: Tama.
2: Mm-hmm. Okay. Diba?
3: So, again, balik tayo doon sa lalaki gusto maging babae.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Bakit hindi na masyadong ginagamit ang terminong sex reassignment surgery?
2: Kaya nga. Bakit pinalitan pa?
3: O kaya nga eh, di ba? Bakit parang mas madaling maintindihan, di ba?
2: Yeah.
3: Kung sex reassignment surgery.
2: Mm-hmm.
3: So, noong nakaraan, karaniwan ang terminong yan, yung SRS. Pero ngayon, mas ginagamit na ng maraming medical organizations ang gender-affirming surgery dahil kinikilala nito ang operasyon ay bahagi sa pag-ayon ng katawan sa gender identity ng tao.
2: Ah, okay. Okay? So, kung ano yung gusto niya maging gender?
3: Yes.
2: So, dun na. Okay.
3: Tama.
2: So, it's technical.
3: Correct.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Alright. So, paano daw ginagawa yan? Sige, medyo technical na ito. Sabihin na lang natin nagpagawa ng vagina. So, vaginoplasty. Ang
2: yeah.
3: tawag doon, partner. Mm-hmm. Vaginoplasty.
2: Mm-hmm.
3: Okay? And, syempre, yung orchiectomy, ginawa din yon kasi tinanggal na yung kanyang testis.
2: Okay.
3: Yung boss niya. Kaya, orchiectomy po ginawa din sa kanya.
2: Mm-hmm.
3: Alright? Tapos, syempre, ang tanong kasi, paano ginawa yung clitoris? Kasi kailangan may clitoris, right?
2: Yeah, oo. Kasi doon siya iihi.
3: Yes.
2: Mm-hmm.
3: Actually, pag ginawan ka ng clitoris, yung pinakaari ng lalaki, yun yung tinatanggal yung mga corp, yung laman nun, yung spongy tissue.
2: Yeah, oo.
3: Okay?
2: Doon so, din.
3: Yeah.
2: Kasi parang binabaligtad lang daw yun eh.
3: Tama.
2: Oo, di ba? Para ipinapasok yung nasa labas.
3: Uh-uh.
2: Tapos yung pinakahiwa niya, which is yung ihian, yun ang magiging clitoris.
3: Kayaan.
2: Okay.
3: So, mas madali kaysa sa the other way around.
2: Parang sa tingin ko, hindi rin madali. Masakit.
3: Hindi ba? So, ayan siya. Very important po yun. So, ano mga kailangan gawin bagong operasyon? So, kailangan, syempre, no? It's a multidisciplinary setup po yan.
2: Yeah.
3: Lahat ng klaseng doktor plus the psychologist is very, very important.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Kasi, hindi madali to, partner, eh.
2: Oo. Actually, ang tanong ko yung susunod, delikado ba to?
3: O, kaya nga. If you go to a, you know, legitimate surgeon who
2: yeah.
3: can do that, perfectly.
2: Mm-mm.
3: It's not dangerous. Wala naman side effect yan. Pwede ang side effect, pwede magsara. Kasi wala kang follow-up.
2: Yeah.
3: Magsasara okay. siya.
2: So, this is one bloody surgery? Is this one bloody surgery, huh?
3: Yeah. Madugo rin kasi mahal kaya yan, partner.
2: Oh.
3: Mm. Okay, so, posible ba talagang pwede yan? Oh, syempre. Male to female, mm-hmm. pwede po yan. Kinikilalang medical procedure po yan
2: mm-hmm.
3: na ginagawa sa iba't ibang bansa
2: yes,
3: for so many years already, partner.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so common denominator, you mm-hmm. have money.
2: Tama. Kasi hindi mo magagawa yan. Magpabunot nga lang ang nangipin ay pagkamahal-mahal. Magpatanggal ng wisdom tooth ay pagkamahal-mahal. Eh, yung pang ipatatanggal mo yung ari mo.
3: Oh, tama.
2: Diba? Mm. Di hamak na mas mahal yun.
3: Mahal po yun.
2: Oo.
3: Pero kung kaya naman, edi sige lang.
2: Pero talaga kung ako yan,
3: partner.
2: Tita Dok, tapos may perang ganyang kalaki, ay, okay na lang, pera ko. Yan. Pero again, kung ano kasi yung ikasisiya mo.
3: Tama.
2: Oo. If you have the money and you have the means to do it, then why not?
3: Tama.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, delikado ba daw? Banggit na ni Amy kanina na, well, yes, but then no. Depende kung nagpa-follow up ka.
2: Aha.
3: Okay? So, bakit may mga lalaki nagpapasa ilalim sa operasyong ito? Eh, kaya masabi nga ni Amy, if you are ready, no? And let's
2: kung gusto
3: do
2: mo
3: it.
2: Eh. Mm-hmm.
3: Bakit hindi?
2: Tama.
3: Ano bang pakialam na natin dyan, no?
2: Correct.
3: With our respect to this community.
2: Yes.
3: Di ba?
2: Mm-hmm.
3: So, legal ba siya, partner?
2: Well, oo.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Tinatanggap naman na yan kahit saan bansa. Hindi mo naman kailangan kumuha ng court order para magpapalit sa sarili mo.
3: Mm-hmm.
2: Diba? Pero kailangan mong kumuha ng, sa court ng papel kapag nakapagpalit ka na.
3: Mm-hmm.
2: Oo, diba?
3: Ayan. So, masaya ba ang mga taong nag-undergo niyan? Ang
2: mm-hmm.
3: tanong dyan ay, oh, depende. Depende. No? For some na nagpapalit, well, they're happy kasi parang made na sila eh. Naging babae na talaga sila. That's
2: yes.
3: good.
2: Oo. Kasi yun yun
3: yeah.
2: eh, yung feeling mo.
3: Mm-mm.
2: Diba? Yung validation ng sarili mo.
3: Mm-hmm.
2: So, yun yun eh.
3: Yeah.
2: Yun yung tinutugunan, I think, nito. Nung reassignment surgery, diba?
3: Yes. Mm-hmm. With our respect to them, it's okay.
2: Mm-hmm.
3: Alright?
2: So, ito, pwede ba sila magbuntis o magkaanak?
3: Siyempre, hindi. Okay?
2: Oo.
3: Wala naman silang matres.
2: Diba? Yun ang hindi mo pwedeng ilagay.
3: Oo.
2: Oo.
3: Pero meron akong sinuggest kanina kay Geraldine no? I ask her kung naisip mo ba bago ka nag-undergo ng surgery na yan, sana nagpa-freeze ka muna ng sperm mo. Tama. Then later on, get a woman na magki-carry nung anak mo. Di ba?
2: Yeah.
3: Sabi niya, oo nga, parang hindi niya na pagawa.
2: Hindi niya naisip. Oo. Sayang ang pagkakataon.
3: Yeah. So yun ang suggestion natin for those gusto yung magpaganyan, pa-freeze yung sperm nyo.
2: Total, meron, if you have the money na magpa-opera, maybe you still have some, alam mo pa, na matitira para magpa-freeze ng sperm. Di ba?
3: Pwede, no? Same thing for those na maggustong...
2: Women na maggusto maging lalaki.
3: Ayan na.
2: Yes.
3: O yung itlog nila.
2: Lalo na ang itlog, talagang napaka-rare. So, kailangan, alam mo yun, yung kailangan ipa-freeze mo talaga yun. Oh. Medyo, yun nga lang, mas mahal. Mm-hmm. Mahal kasi, di ba, magpa-freeze ng ganun. Tsaka hindi yata dito sa bansa natin, sa ibang bansa. Maybe meron din dito.
3: Yeah, pero...
2: Meron din dito.
3: Mas successful ata
2: sa ibang bansa. Mm-hmm. Okay.
3: Hindi ba? Tapos ito pa, partner, no? Ano ang mahalagang dapat tandaan tungkol dito? Ano ba dapat talaga, no? So, kailangan tama information,
2: Merong
3: informed consent.
2: Aha.
3: Mm. Hindi naman pwedeng yung sinabi lang ng tatay mo na pumayag naman, sige, magpa-SRS ka. Eh, ayaw mo naman. Hindi, wag. Di ba? Informed consent. And of course, pasok ka agad, partner, yung psychological decision.
2: Yes. Kasi baka mamaya, excited ka ngayon, pero pag andyan na, tapos na.
3: Atras.
2: Tsaka mo maisip na hindi mo pala gusto.
3: Mm.
2: So, tama. I think dito maraming preparation sa psychological side.
3: Yes.
2: Bago talaga sabihan ng mga doktor na, okay, sige, go.
3: Tama.
2: Di ba?
3: Okay. So, kailangan nito yung dignidad ng tao ay marespeto po.
2: Mm-mm.
3: Kahit nasa community niyan, we respect all of you. Okay?
2: Yeah.
3: That's why we're here. Pinag-usapan nito kasi meron po tong scientific evidence that it can work for you. Okay?
2: Yeah.
3: Tama yan. Now, ano pa, partner?
2: Yes. Yeah? So far, di ba? Basta mahalaga, mapababae ka pa na magpapa-opera ka para maging lalaki or ibaligtad, 'di ba?
3: Mm-hmm.
2: Lalaki to babae, alin pa man 'yan, kailangan talaga alam na alam mo sa sarili mo, may resolve ka talaga na ito na 'yung gusto ko. And there's no turning back, 'di ba? After na masimulan 'yan, hindi na pwedeng bawiin.
3: Mm-hmm.
2: So better be prepared talaga, not just physically but emotionally and mentally.
3: Yes.
2: Tita Doc.
3: And kung hindi ka nakapag-freeze ng sperm or isa naman hindi nakapag-freeze ng itlog,
2: egg,
3: then open your mind for adoption. Pwede naman, diba, partner? Mag-a-adapt?
2: Yes. Tama. At saka, syempre, isipin mo na rin kung meron kang yung probability ng ikaw ay mag-aasawa. Yan, di ba? Kasi lahat yan maa-apektuhan.
3: Tama.
2: Yes.
3: Okay. Pero partner, ano, may iba kasi mga, magiging ko lang mamaya yung guess. Magiging ko lang, ano, okay naman sa kanya ito. Kasi nagkaroon siya ng boyfriend.
2: Okay.
3: Sa Spain kasi siya halos talaga nagtrabaho.
2: Nagstay, yes. Oo.
3: Okay? And marami siyang naging boyfriend doon. And yung pinaka-current niya na nakapag-SRS na siya, okay, wala na. Nagiwalay na rin sila.
2: Nagiwalay na.
3: Ayun lang.
2: Okay, ayun lang. Oo. At saka yun, ha? Pagka nagpa-SRS ka, hindi mo pwedeng ililihim yan sa iyong makakarelasyon. Oo. Hindi pwedeng ikaw lang ang nakakaalam, di ba? Hindi pwede. Kailangan talaga, you will be needing someone na ma-accept ka kung sino ka, yung totoong ikaw at kung ano ka talaga. Di ba?
3: Man.
2: Okay, ang bilis ng oras, 3:42 na, nagmamadaling araw. So siguro, Tita Doc,
3: ay,
2: magbasa muna tayo o magpapatugtog muna ako, di ba? Para magising sila muna.
3: Uh-oh.
2: Okay, babalik po kami. Saglit na saglit lamang. Eto muna tayo, yugyuga muna ng konti para magising po tayo, ha? Okay, babalik pa po kami ni Tita Doc sa
3: Private Talks.
0: Relaxing music and Private Talks.
4: There she was.

0: me Imee on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: 3:53 na nagmamadaling araw. Ang bilis ng oras, Tita Doc. Imagine, natapos na halos ang 4 hours natin.
3: Naman.
2: Correct, oo. Pero ito yung mga pahabol na sagot.
3: Teka muna,
2: sa
3: sandali.
2: Tanong. Yes, ano yun?
3: Nabusog ka ba kanina?
2: Oo naman. Uy, thank you po.
3: Thank you din.
2: Ayan,
3: I love the pizza.
2: Rin. Yes, and I love the chicken.
3: Yes.
2: Yes. Mm. Ayan, salamat po sa tatlong taong pagsubaybay ninyo sa amin dito sa Private Talks. And more years to come for us.
3: Dapat. Diba,
2: Tita Dokes? Oh. Yes. At ito na yung mga huling batch ng sagot, Tita Dok.
3: Sige.
2: Oo, yung iba yata hindi na namin na ano. Pero anyway, next time na lang. Si Michael ng Kainta Rizal, sabi niya, magandang araw, Doc Lulu. Ms. Imee, congratulations sa third year anniversary ng Private Talks. Mm-hmm. Tatlong taon na pala kayong nagbibigay ng saya, inspirasyon at mga kwentuhang inaabangan namin. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming umaga. More power sa inyong dalawa at sana ay mas marami pa kayong matulungan at mapasaya. Shout out din sa buong production team. Salamat,
3: wow,
2: Michael!
3: Okay, let's go to Cebu City naman, si Rhea.
2: Mm-hmm.
3: Hello, Doc Lulu at Miss Imee. Happy third anniversary sa Private Talks. Lagi ko yung pinapakinggan, papasok sa trabaho, at ang dami ko natututunan sa mga usapan nyo. Wishing you more successful years on air. Shoutout sa lahat ng listeners dito sa Cebu at sa pamilya ko.
2: Maraming salamat! Sheila naman ng Baguio City. Good morning, Doc Lulu, Ms. Imee. Ang gusto kong position sa kama
3: ay
2: yung payapa ang isip at relaxed ang katawan. Happy third anniversary sa Private Talks.
3: Yes. And si Carlo naman ng Iloilo City.
2: Mm-hmm.
3: Sabi, Doc Lulu at Ms. Imee, ang sagot ko dyan ay yung walang stress at tuloy-tuloy ang pahinga. Shoutout sa office mates ko at sa pamilya ko sa Iloilo
2: City. Yes. Uy, Carlo, wag yung tuloy-tuloy ang pahinga. Oo, masaya.

0: sarap na pahinga lang. Ha, wag tuloy-tuloy ang pahinga, ha?
1: Dapat may gising.
0: Tama, oh. Dapat may gising din, okay? Mm. Si Aileen naman ng Naga City, hi the Doc Lulu at Miss Amy, ang favorite ko ay yung comfortable at may yakap. Uy. Na unan.
1: May bitin unan talaga.
0: Yes. Salamat sa 3 years na saya ng private talk. Salamat din po.
1: Aileen. And let's go to Jen San, General Sado City, si John Mar. Sabi niya, good morning, Doc Lulu at Miss Amy. Binabati ko ang buong private talks sa napakagandang milestone niyo. Congratulations sa inyong 3rd year anniversary. Sana ay mas marami pa kayong maging listeners at patuloy na maging inspirasyon sa lahat. More power sa iyong programa at God bless sa buong team. Ah, Jomar.
0: Yes, si Kuya Vincent naman ng Zamboanga, si Bugay. Wow. Good morning sa inyo, Amy and Tita Doc Lulu. Happy anniversary to Private Talk sa DZMM at 40th anniversary din sa DZMM. Thank you, Kuya Vincent.
1: Yes. Okay, si Noel ng Ireland.
0: Ay, gusto ko yun.
1: Ireland, partner.
0: Yes.
1: Good morning po from Ireland. Ang pinakagusto ko pong posisyon ay nakapatong at nakatagilid. Shoot out po.
0: Nagkamali siya, typo.
1: Sige, sa
0: shout
1: patong.
0: Out daw.
1: Patong at tagilid gusto niya.
0: Yes, so, okay. Si Brian naman ng Quezon City, Doc Lulut, Miss Amy, ang paborito kong position sa kama ay yung diretso pahinga.
1: Huh? Ah.
0: Pagkatapos sa mahabang araw, walang stress at tuloy-tuloy ang tulog. Happy 3rd anniversary sa Private Talks at shoutout sa pamilya ko sa at sa lahat ng nakikinig. Huy, ano yun? Sabi niya.
1: Ano ba yun?
0: Diretso pahinga. Oh, tapos nai. Tuloy-tuloy ang tulog.
1: Sandali, huwag ganun.
0: Uy, huwag, Brian. Dapat may gising din. Huwag puro tulog, ha? Oo, hindi maganda yan. Galaw-galaw para huwag pumanaw. Giling-giling para magising. Okay, sino pa yan
1: si
0: dito,
1: Brian, no? Talaga, si Lara ng CDO, Cagayan de Oro.
0: Mm-mm.
1: Good morning, Doc Lulu at Miss Amy. Ang sagot ko dyan ay yung komportable ang katawan at tahimik ang isip bago matulog.
0: Yes. Okay.
1: Maraming salamat sa 3 years. God vibes. Good vibes sa radio.
0: Okay, last na. Naku, oo nga, kulang na tayo sa oras. 57 na pala. Okay, si Jomar ng Bulacan, Doc Lulut, Miss Amy, basta ang gusto kong position sa kama ay yung walang problema kinabukasan. Tama. Salamat sa Private Talks. Happy anniversary po sa inyo.
1: Thank you.
0: Okay, guys, so mabilisang extra lang. Mamaya po, babalik ako 7 o'clock ng gabi hanggang 8 o'clock para naman po sa God bless you with Father Eric Lacandula. Ito
1: yes.
0: po ang inyong ating Amy Estrella. Salamat ka, pamilya, sa 3 taon ng Private Talks. More years to come.
1: Yes, and of course, see you next Sunday. At July na po yan, ang bilis po ng araw. Mm-hmm. Remember, itong Private Talks is all about sexual education. Remember, sex is not just sex. Ang sex po dapat pinag-uusapan based on anatomy and physiology. Okay, so see you next Sunday.
0: Bye!
1: This is your Doc Lulu, and of course,
0: ating Amy, susunod po sa amin ang The Secret of Health.
2: Private Talks.

si Aimee Estarreja. At Dr. Lulu Marquez. Ang makakasama mo sa Private

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Good morning. Isang malusog na morning sa lahat natin po mga kapamilya at mga kaserbisyo nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ako po muli, si Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Linggo-linggo niyo po mga kasama dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin ngayong umaga ang isa sa atin pong mga DOH certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang umaga po.
4: Uy, sa magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook at sa radio.
0: Mm-hmm.
4: Welcome po sa The Secret of Health.
0: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band. At sa binding po tayo napapanood ha, sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTB Prime Media Channel 31 tuwing alas 6 po ng umaga. At live na rin po tayo ngayong umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa atin pong programa ay may handog na agad na regalo sa inyo ang Yes to Health Doc.
4: Tama ka dyan partner kasi meron po tayong healthy kapamilya giveaway. Yun. Pwede kayong marigaluhan ng ating Xanthone Gold Coffee Mix Gift Pack. Simple lang ang gagawin. Sa mga nakikinig sa radyo, lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook, pakishare lang ho yung ating pong streaming at tatandaan ang ating simpleng mechanics. Lagyan ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at magbahagi po kayo na inyong magagandang karanasan sa ating pong mga produkto. At kung kayo gumagamit po ng ating product, ilagay niyo po yung pinaka-the best experiences po ninyo.
0: Mm-hmm.
4: At mamaya, dalawa po yung ating pipiliing mariregaluhan.
0: Ayun, kaya mga pamilya, sundin lang ang ating pong mechanics at malay niyo po, kayo ang maswerteng mariguluhan ng ating pong Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong dalakyan. Welcome na welcome po ha, ang inyong mga katanungan. Pwede kayong tumawag sa numerong 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbalik, Doc, ay ating pong pag-uusapan yung karugtong noong ating pong talakayan nakaraang linggo ha. Ito pong patungkol sa kalagaan ng malusog na daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan at kung ano yung dapat nating gawin, ano yung mga dapat nating kainin para maprotektahan ang atin pong puso na karaniwang dahilan ng problema na pinagmumulan ng mga iyon. Ano? Kaya tutok lang po ang mga kumilya dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
6: Xanthone Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol!
3: Serbisyong sigurado. Tata DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
0: Ngayon po umaga mga kamilya, pag-uusapan naman natin at kung paano natin mapanatiling malusog ang atin pong puso, kung paano maiiwasan ang paghina nito at kung ano yung mga pagkain at aktibidad na makakatulong upang maiwasan ang mga sakit sa atin pong puso. Dok. Algie, bakit nga ba dapat natin gawing first priority ang pagpapalusog at pangangalaga sa atin pong puso?
4: Ayan, magandang tanong yan kasi kung tatanungin mo ang tao kung anong parte ng katawan ang nagpapanatili sa ating buhay every second, marami nagsasabi utak. Pero actually, yan yung ating puso. Kasi ang ating puso ang pinakang hardworking organ ng ating katawan. And kahit na sabihin natin ilang minuto lang yan na mag-shutdown o hindi magtrabaho ng normal, magkakaroon ng organ failure or maapektuhan yung ating katawan. And actually, itong puso, dahil hardworking nga siya, just imagine in every day, 100,000 beats per day. And in our lifetime, based on estimate, is mga 2.5 billion beats.
0: Grabe.
4: In our lifetime. Oh. Oh, ganun siya ka-hardworking. At alam naman natin na ang ating puso ay, ang trabaho niya is delivering nutrients to almost 37 trillion cells in the human body. Kumbaga, just imagine every day, yun yung trabaho po niya. At hindi katulad ng ibang organ na pwedeng nagpapahinga. Oo. Ang puso, hindi siya pwedeng magpahinga.
0: Constantly talaga, tumitibok yan.
4: Oo. At sabi nga nila, ang process ng heart attack na commonly nakikita natin, the number one killer. Just imagine, killing nasa 20 million plus per year according to World Health Organization, yung heart attack. Eh, akala nilang heart attack suddenly, dumarating na lang. But according to study, ang heart attack is, kumbaga, nagpe-prepare sa katawan yan, 20 to 40 years. Ang heart attack ay namumuo yan, depende sa ating lifestyle. Kaya, unfortunately nga, napakarami ang namamatay dito. 85% ng buong mortality rate sa buong mundo is tinuturo nila dahil sa heart attacks and stroke. Just imagine, ganun karami namamatay. Every minute, imagine mo, every minute, dozens of people dying from heart attack every minute sa buong mundo. Kumbaga, talagang, kung iisipin mo lang sa isip mo, it's massive. O, kaya, kumbaga, yung pandemic, walang binatbat yun. So, dami na napapatay ng heart attack every year. So, maraming mga pag-aaral na ginagawa na nakita nila na ang heart attack death rate, pababa ng pababa yung kanyang tinatamaan. Dati kasi, ang heart disease, heart attack, pwede mo makita sa mga aging population. Pero ngayon, as low as 20 years old, tinatamaan na ng heart attack. Yun ang nakakalungkot po dito. Kaya dapat, bantayan natin yung puso natin as our first priority.
0: Dok, pwede mo bigay kayo ng kahit mga dalawa na pangunahin yung mga pinaka problema na tumatama sa atin pong puso at kung paano yun siya nangyayari.
4: Dalawa yung pinaka pangunahing dahilan ng early death because of heart problem. Unang-una yung heart attack. Okay? Coronary artery disease. Ibig sabihin, dito nagkakaroon ng problem yung artery na mismo nagsusupply ng dugo sa ating buong katawan at the same time sa heart natin, yung coronary artery. So, pag yung coronary artery na very important, syempre, ikaw yung pumping station ng katawan. Kailangan, nasa condition ka rin. Pero pag nagkaroon ng pagbabara, kahit na partial blockage or sabihin na natin full blockage ng ating heart, pwedeng magkaroon ng massive heart attack. Kumbaga, syempre yung mga muscle ng heart natin, our heart is a muscle.
0: Yes, so.
4: Kaya nga, very hardworking siya. Pag nagkaroon ng kakulangan ng supply sa ating puso ng dugo na dahilan ng pagbagal niya, paghina niya, at paghinto niya, yun, nagkakaroon tayo ng heart attack. So, over years, sabi nila, ang pagtaas ng cholesterol level, yung mga tinatawag na inflammatory conditions, maraming klase yan, Yung iba nagkakaroon din ng traces of calcium deposit at scar tissues. Pwedeng magkaroon ng narrowing o pagkipot ng daluyan ng ating coronary artery. So kumbaga it's a general knowledge na over time pag nagkaroon ng ganung mga tinatawag na atherosclerosis, pwedeng kikipot yung daluyan ng ating dugo, bababagsak yung ating oxygen supply, syempre humihina na yung supply, dapat consistent ano. And also yung plaque formation may rupture, okay, that will cause massive sudden attack ano. At pwede ring magkaroon ng blood clots. So ito yung mga pwedeng maging dahilan ano ng heart attack sa tao. Kaya nga kinakailangan nating tingnan na yung mga ano, mga iba't ibang uri ng signs ano, na ano ba ang palatandaan ang puso natin nahihirapan. Kasi ito nga isang sabing silent killer. Ibig sabihin wala itong paramdam, bigla na lang ano. Pero sabi ko nga kanina, hindi ito sudden. 20 to 40 years hindi develop yan. So tingnan natin yung mga basic sign katulad halimbawa ng pressure sa inyong dibdib. Na wala namang kinalaman sa mga ubusipon, di ba? Yung pain na nararamdaman natin na nagraradiate sa ating jaw area, saka sa ating arm, ano, especially in the left. Yung iba parang lagi silang pagod, na wala namang dahilan. Yung iba naman, parang konting lakad lang nila, nahihirapan ng huminga, parang kinakapos ang hininga. So, yan yung mga red flag na kinakailangang ikonsulta sa doktor kasi walang makakaalam kung ano ang totoong picture. Kung hindi ka magpapakonsulta sa doktor, sometimes, alam mo yung mga kababaihan, may mga symptoms sila na hindi typical doon sa mga common symptom ng heart disease. Yung mga kababaihan, unusual eh. Yung parang unusual pati nausea. Yeah, no. So pag tumama sa kanila yon, isipin nila ibang klase ng problema. So yun pala, nagkakaroon sila ng danger sa kanilang puso. So, yan yung heart attack. Heart failure naman, ito yung inability ng heart natin to do its function. Okay? Humihina siya. Hindi ibig sabihin humihinto yung puso mo. But yung kanyang work is bumabagal. Okay? For example, humihina yung muscle that are responsible for supplying the blood, yung pumping. Yung mga parte ng puso natin humihina because of nutritional deficiency. Electrical conductivity ng heart natin humihina. So, yun yung sinasabing heart failure. Na ito ay pwedeng slow death. Sabi nga nila, kung ang heart attack ay sudden, but heart failure naman is a slow death na pwedeng mag-develop over time because of some complication din sa iba't ibang mga problema katulad halimbawa ng ano, ng high blood pressure. Pwede kang may high blood, so nagpapahirap sa puso mo. Pwede kang may diabetes o kaya coronary artery disease o kaya naman may datigang heart attack na na-survive mo. So it can lead to heart failure at yun ang dapat nating dapat babantayan kasi pag may heart failure ka, kahit hindi ka sabihin na heart attack, pero malaki yung problema sa quality of life na isang tao.
0: Over time, yung puso natin, hihirapan talaga ng husto. Sabi nga nila, Doc, yung puso natin, napaka-hardworking talaga nito na kalamnan or muscle sa ating katawan.
4: Kaya sabi, please be careful with
0: my heart. Pero ano nga ba, Doc, ang dahilan kung bakit nasisira yung mga parte ng ating puso and even yung kabuuan ng puso natin ay bumibigay?
4: Actually, yung iba, karamihan ng mga tao, sinisisi yung cholesterol, fats, di ba? Pero actually, ang heart failure, heart attack, hindi lang yan sa cholesterol, hindi rin yan sa taba lamang. It's a multi-factor or reason na mga dahilan. Ano? Unang-una, mga chronic inflammation. Alam naman natin na ang chronic inflammation, nadadamage niya yung pinakang, ang tawag nila, non-stick layer ng ating blood vessel, yung endothelium. So, endothelium natin, nasa pinakang layer yan ng ating daluyan ng dugo, na ang purpose niyan is para hindi magbara yung daluyan ng dugo. At saka importante siya sa pag-produce ng tinatawag na nitric oxide.
0: Yeah,
4: no. Nitric oxide ng tao na pinuproduce ng endothelium, yun ang nagre-relax sa daluyan ng ating dugo. Pag ikaw ay laging may inflammatory condition, dahilan sa stress, kasi stress can cause inflammation in the body, pwede siya maging dahilan ng pag-kipot ng daloy ng dugo. Kaya maraming tao, kahit wala namang hypertension, pag nagagalit, pag na-stress, tumataas yung blood pressure. Tama, diba? And next is yung oxidative stress. Ibig sabihin ng oxidative stress, dahilan yan sa mga free radicals. Yung free radicals, yan naman yung nilalabanan ng mga antioxidants. So, kasi ito yung mga unstable molecules in the body na nagnanakaw ng electron sa mga healthy cells natin. Kumbaga, technically, itong mga free radicals ang dahilan kung bakit mas mabiling, mabilis na nadadamage yung cells natin. So, isa yan sa nagkukos ng paghina ng daloy ng ating dugo. And isa sa pinakang tinitinan nila ngayon, yung tinatawag na insulin resistance.
0: Mm-hmm.
4: So, nangyayari yan kapag ang ating katawan ay hindi na normal ang kanyang pag-handle ng glucose.
0: Mm-hmm.
4: So, the body is producing more insulin, which is not actually effective.
0: Mm-hmm.
4: Kasi nga, kung may type 2 diabetes ka, ang tawag doon sa sakit na yon is insulin resistance. So, ibig sabihin, yung insulin mo, hindi na utilize, it stays in your system
0: mm-hmm.
4: and causing a lot of damage.
0: Mm-hmm.
4: Tinatawag nila isa sa culprit ng tinatawag na metabolic syndrome mm-hmm. o syndrome X. Ang isa sa pinakapangunahin, di na dahilan ng mga ganitong problema sa puso ay yung hypertension.
0: Mm-hmm. Alta pressure.
4: Pag laging mataas yung blood pressure mo, laging pwersado yung daluyan na ating dugo.
0: Mm-hmm.
4: So, nagkakaroon ng hindi magandang resulta sa overall circulation natin.
0: Mm-hmm.
4: Just imagine, ang lapot ng dugo mo, hirap na hirap yung puso mo, mm-hmm. siya yung pumping station.
0: Mm-hmm.
4: And the heart itself is losing enough nutrients kasi mm-hmm. nga, siya mismo nangangailangan ng dugo eh.
0: Uh-oh.
4: So, hypertension, kung gusto mong masira ang puso mo, huwag mong pabayaan mo lang na tumaas yung BP mo.
0: Mm-hmm.
4: If you want to stay alive with a healthy heart, mm-hmm. you need to lessen mm-hmm. yung possibility
0: manage mo dapat.
4: I-manage mo dapat yan. And the next is, ito, controllable ito.
0: Mm.
4: Smoking.
0: Yan,
4: based on study, if you smoke, it will give chemical that can stiff your blood vessel.
0: Mm-hmm.
4: At yung mga chemical na yon can eventually damage the endothelium mm-hmm. of your blood vessel. So, sa totoo lang, hindi maganda talaga yung paninigan.
0: Akala nyo, baga lang yung nasisira dyan. Pero napakarami kasama na yung puso.
4: Oh, another, nakokontrol natin, mm-hmm. yung tinatawag na kakulangan ng ehersisyo. So, pag kulang tayo sa ehersisyo, ang tawag doon is meron tayong sedentary lifestyle.
0: Mm-hmm.
4: Hindi lang sa pinahihina natin ng ating heart. Kasi ang ating puso, kapag hindi siya nabibigyan ng exercise,
0: mm-hmm.
4: humihina din siya.
0: Oo.
4: So, just like any other muscle, na pag hindi mo ginagalaw, lumiliit
0: mm-hmm.
4: yung muscle. Di ba? Pag nastroke
0: ka. Nag-a-atrophy.
4: Nagka-atrophy. So, ganun din sa heart natin.
0: Mm-hmm.
4: So, pag hindi tayo masyado nag-exercise, even walking or any exercises mm-hmm. like stretching,
0: mm-hmm.
4: malaki ang possibility na pwede tayo mag-develop ng paghina ng daloy ng ating dugo.
0: Oo.
4: Kaya nga, sabi nila, walking alone. Yung calf muscle natin can help the heart na humihina dahil they consider the calf muscle doon sa pinti natin as the second heart
0: mm-hmm.
4: para makatulong sa pumping ng ating blood in our general circulation.
0: Ayun. So, kaya napaka-importante po mga kamilya na laging maayos ang daloy ng ating dugo upang maiwasan ang problema sa ating pong puso. Kaya tutok lang dahil pag-uusapan pa natin ang ilang mahalagang detalye tungkol naman sa epektibong pamamaraan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng anumang problema sa ating pong puso, mga kapamilya. Pero wag tayo mag-break narito po muli ang mechanics natin sa ating pong Healthy Kapamilya Giveaway. I-share nyo lang po ang ating pong Facebook live streaming na The Secret of Health at i-comment po ninyo ang inyong mga best experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. At huwag niyong kalimutan lagi ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, i-anunsyo natin ang mga maswerteng mababahagian natin ng mga regalo. Kaya tutok lang po mga kapamilya dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
11: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
12: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: The
13: The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
4: Ang The Secret of Health, handog po sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin para lagi tayong healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. At ito po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong tumawag or kumontak sa kanila pong numero 0969-671-1262. Balik po tayo, Doc, sa ating pinag-uusapan patungkol sa pag-iingat ng atin pong puso at kung ano yung mga problema na tumatama po dito. Mm-hmm. Doc, ano ba ang mga priorities na dapat natin consider para po tayo ay makaiwas sa problema or makaiwas na tamaan ng problema sa puso?
4: Okay, magandang tanong yan. Unang-una, bantayan natin yung mga sinasabi nating signs and symptoms.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Kasi yung signs and symptoms ay magbibigay sa atin ng early kumbaga, intervention.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Kasi kung hindi tayo nagpapacheck up, tinitiis lang natin, lumalalayan at mm-hmm. pwedeng one time, sorpresahin na lang tayo.
0: Oh.
4: Alam nyo, ang datos, ang heart attack tumatama, karamihan one time lang.
0: Mm-hmm.
4: Hindi na nagigising.
0: Hindi na mapangalawahan.
4: Oo. Oh. Bihira yung mm-hmm. papangalawahan. Kaya dapat, if you have symptoms, we need to consider consulting our cardiologist.
0: Mm-hmm.
4: And also, control your blood pressure, mm-hmm. control your blood sugar, and also control inflammation. Kung mayroon mm-hmm. kayong mga inflammatory condition, kailangan magamot yan.
0: Mm-hmm.
4: And also, improve yung quality of cholesterol natin kasi mm-hmm. hindi naman ibig sabihin may cholesterol na kinakain, di masama na kaagad.
0: Tama, oo.
4: So, susunod pag-uusapan natin yung tungkol sa cholesterol. Mm-hmm. So, yung quality of cholesterol kailangan ma-improve and sabi nga nila, achieve a healthy waistline.
0: Mm-hmm.
4: Kasi malaking bagay yung waistline natin sa development ng any problem sa ating cardiovascular system.
0: Mm-hmm.
4: And i-prioritize natin sa ating diet yung mga heart-healthy food.
0: Yun.
4: Napakarami niyan, yung mga leafy greens, mga vegetables. Kaya mm-hmm. ngayong Santon Plus Gold, isa sa pinakang supplement na nire-recommend natin because ang components niya is plant-based,
0: mm-hmm.
4: gulay, prutas.
0: Mm-hmm.
4: Yan. So, malaking bagay yan sa prevention. And also, yung mga nuts,
0: mm-hmm.
4: pili din tayo ng healthy oil. Mm-hmm. Ang pinaka-highly recommended natin is sa mga foreign sources, mm-hmm. olive oil.
0: Olive oil, oh.
4: Sa ating local naman is yung coconut oil.
0: Yeah.
4: Huwag na tayong lumayo kasi one of the healthiest oil in the planet is coconut oil na napakarami mm-hmm. sa atin. And garlic is highly recommended mm-hmm. dahil ang garlic is merong natural ability to help lower your bad cholesterol mm-hmm. in the body. At ang garlic is considered as parang natural blood thinner ng nature.
0: Mm-hmm.
4: Just consult your doctor before taking a pure garlic supplement. And marami mga natural supplement like coenzyme Q10, mm-hmm. mga vitamin K2, magnesium, and potassium that can really help
0: mm-hmm.
4: our heart to be healthy.
0: Uh-oh.
4: So, say Yes to Health, we recommend you to ask them kung anong pwede nyo mm-hmm. take na supplement. And also, lifestyle consideration is we need to be active mm-hmm. ang ating lifestyle. Ibig sabihin, hindi yung
0: ang yes, lifestyle na hindi,
4: hindi lagi nakaupo,
0: uh-oh.
4: Laging natutulog after kumain,
0: mm-hmm.
4: at lagi na lang tayong daliri lang gumagalaw mm-hmm. because mm-hmm. we are doing office work.
0: Mm-hmm.
4: So, wala na tayong mga exercises. Tandaan natin na ang heart disease is completely preventable. Mm-hmm. Hindi po ito death sentence pag mm-hmm. meron kang sakit sa puso. Mm-hmm. Hindi po ibig sabihin mamamatay ka na kaagad.
0: Mm-hmm.
4: So, wag lang natin talaga matiyempohan na ma-heart attack tayo.
0: Mm-hmm.
4: So, pag naraman nyo na you have something like symptoms, mm-hmm. kinakailangan nyo ng gawa ng paraan para hindi po tayo masorpresa.
0: Mm-hmm.
4: Kasi nga, ito'y napakahirap na kondisyon. It's a ticking time bomb, kumbaga, Miss Ellen,
0: mm-hmm.
4: Kapamilya, sinasabi ng ating mga dalubhasa.
0: Yun.
4: Kaya, find some time to fight stress and make our life more better. Sabi nga, marami ng paraan para iwasan ng stress kasi ang stress, kasama na talaga yan sa ating buhay.
0: Sa buhay natin.
4: But do something that will ease your stress.
0: Mm-hmm.
4: sabi nga, gawin mo yung makapagpapasaya sa iyo at makapagpababa ng level of stress mo.
0: Oo.
4: Oo.
0: Learn how to control your stress, not the stress to control you. Oo, yan yung pinakamahalaga.
4: Yan ang problema pag kinontrol ka ng iyong stress.
0: Yan na nga. Okay, maraming salamat doon sa mga infos na naibahagi niyo po ngayong umaga. At sa susunod na linggo, ipagpapatuloy po natin dahil napakahabang usapin po ito. Itong patungkol sa sirkulasyon ng ating pong pangatawan at kung ano-ano mga natural na pamamaraan na kinakailangan natin gawin upang makasiguro na magiging maayos at mapanatili nating maayos ang ating pong blood circulation. Doc, sagutin po muna natin ang ilang katanungan ng ating pong mga pamilya. Eto Doc, okay lang ba uminom ng Sandong Plus Gold kahit na may maintenance para sa puso?
4: Yes, para sa kalaman ng lahat, ang Sandong Plus Gold ay isang supplement. Na ang supplement ay hindi nag-i-interact sa inyong mga maintenance medication. So tandaan natin na parang pagkain lang yan, kaya lang ang level ng quality niyan is much higher than our regular food kasi ready na yan to be accepted by the body. Tsaka ang laman ng Sandong Plus Gold ay lahat mga edible herb and edible food na ibig sabihin it will not give any negative impact sa ating sistema ng katawan. At ang mga maintenance medication, they have the same purpose. Hindi sila magkaaway. At sabi ng iba, baka naman magkontrahan. Hindi po. Actually, ang ginagawa nga ng ating mga supplement, tinutulungan pa niya na mas maging effective yung ating mga maintenance medication.
0: Ayun.
4: Yun ang tandaan po natin na lumang kasabihan na 'yon sinasabing huwag mag-herbal kapag may maintenance ka.
0: Ayun na nga. Ito, yung comment ni Ma'am Rowena Lorenzo, no? Siya ay nagtitik ng Santong Plus Gold. Hindi niya nararamdaman yung palpitation na kanya nararanasan, ano? So 'yun, isa sa napaganda 'yan na suplemento para sa mga kababayan natin. Kung gusto yung maingatan yung heart area nyo, isabay nyo sa inyo pong lifestyle, sa inyong diet, sa inyong mga medications, yung Santong Plus Gold natin.
4: Kasi ang tulong ng supplement, especially Santong Plus Gold, sa mga may sakit sa puso, may problema sa puso, hindi naman yan direktang ginagamot yung puso. Binibigyan kayo ng sustansya that the body can utilize to help every part of the body na humihina, katulad po ng ating puso. Kaya yun po yung totoo doon. So bago pala tayo magpaalam, shout out ko muna to shout out kay Darwin Cedillo Cabalan at Lirio Cedillo Cabalan at Ryota Takashi. Yan, yan po sa Malabon City. Sa Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon City.
0: Ayun.
4: Shout out po sa inyo.
0: At i-announce rin natin, Doc, ang maswerteng napili po natin para marigaluhan ang ating pong Healthy Kapamilya giveaway.
4: Ayan, itong ating mga masipag na tagapakinig, ano? Si Ma'am Rowena Lorenzo and Sir Romeo Aguda. Congratulations po sa inyong regalo. Ayan, masarap na kape na healthy para po kahit mayroon kang sakit sa puso, maganda po ito sa
0: inyo. Yeah, congratulations. Hintayin niyo lamang ang contact ng ating pong mga Yes to Health staff para maipadala sa inyo ang inyo pong mga regalo. Pamilya, sana po ay marami kayo natutunan dito sa ating pong talakayan ngayong umaga. At lagi pong alalahanin na health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas po sa anumang uri ng sakit.
4: Tandaan po natin ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang sekreto upang maiwasan natin ang anumang sakit. Katuwang po ang tamang nutrisyon, isama na rin ang Santong Plus Gold. Ako po si Doc Algie, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ako naman po si Michelle Hinas, hanggang sa mga susunod po ng linggo dito sa ating pong programang
7: The Secret of Health. The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating na panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras, pinagpalang 4:30 ng umaga, sunny side up na!
1: Ang sarap gumising every morning!
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon, at magbibigay ng positibong disposisyon, makapaksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Wow, ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Grabe, July 5. Pinagpalang Linggo po sa inyo lahat. Nasaan man po kayong panig ng mundo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. At welcome po sa atin pong palatuntunan Linggo-Linggo. Kasama po ang inyong lingkod, si Michael Angelo Lubrin. Salamat sa Panginoon na tayo po'y binigyan niya muli ng pagkakataon para masaksihan at masilayan ang napakagandang biyaya na tinatawag nating buhay. Isa po ang hindi natin may pagkakaila sa lakat ng mga pagsubok, sa lakat ng meron tayong pinagdadaanan maari sa panahong ito, sa kasalukuyang panahon at sandaling ito, isa lang ang hindi natin may pagkakaila na tayo po ay buhay pa at tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa biyayang ito na patuloy niyang ibinibigay sa atin at ipinagkakaloob. Bagong sigla, bagong simula, bagong pag-asa, bagong pagpapakita ng katotohanan na tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Napakahalaga po na meron po tayong tamang pananaw at tamang perspektibo sa atin pong pang-araw-araw na buhay, sapagkat ito po ang magsisilbing gabay po sa ating lahat. Magsisilbing paalala na blessed po tayo na tayo po ay maraming mas dapat ipagpasalamat kaysa ireklamo, no? At ngayon po lalo, pagkakagigising lang po natin, pagka ito po ay tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na muling masilayan ng bagong liwanag ng araw, simulan po natin ito ng may tamang pananaw. No? Lahat naman po ay kaya nating piliin. We can choose our weather. No? Ibig sabihin, kahit po kayo'y maraming pera, kayo po ay makapangyarihan, pero kung pipiliin nyo po na maging maulan lagi ang panahon ninyo, maging malungkot lagi at makulimlim, nasa sa inyo po yan. Pero may mga kilala rin naman po ako na kahit ang daming pagsubok sa buhay, kahit ang dami nilang pinagdadaanan, kahit ang dami nilang laban na hinaharap sa buhay, ay pinipili nilang maging positibo. Pinipili nilang makita palagi na maraming dahilan na dapat ipagpasalamat pa sa ating buhay, no? At sana po ito po yung ipagdasal natin na magkaroon tayo araw-araw na bigyan tayo ni Lord ng ganitong magandang pagtingin sa lakat ng aspeto ng ating buhay. Magiging mahirap, maaring magiging challenge, pero pag tiningnan nyo po, lalo po ngayon ha, sa mga nakikinig po at nanonood kay Michael Angelo, nasaan man po kayo ngayon, hindi po tayo dadali ng Diyos hanggang dito para iwan lang. Nakita nyo po, maraming pagkakataon na ipinakita sa atin ng Panginoon. Hindi ang ating katapatan, kundi ang katapatan niya sa atin na pinanindigan ng Diyos ang kanyang mga salita at ang kanyang patuloy na paalaala araw-araw na huwag kayong matakot sapagkat kasama niyo ako. Kaya simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang makakasama po ninyo sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan at iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang inyong linggo. Ako po muli si Michael Angelo Lubrin at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating programa sa pamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga. Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lakat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpapahayagan ng Ama. Lumapit kayo sa akin, kayong lakat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapamilya, mga kasani, side up ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan, sa pagsikat ng panibagong umaga ay lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng panibagong araw, sa hiningang iyong ipinagkaloob, at sa panibagong pagkakataong magmahal, maglingkod, magpatawad, at mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoong Jesus, sa Ebanghelyo ngayong araw ay narinig namin ang iyong mapagmahal na paanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Panginoon, marami sa amin ang pagod. Pagod sa paghahanap buhay, pagod sa mga suliranin ng pamilya, pagod sa mga pagsubok ng buhay, pagod sa mga balitang puno ng alitan, galit at pagkakahati-hati. Ngunit ngayong umaga, pinipili naming lumapit sa iyo. Sa iyong piling lamang namin matatagpuan ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba tulad mo. Alisin mo ang aming mga kayabangan, galit, inggit at paghuhusga. Bigyan mo po kami ng pusong marunong makinig, umunawa, magpatawad at magmahal kahit mahirap. Naway ang bawat salitang aming bibigkasin at ang bawat desisyong aming gagawin ngayong araw ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Panginoon, buong pagtitiwala naming ipinagdarasal ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Patuloy mo pong pagpalain ang aming bayan. Ilayo mo kami sa kasinungalingan, katiwalian, karakasan at anumang paghahasik ng pagkakahati-hati sa aming lipunan. Pag-isahin mo kami bilang isang sambayan ng may paggalang sa katotohanan, malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Banal na Espiritu Santo, ikaw ang Espiritu ng karunungan, katotohanan at katarungan. Isinasama namin ang iyong paggabay sa aming mga pinuno ng aming bansa, mula sa aming pangulo, pangalawang pangulo, mga mambabatas, mga hukom, mga opisyal ng pamahalaan at lahat ng naglilingkod sa sambayanan. Hipuin mo ang kanilang budhi upang manaig ang katapatan kaysa pansariling interes, ang paglilingkod kaysa kapangyarihan, at ang kabutihang panlakat kaysa anumang pansamantalang pakinabang. Sa nalalapit na mahalagang proseso ng pamahalaan, kabilang ang mga pagdinig na nakatakdang isagawa bukas. Pinagdarasal po namin ang impeachment trial. Ang bawat kalahok ay gabayan ng katotohanan, paggalang sa batas at tapat na paghahangad ng katarungan. Naway manaig ang integridad, pananagutan at tangpaggalang sa ating demokratikong institusyon upang ang anumang maging pasya ay makatulong sa ikabubuti ng sambayanan at magpatibay sa tiwala ng mamamayan sa ating mga proseso sa pamahalaan. Panginoon, iligtas mo ang aming bayan sa mga politikang inuuna ang interes at sarili kaysa sa taong bayan. Bigyan mo kami ng mga pinunong may takot sa iyo, may malinis na konsensya, may tapang na panindigan ang tama, at may pusong handang isakripisyo at magsakripisyo para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Pagpalain mo rin ang simbahan, patatagin mo ang Santo Papa, ang aming mga obispo, ang mga pari, diakono, mga relihiyoso at relihiyosa, at ang lahat ng mga laikong patuloy na nagiging ilaw at asin ng sanlibutan. Bigyan mo sila ng lakas upang walang pagod na maipahayag ang iyong ebanghelyo ng pag-ibig, pag-asa at katotohanan. Panginoon, alalahanin mo rin ang mga may sakit, ang mga nagdadalamhati, ang mga nawalan ng pag-asa, ang mga OFW, ang mga walang hanap buhay, ang mga nasa ospital, ang mga magsasaka, mangingisda, guro, manggagawa at lahat ng tahimik na nagsusumikap at lumalaban ng patas para sa kanilang mga mahal sa buhay. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at pagkalinga. Basbasan mo ang aming tahanan. Pag-isahin mo ang aming pamilya. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, sakuna, sakit at aksidente at tukso. Naway maging daluyan kami ng iyong kabutihan saan man mo kami dalhin ngayong araw. At kapag dumating ang sandaling kami ay mapagod, mabigo o manghina, ipaalala mo po sa amin, Panginoon, ang iyong pangako. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito ang aming lakas, ito ang aming pag-asa, ito ang aming kapayapaan, at ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Hesus Kristong aming Panginoon na tagapagligtas, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. San Jose, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Kayong mga Pilipinong santo at banal, San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Sa ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito, napakaganda po ng ating napakinggan. May mga pagkakataon sa buhay na hindi natin kailangang magbukat ng mabigat na bagay upang mapagod. Minsan ang pinakamabigat ay hindi nakikita ng mata. May mga taong pagod na sa trabaho ngunit patuloy nang umingiti. May mga magulang na pagod ng kakahanap ng paraan upang maitawid ang pamilya. May mga kabataan na tila masaya sa social media ngunit gabi-gabi ay umiiyak dahil sa lungkot, pressure o kawalan ng direksyon. May mga negosyante na hindi makatulog sa kakaisip kung paano babayaran ng mga empleyado. May mga lingkod bayan na nagsisikap gawin ang tama ngunit inuusig dahil sa katotohanan. May mga pari, madre, guro, doktor at ordinaryong manggagawa na tahimik na pasan ang mga problemang walang ibang nakakaalam. Maaaring sa sandaling ito, kasani side up, ikaw mismo ay may lungkot, takot at pangambang bit-bit-bit-bit dahil sa mga hamon ng pagsubok ng buhay na meron ka. Maaring ang ilan po sa inyo ngayon ay nawala ng mahal sa buhay recently. Pinapaabot po natin ang taus-pusong pakikiramay po natin sa pamilya ng Del Rosario family, sa ating kaibigan at ang ating mga minamahal na kaibigan at atin pong mga kapamilya. Kila Kervin Del Rosario, kay Athena Del Rosario, sa kanilang buong pamilya, kay Ate Ateng at kay Mami Ellen Del Rosario, pinabot ko po ang aking mahigpit na yakap sa pagkakatong ito ng pagyao ni Daddy Ricky Del Rosario. Pinapabot ko po ang aking taus-pusong pakikiramay at panalangin sa panahon ng ito. Ngunit huhugutin po natin ang pag-asa sa katotohanang nasa kamay ng Diyos ang ating buhay at inihabili natin ang kaluluwa ni Daddy Ricardo Del Rosario sa piling ng ating poong may kapal. Sa gitna ng pagdadalamhati ng Del Rosario family at ng ilang pa nating mga kababayan na sumakabilang buhay ang kanilang mahal sa buhay, marami tayong tanong ngunit kumakapit tayo sa pag-asa na hindi tayo bababayaan ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon na tila lahat ay nagmamadali, lahat ay naghahabol, mas mabilis ang internet ngunit tila mas mabagal ang ating kapayapaan. Mas marami tayong paraan ng komunikasyon, ngunit tila mas marami ring taong nakakaramdam ng matinding pag-iisa. At sa gitna ng lahat ng ito, maririnig natin ang isa sa pinakamagandang paanyaya sa buong ebanghelyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.

sa atin ang nakakaranas ngayon ng pagod na hindi kayang ipaliwanag. Pagod sa paulit-ulit na problema. Pagod sa paulit-ulit na pangako ng mga tao. Pagod sa mga balitang puno ng away, korupsyon, kasinungalingan, paninira at pagkakahati-hati. Pagod sa mundong tila mas pinapahalagahan ang kasikatan kaysa sa kabutihan. Pagod sa social media na araw-araw ay nagkakambing sa ating buhay, sa buhay ng iba. Unti-unti, napapagod ang ating puso. At kapag napagod ang puso, nawawala ang pag-asa. Kaya napapanahon ang paanyaya ni Kristo. Hindi niya tayo inaanyayahang tumakas sa realidad. Inaanyayahan niya tayong magpahinga sa Kanya upang magkaroon muli ng lakas na harapin ang realidad. Napakaganda po ng sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba. Parang nakakapagtaka, paano magiging magaang ang pamatok? Hindi ba ang pamatok ay simbolo ng trabaho? Opo, ngunit ang kaibahan nito, kapag tayo ay nagdadala ng lahat ng mag-isa, siguradong mabigat. Pero kapag ang si Kristo ang kasama natin, lahat ay gumagaang. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil hindi na tayo nag-iisa. Maraming tao ang gustong alisin agad ng Diyos ang problema. Ngunit minsan ang ginagawa ng Diyos ay mas dakila. Hindi niya agad inaalis ang ating problema. Bagkus binibigyan niya tayo ng lakas upang malagpasan ito. Napansin niyo ba yan, mga kasanisayad, at maraming problema sa ating buhay na parang walang katapusan? Pero pag ito po ay inalay natin sa paanan ng krus ng Panginoon, pag isinama natin ng Diyos sa paglalakbay na ito, magugulat tayo na ipapakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan at kanyang katapatan. Sa buhay po ni Michelangelo, marami na po akong pinagdaanan. Ngunit isa lang po ang aking pinangawakan, ang katapatan at ang aking pananampalataya sa Diyos. Naalala ko po nung ako po ay nahihirapan sa isang napakalaking pagsubok sa aking buhay, ang ginawa ko po araw-araw ay lumapit ako sa Diyos. Naniglohod ako, sumamba ako sa Kanya. Sinimulan ko ito sa pagbibilang sa mga bagay na meron ako at pinasalamatan ko siya. Umikot po ako sa mga simbahan ng Quiapo, Baclaran, St. Jude, sa Padre Pio, diyan sa Libis. At talaga pong iniyak ko sa Panginoon ang lahat ng aking problema. Sa mga nagdaang araw na ito, araw-araw po kong umiikot sa mga simbahan na ito, walang patid, walang tigil. Akala ko walang mangyayari. Akala ko parang walang nangyayari. Ngunit ang hindi ko po pala alam at hindi natin alam, sa gitna ng paghihintay na ito, ay unti-unting iniaayos ng Diyos ang ating buhay. At hindi ko makakalimutan nung nasolusyonan ng aking problema, daladala ko po ang panalangin na akin na pong natanggap, ang hiling na akin pong nakamtan. Umikot muli ako sa mga simbahang ito, hindi na para humiling, kundi upang magpasalamat. Nakakalungkot po marami sa atin na pagkatapos tulungan ng Diyos, ang bilis nating makalimot. Kung dati araw-araw tayo nagdadasal, nagsisimba, talagang halos gumulong tayo sa simbahan at gumapang, dinggin lang ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero nung nakuha na natin, hindi ba minsan nakakalimot na tayo, tinatamad na tayo, pinagpapabukas natin ang pagsisimba kahit may kakayahan tayo. Ipinapagbukas natin ang pagdarasal at pasasalamat dahil busy na tayo. Mga kapamilya, kapatid, mga kasani side up, sana po wag ganon. Kung gaano tayo kasigasig pag nagdarasal tayo dahil may kailangan tayo, mas dapat ganon kayo kasigasig pag nakuha na natin ang mga panalangin ito. Mga kapamilya, ang krus ay hindi agad nawala sa buhay ni Jesus. Ngunit ang pag-ibig ang nagbigay sa kanya ng lakas upang pasanin ito. Napakarami pong tao ngayon ang tila malakas sa panlabas ngunit pagod na pagod sa loob. Marami ang matagumpay ngunit hindi masaya. Marami ang may pera ngunit walang kapayapaan. Marami ang sikat ngunit walang katahimikan ng budhi. May mga tahanang magagandang ngunit walang nag-uusap.
may mga

0: pagkainan na puno ng pagkain, ngunit kulang sa pagmamahalan. May mga pamilyang magkakatabi, ngunit magkakalayo ang puso. Ito ang sakit ng ating panahon. Unti-unti nating nakakalimutan ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera kundi ang kapayapaan ng puso. Hindi lamang ang tagumpay kundi kabanalan. Hindi lamang mataas na posisyon kundi malinis na konsyensya. Hindi lamang mahabang buhay kundi makabuluhang buhay. Kaya napakahalaga ang sinabi ni Jesus na ang Ama ay naghayag ng kanyang katotohanan, hindi lamang sa mga marurunong sa mata ng mundo, kundi sa mga may pusong mapagpakumbaba. Ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa diploma, hindi rin nasusukat sa dami ng followers, hindi rin nasusukat sa dami ng titulo. Ang tunay na karunungan ay ang pagkilalang hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. May mga taong napakataas ang pinag-aralan ngunit napakababa ng pagtingin sa kapwa. May mga taong simple lamang ngunit napakalawak ng puso. Marunong silang magmahal, marunong silang magpatawad, marunong silang magpasalamat, at iyon ang karunungang gusto ng Diyos. Sa ating lipunan ngayon, marami ang naniniwala na ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano karami ang iyong naipon sa bangko. Kung gaano kadami ang pera mo. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tanong ay hindi magkano ang kinita mo, kundi ang tanong, ilang puso ang iyong napasaya. Hindi gaano ka kasikat, kundi gaano ka naging tapat. Hindi ano ang titulo mo, kundi ano ang ginawa mo para sa kapwa mo. Napakaganda rin pong pagnilayan ng salitang kapahingahan. Hindi ito simpleng pagtulog, hindi ito bakasyon. Ang kapahingahang ibinibigay ni Kristo ay ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Naranasan niyo na po ba yung marami kayong inaalala, marami kayong dinadamdam, marami kayong problema, pero payapa yung puso mo? Payapa at sigurado ka na kahit hindi mo pa nakikita, yung solusyon ay darating ito. Saan po nanggagaling ang kapayapaang yan? Nanggagaling po sa Panginoon. Kapayapaang nananatili kahit may problema ka, nakakatulog ka kahit marami kang kailangang ayusin, pag-asang hindi nawawala kahit maraming luha, tapang na hindi nakasalalay sa sitwasyon, pagmamahal na hindi madaling mapagod. Ito po ang biyayang kailangan ng bawat Pilipino ngayon. Sa dami ng ating kinaharap, pagtaas ng presyo ng bilihin, pangamba sa kinabukasan, pagkakawatak-watak ng lipunan, paglaganap ng galit sa social media, pagdami ng mga kabataang naliligaw ang landas, at kawalan ng tiwala ng marami sa mga institusyon, lalo nating kailangang bumalik kay Kristo. Hindi galit ang magpapagaling sa bayan, hindi paninira, hindi kasinungalingan, hindi paghahati-hati, hindi paghihiganti. Ang magpapagaling sa ating sugatan na bayan ay ang katotohanang may pag-ibig, katarungang may habag, pamumunong may malasakit, mamamayang may konsyensya, at pananampalatayang nakasentro kay Kristo. Mga kapamilya, kapag umalis tayo sa simbahang ating pinupuntahan, mamaya pag pumunta kayo sa simbahan, dala nyo ang problema pagpasok, dala nyo pa rin ito paglabas. Maaring hindi agad mawawala ang ating sakit. Maaring hindi agad mabayaran ang ating mga utang. Maaring hindi agad gumaling ang ating mahal sa buhay. Ngunit sana ay may isang bagay na magbago, ang ating puso. Sapagkat kapag nagbago ang puso, nagbabago ang pananaw. Nagbabago ang pananaw, kapag nagbabago ang pananaw, nagbabago ang pagkilos. At kapag nabago ang kilos ng bawat isa, unti-unting nagbabago.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Kaya ngayong araw pong ito, pakinggan natin muli ang tinig ni Jesus. Hindi ito sigaw, hindi ito utos. Isa itong paanyaya. Isang paanyaya ng pag-ibig. Lumapit kayo sa akin. Hindi bukas, hindi kapag maayos na ang lahat. Marami sa atin, pag may problema, may kailangan, sasabihin natin, nahiya na akong lumapit sa Diyos. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang nakakaalam ng lahat. Kahit marami tayo nagdadasal sa Kanya, hindi nalilito ang Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, kapamilya. Alam ng Diyos ang iyong pighati, ang iyong lungkot, ang iyong takot, ang iyong pangamba. Kaya lumapit ka sa Panginoon. Hindi po ba ninyo alam na ang kalaban, ang demonyo minsan ang nagpipigil sa atin na huwag ka nang lumapit sa Diyos kasi makasalanan ka, ingi ka ng ngingi. Pag ganyan po ang inyong pananaw, hindi po yan galing sa Kanya. Yan ay galing sa kalaban, galing kay Satanas, galing sa demonyo. Sapagkat ang ayaw ng demonyo ay lumapit tayo sa Diyos. Kapamilya, makasalanan man tayo, hindi man tayo karapat-dapat, ngunit bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay binigyan niya ng biyayang lumapit sa Kanya kahit tayo'y makasalanan, kahit tayo ay may pagkukulang, kahit pa ulit-ulit tayo sa katigasan ng ating puso. Ito ang Diyos na naniniwalang meron tayo. Ito ang Diyos na pinaniniwalaan ni Michelangelo na hindi napapagod. Ito yung Diyos na kailanman ay hindi bibitiw. Kaya kapamilya, kasani Saidap, sa mga sandaling ito, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob dahil ikaw ay punong-puno ng takot, punong-puno ng disappointments dahil sa ginawa ng mga tao sa iyo, sa mga problema nyo sa pamilya, sa sakit na hindi mawala-wala, sa mga utang na patong-patong na, lumapit tayo sa Panginoon. Ngayon mismo, itaas natin ang ating mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata at sabihin at sa Kanya, Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Sa sandaling ito, hindi ko maaring maunawaan ang aking pinagdadaanan. Pero sa iyong karunungan, alam kong ikaw ang bahala sa akin. Magugulat ka, kapamilya. Magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo maipapaliwanag. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Hindi bukas, hindi kapag maayos ang lahat, hindi kapag walang problema, kundi ngayon. Lumapit kang sugatan, lumapit kang pagod, lumapit kang umiiyak, lumapit kang nalilito, lumapit kang may takot. At hayaan mong si Kristo ang humawak sa iyong kamay. Sapagkat kapag ang Diyos ang ating kasama, maaaring hindi maging madali ang buhay, ngunit magiging makahulugan ito. Maaring hindi mawala ang bawat punos, ngunit magkakaroon tayo ng lakas upang harapin ito. At sa bawat hakbang, mararanasan natin ang pangakong hindi kailanman napapawi. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito po ang ating dasal ngayon, na harinawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng sapat na inspirasyon at katatagan upang maisabuhay po natin ang biyaya ng mabuting balita na ating Panginoon. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity, magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy nyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya huwag po kayong bibitaw, marami po tayong magaganda pag-uusapan. Dito lang po yan sa Sunny Side Up.
2: Positive vibes. Positive music. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Mga ka-Sunny Side Up, mga kapamilya, sa ating pong pagbabalik, may isang tanong na marahil ay minsan na nating naitanong sa ating sarili o sa isang taong mahal natin. Kamusta ka ba talaga? Simple ang tanong, ngunit napakalalim ang sagot. Sapagkat sa panahon natin ngayon, maraming tao ang marunong umiti, ngunit hindi na tunay na masaya. Maraming mukhang matatag sa paningin ng iba, ngunit sa loob ay tahimik na lumalaban sa matitinding pagod, lungkot, takot at pangungulila. Sa isang mundong napakabilis, tila inaasahan na maging produktibo tayo araw-araw. Kailangan maging matagumpay, maging maganda ang imahe, maging okay palagi. Dahil dito, maraming tao ang natututong itago ang kanilang totoong nararamdaman. Ang ilan ay natatakot mapagsabihang mahina. Ang iba naman ay nahihiyang humingi ng tulong. Kaya sa halip na magsalita, pinipili nilang manahimik. At sa katahimikang iyon, may mga pusong unti-unting nabibigatan. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang paksa na hindi dapat ikahiya, kundi dapat mas maunawaan, ang mental health, lalo na ang depression. Bakit nga ba nagkakaroon ng depression? Ano ang mga maaaring dahilan kung bakit ang isang taong dati masayahin ay biglang nawawalan ng sigla? Bakit may mga taong tila nasa kanila na ang lakat ngunit nakakaramdam pa rin ng matinding kalungkutan? At higit sa lahat, paano tayo makakatulong sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay na dumaraan sa ganitong pagsubok? Mahalagang maunawaan na ang depresyon ay hindi simpleng pagiging malungkot lamang. Hindi rin ito senyales ng kahinaan ng pananampalataya o kakulangan sa tapang. Ito ay isang seryosong kondisyon na maaaring may iba't ibang pinagmumulan. Mga karanasan sa buhay, matinding stress, pagkawala ng mahal sa buhay, problema sa pamilya o trabaho, trauma at maging mga sakit na may kaugnayan sa kalusugan ng katawan at isip. Bilang mga taong may pananampalataya sa Diyos, naniniwala tayong ang Diyos ay laging kasama ng tao sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ngunit naniniwala rin po tayo na ginagamit ng Diyos at ang iba't ibang paraan upang tayo ay pagalingin sa pamagitan ng panalangin, pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan, tamang pagpapayo at kung kinakailangan sa tulong ng psychologist, psychiatrist, counselor at iba pang profesional sa larangan ng mental health. Ang pananampalataya at ang wastong pangangalagang medikal ay hindi magkalaban. Maari silang magtulungan sa paglalakbay tungo sa paggaling. Sa talakayan pong ito, hindi tayo narito upang mangusga o magbigay ng mababaw na kasagutan. Narito tayo upang makinig, umunawa, at magbigay ng pag-asa sapagkat ang bawat taong nakakaranas ng mabigat na pinagdaraanan ay hindi higit na nangangailangan ng malasakit kaysa paghuhusga. Kung ikaw man ay may pinagdaraanang mabigat, sa kasalukuyan, nais naming ipaalala sa iyo, hindi po kayo nag-iisa. May mga taong handang makinig, may mga profesional na handang tumulong, at higit sa lahat may Diyos na hindi ka iiniiwan. Kahit sa mga panahong pakiramdam mo ay madilim ang lahat. Kaya samahan niyo po kami, maya-maya lamang sa isang makabuluhang pag-uusap, isang pag-uusap tungkol sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Sapagkat ang pag-aalaga sa ating isip at damdamin ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng pagmamahal sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yan po ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Sunny Side Up.
0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, Mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
9: Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin.
12: Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
13: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
14: Simula July 6, alauna ng hapon,
15: kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez,
16: Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol.
17: Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo.
18: Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan,
19: kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo,
20: alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up at bago po natin ipakilala po ang ating pong panauhing pangdangal, ang special guest at resource person po natin. Dahil ang pag-uusap po natin ay tungkol sa mental health concerns, depression, anxiety, nais po namin magbigay ng paalala para sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emosyonal or mental challenges. Maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis or NCMH hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-153 para naman sa Smart subscribers. So ulitin ko po itong mahalagang mga numero muli po sa mga naaabot po natin dyan na meron pong pinagdadaan ng mental and emotional challenges. Huwag po kayong mahiyang humingi ng tulong sa pamagitan po ng pagdial at pagtawag sa 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. Para naman po sa mga Globe and TM subscribers, 0917-899-8727. At para naman po sa mga Smart subscribers, 0919-057-1553. Ulitin po ni Michelangelo ha, huwag po kayong mahihiya kung kinakailangan nyo po ng tulong. At kasama po natin ngayong umagang ito para pag-usapan itong napapanahon na topic na mental health matters, pagharap sa hamon, pagpili sa pagbangon. Kasama po natin ang owner ng JFB Production via Zoom, si Sir Joselito Bong Bernabe. Sir Bong, magandang umaga po.
22: Magandang umaga po, Brother Michelangelo.
1: Ayan, ako Sir Bong, ayan, nakasama
22: ko sa inyo.
1: Good morning po sa inyo at maraming salamat ngayon pa lamang po sa inyong pagpapaunlak po bago po natin pag-usapan. Sapagkat alam nyo po, Makasani Side Off, may short film na ginawa po ang JFB Production tungkol po sa pinag-uusapan po natin ngayon. Pero bago po tayo dumako po dyan, tanungin natin si Sir Bong. Sir Bong, bakit po ito ang napili nyong advokasya at ano po ang advokasyang itong ginagawa ninyo?
22: Ayun po, ito po aming napili kasi based po sa aming nakikita sa news and based rin po sa aming research, nag-i-increase po talaga yung trend ng mga tao, particularly po mga kabataan na nakaranas po ng mental health, particularly po ng depression. So, nung nag-usap po kami ng team ko, so as form of mental health awareness, nag-produce po kami ng film. So, ito pong film na ito ay very holistic in the sense po na meron po itong point of view ng mga espesyalista o ng psychiatrist. Then, meron din po itong point of view po ng simbahan sa po ng pare. So, yun po, as a way of our advocacy nga po na ma-break po yung stigma na ang mental health, ito pong depression ay meron po siyang solusyon, ano? So, kumbaga po, eh, para ma-break nga po yung stigma na pwede po tayo magpatingin sa mga espesyalista, tayo po ay dapat magdasal para po ating mapaglabanan kung naman pong mga negative thoughts. At ito nga po, particularly nga po sa yung pong depression, ano? So, dahil nga po sa dami ng nangyayaring problema at pagsubok sa isang tao, minsan po ay hindi ito nakakayanan. That's why kailangan po yun ng support and just awareness po na may pag-asa po kahit po nakakaranas po ng depression ng isang tao.
1: Speaking of awareness, Sir Bong, no, tama po yung sinabi nyo. Napansin nyo, no, Sir Bong, nung panahon natin, no, I hope you don't mind, ilang taon na po ba kayo?
22: Ako po ay 46 years old.
1: 46, halos magkaedad po tayo pala. Ako po ay 44 na. Di ba, Sir Bong, ano, sa nung panahon natin, wala tong masyado to eh. Itong mga mental health issues, mental health crisis. Basta tayo maglalaro sa kalsada, pa nagkamali tayo, papaluin tayo ng tsinelas, kukurutin tayo sa singit o sa tenga, no? Pipingutin tayo. Pero napansin natin, nung pumasok na yung modern age, pumasok na yung technology, pumasok na yung internet, nag-iba. In fact, kanina, may napanood ako sa social media na sinasabi nung expert na ini-interview na parang itong henerasyon na ito, ito yung isa sa pinakamalungkot na henerasyon. What can you say about that, Sir Bong?
22: Opo, kasi tingin ko po, Brother Michael, yung pong technology, nagiging instant na po lahat ngayon eh. Di ba po, lahat na po ng mga kailangan natin, siya po, madali na po siyang i-Google o i-search sa internet. So sometimes, pag hindi agad na bawal i-research ang isang kabataan o isang tao, paminsan-minsan po ay siguro po inaapektuhan na rin yung kanyang pag-iisip pag hindi ganyan nakukuha yung mga kasagutan sa kanyang nire-research. And yung pong access din natin sa mga siguro po videos na medyo violent, somehow it's nakaka-apekto po talaga sa pag-iisip, lalo po ng mga kabataan, ano. Yung pong simple access na ang bilis po ngayon, kayong mga cellphone po natin, di ba? Lahat nandyan na eh. So, ibig po sabihin ay yung pong parang instant gratification na madali mong makuha na lang po yung mga bagay, yung mga gusto mong malaman. At pag nagkaroon ng disruption, so nadi-disrupt rin po yung pag-iisip. So yun po yung tingin ko, yung pong technology parang can be a curse to someone na gumagamit po nito.
1: Lalo na, so, no, kung again, hindi... Lalo na, Sir Bong, no, kung hindi maganda ang kanyang pagtingin. Kasi naniniwala rin naman tayo na itong mga technological advancement na ito, if we use them properly, we use it in the right context, eh makakakuha tayo ng benepisyo rito. Sabi nga, di ba, yung AI na yan, let us not allow AI to control us, but let us control AI for the benefit of us. Di po ba? At tama po eh, pick upin ko yung sinabi po ninyo eh, yung mga tao po na gusto lahat instant gratification, hindi na pinaghihirapan, hindi kagaya nung panahon natin. Iintayin mo. Hindi kagaya nung panahon natin, kailangan mo talagang pagtiyagaan ang isang bagay. Pero ngayon yung mga kabataan, instant, no, lahat kailangan mabilis, no, na hindi na nila na-enjoy yung proseso, no. At tama po, yes, kayo, yes, pag nadidisrupt, nako, ayan, nalulungkot na, nadidepress na, no. Sir Bong, sa tagal po ng inyong advocacy dito tungkol sa mental health awareness, no, at mga activities and advocacies na ginagawa ninyo, nakita nyo po dito na mas marami talaga pong naapektuhan ng ganito ay mga kabataan. Tama po?
22: Opo. Opo. There's an increasing trend based po sa aming research. Ito po mga 18 years old. Actually, ito po mga high school din. So, kahit po naman sa news, nakikita natin may mga sad stories and news po tayo nababalitaan. Mga kwento po na talagang ano po, yung medyo malungkot at naapektuhan po yung pamilya. So, yun po yung isa nga naming advocacy na misa po kasi yung pong stigma na yung parang nahiyang magpa-check up. Di ba po, Brother Michael, pag tayo ay may sakit, di ba tayo po pupunta po tayo sa doktor, di ba?
1: Para yes.
22: Pa-diagnose. So, yes. Sometimes po kasi yung pong taong nakakaranas ng depression o ng mental health na nakakaisip na po ng mga negative thoughts, nahihiya siya na actually parang ayaw nga niya magpa-check up kasi yung sasabihin ng tao, tapos yung napapangunahan na po ng negative thoughts na may problema sa akin.
1: Yes.
22: And siguro rin po yung puro po appreciation o yung pag-accept rin ng society. Sometimes po family nga eh. Yung kung kanyang negative thoughts na hindi siya makakakuha ng support, kaya po ano po, kinikimkim niya.
1: Yes.
22: So hanggang sa dumami ng dumami yung iniisip niya,
1: nagpatong-patong na.
22: Opo. Mm-hmm. Tapos mga problema dumarating bigla. So ang dami niyang iniisip, and it could lead nga po so sa mga hindi po magagandang,
1: yes,
22: pangyayari.
1: Alam mo Sir Bong, tama po yan, ano, sa mga kasani sa dapat kapamilya natin na maaring may dinadanas po ng mga ganitong crisis sa kanilang mental health at sa kanilang pagkatao, or may kakilala kayo, please encourage them to seek professional help, no? Huwag mahiya, huwag, yes, po kayong mahiya kasi marami na pong available diyan na libre pa para po kayo po ay matulungan, no? At ang hiling po ni Michelangelo at ni Sir Bong at ng I'm sure ng Panginoon natin is pag meron tayong pinagdadaanan, huwag po tayo nag-iisip ng sasaktan natin yung ating sarili, yung atin, yes, pong mag-iisip tayo ng mga bagay na maghahatid sa maling kahahantungan, ano po? Huwag po, no? Marami na pong tulong na available dyan. At yes, pagka nakaranas po kayo ng ganito, make sure po na meron kayong maayos na support system. At sa mga tao naman po, mga pamilya at kaibigan, nakagaya natin na makakarinig ng mga ganitong kwento ng kakilala natin lalo, huwag nyo po itong ginagawang katatawanan. Yes, kasi yung iba sinasabi, uy, arte lang yan, uy, ano lang yan, magdrama lang yan. Huwag pong ganon, sapagkat hindi natin alam na grabe na pala, sasabog na pala yung pagkatao niya. Nasa huling sandali na lang pala siya, na kumbaga isang daliri na lang ang nakahawak sa pag-asa. Hindi natin alam, tayo yung huling kinausap, pinagtawanan pa natin, hinusgahan natin, hindi natin tinulungan, ikinwento pa natin. Nako, hindi tayo nakakatulong. So kaya nga po, napaka-timely po nitong ating pinag-uusapan at salamat sa mga gaya ni Sir Bong at mga kasamahan niya na gumagastos ng sariling pera, ng kanilang oras para makatulong, dahil nakikita yung kahalagahan. Kasi Sir Bong, naniniwala ako na ang kalusugan ng buong bayan, the wellness of a country must begin with its citizen. Pag ang iyong citizen, yes, ay maayos ang health, hindi lang yung physical health but mental health. Kasi ngayon, may nabasa akong pag-aaral, yung physical health, mas nauuna yung mental health. Pag maayos, hindi maganda ang mental health mo, lalabas yan sa physical manifestations. na hindi natin alam yung mga sakit na meron tayo, ang pinagsimulan yan, maliit na stress, maliit na depression, nagsimula lang yan sa maliit na anxiety na pinabayaan natin. Di po ba? No? Yun. Yes, Sir Bong, pag-usapan po natin yung pelikula na ginawa nyo. Pwede nyo po ba kami kwentuhan kung ano ang synopsis nito, ano ang nais nitong maabot, at ano ang magagandang aral na makukuha natin dito, Sir Bong?
22: Okay po. Ito pong pelikula ay kwento po sa buhay ni Teacher Romy. So yung pong main na character po dito ay isa po siyang guro na siya po ay ingapot for yung nga pong sa ating instant gratification, ano. So siya po ay nag-invest, isang investment scheme, and siya po ay na-scam. Yan. Then dahil po sa siya nga po ay nagka-problema sa pananalapi, siya po ay nangutang at may mga utang po siya hindi na nababayaran. So, naka-apekto po yun sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, and hindi niya po namamalayan, pati po itong mga anak niya is naapektuhan na din. So, yung pong kanyang anak na lalaki ay meron din pong tinatago na siya po ay membro po ng ating ito po sa ating yung LGBTQ. Yan.
1: Okay.
22: So, siya po ay nagubuli po siya sa school. At talaga pong tinitiis din itong dito pong anak ko nga po ni Teacher Romy. Then, yung po namang anak niya ay nabuntis po ng maaga. So, sa dami ng problema po ni Teacher Romy, hindi na po niya nakikita itong nangyayari din po sa kanyang mga anak. Then, nalaman na lang po niya ng sunod-sunod. Kaya po medyo na talaga naapektuhan po ang buhay ni Teacher Romy, and nagkaroon na po talaga siya ng mga negative thoughts. And actually po pati itong kanyang anak na babae, dahil nga po nung nalaman na po no, ni Teacher Romy yung nangyari, ay siyempre po as a father ay nakakapagsalita po ng hindi maganda kasi nabibigla lang po din, di ba? At sa dami na po nang iniisip at ang daming problema dumarating, sometimes po ganun eh, yung talagang sinusubok tayo lagi, and hindi natin talaga inaasahan na sa sobrang dami talaga ay tayo po nakakaisip ng mga hindi po magandang bagay. So again, sa tulong naman po ng kanyang pamilya, especially ng kanyang asawa, napaka-supportive po ng asawa niya dito, at talagang nangangako hindi siya iiwan. And yung po rin mga co-teacher ni Teacher Romy, talaga pong sinuporta siya. Ito, marami pa rin po talaga naninira kasi siyempre napupunan na may mga naniningil, may mga tumatawag. So, doon po umiikot yung istorya. So, ang bottom line lang po namin dito is may pag-asa po talaga. So, pag nakakaranas po ng depression, it's okay po na pa-consult talaga po sa psychiatrist o sa counselor. Patigit po sa lahat ay talaga pong magsabi po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng pare namin na interview nga po dito, ang tunay na manggagamot. So talagang babalik po tayo sa kanya para mapaglabanan natin. And true enough, nalampasan po ni Teacher Romy yung pagsubok niya. Naging maayos po yung family niya at the end. At yun po, so basically doon po talaga umiikot ang istorya. And it's an amin lang po talagang gustong maging aware po, lalo po ating mga kabataan, ano? Kasi nga po kumbaga the future is bright for them eh.
1: Yes. So, Sir Bong, kailan ipapalabas? Kailan po ipapalabas itong pelikulang ito at saan po ito ipapalabas at pwedeng mapanood?
22: Opo, Brother Michael, ito pong pelikula namin na po ay papalabas po sa San Roque Covered Court sa Cardona, Rizal. So ito po ay sa July 25, which is Saturday, and July 26, Sunday, 7 p.m. So ang aming plano po dito is mapalabas po talaga sa mga communities.
1: So iikot nyo sa mga communities ito.
22: Yes. Opo, we're talking po sa mga of course sa mga mayor, alam po sa mga yung pong may sakop po sa area. But basically po, we will start po sa Rizal since kami po ay taga Cardonan, Binangonan. So saka po yung pong film, ang mga shooting scenes po ay na-shoot po sa Cardona.
1: Sa Cardona.
22: So that's why we... Oh, Cardona Rizal, that's why na-decide po kami na doon muna po magpalabas and hopefully nga po katulong rin po ninyo no, mapalagana po namin itong film and talaga ako po naniniwala may matututunan po talaga dito at sabi ko nga po sa team ko kahit isa lang ang ating maging aware
1: masagip
22: masagip
1: yes.
22: At talaga mabago ang yung kanyang pananaw ano, at ano po bumalik sa Diyos kasi siya naman talaga eh at lagi po tatanda na may pag-asa
1: may
22: no matter po whatever po ang ating kinakaharap ang ating yes. problema nandiyan po si magsasabi lang po tayo and sometimes po kasi hindi natin nakikita yung mga taong willing din tumulong sa atin kasi nga po medyo clouded na po ang mind ano na po mga iniisip na yung pong pamilya ay nandyan lang po talaga basta na po magsasabi magsasabi huwag po siyang kikim-kiming kasi syempre po kailangan po malaman din para po especially po ng asawa ng mga anak ng mga pamag-anak mga kapatid yun po yung support system na talagang tutulong sa'yo kasi syempre mamahal po niya ikaw so yun so yun po yung talaga
1: so sir Bong ito pong arrangement ay pwede kayong kontakin ng ating mga listeners halimbawa ng ating mga viewers kung gusto nilang ipalabas sa kanilang mga community. Pwede po ba yun? Sige po, Sir Bong, para po sa ating mga kababayan, kapamilya na nais pong maipalabas sa kanya-kanya yung barangay, simbahan, communities, i-contactin nyo lang po sa inyong school. Yan, dapat sa mga schools lalo, no? Meron na ba kayong pag-uusap sa mga DepEd officials, sa mga principals?
22: Nakipag-usap po ako sa aming school, dito po sa nasa kupang po ng Cardona, sa ako Binangonan. And hopefully nga po is mapalabas po namin.
1: Yes. So saan po kayo pwedeng makontakt, Sir Bong, ng ating mga kababayan na gusto nilang ianyayahan ang inyong pelikula ay maipalabas sa kanilang mga communities para mapakinabangan ang magagandang aral nitong maipapakita?
22: Ayun po. So pwede nyo po kami kontakin sa JFB Production Facebook page. Pwede rin po sa MGP Film Binangonan. So mostly po ay sa Facebook page po ang aming yung po bibigay na para communication means para po ma-contact po kami and we're very much willing na makapagtulungan din po sa mga pwede po mag-sponsor para po talaga mapalawak natin itong kaalaman and yung pong tamang information about mental health particularly yes. po depression.
1: Okay, so ayan po sa mga gusto pong anayaan ang maganda at timely at makabuluhan at makulog ang pelikula na ano po ang pamagat ng pelikula?
22: Depression po.
1: Depression.
22: Ano Tagalog.
1: Po? Sa Tagalog,
22: Tagalog
1: no?
22: Po
1: so, kontakin nyo lang po si Sir Joselito Bong Bernabe sa kanilang Facebook page, ang JFB Production sa kanilang Facebook page at doon po kumontak po kayo sa kanila para po sa mga pagkakataong ito. So just keep us posted, Sir Bong, and then we'll help you with announcing it at matulungan po kayo na ma-promote po ito. Kailan po ito ulit ipapalabas una? July?
22: July 25 po and July 26.
1: July 25 and July 26. Sige po, no? So, yung may mga schools po dyan, yung may mga communities, mga simbahan, no? Suportahan po natin ang napakagandang pelikulang ito. Sir Bong, bago ko kayo pasalamatan at pakawalan, any parting words at gusto nyo pong sabihin sa ating mga kababayan?
22: Okay, ang depression po ay isang sakit na may lunas. Okay, so dapat po ito hindi kinakaya at hindi tinatago, bagkus lalo po itong sabihin, para habang maaga po, ay siya ay masolusyonan. Marami naman po ng mga studies na and mga results po na talagang may nasasagip po at bumabalik po sa normal na pag-iisip ang mga tao nakakaranas po ng depresyon. So, yung nga pong to break the stigma na it's okay po na magpatingin sa ating mga specialista. And ayun nga po, nabanggit nyo po kanina na may mga ano po tayo, government agencies and mga hotlines na pwede pong tawagan. And para po matulungan. And yun po naman sa mga kababayan natin na hindi ito sineseryoso, sana po ay mabago natin pagtingin, kasi pag po talagang may taong nagsasabi ng ganyan na siya ay nadidepress, we take it ano rin po seriously, kasi it could lead to yung nga pong di magagandang pangyayari. At higit po sa lahat, tayo po ay magdasal. Atin pong sabihin ito lahat sa Panginoon, at yun nga po ang ating tunay na manggagamot. Talaga po tayo tutulungan, kasi siya naman po ang talagang may gawa ng lahat. Nandiyan lang po ang ating Panginoong Hesukristo para tayo po itulungan. So yun po basically sa medicine, magpatingin po tayo sa psychiatrist, sa counselor, and tayo po ay lalong kumapit sa Panginoon para po ating malampasan kung naman po ang mga mental health related concerns po na ating dinadanas.
1: Yun, beautiful Sir Bong, maraming salamat at from time to time let's keep in touch para po sa mga ilang mahalagang announcements para matulungan po namin kayo sa advocacyang ito, Sir Bong.
22: Okay, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Sir Bong. Ang napanood po natin at napakinggan ay si Sir Joselito Bong Bernabe, ang owner ng JFB Production para sa kanilang pelikulang Depression. Alam niyo po, nagpapasalamat tayo sa mga gaya ni Sir Bong Bernabe at mga kasamahan niya na naglalaan ng panahon, talent, treasure sa kanilang advokasiyang ito, sapagkat ito ay panawagan sa ating lahat. Ang usapin po ng mental health, lalo nang usapin ng depression at mga anxieties, ay pananagutan po natin bilang isang Kristiyano, bilang isang Pilipino at bilang isang bayan. So muli po sa mga kababayan natin na maaring nakakadanas ng mga ganitong pagsubok, huwag po kayong mahihiyang humingi ng tulong. Huwag po kayong mahihiyang magpaabot ng mensahe na kailangan nyo po ng tulong. So muli po, para po sa mga kapamilya at kasani side up natin na may pinagdadaan ng emosyonal o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis or NCMH hotline na 1553 or 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. Para po sa mga Globe and TM subscribers, 0917-899-8727. At para naman po sa mga Smart subscribers, 0919-057-1553. So magko-commercial break muna po tayo bago ko po ibigay ang editorial natin bago matapos po ang ating palatuntunan. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
2: Positive vibes. Positive music. Positive. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. So muli, maraming salamat kay Sir Bong Bernabe sa magaganda pong pananaw at kuro-kuro na pinag-usapan natin. Si Sir Bong Bernabe po ay isa po sa mga mental health advocate po at gaya po ng sinabi niya kanina, ang kanilang pelikulang depresyon ay based po sa pag-aaral sa mga professional na payo ng mga eksperto. Dito po nila hinulma itong pelikulang ito upang bigyan po ng bukay at ito po ang magsilbing inspirasyon sa ating mga kababayan. Basahin po natin ng inyong mga mensahe mula kay Dory Banyas ng Angono, Rizal. Para po sa akin, iisa lamang po ang dapat gawin sa oras ng ating suliranin, depresyon at iba't ibang bumabagabag sa atin. Ito isa pamagitan ng ating matapat na pagkapit sa Panginoon, sapagkat kailanman ay di niya tayo pinababayaan at di kailanman iniiwanan. Siya lamang at wala ng ibang ating lalapitan, ang ating makapangyarihang Diyos, ang ating sandigan. Amen. Maraming salamat, Doris Banya. Sabi po ni Sarah C. mula sa Los Angeles, California. Blessed Sunday morning po, Sunny Side Up, Brother Michelangelo. Si Nona Damian, good morning. Sunny Side Up with Brother Michelangelo Lobrin. May our Lord God bless, guide, protect all of us from all evil. Amen. Salamat po, Ma'am Nona. Dolores Santos, good morning, always watching from Angeles City, Pampanga. Sholo Abad, good morning, DZMM Sunny Side Up, Brother Michelangelo, shout out from 4th Estate Subdivision, Paranaque City. More power to your program. Salamat po. Si Zosimo Gasmin Jr., good morning po, Sunny Side Up, DZMM Teleradio, Brother Michelangelo Lobrin, watching po from Mabalacat City, Pampanga. Salamat po. Si Adelaida Ferranil, good morning, blessed Sunday sa inyo from Rome, Italy. Yan. Malapit na tayong pumunta ulit dyan, Ma'am Adelaida. Ali Potpot, mula kay Ali Potpot, watching from Montalban, Rizal. God bless. At si Bong Mora, good morning, DZMM, shout out from Bato, Catan, Duanes. Maraming salamat po. At sa pagpatatapos po ng ating palatuntunan, napakabilis po ng oras, nais ko na pong basahin sa inyo ang aking inihandang editorial tungkol po sa ating pong topic ngayon at sa iba pang mahalagang kaganapan sa ating bayan. Mga kapamilya, mga ka-Sunny Side Up, bago tayong magtapos, nais kong mag-iwan ng isang simpleng paalala. Hindi natin alam ang laban ng bawat taong ating nakakasalubong. May mga taong tumatawa, ngunit umiiyak na pala kapag nag-iisa. May mga taong matapang sa paningin ng marami, ngunit gabi-gabi palang nakikipaglaban sa takot, pangamba, at depresyon. May taong palaging handang tumulong sa iba, ngunit siya mismo ay naghihintay ng isang taong magtatanong, "Kamusta ka? Ayos ka lang ba?" Kaya maging mabait po tayo sa ating kapwa. Maging considerate po tayo sa ating kapwa. Hindi natin alam ang bigat ng pasaning dala ng bawat isa. Ang isang mabuting salita ay maaring maging simula ng paghilom. Ang isang yakap, ang isang tawag, ang isang message, ang ilang minutong pakikinig ay maaring maging dahilan upang ang isang taong nawawalan ng pag-asa na ng pag-asa ay muling makakita ng liwanag. Kung ikaw naman ang dumaraan ng matinding kalungkutan o depresyon, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Hindi kabawasan sa iyong pagkatao ang umamin na nasasaktan ka. Ang tunay na

0: ng ating bayan. Bukas, sa Lunes, ay muling matutuon ang pansin ng buong bansa sa isang mahalagang yugto ng ating demokrasya, ang pagdinig kaugnay ng proseso ng impeachment. Magkakaiba ang pananaw at paniniwala ng bawat isa, ngunit anuman ang ating panig, iisa sana ang ating hangarin. Ang manaigang katotohanan, katarungan, at ang paggalang sa ating saligang batas. Ang impeachment ay hindi lamang usapin ng isang tao o isang posisyon. Isa itong mekanismong itinatadhana ng ating konstitusyon upang magkaroon ng pananagutan ang mga nanunungkulan. Kaya mahalagang ang bawat takbang sa progress prosesong ito ay isasagawa ng may integridad, pagiging patas, at paggalang sa due process. Ipanalangin natin ang lahat ng mga makikilahok sa prosesong ito. Ang mga hukom, mambabatas, abogado at iba pang mga opisyal na gabayan sila ng malinis na budhi at tunay na malasakit sa sambayanan. Naway ang kanilang mga pasya ay hindi idikta ng takot, galit o pansariling interes, kundi ang katotohanang ang kanila at ng kanilang sinumpaang tungkulin sa ating bayan. At bilang mga mamamayan, gawin din natin ang ating bahagi. Huwag tayong maging bihag ng maling impormasyon, chismis o puot. Maging mapanuri tayo. Makinig sa magkakaibang pananaw at igalang ang proseso habang nananatiling mapagbantay at responsable. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa dami ng gusali o laki ng ekonomiya. Nasusukat po ito sa tibay ng kanyang mga institusyon, sa katapatan ng kanyang mga pinuno, at sa pagkakaisa ng kanyang mga mamamayan sa paghahanap ng katotohanan at kabutihang panlahat. Kaya ngayong umaga, ipanalangin natin ang ating sarili, ang ating mga pamilya, at ang ating mahal na bayang Pilipinas. Naway pagalingin ng Diyos ang bawat pusong sugatan, naway bigyan niya ng pag-asa ang bawat nawawala ng lakas, naway pagkalooban ng Panginoon ng karunungan ng ating mga pinuno, at naway manatili tayong isang bansang pinangungunahan hindi ng galit o pagkakahati-hati, kundi ng katotohanan, katarungan, malasakit, at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ipagdasal po natin ang ating bayan bukas. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Maraming salamat po sa pagsama niyo po kay Michelangelo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At gaya po ng paalala sa inyo lagi ni Michelangelo, piliin po natin maging mapagpasalamat araw-araw sapagkat anuman ang ating pinagdadaanan, kahit sa gitna ng unos, marami pa rin tayong pwedeng pasalamatan. At kaliwag nating kalimutan, gaya po ng lagi kong biro sa inyo, linggo-linggo, pag hindi na tayo masyado maganda at pogi, bumawi po tayo sa ugali para naman po gumanda-ganda po ang pananaw natin sa ating buhay. Susunod na po maya-maya lamang ang anong ganap. Kasama po natin si Christian Yusores po ba at si Victoria Tulad. Makakasama po natin ang ating, sino po ang makakasama po natin sa atin po, no? Si Christian Yusores at si Pamela Vasquez po sa anong ganap. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Remain happy and blessed. Ako po si Michelangelo Lubrin. Pagpalain po tayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat po sa atin pong executive producer AB at sa atin pong mga production assistant, sa atin pong mga kasama dito sa DZMM Teleradio. God bless you!
1: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

0: Good morning! It's a Sunday! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP ang oras.
1: 6:01 ng umaga!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosomes at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning, mga kapamilya. Happy, happy Sunday. Gising po, bango na po mga kapamilya ha, sa mga may pasok ngayong Sunday. Kaya namin. At sa mga nag-e-enjoy po ng kanilang weekend, good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. It's July 5, 2026. Uy, bisperas ng impeachment trial. Ako po si Christian Yosores.
1: At syempre, pansamantala pong humahalili kay Victoria Tulad, ako po si Pamela Vasquez, at pansamantala nga pong humahalili kay partner ni Christian na si Victoria Tulad, ang inyong kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Good morning, Pam. Good morning po sa ating lahat. Siyempre, kayo po ay nakikinig dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Partner at mga kapamilya, higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mga kapamilya, mahalaga po ang boses ninyo, kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000 o kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio, at babasahin po namin yan later. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong gana.
0: Sabi po, gaya nga po na nabanggit ko kanina, mga kapamilya, no, bisperas ng impeachment trial. Binanggit ko yun dahil ang aking partner ay magiging
1: isa sa mga magko-cover.
0: Yes, isa sa magiging
1: House Prosecution
0: pulong abala sa coverage ng impeachment trial na hindi natin alam kung hanggang kailan, hindi ba? May nagsasabing baka this year.
1: 7 to 8 months tatagal yung impeachment dahil nga lumalabas na parang per month ay lalabas sa 12 trial dates. Pero nga kung pagsasamahin mo yung request ng House Prosecution Panel at Defense ay 92 trial
0: so,
1: dates.
0: So aabutin to na baka hanggang next year. Di ba sabi ay January or till February?
1: Yes.
0: Kasi sa isang linggo po ay tatlong araw yung inilaan para sa impeachment trial. Kada linggo po yun, hindi Monday to Friday.
1: Yes.
0: Before SONA ay Monday to Wednesday. Pero after SONA ay
1: Tuesday, Wednesday, Thursday.
0: Kalagitnaan po ng linggo. So bukod po sa amin no na magko-cover ng impeachment trial, at tayo pong lahat ay dapat din pong maghanda. Ihanda natin ang ating kaisipan, ang ating kamalayan, at siyempre po ang ating mga tiyeng at mata sa pag-saksi po dito po sa impeachment trial. Historical kasi ngayon na lang tayo ulit makakasaksi ng mismong trial.
1: Mm-hmm. 'Di ba
0: kasi
1: alam mo yung last partner kay
0: Renato Corona, dating Chief Justice Renato Corona.
1: Anong year nga ba yun?
0: Hindi ko na maalala kasi hindi pa tayo pinapanganak kasi noon eh. Hindi pa kami pinapanganak ni Pamela ng Corona at impeachment trial. Debiro lamang po. Pero matagal na partner, matagal na kung nang kailan na tayo nakasaksi ng impeachment trial. At yung masasaksihan nating impeachment trial bukas, ito ay para sa mga nakatatandang generation na nakawitness sa mga impeachment trial before. Sila ang makapagsasabi din kung ano ang magiging kaibahan ng idadaos na impeachment trial. At para din po sa mga bagong henerasyon na siguro po ay iniisip nila, wala silang pakialam sa mga nangyayari sa politika. Pero yung magaganap pong impeachment trial, kahit papaano po ay sana makapukaw din po ng atensyon at ng kaisipan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung siguro mga naapektuhan na sa mga nangyayari sa politika.
1: Sabi ni Lee Partner, 2012 daw yung kay Corona.
0: Ah, okay, 2012.
1: Hindi
0: pa nga kami pinapanganak ni pinaninindigan ko yun. Hindi pa talaga
1: parang
0: kami pinapanganak niyan. Sa oras po na 6:06, balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa mga negosyante sa Canada, pero pagbisita po niya sa Filipino community, sinalubong ng protesta.
2: Anong ganap?
0: I think today na ang biyahe ng Pangulo pa uwing Pilipinas or kahapon. Apat na araw po kasing nag-official visit si Pangulong Marcos sa Canada at naglatag siya ng iba't ibang mga programa at plataforma ng Pilipinas sa harap ng Canadian officials. At first time kasi ito na bumiyahe ang Pangulo papuntang Canada.
1: Ano ba so far yung nakuha or maiuuwi niyang ano ba? Parang grant or kasunduan.
0: Noong isang araw lumagdanang iba't ibang kasunduan po ang Pilipinas at Canada. Iba't ibang larangan yan, may kinalaman sa energy, food security, sa kalakalan. Maaaring at that level hindi pa natin naiintindihan ano, pero pag-uwi po ng pangulo, ilalatag niya ulit yan kung ano yung mga gains and wins ng Pilipinas diyan sa kanyang official visit sa Canada. And nag-viral nga din kahapon, partner, yung video online na pinuputakte si Undersecretary Claire Castro pati yung kanyang staff doon sa isang lugar diyan sa Canada, to a point na nilapitan na ni USEC yung Canadian Police para siguro ituro. Sinusundan siya nagkalat po yung video online sinusundan siya nung mga supporters ng kung kaninong panig man ito, pero mga Pilipino rin po
1: medyo aggressive din ata sa way ng pananalita kay USEC
0: Pero naglabas naman ng statement din si USEC Claire Castro dyan at kanyang kinokontra din yung pahayag nitong mga grupong ito no, na lumapit sa kanya, medyo borderline harassment, partner, kasi sinisigaw-sigawan siya mabuti na lamang po, no, at hindi naman din nagkapisikalan, hindi naman po humantong sa pananakit pisikal, pero syempre parang it just shows, partner, kung ano din ang asal ng mga kababayan nating Pilipino sa ibang bansa, di ba? We all thought na kapag ang mga kababayan natin ay nasa ibang bansa, kahit papaano na-adapt nila yung kultura at saka yung asal ng mga kababayan natin sa ibang bansa na maayos din, orderly. Pero unfortunately, in this case, siguro hindi rin napigilan ng mga kababayan natin yung kanilang emosyon. Mga invested siguro sa mga nangyari dito sa bansa.
1: Correct.
0: Ganong paraan nila inilabas yung kanilang saloobin. Ingat po sa mga kapamilya natin dyan sa ibang bansa at siguro one way magandang bukas ang kanilang kamalayan. Open sila sa mga nangyayari sa dito sa Pilipinas kahit malayo sila. Pero syempre hindi naman po para humantong sa pangharas, panggugulo yung ating paglalabas ng saloobin, lalong-lalo na po sa mga opisyal ng pamahalaan.
1: At ito naman, partner, mga senador na tatayong judge, handang-handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas.
0: Dapat nakausap namin, partner, si Senator Erwin Tulfo at si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Tama, no? Si SP ang magpe-preside tomorrow.
0: Siya pa rin, as of the moment, for the record, siya ang tatayong presiding officer ng impeachment. Although hindi direktang sinagot ni Senator Gatchalian yung kung open ba siya sa possibility na what if sa pag-start bukas ng impeachment trial.
1: Yun din ang inaabangan kasi pwedeng may mangyari na baka hindi siya yung paano ba i-elect.
0: Mm-mm. What if may mag-motion, may ibang senator judge na mag-push ng ibang senador as presiding officer. Sabi naman ni Senator Gatchalian kahapon ay ayaw muna nilang i-preempt. Tingnan na lang natin bukas yung mga mangyayari. Pero ito naman kasi matagal nang usapin din, hindi ba, partner? Na may mga nagka-question, may mga nagcha-challenge sa capacity ni Gatchalian as presiding officer dahil hindi raw siya abogado, wala siyang legal background. Pero
1: again, kasi 'di ba, partner, sa impeachment rules naman, wala naman kumbaga requirement na kailangan abogado. Kumbaga naging practice nga lang dahil ito nga usapin ng impeachment involves syempre legalities din. Kaya kailangan as much as possible ang nai-elect before ay talagang abogado.
0: Pero wala naman siyang hindi naman siya set in stone na kailangan kapag nagkaroon ng impeachment trial at nag-convene ang Senate Impeachment Court ay kailangan abogado yung background ng presiding officer. I think ang mas mahalagang qualification ng isang presiding officer ng Senate Impeachment Court ay yung merong wisdom, yung merong patas at malinaw na pagtingin sa isasagawa nilang impeachment trial, dahil although sinasabi nila na ang impeachment trial laging may bahid yan ng politika, pero at the end of the day nag-a-act sila as korte, so dapat gayahin nila kung ano ang ginagawa ng mga regular courts natin, ang Supreme Court, na merong discernment na tinatawag sa pagtimbang nila sa hinahawakan nilang kaso.
1: At saka, partner, kung masunod naman itong pattern, kumbaga ang inaasahan din namin ay formality siguro kung maging kumbaga mapayapa at talagang masunod yung proseso. Kumbaga ang aasahan nga yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, yung pag-elect doon sa presiding officer at syempre mabibigyan ng pagkakataon na opening statements doon sa side ng House Prosecution Panel at ng Defense Panel.
0: Sa panig ng Senator Judges, handa na raw sila. E paano naman sa mga kongresista? Or gaano kahanda na sila? Kasi tagal naman na nila pinaghahandaan eh.
1: Alam mo, tuwing tinatanong namin yan, especially doon sa House Prosecution Panel, ang sinasabi nila, since last year pa sila handa, since hindi naman ito yung kumaga first time na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, at least this time daw, ang sinasabi nila, eh, mangyayari na talaga. Kasi diba last year din, kung matatandaan mo, partner, yung first impeachment complaint ay na-remand o pinabalik sa kanila at hindi rin natuloy. Kumbaga na-archive yung, tama ba na-archive yung unang impeachment complaint. So this time, magtutuloy-tuloy na yung process, hopefully.
0: Hopefully.
1: Kasi may marami pang pwedeng mangyari. Pwedeng hindi rin kasi naalis yung possibility na baka may mag-motion to dismiss din agad eh.
0: Oo, at saka ano eh, saka I think on the other side, challenge din siya sa House Prosecution Panel, sa prosecution team na talagang mailatag nila ng maayos yung kanilang mga evidences. Meron silang mahigit isang taon sa paghahanda eh. Nabanggit mo nga, last year pa sila handa. So, we are expecting na by the time na magsimula ang trial bukas at sa mga susunod na araw at buwan, ay maipapamanas din ng mga kongresista yung talagang paghahandang ginawa nila one year before pa.
1: At magsisimula sila, kasi di ba apat na articles of impeachment yung kumbaga patutunayan ng House Prosecution Panel. So, parang starting strong sila with the grave threats. So baka maiplay na naman ulit yung isang clip nga ni Vice President Sara Duterte na medyo naging aggressive during the live stream.
0: Oo, kahapon kausap din natin dito si Attorney Michael Poa, ang isa po sa mga legal counsel ni VP Sara, and to his part naman, ready na rin sila. Matagal na rin naman nila itong pinaghahandaan. Whether, sabi nga ni Attorney Poa, whether not matutuloy ito o hindi, last year din pinaghandaan na rin po nila ito on their side naman para sa pagdepensa naman din po sa Vice Presidente. Bukas po, aabangan po ninyo, merong special coverage ang DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30 sa mga detalye at kaganapan po dyan sa Senado para sa impeachment trial. Si Pamela Vasquez, Robert Mano, Joam Garner at the rest po ng Radio Patrol ay magbabantay dyan sa Senado. Sa iba pang mga balita, dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sinibak sa serbisyo. Ito yung may kinalaman doon sa...
1: Ito ba yung sa Barilan sa Senado?
0: Yes. Oo. Di ba, makumaalala natin si Ginoong Mau Aplasca, ang Sergeant at Arms nung time na naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Medyo remarkable in that sense yung naging termino ni Aplasca as Senate Sergeant at Arms, dahil significant yung mga nangyari. Nakatakas si dating Senator De La Rosa, nagkabarilan sa Senado. Yun yung week na yun nung Mayo na ang daming nangyari sa Senado. So at ang isa din sa kinalabasan ng nangyaring kaguluhan na yun sa Senado ay yung pag-suspend sa kanyang ng una ng ombudsman at pag-iimbestiga. So masasabi nating magandang development ito siguro on one side, dahil ang laking question pa rin po talaga kung ano ba nangyari sa Senado that week na nagkaroon po ng barilan at pagkakatakas ni Ginoong ni Senator De La Rosa sa Senado. Oo.
1: Ito, partner, pihit naman tayo sa showbiz. Officially married na po sina Taylor Swift at Travis Kelce.
0: Talaga?
1: Sa kasal na nag-I do na sina Global Singing star Taylor Swift at NFL star Travis Kelce sa isang bonggang kasalan sa New York City. Ba't hindi tayo imbitado?
0: Oo nga, akala ko ba bongga, din naman namin masasabing bongga yan kung hindi naman kami imbitado ni Pamela. Pero siguro sa mga nakababatang generation, di ba? Generation natin yan eh, yung si Taylor Swift eh. Good news siya para sa mga fans talaga ni Taylor Swift, and siguro para sa older generation, ito ang pinakamalaking pop star na iniidolo ng ating henerasyon ngayon, kaya maraming
1: Madison
0: relate.
1: Madison Square, tama ba ang venue?
0: Hindi ko alam.
1: Sa New York.
0: Ang alam ko lang, sa May Cubao na Madison.
1: ang alam ko lang din, maraming artista, madaming pop stars din yung naimbitahan doon sa kasal.
0: Parang wala naman, or siguro karamihan naman sa atin ngayon ay kilala si Taylor Swift at yung kanyang mga kanta at yung kanyang publicly known na buhay pag-ibig. Kaya itong pagkakabalita sa kanyang kasal ay medyo big news din po para sa ating lahat. Ano?
1: Siyempre, congrats. Naalala ko tuloy yung meme, yung kay Taylor Swift na may, na-edit na lumpia sa party.
0: At magsasalok ng lugaw at sabaw, hindi po ba? Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa Magdamag. Antabayan po ang iba pang mga balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
2: Anong ganap?
0: Sa oras po na 6:17, batiin lang natin ang mabilis partner, yung ating mga maagang listeners this Sunday morning. Good morning po kay na Professor Gabby Lopez at pati na rin po kay Dr. Alex Tinsuan ng Pateros. Magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning din doon sa mga nakikinig sa YouTube live stream. No, meron na tayong 6,800
0: na
1: nakikinig.
0: Hello, good morning po. Good morning po. Gayak na po ha, yung mga may lakad this
1: Sunday morning.
0: Yes, as always,
1: laging early naman itong sina Tita Nona Damian, si Josh, Kyle Edip at si Luke Master Chief.
0: Good morning po sa inyo. Until 8 o'clock kami ni pamamaya, kaya patuloy po kayo magpadala ng mga mensahe, mga pabate. At kung meron din po kayong mga katanungan or opinion sa mga pag-uusapan nating topic mamaya. Pero bago po yan, alamin po muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo.
3: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Mula yan kay Ma'am Charmaine Varilla ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, ma'am!
1: Good morning po!
4: Yes, magandang umaga din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tiyapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies ang siyang umiiras sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdadala nga yan ang mga pulupulong mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa buong Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iira naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Super Typhoon Bavi ay huling namataan sa layong 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan nga, may taglay na ito ng lakas ng hangin na maabot ng 195 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at inaasahan na nga natin yung posibleng pagpasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Tuesday. Kaya patuloy naman tabay sa pag-asa sa mga posibleng epekto nga ng papasok na bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: So Charmaine, yung mga lugar po na nabanggit ninyo kanina, kung sila man po ay makararanas ng pag-ulan ngayong araw o hanggang bukas, yan po ay hindi pa dahil sa bagyo. Yung mga weather systems pa lang po na nabanggit ninyo kanina.
4: Yes po, tama po kayo. No? Sa buong bansa po natin nga ay generally fair weather. So kung magkakaulan man po, expect po natin na mga panandalian lang ng mga pag-ulan po yan at hindi naman po magtatagal pa sa ngayon.
0: Opo, pero kailan po natin ina-expect na papasok ng PAR itong bagyo at yung makakaranas na po ng epekto yung iba't ibang mga lugar?
4: So sa pagpasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, posible po yan ng Lunes or bukas hanggang sa Tuesday. Tapos yung epekto naman po na nakikita natin dito ay maaaring magsimula na pagsapit ng Wednesday ng gabi. And magtatagal po yan, posible hanggang weekends. Pero as early as Tuesday ng gabi po, maling magbabalik po yung ating southwest monsoon na magsisimula muna dito sa may bahagi ng Mindanao.
0: Naku, magkakasabay pala mama, no? Makaka-apekto rin yung habagat doon sa track
4: yes,
0: ng bagyo.
4: Po. Yes po, tama po kayo. No? So, expect na po tayo no, na magkakaroon po tayo ng enhanced habagat sa mga susunod na araw dala nga nung pagpasok nitong super typhoon.
0: Opo, magiging maulan itong papasok po na linggong ito.
4: Yes po, tama po kayo.
0: Pero sa forecast po na nakikita ninyo, gaano po kabilis naman yung pagdaan po ng bagyo sa loob ng bansa?
4: So kung papasok man po siya bukas or sa Tuesday, posible po yung paglabas po niyan by weekend. So posible nga na magtagal yan sa susunod na 5 hanggang 6 na araw sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility.
0: Alright po. I'm Charmaine, maraming salamat po. Ingat po.
4: Okay po, maraming salamat.
2: Anong ganap?
0: Si Ma'am Charmaine Varilla ang ating Pag-asa Weather Forecaster. O mga kapamilya ha, pakiplano po yung inyong mga lakad at biyahe this whole week dahil mukhang isang buong linggo po tayo makararanas ng pag-ulan.
1: Yes.
0: Lalo na kapag pumasok na po ng PAR itong si Bagyo, tatawagin Bagyong Inday, di ba?
1: Mm-hmm.
0: By Wednesday po yan at naku si Habagat makaka-apekto rin po kaya.
1: Posibleng tumagal daw ng weekend.
0: Yes, so brace yourselves, brace ourselves. Lagi pong magdala ng payong, kapote at bota na rin, ano? Lalo na po dun sa mga lugar na
1: bahain
0: po para iwas sakit. Iwas gastos. Ang oras po natin, 6:22, magbabalik po ang
2: Anong Ganap?
3: huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang husay!
7: So easy to use.
3: Everest Washing Machine.
7: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.

0: 6:25 ang ating oras. Nagbabalik po ang Anong Ganap? Kasama niyo pa rin po Christian Yosores
1: at Pamela Vasquez.
0: Hanggang 8 o'clock po tayo ngayong Sunday. At sa sandaling ito po ay makakasama natin ang Chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Irwin Garcia. Chairman, good morning po. Welcome back po sa Anong Ganap. Good morning.
1: Good morning, sir.
2: Maganda umaga po, Sir Christian, Ma'am Pamela, maganda umaga rin po sa mga kababayan natin.
0: Opo, Chairman, napatawag lang kami ulit dahil nga po yung paghahanda natin para po sa BARM parliamentary elections ay mukhang nais na naman pong ano ba, maantala o maharang dahil may nag-file po sa Korte Suprema ng petition. Ano? Kaya na nga po yung mag-discuss doon, Chairman George, ano pa ang kailangan bang resolbahin ng Supreme Court when it comes dun sa paghahanda po sa BARM elections? Kasi ang pagkakaintindi ho natin noon ay dahil naglabas na ng desisyon ang SC sa redistricting ay talagang full blown na all systems go na tayo sa halalan.
2: Tama po kayo, Sir Christian, Ma'am Pamela. Kami naman sa COMELEC ay 100% na ang ating preparasyon, pero meron po kasing pumunta sa Korte Suprema at kinwestiyon muli yung tinatawag na redistricting. In fact, may kinwestiyon pa rin na dalawang issues. So may more or less mga tatlong kaso ang nakapending sa Korte Suprema. Mm-hmm. Pero alam niyo po, wala naman dapat ikapagbagabag o ipag-alala ang mga kababayan natin sa Bangsa Moro sapagkat ito po'y matagal namang na-file na ng nung petitioner sa Korte Suprema. At hanggang sa kasalukuyan, wala namang ini-issue ang Korte Suprema na tinatawag na TRO o restraining order upang pahintuin ang paghahanda ni COMELEC. At kami po, as far as the COMELEC is concerned, tuloy na tuloy ang September 14 Bangsa Moro parliamentary election.
1: At attorney, dahil nga po nabanggit nyo na wala namang TRO, kamusta po yung preparations nyo for the parliamentary elections this September?
2: Ay, nung isang linggo po, tayo yung nag-conduct ng tinatawag na simulation exercises na napaka-successful. Sinubukan po natin yung mga makina natin sa iba't ibang lugar dyan sa Bangsa Moro. Pinaboto natin yung mga ilan nating mga kababayan at the same time, tinignan natin, nagkaroon tayo ng time and motion study kung gaano kabilis ang pagboto ng mga kababayan natin. Itong linggong ito, sa mga hanggang Webes po, magsisimula na kami ng pag-iimprenta ng mga original na mga balota para sa Bangsa Moro. At kami po naman yung nakapag-imprenta na rin ng tinatawag na PCBL at EDCBL. Yan po yung listahan ng mga botante na ipapaskil natin sa labas ng presinto at listahan ng botante na nasa loob din ng presinto. Kami rin po ay mag-iimprenta na ng tinatawag na Voters Information Sheet. Yan yung madidistribute natin sa lahat ng mga kababayan natin, 2.3 million sa buong Bangsa Moro upang maging gabay nila sa pagboto kung saan sila boboto, anong presinto, ano ang mga dapat na panuntunan na kanilang dapat na susundin. At the same time, nandun din po ang listahan ng lahat ng kandidato na kanilang pagpipilian.
1: Sir, doon sa simulation, meron po ba tayong na-experience na challenges and paano po ito kumbaga na-resolve?
2: Wala po kaming nakitang napakalaking challenge or challenges, Ma'am Pamela, sapagkat yung pong mga machine natin nakapag-transmit in a matter of minutes lamang. At ito po ay nakapag-transmit sa lahat ng mga servers, sa server ng PPCRB, NAMFREL, majority party, minority party, sa server ng media, at syempre yung server ng Commission on Election. Yan kasi ang kinakailang makita kung nakakapag-send to all at kung mabilis ba yung sending. Halos wala pong pagitan ng isang segundo, nakapag-transmit sa bawat server yan. Yung pagboto ng mga kababayan natin naging napakamabilis din po. Ang amin po kasing ginawa dito sa darating na eleksyon sa Bangsa Moro, sa halip na 800 hanggang 100 botante ang bawat presinto, ginawa na lang po natin itong 600 upang mas mabilis ang pagboto ng mga kababayan natin. Siyempre alam naman po natin sa ating pagboto dito sa ating bansa, doon sila bumoboto sa mga maliliit na classroom ng ating mga kabataan, ng mga elementary schools. Kaya hindi ganun kaluwag. Pero just the same, sanay naman po tayo sa pagboto lagi sa mga paaralan na yan.
1: And then, kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan po natin sa other agencies in terms of security din po for the voters, for the election personnel, and even the candidates?
2: Nagkaroon na po kami dalawang linggo na nakalilipas ng tinatawag natin command conference dyan po sa Zamboanga City. At ngayon darating na Agosto naman, ng mga unang linggo, meron naman tayo muli na panghuli natin na command conference sa AFP, PNP, sa ating pong Philippine Coast Guard at security contingents din po ng ibang ahensya ng pamahalaan. So far, so good naman po. may mga ilang areas lang na tinitinantayo na itinatawag natin na red category areas, yung bang minomonitor natin dahil doon sa mga recent na pangyayari noong 2025 elections.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala naman itong pinaka-latest noon lang 2025 elections. Katulad halimbawa sa Lanao del Sur, meron 21 na red category areas. Tinitingnan natin kung yan ba ay sa kasalukuyan, red category areas pa rin ba yan. Meron isa sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, isa rin, at meron din isa sa Basilan. So hindi po ito, wala pa tayong nakikita na lugar na dapat ilagay sa tinatawag na COMELEC control.
0: Opo, ang kine-question po noong grupong Alliance for Moral Advancement and New Barn for All o yung AMANA ay yung Section 4 po noong Bangsamoro Autonomy Act 86. Particularly po na kine-question nila dito, Chairman, ay yung pag-aalat daw ng parliamentary districts na I think may isang distrito na mas mababa naman yung kanilang populasyon, pero dalawa yung distritong nai-alat sa kanila compared to Marawi na mas malaki naman daw po yung populasyon. Ang question ko lang, Chairman, itong yung districting na ito, sino po ba ang nagtakda nito? Is it the COMELEC or yung BARM government?
2: Ay, lahat po ng districting, paghati-hati, yan po ay sa Bangsamoro Parliament. Si COMELEC ay tagapagpatupad lamang noong batas, noong tinatawag na BAA 86 at saka BAA 87 ng ating pong Bangsamoro. So sa kanila po yan. At kahit po yung nauna na tiniaro ng Korte Suprema noong una at dineklarang unconstitutional, sa Bangsamoro Parliament din po yan.
0: So, kumbaga dapat pala ang Bangsamoro government ang matanong natin kung paano nga din ba talaga nila ire-resolve yung pagdi-district, yung hatian po ng distrito, kung ang point of contention dito ng grupo ay yung pagkakahati-hati ng mga distrito at ng kanilang populasyon.
2: Sabi po nila kasi yung petitioner, meron daw pong tinatawag na gerrymandering dahil daw po sa parang merong kinuhang 2 barangays dyan sa Cotabato City.
0: Mm-mm.
2: Pagkatapos isinama yung 2 barangays na yan sa ilang barangays naman ng Maguindanao del Norte dyan po sa Sultan Kudarat. At yun po ang kinreate na tinatawag na isang distrito at sabi nila gerrymandering daw po yan. Pero siyempre ang pinaka-importante ngayon ay pinapahintuban ng Korte Suprema yung pagpapatupad ng redistricting na yan, o at the same time nakikita ba na mali o illegal ang Korte Suprema. So, kasalukuyan po, wala po talaga silang nai-issue na kahit na anong restraining order. Kaya in the meantime, ang presumption, yan ay valid, legal, constitutional.
0: Opo, bali, bagong issue ito, no, Chairman, kasi yung issue last time ay yung sa Sulu, yung pagkakabilang po ng Sulu sa BARM na na-resolve na ng Supreme Court. Ito, panibagong issue naman po ito.
2: Opo, halos parehas din, redistricting at the same time gerrymandering din na tinatawag noong dineklara noong nakaraan, kasi nga yung original na 7 na dapat ay naka-allocate sa Sulu nung dinistribute, sabi po nung Korte Suprema ay mali ang pagkakaredistribute noon. So ito po ngayon ay sinunod ng Bangsamoro yung atas ng Korte Suprema, yung criteria na sinabi sa pagkakaredistribute, at mukha naman pong so far so good at tama. Yun po yung ating presumption, sapagkat again, wala po namang intervensyon na binibigay pa at ginagawa ang ating katastasang hukuman.
0: Kamusta yung pagbisita nyo doon on the ground, Chairman, ng COMELEC po doon sa mga areas na nasasubject na po dito sa petisyon dyan sa Korte Suprema? Kamusta po yung mga tao? Nalilito pa rin po ba sila o open pa rin naman ba silang lumahok sa halalan sa September despite po na nasasubject sa petisyon yung kanilang mga lugar?
2: Yung simulation exercise po natin, doon natin ginawa sa lugar na mismo nga kine-question. Pumunta yung mga tao, bumoto naman po sila. At sabi nga, natutuwa nga sila sapagkat first time kasi nila nakita yung mga sample na balota na gagamitin natin. Mm-hmm. Colored, nandun yung pictures ng mga kandidato, yung mismong logo ng mga partido politikal. So medyo napakaganda po na naging outcome noong ating pong simulation exercise, bagamat maaari na may question o may issue doon sa kung ito ba ay tumutupad o sumusunod doon sa criteria na sinabi ng ating kataas-taasang hukuman. So again, walang dapat ipag-alala mga kababayan natin sapagkat ang COMELEC naman regardless sa mga issue na yan, sapagkat hindi naman po amin yan, yan ay doon sa sinasabi nila baka doon mali ang batas, yan po ay hindi makakaudlot o makakapagpabagal sa ating ginagawang paghahanda.
1: Speaking of mga worries nga po na baka mali yung information na makuha nila, kamusta naman din po yung kumbaga information dissemination para yung mga boboto po doon eh kumbaga maliwanagan doon sa mga issue po na napupunta nga po dito sa may issue ng parliamentary elections.
2: Ang Pamela, nagsimula na po kami sa dalawang buwan na malawakang voters education campaign, July at saka August. Pero bago nagsimula itong July na ito, nung isang linggo, ay napakadami na po namin ginagawang voters education program sa iba't ibang bayan sa buong Bangsamoro. At the same time, tayo po ay nagtap din ng tulong ng iba't ibang NGO at iba't ibang civil society organizations upang tulungan tayo na ipakalat sa buong Bangsamoro ano ang kahalagahan ng pagboto sa parlamento, ano ang kahalagahan ng eleksyon na ito, paano sila boboto, at the same time, ilan ang iboboto nila sa kanila pong bawat distrito, at the same time, ano yung tinatawag ng mga sectoral organizations na iboboto rin po nila. So, sana po, sana din.
0: Opo. So,
2: program sa buong Bangsamoro.
0: Opo. So as far as the COMELEC is concerned, doon po sa pag-iikot po ninyo sa mga lugar sa Bangsamoro, nakikita naman po ninyo na well-equipped na ng information yung mga tao, alam na po nila ang kanilang gagawin. Ang hinihintay na lang po talaga natin ay yung mismong araw ng halalan.
2: Yes po, pero siyempre po, kinakailangan pa nating diinan at lalo pang ulit-ulitin at habaan sapagkat siyempre ayaw natin ipagbaka sakali. Ito'y kauna-una ang halalan sa Bangsamoro.
1: Yes.
2: Binibigyan ito talaga ng ekstrang atensyon ng COMELEC bagamat ang dami rin po namin pinaghahandaan na iba pang separate na halalan, pero binibigyan natin ng extra attention ang Bangsamoro, tatlong beses na itong naudlot, hindi natuloy, and talagang napakataas nung mainit din ang intensyon ng ating mga kababayan na makaboto. Alam nyo, nung nag-filing ng candidacy nung Mayo 5 hanggang 7, napaka-successful po ito. Wala nangyari kahit na anong anomalya, kontrobersya, ingay, gulo. Talagang sobrang napakatahimik po. Kaya inaasahan natin, bago dumating yung tinatawag na campaign period, magiging ganyan din at tahimik ang paghahanda patungo sa September 14, Bangsamoro parliamentary election.
0: But so far po ba, Chairman, kapag nagbibisita po kayo sa bar, may mga umuugang pa rin po bang mga maling impormasyon o mga propaganda against the upcoming election na kailangan nating diinan pa yung information dissemination at pagpapalaganap po ng mga balita about the halalan?
2: Sir Christian, ako meron po. Talaga namang meron din naman na grupo, tao na maghahasik ng mga misinformation, disinformation tungkol sa darating na halalan. Meron po. Uh-oh. Yan po yung nilalabanan natin, kung kaya lahat ay ginagamit natin, lalo't-lalo na ang traditional media, social media, at siyempre yung pagpunta mismo sa mga barangay na mga tauhan natin upang maipaliwanag yung darating na eleksyon. In fact po, ay magkakaroon na rin tayo ng pagtuturo sa kanila sa paggamit ng mga makina, although nagamit na ito nung nakarang halala noong 2025, muli po kaming dadako sa ating mga barangays, yung mga tauhan namin sa buong Bangsamoro upang maikalat yung paano yung paggamit ng mga makina. Meron po kasi tayong mga in-improve dyan sa ating pong gagawin ng mga sistema at proseso.
0: Opo, pero ang Supreme Court lang po ba talaga, Chairman, ang makare-resolve noong issue dyan sa BARM, o pwede din nilang resolvehin on their own kung aamyendahan man yung kanilang batas about the redistricting?
2: Mukha naman pong walang efforts o attempt na baguhin ang batas ng ating Bangsamoro sapagkat, again, wala naman sila nakikita na mali doon sa kanilang ginawa. Siyempre, lahat naman po talaga na against doon sa isang aksyon o isang batas ay maaari pumunta sa Korte Suprema. Natural po yan. Parte yan ng ordinaryong proseso natin. Ang importante, hanggat walang TRO, walang pagpapahinto, tuloy-tuloy dapat kasi hindi po kami pwedeng umasa na maaaring mali o maaaring i-declare ang hindi tama yung ginawang desisyon. But sa part po ng Bangsamoro, wala pong kahit na anong panukalang batas upang baguhin yung batas na kanila pong naipasa.
0: Pero kung sakali nga po yun, Chairman, pwede pala nilang idaan din sa ganun. Yun nga lang, yun ay mga ngailangan ng pagdidesisyon din ng mga opisyal ng Bangsamoro para amyendahan yung existing law nila. Nasa kanila yun.
2: Ayaw po, mahabang proseso po yan. Parang nagpapasa ng batas natin sa ating mababang kapulungan at sa ating pong kongreso. So, nung tayo nakailang beses na pabalik-balik doon, nakakausap din natin yung mga opisyal ng Bangsamoro Parliament, napakataas ang kanila pong paniniwala na ang kanilang ginawang batas ay tama at alinsunod sa pinag-aatas ng ating kataas-taasang hukuman.
0: Opo, pero either way kasi parehong matagal na proseso yan eh. Mm-hmm. Wala namang guarantee na kapag nag-file ka sa Supreme Court, ma-actionan agad yan ng mga
1: magistrado. O ilalabas agad yung mga hakbang.
2: Opo, tsaka kung talagang may nakikita sa akin pong palagay bilang isang dating practitioner, ano po, mm-hmm. Kung talagang may nakikita mali ang ating kataas-taasang hukuman doon sa naipasa na batas, siguro naman po ay talagang maaga pa rin nakapag-issue ang ating Korte Suprema. With all due respect at hindi naman pinipreempt natin ang kanilang kilos ng restraining order. Kasi siyempre, alam din po naman ang kataas-taasang hukuman na mahaba ang paghahanda at sa same time, may mga gastos na mangyayari ang Commission on Elections, pero hindi po nila minamarapat na mag-issue ng restraining. So sa part po ni Comelec, ibig sabihin niyan ay parang talagang binibigyan tayo ng imprimatur na ipagpatuloy ang lahat ng ginagawa natin.
1: So itong voting simulation, Sir George, magpapatuloy po ito habang papalapit po yung election sa September?
2: Yan po ay ginawa natin noong nakarang linggo. Isa lamang po yan. Mm. Although hindi po yung pinaprescribe ng batas, wala po sa batas yan. Minarapat po natin gawin yan sapagkat gusto natin masubukan yung ating mga makina. Meron po kami mga ibang test na ginagawa sa ating mga makina na ginagawa po namin sa aming warehouse dyan sa Binyan, Laguna. Para po sa kaalaman ng lahat, ang buong Bangsamoro ay merong 5,212 na presinto, mm-hmm. at ang ipapadala po namin mga makina ay 6,500. Meron po kaming excess na more or less 1,288 upang kahit paano meron kaming pangpalit, pangalinin sa mga makina kung sakali magkakaroon ng aberya. So, ganyan po namin pinaghahandaan. By next month po, first week ng August, magsiship na po kami. Magde-deploy na kami ng mga kagamitan sa buong Bangsamoro.
0: Alright po. Chairman, all the best po sa paghahanda ng COMELEC and abangan po natin ang halalan sa Setyembre. Salamat po.
1: Thank you po.
2: Maraming salamat po Sir Christian, ma'am. Maraming salamat po sa mga kababayan natin.
0: Thank you po. Si Attorney George Erwin Garcia ang chairman po ng Commission on Elections.
3: Anong ganap?
0: Ang oras natin ay 6:42. Ang susunod natin pag-uusapan, partner, ang estado ng ating tubig. Mm-hmm. Dahil kahit po tayo naniningat doon sa mga isyu sa politika, kailangan din natin bantayan ang supply ng ating tubig. Lalo't meron pong super El Nino na tinatawag. Di ba na baka nag-start na ba o mararamdaman na po natin in the coming weeks and months. At for the past weeks po, patuloy nating minomonitor yung lagay ng yung antas po ng tubig sa ating mga dam. Unfortunately, may mga dam na pong umabot sa critical level. Makibalita nga po tayo sa Metropolitan Manila Water Works and Sewerage System, ang MWSS. Kasama po natin ang kanilang department manager sa Water and Sewerage Management Department, Engineer Patrick James Nison. Engineer, good morning po. Christian at Pamela sa DZMM.
1: Good morning po.
4: Hi, good morning Sir Christian at Ms. Pam at sa lahat po ng kababayan po nating nakikinig at nanonood po ng inyong pong program.
0: Salamat po, Engineer. Siguro simulan lang po muna natin sa pagkamusta po doon sa estado ng ating mga dam. Kamusta po ang water level sa mga binabantayang dam ng MWSS?
4: Opo, sa ngayon po no, ang ating pong angat dam, which is ito po yung ating pong pinagkukuhanan ng 90% po no, na pangangailangan po natin dito sa Metro Manila, kasama na rin po yung ating pong karatig na probinsya ng Rizal, Bulacan at portions po ng Cavite, na hit na po niya no yung ating pong critical level na 160. So sa ngayon po no, kaninang alas 6 ng umaga, ang ating pong level ng ating pong reserve ay nasa 158.79, so mababa po ito sa ating pong critical level. At ang baba po no, within this past 7 days ay nasa 36 centimeter kada araw, Sir Christian.
0: Opo.
1: And para lang din po sa kaalaman ng mga kapamilya natin, Engineer, gaano po, kumbaga kahalaga nga ito yung magkaroon ng dam, especially ngayon na may threat po tayo ng Super El Nino, ano po ba yung pwedeng maging effect ng ganitong critical water level sa gitna po ng threat ng Super El Nino?
4: Opo, sa ganitong level po kasi, Ms. Pam po, no, ay kailangan na po nating i-manage itong natitirang tubig po, no, kasi kailangan po natin na magtipid kasi ayaw naman po natin na mahirapan po yung ating pong mga kababayan at magkaroon po tayo ng mga water interruptions sa ating pong mga customers. Kaya ang ginagawa po natin ay tinitipid po natin yung natitirang tubig po. No? Pero explain lang din po natin, Ms. Pam po, no, na yung ganitong sitwasyon po kasi po natin, no, since na-construct po yung ating pong dam noong 1964, so nasa 64 years na po ngayon, ang pinakamababang na heat po niyan ay noong 2010, which is 157. So konti na lamang po, no, may heat na po niya yung historical level. Pero ang trend naman po, no, ng ating pong reservoir mula January hanggang July ay talagang pababa po yan. At pagdating naman po ng July, last week ng July hanggang December, ay yan na po yung chance po, no, na nag-uulan po yung ating pong reservoir. Kaya yung chance po na makakapag-refill po tayo ng reservoir para may magamit po tayo sa susunod na taon. So itong sitwasyon po na to, Ms. Pam po, no, ay nangyayari po yan every year, El Nino man o hindi. Kaya sa ngayon po, no, ay ayaw naman po natin na masadsad po yung ating pong level ng tubig.
0: Opo. So sa ngayon, engineer, dahil mababa na po sa critical level, nabanggit ninyo 158.79, may mga ipinatupad na po bang pagbabago ang MWSS when it comes to pag-distribute po ng tubig sa mga concessionaires?
4: Opo. Sa ngayon, no, ay wala pa naman pong pagbabago sa ating pong sitwasyon po sa tubig. Kaya lamang po, no, ay kailangan na lang po natin ma-activate po, no, yung mga tinatawag po nating mga contingency and mitigating measures para mapunan po, no, yung kabawasan na binibigay ng ating pong hanggat dam. So simula po nitong umpisa po ng taon ay nagkaroon na po tayo ng tinatawag po natin ng mga contingency measures po, no, sa ating pong hanggat dam. So isa po sa ginagawa po natin ngayon ay pagmamanage po, no, ng mga pressure. So kung sa ibang lugar po, no, ay mapapansin po nila ay humihina po talaga yung pressure po, no, kapag dumating po ng gabi kasi talaga pong hinihina po natin yan para po ma-contain po natin yung mga leakages po sa ating pong sistema. Pero ang atin naman pong ginagawang pagbabawas po ng pressure ay ginagawa po natin yan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 o hanggang alas 6 ng umaga na kung saan po, no, ay konti po yung gumagamit ng tubig. So yung mga interruption naman po, no, na nangyayari po sa ating pong mga lugar naman po ay ito naman po ay mga regular na maintenance activities po natin, like yung mga pagre-repair ng ating pong mga planta, mga pump station, yung mga valving activities po natin sa ating pong network at yung mga pagsasayos po ng ating mga leaks sa mga ating pong mga lugar. So itong mga activities naman to, Sir Christian, ay ang request po yan ng ating pong mga konsesyonaryo ay inapuruan naman po ng ating pong MWS.
0: So far, engineer, yun pa lang naman ang ginawa natin kapag in between those hours ng alas 10 ng gabi hanggang 4 a.m. Medyo hinihinaan natin yung distribution. Pero hindi pa naman po natin ba nakikita yung pangangailangan na baka mag-rasyon na tayo ng tubig o talagang bawasan muna yung alokasyon sa iba't ibang mga areas para lang ma-preserve natin yung supply natin at hindi bumaba doon sa historical na low level.
4: Opo. Actually, sa MWSS po, no, nag-usap po kami ng ating po mga concessionaryo ang Manila at Manila Water, ay hindi naman po natin in-expect yung magkakaroon po ng pagpipila po ng ating po mga kababayan sa ating pong mga daan para makapuha lamang po ng tubig. Kaya po sa ngayon po, no, ay hinihinaan na po natin yung mga pressure po, no, sa ating pong mga lugar at may mga deep wells na din po na inutos tayo sa ating pong mga concessionaryo na i-operate na po nila. 149 po na deep well po yung naitayo po dito sa palibot po ng Metro Manila at ready na po ma-operate po ito anytime. So in-approve na rin po ito ng ating pong National Water Resources Board para kami po makapag-operate. So simula pa po noong 2019, Sir Christian, kung maalala mo po, ay nagkaroon po tayo ng water shortage din,
0: yes,
4: po. No? So hindi po natin ito in-expect na mangyayari kasi nga po ay nung simula noong 2020 ay pinag-uutos na po ng MWSS Board of Trustees yung pag-implement po ng tinatawag po nating mga short to medium projects po, no.
0: Oo.
4: Na na natapos na po yung iba po dito at pwede na din po natin gamitin. Kasi po ayaw po natin, Sir Christian, na maging heavily dependent po tayo dito sa Angat Dam. Kaya po tayo nagpatayo po ng mga bagong treatment plant dito sa Laguna, specifically at the Laguna Lake po, no? At may mga modular water treatment plant po tayo na naitayo dito sa may Marikina, sa Cavite. Actually, Sir Christian, this year po, no, ay matatapos na po yung additional na 6 na bagong planta po, no? So, tatlo sa Cavite, isa sa Pasay, isa sa may Antipolo Rizal, at isa rin po sa may East Bay ng Laguna Lake, located po ito sa Pakil, Laguna. So itong mga additional na water treatment plant po, no, ay ready na mag-operate para tuloy-tuloy po yung servisyo po na at sa ating pong mga customers, para just in case po magkaroon ng matinding epekto yung El
0: Nino. So ibig sabihin nun, engineer, kahit maging alanganin yung supply ng tubig sa ating mga dam dahil po may mga treatment facilities na sa iba't ibang lugar, masisigurado po na sa mga areas na yun ay hindi magkukulang ang supply dahil meron pong facilities na maaaring mag-treat ng mga bodies of water doon sa kanilang areas.
4: Opo, tama po, Sir Christian. Kaya ayaw din po natin talaga, Sir Christian, na maulit pa po yung 2019 na situation.
0: Oo.
1: And Doc, partner, kung hindi ako nagkakamali yung sa report kanina ng PAGASA, ay aasahan natin na magiging maulan this week. Makapag-contribute po ba yon somehow sa pagtaas po ng water level sa mga dam natin?
4: Actually, Ms. Pam, yun po yung inaasahan po natin, no, yung nabanggit ko nga kanina. Talaga pong by July at August, yan po yung tindi po, no, ng ulan sa ating pong mga reservoir. So historically, ganyan po yung nangyayari sa ating pong mga reservoir. So hopefully po, no, ay maka-epekto ito at ma-refill po yung ating pong mga reservoir.
0: Opo. Sa historically ba, engineer, kapag bumababa yung level ng tubig sa dam, gaano katagal ninyo na mo-monitor bago siya bumalik sa yung normal na level?
4: Opo. Historically, Sir Christian, mga August o September, yan po, may heat na po niya.

0: Opo, actually, yan po, trend po talaga sa mga dam. Kaya po tayo nagtatayo po ng mga series of dams po no, sa mga dams po natin. Actually, ang ating Angat Dam po, no, ang baba po niyan ay ang ating Ipo Dam at ang Bustos Dam. Saka mayroon din po, ang baba po niyan ay Lamesa. So, ganun po yung hagdan-hagdan po yung ating pong mga dam para po maipon po natin para hindi po tayo magkaroon po ng spilling activities.
1: So last na lang sa akin, engineer, you can assure the public po yung mga areas na naseserbisyohan ng tubig mula sa Angat Dam na hindi po sila mawawala ng supply kahit po bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam.
0: Opo. Sir Christian, Ms. Pam, sa pag-uusap po ng MWSS Administrator, kasama na din po ang ating pong National Water Resources Board, at actually si Secretary Mitch Cunard po no ng DNR ay pinag-utos na po sa MWSS na ensure at i-maximize po yung operation po ng mga alternative water source po natin na nabanggit ko po kanina, at na-ensure naman po ng MWSS kasama po yung ating pong mga konsesyonaryo na i-operate po natin ito at ang mga bagong planta na naitayo po natin, at para maging sapat po yung supply po natin sa ating pong mga kababayan. So ma-ensure po natin na hindi po magkakaroon po ng water shortage sa susunod na mga buwan.
1: Alright po. Engineer, maraming salamat po sa update mula sa MWSS, and happy Sunday po. Ingat po.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Si Engineer Patrick James Dizon, Department Manager ng Water and Sewerage Management Department ng MWSS.
3: Anong ganap?
1: Tipid pa rin po tayo ng tubig para lang po sigurado tayo na hindi din talaga maapektuhan yung ating water supply. And siguro kung kaya bang mag-imbak na paunti-unti, ano, in case lang po talagang humina ang mga tulo sa ating gripo, meron tayong backup na tubig. Ano? Ang oras natin ay 6:54. Kasama naman po natin ang tagapagsalita ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Major, welcome back po. Good morning, Christian at Pamela po.
4: Yes, Sir Christian, Ma'am Pamela. Magandang umaga po.
1: Opo, Major, napatawag lang kami kasi mangungumusta kami sa preparations pa rin ng NCRPO dahil for the past weeks, naging extra busy po yung ating mga police, ano? Dahil
2: sa rally,
1: kabi-kabila po yung mga protesta. Pero this time, ang kaibahan naman po ay magkakaroon ng impeachment trial sa Senado. Meron po bang panibagong paghahanda po na ginawa ang ating NCRPO?
4: Yes po, nakahanda na po muli ang NCRPO at patuloy yung ating pagpapatupad ng komprehensibong security deployment sa paligid po at sa labas ng Senate Complex para po matiyak ang kapayapaan, ang kaligtasan at syempre ang kaisa ng lahat ng dadalo maging ng publiko habang isinasagawa po yung impeachment proceedings. Tayo po ay magde-deploy ng nasa 3,250 na civil disturbance management personnel at may naka-standby po tayo na nasa 2,900 na RSSF. So may kabuuan pong 6,360 yung personnel natin na naka-designate po na magbantay para dito sa magaganap na impeachment proceedings. Ang gagawin po nila, magbabantay sa perimeter, yung ingress at egress points, at syempre yung mga pangunahing access routes para maiwasan po natin ang mga security disruptions.
1: Apo, itong 6,000 na nabanggit ninyo, Major, ay hanay pa lamang po ito ng NCRPO, or ito po ay may kasama ng augmentation mula sa ibang police offices?
4: Sa ngayon po, NCRPO lamang po yung ating i-deploy na yan sa palibot po ng Senate Complex.
2: And tama po, no, kasi mayroon din mga kalsada partner na isasarado na malapit doon sa Senate premises. Ito rin po ba, paano kumbaga yung magiging hati, anong pagbabantay? And also yung sa mga possible na baka may magsagawa din po ng mga kilos protesta tomorrow.
4: Yes po, kaya po kasama dyan sa dineploy natin yung mga magbabantay po doon sa mga pangunahing lansangan natin, at syempre yung mga areas na posible po na magkaroon ng mga pagtitipon since meron na po tayong mga monitored na grupo na maaaring pumunta para po magsagawa ng kanilang prayer rally bukas. So ina-expect po natin na may iba pa po ng mga grupo na maaaring pumunta bukas sa pagsisimula po ng impeachment proceedings. So ito pong ating nasa 3,250 na personnel ay sila po yung ikakalat natin sa buong paligid po, lahat ng mga lansangan, ganun din po yung mga pangunahing gates na maaaring daanan ng ating mga papasok at palabas po ng Senate Complex.
1: Ano mga senaryo po ba, Major, ang tinitignan ng NCRPO when it comes to pagbabantay po ng security dyan sa Senado? Dahil nga po,

0: magde-deploy tayo ng maraming tropa?
1: Since sa labas lang naman po yung ating deployment, ang concern lamang po natin is yung mga papalabas at yung mga papasok po at yung pag-ensure na yung mga magaganap na mga pagtitipon, yung mga magra-rally is hindi po sila magiging unruly or hindi po sila makaka-disrupt dun sa ongoing, dun sa traffic, ganun din po dun sa mga sasakyan na posibleng papasok at lalabas ng Senate. Iniiwasan po natin na mangyaring muli yung nangyari nung nakaraan na nagkaroon po na ng insidente na binato po yung sasakyan ng isa nating senador. So isa po yan sa mga iniiwasan natin kung kaya po nag-deploy tayo ng mga kapulisan para magkaroon po tayo ng harang, kumbaga barrier dun sa mga VIPs natin, yung mga personalidad natin na papasok at lalabas ng Senate.
0: Opo, at ano po yung contingency plan natin, Major? Kasi so far, ang lumalabas sa mga discussion, baka abutin hanggang next year yung impeachment trial. So, masusustain ba natin na yung everyday or every impeachment trial dates na may more than 6,000 na police sa Senate premises?
1: So yun, atin pong deployment is magdidepende po yan dun sa day-to-day na sitwasyon. Uh-huh. Hindi naman po araw-araw din. Kung halimbawa man po na magtagal yan hanggang next year, hindi naman po din siguro araw-araw na magkakaroon tayo ng mga ralista dahil magpapahinga din po sila. So magdidepende po tayo sa kung ano po yung sitwasyon, kung ano yung magiging resulta ng ating intel monitoring regarding sa pagdagsa ng tao. At from that po, saka po tayo magde-deploy ng ating mga tauhan kung tayo po ba ay magdadagdag or magbabawas at kung may iba pa po kaming pwedeng gawin para po ma-ensure na yung mga personnel po naman namin ay hindi naman po masasagad sa pagod kung hanggang next year pa po ay magkakaroon tayo ng inquest proceeding. Impeachment proceeding.
2: Mm-mm. Tama rin po, Major, no? Magtatayo rin po kayo ng police desk and saan po to ipopwesto para lang din po doon in case yung mga pupunta po doon para mag show support or mag protesta ay alam nila kung saan po sila lalapit in case they need help.
1: Sa ngayon po, yung ating police assistance desk ay hindi pa po natin alam kung saan talaga natin ipopwesto. Since ang kailangan po natin talagang kumbaga bigyan ng attention, bigyan ng ating assistance is yung mga commuters, mga motorista na dadaan po dyan since hindi naman po natin, hindi po tayo magkocontrol dun sa mga personalities na papasok po ng Senate. So more on dun po sa ating mga kababayan na posible pong dumaan or yung mga magrarally po ay sila naman po ay kukuha ng permit dun sa ating LGU ng Pasay, hindi po naman sa PNP yung pagkuha nila ng kanilang permit to rally.
0: Major, matanong ko na lang din kasi po medyo marami pong nag-aabang kung posible bang maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kay Senator Marcoleta. Mm-hmm. At marami pong nag-aabang bukas kasi baka po sumabay siya sa pag-start ng trial. Ang polisya po ba ay may mga pinag-uusapan na rin paghahanda in the event lang po, no, na sakaling maglabas ng warrant ang Sandigan Bayan at mag-serve po sa Senado?
1: Pagdating po dun sa pagsaserve po ng warrant or dun sa inaabangan po natin na ano na mangyayari po dyan sa batasan, ang nakatask po dyan ay ang CIDG po. So kami po ay naka-secondary lamang po kami sa magiging ganap dyan sa pagpapalabas, kung ilalabas man po yung mga arrest warrants po nila.
2: Major, last na lang po before we let you go, paalala na lang po doon sa mga kapamilya natin na kumbaga makikilahok po doon sa kung meron mang protesta or pag-show nga po ng support tomorrow sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Yes po. Para po sa mga ralista at mga lalahok po sa mga pagkilos bukas, kinikinala po ng NCRP ang inyong karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng salubin. Kasabay po nito, mahalaga po na mahigpit nating sundin ang umiiral na batas, alituntunin at itinakdang security measures para matiyak po na mananatiling ligtas, maayos at kontrolado ang lahat ng aktibidad sa paligid po ng Senado. Ang inyo pong kooperasyon ay susi para po maiwasan ang anumang aberya o tensyon. At syempre po, para po sa general public natin, hinihiling po namin ang inyong patuloy na pangunawa at pakikiisa sa mga ipinapatupad po na traffic advisories at security protocols sa paligid ng Senado. Ang inyo pong pagsunod ay malaking bahagi ng kabuuang seguridad para sa kinaang magaganap na impeachment proceedings po ay maisasagawa ng maayos, ligtas at walang sagabal sa pampublikong kaayusan at kapayapaan sa Metro Manila. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po. Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng NCRPO. Ingat, ma'am.
2: Po.
0: Thank you po. Ang oras natin ay 7:02. Susunod na Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Ang oras
1: 7:03 ng umaga.
2: Patas, balanse, balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: Sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Senado at Kamara handa na para sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Pagharap ng pangalawang pangulo sa impeachment court, depende umano sa magiging takbo ng paglilitis.
1: Talakayan sa mga motion sa unang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente, posibleng maging mainit ayon sa ilang miyembro ng House Prosecutor.
0: Pangulo Marcos Jr. pabalik na ng Pilipinas matapos ang apat na araw na state visit sa Canada.
1: Sandigan Bayan, wala pang inilalabas na arrest warrant para kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa.
0: Pinsala ng fish kill sa Magat Dam, bunsod ng El Nino, tinatayang nasa 100,000,000 piso na.
1: At Korean pop superstars BTS may panawagan sa ilang fans, mistulang ini-stock ang mga tinutuluyang hotel ng grupo.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At sa pangalan naman po ni Victoria Tulad, ako po si Pamela Vasquez.
0: Sa detalye ng mga balita, patuloy ang paghahanda ng Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas, July 6. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na ilalaan lang ang unang araw sa opening statements ng prosekusyon at depensa. Habang sa Martes, magsisimulang magbigay ng testimonya ang mga testigo. Giit ni Gatchalian, hindi pa issue sa impeachment court ang kinakailangang bilang ng boto para makonvict ang Vice Presidente. Kaya maituturing lang na opinyon ang mga diskusyon tungkol dito.
2: Na-discuss namin ay yung physical arrangement at security arrangement ng impeachment court. At nalabas na yung iba't ibang guidelines, mga 6 na guidelines ang linabas. From security to media movement to even movement ng ating mga senador or senator judges.
0: Sinabi naman ni House Prosecutor Representative Joel Chua na bukod sa opening statements, posibleng maging mainit ang talakayan sa apat na motion ng prosekusyon. Kabilang dito ang paggamit ng wikang Filipino at Ingles para mas maunawaan ng publiko ang pinag-uusapan at ang pagbibigay ng abiso kaugnay ng isasalang na testigo. Samantala, nagsagawa naman ng prayer pilgrimage na Jericho Walk for Truth and Justice ang iba't ibang religious group sa paligid ng Senado kahapon. Matapos ang paglakad, binasbasan ni na Reverend Father Robert Reyes at iba pang pari ang paligid ng Senado gamit ang holy water, asin at insenso. Paghimukan nila ito sa mga senador na manindigan sa katotohanan at labanan ang anumang impluwensya sa paglilitis.
1: Bukas ang depensa sa posibilidad na humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sinabi sa DZMM ng Council ng Vice Presidente na si Attorney Michael Poa na ibabase ng defense team sa takbo ng paglilitis kung kailangang paharapin ang pangalawang pangulo, pero nilinaw na sa ilalim ng konstitusyon, hindi obligadong humarap ang Vice Presidente. Gayunman, papayuhan nila ang kanilang kliyente kung kailangan na siyang sumipot sa pagdinig.
3: Ko pa talaga mabigay definitively kung darating siya o hindi. Although very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Ngayon dun sa physical na pag-a-attend niya, whether sa first day or during the course of the trial, palagay ko ito'y bagay na dapat tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial. And
1: tiniyak naman ang kampo ng Vice Presidente na hindi ito magiging dahilan para maantala ang impeachment trial. Sinabi ni Poa na may mga pagkakataong kailangan nilang magmosyon para protektahan ang kanilang kliyente. Tutol din ang kampo sa hirit ng House Prosecution Panel na isang House Prosecutor at Private Prosecutor ang magtatanong sa testigo sa impeachment trial. Giit ni Poa, mas nais nilang House Public Prosecutor ang mag-examine para maiwasan ang kalituhan.
0: Nagkasundo ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag nang buksan ang senelyohang box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ng pangalawang pangulo. Sinabi sa DZMM ni Senator Panfilo Lacson na hindi tungkulin ng Senate Impeachment Court na itago o buksan ang box dahil labag ito sa batas. Ipiniliwanag ni Lacson na base sa konstitusyon, maaari lang buksan ang green box ng BIR kapag may written authority mula sa Office of the President. Batay sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance. Oo, may waiver ang respondent na nakapangalan sa mga record sa loob nito. Nauna nang hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na buksan ang box sa executive session, bagay na rekomendasyon ni Lacson.
4: Senator Chis Escudero, wala kami business para magtago o mag-skip ng ebidensya. Pipresenta yan ng prosecution o kaya ng depensa. Iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Korte kami. Kung gusto ng prosecution, humingi sila ng permiso sa Office of the President para i-ansil yan. Huwag kami.
0: Pero nanindigan si House Prosecutor Joel Chua na may legal na basihan ang impeachment court na makuha ang BIR records sa pamamagitan ng subpoena.
5: Kung titignan ninyo sa mga regular court, halimbawa yung mga nakakasuhan ng mga tax evasion, bakit po sila inaallow yung ganito? Through the subpoena na ini-issue ng korte. So ito namang impeachment court ay maihahantulad din po natin sa mga ordinary na korte. Paniniwala naman po namin, kung wala naman po tinatago, bakit naman po kailangan ito pagtakpan pa sa publiko?
1: Wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan para kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viraya. Sa kabila nito, bantay sarado ang Sandigan Bayan kahapon ng umaga. Naglatag ang MMDA ng mga barrier at railings habang binantayan ng mga pulis ang paligid ng gusali. Matatanda ang kinasuhan ng plunder sina Marcoleta, Defensor at dalawa pa dahil sa 75 million pesos na campaign donation na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Campaign Finance Reports. Samantala, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na maaari pa rin dumalo sa impeachment hearing si Vice President Sara Duterte, si Marcoleta dahil nananatili itong senador at wala pang inilalabas na arrest warrant laban dito.
2: For now, no? Dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, so aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng Sandigan.
1: Pero para naman kay Attorney Dino De Leon, isa sa mga nagsampa ng disqualification case laban kay Marcoleta, otomatiko na dapat suspendihin si Marcoleta oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan.
6: His office should be closed down. Yun sa akin palagay, his office should be closed down. The office... I'm a taxpayer, no? Diba? Lahat tayo dito taxpayers. Bakit tayo nagbabayad para doon sa supposedly hindi nagfa-function opisina? Bakit? Ayon sa batas na dineside natin in our sovereign capacity. It doesn't make sense, no? So dapat hindi kasama sa bilang at dapat sarahan yung opisina habang suspended.
1: Wala pang pahayag ang kampo ni Marcoleta hinggil sa posibleng paglabas ng arrest warrant laban sa senador.
0: Tiniyak ng Malacañang na patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa puganting si dating Congressman Zaldico. Ito ay sa kabila ng pag-archive ng Sandigan Bayan 7th Division sa kasong graft ni Coca kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, procedural lang ang utos ng Sandigan Bayan at hindi nangangahulugang dismissed o ibinasura na ang kaso. Dagdag ni Castro, bubuhaying muli ang kaso ng dating mambabatas sakaling mahuli ito. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na bigo ang mga otoridad na maaresto ang wanted na dating kongresista 6 na buwan matapos ilabas ang warrant of arrest.
7: Hindi naman siya pinapabayaan ang obligasyon na hanapin si Zaldico. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Zaldico. At mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At kapag ka po nahuli na si Zaldico, bubuhayin po. I mean, ilalabas po muli ang kaso para maging active.
1: Sinibak na sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, June 29 ng kanyang pirmahan ang dismissal order ni Aplasca, pero hindi inilahad ang dahilan ng pagtatanggal nito sa serbisyo. Matatanda ang pinatawan ng 6 na buwang suspensyon si Aplasca matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo. Si Aplasca ang sinasabing nagpaputok ng warning shot sa loob ng Senado matapos mamataan ang umano'y agent ng NBI.
0: Iba't ibang roundtable discussion sa ilang sektor ang dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapatuloy ng kanyang official visit sa Vancouver, Canada. Kabilang sa mga nakapulong ng Pangulo ang ilang mga opisyal ng Canadian company sa mga industriya ng pagmimina, critical minerals at energy, saan ipinagmalaki niya ang pagiging bukas at handa ng Pilipinas sa mas maraming pamumuhunan sa bansa. Ilang kumpanya naman ang nangakong maglalagak ng milyon-milyong US dollars para sa ilang programa, kabilang ang solar plant expansion sa Masbate Gold Project at iba pa. Sinaksihan din ni Marcos ang paglagda ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Business Council of Canada sa Memorandum of Understanding para sa mas maigting na kolaborasyon sa pribadong sektor. Sabado ng umaga, oras sa Canada nang umalis sa Vancouver ang Pangulo para umuwi ng Pilipinas matapos ang official visit.
1: Sinabayan naman ang protesta ng ilang grupo ang apat na araw na official visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Vancouver, Canada. Idinaos sa mga pagkilos sa pagbisita ni na Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney sa sikat na Filipino fast food chain kung saan idinaing na mga nagprotesta ang umunoy kakulangan ng mga trabaho sa Pilipinas at ipinanawagan ang pananagutan sa katiwalian sa flood control projects. Nagtipon din ang mga rallyista sa labas ng hotel bago ang pagbisita ni Marcos sa Filipino community. Giit naman ni Palace Press Officer Claire Castro, walang basihan ang pagbansag ng mga grupo sa official visit ng Pangulo na pagyuko sa mga dayuhang bansa at patuloy na pagtraidor sa soberanya ng Pilipinas. Kinuyog din umano si Castro ng ilang individual habang nasa Vancouver.
8: May lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, sinunong niya ako si Yusie Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami.
0: Sa ibang balita, oras natin ay 7:15. Attention po mga motorista, aarangkada ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hulyo a 7. Maglalaro sa 2.15 hanggang 3.15 kada litro ang siret sa diesel at 2.40 hanggang 3.40 sa kerosene. Posible namang boba o tumaas din ng 30 centimos ang gasolina. Ang dagdag bawas ay bunsod ng geopolitical tension sa gitnang silangan, matatag na demand at limitadong export mula po sa China.
9: Panahon Patrol!
1: Sa lagay po ng panahon, patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Bavi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ng bagyo sa layong 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May dala itong hangin na nasa 195 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 240 kilometers. Bukas, Lunes o Martes, posibleng pumasok sa bansa ang bagyo na tatawaging Inday. Samantala, mainit o maalinsangan na may posibilidad ng pag-ulan sa hapon o gabi ang maaaring maranasan sa maraming lugar sa bansa ngayong araw. Bahaging o bahagyang maulap na may kasamang panakalakang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Visayas o Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands dahil sa easterlies. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Abangan, SUV na minamaneho ng isang senior citizen na hulog sa creek sa Quezon City.
1: At dahil sa matinding init ng panahon, ilang bahagi ng Independence Day celebration sa Amerika nakansela. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol
1: Balita alas 7 Weekend.
9: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, wet away!
12: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Radio Patrol Balita alas 7 Weekend.
1: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Sa Quezon City, nahulog ang isang SUV sa creek sa kanto ng G. Araneta at Del Monte Avenue kagabi. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, nakainom ang 71 taong gulang na driver nito. Sinasabing mabilis ang pagpapatakbo sa sasakyan, kaya hindi na malay ng driver na sumampa na ito sa gutter at tuluyang nahulog sa creek. Nasagip ang driver at dinala sa ospital. Nagpaalala naman ang MMDA sa responsableng pagmamaneho.
0: Lalaking na aktuhang nagnakaw ng motorsiklo arestado sa Novaliches, Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
14: Crystal, pamarestado ang 23 taong gulang na lalaki na sangkot sa carnapping sa Quezon City. Ayon sa pulis, sana aktuhan ng suspect na kinukuha ang motor mula sa tapat ng bahay ng biktima sa barangay San Agustin noong July 2. Agad na humingi ng tulong ang biktima sa mga nagpapatrolyang pulis kaya naaresto ang suspect. Nabawi rin ng mga otoridad ang ninakaw ng motorsiklo. Naharap sa kasong pagdagad sa Anti-Carnapping Act of 2016 ng suspect na natuklas ang dati na rin may record ng kaparehong kaso. At yan ang balitang kumpit. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Posibleng umabot sa 2 bilyong piso ang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Sinabi sa DZMM ni Rombel Catolico, hepe ng Public Information Office ng lungsod, maaaring pumalo sa bilyong piso ang pinsala ng malakas na lindol habang patuloy ang damage assessment sa lokal na pamahalaan. 22 naman ang naitalang nasawi sa lungsod habang nasa 58 pa ang mga sugatan at nasa ospital para magpagaling. Patuloy rin ang pamamahagi at pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga residente sa 14 na evacuation center sa lugar. Bukod pa rito, halos 50,000 na ang naitalang partially damaged na bahay matapos ang lindol habang higit 4,000 naman ang totally damaged. Samantala, patuloy na nakakaramdam ng aftershocks ang lungsod.
15: Because the DRRMO is still conducting yung CT, binakandak pa yung tawag yun yung assessment. Damage assessment ongoing. But as to rough estimation, mga 2 billion ongoing 24/7 ang operation ng ating local government unit and other government agencies para at least matugunan at ma-address ang mga pangangailangan ng mga affected sa naganap na lindol.
0: Binisita ng grupo ng mga mananaliksik ang Sarangani sa Mindanao para aralin ang pinagmulan ng lindol na tumama noong nakaraang buwan. Sinabi sa DZMM ng geologist na si Professor Mahar Lagmay, sinusubukan nilang gumawa ng mga polisiyang maaari nilang ipasa para maging basehan ng paggawa ng paghahanda sa mga natural disasters gaya ng lindol. Anya, tila hindi pamilyar ang publiko sa mga lugar na may mga fault lines dahil hindi ito masyado na pag-uusapan. Nais din ang kanyang grupo na imungkahi ang paggamit ng mga kategoryang suspected, probable at confirmed sa mga fault lines para maalerto ang publiko.
16: We actually try to investigate what happened there. Hindi lang ito yung basta pumunta lang kung hindi nag-fieldwork. Inalam ko ano yung mga leksyon, ano yung mga bagong napapag-aralan para maisalin natin doon sa mga policies, mga guidelines sa mga susunod na mga taon, ano? So in the future rather.
0: Samantala, binigyang diin ni Lagmay ang kahalagahan ng pag-i-invest ng pamahalaan sa mga teknolohiya at pag-aaral bilang disaster risk reduction efforts.
1: Balita abroad, matinding heat wave ang tumama sa malaking bahagi ng Estados Unidos na nauwi sa pagkansela sa ilang Independence Day parade, concert at fireworks display. Higit 185 na milyong mga Amerikano ang nasa ilalim ng heat alerts, habang libo-libo ang nakaranas ng power outages dahil sa mataas na demand sa kuryente. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa matinding init at umiwas sa heat-related illnesses.
0: Balita. 7:28 o 7:25 sa sports, patuloy po ang paggawa ng kasaysayan ni Filipino tennis star Alex Ayala sa Wimbledon matapos niyang pataubin ang defending champion at world number 3 na si Iga Swiatek sa score na 7-6, 6-2 para umabante sa ika-apat na round ng torneo. Si Ayala na ngayon ang kauna-unahang Pilipinang nakaabot sa round of 16 ng Wimbledon. Naitawid niya ang napakahigpit na laban sa unang set sa pamamagitan ng 11-9 tiebreak bago kontrolin ang ikalawang set at tapusin ang laban. Sunod na makakatunggalin ni Ayala ang Italian player na si Jasmine Paolini para sa tsansang makakuha ng posisyon sa quarterfinals. Congratulations, Alex! Congratulations and all the best sa kanyang next round ng laban dyan sa Wimbledon. Congratulations!
1: Samantala naman, partner, umani ng papuri mula kay Gilas Pilipinas head coach Team Co ng batang core ng national team matapos ang matinding pakikipaglaban kontra New Zealand sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa kabila ng 106-102 double overtime na pagkatalo, umangat ang husay nila Kevin Kiambao, Juan Gomez de Liano at Carl Tamayo na nanguna sa opensa ng Gilas. Ayon kay Cohn, mas mabilis na inaasahan ang pag-unlad ng mga batang manlalaro at nakikita niyang sila ang magiging sandigan ng koponan sa mga susunod na taon. Susubukan naman ng Gilas na makabawi sa pagharap nito sa Australia bukas, 6:30 p.m. oras dito sa Pilipinas. Ang miyembro ng BTS na si V sa ilang fans na itigil na ang pagsunod sa kanilang mga tinutuluyang hotel. Sa isang post, ibinahagi ni V ang larawan ng kanyang sleep tracker kung saan kita na nasa 2 oras lang ang kanyang tulog. Anya, nagpapasalamat siya na walang sawang pagsuporta sa kanila ng army pero ang patuloy na pagtukoy at pagpunta sa kanilang tinutuluyang hotel ay magpapahirap sa kanila para paghandaan ng concert. Nasa kalagitnaan ng European leg ng kanilang arirang world tour ang BTS.
0: Usap-usapan naman ngayon sa social media ang hindi inaasahang palitan ng pagbati sa isa't isa nila Uncomebogable star Vice Ganda at bossing Vic Soto. Umaani ngayon ang iba't ibang espekulasyon online ang batian ni Vice at Vic sa kani-kanilang noontime shows. Hinala ng ilang netizens posibleng magsasama o magko-collaborate sa proyekto ang dalawa. Natila tumutugma naman sa pinakabagong post sa social media page ni Vice Ganda. Ngayong araw, posibleng i-anunsyo ang umano'y big pasabog. Sina Vice at Bossing Vic ang ilan sa mga itinuturing na biggest box office draws sa Metro Manila Film Festival.
1: Ano kaya yung pasabog na yun?
0: Kaabang-abang, hindi ba? Sa mga nakalipas na MMFF ay talagang headline Vic Soto versus Vice Ganda. Mm. Diba? Abangan po natin. At syempre, yung balita rin natin kanina doon sa BTS, ano? Although successful yung kanilang concert, yung kayong panawagan din sa mga fans. ano naman din, konting...
1: Siyempre kahit public figure, siyempre they have private lives pa
0: rin. Normal na tao pa rin naman sila, di ba? So, sa mga fans, privacy. Gets namin kayo dyan, pero ano din, bigyan natin ng space yung ating mga idols. Yes. Hindi ba? At yan po mga kapamilya, ang kabuuan ng mga balitang ito ng POC sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend. Ako po si Christian Yosores.
1: At sa pangalan naman po ni Victoria Tulad, ako naman po si Pamela Vasquez at magbabalik pa ang...
0: Anong ganap?
17: Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Patamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
17: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
1: Anong ganap?
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30. Anong ganap?

0: 7:32 ang oras, nagbabalik po ang Anong Ganap? Kasama niyo pa rin Christian Yosores.
1: At sa pangalan po ni Victoria Tulad, Pamela Vasquez po.
0: Binabati po natin yung mga maagang nanonood sa ating mga kapamilya natin sa YouTube Live. Good
1: 13,000
0: morning.
1: 13,000
0: partner. Wow, 13,000 na agad. Good morning kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Si Sir Darwin Cabalan and family sa Katmon, Malabon. At si Jill Borjal. Jill, good morning.
1: Good
0: kamusta
1: morning,
0: ang
1: Jill.
0: Sabado mo? Ha? Ikaw ha? Good morning.
1: At nagpapabati din si Ritz Martinez. Sino pa ba? Si Warbis Dakat, syempre si Louis Basco. Mawawala pa ba ang isa sa ating mga masugid na
0: yes.
1: Tagapakinig?
0: Si Poy Poy Vladimir, good morning din. Si Necro, si Sir Renato Otaner, si Mem Tiger Lily, good morning. At si Rudy Cabalbal at si Tony Inaw, good morning.
1: Si Roland Bartolata din, nagpapabati. At si Warbis, o para nabanggit ko na kanina si Warbis Duck, at si Pashal underscore Gala.
0: Yan, keep on coming lamang po. Ah. Si Ma'am Vivian Davantes din, good morning, nakikinig daw siya sa DZMM. Magandang umaga po sa inyo. At si Ma'am Lilibet Jose, nanonood mula sa Potrero, Malabon. Sabi ni Renato Otaner, ang may powers ang bagsak ng pananalita ni Ye Mayumi. Si Pamela, ang ganda-ganda daw ni Pamela.
1: Sa Facebook live stream naman partner.
0: Wala siyang comment.
1: Hindi marunong tumanggap ng compliment. Sa Facebook live stream naman partner, nando nakikinig si Randy Santisas at si Carlo Zambrano Miranda, pati si Weng Jara Elevera.
0: Yan, binabati rin natin si Pretty Nancy Hardinan ng Quezon. Good morning po. Sabi ni Ronel, sisipot ba bukas si Sara sa trial? Ang sabi sa atin ni Attorney Powa kahapon ay hindi pa nila masigurado din kung haharap ba bukas. Pero baka one of these trial dates makita natin ang Vice Presidente.
1: Saka yun na din yung panawagan din ng taong bayan na harapin na niya yung matagal nang ipinupukol ng mga paratang sa kanya.
0: I think at a certain point kailangan din talagang humarap ni VP Sara doon sa impeachment trial. Hindi man araw-araw na nandun siya, pero at least makapaglaan siya ng ilang mga araw din ang pagbisita doon sa impeachment trial para siya din mismo direktang makasagot doon sa mga accusations laban sa kanya. Si Kalin, good morning. Rodolfo Conag the Fourth from Villaba, Leyte. Si Ma'am Tiger Lily, si Marilee Rudolph na watching from Texas. Uy, binabati ko rin si Judith Ferreras ng Torrance, California. At ang kaibigan ko na si Charlene Jefferson dyan sa Maryland, USA.
1: Wow.
0: Good morning! Binabati rin natin syempre ang mga Tagalipa, Batangas, si Melissa Malabanan and family. Good morning! At si Tandy Maano, good morning! Good morning! Sa oras natin na 7:34, ang laki ng ngiti ni Pamela, no? Sa Lunes po, bukas July 6 ay formal na po magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. Pero ano nga po ba ang aasahan natin sa prosesong ito sa mga susunod na linggo? Narito ang isang special report mula sa ating mga Radyo Patrol, Robert Pano at ang aking partner Pamela Vasquez. Paingat po natin.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Sa botong 257 o higit pa sa kinakailangang one-third na bilang mula sa House of Representatives na impeach. Sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte noong May 11, 2026. Dahil dito, isasalang siya sa paglilitis sa Senado na mag-uumpisa na ngayong Lunes, July 6. Pero ano nga ba ang impeachment at ano ang mga aasahan sa mga susunod na linggo?
3: Ang impeachment ay isang prosesong itinatakda ng konstitusyon para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyernong nahaharap sa mabibigat na paglabag. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa ang impeachable offenses.
4: Ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Ang pangunahin nitong layunin ay alamin kung dapat bang manatili sa tungkulin o matanggal sa pwesto ang isang opisyal.
3: Dito sa Senado, binubuo ang impeachment court kung saan ang mga senador ang tatayong senator judges. Sila ang titimbang sa mga argumento, mag-aaral sa mga ebidensya at sa huli ay boboto kung may pananagutan o wala ang opisyal.
1: Sa panig ng prosecution, ang mga public at private prosecutor ng Kamara ang maglalahad ng mga paratang. Sa kaso ni VP Duterte, yan ay ang maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhola, unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman at grave threats o pagbabanta laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sila ang maglalatag ng mga dokumento at ebidensya at magtatawag ng mga testigo para patunayan ang nakasaad sa Articles of Impeachment.
5: Sa panig naman ng depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang sasagot sa bawat alegasyon. Maaari rin silang maghain ng mga mosyon, iharap ang kanilang mga testigo at magpakita ng mga patunay na susuporta sa kanilang argumento. May karapatan din silang questionin o i-cross-examine ang mga witness ng prosekusyon.
3: Karaniwang nagsisimula ang pagdinig sa opening statement ng magkabilang panig. Susundan niya ng presentasyon ng ebidensya at dokumento at testigo ng prosekusyon. At pagkatapos niyan, ang depensa naman ang magkakaroon ng oras para ipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo.
1: Kung may opening statements, meron ding closing arguments. Dito, ibubuod nila ang kani-kanilang punto kung bakit dapat ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte.
5: Pagkatapos ng lahat ng mga pagdinig, boboto na ang mga senador. Ang bawat isa ay magpapasya batay sa mga argumento at mga ebidensya sa paglilitis. Para ma-convict ang pangalawang pangulo, kailangan ng botong di bababa sa 2/3 ng lahat ng mga senador.
4: Ang parusa, pagkatanggal sa pwesto at pagbabawal na muling maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno.
3: Kung bigo namang maabot, maa-acquit o mapapawalang sala ang vicepresidente at mananatili siya sa tungkulin.
6: Ito ang session hall ng Senado. Ito ang magiging impeachment court sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakahanda na ang lahat, ang upuan ng mga senator judges, ng presiding officer, ang pwesto ng prosecution at maging ng defense at syempre ang witness stand. Hindi rin mawawala ang pwesto ng publiko na nais manood ng impeachment trial.
1: Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel sa prosesong ito. Yan ay ang makinig, manood, magtanong at magpasya batay sa katotohanan sa halip na sa ingay o impormasyong wala namang batayan.
3: Sa huli, ang demokrasya ay nananatiling matatag kapag ang mga mamamayan ay nagiging mapanuri, responsable at nakikilahok. Ang tanong, handa ka na bang gampanan ang iyong tungkulin?
1: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
8: Anong ganap?
0: Yan po ang primer ni na Pamela at Robert para sa ating impeachment trial. And patuloy po kayong makaka-witness pa ng ganyang mga special reports at mga explainers po mula sa Radyo Patrol at sa DZMM habang magpapatuloy po ang impeachment trial.
8: At speaking of impeachment partner, bukas nga po, July 6, tumutok sa special coverage ng DZMM at DZMM Teleradio kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Magsisimula po yan ng alauna ng hapon sa pangunguna ni na Peter Musngi at Danny Buenafe kasama ang ating kumpirmado siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Makakasama rin si na Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado at Rica Lazo at ang buong pwersa po ng Radyo Patrol Reporters kasama si na Pamela Vasquez, Robert Mano at Jom Garner. Sila ang ating team lead dyan sa Senado. Panonoorin lang namin kayo. Hindi. Siyempre mag-aabang din tayo ng reaksyon ng Malacanang at ng iba't ibang mga grupo. Kaya nakakalat po ang mga Radyo Patrol. Hindi lamang sa Senado kundi maging sa iba't ibang mga lugar para magbantay po sa mga ganap kaugnay ng impeachment trial.
8: At speaking of impeachment trial partner, makakasama po natin ngayon si Attorney Antonio Bukoy, isa po siyang human rights advocate and public interest lawyer.
0: Good morning, Attorney. Welcome po sa DZMM, Christian at Pamela.
9: Magandang umaga sa inyo, Christian at Pamela, at pati na mga taga-subaybay ninyo.
8: And yun nga po, Attorney, bukas po ay magsisimula na yung day one ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, dito na po, kumbaga mailalatag yung mga ebidensya para nga po mapatunayan yung mga paratang kay VP Sara. Gano po ba kahalaga na finally this time matutuloy na and mailalatag na sa publiko yung mga ebidensyang ito?
9: Yan o ay magbibigay ng kaliwanagan sa sambayanan kung meron ba talagang batayan yung inilahad nila, yung inilatag nila na reklamo na napapaloob sa Articles of Impeachment. So ngayon ho, maaari, ito na yung tamang proseso na kung saan matitimbang ang ebidensya ng prosecution at ng Vice President Duterte. At ang taong bayan, gaya ng nabanggit ninyo, tama ho kayo na dapat ay makilahok ang lahat sapagkat ang nakasalalay dito ang ating demokrasya kung talagang gumagana. So mahalaga ho na ang impeachment trial at ang resulta nito ay maging katanggap-tanggap sa sambayanan.
8: And of course, with these evidences po na ipapakita, hindi lamang para maliwanagan yung taong bayan natin, tama attorney, pero para somehow ma-convince din yung other senator judges na talagang makapag decide ng mabuti dito, kasi nga hindi naman din natin maiiwasan na merong mga ilang senator judge na medyo obvious or parang ally nitong ni Vice President Sara Duterte.
9: Tama po, sapagkat ang mga mambabatas ko na magiging mga senators judges ay dapat tumugon sang-ayon sa ebidensyang ilalatag. Dapat ho ay mawala dito yung politika, sapagkat ito po ay bukas sa publiko no? At dapat to pa rin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay nanumpa bilang senators judges na umayon lang sa kung ano ang daloy ng ebidensya. At dapat sila ay magbigay ng impartiality, administer impartial justice.
0: Apo, tama ba attorney, di ba? You were part of the prosecution team last year. Nung naudlot na impeachment as spokesperson, di ba?
9: I was spokesperson nung nauntol na, yes, na impeachment trial nung isang taon.
0: And how are you seeing this ngayon, attorney, na despite na udlot last year, bukas magsa-start na ito, may any inputs po ba kayo or ano po sa tingin niyo yung dapat critical na tutukan ng publiko as observers sa impeachment?
9: Ang critical na dapat tutukan ng publiko dyan ay yung ilalatag na ebidensya. Sapagkat tayo ay may kanya-kanyang opinion, dapat ito ay maibenta at maging katanggap-tanggap sa hindi lamang sa mga senators, judges, kundi mas mahalaga ay ang publiko.
0: Apo, kayo po ba ay natap muli ng House going into the impeachment trial, kung gusto niyo ba mag-participate ulit or maging part po noong preparations?
9: Ngayon ho kasi kumpleto na yung kumpleto na po yung panel of prosecutors . At saka kung inyong gugunitain, meron na silang apat na spokesperson.
0: Oo nga.
9: Nung isang taon, solo lang ako.
8: Yes.
9: Kaya ako po yung humaharap sa lahat ng katanungan. Ako yung tumutugon sa mga katanungan. Iisa lang ho ako noon. Ngayon, apat na ang tutugon sa katanungan ng bayan.
0: Opo. And how do you view this, attorney, yung mga ebidensyang inilatag ng prosecution at the same time yung pag-counter naman dito ng defense? Do you think makakasaksi tayo nung sinasabi nilang bloodbath na tagpujaan sa Senate Impeachment Court with pieces of evidences na inilatag so far ng prosecution at yung pagkontra din dito ng depensa?
9: Wala akong ginawang pagkontra yung depensa nung nag-hearing sa Justice Committee.
8: Mm-hmm.
9: Kundi ang tinuligsa nila ay yung proseso.
0: Mm-hmm.
9: Sa halip na tutukan nila yung mga direktang ebidensya na nakalap ng Committee on Justice. So, bloodbath, tignan mo natin kung anong magiging katugunan ng ebidensya ni Vice President Sara. Pero ako po ay tiwala na ang prosecution ay handa at kumpleto ang kanilang mga resibo para patungkol sa kanilang mga inilatag na reklamo doon sa apat na articles of impeachment.
8: Pero kayo so far, attorney, since hindi naman, kumbaga hindi naman din masyadong nabago yung sa articles of impeachment, partner, kumbaga may mga na-update at nadagdag lang na information dito. Pero kung kayo po siguro yung tatanungin or tatansya, alin po dito doon sa apat na articles yung impeachment, yung medyo kahit iyon po yung ma-present, medyo malakas-lakas na yung
0: may
8: kumbaga laban.
9: Malakas po dyan, ang pinakamalakas sa tingin ko ay yung ill-gotten wealth. Yung maling pagdeklara o hindi pagdeklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Paano niya ipapaliwanag yung kanyang nakatagong yaman? Malakas din po dyan yung pagbabanta. Sapagkat ang maaring gamitin dyan na testigo talaga ay yung si Vice President mismo. Dahil hindi lang minsan niya pinanindigan yung kanyang banta, kundi tatlong beses, at sinabi niya hindi siya nabibiro. Kung tutusin po, matibay ang lahat ng artikulo at lahat po ay puno ng resibo, puno ng ebidensya. Unless ito ay pabulaanan ng kontrang ebidensya ng Vice President, ang isa lang po dito ang kinakailangan para makundik. na sana po nga ay tumugon ang nang tama ang mga senators judges kabilang na yung nasa opposition. At sana sila ay sumunod kung ano yung daloy ng ebidensya.
8: And attorney, na-mention nyo nga po yung sa kahalagahan nga na maungkat kumbaga yung sal-in nito ni Vice President Sara Duterte. Pero with the development nga po, partner, kung hindi ako nagkakamali, eh napagpasyahan ng Senator Judges na huwag munang buksan
0: yes.
8: yung BR box.
0: Paano
8: po ba magiging setback po ba ito doon sa paglalatag po ng ebidensya ng House Prosecution Panel?
0: Paano nila i-reconcile yun, attorney?
9: Ganito po yan, ano? Yan po ay maaaring buksan during the trial. Ngayon no, ay ayaw muna nilang tuunan ng pansin ito sapagkat sa paningin nila ay premature pa.
8: Mm-hmm.
9: Dahil kung sa tamang panahon, pwede yung iutos ng impeachment court na buksan yung mahiwagang kahon na naglalaman ng individual tax returns ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa na si Manz Capio. Darating po tayo sa puntong yan. Sa tamang panahon.
0: Opo.
9: So, ito yung aalalahanin na ito po ay isa sa mga exception doon sa confidentiality ng income tax return. So, maaari po yung ipang-utos ng impeachment court na buksan at ilatag bilang ebidensya.
0: So, premature pa sa ngayon para masabing final na yun at hindi na talaga mabubuksan yung BIR boxes na yun.
9: Wala pa yung finality. Pagdating ho na panahon na ang pag-uusapan na, ang pagpipresentahan na ng ebidensya ay yung pagsisinungaling sa sal-in, dyan ho pwedeng pabuksan yung ITR. Dahil pagtutugmain yan, kung nagtutugma yung dineklara nila, under oath, kasi yung ITR is under oath eh. At yung kanilang sal-in na under oath din. So, titignan nila ang ugnayan nito kung nagtutugma o hindi.
0: Sa bagay kasi kung gitna or pangdulo pa namang pagtalakay sa Article of Impeachment ng ill-gotten wealth, kung hindi ma-convince yung mga senator judges doon sa mga, or yung prosecution doon sa mga first articles of impeachment na mailalatag, or kung yun mismo ang maging tipping point din para mas lalo sila maging interesadong talakay yung iba pang Article of Impeachment, maaaring ang magbago ang ihip ng hangin at mag-decide sila na sige, buksan na natin ito, whether executive session or doon sa mismong korte.
9: Tama po. Tama po na yan ang magiging proseso.
8: And reiterate ko lang din po, attorney, yung gaano po kahalaga, kasi syempre ang unang-unang ipepresent po based po doon sa order na binigay ng House Prosecution Panel is yung grave threats and then yung misuse of confidential funds, bribery and unexplained wealth na talagang dumalo dito si Vice President Sara Duterte. Gaya nga lang sinabi mo, partner, na hindi naman everyday pero kumbaga makatayo siya doon at maipaliwanag niya o madepensahan niya kumbaga yung mga paratang na to laban sa kanya.
9: Si Vice President Duterte ang natatangi at pinakamahalagang magpaliwanag sapagkat ito ay patungkol sa kanya mismong pagsasabi ng katotohanan sa kanya mga sal-in at sa ITR o maaring pamulaanan to. Hindi niya masuportahan yung kanyang paninindigan patungkol dito. So mahalaga po na si Vice President Sara ang magsalita patungkol dito. Hindi lang kung sino-sinong testigo.
8: And of course, hindi rin po maiiwasan no, yung mga pagpapakalat po ng mga fake news, na mga misleading angles. Meron po ba tayong kumbaga paalala or siguro maititip na rin po doon sa, let's say, sa House Prosecution Panel, sa Senate Impeachment Court, and even po sa Defense Panel?
9: Dapat to ang publiko ay tuunan ng pansin ay yung paghahayag ng ebidensya. Huwag na nilang pansinin yung mga fake news kasi kung sa kanilang opinion, nakikita naman nila, sundan nila yung paglilitis, then pwede silang gumawa ng sarili-sarili lang opinion o conclusion nang walang impluensya ng fake news.
8: And alam ko din, attorney, na ang kailangan ng kasi partner kahit apat na articles of impeachment ito, kailangan isa lang din yung
0: at
8: mapatunayan para ma-convict.
9: Isa lang.
8: Pero
9: In fact, sa paningin ng prosecution ay sapat na yung una o pangalawa o kung anumang estado yung kanilang paglalahad o paglatag nila ng ebidensya, pwedeng tumigil na sila and sabihin nila, wala na kami, hindi na namin itutuloy yung iba pa na articles of impeachment.
8: Pero kung kayo po, attorney, yung kumbaga tatanungin, better pa rin po ba na mailatag talaga lahat kasi syempre yung mga ibang let's say kung grave threats ay medyo malakas na, pero syempre mahalaga din po yun, na mailatag din yung ibang paratang, let's say doon sa unexplained wealth, yung sa unexplained wealth. So kung kayo po ba yung tatanungin, dapat maipakita o mailatag pa rin po ba yung other articles?

0: prosecution na sa halip na bumoto ng conviction alinsunod dun sa ebidensya ay iboboto nila acquittal pa rin. So hindi sila papas. Naniniwala pa rin sila, ang loyalty nila ay sa Vice President, hindi sa bayan. Kaya ho mahalaga na sumunod sa daloy ng ebidensya ang senators and judges. Gaya ho nung isang taon nung tinanong ako na paano yan? Marami ang panig sa pangalawang pangulo. Mm-hmm. Ang naging kasagutan ko at paninindigan ko hanggang ngayon ay yung ebidensya ang magtuturo ng tamang daan. Sapagkat ang husga sa mga senators, judges na hindi boboto alinsunod sa ebidensya ay huhusga ng tao. Marami ho dyan ang tatakbo muli for re-election sa 2028. Yes. Ay, hindi na sila iboboto ng tao sapagkat ang kanilang loyalty ay hindi sa bayan, kundi loyalty sa iisang tao.
1: So bukod sa voting for conscience na tinatawag nila, kailangan din isaalang-alang ng mga...
2: May aspeto din ng political survival, kumbaga.
1: Oo, isaalang-alang din nila yung mga ambisyon nila kung talagang gusto nilang makamit din yon after this trial.
0: Tama ho.
2: And ito pong, kasi nabanggit din po na yung trial ay possible na 92 trial dates, 62 po doon sa request ng prosecutor and 30 trial dates naman po doon sa defense. Sa tingin niyo po ba ito naman ay, although kasi final pa rin naman ng Senate Impeachment Court, pero itong proposed po ba so far sapat naman po para mailatag ng House Prosecution Panel yung mga ebidensya at for the defense to counter that allegations?
0: Hindi po ayon sa impeachment court kung ano yung ilalatag na ebidensya. Yan ho ay ayon sa estratehiya ng bawat panig. Ngayon, yun hong ilang trial days na 62 na binanggit ng prosecution, yan ho ang tantsa nila. Tantsahan lang ho naman yan na ito ang kailangan namin upang mailahat ang lahat ng ebidensya. Kung maalala ninyo, mahigit 10,000 yung minarkahang ebidensya.
2: Yes.
0: Sa ilang panig naman, ang hinling naman ng depensa ay 30 araw. So, sa kanilang paningin, ay sapat na yan upang pabulaanan ang reklamo laban sa Vice President. So, yan ho ay ayon sa estratehiya ng magkabilang panig. Hindi ho yan ayon sa kagustuhan ng impeachment court.
1: Attorney, gaano kahalaga na ma-resolve agad or magkaroon ng finality yung discussion doon sa pagboboto? Kasi 'di ba point of contention pa rin ngayon yung
2: sa threshold.
1: Yung threshold dahil dalawang senador ang hindi na makakapag-participate and merong threat na maaring may iba pang mga senador ang maaaring kasuhan o ipa-aresto habang umuusad po ang trial. Gaano kahalaga po na by Monday or this week, as soon as possible, matalakay at magkaroon ng final na decision ang Senado kung ano ba talaga yung threshold sa magiging botohan?
0: Hindi pa ho napapanahon ngayon na pag-usapan yan. Dapat ho pag-usapan yan sa dulo na ng paglilitis kapag nag-rest na yung ebidensya ng prosecution at nag-rest na yung ebidensya ng depensa. Bago magbotohan, tsaka yung pag-uusapan kung ano yung wastong bilang na threshold to convict the Vice President. Ang konstitusyon, hindi sinasabi kung ilan yung boto to acquit. Ang sinasabi ng konstitusyon, 2/3 of all the members to convict.
1: So kailangan natin i-determine muna kung sino ba yung all members na yun.
2: Mm-hmm.
1: Kasi kaya uusad pa rin naman yung impeachment trial, hindi pa rin naman natin sinasabi na talagang matutuloy yung mga sinasabing pag-aresto or kaso doon sa ilang mga senador. At least mailatag muna, mapakinggan muna lahat ng panig bago tayo mag-decide
2: doon. And yung possibility
1: doon
2: din na kumbaga tingnan talaga, especially yung mga alay ni VP, na matingnan talaga, matimbang yung evidences. Kaya mahalaga din na mailatag talaga ng House Prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ho yan ay sa dulo na pag nailatag na ang ebidensya na magkabilang panig. Tsaka ho dapat pag-usapan bago magbotohan.
1: Opo, alright. Attorney, lahat tayo magbabantay dito at I'm pretty sure na babalik tayo sa mga usapin na ganito in the next weeks, months, and until siguro next year kung matutuloy. Ano? Salamat po, Attorney Bukoy, and happy Sunday po sa inyo.
2: Thank you po.
0: Salamat po.
1: Si Attorney Antonio Bucoy, House Human Rights Advocate at Public Interest Lawyer at isa rin siya sa
2: dating House natatanging spokesperson,
1: natatanging spokesperson ng House Impeachment.
2: Siya lagi ang humaharap sa amin.
1: Prosecution kapag, panel last year. Mm-hmm. Yes, ang mga nakatrabaho ninyo last year. And I think yung mga magaganda rin yung mga points na sinabi ni Attorney, lalong-lalo na doon sa angulo nga na kaya bang makonvince ng prosecution yung mga vocal

0: nakaalyado ni VP Sara para sila ay bumoto pabor doon sa impeachment, o ano ba ang magiging diskarte at sitwasyon din habang ma-unfold yung mga ebidensya sa impeachment trial?
1: At maganda din yung sinasabi niya na kung siya yung tatanungin, eh talagang ilatag mo na lahat ng ebidensya, kahit sabihin mo na malakas itong isang article of impeachment ito, para kumbaga malinawan din yung taong bayan na ano yung mga at stake at ano yung mga ina-allege kay VP Sara.
0: Total, ang tagal din namang pinaghandaan niya ng bawat panic, hindi ba? Andyan na eh, sulitin na natin, ilatag na natin lahat. Para at least meron tayong babalikan din palagi ng mga ebidensya at mga discussion, kung ito man ay mapag-uusapan pa in the future, o siguro may i-apply sa ibang mga personalities, ilang iba pang mga public officials in the future, di ba? At least meron tayong blueprint na, or babalikang sitwasyon o proseso.
1: And syempre, hopeful talaga tayo na makadalo dito si Vice President Sara Duterte, dahil sa kanya din naman talaga ina-allege lahat to. At para direkta niya ding masagot, kasi kung matatandaan nyo din, eh nung nag-file ng impeachment complaints doon sa Kamara at nagkaroon ng hearing, eh hindi rin, kumbaga hindi siya umattend totally eh. Although hindi naman din kasi required, pero di ba, at least tumayo ka man lamang at sagutin yung mga ina-allege sa'yo.
0: I think magiging affirmation din yan para sa kanyang mga taga-supporters, di ba, na ipinaglalaban si VP Sara na talaga siya inosente dito sa mga allegasyon na ito. Kung makikita natin siya in person, direktang sasagutin, or at least mag-observe doon, or magbibigay ng pahayag after or before the trial date, para siya rin mismo yung presensya niya ay I think malaking factor din yun para mapanindigan din ng kanilang panig yung pag-depensa doon sa mga akusasyon.
1: At mahalag rin din malaman o kumbaga ma-observe din yung mga strategy kasi ng magkabilang panig yan, lalo na doon sa pagko-cross-examine or yung pagsalang ng mga witnesses na makatutulong kung para makasagot doon sa mga allegations.
2: Anong ganap?
0: Okay, paano? Handa na ba kayo? Handa ka na?
1: Para wala naman din choice, pero kailangan din para syempre ma-inform at malaman ang taong bayan yung mga nangyayari sa impeachment trial na ito. Dahil ito nga ang unang pagkakataon na na-impeach ang Vice President. At unang pagkakataon nila, dalawang beses inattempt na i-impeach ang pinakamataas na official government.
0: Yes. At the end of the day, kahit naman anong gulo ang mangyari dyan sa Senado, ang buhay, pamumuhay ng mga Pilipino ay magpapatuloy pa rin. Correct. Maagang papasok, hindi malilate, ipagsusumikapang gawin yung kanilang mga goals sa kanilang buhay. Sa parte ng politiko, hanggat maaari ay huwag din natin kalimutan na maging responsable pa rin po para sa ating mga kababayan. Alas 8 na po ang ating oras. Maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin ni Pamela this Sunday. Till next weekend po ulit, 6 to 8 a.m. dito lamang po sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Muli pagbati po sa mga taga-Lipa, Batangas, good morning, at sa mga taga-Imus, Cavite. Ako po si Christian Yosores.
1: At sa pangalan po ni Victoria Tulad, Radio Patrol Pamela Vasquez po.
0: Sa programang Anong Ganap? Susunod na Aprobian with Sir Danny Buenafe. Ingat po kayo, kapamilya. Bye-bye.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe. Aprobyan! Aprobyan! Susunod na!

0: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy.
1: Ang oras, 8:02 in the morning.
2: Hanap mo ba yung trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat?
3: Kitang higit pa sa sapat?
2: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
4: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical